0: Oh, next.
1: Kaya kailangan talaga naka-rubber shoes ka.
0: Oo, alam mo, hindi na kami pumapasok na hindi naka-rubber shoes sa Senate. Di ba, Bert?
2: Ito na, ang bagong Senate President.
0: Naka-rubber shoes na tayo lagi.
3: Ay, dapat.
0: Hindi pwedeng hindi.
3: Hindi pwedeng hindi, dapat ready to run.
0: Oo, yan. Kahit na hindi na bagay dun sa pangtaas mo, kailangan naka-rubber shoes ka.
3: At ang sigaw, Sana
0: tayo, sa bahay mapunta! Sino ba yun? Ang ingay-ingay nun? Bakit ba ganun yun?
2: I-playback natin yung mga eksena dun.
3: Sana tayo, sa bahay mapunta!
0: Ayoko na. At dahil dyan,

0: News Ores, susunod na ang programang Balita Antimano with the Robert Mano.
1: Bye! Salamat po!
0: Happy weekend!
2: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap!
3: Mga balitang dapat alam mo Antimano, kasama si Robert Mano sa Balita Antimano. Balita Antimano, susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 8:02.
1: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano. Sa

Good morning! It's Saturday! Kumusta po mga kapamilya, mga kaserbisyo? Nakapagpahinga ba kayo? O magpapahinga pa lang ngayong weekend gaya nila Professor Gabby Lopez? Siyempre, ang tanong ko lagi dyan, anong naging breakfast ninyo? Anong kinain ninyo? Ako, nagano ako eh. Sinangag, pritong itlog, tsaka lungganisa. Sarap. Binili ni ate. Binigyan ako. O tapos ngayon, umiinom-inom tayo ng kape. Perfect! On a Saturday morning, ha? Di ba? Magandang-magandang umaga, mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Sabado, May 23, 2026. Ako po si Robert Mano, ang inyong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo, antemano. Dito yan siyempre sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, 630 kHz sa inyo pong AM band sa inyong mga radio. At sabayan po tayo napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel, mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado, antemano. Ababa, sundan nyo po kami, sundan nyo kami sa YouTube. Napakarami na dun. Mag-subscribe at panoorin kami sa DZMM Teleradio YouTube channel. 1.5 million na po tayo doon. Ehem, ehem. Dadagdagan pa natin 1.5 million na yan, ha. Kaya mag-subscribe na para tuloy-tuloy po sa live streams at updates. Para naman po sa mga mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatsalakay, today, pwede po kayo mag-send sa ating Viber number na 0919-278-3000. You know, parang 3210 yung narinig ko. At pwede rin po sa ating social media account na DZMM Teleradio. At syempre, babasahin po natin yan maya-maya lang. Nakita ninyo naman, ha? Napakainit pa rin ng linggong nagdaan, ha? Ang dami pa rin mga issue kaliwat kanan. Ang ganda ng discussion kanina sa Anugarap. Napakinggan nyo sa Senator Lacson. Napakinggan nyo yung mga kumwento niya.

0: mas lalo nagiging exciting ang Senado kaya sabi nga ni Victoria at ni birthday boy Christian Your Sorcio Sores. Aba, marami tayong aabangan. Kailangan pa rin mag-rubber shoes next week. Dahil laging may nakaubang na eh kung ano man po yung mangyari na yun sa plenary, sa floor, eh aabangan po natin yan, babantayan po natin yan. Maria Cristina Manalastas, magandang morning! O paano? Dito muna tayo. Balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Sir Yen, ang brownout posibleng makaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas.
1: Pang-headline yan!
2: Well, it's very alarming, actually, all these yellow alerts in Visayas. It's actually very critical to the operations ng mga businesses. It's very critical to the economic growth. This is also weakened competitiveness because we're not only competing with the local market, we're also competing sa global market.
3: Kasi may apo ako, mainit. Paypay kami ng paypay mag-umaga hanggang umaga pag walang kuryente. Bayad na lang kahit walang pera, mangutang na lang. Mangutang na lang para pa may pambayad, hindi lang maputulan sa kuryente.
0: Pinaniniwalaan makakaapekto sa serye ng brownout sa ekonomiya ng Pilipinas sa Cebu. Nagbabala ang ilang negosyante sa posibleng kawalan ng investor dahil hindi tiyak ang supply ng kuryente. Sinasabing umabot na ng mahigit 13 pesos per kilowatt hour ang sigil sa kuryente sa Cebu ay kay Mandawi Chamber of Commerce and Industry Immediate Past President Mark Anthony Enoch. Posible rin bumilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin kung hindi mareresolba ang problema sa kuryente. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang sigil sa kuryente sa Hunyo dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo. Hindi naman tiyak ng Department of Energy kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas. Eh, yun po yung problema. Yung brownout na yan. Kapag ganyan, unang-una dyan, yung appliance natin, kumusta naman, on and off. Tapos napakainit ng panahon, tag-init, bigla ka mawawalan ng kuryente. Naku po, napakainit. Ang pinakamasakit kung may negosyo ka talaga. May negosyo ka, alam, kagaya nung iba. Di ba pag ganyan, may mga nagtitinda ng yelo, mga nag-yelo sa mga kapitbahay. Eh, kung nag-brownout, pagbili mo, Aling Christina, Aling Ninya, pagbilan nga po ng yelo. O, pagkasabi, ay wala, malambot, nag-brownout. O, di ba, sira ang negosyo din. Imbis na nakabenta kayo. Problema malaki talaga pagdating sa kuryente. Kaya, lagi naman, ang sabi, may sapat tayo na supply, pero bakit nagba-brownout? Bakit nag-yellow alert? Bakit nagre-red alert pagdating sa kuryente? Hindi po maganda yon para sa mga consumer na nakaka-experience tayo na ganyan. Kasi, nagbabayad naman po tayo ng tama. Kung magkano yung isasabihin nilang, ito ang babayaran, pinabayaran naman natin. O tas sasabihin ng NGCP, hindi, highway lang po kami. Dadaan lang po sa amin yung kuryente ninyo, sabi ng NGCP. Ay nako, ang dami mga palusot. Ito pa, Department of Justice, inatasan na ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si Senator Ronald De La Rosa.
1: Pang-headline yan!
4: Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan, ngayon patay na sila. Hindi na sila pwedeng kumuha ng abogado. Hindi na sila pwedeng kumuha ng TRO. Ha? Tingnan nyo natin. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap ng katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito.
0: Inatasan ng Department of Justice ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Kasunod po ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magpalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Mayo 11, tinangka ng NBI na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa pero nakatakbo papasok ng session hall ng Senado. Panood yun naman yun for sure. Napakabilis yung tumakbo. Kala ko sino naghahabol sa kanya. Nanatili sa Senado si De La Rosa hanggang sa makatakas kasama si Senator Robin Padilla matapos ang pamamaril noong Mayo 14. I-greet ni Justice Secretary Frederick Vida na may tuturing ng pugante. Imagine ninyo, meron po tayong senador na pugante, si De La Rosa, na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi naman si Vida na idetalya ang posibleng mangyari sakaling maaresto si De La Rosa at kung katulad ito ng pag-aresto sa dating Pangulong, agad dinala papuntang The Netherlands. Tiniyak naman ang kalihim na magbibigyan ang senador ng due process sa Pilipinas, gayon din sa The Netherlands, pero igiliit na kailangan ng mga biktima ng sinasabing patayan ng war on drugs ng closure at hustisya. Nangako naman ang PNP na gagawin ang mandato alinsunod sa mga batas at operational procedure. Tiniyak din ng NBI na walang mangyayaring delay sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, hiniling na ng pamahalaan sa Interpol ang pagpapalabas ng red notice laban sa senador. E narinig nyo kanina si Senator Lacson, ang message niya kay Senator Ronald De La Rosa, galingan mo sa pagtago. E sabi din naman niya sa PNP, galingan nyo sa paghahanap sa senador. Ang tanong, mahanap kaya? E yung nga nakaraan, 6 months nagtago. Ni wala tayong narinig from PNP na sinabing nakita na na natukoy kung saan nagtatago. Nagulat na lang tayong lahat na doon na sa Senado. E ang next dyan, na tanong, may liability ba yung mga kasama niya? Si Senator, sabihin na natin, si Senator Robin Padilla, na bagamat sinasabi niya walang itinakas dahil casually lang naman talaga silang lumabas ng Senado, may mga polis walang humarang sa kanila, at sinabi naman doon ng DILG na hindi aarestuhin si De La Rosa. May lapses din ba sa panig ng DILG during that time? Nung sabihin hindi nila aarestuhin si De La Rosa at napupunta sila doon to secure the area. Siguro no, much better, sinecure na lang yung area, wala nang sinabi-sabi pa regarding sa status ng senator. Eh yun eh, walang aarestuhin ha, teka lang, lalabas ako. Ayun nga, lumabas, umalis ng Senado. Ilang senador itinanggi ang akusasyon ni Senator Pia Cayetano na hindi nangumusta ang mga miyembro ng minorya sa majority bloc matapos sa pamamaril sa Senado noong Mayo at 13.
1: Pang-headline yan! Headline yan!
5: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
6: May mga nangamusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia, yung group chat namin. Hindi naman po kami invited. Alam nga ba naman mag-gate crash po kami sa meeting po nila.
7: 10 years na tayo sa Senado. Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
0: Miyerkules, naging emosyonal si Cayetano ng questioning ni Senator Riz Ontiveros sa mistulang pagbalik sa normal na sitwasyon sa Senado sa kabila ng insidente. Hirit ni Cayetano, walang miyembro ng minority bloc ang nangumusta sa group chat ng mga senador. Pero kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson kung paano kukumustahin ang mga senador na masayang kumakain, nagkakape at nakapag-Facebook Live para lang akusahan ang minorya na may ideya sa nasabing insidente. I-greet naman ni Senator Erwin Tulfo na nagbigay ng mensahe ang ilang senador mula sa minorya sa group chat at posibleng hindi lang nabasa ni Cayetano. Inamin naman ni Tulfo na patuloy ang pag-uusap hinggil sa posibleng palitan sa liderato ng Senado. Kabilang sa matunog na pangalang papalit kay Cayetano, si Senator Sherwin Gatchalian na handang maging Senate President. Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha 13 boto. Nang biglang magpakita si Senator Ronald De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Kumusta po kayo? Nakakalimutan ko kayong kumustahin. Baka maasitan nyo na naman ako. Hindi nyo ako kinukumusta. Yun po nangyari, yung emotional po eh. Mataas yung tension, mataas yung emotion during that time. Kaya po siguro umabot sa ganun, ano? Yung isa na ang kinu-question ay bakit parang back to normal naman tayo? Bakit parang walang nangyaring barilan dito na nalagay sa panganib yung mga senator, mga staff at media and all? Eh sumagot po si Senator Pia. Medyo siguro dahil sa emosyon niya, hindi niya naintindihan yung sinabi ng Senator Risa Ontiveros. Kaya naging emotional siya at sinabi niya na parang bakit yun naman ina-underestimate yung threat na hinarap namin during that May 13 incident. Medyo nagkaroon ng disconnect sa communication doon. Or hindi natin alam kung sinadya talaga yun. Pero just the same, aabangan natin yan Monday. Aabangan po natin no Monday yung balitaktaka na yan. Definitely, magiging mainit yung discussion sa floor niyan Monday 3 p.m. sa session nila. Sapagkat itinakda po nila yan eh. Last Wednesday, sabi ituloy na lang ng Monday. At maraming senador yung gusto magsalita ng tungkol dyan on Monday. At syempre, ang pinaka-importante, after nila magsipagsalita dyan, ano yung next nila na gagawin? Iimbisigan ba nila yung sarili nilang institusyon? O ipaubayan na lang sa iba? Although, ang recommendation ni Senate Minority Leader ay i-refer yan sa Committee of the Whole. Ibig sabihin po ng Committee of the Whole, lahat po sila ay kailangang maging miyembro noon at sila yung mga mag-iimbisiga kapag Committee of the Whole, ha? Yan po ang mga balita. Mainit na balita sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Oras natin, Idol Hero Hernandez at Tita Melly. Oras po natin, 8:19 ng umaga. Magkukomersyal lang po ka na mabilis, ha? Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan natin ang epekto sa negosyo ng napakainit na heat index at iba pa. Sandali po lamang.
8: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO.
10: gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
11: Mahalaga ang DCMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years, DCMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: anumanong bubusisiin sa Balita ang Tempano.
1: Good morning! Nagbabalik po ang Balita ang Tempano. Siyempre, kasama si Robert Mano. Hindi tayo magiging Antemano. Kapag wala ako. Siyempre sa apelido. Sa apelido lang ba? Hindi rin. Siyempre sa mga balita, Antemano ibibigay natin dyan sa inyo. Siyempre sa mga serbisyo publiko, Antemano nyo pa rin yan malalaman. Siyempre dito sa DZMM ha. Ngayon pong araw, isa po doon sa mga pag-uusapan natin, gaya na nabanggit ko kanina, napakainit pa rin po ng panahon. Kaya itong pag-uusapan po natin, ano ba nagiging epekto nito? Diyan po sa mga area ninyo, kumusta yung init, yung heat index na nararanasan ninyo? Aba, mag-message nga po kayo sa amin, ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000 o kaya doon sa ating social media page sa YouTube, sa Facebook. Kung kumusta, matinding init pa rin ba? Ayan, no? Nakikita nyo, DZMM, Teleradio, ayan. Galing. Mainit pa rin ba? Matinding init at ano, nagiging epekto po sa inyo, ha? Yan po yung i-share ninyo. Sa pagkakataon po ito, makakausap po natin ang presidente ng samahan na magbabangus. Sarap, bangus. Ano bang paborito nyo sa bangus? Ako yung daing lang eh. Sapat na sulit na sulit na eh. Panalo na eh. Basta galing dyan sa kanila ha. Samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA, si Sir Christopher Aldo Sibayan. Sir, magandang umaga po.
2: Good morning!
3: Magandang umaga po, Sir Robert, at sa lahat po na nakikinig sa DZMM.
1: Opo, Sir, kukumusayin po namin kayo sapagkat ang Pangasinan, isa sa laging mataas din yung heat index. So far, may effect na po ba ito sa ating mga inaalagaan po ng mga baus?
3: Yes, Sir Robert, no, definitely. Meron na po itong epekto sa ating mga alagang isda, no? Mm-hmm. So, usually, pag mga ganitong panahon, nagtatala po tayo ng tinatawag na gataw o fish kill, no? Mm-hmm. Dahil nababawasan po ang supply ng oxygen na dapat po napupunta po dito sa ating mga alaga. So, may mga isolated cases na po at areas na nagkakaroon na po ng bahagyang pagbabawas ng mga alaga po nilang isda. So, definitely may epekto na po ito sa ating mga alagang bangus dito po sa probinsya po namin.
1: Hmm. Sir, ibig nyo sabihin, Sir Christopher, doon sa pagbabawas, as in, nagbawas lang sila para hindi gaano mag-agawa na, let's say, sa oxygen or nagbawas because may mga namatay?
3: Well, nagbawas po dahil po namatay po, unfortunately, yung mga alaga po natin. No? So, yan po talagang epekto ng matinding init ng panahon sa mga ganitong buwan na Sir Robert. No?
1: Opo,
3: so,
1: opo.
3: Dahil po sa tinding init, limitado po ang ulan na malakas na kahit papaano nakakapag-cool down po sa ating mga alaga. Ito po talaga yung mga panahon na nararamdaman po yung mga alaga po natin yung sobrang init ng panahon. Kaya po sila nagbabawas.
1: Opo. Yung po mga medyo hindi pinalad po ng mga kababayan po natin dyan na nag-aalaga ng bangus. Marami na po ba yung namatay na mga alaga nila ng mga bangus? Or ito yung average din na nangyayari taon-taon, Sir Christopher, itong dami na ito? O mas marami ngayon?
3: Well, to be honest, Sir Robert, this is a yearly phenomenon, ano? Pero ang grupo po natin, ang SAMAPA, nagbibigay po yan ng mga guidelines or habilin na mag-ready po sa mga ganitong panahon. So, ano po yung mga yan? Mag-ready po tayo ng aerators, ng water pumps, magbawas po tayo ng karga sa ating mga palaisdaan.
1: Mm-hmm.
3: Pero, yun nga po, unfortunately, meron po tayong mga matatama ang mga lugar, mga areas na talagang hindi po natin talaga maiwasan yung pagbabawas na yon. Ang ginagawa po ng iba, para maibsan po itong epekto ng init ng panahon, nagbabawas po sila ng stocking.
1: Opo.
3: Yes, opo, Sir Robert.
1: Ibig sabihin doon, sir, mas binabawasan nila yung dami ng isda na pinalalaki nila doon sa mga cages nila. Tama, sir?
3: Tama po. So, for example, sa 50,000 po na kayang kargahin po ng isang fish pond or fish pen or fish cage, nagbabawas po tayo ng mga 20% o 25% po ng amount na kayang kargahin ng isang area ng pagpapalakihan po natin. With that, kahit pa paano, yung mga yung oxygen po na limitado, no, eh nagkakasya po doon sa alaga po natin dahil hindi naman na po sila ganun karami.
1: Mm-hmm. Kaya lang, sayag din, ano, imbis na yung 20% na yun, eh, napalaki mo at na ibenta mo rin, eh, isasakripisyo mo din talaga kesa naman magresulta din sa pagkamatay ng iba. Yung laki, Sir Christopher, affected din ba yung laki ng mga bangus natin kapag ganyan sa init? Mas nababansot ba sila? Mabagal yung paglaki kapag ganito mainit yung weather?
3: Well, ideally, ano, kapag ganitong mainit ang panahon sana, lalo nung mga previous years, okay pa naman na ang pakain. Actually, medyo ganadong kumain ng ano natin. Pero dahil po itong mga magkakasunod na taon, kung napapansin nyo, parang Middle East level na po yung taas po ng temperatura natin. Mm-hmm. Eh, nagbabawas po talaga kami ng pakain sa aming mga alaga. Having said that, medyo hindi po ganun kabilis o kaganda yung paglaki ng alaga po natin. Depende rin po yan kung paano mo titimplahin yung pagpapakain mo, ano. So, kailangan medyo may alam ka talaga kung paano mo ipabibigay sa tamang paraan yung pakain para at least umabol po yung laki ng isda natin.
1: Mm-mm. And, Sir Chris, siyempre, pag sinabing bangus yan sa Pangasinan, ibang usapan to. Kumbaga sa standards, ito yung pinakamataas talaga. Pero just the same, yung lasa, yung sarap, yung lilamnam naman ito, syempre sa aming mga consumer, ito yung hinahanap namin eh. Ito yung pinahanap, gusto namin lagi kapag bumibili ng bangus. Nakastay din naman, kumbaga masarap pa rin naman yan kapag nakarating yan sa ating mga palengke. With, ang next na tanong doon, with ano, tamang presyo, mas mataas ba ng kaunti, mas mababa, or walang pagbabago?
3: Regardless po ng panahon niya na Sir Robert, basta Pangasinan bangus, nasusustain, na-maintain po natin yung lasa po niyan. So, wala pong question, no question about that po. No? Mm-hmm. Pero pagdating po sa presyo, to be honest po, no, mga ganitong panahon, medyo tumutumal po ang bentahan. Ang farm gate price po natin, to be honest, medyo mo talagang bumababa, lalo na kung nagkakasabay-sabay po ng harvest.
1: Eh,
3: opo, maganda-ganda po ang production po ng bangus, to be honest po, ngayon. Mm-hmm. Ano? Lalo't sumasabay po ang tinatawag natin na open season or catch season sa ating mga mangingisda sa dagat. So, dumadagdag po dyan yung volume na dinadala po natin sa merkado. So, pag nagkakasabay yan, Sir Robert, talagang medyo nababawasan po ang presyo ng ating bangus.
1: Ayun, yun. And then, Sir, isa pa, itong mga paninda natin, kahit ganito na medyo nagkakasabay-sabay, may mga namamatay na mga bangus, yung pong mga negosyante naman, yung mga miyembro po din yun dyan sa Samapa, kahit naman papaano may kinikita. Kasi ang idadagdag natin dyan, napakataas na po ng bilihin lahat eh. Produktong petrolyo, definitely. Ang kuryente, minsan nagba-brown out pa. Gagamit kayo ng aerator, magba-brown out. Problema na naman, mag-generator kayo. Yung mga ganun ba, kung isasama natin yung mga yun, may kinikita pa rin ba?
3: Nagandang tanong po yan, Sir Robert. Ano? Na previously, nung wala pa po itong issue natin sa fuel, no, yung pagsirit po ng fuel po natin, ang production cost po, ang participation po dyan ng fuel is about 5 to 10% po in total ng production cost o yung ginagamit po natin, nagagastos natin para makapag-produce po ng isang kilo ng bangus.
1: Mm-hmm.
3: So, eh ngayon at medyo tumas ang, hindi lang po medyo, no? Talagang sumirit talaga.
1: Opo.
3: Nasa mga 15% na po ang total participation po or amount po na nakokontribute po natin dito sa ano. So dumagdag pa po dyan ang logistics, no?
1: At
3: and other and other inputs. So talagang manipis na manipis po ang kita po ng mga magbabangus, hindi lang po dito sa sa ating probinsya ng Pangasinan pero sa buong bansa po in general, Sir Robert.
1: Mm-mm. Kumbaga, kesa sa wala, ika nga, okay na. Kesa sa malugi, okay na. Ganun ang nagiging deal nila ngayon ng mga magbabangus natin.
3: Well, kung maaari po sana, mapataas po ng kaunti. To be honest, yung iba, kasi
1: Yung pagod nyo lang, sir. Pagod nyo lang sa pag-aalaga dyan, di ba? Ang laki yun, na nung dapat maibalik sa inyo talaga.
3: Opo, imagine niyo po, aalagain po natin ang mga 4 to 6 months to 7 months pa po sa ibang lugar. Tapos ang balik lang po namin is karampot lang po. So, yung mga iba po na di-discourage pong mag-proceed o magtuloy-tuloy po dito sa pag-aalaga, pero yung iba talagang lumalaban pa rin dahil ito na po ang nakagisnan nilang hanap buhay. At ayaw naman po nilang tumigil din dahil yung mga iba minana pa po sa mga ano po nila, dinuno po nila itong
1: negosyo
3: mga
1: na nila
3: itong
1: noon pa. Opo. Oo.
3: Opo. So yung legacy po gusto po nilang ituloy kung aking ano, I'll be honest po, no.
1: Opo, tama. Kaya kumbaga, mahirap din sa puso na i-let go at sabi na, hindi na, lilipat na lang ako ng negosyo, hindi siya ganun kadali. Kasi nakagisnan, wala pa sila, eto na yung negosyo ng mga kanununuan nila at naipasa na sa kanila. Sir Chris, ang tanong, dahil nga sa may mga challenges tayo, di lang naman yung sektor ninyo, lahat din naman po ng sektor. Pero ang tanong ko, dyan sa inyo, sa mga magbabangus, may specific ba kayo na mga tulong na nakuha mula sa local government or national government pagdating po dyan sa production ninyo ng bangus?
3: Well, to be honest, no, nagkaroon po ng mga previous discussions po itong mga nakaraang linggo or buwan with regards to ano ba talaga ang kailangan ng sektor po natin para mas mapalakas pa at kahit papaano makasabay dito sa ating nararanasang crisis na pagsirit po ng fuel, ano. Kaso unfortunately hindi pa po kami talaga nakakakuha ng any concrete
1: help.
3: Aid or help, opo, nang gagaling po sa gobyerno.
1: So wala.
3: So wala pa po, naghihintay pa po kami ng ano, ng kahit papaano may tulong po sa amin at sana hindi lang po madaan sa kwentuhan.
1: Correct.
3: Itong ano natin, pagbibigay po ng aming mga hinaing and then hindi naman po pala solusyonan o kahit papaano mabibigyan po ng aid, no? So
1: opo, opo.
3: We're still hoping, very hopeful naman po kami na ang gobyerno is kahit papaano gagawin naman po nila yung tama at yung enough para maibsan, matulungan po yung mga kasama po natin sa hanap buhay na talagang nakakaranas, lalo na po yung mga maliliit na mga producers na sila po talaga yung natatamaan itong crisis po ng gasolina, hindi lang po sa crisis, no, yung talagang pagtumal ng pagbebenta dito sa ating merkado.
1: Opo. Sir Chris, isa pa, sa mga ganito, halimbawa, dahil yung mga magsasaka, yung ibang manging isda, may ayuda from the Department of Agriculture and all, ano, yung iba from the DSWD. Sa panig po ninyo, kung maririnig kayo at ng national government ngayon, definitely maririnig nila kayo, ano. Ano dapat o yung ini-expect ninyo na tulong na maibibigay sa inyo na talaga pakikinabangan po ninyo?
3: Well, ang number one support po sanang anong po namin is yung kahit papaano yung subsidy na targeted, no? Targeted subsidy po na kahit papano yung mas mababa sana ang presyo ng gasolina para sa mga biyahero o yung mga mamimili po ng aming mga produkto na dadalhin pa po sa ibang merkado, sa ibang probinsya, sa Metro Manila, galing po ng Pangasinan. Yan po yung mga isa, iba po nating mga tinitingnan apart from pagbibigay po siguro ng additional supply po ng fry po sa amin, lalo na po doon sa mga maliliit na tinamaan po ng bagyong Uwan pa nung November, no? Yung mga iba kasi talagang nangungutang na lang para at least meron po silang pangtaya ulit. At napakarami po tayong naririnig na mga kwento ng mga talagang nag-struggle po ng mga kasama po natin sa hanap buhay na talagang nakikipagsapalaran lang, ipinipilit lang na may tayo, may taguyod itong hanap buhay nilang kanilang nakagisna, no? So apart from that, sana magkaroon po tayo ng monitoring pa ng presyo lalo na diyan sa ano, kasi ang baba po ng farm gate namin pagdating po sa areas ng Metro Manila, napakataas po ang presyo. So may disparity po, no, imbalance pagdating po sa ating farm gate price at sa retail price, no. So may mga nagtitig advantage po diyan sa mga ganyang mga situation, no. Well, ganun, yun po yung mga gusto po namin sanang may tulong po ng gobyerno para at least yung mga kasama po natin is magkaroon ng lakas ng loob pa pong magpatuloy sa aming hanap buhay ng pagbabangus.
1: Opo. Sir, syempre, ang isa pa dyan, panghuli na lang, ano ba sekreto ninyo dyan sa Pangasinan? Bakit na maintain ninyo yung napakasasarap ng mga bangus na yan? Nasa pag-aalaga ba yan? Nasa tubig? Quality ng tubig or what? Iba kasi pagaling ng bata ay ng Pangasinan talaga, eh.
3: Well, salamat po dyan, Sir Robert. Ano, well, ang masasabi ko po, ang water quality po ng Pangasinan is very unique kumpara po sa ibang areas po ng bansa po natin, ano, kasi meron po tayong tinatawag na brackish water na naghahalo, nagsasama ang salt water at ang fresh water coming from the mountains and the farm. Pag nagsama po yan, maganda po yung combination. Opo. At apart from that, meron po tayong mga natural foods na like algae, ano, lumot, opo, na tinatawag, lablab, na yan po yung nagbibigay po ng distinct taste sa ating mga alagang bangus dito po sa probinsya ng Pangasinan.
1: Oy, pag kami kumain dyan, nag-aagawan pa kami pagdating doon sa tabanan dyan. Ako, pakasarap. Lalo na kung isisigang ninyo or kaya yung mga nakadaing pa rin. Sir Chris, ay, nagutom kami. Anyway, maraming salamat po at sana mabigay sa atin itong mga hinihiling natin na ito kahit papano yung maibsan din yung hirap ng sektor po ninyo, ng sektor ng mga magbabangus para kahit papano may kita naman kayo. Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
3: Maraming salamat po, Sir Robert, at sa mga nakikinig po ng DZMM, maraming salamat.
1: Yan. Maraming salamat po si Sir Christopher Aldo Sibayan. Siya po ang presidente samahan ng magbabangus ng Pangasinan o Samapa. Paano bang gagawin nyo? Mamalengke na. Bumili na nung galing sa Pangasinan. Masarap din naman talaga. Lalo na kung ano, sinigang. Pwede ba yung sinigang sa miso, di ba? Sarap, basta maasim din. Yung iba, tinatawag din, nilalagyan ng luya at suka lang. Masarap din yun na ganun. Oras po natin, 8:41. Oh, may topic pa tayo, ha? Abang-abang lang kayo ng konti, ha? Itong pangalawang topic natin, for sure, baka uminit ang ulo nyo, ha? Sinisingil tayo ng kuryente. Nagbabayad tayo ng tama. Kahit napakamahal yung mga sinisingil sa atin, tapos sasabihin nila, ay! Yellow alert! Ay, red alert! Wala kayong kuryente. Walang supply ng kuryente. Ay, hindi pwede. Magagalit si Alim Bebak. Ay, nagulat naman ako. Ah. Oo, may red alert. Oras natin, 8:41. Oh, commercial lang po tayo na mabilis ha. Sa ating pong pagbabalik, eh yung pong inaabangan na ninyo na topic, eh baka uminit ang ulo dito eh. Baka uminit ang ulo dito ng marami nating kaibigan, mga kababayan. Kagaya ni Ma'am Marilu Paras dyan sa Pampanga. Ma'am Marilu, maya paabak po, dakala salamat. Si Ma'am Marilu po ay isa doon sa mga tahimik natin na taga-subaybay ha. Mula noon hanggang ngayon, ika nga, nakamonitor yan sa atin palagi. Every day, maraming salamat po, Ma'am Marilu Paras. Sir JV Fabros, magandang morning. At may babatiin lang ako ha, bago ako mag-commercial. Asan na ba yun? Baka magtampo sa akin ng kuya ko. Ayan! May pabati si Kuya Bongson. Ang sabi ni Kuya Bongson, batiin ko daw ng...
4: Happy Birthday!
1: Ayun, batiin ko ng Happy Birthday!
4: Happy Birthday!
1: Happy, happy birthday sa kanyang uncle na si Sir Cesar Del Mundo.
4: Happy Birthday!
1: Papabati po na yan galing kay Kuya Bongson. Happy, happy birthday! At syempre kay Tita Lina Ho na nakamonitor sa atin. Magandang umaga. At sa mga bibiyahe, saan man kayo magpupunta, may swimming man kayo, may hiking man kayo, o kaya naman ay kwento session lang, or kaya ay Senti Sabado lang, ha? Parang ganda ng program nun. Senti Sabado. Tapos kwentuhan lang tayo ng mga Senti stories, ano? Or pwede rin na pupunta sa pista, makikipista dahil pagbayo, marami nagpifiesta eh. Sir Noel Bugarin, magandang morning! Siyempre si Teacher Teresita Loria na nakamonitor sa atin. At may padala lagi na mga kung ano-ano masasarap na pagkain. Thank you very much po ha, Teacher Teresita Loria. Tita Feli Gamboa Balagtas, magandang umaga! Naku, napaka-sexy nitong Tita Feli namin na to. Napakahusay din magluto, napakahusay din magayos diyan sa amin sa Pampanga. Eh kapag may mga kailangan, may mga event, may mga kung ano-ano man, isa lang ang tinatawag, Feli Gamboa Balagtas lang. Mula pag-aayos ng mga design-design na gusto niyo, setup-setup, pagkain, naku po, sarap. Mamaya matitikman namin 'yan ha. Tito Danny, Tita Net Kapal ng Las Piñas, magandang morning po sa inyo ha. Good morning. At syempre, gusto ko lang pong batiin ang happy listening kay Ma'am Josephine Nunag. Ang pabati po na yan ay mula kay Arnie Michael Jensen ng ang sosyal, kung saan pa nang galing ha? Copenhagen, Denmark. Magandang morning po, Miss Josephine Nunag. Happy Saturday. At syempre si Sir Tix Pakapak na everyday din nagmamonitor sa atin. Magandang morning. Oras natin, 8:44. Sandali po lamang.
0: Bawat balita, balita, manong-manong susuriin sa Bababalita Antemano. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Kapag buhay at kabuhayan ang nakataya, kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawat balita, balita, manu-manong susuriin sa Bababalita Antemano.
1: Nagbabalik po ang balita Antemano sa oras na 8:47. Batiin lang natin ang ating kaibigang ever present. Present always, sabi niya, from Daet. Marhay na aga sa Gabos. Juan Maaga, maganda-maganda morning. Kuyang Sose Mugasmin, present din. Magandang umaga. Kuya Bongson, maraming salamat. Kumusta ka rin? Napatawa mo ako doon. Eto, tingnan ko kung matatawa tayo rito. Subukan po natin, ha? Sapagkat po makakausap natin ngayon ang presidente mismo ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated, NACECOR, si Sir Pete Ilagan. Sir Pete, magandang umaga po.
7: Good morning! Magandang umaga, Robert. Magandang umaga sa ating lahat.
1: Opo. Sir Pete, hindi ko alam kung masasabi natin magandang umaga. Kabukad-bukad sa atin, may yellow alert. Katanggap-tanggap pa to para sa ating mga electricity consumer na on time namang nagbabayad at binabayaran naman natin lahat ng sabihin nila kailangan natin bayaran.
7: Ito ay masyadong nakakabahala sapagkat hindi ito nangyayari ngayon lamang. Kung maalala natin, taon-taon, pag dumarating itong ganitong panahon na tag-init, yan ang naririnig natin sa mga balita. May yellow alert or red alert. Bakit may yellow alert? Kasi manipis na ang reserba. Pag nag-red alert, ay pumalpak yung mga malaking planta, kaya kulang ang supply. Kaya merong brownout, rotating brownouts. Nakakabahala ito sapagkat parang walang silbi. Yung naunang-una, walang silbi ang mga circular ng Department of Energy upang masiguro na walang brownout. Parang walang silbi yung mga inaprubahan ng Energy Regulatory Commission na competitive selection process para sa kontrata ng mga distribution utilities, mga electric cooperative sa mga companies. At parang walang nangyayari dito sa ginagawang mga taunan lang na investigasyon ng Kongreso. Paulit-ulit na lamang. At ang mas masakit pa dyan, ang sinisisi ko minsan itong mga utility ay yung panahon.
1: Opo,
7: laging maunawaan ng mga consumers na lahat po ng distribution utilities, electric cooperative, taon-taon po, sila ay pinapagsumiti ng Department of Energy simula sa National Grid Corporation, pinapagsumitian ng Transmission Development Plan. At lahat po ng distribution utilities katulad ng Meralco at ng electric cooperative, distribution development plan pa, kasama pa yung power supply procurement program na yung tumataas na pangangailangan ng kuryente ay nasasagot ng supply sa pamagitan ng mga power supply agreement.
1: Opo.
7: At yung tatlong kontrata na yan ay binubuo rin ng tatlong uri ng kontrata. Tinatawag na pangungontrata sa base load plant, yung mga planta na tumatakbo ng 24 oras, isang linggo, buwanan, taunan. At yung sunod ay yung mid-merit, yung tatakbo ng ilang oras sa isang araw kapag ka medyo tumataas din ang pangangailangan. At yung ikatlo yung tinatawag na peaking plant, kapag bigla ang tumataas ang pangangailangan sa kuryente, pinapatakbo yung peaking plant. Kaya nakakapagtaka, natutugunan naman yung requirement, yung criteria upang masiguro na walang brownout. Bakit sasabi nila na manipis ang supply?
1: Opo.
7: Anong gamit ng power supply procurement program?
1: Mm.
7: Kaya nakakabahala. Sir Pete, something must be done by Malacanang.
1: Opo. Sa mga ganitong pagkakataon, ang daming agency ng gobyerno natin, ang daming public and private na mga offices na in charge pagdating sa supply ng kuryente, may mga electric cooperative tayo. Sa mga ganitong pagkakataon, sino ba dapat ang sisihin? Sino ba dapat ang kabisita ng mga ng taong bayan? Dahil nagbabayad nga naman tayo, tapos biglang iba-brown out lang tayo.
7: Tatlo yan. Unang-una, yung gumagawa ng policy at yung supervisor ng IPIRA, yung successful implementation ng batas na nagtalaga ng reforma dito sa industriya ng kuryente. Yan ang Department of Energy. Ikalawa ay yung Energy Regulatory Commission na siyang nagre-regulate ng rates at nag-a-approve ng mga kontrata para sa mga captive customers. At nandiyan din ang National Electrification Administration na tumutulong upang maging ang performance sa mga electric cooperative ay katanggap-tanggap sa mga consumers. So yung tatlong yan at yung ating Kongreso na siyang gumawa ng batas at nag-iimbestiga. Kaya yung kanilang pag-iimbestiga, ang dapat nating hanapin, nasaan yung solusyon? Nasaan
1: correct
7: yung solusyon nung nakaraan
1: ano ang solusyon? Taon-taon na lang po eh.
7: Oo. Ngayon, nagpapatawag na naman ng investigasyon. Para saan yung investigasyon kung walang solusyon?
1: Opo. Eh, sa mga ganito, sir, na pagkakataon, meron nga bang solusyon in the first place?
7: Meron yan sapagkat malinaw ang sinasabi ng batas. To ensure the reliable, stable, secured, and affordable supply of kuryente. Kaya ang DOE naman hindi nagkulang, mayroong sapat na mga circular na inalabas. Ang problema dyan, yung talagang pag-review, pag-evaluate ng mga sinasubmit nitong mga ayan utilities katulad ng NGCP at lahat ng mga distribution utilities at electric cooperatives. Mm-hmm. Ito ba ay kanilang inaaral? Inaaral ba ng ERC yung sinasubmit din ng mga distribution utilities na yung kanilang current contracts, yung magtatapos na kontrata, magti-terminate, at yung kanilang ina-apply upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng pangailangan sa kuryente at maiwasan ang brownout. Mm-hmm. Yan ay maliwanag lahat sa papel.
1: Opo. Sir Pete, nabanggit nyo ang NGCP. Ang NGCP lagi namang nagsasabi na highway lang sila ng kuryente, dumadaan lang sa kanila. At this point, sa mga na-experience natin na ganito, kabilang din ba sila doon sa dapat na mahanap ng solusyon o dapat ma-question sa mga ganito nararanasan po natin?
7: Kalahati lamang yan sa katotohanan. Sapagkat meron silang mandato na mangontrata rin ng planta. Kaya sinisingil nila tayo ng tinatawag na ancillary service.
1: Opo.
7: Katulad ng mga distribution utility ng Meralco, nangongontrata din sila ng planta na makapagsusupply ng kuryente. Ang role nito ay pag bumigay ang isang planta na kinontrata, for example, ng Meralco, bumigay yung planta dahil luma na. So merong papalit agad na kung hindi kaya din ng replacement power ng Meralco, yung kakontrata rin nila, papasok yung tinatawag na ancillary, nakaamba, parang reserve plant yan. Binabayaran natin yan, kaya lang hindi natin nakikita sa ating bill. Ang tawag dyan, ancillary service charge. So hindi lamang daanan sila ng kuryente, meron din silang tinatawag ng mga planta.
1: Opo.
7: Na kinontrata nila, ang tawag dyan, ancillary service agreement. Yan ang tawag dyan.
1: Opo, opo. So, panghuli na lang po, Sir Pete. Nakikita ba natin na dun sa mga pagre-review po ninyo, mas possible, may Super El Nino pa tayo na inaabangan eh. Possible yung mas marami pang brand out na maranasan natin, mga consumer?
7: Eh kung talagang hindi magiging aktibo, hindi magiging aggressive ang Department of Energy, ang National Electrification Administration at ang ERC, ay talagang yan ang mangyayari. At dapat dyan, kung gusto talaga nilang proteksyon ng consumers, yung kapabayaan ng NGCP, yung kapabayaan ng mga distribution utilities, ay dapat yung halaga ng kanilang kapabayaan hindi dapat ipasa sa consumers. Kung hindi, sila dapat ang magbayad. Dahil sila ang binibigyan ng mandato para siguraduhin na sapat-sapat ang kanilang kinokontrata at maayos ang mga planta na kanilang kinokontrata upang hindi tayo magkaroon ng brownout. Dapat silang sumagot ng halaga ng pagtaas na yan.
1: Mm-mm. Sige, Sir Pete, tingnan po natin kung saan tayo dadalhin ito mga problema na ito ng brownout kasi ang recipient nito, pinakahuli, yung mga kababayan nating ordinaryo, yung iba nga nagne-negosyo, nag-ice candy, sabihin mo na, nag-yelo, gumagawa ng yelo, ganun din eh, naapektuhan, nasisira yung mga negosyo nila because of this incident. Yung iba sa health naman, di ba, yung mga ospital, yung iba may kailangan gamiting aparato sa bahay, biglang magbabrownout, naku po, malaking problema din. For the meantime, Sir Pete, maraming salamat po sa inyo, napakalinaw na paliwanag. Salamat, Sir.
7: Maraming salamat din, Robert. Magandang araw sa ating lahat.
1: Magandang araw po at God bless si Sir Pete Ilagan, ang president po ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated or NASECOR. Bago tayo tuluyan mag-bye-bye, ay habol natin yung mga ibang pabate ng ating mga kaibigan, si Kuyang Sosimo Gasmin. Magandang morning. Ang sabi niya, inihaw daw na bangus sa usawan ng sausawan kalamansi, toyo at ketchup. Sarap! Napaisip na tuloy tayo ng ulam na bangus for today. At syempre, batiin ko lang din ang maganda morning ang aking kaibigan. Long time no see na ito eh. Nasa Bicol din kasi. Madalang maluwas eh. Si Teacher Jerome Giro o Jairo Lomeda, magandang umaga. At ngayon po yung first death anniversary ng kanyang mami ni Tita Maria Dolores Bolo Lomeda. Ha? Magandang umaga po sa inyo dyan. At syempre, may humahabol, may nagpapabati. Si Sir Tix, pakapak, magandang morning din po sa inyo. Ha? Si Elsie Bolion Florentine, sabi niya, good morning, Robert. Hindi to nabasa kanina, baka sakaling mabasa mo. Ano po ba ito, Tita Elsie? I want to congratulate the current Senate leadership and his cohorts for taking down Senate's reputation. Naku po, ayan ang mga nire-resolve. Yun yung pangit eh, na effect eh. Kapag nakita natin mula sa mga leader natin kung ano yung ginawa na tama, na mali, at yung importante dyan, ano yung next natin moving forward. Si Liz de Guzman, sabi niya, Robert, pabati. Ay, kapampangan si Ma'am Liz. Lag everyday daw siyang nanonood, Manal B. From 6 to 10, lagi daw, open na siya. Kahit daw naka-bluetooth lang siya. Ay, si Ma'am Liz de Guzman from Hong Kong. Ma'am Liz, magandang umaga po. Saramat. Naku, maraming salamat po sa pakikinig niyo sa amin. Si Miss Sarah C., magandang morning. Julius Bangalando, kape. Si Maggie de Manzana, good morning, always present. At syempre, batiin ko lang din ha, ng happy Saturday ha. Si Ate Cholay, si Kuya Kokoy Legaspi, good luck po ha. Kung saan man kayo mamamasyal today, mag-iingat. At syempre, meron pa ba? May humahabol pa? Walay na dahil 8:59 na. Dahil 8:59 na, susunod na po. Napakaganda mo dyan ang masa, Miss Doris Bigornia. At ang magandang kwentong dala niya sa ating araw na ito ngayong Saturday. Abangan niyo po yan. Napakaganda ng kwento na to. Matatouch po talaga kayo, ha? Abangan niyo. Susunod na. For the meantime, it's 9 o'clock. Bye-bye time. Kumusta po kayo? Happy Saturday!
0: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.

0: número 1 sa aksyon.
1: Kita ka lang, hindi ko nakita. Ay, nako Doraya. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas ng 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras...

0: Ikaw.
1: Tumakalipas ang alas 9.
0: Yon.
2: DCMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, ikinilugod ni International Criminal Court Assistant Counsel Ross Tugade ang desisyong panatilihin sa piitan si dating Pangulong Duterte. Sinabi ni Tugade sa DZMM na nais ng kanilang kampo na makita ang paggulo ng proseso sa kasong Crimes Against Humanity. Kabilang sa mga ipinunto ng ICC Trial Chamber sa kautusan, ang pagiging flight risk ng dating Pangulo at kawalan ng sapat na basihan para sa kanyang pansamantalang paglaya. Naniniwala rin si Tugade na nagdiin pa sa pagiging flight risk ni Duterte ang pagpuslit ni Sen. Ronald De La Rosa palabas ng Senado matapos ang putukan noong Mayo 13. Si De La Rosa ay pinangalan ng kasabwat ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC.
3: Itong evasion ng arrest by Senator De La Rosa, isa pa tong factual circumstance na siguro sa paningin ng international community ay mukhang merong active effort na takasan kung ano man yung magiging proseso for international accountability. So we welcome at least the decision to have him remain in detention.
1: Sa labas naman ng bansa, libo-libo nagprotesta sa Bangladesh kaugnay sa kaso ng panggagahasa sa 4 na taong gulang na batang babae. Sumugod ang mga nagprotesta sa kulungan ng suspect at tinangkang kuyugin kaya napilitang magpakawalan ng tear gas ang mga pulis. Sinasabing sunod-sunod ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga bata at kaubayan sa Bangladesh na labis na ikinaalarma ng mga residente. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon!
4: Hoy! Hoy! Makinig ka na!
2: Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan. Ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod. Kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya ng masa. Mutya ng masa.

0: Mutia na Masa.
1: Ay, salamat, salamat. Lakasan niyo pa yung palakpak. Ha? Yeah. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre pa, magkakasama na naman tayo ngayong Sabado. Oy, Sabado ha, may mga iba akala nila may pasok. Aba, bumalikwas bigla dun sa kama. Akala meron siyang pasok at late na siya. Ako po yun. Yung iba naman, hindi naman gumising ng maaga. Meron pala siyang pasok. Kaya ang sinasabi natin, bumangon na kayo. Pagka narinig nyo na yung repeke ng bunganga ni Doris Bigonia, ibig sabihin yan, lagpas alas 9 na. Kaya dapat bumangon na po tayo. Pero magkape-kape. Importante yan ha, na tayo ay kumain ng ating almusal. Habang nag-aalmusal, siyempre buksan nyo na yung radyo, yung TV, manood na po kayo ng Mutya ng Masa. Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng serbisyo dito sa ating programa. Ako po ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigonia, at ito po ang Mutya ng Masa. Siyempre sabi ko nga, no, mission po natin ang pagsisilbing tulay para maghatid ng mga kwento, kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at lagi kayong andyan. Ramdam namin kayo. Talaga naman, ang haba ng arko. Ramdam namin kayo. Kaya nga pagka Sabado, kung ako pagka na medyo naaantok-antok po, pungas-pungas pa, pinakikinggan ko yung team song natin sa Mutya! Mutya! Mutya! Na, parang na-LSS ako. Hanggang mamaya na yung tanghali, alam mo ba? O, diba? Pakinggan yung mabuti kasi totoo naman yung mga sinasabi namin doon. Kumustahin nyo naman kami. Ay, hindi. Iba pala yun. Iba pala yun. At kami nga po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa Metro Manila at Mega Manila sa bayang napapanood, sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Live na live din po. Mayroon kaming live streaming. I-follow nyo lang po at i-like ang official DZMM Teleradio Facebook page. Sasabit ka pa, Doray. At mag-subscribe po sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Tuloy. Oo. Kaya nga po, pinatutuloy ko dahil welcome po kayo dito sa inyo para sa inyong mga mensahe. Kung meron at gusto nyong i-share, ano yan? SKL. Kailan ko yan nalaman? Share ko lang. Yun pala yun. Tinatanong ko sa sarili, ano yung SKL? So, pwede po tayong mag-SKL dito. Mag-share po ng kwento at ipatala po yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number. Ito po yan. Makinig kayo mabuti. 0919-278-2000. Naiisip ko siya. Yung parang pizza. Hindi. 0919-278-3000. Ano ba yan? 19 kopong-kopong pa yung ating ringtone. Ano ba yan? Ano ba yung mga bago ngayon, Fred? Ano ba mga uso ngayon sa mga ringtone? Meron pa ba? O nagva-vibrate na lang? Kasi yung mga anak ko parang ganun. Di ba? Puro ganun na lang. Wala na yung hindi na uso, no? Oo. Siguro sa susunod, mauuso yung ano, yung akanta na, kumusta ka? Ikaw ay walang napinag ba? Sabit! Tan-tan-tan-tan! Okay. Sabantala. Thank you! Yes! Yes naman! Okay. Yan, gising na ba kayo? Okay, sige. Handa nyo na po yung listahan ng inyong mga kanta, ng inyong mga katanungan dahil ngayong umaga, interesado naman tayong malaman din kung ano ba ang pwede nating matatawag mo na paghahanap or pagsasaliksik ng pwede pa nating magawa kahit meron po tayong trabaho ha. Kasi di ba ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Kahapon na interview namin doon sa kay Robert Manuel o kay Alvin El Chico na panigurado, sabi ah, sabi, panigurado hindi raw magtataas ng presyo ng mga bilihin sa mga supermarket. Pero kahapon yun, araw-araw, oras-oras, nagpapalit po ang mga sitwasyon. Kaya dapat tayo ay laging handa. Barangay, laging handa ang peg natin para kung sakali nga ay magtataas o handa tayo. Mayroon tayong naitabi, mayroon tayong naisubi para hindi tayo magbarakulyo, magsaburot ng ating mga sarili dahil wala tayong pambili ng ating mga pangunahing bilihin. Pero yun na nga, diskarte po yan. Kaya bakit pa ang dami ko sinasabi ngayong ang umaga? Sa patuloy po. Mamaya mo, sabi naman ng mga nakikinig at nanonood sa atin, Fred, ano ba yan si Doray? Minash up niya yung Gising Pilipinas, yung Tandem ng Bayan, at saka Mutya ng Masa. Sorry na! Sorry na, wag na kayo magalit sa akin, wag na kayo magtampo. At dahil nga po, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, patuloy ding lumalaban sa buhay ang isang tsuper sa Maynila. Atin pong tunghayan at pakinggan ang kanyang kwento.
0: Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Si Marlon Tony Prado, isa sa mga tsuper na apektado ng patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina. Biyahing Cubao, Divisoria ang kanyang ruta. Kung dati, umaabot sa halos 2,000 ang kita, ngayon, swerte na ang 90 pesos para may mauwi sa pamilya. Dahil sa kapusang kita, napilitang patigilin sa pag-aaral ang bunsong anak na nasa kolehiyo at pauwiin na lamang sa probinsya para doon pansamantalang magtrabaho. Sa ngayon, kung walang biyahe, sideline ni Mang Tony ang magkumpuni ng mga nasisirang jeep ng mga kasamahan. Sa kabila ng kinakaharap na krisis, nananatiling matatag si Mang Tony at umaasa na magiging maayos din ang kanilang sitwasyon. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga.
2: Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bida!

0: tayo ay ang main character ng programang ito, ay lipat na kaagad tayo doon sa ating makakausap at makakakwentuhan. Dahil napukaw ang ating interest sa kanyang buhay na siyempre parang kasama natin siya sa mga medyo dumidiskarte para nga makaagapay dito sa mahirap na mga kinakaharap natin na sitwasyon ngayon. At kasama po natin bilang katuwang sa pagsiservisyo ang ating public service lead na si Paul Bea. Paul, nasan ka ba? Kumusta ka?
1: Magandang umaga, Mutya. Nandito tayo sa Alegria Street, Barangay 426 sa Maynila yan. At makakasama natin ngayon si Mang Tony. Paalamin natin kung paano ang pag-arangkada ng kanyang buhay sa kabila ng krisis na kinakaharap natin sa pagtaas ng tuloy-tuloy ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, no? Mang Tony, magandang umaga. Kasama natin sa programa, Mutya.
2: Magandang umaga po, Madam Doris Luya sa DCMM. Magandang umaga po, Sir Paul, at nakasama po.
0: Good morning, Mang Tony.
2: Opo, ma'am.
0: Oo, nakapagkabit ka na ba? Sorry, Paul. Sige, go ahead.
1: Kumusta po? Kumusta po ang biyahe? Meron po ba tayong naiuwi na sapat para sa pang-araw-araw?
2: Sa ngayon po, dahil po sa nagbabanali ng nag-rollback din ng konti yung petrol ng krudo, medyo nakaka-uwi rin po tayo na medyo sapat na rin po na kasi tulad na bumiyaya ko kagabi, sa kagabi lang, bumiyaya ko, nakauwi rin po ako ng 800 plus noon. Kaya di tulad doon dati, nung patuloy yung task ng prison na langis, ito talagang wala kami na iuwi na. Kung ikukumpara ko bilang driver po ako, talagang sagad na sagad, 90 pesos bilhin. Kung mag-bondre ako, siyempre, sarili kong niya. Kaya, paano, meron. Kaya lang, siyempre, kung sinasabi ko nga kanina, kung kumpara ko bilang nagbabondre ako, yun, pinaka-ano ko na iwi ko talaga, 90 pesos.
1: Yeah. Mutya, meron ka po bang itatanong kay Mang Tony?
0: Oo, palala lang po yung sa mga ngayon pa lang nagbukas ang kanilang radyo at telebisyon. Ang kausap po natin ngayon ay si Mang Tony o si Marlon Prado. Isa po siyang jeepney driver sa Maynila at isa po nga dyan sa mga nakikipagbakbakan ngayon dahil sa hirap ng buhay. Yeah. So Mang Tony, ang sabi mo, 90 pesos ang kinikita mo sa araw-araw. Paano napapagkasya yun?
2: Actually po, Honduras, yung 90 pesos na kinita, yung tax ng krudo na 145 per liter.
0: Oh.
2: Pero nasabi ko nga, ikukumpara ko bilang driver lang ako, nagbabondres, kumita ako na 90 pesos. Pero ang total eh, naiwi ko talaga, siyempre, akin ang jeep, halos 500 pesos po. Yung malinis na yun.
0: Oo. 500 pesos.
2: Kung magbabondre ako, yung 90 pesos. Oh.
0: Ayun. Pero mabuti na lang, ikaw ang operator. Pero sa yung 500 na sinasabi mo na kasya, ilan pong miyembro ng pamilya kayo ang nakikinabang dyan?
2: Bale, actually po, yung kasama ko dito na, yung bunso ko. Kasi yung tatlong anak ko po, nasa probinsya, yung panganay ko, saka yung dalawang lalaki. Kaya nasa akin dito lang yung bunso yung nag-aaral na napahinto ko dahil sa krisis ng presyo ng petrolyo.
0: Opo.
2: Kaya siyempre yung pagbabudget, kailangan talaga magtipid ng ipit na yung sinturon. Kaya pinagsasama na yung almusal tsaka tangay lang kung tawagin blanks.
1: Kasama niyo ba sa bahay yung anak yung bunso?
2: Yung bunso ko, lahat po nasa probinsya po.
1: Pinauwi niyo sa probinsya?
2: Pinauwi ko po siya dahil para kay papano, kung dun siya makakapag-anap ng trabaho, makatulong sa mga nila sa bahay.
1: Bakit niyo siya pinauwi sa probinsya?
2: Actually, pinauwi ko sa probinsya kasi kung dito, kung yung kikitain ko lang, ikukulang na talaga, siyempre magbabayad ako ng bahay. Kuryente, tubig, pagkain. Kaya sabi ko, mas maganda, umuwi ka na lang muna at hindi ka pa lapangin, hindi ka pa mag-aaral sa semester na to, mag-aaral ka ng trabaho mo para kaya pa makatulong ko na sa inyo.
0: Opo, pero yung kayo, saan kayo naiwan? Saan kayo nakatira ngayon?
2: Ah, dito po ako sa barangay 426 po, sa may Along Ramon Magsaysay po.
0: Opo, meron po bang punta na dumating na sa inyong pakikipaglaban nga po sa krisis na ito, na kayo po ay sumama doon po sa ibang mga jeepney driver at doon na lang, kumbaga nag-share-share na lang kayo sa gastusin. Kasi nakakover po ako niyan dati eh. Yung mga jeepney, ginawa na nilang parang bahay na nila. Tapos nagsama-sama na po yung toda nga banta, yung mga pejodap, yung mga ganyan, para yung ulam ninyo, yung kanin ninyo, yung mga iba pang gastusin ay kumbaga pinagsama-sama na lang, nag-share para mas ang tawag to, mas maliit ang gastos nyo. Lalo na kayo, Mang Tony, sabi nyo, yung mga anak nyo naman pinauwi nyo na sa probinsya.
2: Opo. Kasi kung ganun po yung may babalik po namin yung sa nakipag nagkaroon kami ng strike center, yun talaga nag-contribution po kami mga driver. Patag-patag at humingi ng mga kunting donasyon sa mga motorista. Kaya napagkasa po namin. Pero sa aking pamilya po, sinabihan ko yung mga anak ko na tatlo. Yung isa kasi may pamilya na siya, hindi ko rin pwede siya maobliga. May pamilya na rin. Yung dalawa, sabi ko, pagtulungan nyo na lang muna sa ngayon. Ako na kung ano yung gastusin nyo dyan sa bahay, kayo muna magagastos siya. Kayo muna resolve yan, tao. Kasi kung sa akin, talagang alam nyo naman yung sitwasyon ngayon na sa taas ng presyo, krudo, kayo medyo kapos na kinikita ngayon. Kasi yung kinikita ko ngayon, napupunta lang sa budget ko rito, sa bahay, 42 week at pagkain.
0: Correct, correct. Gano po kahirap yun, Mang Tony, na kayo po ay dati nagpapaaral ng mga inyong anak. Siyempre, gusto niyo makatapos sa mga ito para nga sa mas magandang kinabukasan ninyo. Pero ngayon na, kumbaga, ay napilitan lang kayo talaga na pauwin sila. Gano kahirap po yun para sa isang magulang?
2: Siyempre, masakit sa magulang po, Ma'am, excuse me, Doris po, na mapatapos yung pag-aaral ng anak. Kasi, bali bilang isang magulang, obligasyon po na magulang na mapatapos yung anak. Actually, siya na, yung bunso na lang po ang hindi nakatapos po, Ma'am Doris.
0: Oo.
2: Siya na lang po yung obligasyon po ngayon na pinapaaral.
0: At least,
2: nung nagkataon nga kasi, na sabi ko sa mama niya, sa nanay niya, na sa ngayon ako na lang magpapasa, nagkataon na ganito naging sitwasyon dito sa atin na nagtaas ang presyo ng pito, kaya pinatigil ko muna yung ano ko. Bali, sabi ko, isang semester lang ako.
0: Oo, oo. Ano po ba ang kurso na kinukuha ng anak nyo?
2: Bali, ano po, biology.
0: Biology po?
2: Opo.
0: Opo, tapos
2: ay,
0: ano?
2: Sorry po, psychology. Sorry pa, correction, psychology.
0: Oo, tapos magiging, ano ang iniisip niya sana na magiging trabaho niya pagkatapos ng eskwela?
2: Ayun lang, ano pa sabi ko, kung makapagtrabaho ka, kung makapagpatapos ka naman sa pag-aaral, malaking bagay. Kasi yan ang tanging may papamana na isang magulang sa anak.
0: Oo.
2: Ang pag-aaral na yan ang pinakamalaking kayamanan niyan, hindi yung kayamanan na mamamana. Kasi yung pag-aaral, pag nagtapos ang isang anak sa pag-aaral, ay yan ang pinakamalaking mana o kayamanan na hindi mawawala.
0: Pero ano naging reaksyon ng anak ninyo? Sabi mo nga isang semester na lang naman, bakit kailangan pa niyang tumigil?
2: Oh, sabi naman niya, sige po tayo, sabi niya, kung yan ang talaga, naunawaan ko naman po ang sitwasyon ngayon. Siyempre, medyo talagang nagigipit po tayo ngayon. Okay lang naman no, na tumigil para alis kay papa, no, magkaroon ka na rin ka ako sa kanya, kay papa, alis magkaroon ka na rin experience para matuto ka na tumayo ka sa sarili mo pa. Kasi hindi araw-araw na lagi tayo magkasama na hindi naman natin alam ang ating buhay dito sa mundo na pwede, kahit anong oras, pwede tayong mawala. Kaya itinuturo ko na rin sa kanya na paano maging tumindig sa sarili pa at matuto rin siya sa kanyang sarili.
0: Opo, opo. Pero hindi po ba eh, may subsidiya naman po na binibigay ang gobyerno sa mga apektadong super kagaya ninyo? Hindi po ba yung nagiging sapat na kinailangan pa na pauwiin ninyo, patigilin ninyo sa pag-aaral yung bunso po ninyo? Kasi yun nga po ang nagiging ano, eh, usap-usapan eh. Bakit may mga ilang super na nagre-reklamo pa? Eh, kayo nga itong binibigyan ng ayuda. So kayo po ba'y nakatanggap na ng medyo maganda-ganda ng ayuda?
2: Sorry po, to be honest po, Ma'am Doris, eh, yung ayuda na yan, hanggang ngayon, wala pa po kami natatanggap ni Singkong Duling.
0: Eh, bakit?
2: Kasi nagsubmit po kami sa LTPRB ng lista namin, pinasa na, ang sabi ng LTPRB, papasa nila sa DSWD, ngayon pinasa naman, binalik sa amin yung ano, kasi tiningin na naman, panibago naman, isusulat mo na naman yung plate number ng sasakyan ng jeep, saka yung mga case number. Hanggang sa binalik namin, hanggang ngayon, wala pa ang resulta po, Ma'am Doris.
0: Ay, naku po.
2: Pero yung bibigyan na ayuda po na 5,000, eh, hindi po sa padyo kasi actually po, yun yung tulong lang din sa all companies naman yun kasi magkano lang naman, 5,000. Ilan yun ang kukonsume namin sa isang araw? Pinakaano ko, 30 liters. O walang dalawang ano yun eh, walang dalawang araw yun na maubos sa presyo ng dati na 145 no dati. Pero sa ngayon, medyo change na, malaking bagay din sa tutulan. Pero hanggang ngayon, wala pa kami natatanggap eh.
0: Opo, opo. Mang Tony,
2: at saka yung...
0: Oo.
2: Sige po.
0: Ah, sige. And then, ikwento nyo lang sa amin. Gusto ko lang ma-visualize at maintindihan ng gusto. Pati si Paul Bea, kwento po nyo sa amin. Yung doon sa ganyang klaseng sitwasyon, nakaranas na ba kayo ng pagkakataon na sungala sa pagkain? Hindi na talaga alam kung saan kukunin yung pambili ng yung basic na kailangan ninyo. Dumating po ba yung pagkakataon na yun?
2: Dumating po yung talaga, Ma'am Doris, di po may iwasan, lalo pag siyempre, kung nasiran dyan, dumating yung ganun, yung makabiyahe, nasusubukan din po naman umilang din sa 5-6 sa Mumbai. Lumalapit po tayo sa kaibigan natin, 5-6, na sa tutula po, yun ang kaibigan ng isang ng mga driver, yung Mumbai. Kaya nakakairan po kami dyan.
0: Oh, pero ano, Mang Tony, siyempre pagka nagkautang-utang na kayo, eh, kung hindi pa naman sapat yung binibigay na ayuda at wala pa namang maliwanag na masasabi natin na pagbibigyan yung fair hike na hinihiling ninyo, eh baka lalo kayong mabaon sa utang.
2: Talagang po, talagang ganyan po talaga, Mang Tony, siyempre, pero... Kailangan natin harapin talagang katotohanan na pagpakatatag lang. Kaya lang yung inaano din namin, yung subsidiya ng gobyerno tulad na nagbibigay sila ng fuel discount, yun na ipili lang pala. Tulad na ano, yung na binibigyan na ng priority, yung mga nakakunso. Tulad namin na hindi po kami nakakunso, individual, eh, hindi kami kasama. Dapat ang ginawa ng gobyerno ay pantay-pantay. Basta nakakunso ka man o hindi, basta meron ka namang prangkisa na may papakita, may plate number, may lisensya, yun dapat i-honor ng all companies yun na maano mo yung, ano, yung discount na 10 pesos per liter. Kasi opo, malaking bagay din po sa amin yun eh.
0: Oo naman.
2: Kasi pero... tututusin po,
0: oo,
2: sa araw-araw namin inaano sa gobyerno, sa tax lang. Ang binabayaran namin sa petrolo, kung sa per liter ay 25 pesos. Kung sa isang araw, 30 liter, 7.50. Ang nawawala namin kita sa amin. Tapos, sa isang buwan, 22,500. Kung tututalin sa isang taon, 270,000. Ang binabayaran namin tax. Pero yung binibigay sa aming ayuda lang, nakakapot, napakahirap pa na makuha. Marami pa, may namamatay pa bago makuha.
0: Oo.
2: Dapat ang tugunan ng gobyerno na...
0: Oo. Pero ano po...
2: Kami mga ano, sa lakinan namin,
0: oo,
2: na may bibigyan ng tax, eh, hindi lang kami pera pa sa mga ganyan.
0: Okay. Ano po ang inyong diskarte na ginagawa? Kasi kagaya niyan, oh, pagpalagay mo na na nabiyayaan ka, nakakuha ka ng ayuda, sa 5,000 baka mo, ano yung unang-una mong binibili? Ano yung unang-una mong pagkakagastusan doon sa ipinamahagi sa'yo?
2: Siyempre, una pa sila kasi bigay sa amin ng gobyerno yun, ay if mapupuntan ko yung jeep ko sa Dizon para kahit papano, pag napuntan ko, inyo, malaking balik din. Siyempre, pag bumabiyaya ko, medyo mas malaking kikitain doon na kaysa magkukrudo ka na manggagaling pa sa kikitain mo, at least meron ng binigay ng gobyerno, malaking tulong mo yun. Mm. Pero sa ngayon po, pag may ginagawa kong ano, pag hindi ako wala kami, may mga nagpapakas. Sumasadyan po ako na gumagawa po ako ng mga jeep din, mga tulad ng preno, clutch. Yun po mga sadyan ko po, manduris.
0: Ah, pero yung ganyang klase
2: paano, nga. Paano nakakasubed din?
0: Ayun, oo. Kunyari, may nagpagawa sa'yo. Magkano ang nadadagdag sa kita mo? Malakihan ba pagka naggawa ka ng jeep ng iyong mga kasamahan?
2: Eh, bilang pagkikisama rin po, hindi na po naniningil ng, ano, basta kung inatam, kung magkano bigay nila, okay lang po sa akin.
0: Ayun. Oh, so,
2: hindi na po ako nagpipresyo kasi mga kasamahan ko rin yun, mga membro din. Kaya, okay lang. Sila din ako nawa din mga driver pag alam nila. Kung magkano, yun na. Kung yung nabot nila, okay na yun.
0: So, kayo-kayo na lang nagtutulungan?
2: Opo, kami na lang din po nagtutulungan mag-duris.
0: Oo, pero ang hirap nun kasi kung kayo-kayo nagtutulungan, pare-pareho kayo ng sitwasyon na kinakaharap, pare-pareho kayo may mga kapamilya, hindi ba napakahirap na pagkasyahin po talaga? Ang hirap mag-budget.
2: Napakahirap po talaga mag-budget po mag-duris. Kaya lang, wala tayong mga gawin ko yun lang talaga. Kaya kailangan mong tipirin talaga at mag-tis ng hanggat pinakamalaga, nakakakain tayo sa tatlong cases, mas malayo tayo man sa sakit, malayo tayo man sa mga disgrasya sa daan, yun pa ang kahilingan natin sa Panginoon.
0: Opo, opo. Eh, ilan taon na po ba kayo nagmamaneho, Mang Tony?
2: Bale, nag-umpisa po ako since 2014 hanggang ngayon. So, bale, may isang dekada po.
0: Oo. Ano ang pakiramdam po ngayon na yung mga anak nyo naman na iba na pag-aral nyo na, ikaw mo nga, isa na lang ang talaga itatawid mo, no? Ano yung pakiramdam ng isang magulang na nahaharap sa ganyang klaseng sitwasyon? Kayo ba ay nakapag-isip na dati na, ako, hindi, titigil na lang ako sa pagmamaneho, wala naman akong, hindi ko naman napapagkasya yung kita ko?
2: Hindi po pumasok sa isip ko po na titigil ko sa pasada. Dahil actually po, ito na rin po anak buhay ko. Kaya hanggang nagsiservisyo po ko sa mamamayan, ay ituloy ko pa hanggang nabubuhay ako. Kasi actually po, yung tatlo kong anak, nasuportan ko din sa pamamagitan ng pamamasada. Kaya sabi ko din sa bunso ko, na papatapusin ko rin po kung ano kahit ano man mangyari, hindi po ako susuko na papatapusin ko. Sabagay, sabi naman nila, pag maraming paraan, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganun lang po, Madam Honduras.
0: Ay, totoo naman yan, totoo naman yan. At kailangan mo lang talaga ng magpakatatag, wag bumigay, kapit lang, ika nga, hindi ba? Mang Tony, dahil kapit lang, sinasabi ko, kumapit ka lang dyan, magkukomersya lang kami ha, pero babalikan ka namin, at Paul, babalikan natin si Paul.
2: Opo.
0: Dahil meron kaming ichichika sa'yo, para sa'yo to, para din sa mga ibang driver po, para sa ibang mga chuper na apektado po nga ito. Nakakalungkot lang minsan na ang dami-daming apektado, kailangan ang daming tulungan. Mayroon namang ginagawa ang gobyerno kung po pwede nga lang sa lahat, ibigay ang tulong. Pero dito sa Mutialang Masa, kahit yung sa munting maitutulong namin, marami po kaming mga kinakausap para kami po ay tulungan dito. Eh kaya dyan ka lang, wag ka alis, Mang Tony, wag ka muna mamasada at meron kami sorpresa para sa'yo. Wait lang!
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa! Mutya ng Masa! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Bantayan ang announcement ng Wednesday
3: Masa sa DZMM.
0: At nagbabalik po ang Mutya ng Masa. Sana ay kasama nyo pa rin kami dito, ha. Huwag mamaya na kayo uminom ulit ng kape. Pangalawang tasa mo na yan. Eh baka kabahan ka ng matindi. Hindi. Para lang tayo ay magising-gising. Siyempre Sabado, yung iba gusto mag-relax-relax lang. Yung pag-relax ninyo ay dadagdagan pa namin dito sa Mutya ng Masa na magpapaingiti sa inyo. Kasi hindi naman lahat lagi yung nakalugmok tayo. Mayroon at mayroong tutulong po sa atin. Kagaya nga po nitong si Mang Tony na nakita natin na nangangailangan po ng to. Isa lang po siya sa napakarami pero mabuti, mapalad po na nakilala namin si Mang Tony. Dahil dyan, tama ba? Podbea, babalikan kita. Parang ano, parang naghahamon ng away, ano? Babalikan kita kasama si Mang Tony. Dahil mayroon tayong makakausap. Parang ano ba ang reklamo? Gasolina baka mo? Subsidiya baka mo? O may kasagutan tayo dyan. Itong si Paul Bea po, nag-ikot ng nag-ikot. At siya po ay nakakilala ng isa pong nag-ikot ng nag-ikot. Ang nakakilala po siya, nakilala niya yung isa pong opisyal ng OE. Shell lang naman, di ba, Paul? Paul, ikwento mo nga sa amin, ano ba ang pwede nating masasabing napakalaking surpresa para kay Mang Tony?
1: Oh, Mutya, nagbabalik tayo dito. Kasama natin si Sir Tony. At alam mo, hindi tayo binigo ng ating mga kaibigan mula sa Shell Philippines Corporation. Kasama natin ngayon sa Zoom si Sir Migs Estrada, ang Fuel Brands Manager ng Shell Philippines Corporation. Magandang umaga, Sir Migs. Kumusta po kayo?
8: Magandang umaga, Sir Paul, Ma'am Doris, and of course po, kay Mang Tony. Okay naman po.
1: Ano at po ba ang regalo natin?
8: Ayan
0: good
8: po.
0: Morning,
8: so,
0: kay Mang Tony.
8: Of course, para po kay Mang Tony, narinig natin, no, grabe, hangang-hanga kami sa kanyang katatagan, lalo na ginagawa niya lahat ng ito para sa kanyang pamilya. At sa mula sa Shell Pilipinas, gusto lang po namin ipamahagi kay Mang Tony ang munting tulong na 5,000 pesos worth of fuel vouchers. At naway ito po ay kanyang maikarga kagad para sa inyong pamamasada at bilang tulong na rin, lalo sa panahon ngayon na napaka-importante makuha yung bawat halaga sa lahat ng kinakarga po natin.
0: Opo. Sir, Sir Mig, si Doris Bigornia po ito. Gusto ko lang malaman mula sa inyo. At ang Shell Pilipinas ba, Shell Philippines, ay talagang on the lookout din sa ganitong klaseng pagtulong dahil ang dami po nangangailangan, hindi po ba? Baka sabihin naman ng iba, teka lang, bakit siya lang ang tinulungan ng Shell? Bakit si Doris hindi tinulungan ng Shell? Hindi ba yung ganyan? Pero kayo po, papaano po ninyo, bukod po sa nakita ninyo na storya ni Mang Tony, paano nyo, kumbaga, sinasala, pinipili yung tutulungan ninyo?
8: So, thank you po, Ma'am Doris. Napakagandang bagay na ang Shell po may mahigit 1,000 stasyon. At tulad nga na narinig natin kay Mang Tony kanina, yung gobyerno natin kasi may ginagawang programa upang magpaabot ng diskwento para sa mga drivers po natin ng public utility jeeps at UV Express. At dahil marami kaming stasyon, binadamihan pa namin yung nagpa-participate po dito. Narinig natin kanina na may mga kailangan pang ayusin sa LTFRB para makaparticipate yung mga nagdadrive po ng jeep. Pero kapag ito ay naayos, mahigit 300 na po ang meron yung Shell. Pwede nilang maklaim ito on top of yung mga discounts na binibigay natin. And of course, yung Pilipina Shell Foundation lagi po tumutulong, nagpapaabot not only for the drivers pero sa ating mamamayang Pilipino po.
0: Ayun, napakaswerte naman ng mabibiyayaan itong Shell Philippines. Ano? Pero yan, hindi tumitigil sa pagtulong, ano, Paul? So, Paul, ano, kunin mo yung reaction ni Mang Tony at meron siyang 5,000 na voucher para sa kanyang pagpapasada.
1: Anong masasabi niyo, Mang Tony?
2: Siyempre, maraming salamat po sa DCNR, lalo kay Ma'am Doris Bigornia, sa children na nagbigay sa akin ito. Ito po ay napakalaking tulong po sa akin at sa aking pamilya.
0: Opo.
2: Maraming salamat po at ito po ay nagagalak po ako at sibri sa tuwa.
1: Pang-full-tank
2: na
1: po
2: ba ito? Makaka-full-tank na rin po
0: ito
2: talaga.
0: Full-tank na nga ba yan?
2: Maraming salamat po, sir.
0: Sir Mix, full-tank na nga ba yan? O paano ba yung proseso? Dahil kamo nga, voucher ito, paano po ang gagawin niya?
8: So, makukuha po, ma'am, ni Mang Tony yung fuel voucher sa pamamagitan ng fleet card. Magsisilbi itong parang prepaid card na maaari niyang gamitin sa kahit anong Shell stations, lalo na sa Metro Manila. Pepresenta lang po niya yun hanggat may laman po yung card, may makakarga siyang gasolina o diesel sa kanyang jeep po.
0: Ayun. Oo. Hindi naman ano, kasi yung mga iba nag may mga reklamo pa, Sir Migs, na parang, ay, pinahirapan naman ako niyan. Oo, paano ba pinapadali ang mga ganyang klaseng pagtulong po sa mga kagaya ni Mang Tony?
8: So, pinapadali po ng Shell yung pag-abot ng mga gantong tulong sa pamamagitan ng aming loyalty program, actually, yung Shell Go Plus. Kapag sila ay meron ng app na to, talaga yung card po, yung Shell Go Plus Pro Card, makukuha nila yung iba-ibat benepisyo tulad ng insurance, meron tayo mga scholarship. So, sinusubukan namin lahat ng pamamaraan para mapadali ito. Pero kapag din po, bumibisita sila sa stasyon as jeepneys, tricycles, talagang merong outright na diskwento mula piso hanggang 8 pesos po sa gasolina at piso hanggang 5 piso sa diesel para sa mga pupunta sa stasyon.
0: Ayun. Pero kailangan lang po siguro, Sir Migs, ano, pag-aralan nila or pumunta sila sa meron ba kayong social media page, doon nila malaman kung ano yung mga pwedeng nilang i-avail na tulong mula sa Shell Philippines?
8: Opo, sa ating pong official website, pag binisita natin ito, lahat, including po sa mga nanonood sa Mutya na nakapang-pribadong sasakyan din, nandoon naka-detail lahat ng aming promosyon, lahat ng aming mga discounts, makikita niyo po sila doon ng kabuuan.
0: Oo. Pero hindi lang yan na limitado doon sa mga apektadong jeepney driver?
8: Yes po, ma'am. In fact, while yung current program po with DOE, pinapamigay ito sa mga PUJ, sa mga UV Express, yung ibang programa ng Shell, meron tayo para sa mga nagmomotor, meron tayo para sa mga TNVS rider, kung Grab, Move It, lahat po, kinocover natin. Meron din tayong binibigay sa kanilang mga benepisyo.
0: Ayun, oo. Naku, nakakatuwa naman, Sir Migs, at sa an laking tulong po ang nagagawa ninyo. Maraming salamat at ramdam ko ang pasasalamat po ni Mang Tony. Eh kung ako nga, ngayon na ako pupunta, ay gamitin ko na yung voucher. Maraming salamat, Sir Migs Estrada.
1: Migs, maraming salamat po.
8: Thank you, Sir Paul.
0: Yan po si Sir Migs Estrada. Paul, ano ba ito? Siya ang Fuels Brand Manager ng Shell Philippines Corporation. Mabuhay po ang Shell Philippines Corporation. At mabuhay siyempre si Tatay Marlon Tony Prado.
1: Sa Patanga.
0: Oy. Sige, go.
1: Hindi lang. Yan ang ating regalo kay Mang Tony.
0: Okay.
1: Meron tayong regalong grocery mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para po sa inyo ito. At ang mutya ng masa, may pabigas pa.
0: Meron na.
1: Ito. Oh. Ayan.
0: Yan,
1: bigas at grocery, handog ng mutya ng masa at DZMM.
0: Ayan.
1: Mang Tony, para po sa inyo yan.
2: Maraming salamat po ulit, Sir Paul, at kay Mamutya, maraming salamat po at God bless po sa inyo. May malaking bagay po talaga sa amin, sa akin, dahil paano may kunti, malaki, kahit kunti, malaking bagay na rin sa akin to. Maliit man o kunti para sa malaking pasasalamat ko po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Mang Tony, at kayo ay pinaunlakan ninyo ang aming busisi ng pagkumusta na lang ng buhay ninyo ngayon dahil nga medyo hindi maganda ang ating kinakaharapan. Pero ngayong maga na ito ay nakita na natin nakangiti na si Mang Tony. Kanina na kasi mangot eh. Diba? Naiinitan siguro. Pero ngayon okay na. Relax na si Mang Tony. Pero Paul, hindi pa siya natatapos, hindi ba?
1: Oo, buti ang papasalamat lang ako sa mga kasama natin ngayon. Kay Joyce Mansay, kay Aaron Abilado, kay Sandy Gananshal, at kay Florence Geronimo. At mula dito sa Alegria Street, alam mo naman, nasa kalsada tayo, kaya medyo maingay. Balik sa inyo.
0: Ayun ako, maraming salamat po sa lahat ng bumuo ng yung ating team diyan sa may ano nga lugar, bandang Maynila, ano? Oo, kahit na Sabado ay nakapaghuntahan tayo at naging maganda pa ang resulta dahil may natanggap na tulong. O, kita mo na si Mang Tony. Ganyan pala, ang sweet naman pala niyang ngumiti. Oh. Maraming salamat ulit sa lahat ng bumuo ng Mutya ng Masa dyan sa ating live coverage po yan doon sa labas ng ating himpilan. Samantala, sinasabi ko nga, hindi pa tayo natatapos. Akala nyo ba tapos na? Hindi pa. Kaya meron pa pong isang pagkakataon na kayo po ay magpakaangkaang muna at magpahinga bago tayo ulit sumabak sa mga trabaho natin ngayong Sabado. Trabaho po sa loob ng bahay kasama po ang ating mga kapamilya. At speaking of trabaho, pamumuhay, hindi pamumuhay eh. Pangkabuhayan, 'yon. Oo. Naghahanap din siya ang ating executive producer na si Frederick Bandulin ng ano ba ang pwede kasi yung iba sinasabi. Teka lang, buti pa yung iba natutulungan. Huwag po kayong manguluntoy. Huwag po kayong magmarakulyo dyan. Dahil meron din naman pong nakahanda ang gobyerno para sa inyo na maghahanap ng ibang mga pagkakakitaan. O yung iba, mga bagong graduate, di ba? Fred, ngayon yung mga na tatatatan, tatan, maraming mga bagong graduate na hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung anong gagawin. Ngayong mayroon na silang bala, ang bala nila, ang kanilang graduation certificate, college degree, kung ano man yan, di ba, na po pwede silang magtrabaho. Tutulungan po tayo na maipaliwanag yun dahil meron palang livelihood trainings na binibigay ang TESDA sa, para sa mga Pilipino. Proyekto nila na yan, 19 pa kopong-kopong pa eh. Kaya naman makakausap po natin via Zoom, no, si Ma'am Flora Mel Joy Songsong. Siya po ang Executive Director, TESDA Public Information Office. Good morning, ma'am.
9: Good morning po, Ma'am Doris, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa inyong programa.
0: Kayo po ba yung kamag-anak ni JP?
9: Opo. Since birth po niya, kamag-anak. Anak po.
0: Kaya hindi ko masabi na kayo po ba ang nanay ni JP, kasi ang bata po ninyo. Ang bata
9: Salamat
0: niyo po. Oh, kaya sabi ko, pero si JP nasa ibang ano na, PCO na po ba siya?
9: Siya po ay nasa Office of Presidential Advisor for Poverty Alleviation.
0: Ayan, oo. Eh, kumbaga ay talaga namang yung mag-ina humahataw sa pagtrabaho para sa paglilingkod po sa ating mga kapamilya. Ngayon, ito po ang sinasabi ko nga, marami po nagtatanong doon sa mga livelihood trainings. Noon nagtatanong ako eh, gusto kong mag-aral sa TESDA. Gusto kong malaman kung paano yung welding ba? Welding talaga. Pero ma'am, kayo na po, take it away. Kayo na po magsabi kung ano po ba yung mga ino-offer na livelihood training ng TESDA. Alam mo yung ano ha, yung gusto ko lang malaman, yung realistic talaga. Alam mo yun, ma'am, gets mo? Yung hindi, yung gets. Iba, di ba? Yung iba kasi, opo. Ano yun, di ba? Sige, kayo po, magsabi, ma'am.
9: Opo, gets po. Sa TESDA po kasi, merong tatlong kaparaanan para ma-deliver natin yung mga training. Nandyan yung institutional-based o yung po mga nasa eskwelahan or training center. Meron din po yung tinatawag na enterprise-based o dun sa mga mismong kumpanya nagsasagawa ng training. At yung pangatlo ay yung community-based. Ito po yung ating iniaalok sa ating mga kababayan kasi sa community-based training po ay dinadala mismo yung training sa kanilang komunidad. So hindi na nila kailangang magbiyahe pa or sumakay pa ng sasakyan papunta sa kanilang training venue. Uh-oh. Kasi ito ay dinadala sa kanila. At dun po sa tanong ninyo, ano ba yung mga pwede nilang matutunan? Marami pong mga very practical na mga ituturo natin sa kanila na skills na mapapakinabangan kagad nila, whether kung gusto nilang mag-apply ng trabaho or maging employed o sila mismo magsimula ng kanilang maliit na negosyo para mapalago nila at maging pagkukunan nila ng kanilang pangangailangan araw-araw. So nandyan po yung food processing and the baking. Usong-uso po yan, yung mga paggawa ng mga longganisa, mga atsara. Nandyan din po yung cookery and bread and pastry. Ito naman yung para sa mga pagsisimula ng karinderya, yung paggawa ng mga baked products na pwedeng ibenta kahit online. Nandyan din yung dressmaking and tailoring. Beauty care and wellness, ito yung mga pagmamanicure, yung para sa pag-aayos ng buhok, paggupit-gupit, massage therapy. Meron din tayong welding and carpentry para naman sa mga construction trades natin. Nandyan din po yung electrical installation and plumbing na isa sa mga kadalasang hinahanap din, maging sa ibang bansa na klase ng skill. Yung automotive servicing, organic agriculture, handicrafts at saka yung mga paggawa ng mga produktong pangkabuhayan na madali lang namang matutunan at madaling ma-practice ulit or magamit sa kanilang paghahanap buhay. Tama. Nandyan din po yung mga ICT and digital skills katulad ng computer system servicing, yung online freelancing na uso rin ngayon, yung mga virtual assistant and all that. So, very practical po siya, madaling matutunan at hindi nyo na kailangan umalis pa ng inyong komunidad para lang matuto ng mga skills na ito.
0: Oo, pero ang tanong ma'am, yan po bang mga training na yan ay may bayad?
9: Libre po. Meron po tayong mga scholarship na available na pwede po ninyong ma-take advantage. Oo. Dahil meron naman pong inilaan na pondo ang ating pamahalaan para sa ganitong mga klase ng training.
0: Ah, so kahit sino pwede mag-apply at ano ang hihingin ninyo ng mga requisitos, ma'am?
9: Ang kagandahan po sa mga trainings natin ay walang age limit. So hanggang kaya, hanggang gusto, pwedeng mag-apply. So wala siyang age limit at ang kailangan lang pong ihanda ay ID, yung pong certification kung sila ay graduate. Kasi depende po yan doon sa gusto nilang matutunan. Nag-iiba-iba rin yung mga requirement na kailangan i-submit. Pwede pong yun lang kanyang ID or yung kanyang barangay ID or kung saan siya nakatira, pwede rin namang do sa mga ilan na nangangailangan ng graduate ng high school or yung kanilang diploma sa kanilang graduation, pwede na rin po yun. And pwede silang makipag-ugnayan kaagad doon sa malapit na test the office sa kanila. Meron po kasi tayong mga district offices sa Metro Manila. Meron ding mga provincial offices and regional offices sa mga probinsya sa labas ng Metro Manila or sa kanila mismong barangay kasi para po sa ating community-based training, nakikipag-ugnayan din ang TESDA sa mga local government units. Kasi nga, gusto natin na sila mismo ang mag-offer ng ganitong opportunity sa kanilang mga constituents.
0: Okay, pero yung mga ganyang klaseng training, gaano po katagal isinasagawa?
9: Depende rin po yun sa kung anong klase. Merong tumatagal lang ng ilang araw, dalawang araw, tatlong araw. Yung iba naman ay buwan, tatlong buwan. Depende kung ano yung skill na gusto ninyong matutunan.
0: Ayun, basta pumunta lang doon sa TESDA office. Pero yung sinasabi na ganyan po, ma'am, na cooking o pagbe-bake, sabi nyo ng mga ibang tao, kayang-kaya ko naman mag-isa gawin yan. Ano po ba ang kahalaga na mayroong tamang skills training na na ino-offer ang TESDA?
9: Nako, tama kayo dyan, Ma'am Doris. Kasi ngayon nga, ang daming pwedeng do-it-yourself, no? Yung matutunan via online or sa internet. Pero ang kagandahan po ng mga trainings na ito, merong certification na ibinibigay. At saka, nakatitiyak po kayo na kung ano yung standards, global standards, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi yung hinahanap din ng mga employers abroad, yun ang ating itinuturo. Kaya may certification kapag ka iyong natapos yon at naipasa mo yung assessment test doon sa mga nagtapos ng training, ay binibigyan po sila ng national certificate o ng certificate of completion na magiging patunay na kaya nilang gawin yung skill na yon.
0: Ah, okay. O sige, ma'am, mauna po ako sa inyo, ha? Uuwi na po ko dahil may malapit na test na dun sa amin, sa may Bikutan yan. Baka kapag mag-inquire na ako, sabi mo walang age limit, so pwede pa pala ako mag-welding.
9: Pwede pa.
0: Pwede pa. Maraming salamat, ma'am. At kung marami pa kaming ibang katanungan, saan kami pupunta? Saan kami pwede magtanong?
9: Ayan.
0: Online.
9: Opo, pwede pong bisitahin niyo yung aming website www.tesda.gov.ph o kaya naman po ay makipag-ugnayan nga sa pinakamalapit na TESDA office sa inyong lugar. Maaari niyo rin pong makita yung mga contact details sa aming website.
0: Ayon, sige, aalis na ako. Maaga. Pero Monday to Saturday po ba pwedeng magtanong o pwedeng magpunta doon?
9: Pwede naman po kayong tumawag kasi meron din pong call center unit ang TESDA na maaaring sumagot sa inyong mga katanungan or bisitahin nyo nga po ang aming website. 24/7 naman po na available ang mga sasagot sa ating katanungan.
0: Maraming salamat po at regards po kay JP. Thank you, ma'am. Thank
9: Makakarating po. Maraming salamat po, Ma'am Doris, at sa ating mga kababayan.
0: Mag-ingat po tayo, Ma'am. Ano nga, pakibaba mo nga si Prompter, yung buong pangalan ni Ma'am, ang Executive Director po ng TESDA Public Information Office. Anong pangalan ni Ma'am? Dito tayo. Yun na nga, Flora Mel Joy Songso. Bakit ba kumakamot ako ng ulo ko? Siguro kailangan mag-training ako kung paano gumawa ng tamang shampoo. Di ba may mga ganun? Tamang shampoo, tamang sabon. Ayun. Ano ba?

0: Kalifornia, ang inyong Mutiarang Masa. Susunod na nga po ang mga paralong kwento ng inspirasyon. Hatid po ni Tita Winnie Cordero sa Win Today. See you next Saturday. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.
1: Mutiarang Masa sa DZMM.

0: DDCMM número uno sa aksyon. DDCMM balita ngayon.
1: Kapamilya, suportado ng Solid Block 11 o SB 11 si Senador Sherwin Gatchalian para maging Senate President. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, napatunay ni Gatchalian na kaya niyang protektahan ng pera ng bayan matapos pangunahan ng deliberasyon para sa 2026 National Budget. Iginit din ni Pangilinan na may sapat na kakayahan, katangian at prinsipyo si Gatchalian para gawing reform-oriented ang Senado. Nagsabi rin anya si Senate President Alan Peter Cayetano na maaari niyang suportahan si Gatchalian bilang SP. Samantala naman, inaasahan ng mainit na balitaktakan sa Lunes sa Senado. Sinabi sa DZMM ni Senator Panfilo Lacson na kaugnay ito na naging privileged speech ni Senador Risa Ontiveros at Erwin Tulfo na humirit na investigasyon sa nangyari pa umarin sa Senado noong Mayo 13. Asahan anya mainit na talakayan dahil walong senador mula sa mayorya at minorya ang nagsabing mag-i-interpellate o maghahain ng manifestations sa naging talumpati ng dalawa.
2: I suppose we should be expecting some fireworks kasi nga nung nag-privilege speech si Senator Risa at saka si Senator Erwin, ito'y sinundan lang nito yung nauna ng resolution, Senate resolution na ipinail ng nauna ni Senator Bam Aquino. After nung insidente nung May 13, nag-file na siya ng resolution na humingi siya ng inquiry para ma-imbisigahan yung naganap nung May 13.
1: Kinumpirma naman ni Lacson na si Senator Sherwin Gatchalian ang napipisin nilang maging Senate President dahil subok na ang kakayahan nito at hindi dawit sa mga kontrobersya.
2: Lahat, pati si Tito Sen, sa tingin namin, untenable na yung position ni Tito Sen kasi nga yung practically all members of the new majority bloc ngayon, parang may mga issues sila kay Tito Sen. Si Senator Sherwin, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral siya talaga eh. Alam niya yung sinasabi niya eh. Prepared siya lagi eh.
1: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
0: DZMM

0: magandang Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang programa maglalagay ng extra sunshine sa inyong beautiful Saturday morning. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, na laging nagpapaalala. Ano ba yun? Na laging nagpapaalala. Tamang diskarte lang ang kailangan para win today and always. Punong-puno po ang ating programa as always, syempre, pero syempre uumpisahan po natin ng ating programa sa pagluluto ng mga simpleng recipe na pwedeng-pwede nating gawin sa ating sariling tahanan para may maiba, 'di ba? Simple meal suggestion po natin dito sa ating programa para winner tayo sa ating pamilya. Naku, mamaya abangan po ninyo, makikipagkwentuhan po tayo sa mag-ina na talagang dinevote ang isa sa pag-aalaga sa bawat isa. O, tama. Grow old with you. Yan po ang ating for the win discussion for today. Samantala, naku, ayaw natin na magutom sa pag-umpisa pa lamang ng mga araw na ito. Kaya eto na ang ating
1: menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Para sa araw na ito, chicken inasal sa kawali ang iluluto ng ating guest kusinera. Very interesting dahil pagka sinabi, ang alam ko ha, ang chicken inasal, kaya nga tinawag na inasal, iniihaw ito. Bakit sa kawali? Matanungan natin kung paano niya na-invento ang recipe na ito. Isang chef at food content creator, si Prexilyn Castillejo. Hello, Prexy!
2: Magandang umaga po sa inyo, Tita Winnie, at sa ating mga kababayan na nanonood po sa Pilipinas.
0: Ay, maraming salamat. Bakit? Nasaan ka bang lugar sa mundo?
2: Andito po ako ngayon sa Macau.
0: Ay, nasa Macau. Ilan taon ka na dyan, be?
2: 3 years na po ako ngayon.
0: Ay, 3 years. At ang hulaan ko, kung trabaho mo, chef. Eh, kita-kita na naman sa uniform mo. Paano ka napadpad dyan sa Macau, Prexy?
2: Matagal na, bago po ang pandemic, dito na po ako talaga nag-work. Tapos bumalik lang po ako nung nawala na po yung pandemic.
0: Okay. Talagang pagluluto ang passion mo.
2: Yes po.
0: Ay, sanang galing naman ang passion na ito, be? Sa pamilya ba? Inspirasyon ba ng nanay mo?
2: Sa family po talaga namin, nasa lahi po namin yung pagluluto from my lola po tsaka yung mama ko po. Hanggang sa na-adapt ko na rin po nung maliit ako, mahilig po talaga akong magluto.
0: Ayun, lumaki kang active ang kusina. Very Opo. Good yan. Oh, okay, teka, paano mo naman na-invento itong chicken inasal sa kawali? Di ba pagka inasal, inihaw?
2: Opo, tita. Katulad ko po na as OFW po na hindi naman po available palagi lahat ng mga gamit dito sa bahay. Mm. Tapos po bilang nagtatrabaho po, lagi pong nagmamadali.
0: Uh-oh.
2: And syempre, namimiss mo po yung Filipino food di ba? So ako po, naisipan ko pong gumawa ng chicken inasal sa kawali sa mas pinadaling version po ng pagluluto. Dahil po, hindi ko na po kakailanganin pang gumamit pa ng uling sa pagluluto ng inasal. Chicken inasal. Gagamit na lang po ako ng stove tsaka ng kawali pagluluto po ng inasal.
0: Ayan, sige, tingnan nga natin at paano ma-achieve ang panlasang Ilonggo, 'di ba? Originate yung chicken inasal na 'yan sa iyong recipe. Let's cook now, Prexy.
2: So, sa recipe po na ito, ay gagamit po tayo ng boneless chicken thigh.
0: Okay.
2: Ito po yung gagamitin ko, tita.
0: Oo, tapos?
2: Tapos, maglalagay lang po ako ng calamansi juice.
0: Okay.
2: Soy sauce.
0: Okay.
2: Minced ginger.
0: Okay.
2: Minced garlic. Sugar.
0: May sugar.
2: And then, lemongrass.
0: Ay, may lemongrass.
2: Salt and pepper.
0: Okay.
2: And then, ito pong anato powder natin, tita.
0: Pampapula.
2: Apo, pampakulay siya. Tapos, haluhaluin lang po natin ng maigi. Ayan. Para mag-mix yung mga ingredients na nilagay natin dito sa chicken natin.
0: Bali, gano'ng katagal ang pagbababad, Prex?
2: Usually po, ang pinaka-best po is overnight. Pero sa mga katulad ko po na lagi nagmamadali, ay uobra na po yung 2 oras o 1 oras sa pagmamarinate po ng manok.
0: Ayan. So ideally, mga ating mga kuyang, overnight. O, mas matagal. Pero kung kayo nagmamadali na at kailangan ng kumain, eto, pwede ng 2 hours, sabi nitong si Prexy.
2: Opo.
0: Tapos Prexy, ano yung... sa mga ingredients na iniligay mo dyan sa ating chicken na pampababad, eh ano ba yung nagpapalasang chicken inasal talaga?
2: Lasa po talaga dyan, yung aromatic po namang gagaling sa lemongrass, yun, ginger, and garlic. Tapos, konting lasa na rin po dun sa soy sauce and kalamansi juice na nilagay po natin.
0: Correct, correct. Kasi yung soy sauce at yung toyo kalamansi, karaniwan na yan na pambababad ng chicken, di ba?
2: Apo.
0: Eto yung naiba nga, yung ginamit mo na...
2: Lemongrass, ginger, garlic po. Yun po yung mismo magpapalasa sa ating inasal.
0: Tapos last question. Paano kung hindi available yung annatto powder? Pampapula.
2: Yes, tita. Okay lang naman po kahit hindi na po tayo gumamit ng annatto powder. Ang gagamitin po natin doon, yung pinag-marination ingredients po natin, yung tira po nun, yun po yung mismong ipapahid natin habang niluluto na po natin yung manok para po mas magkaroon ng kulay, mas maging maganda po yung color ng ating manok habang niluluto na.
0: Sa panlasa ba? May epekto ba sa panlasa yung annatto powder?
2: Konti lang din naman po. Usually po, ang flavor po na makukuha sa annatto is yung merong konting tamis, tsaka po may pagka-pepper taste po and meat. Usually, makukuha naman natin yung sa black pepper. So, hindi naman po siya masyadong nakaka-apekto sa lasa ng ating inasal.
0: Okay, very good. So, iluto na yan!
2: So, ayun po, tita. Ang una po natin step is painitin po muna natin itong kawali natin. Kailangan mainit na mainit kasi ang goal natin kapag ipipirito natin itong chicken natin is yung mismong skin ng manok magkaramelize. Kasi ang pinaka-goal natin magkaroon siya ng caramelization or magkaroon ng parang grill mark para magmukha talaga siyang inihaw.
0: Ah, okay. Sige. So, mainit na ba ang kawali? May konting mantika. Konti lang mantika, ano?
2: Yes po, konti lang po, hindi po siya deep fry or maraming mantika. Konti lang po talaga.
0: Okay, sige.
2: So, ayan po, ang una po natin is skin side down.
0: Yan!
2: Kailangan po nakauna po muna yung chicken skin natin. Ayan. So, tita, habang niluluto po natin yan, eh, pwede po tayong maglagay ng, ito po, annatto powder with oil with chicken powder. So extra flavor na rin po.

0: Yung chicken skin niya, nagkaroon na siya ng konting caramelization na parang green mark. So, ayun po, lulutuin lang po natin siya hanggang sa maluto. Usually po, depende po sa laki ng manok or ng laki po ng manok ang pagkaluto po. Kung ilang minuto po natin lulutuin.
1: Yan. So, yes po. Mga tawag dito sa kapal din ano nung laman ano may naluto yes. May naluto ka na ba Prex?
0: Meron na po ako at after 6 to 8 minutes po ito na po yung final look ng ating chicken inasal.
1: Ay, sana yung patingin nga.
0: Ito po.
1: Ayun oo nga. Mukha talagang ano no mukha talagang na
0: chicken inasal po.
1: Correct. Ayan, ako, very good yan. I-try natin. Napakasimple lamang po ng ginawang proseso nitong si Prexy sa ating chicken inasal sa kawali. Kayang-kaya nating gawin pang Sunday lunch, special Sunday lunch for the family. Ay, Prex, content ka, creator ka, di ba? I-invite mo sila sa iyong page.
0: Hello po sa mga naghahanap po ng mga ulam ideas and easy recipes po. You can follow my TikTok and Instagram account, Chef Prex. At sa akin naman po, Facebook page is Chef Prex Vlog.
1: Ayan. Maraming salamat sa iyo, Prex. Iingat ka dyan sa Macau, ha?
0: Thank you po, Tito Winnie.
1: Sige, thank you. Yan po ang chicken inasal sa kawali ni ating guest kusinerang straight from Macau, si Prexilin Castillejo. Ay, sa ilang sandali lamang, makikipagkwentuhan tayo sa mag-ina na ang motto sa buhay ay grow old with you. Abangan yan sa pagbabalik po ng ating programa.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
5: Leia?
1: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
8: Kapitbahay lang.
9: Oo, pero 8 silang magkakapatid eh, di ba? Oo. Eh bakit siya ang naiwan sa pag-aalaga ni Lola Liling?
8: Kasi po, ako talaga yung nukuha ko si Mama dito sa bahay. Kasi nung nag-asawa ako, tinuha ko na si Mama. Tapos ang nag-alaga ni Lola, yung kapatid ni Mama. So ngayon, nagkasakit na yung kapatid ni Mama. Tinuha ko na lang si Lola. Dito ko na pinatira sa aming bahay.
9: Gay, pasa-pasa, ano? Una, yung mama mo, si Mama Temya, ang nag-aalaga kay Lola Liling. Tapos ikaw naman, inaalagaan mo yung dalawa. Hindi ba mahirap? Kasi may sarili ka na mga pamilya din naman.
8: Hindi naman po mahirap kasi yung asawa ko, supportive naman sa kanila ni Lola, sa kay Mama.
9: Oo, that's good. May mga anak kayo, no?
8: Opo, tatlo po.
9: Tatlo? Hindi ka ba nahihirapan sa time management at saka yung mga pang-araw-araw na gawain sa bahay?
8: Hindi naman po kasi nagtutulungan kami dito yung mga anak ko. Saka meron din akong pamangkin na tinutulungan din ako dito sa pag-alaga ni Lola.
9: Oo nga. At si Mama Temya mo ay active pa rin sa pagkalinga kay Lola, Liling?
8: Hindi na po masyado kasi ano na eh, medyo mahina na din siya konti.
9: Kasi 81 years old. Meron bang ano? Meron bang ano-ano yung mga karamdaman na tawag dito? Nararamdaman nila. Meron ba silang mga maintenance, Ruth?
8: Opo, si Mama po, mayroon siyang ano, yung sa high blood niya. Pero yung Lola po, ano lang, pagkain lang talaga. Walang mga maintenance si Lola.
9: Talaga ba?
8: Opo.
9: Okay ang blood yes, pressure. Po. Okay ang blood pressure, okay ang blood
8: Opo.
9: Sugar. Talaga ba? Ay, kailan pa siya naka-wheelchair, Ruth?
8: Ano lang po, last year lang po.
9: Last year lang? Bakit?
8: Opo.
9: Nagka-aksidente ba siya o dala na lang ng kahinaan ng katawan dahil sa edad?
8: Opo, kasi malihilig to si Lola parang plantita ba.
9: Siguro
8: na parang na ano siya, na napagod siguro siya nung that time na ano siya, parang nagka-mild stroke.
9: Kailan siya nagka-mild stroke, be?
8: Actually, ano na, mga last 3 years, pero okay. gumaling na siya, pero nung na-accidente na naman siya, kasi nahulog din to siya eh.
9: Ay, hinay ko.
8: Kasi nga, malikot siya, kaya nga hinaharangan na namin yung ano, yung higaan niya.
9: Okay. Aligaga, kumbaga.
8: Opo.
9: Si mama mo naman, kamusta?
8: Ano, okay lang naman siya, kaya lang ano eh, medyo mabagal na talaga maglakad.
9: Mabagal maglakad. Okay, pero noong mga panahon na very, very active sila, paano ang recreation ninyo, Ruth? Mahilig ba silang mamasyal sa park, sa mall?
8: Mahilig lang talaga magtanim.
9: Magtanim?
8: Opo, at sa magkuha ng mga damo-damo sa labas.
9: Ay, talaga?
8: Oo.
9: Ay, ganun. Ano ba ang magtanim? So, gulay, ang paborito nilang kinakain. Ganun ba?
8: Yung gulay, yung mga bulaklak, lang.
9: Bulaklak? Bulaklak, ilalagay sa florera, hindi naman kakainin, be, no? bukod sa pagtatanim, sila rin ba ay mahilig gumawa ng mga gawaing bahay, paglilinis, pagluluto, paglalaba?
8: Opo, si mama ko yung ano eh, mahilig sa pagluluto. Wala namang ibang ginagawa, nasa bahay lang sila.
9: Oo nga.
8: Mahilig siya maglaba.
9: Mahilig maglaba?
8: Opo.
9: Si Mama Temya yon, mahilig maglaba.
8: Opo, sobrang hilig.
9: Kahit na ngayon, na hina-high blood?
8: Gusto pa rin maglabas.
9: Talaga?
8: Kahit ato po.
9: ano-ano nilalaban?
8: Yung mga damit niya, kasi tinatago ko yung damit ko kasi gusto niyang kukunin niya, lalabanan niya.
9: Alam mo, pareho sila ng mama ko. Yung mama ko din ang hilig maglaba. Di ba? Bakit kaya ganun?
8: Iwan ko kasi, yun nga, tinatago ko na yung mga ano namin, yung mga damit, kukunin talaga niya, lalaban niya. Sabi ko sa kanya, wag na maglaba kasi natatakot na ako sa kanya eh.
9: Oo, baka atakihin ng high blood. Teka, mahilig daw manood ng mga pelikula ni Sharon Cuneta, tama ba?
8: Opo, mahilig sa mga ano, Vilma Santos, ganyan.
9: Oo.
8: At saka si Daniel Padilla.
9: Talaga ba? Tapos bukod sa mga pelikula, hilig din daw manood ng basketball. Totoo ba?
8: Medyo okay pa si Lola. Yung okay pa si Lola, si Brad hilig. Ayan, sinabi ni Mama, hilig talaga manood si Lola na ano basketball.
9: Ay, ano bang favorite team ni Lola Liling?
8: Yung mga apo niya. Kasi yung mga kapatid ko matatangka, dati naglalaro ng mga basketball, yung liga, ganyan.
9: Kaya ano, nahilig sa basketball. Nako, siguro kung nung medyo bata-bata pa sumasali sa sports yung si Lola Liling?
8: Hindi po siya sumasali. Nanonood lang talaga siya. Kasama yung lolo ko. Mahilig sila manood.
9: Ay, talaga ba? Okay. Tawag dito, noong silang dalawa pagka sila'y magkasama, paano bang yung medyo malakas-lakas pa si Mama Temia mo, paano ang buhay-buhay nila sa araw-araw, be? Sa napansin, naobserbahan mo?
8: Gusto lang nila magpapaganda doon sa salon, ganyan.
9: Talaga, hilig magpunta, magpagupit ba? Anong pinapagawa sa salon?
8: Ano, pakulay ng buhok, manicure, pedicure.
9: Wow, naku, may banidosa pala itong mag-inang ito. Paano na yan ngayon? Nagpapa-home service na lang ba?
8: Ako na lang po nagupit kay Lola.
9: Paano yung kulay? Kasi syempre gusto niya, kulay pink.
8: Tatawa yung mama po, kulay pink.
9: Mama Temia, ano bang masasabi mo sa iyong Mama Liling, ha?
8: Unsa daw yung mga ikasulti ni Lola? Unsa daw yung ikasulti ni Lola? Unsa daw yung ikasulti ni Lola? Salamat ako nga. Salamat ka ni Lola. Nagpapasalamat lang talaga siya kay Lola kasi kung hindi dahil kay Lola, wala siya.
9: Oo naman. Kay Lola Liling siya galing. Ay, okay. Ikaw naman, Ruth, tawag dito, sa tono ng boses mo, sa mga kwento mo sa amin ngayon, talagang wala kang reklamo na meron kang mga inaalaga ang dalawang matanda dyan sa bahay mo. Ano ang inspirasyon at tawag dito, paano na iraraos ang araw-araw?
8: Para sa akin kasi, isang blessing na andyan pa yung mama ko at saka yung lola ko. Napakalaking biyaya ng Diyos ba, na kahit minsan mahirap, pero kasi sobrang blessed ako eh. Hindi ko nararamdaman yung pabigat sa kanila. Kasi para sa akin, yung pag-aalaga ng mga magulang or yung lola ay isang biyaya ng Diyos talaga. Yun lang talaga yung blessed talaga ako. At saka proud ako na may lola pa ako at saka may mama pa ako.
9: Yay! Amen to that, Ruth! Siyempre, kung nung araw tayo ang inalagaan, ngayon, it's our turn to shine. It's our turn to give back ang pag-aaruga na ginawa nila sa atin. Wow! Very nice! Ano bang mensahe mo, Ruth, sa mga viewers natin, audience natin, na of course, para sa kanilang mga magulang?
8: Ang message ko lang sa kanila na hanggat nandyan pa yung mga magulang nyo at saka yung lola nyo, huwag kayong magsawa na alagaan sila. Kasi talagang napaka-bless nyo na nandyan pa yung mga magulang nyo or lola nyo.
9: Nice.
8: Para sa akin, isang blessing sa pamilya na nandyan yung magulang nyo sa inyo or yung lola nyo.
9: Very good. Maraming salamat, Ruth, ha? Ingat, Kuya. Aba. God bless you all. Mama Temia, thank you. Lola Liling, maraming salamat.
8: Tulog na po.
9: Ay, tulog na.
8: Maraming salamat po sa inyo po. Happy Mother's Day po.
9: Ay, thank you. Happy Mother's Day sa inyong tatlo dyan. Maraming salamat. Po. Si Lola Liling nakatulog. Ayan, kita nyo naman, alam nyo, totoo yung sinabi ni Ruth. Habang naririyan pa ang ating mga magulang, Huwag kayong tawag liliban sa pagsasabing ng I love you, pag-akap sa kanila, paramdam ninyo

ang inyong pagmamahal. Huwag nyo nang intayin na dadating ang araw na hindi nyo na maririnig yung I love you too. Babalik tayo, usapang kalusugan naman with MX3!

0: puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit. With long-term supplementation, 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, MXtraordinary.

0: kasama po natin ang ating wellness and integrative specialist, Dr. Edwin Bien. Hi, Dr. Edwin!
1: Hi! Hi there!
0: Hi! Ang ating pag-uusapan po na ngayon para with MX3 ay ang insomnia. Well, karaniwan na nating in-associate ang kaalaman natin sa insomnia, yung pagkahirap makatulog. Ano ba ang ginagawa nyo pag nahihirapan kayo makatulog? Hindi kayo makatulog, ha? Naku, i-text nyo na po! Dahil ang inyong sharing, pagka napili, makakamit po kayo ng regalo mula sa MX3. Kaya text na sa ating Viber hotline number 0919-278-3000. Anong ginagawa mo para makatulog? O, ayan, ha? Naku, Doc, Edwin. Tama ba? Ang insomnia ay yung hindi makatulog.
1: Mayroong klasifikasyon.
0: Ah, sige.
1: Bago mo tawaging insomnia.
0: Okay.
1: Kasi baka mamaya may meron ka lang dinaramdam o iniisip.
0: May
1: numero.
0: Sa isip. Ah, may numero.
1: Oo, anong
0: numero?
1: 333.
0: Ulit.
1: 333.
0: 333. Parang kapag MX3.
1: 3 times 3 . Kapag tatlong beses sa isang linggo.
0: Okay.
1: At tatlong linggo nang nangyayari.
0: Okay.
1: At umabot ng tatlong buwan.
0: Okay.
1: Na hindi ka na pagkakatulog. Ito ay insomnia.
0: So sakit pala ang insomnia?
1: Sintomas ito.
0: Sintomas?
1: Mm-hmm.
0: Sintomas ng?
1: Maaaring sintomas ito ng isang karamdaman, gaya ng mga acidic ang iyon tiyan.
0: Ah, okay.
1: Sila yung mga nagigising talaga .
0: Kasi may sakit ang sikmura.
1: Exactly.
0: Ah,
1: sa mga lalaki, yung malalaki ang prostata, gumigising ng alas 3 para umihi. Hindi na nakakatulog yan.
0: Pagtapos?
1: Oo, pagtapos.
0: Okay.
1: Yung matataas ang asukal,
0: okay,
1: lalaki o babae.
0: Okay.
1: Every hour, nagigising yan kasi para umihi din. Ang hirap na rin makatulog. O, nakatulog man sila, paggising nila sa umaga, lulugulugo sila, parang puyat pa rin.
0: Kulang kasi yung tulog.
1: Kulang o hindi nila naabot yung stage na napakahalaga sa atin habang tulog tayo.
0: Yung?
1: REM sleep.
0: Yung deep sleep na
1: deep
0: ito.
1: Deep sleep yun . REM o rapid eye movement. Yun ay stages na nangyayari sa buong magdamag.
0: Okay.
1: Una, 10 minuto mangyayari yung REM sleep, 15 minuto susunod, pahaba ng pahaba. Kakailanganin mo ng halos isang oras dapat o 60 to 90 minutes dapat nakaipon ka ng REM sleep. Kasi that is the time na nagre-repair yung body mo.
0: Doc, hindi naman. Wala naman akong kakayanan para i-measure ang aking REM. Well, meron ba akong pamantayan sa sarili ko na mararamdaman na nakatulog ako maayos?
1: Well, when you wake up in the morning, go ka. Ang sarap ng pakiramdam.
0: Okay.
1: Yung paghikap mo, sarap matulog. Hindi yung paggising mo parang, Lunes na naman.
0: State of mind yata ang tawag doon.
1: Pero talagang yung the whole day, nakakabagsak ka ng tasa, irritable kapag kinausap ka, lulugulugo ka, o kaya confused ka, may dapat kang gawin, hindi mo matapos. That means hindi mo narating yung sapat na REM sleep.
0: Anong gagawin ko?
1: Yan. Well, actually ngayon...
0: Hold on. Yung 333 pagka naramdaman ko, naging basihan ko, kailangan na ba akong pumunta ng doktor?
1: Yun na sasabihin ko, meron ng espesyalista ng mga
0: ng
1: sleep.
0: Tulog.
1: Ng tulog, no? Nakatutuwa lang, patutulugin ka nila doon sa ospital, sa laboratorio, na ikaw ay nasa isang hawla na salamin, tapos pinapanood ka.
0: Oo nga. Madaming mga nakalagay dyan sa ulo.
1: May graph. Nakatutuwa lang doon, paano kung mga nagkakamot ka habang natutulog ka o naghihilik ka? Isa pang dahilan yun ng insomnia, yung ang lakas ng paghihilik mo, nagigising mo yung sarili mo.
0: Ay, totoo. May mga times na na-experience ko yan.
1: Pagising mo, ikaw pala yung nagihilik, no?
0: Correct.
1: Well, anyway, kailangan malaman mo ano ang dahilan mo. Psychological ba? Physical ba? O meron kang dinaramdam? Okay. Ngayon, pag na-discover mo o nalaman mo which one, doon mo pupuntahan kung ano yung nababagay na doktor sa'yo.
0: Kasi, well, we know, naririnig naman natin sa maraming talakayan na napaka-importante ng sapat na tulog. Pero i-explain mo nga, Doc Edwin, bakit nga ba?
1: Well, alam nyo yung tulog natin kasi, paiba-iba habang tayo ay nag-iedad na.
0: Okay.
1: Siyempre, nakita niyo yung mga sanggol, halos half of the day tulog yan eh.
0: Yes.
1: Or most of the day, no? Uh-huh. Tapos umiikli ng umiikli. Ang sabi nila 8 hours, pero yan ay siguro sa mga below 40s.
0: Okay. Okay.
1: As we reach 50s, nagiging 6 na oras yan.
0: Okay.
1: May mga lola nga tayo when they are into the 70s.
0: Uh-uh.
1: Alas 3, nagkakalansing na ng kaldero yan, di ba?
0: O kaya yeah, nagwawalis na ng ano, solar.
1: Buti kung hindi mo marinig, pero pag kaldero na didinig mo. Magigising ka.
0: Pero natutulog ulit sila ng mga bandang alas 8.
1: Hapon, oo.
0: Hindi.
1: Oo, kaya alas 10.
0: Oo, alas 10 ng maga.
1: Yan
0: tapos
1: ang maganda.
0: Gigising, tapos kakain, tapos mga bandang alas 3, alas 4, tulog.
1: Tutulog ulit.
0: Pero
1: binabawi nila eh.
0: Pero Dok, ang aga rin matulog, ang aga rin magising.
1: Alas 6 tulog na, lalo na sa probinsya.
0: Ano ba nangyayari sa katawan, Dok, pag natutulog tayo?
1: Pag natutulog tayo, that is the time na yung katawan natin nagre-regenerate ng cells.
0: Okay.
1: Ibig sabihin, tanggapin natin na habang gising tayo, marami tayong mga sinisira sa ating katawan.
0: Okay.
1: No? Sa mga kinakain natin o sa environment natin. Pag natutulog, nare-repair yan.
0: Oh.
1: Kaya nga pinag-aalala ko ngayon, Tita Winnie, bumabaliktad na ang mundo ng mga Pilipino eh.
0: Mm-hmm.
1: Eh kasi nga naman, di ba, ang ating industriya ngayon, yung BPO, di ba?
0: Oo nga.
1: Gising ng gabi, tulog ng tanghali.
0: Uh-oh.
1: Eh sabi nung mga nakakausap kong nagtatrabaho sa call center, iba daw yung tulog eh.
0: Iba ang tulog?
1: Sa tanghali.
0: Iba ang epekto?
1: Kasi may liwanag,
0: uh-oh,
1: may ingay.
0: Uh-oh.
1: So yun ang may papayo ko, if that is your work, gawin mong kaaya-aya yung iyong tulugan.
0: Yun.
1: Isasarado mo ng mabibigat na kurtina na walang sisinag sa'yo na araw.
0: Uh-uh.
1: Patahimikin mo yung kapaligiran.
0: Uh-uh.
1: Huwag kang matutulog ng mga 1 hour before ikaw ay nasa blue light ng cellphone. Gigisingin ka niyan.
0: Okay. Oo, totoo
1: naman. 1 hour, no? Kung matutulog ka ng alas 10, alas 9, tigil mo na yung kakafone mo.
0: Tigil na. Ayan. Eh, para kasing wala akong ginagawa.
1: Ay, may nalimutan ako. Wala, ay, titext kasi ganito.
0: Paano makakatulong ang MX3 sa insomnia, Doc?
1: Kung natatandaan natin na last Saturday, pinag-usapan natin, pag-aaral ito ng mga siyentipiko,
0: yes,
1: yung balat pala ng mangustin, yung alpha, beta at gamma nutrient na laman ng balat, ang ganda pala sa brain damages.
0: Brain damages.
1: Pag-aaral, scientist.
0: Okay.
1: Na ginawa nilang research, any problems in our brain, may mga ugat tayo na mahina, may mga pumuputok tayo na ugat, may mga kulang tayo na kemikal, tinutulungan ng balat ng mangustin dahil sa alpha, beta at gamma.
0: Eh, ano ba yung kemikal na kailangan punan para hindi ako magkaroon ng insomnia?
1: Meron tayong mga natural chemicals.
0: Uh-oh.
1: Isa doon, serotonin.
0: Yun.
1: Sabi nga, nakukuha daw yun sa gatas na mainit. Pwede. Sa saging, yes.
0: Uh-oh. Uh-oh.
1: Pero nakita nila, hitik na hitik ito doon sa balat ng mangustin.
0: Yung alpha.
1: Alpha.
0: Ah,
1: may serotonin.
0: Naalala ko yun. Sinabi mo yun.
1: Ini-stimulate yun sa ating katawan. Yun.
0: So, para masarap ang tulog.
1: Oh, kalmado tayo, di ba? Oh, nice. Hindi tayo puyat.
0: So, bago matulog, iinom ako ng MX3.
1: Iinom 1 hour before.
0: Ah, okay.
1: 1 hour before.
0: Okay, okay.
1: At maidagdag ko, kung halimbawang talagang hirap kayong magtutulog, after dinner, halimbawa alas 7, alas 8 ang dinner nyo, try nyo maglakad ng 20 minutes, wag higa ka agad.
0: Para?
1: Kasi pag naglalakad pala tayo, nadadigest na kagad yung kinain natin.
0: Tumutulog sa digestion.
1: Ang hirap kasi yung nakahiga ka na, pikit ka na, tsaka palang magdadigest.
0: Nag-aalburoto
1: yung tiyan natin doon, aakyat yung asido.
0: Totoo ka naman dyan. Or kung hindi ka makapaglakad, Dok, tumulong ka mag-imis ng pinagkainan.
1: Ikaw yung maghugas, ikaw yung magpunas.
0: Basta wag ka lang, wag ka mahihiga agad.
1: Wag ka higa, tapos nanonood ka lang ng Netflix. No? Tayo-tayo. Kung may hagdanan, di up and down.
0: Why not?
1: Dahan-dahan lang. Baka may impatsyo tayo.
0: Eh, ito bang MX3, pagka meron ako maintenance, kokontra?
1: Ay, hindi. Natural to eh. Galing to sa balat ng mangustin.
0: In fact,
1: nakita nga nila sa pag-aaral, yung iba experience sila, baliktad, yung kape ng MX3, imbis na makapuyat, nakakatulog. Basta ang gagawin mo lang, kasama ng iyong dinner o after dinner.
0: Yung iba naman eh, mahilig din naman na inom ng mainit eh, ba? Pagkatapos kumain.
1: Maganda yun eh. Maganda yun. Huwag ng deyelo. Kasi mahirap tunawin ang inyong hapunan kapag ininom nyo yung super lamig na tubig.
0: Bakit?
1: Eh kasi napo-frozen.
0: Ooh.
1: Parang pelikula. Yung enzymes.
0: Ay, eh, di, mainit din naman ang tiyang ko do ka.
1: Ay, mararamdaman mo kaya na nanlalamig yung sikmura mo.
0: Oo nga,
1: subukin mo, nanlalamig sikmura mo. Hindi makakatunaw ng kinain mo yan.
0: Yan.
1: So, napo-frozen.
0: Huling paalala para sa pagtulog na masarap?
1: Ang pagtulog ay hindi po binabaliwala. Ito ay parte ng paghilom ng ating katawan kung tayo ay may mga dinaramdam. So, huwag niyong babaliwalain yun. Itulog niyo kung kailangan. Maaari niyo po silang i-text 0918-888-8693 kung may katanungan po kayo.
0: Kung may karagdagan kayong katanungan, sasagutin mo ako, Doc Edwin.
1: Ay, opo. Ay, nako. Pinupuyat ako ng mga yan, kaka-text.
0: Ayan. At para naman po sa ating mga masugid na taga-subaybay, ano pong ginagawa ninyo para kayo makatulog ng mahimbing? Ang napili po nating mensahe ay umiinom daw siya, Doc, ng warm milk pag di makatulog. Thank you, Hazel Joseph ng Santolan, Pasig City. Hintayin mo ang text or tawag ng ating mga MX3 staff para sa detalye kung paano marireceive ang inyong regalo. Thank you so much, Doc Edwin!
1: Salamat po, Lo. Muli po.
0: maraming salamat si Doc Edwin Bien po yan, ang ating wellness and integrative specialist. Babalik po ako!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, MXtraordinary.
3: Sa puso ng kalikasan na
4: pinili po kayong nakikinig.
5: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
1: Ibang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
0: Ang nanginibigan para sa katotohanan.
2: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay yung DZMM.
7: Amen to that! Maraming salamat, Pastor Kathy Minyosa Quezon ng Cornerstone Community Church, Marikina City. Ako po'y magpapaalam na. Sana po'y naging kalugod-lugod ang pagsama nyo sa amin ngayong Sabado ng umaga. Ulitin ulit natin next week, ha? Ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero. Cordero, laging nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today and every day, ha? Smile! God loves you! Susunod na po si Secretary Alvin El Chico para sa kanyang programang Wise Consumer!

Hoy! Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. A proud member of KBP, oras po natin, 1 minuto bago ang alas 11.

0: Kapamilya, iginiit ng NBI na posibleng may ilang personalidad na nagkakanlong kay Senador Ronald De La Rosa. Baitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
1: Inaasahan na ng National Bureau of Investigation na may ilang personalidad na tumutulong ngayon kay Senator Ronald Bato De La Rosa para makapagtago sa batas. Sa Saturday News Forum sa Quezon City, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, mismo si Senator Robin Padilla ang nakumpirma na sumakay-sasakyan niya si Senator De La Rosa palabas ng Senado, kaya hinihimok ng NBI si Senator Padilla na bilang responsableng maumayan, voluntaryo sana nitong sabihin kung may nalalaman siya hinggil sa kinaroroonan ni Duterte ani De La Rosa. Sa ngayon, ayon kay Matibag, may mga team na nakatalaga para hanapin si Senator Bato, at sa tracking nila, may mga hints silang natanggap na naririto pa sa bansa ang senadora. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman, bumaba ang kita ng mga magbabangon sa Pangasinan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Samahan ng Magbabangon sa Pangasinan o SAMAPA President Christopher Aldo Sibayan, nasa 15% na ang kinakain ng gasto sa petrolyo sa kabuuang production cost ng mga magbabangus. Napipilitan na rin ang mga magbabangus na magbawas ng stacking o dami ng inaalagang isda sa mga fish pond, gayon din ang pagkain dahil sa mainit na panahon.
2: Talagang manipis na manipis po ang kita po ng mga magbabangus. Hindi lang po dito sa ating probinsya ng Pangasinan, pero sa buong bansa po in general. So wala pa po, naghihintay pa po kami ng ano, ng kahit papaano may tulong po sa amin. At sana hindi lang po madaan sa kwentuhan. Mm-hmm.
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
3: DZMM Balita Ngayon! Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online,

0: Yes, a beautiful Saturday morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome po sa lahat ng mga Wais consumer. Si Alvin Olchico po ito. Nako, maganda po yung gising ko dahil mga veterano at batikan sa sektor po na manufacturing ang bisita po natin today. Siyempre, pag-usapan po natin ang mukhang inevitable. Hindi po maiiwasan dahil nagtataasan ang presyo ng mga raw materials, pati na rin po ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya mukhang kailangan po natin maghanda dahil kailangan pong mag-adjust ng presyo ng ating mga manufactured goods. Eh, hindi naman po nila gusto kung sila lang tatanungin. Ayaw nga nila itaas yan eh, dahil siyempre gusto po nila ng customer. Pero alamin po natin, pag-usapan natin, mag-message po kayo sa amin para kung meron po kayong katanungan, bisita po natin sa studio today. I see, from, ano ba, age before ano muna? Unahin natin yung pinaka may edad. Bombit, okay lang ba sa'yo? Kasama po natin si Francisco Bombit Buencamino, Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, sir. Nice to see you on a Saturday. Mike, pipindot ka ng red. Yeah, sabi sa'yo eh. Malilimutan mo yan.
1: Good morning to you too, Alvin. Thank you for inviting us.
0: Maraming salamat. Buti na lang, taga Quezon City po ito. Kaya hindi po natin naabala ng todo. Dahil minsan ang guest namin, Paranaque, Muntinlu, nakakahiya naman. Pero ito po, taga Quezon City lang. Pag-usapan natin po ang estado po ng magsasardinas, yung gumagawa po ng sardinas sa Pilipinas. Pero syempre, kung may mga sardinas, ay hindi pwedeng walang tinapay. Ano po? Kasama po natin, batikan din po ito. Matagal, bata pa lang po ako, na-interview ko na po ito. Ngayon, panot na ako, na-interview ko pa rin. Batikan na batikan. Ang presidente po ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, si Boss Chito Chavez. Tito Chito, magandang umaga sa iyo at thank you very much.
2: Good morning, Alvin. Good morning po sa inyo lahat.
0: Oh, lapit ka pa ng konti, Tito
2: Chito. Good morning, good morning.
0: Magandang umaga din po. Siyempre, regards din natin kay Tita Bilen. Tita Bilen, kung nakamonitor ka dyan, mabuhay po ang tinapayan. Maya-maya po makakausap din natin si Stephen Kua, ang Executive Director naman ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o Pag-asa. Unfortunately, in-invite po natin ang Department of Trade and Industry ay wala pong available. O, nasa abroad ata ang kalihim, pero ang kanyang mga inatasan na pwede sana ay hindi naman po available. O, haya mo na, hindi sila available eh. In the meantime,
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
0: Unahin po muna natin ang ating update sa presyo ng produktong petrolyo. Bad news po dahil tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero hindi po siya kalakihan. Kagaya po nung nangyari nung gitnang linggo. Di ba nung gitnang linggo, umabot na sa 12.50. Ay hindi po, nabawasan dahil bumagsak ang presyo ng Thursday and Friday. Kaya yung final estimates po natin, less than 1 peso po lahat. Diesel, 30 hanggang 50 centimos kada litro. Gasolina, 70 hanggang 90 centimos kada litro. At ang kerosene naman po, 30 hanggang 50 centimos din kada litro. Ang dahilan pa rin po niyan ay ang hindi matapos-tapos na kaguluhan sa gitnang silangan. Although nung Wednesday, may pronouncement po si US President Donald Trump na malapit nang ma-finalize ang peace negotiation with Iran. Hopefully, matuloy. Ano po? Dahil pag hindi yan, halimbawa ang resulta ay negative, ay nakusisi pa ulit ang presyo ng produktong petrolyo. But in the meantime, for next week, yan po asahan natin. Diesel, 30 hanggang 50 centimos kada litro, papareho po ng kerosene. At ang gasolina naman, 70 hanggang 90 centavos kada litro increase.

0: Peace po lahat yan.
1: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
0: Unahin natin si Stephen Kua dahil siya po ay may seminar, ano, may webinar papuntang Laguna si Sir Stephen, kaya bibitaw po siya sa atin. But bago po siya bumitaw, tanungin na natin, ano po, kumusta kaya ang estado ngayon ng presyo ng mga paunahing bilihin sa mga supermarket? Sir Stephen, good morning po.
2: Good morning,
0: Stephen. Sir, ayan, pinaantay mo kasi AC. Tawagan mo na ulit si Stephen. Kasi kanina pa yung nag-aabang siguro. Patawagan mo na lang ulit, ha. Unahin na lang natin yung mga sardine makers, ano po, yung mga sardine manufacturers. Kumusta yung estado nyo ngayon, Bombit? The red. Yan. Go.
3: Yung binabalita mo na tataas ng konti, makaka-apekto ng konti rin sa amin. Kaya lang, siguro dapat natin maintindihan. Dahil nagtatanong sa akin ang karamihan, ano ba kinalaman ng gasolina o diesel, krudo sa sardina?
0: Sa sardina, tama yan. Explain mo.
3: So, ang kinalaman, direct correlation yan. Paano mo hunihuli ang tambal?
0: Sa ano? Hindi
3: ba? You use motorboats, you use fishing boats, vessels, yeah, and all that. They are all diesel consuming. So, direct ang correlation namin sa krudo.
0: Ibig sabihin, kada pumalaot yan, may diesel.
3: Diesel, oo.
0: At hindi lang basta, marami, sangkaterban diesel ang kinakarga sa
3: malaki ang
0: ships or motorboats.
3: Mga barko, at saka maski bangka, yung mga motorized bangka na municipal waters. Meron tayong tatlong klaseng tubig sa Pilipinas. We have municipal waters na pwede lang pangisdaan ng mga municipal fishermen. Tapos you have commercial waters that is from shoreline to more than 15 kilometers away from shoreline. And then, of course, you have the other barm waters which is controlled by another administrative influence. No? So, because of these three waters, hindi makakuha ng commercial supply ang mga municipal fishermen because hindi sila dapat nandun sa commercial waters.
0: Tama.
3: Hindi rin pwede pumunta ang mga commercial vessels sa municipal waters.
0: Kasi para yun sa maliliit.
3: Yes, but the natural problem that we have is that tambal is mostly on the shoreline. Gawa na andun yung feed supply nila.
0: So, napupunta sa municipal?
3: Napupunta sa municipal.
0: Pero kung ang connect lang yung, dyan na muna tayo sa connect because we have plenty of time naman to explain later. Kung connect ang pag-uusapan, may connect ang fuel prices sa mga gumagawa ng sardinas dahil ang kailangan na ng kanilang mga barko, ng kanilang mga ship, ng kanilang mga bangka para manghuli ng isda.
3: Plus the use of manufacturing processes.
0: Correct.
3: Kailangan natin ng diesel. Energy.
0: Okay, no? Sige. Balikan kita. Tito Chito sa inyo, sa tinapay, sabi na, anong connection ng tinapay sa fuel? O anong connection?
4: Abay, napakalaki. Alam mo ba ang LPG at diesel fuel ang pangunahing panggatong ng mga panadero? Nung una, nung bago pa lang ako sa bakery industry, yung bakawan o ginagatong sa mga pugon.
0: Ay, bakawan yung kahoy?
4: Kahoy yan, kahoy. Pinagbawal yan eh. Kaya nga ang naging pangamba ko, kung magka-shortage ng diesel fuel at saka ng LPG, wala kami gagatong. Anyway, ako na may natutuwa, hindi nagkaroon ng problema ganito, pero ang naging problema, napakalaki. Ang laki ng itinaas ng diesel fuel, ang laki ng itinaas ng LPG. Direct cost namin to eh. Ito yung panggatong namin talaga. Kaya nga siguro, mapapansin mo, yung mga hot pandesal ngayon, nabawasan ang oras ng kanyang pinagbibiling mainit na pandesal. Almost 2 to 3 hours na lang po kami para nang sa ganun makadipid sa LPG fuel.
0: Dati ba ilan? Ilang oras
4: dati 24 oras yan.
0: Ah, ganun?
4: Na merong hot pandesal. Mapapansin mo na wala na yung karatula sa bawat bakery, lalo na sa community bakery na we are selling hot pandesal 24 hours a day.
0: So, inuurasan na rin?
4: Wala na. Talagang nagkaroon ng limit yan dahil sa taas ng LPG.
0: Okay. So, na-establish po natin, ha, na merong connect, ano? Para lang hindi na kayo magtanong mamaya na anong connection, ano po? Si Stephen Ko is back on the line. Sir Steve, kumusta po ang presyo ng mga paunahing bilihin sa mga supermarkets?
5: Hello.
0: Hi, sir. Andito si Chito at saka si Bombit.
5: Yes. Hi, Bombit.
0: Hi, sige po, sir. Kumusta ang presyo sa mga supermarkets ngayon?
5: Medyo nagtaas na mga presyo ng bilihin, no? The good thing that DTI did was to ask them to hold on to prices, no? So along the way, may mga nagtaas. Pero yun ang atis, hindi sabay-sabay at hindi matataas ang mga tinaas ng presyo. Yung iba, June pa magtataas. Nagabisa na.
0: At tulad ng mga anong produkto yun, sir?
5: Well, these are multinationals, no? It runs across all categories.
0: The items like?
5: Well, coffee, bread spread, no? Palaman. What's called this? Yung mga milk. And all the other things that we need to take on a daily basis.
0: So, mga gaano kalaki po ang itinaas?
5: Maliliit lang. Yan ang isa pang maganda. Takot lahat magtaas ng malaki dahil yun nga, sabay-sabay, di ba? So, maliliit lang ang taas. Tapos siguro, later on, no, I'm sure they will, you know, come back to us with another tranche. Could be bigger, could be smaller. It's a management decision.
0: So, yung sinabi mong maliit, mga 1-3%, ganun?
5: Exactly. Mga 2-4%.
0: 2-4% ang increase. Kailan hindi po natin pwedeng sabihan ng amount kasi iba-ibang presyo nila eh. So ibang ganyo na lang doon kung anong presyo dati, ibang ganyo yung 2-4%.
5: And as usual, the tack, no, ang kanilang strategy is pad it on the bigger sizes. Yung mga may kayang bumili, di ba?
0: Opo.
5: Yung sachet, tsaka yung mga maliliit na the size, no, medyo hindi nila, maliit lang ang patong nila dahil yun ang ginagamit ng masa.
0: Apo, eh ngayon po, yung mga basic, yung meron pong suggested retail price, Sir Steven, marami pong manufacturers humihirit sa DTI na payagan po silang magtaas. Do you think warranted po yun? May basehan ba?
5: Oh yes, no? Ang laki ng tinaas ng cost of operation, di ba? Ito na lang sabihin ko sa inyo, huwag mo nang tingnan ang grocery items, eating out. Napansin niyo ba yung mga kinakainan niyong restaurant, either fast food or casual dining, napakalaki ng tinaas. Karinderian na lang. Tingnan mo kung magkano yung ginagastos mo dati on a weekly basis at magkano ginagastos mo ngayon.
0: Umaga, doon pa lang masusukat mo na meron talagang basis. Umaga, hindi siya whim. Hindi siya yung gusto lang na manufacturers magtaas, kaya nila ginagawa.
5: Oh yes, talaga. I mean, you know, alam naman natin, nagtaas ang gasolina, halos doble doon, no? Diesel, no? Talagang apektado. And the logistics, no? Trucking, shipping, bringing in of products, no? Raw materials, no? Either finished product or raw materials para sa yung production. Talagang nagtaas, clearly. Kaya, kumbaga, understandable naman kung magtaas ang mga manufacturers, no?
0: So, last, anong advice mo sa mga consumers? Pag ganyan, they have to be ready. Kasi sabi mo, yung iba nagtaas na, yung nagtaas po ng sinasabi ni Sir Steven, ito po yung walang SRP. Kasi siyempre binabantayan naman ng DTI yung may SRP. Hindi lahat kasi ng basic at prime commodities may SRP, hindi ho ba?
5: Correct. Actually, the word SRP galing manufacturer. So may SRP rin sila, pero hindi yun yung SRP na pagkaintindi ng public na binabantayan ng DTI. So, all of these smaller cup players, no, medium size, no, yung iba March nagtaas na, yung iba April, no. So meron na. Kaya lang, ingat na ingat na silang magtaas na biglaan at malaki ang increase dahil, yun na nga, mawawalan sila ng market share. So, that keeps them in check also. No? Na, kaya hindi yung, ay, kung sila nila kumita ng malaki, kaya talagang, you know, todo-todo ang papak nila sa gasolina sa pagtaas. Literally, ng figure of speech, no? Pagtaas ng kanilang presyo.
0: Okay. Thank you, Steven. Maraming salamat sa oras mo. Regards kay Mrs. Bye-bye po. Mag-ingat sa biyahe.
5: Thank you for having me. I'm in San Pablo right now. Salamat.
0: Okay, very good. Thank you. Si Ginoong Steven Kuo po yung Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAG-ASA. Bago natin i-continue yung ating diskusyon, babasahin ko lang po ang statement naman galing kay Ginoong Felix Chukinhoy Jr., ang President po ng Philippine Association of Meat Processors, Inc. Ito naman po yung mga canned meat, yung mga meatloaf, mga ganun, corned beef, hotdog, yung mga ganyan. Ano po? Ang sabi ni Mr. Chukinhoy, tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga canned at processed meats, pinag-aaralan ng aming mga miyembro kung paano maiiwasan ang malaking price adjustment. Alam natin lahat na nahihirapan na ang mga consumers sa pagtaas ng pamasahe at presyo ng ibang bilihin, kaya ayaw na sana nating makadagdag. Ngunit, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kuryente at mga materyales ay malaki na po ang epekto sa presyo ng aming produkto. Kaya humihingi kami ng pangunawa kung may slight adjustment tayo ng mga 3-5%. Yun po itataas nila ha, sa mga walang SRP. 3 to 5%. Kapag bumaba naman ang ating costs, makakaasa kayo na ibababa din natin ang presyo. Si Bombit, hindi po ninyo na itatanong, dati din po siyang executive director ng 30 years ng meat processors bago siya nag-focus sa sardinas. Pag sinabing 3 to 5%, magkano yun in terms of peso? 50 centavos, the red one. Yeah, yeah.
3: Ang lata kasi ng packaged meat or canned meat.
0: Saan ba naglalaro ngayon yan? 100 na ba?
3: Hindi naman. Ang familiar ako sa sardinas kasi ngayon nasa 25 to 30. Pero yung mga karne, nasa 60, 70. 60?
0: So kung 70 pesos, pagpalagay natin 70 pesos, pag binangga mo sa 3%, kano yun? 70 times 3, mga 2 piso.
3: 180, yeah. Something like that.
0: 2 piso. Kada ano?
3: Something like that, yeah.
0: Okay, sige. So, kapag bumaba naman daw po yung kanilang costs, makakaasa kayong ibababa din nila ang presyo. Thank you, boy. Maraming salamat, ha. Busy kasi sila may event, yung grupo ng Pampi, pati si Jerome Ong ng CDOBC din. So, thank you for the statement. Okay, tuloy natin yung diskusyon natin. So, just in case lang, magkano hinihirit ninyo na dagdag sa suggested retail price ng sardinas?
3: Pwede bang mag backpedal konti? Dahil sa presyo, we have been requested by the DTI for about the last five years.
0: 5 years na?
3: 5 years to hold prices. No?
0: Hindi, pero napagbigyan naman yung iba.
3: Merong maliliit, no? And lately, Secretary Roque has been more considerate by looking at possible changes provided they are within a certain percentage.
0: Okay.
3: In other words, you don't have a free license to raise as much as you want.
0: That's right.
3: No? Mm. Okay naman yon. Mm. So at the moment, we're looking at finalizing this and we wish that we can continue supporting the DTI's heroic effort to keep prices down in spite of the reality. Sabi ko sa inyo kanina, ang pinakamalaking tama sa sardinas fuel o crudo sa local language. No? Crudo dahil kailangan mo ng crudo para mamangka.
0: Mali nga yung crudo. I-correct mo nga sila. Kasi diesel. Ang crudo is crude. Diesel ka mo.
3: Diesel. That's processed. No? Diesel is what we use for boats. Mm. The municipal waters is another issue. Let's not
0: bring
3: that in. No? And then you have changes in the labor law sa minimum wage.
0: Ah, yung sweldo rin. Ah, nataas ba yung sweldo ng mga manggagawa?
3: May tama rin kami riyan.
0: Kuryente. May tama rin sa kuryente.
3: Lalo sa kuryente. And sometimes some people question the freedom of Meralco to just hit us with, you know, whatever increases there are. And it's very hard. You know, unmeasurable yung kuryente. Kaya mahirap pa sundan. Hindi ba?
0: So magkano nga? Magkano hirit nyo na nataas kay Secretary Roque sa sardinas? Porsyento din, kahit hindi yung anong amount.
3: It's less than 10%.
0: So less than 10%. Saan siya maglalaro? Mga
3: sa
0: 5 to 8%, ganun.
3: Basta under 10%, papayagan. Uh-huh. No? Uh-huh. Kung matutuloy yun, kung hindi kami hihingian pa ng konting pantulong, we can adjust. This is up to negotiation.
0: Magkano ba lata ng sardinas ngayon? 20?
3: May 20.
0: May 20 pa?
3: May 20, 21.
0: Okay.
3: No, may 21. Pero ang sinasabi kasi sa amin ni Secretary Roque, we are only monitoring SRP. And you have a lot of varieties, eh? But you have varied classifications. You have SRP, then you have your standards, you have your premium.
0: Yeah.
3: May choice naman.
0: Di doon ka nalang magtaas sa premium mo, Bombit?
3: Nag-adjust kami ron. Pero there is a market reality. Hindi naman basta bibili yung customer. Kailangan affordable din, eh. So it's a self-regulating action.
0: So kung binching ko yon, kung 25 pesos ang sardinas ngayon, di mga 2 piso din yun.
3: Something like that.
0: Ang tanong, kakayanin pa ba ng consumer nyo na bumuli ng sardinas na plus 2 pesos ang dagdag?
3: Marami namang substitute food alternatives to choose from. No? And the problem is, we produce quite a huge number of canned sardines. ang last count namin is something like 1.2 billion tin cans a year.
0: Dami.
3: Billion yan.
0: No? Pag nakita nyo nga po sa supermarket, ang daming magkakalabang brand.
3: Oh, magkakalaban
0: yan. Saan katerba sila? Ang dami mong pagpipilian. Ano?
3: Yes, yes.
0: Okay, so, sige, balikan kita. Sa tinapay, magkano hirit ninyo, Tito Chito?
4: Iba-iba, Alvin eh. Kung mapapansin mo yung mga branded na bakery na nagdi-deliver ng kanilang products sa probinsya, medyo tumaas yan eh.
0: Ano yun? Mga,
4: malaki ang tinas.
0: Mga gardenia ba yan?
4: Yan, yung mga ganyan.
0: Malalaki yun.
4: Ano? Alam mo, ang layo ng transportation ng mga yan. From Laguna, going to Batangas, going to some other places.
0: Bakit Laguna?
4: Like
0: Laguna ang base niya?
4: Laguna ang base niya eh.
0: Okay. Okay.
4: Kawawa naman ang mga ito. Kung yung transportation cost na tinamaan na sila sa diesel fuel, in the case of production, nadoblehan pa sa transportation, uunawain natin ito.
0: Mm.
4: Nung humingi, nung manawagan po tayo at ang DTI na huwag po nang gagalawin ang presyo ng tinapay, yung iba, hindi nila kinaya ng matagal na panahon dahil hindi kaya yung transportation cost eh. Kaya, sa probinsya, kung ang base na nagde-deliver medyo malayo, ibang presyo niyan. Ngayon, dito sa Metro Manila, nagbo-monitor ako, hindi agad gumalaw ang presyo ng mga pandesal, loaf bread, na malapit sa base ng production. Ngayon, in the case of community bakery naman, marami na dito, Alvin, ang lumaylay sa panahon ng taasan ng LPG at ng diesel fuel. Alam mo, yung operating expenses, ang bala ng mga community bakery, maliit lang yan. Ang stocks niyan, 5 days lang. Yung iba pa, every 3 days, bumibili ng harina, bumibili ng dalawa lang ang tangke ng isang bakery, halin-hinan lang. Ito yung mga tinamaan.
0: Yung harina ba tumataas ang presyo? Hindi naman.
4: Konting-konti lang.
0: Ah, okay.
4: Ang malaking gumalaw ang presyo from 2025 to 2026, itong mga butter.
0: Oh, okay. Medyo, imported ba yan dito, Gito? O local
4: may mga
0: yan?
4: Local butter, pero yung ingredients na mga yan, nanggagaling pa rin sa ibang bansa. Yung palm oil natin, medyo stable ng konti.
0: Okay.
4: Pero yung ating mga mantika ng nyog na ginagamit natin, ayun ang napakataas ng mataas sa panahong ito.
0: Yung pandesal ba, pwedeng walang butter? O may
4: pwedeng
0: kailangan
4: walang
0: ba
4: butter yung basic pandesal. Pero alam mo, ang basic pandesal, kaya hindi agad, nanawagan agad ako na huwag itaas. Alam mo, ang magsasardinas at ang bakery, nakikipag-ugnayan kami sa Department of Trade. Customarily yan. Tradisyon ng dalawang industriyang ito na kapag itataas ang presyo nito, alam ng DTI.
0: Di, saka makikita po nyo, in fairness, ano, nakikikooperate palagi ang Cansardines at saka yung, kumbaga hindi sila antagonistic, hindi, taas namin, yung parang militante ba? Hindi naman, nagkukooperate naman, kahit medyo siyempre umaalma, pero at the end of the day, nasunod kayo.
4: Dahil kultura at tradisyon namin ito.
0: Mm.
4: Eh, matagal na kami magkasama niyan sa DTI.
0: Eh si Bumbit matapang. Eh, wala siyang pakialam kung sekretaryo. Basta sa tama siya, sasabihin niya.
4: Yes. Ngayon na.
0: Diyan ako bilib sa kanya eh. Kasi
4: dapat,
0: sasabihin niya.
4: Dapat lang naman kasi, Alvin eh.
0: Yeah.
4: Dahil kung hindi uunawain ng gobyerno yung kalalagayan ng industriya.
0: Ano magsasara?
4: Eh tingnan mo. The bakeries of Cuenca, so many years back is 1,250 bakers nang galing sa munting bayan namin. Eh ngayon, 250 na lang, nawala, 1,000 eh.
0: Oo.
4: Oh,
0: mag-trivia ka muna. Bakit saan katerba ang bakery sa Cuenca? Kayo bang nag-imbento ng baking industry? Tingnan po ninyo, Cuenca sa Batangas po ito ha. Saan katerba po ang panaderia dyan? Bakit?
4: Hindi sa Cuenca nandun ang bakery.
0: Asan?
4: Metro Manila and other provinces, lalo na sa Luzon. Alam mo, ang mga taga-Cuenca, Alvin, mga pandesal maker yan eh. And at the same time, yung mga professional baker ng matatandang bake shop katulad ng Merced, Mothers, Rolling Pin.
0: Buhay pa ba Merced?
4: Meron pa.
0: Ah, meron pa?
4: Oo.
0: Tagal na
4: kicking. Humahanga ako sa Merced. Itong country bake shop. Yung mga panadero nung ito, mga professional
0: galing
4: baker. Mga taga-Cuenca to, na nagpunta sa abroad, nagpakadalubhasa sa abroad, at nang bumalik dito, magagaling pa rin panadero.
0: Wow.
4: Kaya ang Cuenca, tinawag na Cuenca, home of the bakers.
0: Oh, mabuhay po ang mga taga-Cuenca. You should be proud of your heritage. Ano po? Sige, tuloy nyo. Tapusin nyo. Babalikan ko si Bobit.
4: Sabi ni Bobit kanina sa akin, nung kami nasa waiting room, marami nang magsasardinas ang apektado. Eh, mas marami, Bobit, ang panaderong maliliit, yung mga community bakery, ang hindi apektado, kundi nagsara na. Oh. Eh, malungkot na ang bayan ng Cuenca being home of the bakers, eh.
0: Yeah.
4: Nung ako bata pa, naku, laging masaya sa amin sa mga baryo ng mga panadero, lalo na pag piyesta, pag Pasko. Pero ngayon, parang kumukuti-kutitap na lang, eh.
0: Oh.
4: Kumikislap-kislap
0: ano,
4: na lang.
0: Ano tawag mo doon? Sumisinghap-singhap?
4: Yes. Oh. Yun yung iniingatan ko sa tagal ng ako'y nandito sa industriyang ito. Bobit, Alvin, pag nawala ang community bakery, napakalaking bagay nito sa pricing ng tinapay.
0: Yeah.
4: Tingnan nyo, ang presyo ng community bakery, ikumpara nyo sa mga malalaking bakery, mababa.
0: Oo.
4: At direkta ito na nandodoon sa panulukan at sa nasa komunidad mismo.
0: Tama.
4: It just in case of problema, contamination and so on and so forth, katulad ng pandemic, eh sa dami ng community bakery, kung ilan lang yung branded na malalaking bakery niyan, nagka-problema. Community bakery ang magsiservice.
0: Yes,
4: yan ang lagi kong ginigit sa DTI, na lagi kong sabi sa kanila, alagaan po ito.
0: Tama yun. Sige. Pinuri kita. Sabi ko, you will stand. Basta alam mong tama ka, kahit sino nandyan, magsasalita yung Bombit.
3: Eh, sa edad ko ito, naduduwag na ako ngayon.
0: Hindi anyway, niyo po na itatanong, I don't know if you are revealing your age o tinatago mo ba yung edad mo?
3: No. I'm 82.
0: 82 na po siya. Nagdadrive pa po yan. Diba? Para kasi Senator Tito, si Senate President Tito Soto, nagdadrive on his own. Diba? Magaling pa mag-drive po ito. Tuloy mo.
3: Sabi nga ni Palinchito na ang sa Sardinas, ang tumama sa amin nung COVID, was the social distancing. Basically, that's what reduced our capacity. Why? Because our employees were nasanay na shoulder to shoulder,
0: dikit-dikit.
3: Hindi na nagganyanan eh, nagdipahan eh. So we reduce our packaging capacity by at least 50%.
0: Wow.
3: Immediately. Tapos, hindi na namin maibalik dahil nakahanap na ibang hanap buhay yung mga yun. No? So, we have been in reduced capacity. Ang nangyayari naman sa mga brands, may mga kilalang brands, ang nangyayari, naglilipatan ng may-ari.
0: Nag-iiba yung may-ari?
3: Nag-iiba.
0: Magkakamag-anak din? Sila-sila rin?
3: Hindi. Nag-iiba. They sell off. Nahirapan na sa SRP, sa restricted, ang lahat. Yeah. Ayaw na namin magnegosyo. No, so, you know, they sell off. And when they sell off, pinipick up naman ng mga malalakas. So, ang epekto nitong higher prices is a reduction of volumes ng SRP products. Binawasan nila yon.
0: Sige. Babalikan natin, wait lang, babalikan natin yung ating mga bisita. Ang susunod nating tanong sa next round is, ano ang mangyayari kapag patuloy natin na pinipigilan na mag-adjust po sila? Ano ang konsekwensya? And at the same time, tanungin natin ang ating mga bisita, paano magkukup ang consumer? Kasi ang title ng show natin, Why is Consumer? Tulungan natin yung ating mga consumer. How do you cope with rising prices kung hindi naman nataas ang sweldo mo? Dati ba tatlong pandesal lang kaya mong kainin sa isang araw? Baka ngayon dalawa na lang. Something like that. Ano po? Si Susan muna ba tingko? Baka magtampo Bombit eh. Nakamonitor si Susan. Susan, napahanap mo na ba kung nasa istasyon? Ha? Minomonitor daw niya eh. Ganon din si Ted Kua ng Maynila. Hi Ted, magandang umaga sa iyo. Mamaya po yung questions ninyo, i-ready na ninyo ha. Bakit ang ibang tinapay, yung gustong-gusto natin sa mga mall, bakit ang mahal? Pag kinumpara mo sa community bakers, the same product ang itsura ha, pero mahal. Siguro sa pangalan ano. Yung parang may, anong tawag mo doon? Yung parang may floss ba yun? Parang may floss, may ganun eh. Sa mall, masarap. Mahal naman, 80 pesos yung isang process. Oo, mga bread. Oo, pero merong version yan sa community na parang ganun din ang itsura, pero di hamak po na mas mura. Let's talk about more about bread when we come back. Okay, magbabalik pa po ang Wise Consumer lang.
6: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer!
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
0: Balik po tayo sa Wise Consumer. Si Alvin L. Chico pa rin po ito. Magpadala na po kayo ng mga questions dahil itatanong na po natin yan in a few minutes. Ano po? Ah, pero yung nabitin natin tanong, so what happens pag hindi pinagbigyan ang hirit na adjustment po sa presyo ng mga manufacturers? Halimbawa, magkamatigasan, kasi ilang beses na pong natras yan, pinagbibigyan po ang gobyerno. Kasi nga syempre, pag yan ay na, politically, masama din po ang dating sa presidente na hindi mo nakontrol yung presyo, pero hindi po, you cannot do that forever because nakikita nyo naman tumataas po yung ingredients po niya yung kanyang input, ang kanyang gastos po sa operation. Ano po, what happens pag hindi pinagbigyan ang adjustment sa tinapay? Tinapay muna, Tito Chito, go.
4: Sigurado nalulugi o malulugi. Kaya nga, sabi ko nga Alvin, noong 1970s, 80s, 1,250 bakeries we have in Cuenca.
0: Mga pandesal maker. Ngayon 250 na lang kamo.
4: Ngayon 250 na lang. Alam mo, hindi sila natutong mag-increase ng tinapay At hindi sila natutong mag-adapt sa isang bagong teknolohiya at kaalaman kung paano i-manage ang bakery. Lagi nang nakondisyon ang palibasan na sa community. Kunyari, kayong dalawa, kapitbahay ko, nakakahiya Alvin na itaas mo agad ang tinapay. Yun ang problema ng community bakery. Kaya I encourage Department of Trade and Industry, tulungan kaming magpaliwanag sa consumer in behalf of the community bakers kung ano ang kalalagayan ng maliit na magtitinapay.
0: Yeah. Okay, so pag hindi yan pinagbigyan, syempre hindi naman yan magpuprotesta. Ano po? Ang tendency niyan, magsara.
4: Matagal nang ginagawa at matagal nang nangyayari. At talagang nangyari na.
0: Yeah. Pag nagsara po, ang maapektuhan, hindi lang po siya na nagsara, kung hindi pati tayo na consumer. Kasi naglalakad lang po tayo papunta sa panaderya, hindi ho ba?
4: Tama ka. Pero ipaliwanag ko sa long-term plan. Opo. Kapag naubos ang community bakery, natira lang yung mga malalaking bakery branded, they will be able to control the price of bread products.
0: Oh, yes.
4: Pero tingnan mo, yung mga foreign bakeries na meron tayo, Taiwanese, Chinese, European, and so on and so forth, Japanese,
0: ano ba yung
4: American,
0: ano yan?
4: Singaporean. Tingnan mo, nabubuhay sila, pinapatronize ng mga ng mga kababayan natin. Pero yung mindset na laging sinasabing huwag itaas ang tinapay o shrinking pandesal, it creates a negative image sa mga community bakers.
0: Yeah.
4: Kaya nga sabi mo, bakit mahal doon sa mall?
0: Mahal
4: ang upa doon eh.
0: Pero masarap ya. Pero alam mo yun, napapansin po rin yung floss. Paborito ko po yan eh. Pamahal siya ng pamahal.
4: Kapag, kasi una, gusto ko lang ipaliwanag na yung nagtitinda ng mga floss na ganyan. Dollar po ang ibinibili ng floss eh. Wala namang floss sa Pilipinas.
0: Okay.
4: Unawain po natin, mahal po ang rental sa mall. Yeah. Kawawa naman po yung mga nagbe-bakery doon. Hindi sila mabubuhay kung hindi sila magkakaroon ng galaw sa presyo ng kanilang produkto.
0: Yung kaibigan natin si... sino nga yun? Yung dating presidente, si Koa, si French,
4: si Gianlu
0: ba nagtataas din ng presyo sa mga yung hindi regulated, hindi Pinoy pandesal, hindi ano? Wala siyang choice.
4: Hindi niya pwedeng hindi galawin ang presyo. Maapektuhan siya. Kawawa naman si Prince Baker kung di gagalaw.
0: High-end siya, tito-tito. Ang kliyente nun, medyo pang mayaman yun.
4: Pero very considerate din si Gianlu sa kanyang pagpipresyo. Lagi akong nagpupunta sa kanya, tinitingnan ko ang kanyang mga produkto. Bumibili ako sa Prince Baker eh. Now, my point is, dapat ang gobyerno, ang regulasyon sa katulad namin, unawain kami. Ito, may nabasa lang ako sa Facebook, di ko alam kung totoo. Yung mga maliliit na ads daw, babayaran na sa Department of Trade and Industry ngayon.
0: Maliit na alin?
4: Yung mga ads, hindi ko yung ads na kinontra nga ni Bam Aquino, hindi ko alam kung totoo ito.
0: Paano maliit na ads? Bakit
4: yung
0: magbabayad?
4: Yung mga konting ads na inilalagay ng mga maliliit na nagninegosyo.
0: Yung parang may per DTI.
4: Pag magbabayad pa kami nito, kaya nga kami nag-a-ads. Napakahina. Abala sa isang ang community bakery. Konting-konti lang naman nag-a-ads niya. Natuto lang kaming mag-ad sa Facebook.
0: Sa social media.
4: Sa social media. Para naman mapansin kami.
0: Okay. Bongit, anong mangyayari pag hindi pinagbigyan at sinikil or inipit ulit natin? Dadaanin naman kayo sa pakiusap.
3: Eh, by our history, 5 taon na kami hindi nagtataas. Di ako nagpinili. Hindi ko naman sasabihin na we were bullied. We cooperated. We cooperated with government. Ang we are missing something here, no? Ang manufacturers have a traded price they supply resellers. Ang reseller libre sa pag-akyat at baba ng presyo.
0: Ah, magpa-markup siya. May markup siya.
3: Because may markup siya. In other words, sometimes it's not our fault. Tinaasan lang supermarket. Ang presyo.
0: Eh, negosyante siya eh. Natural. Papatong siya.
3: Okay, kung negosyante siya. Pero ang tama sa amin, kasi may violation ng SRP, grabe ang mga penalties. Ang unang penalty is you reimburse to us the difference between the price that you sold versus the SRP dictated price. Isa yun.
0: Yeah.
3: Or they remove you from the shelves.
0: Kaya may power sila to do that?
3: Ay, nasa kanila yung produkto eh.
0: Okay.
3: And then they bring it down, they store it, they charge you storage fees.
0: Okay.
3: The gastos pa namin yun.
0: Apo.
3: No, in other words, wag natin kalimutan that there are two players in a dance, no? The partner is between the supplier and the reseller. Yung reseller, bantayan din nila. Then nagtataas din ang presyo.
0: Okay.
3: And I think I make sense in saying this, no? Hindi naman namin pwedeng kalabanin yung reseller because they can ban us, eh.
0: Yeah.
3: Na wala kami ng market. So we have to cooperate with both this end of the government and that end of the reselling.
0: Okay. Sige. Tito Chito, paano natin matutulungan yung consumer? Kasi nga sabi ko, wise consumer po tayo. Ano po? Ayan, si Grayson Mateo nakamonitor sa atin. Kasi ang consumer naman, pag tumaas ang presyo naman ninyo, ay hindi naman nataas sa sweldo niya. I mean, kung additional cost ang pag-uusapan natin, kawawa din yung consumer. So perhaps anong maibibigay nating advice naman sa consumer to cope with rising costs?
4: Unang-una, paliwanag ko lang, kaputok ng crisis, may announcement po agad tayo na huwag agad magtataas ang tinapay. At ito, sinustain natin. Hanggang ngayon, ang marami hindi pa nagtataas. Mapera na lang yung mga nagdi-deliver nga na sinight ko kanina, si Gardenia, napakalayo naman. Alam nyo, pwede naman po kayong mamili ng bakery eh. Sa inyong komunidad, tingnan nyo kung saan ang pinakamababa. At doon po kayo bumili. sa community kung alin po yung gumagawa ng murang pandesal, bumili kayo roon. Sa mga supermarket po, ganun din ang ating gawin. At kung kinakailangan po na mag-search kayo, mag-Google kayo kung saan murang tinapay, di doon po tayo bumili. Hindi naman po pwedeng pilitan yan eh.
0: Yeah. I was meaning to ask you this. Ano, sabi kasi ng iba taghirap, pero sa mall, palagi kong nadadaanan yung bread talk, ang haba ng pila. And yet, it is very expensive kumpara po sa community bakers. Anong pala, you think it's because of quality, na nasarapan yung mga consumer, kaya nagsishell out sila kahit mahal, bumibili sila?
4: Unang-una, branding.
0: Imaging. Magaling siya sa branding.
4: Ay, magaling siya sa branding at imaging. Okay. Pangalawa, Singapore siya nagpunta rito eh. Yung presentation ng kanyang tindahan, presentation ng kanyang mga tinapay. Uh-oh. Eh yung mga community bakeries, bumaran na sa dati pa niyang estilo ng pagbebenta, sa dating Spanish bread and so on and so forth. Walang improvement and development. To which, medyo nahirapan sila. Yun ang naging problema, ang napakalaki naman.
0: Uh-oh. Sige, go.
3: No, ang komentaryo ko lang, tama yung sasabi mo, komentaryo ko lang, yung napupunta sa mall, are affording.
0: Yeah.
3: Are affording.
0: Kaya magbayad. No,
3: kaya magbayad. Kaya, kung maganda yung produkto mo, maganda ang pwesto mo, maganda presentation mo, ipapatronize ka.
0: Yan.
3: Kaya nila.
0: Hindi, pero ang issue kasi kaya pa ba nila? Eh, may pera pa ang taon. Kaya niyang bumili ng 80 pesos na tinapay.
3: If you you do the rounds of calling restaurant operators, Their sales have dropped so much.
0: Mga rest owners.
3: The malls are about 40% lower now in volume. In restaurant patrons, no? Why? Kasi nagtataas na lang ang presyo ng pagkain.
0: Okay.
3: Yung iba nagluluto na lang sa bahay.
0: Oo.
3: At saka mahal pa pumunta sa mall, nagagasolina na.
0: Yes, go ahead. May comment ka dito, Chito. Bago tayo pumunta kay Bombit at papuntahanan yung mga questions.
4: Wala tayong magagawa eh. Talagang nagtataasan ang presyo ng mga commodities eh. Katulad niyan, gagalaw ang presyo ng mga nasa supermarket. Ipaalala ko lang sa ating pamahalaan, ang community bakery po, pinakakain ang kanyang empleyado 3 times a day, may merienda pa. Tama. Yung mga maliliit na bakery natin sa Panulukan na lansangan.
0: Magapasok yun, pagkakainin mo.
4: OPEX ito, Alvin eh. Ito yung rental cost ng ating mga community bakers. Rental cost ng malaking bakery. Malaking problema ito. Kaya pag hindi po kami pinayagang gumalaw ang presyo, laking problema nito. Sasambutin namin ang lugi. For how long? Hindi namin po ito kaya.
0: Tama. Let's accommodate some questions para sa ito. Nabanggit mo ito sa akin, Bombit, kanina eh. Sabi ni Louis Basco, sa mga guests po, tanong lang po, may epekto po ba ang nutrition information sa pagbabawas ng amount ng ingredients and how to maintain the quality of goods despite na tumaas ang presyo ng langis? You've mentioned about changes in the health.
3: Heavily.
0: Okay.
3: Because ang nutrition policy, ang nutrition council, is that there are limits to salt, or sodium, and sugar, and oil.
0: Which are preservatives, I suppose.
3: These
0: no?
3: are all preservatives. Yeah. Mm-hmm. And also, they disregard the reality that the customer has a preference for taste.
0: Mm-hmm.
3: So, masusunod ba yung babawasan mo yung salt content mo? Mm-hmm. Pag binili ng customer yung iyong produkto, anong gagawin niya pagka lalasa? Dadagdagan din niya.
0: Dadagdagan din niya
3: so there is no basis. Yeah. There is no effect. There is no effect. Yung gusto ng matamis, dadagdagan ng sugar. Ngayon, sa aking industriya ng isda, oil and fats are the source of omega-3. And then we are told you have to reduce the content. Uh-oh. In other words, is this a health conscious policy really? Because merong dun sa Trans Fat Philippine Act, Transplant Free Philippines Act, may tax na something like 10% per 100 grams. In our case, it will be 15% kasi 155 grams ang lata ng sardinas. No? If they resort to that, then this is no longer a health issue. This is now a political tax issue.
0: tax issue na naman. Tito Chito, sa inyo, anong mahilig bang Pinoy? Matamis o maalat? Kasi pinag-usapan natin yung health eh. Sugar and salt.
4: Alam mo, kung tutusin, ang Pilipino, gusto ang soft and sweet bread.
0: Ah, sweet.
4: Oo. Oh. Kaya ang pandesal na bago. Pandesal means salt, tinapay na malat-alat o salty bread. Pandesal, Later on, from the 1970s, 80s, na bago ang timpla nito, going to sweet bread. Na wala tayong magagawa. Hinihingi ng consumer eh. Kahit anong education ang ating gawin, supportahan ko lang si Mr. Ben Camino. Hindi kakainin yan kapag walang lasa. Alam mo, ang gobyerno dapat nagkakaroon ng consultation sa atin.
3: Yun ang problema, Alvin, because when the Department of Health Secretary approved the recommendation of the NC, yung ano, Nutrition Council, no? This was not done in consultation.
0: Ay, hindi kayo kinonsulta. Yung mga food manufacturers.
3: I asked the DTI, wala. Yung food chamber was in a press conference together with us.
0: Hindi rin kayo kinonsulta.
3: They were saying,
0: what about you, bread
4: makers? Ako naman nakonsulta.
0: Ah, nakonsulta ka?
4: Kasama ako sa Zoom meeting noon eh. I think it was pandemic. Nung yung salt. Yung doon. Sabi ko sa amin, hindi po pwedeng standard po kami eh. Meron kaming sinusunod na salty, so yung aming asin, yung aming asukal. Hindi namin pwede yung baguhin. Kung hindi namin matatawag na ensaymada, hindi namin matatawag na pandesal, monay. Standard po ang recipe namin.
0: Hindi siguro, Tito Chito, nagiging health conscious lang kasi ang tao, hindi kaya ang gobyerno.
4: Hindi, maglabas tayo kung health conscious na mga bagong uri ng tinapay. Pero wag nating galawin yung luma.
3: Sa akin, because I'm in charge of another industry, yung canned tuna, which is about 90% export.
0: Iba, healthy yung tuna, healthy diba? Ang packaging niya, diba? Healthy. Ngayon, marketing.
3: Pagka binago mo ang formulation lang sa tuna, you will be violating a certain biblical rule.
0: Biblical, ha?
3: Biblical. Food biblical. Sa okay. Food. Okay. Codex Alimentarius. Ang tawag doon.
0: Okay.
3: Yung codex is an international criteria of what healthy and safe foods are. Mm-hmm. If you change that, you no longer comply with Codex Alimentarius. Sino pa ang bibili sa Pilipinas? Your product is substandard.
0: Kasi hindi ka pasok sa international.
3: Malaking epekto yan. In the case of the canned tuna, that's 90% of our volumes.
0: Okay. But na-curious ako, alin ang mas matindi ang salt content? Yung sardinas o yung tuna?
3: They are both saline-based. Kasi lahat yan, initlog o pinanganak sa salt water. How do you remove? How do you only tilapia on fresh water? In fact, even bangus, brackish yan eh. It's 50% salt and 50% fat. So, how do you remove salt from a salt born product?
0: Correct. Sige.
3: Mahirap.
0: Sabi ni Ariel Alcoba, tama po, may connect po, pero mali kasi may mga luma pang stock para magtaas ang presyo ngayon. Briefly, talk about that. Yung kasi ang tao, pag sinabing tumaas ang presyo, sabi na hindi lumang stock to eh, di ba? Hindi nyo naman to ginawa kahapon eh. Paano nga yan, yung replenishment sa shelves?
3: Well, if you talk of sardines, I think you all know, the nation all knows that we only operate 9 months in a year.
0: Because may
3: there
0: season.
3: Merong no fishing.
0: No catch season.
3: Laubos na lahat yun eh. Hininto yan ng November 15 up to February 15. So, trying to build up inventory now. No? So, it's not old. As a matter of fact, because of the gasolina, na walang bangka gusto lumabas dahil hindi sila sigurado makakahuli. Lugi sila sa yellow, lugi sila sa diesel. So, they don't catch. Some canneries are on a day-to-day supply. If you ask the Zamboanga people, how long do you have? 8 hours? Yung isa, hanggang bukas? Yung ganun lang. So, it's fresh catch. Ang aming, only about 2 or 3 big names, which I don't want to mention. No? Only 2 or 3 have a month's supply and 2 or 2 month supply.
0: The rest, 2 to 3 days lang yung supply nun?
3: Days lang.
0: Days lang. Okay, days sige. Lang. For Tito Chito, sabi niya, Tito Chito, ano po ang kaibahan ng Panamericano sa Pinoy Tasty? Ah, kasi may tinanggal. Ikaw magpapalaman. May tinanggal dun, di ba?
4: Yung Pinoy Tasty, nagsimula yan sa subsidized project yan eh. Hmm. Patayap natin dyan ang Association of Flour Mill, ang DTI, at saka mga bakery.
0: Anong pata ni Maglaya yun? Ano?
4: Yes, panahon ni Yusek Bic.
0: Ah, Dimagima?
4: Pre-magic namin yan eh. Oh. Alam mo bakit naging project yan? Dahil mataas nga ang presyo ng tinapay. Sabi ni Seni, sabi ni Yusek Seni sa akin, gawa mo ng paraang bumaba ito. Eh, kami ni John nag-usap, ginawa ang Pinoy Tasty at Pinoy Panisal, John Umali. Dahil nagagalit ang DTI, kami naman, pag kinausap ng matino, tumutulong talaga kami. Kami lang ang industriya ng tinapay at ang magsasardinas, yung mag-meet yung mga dilata, ang talagang pumupunta sa DTI. At sinasabi namin, tataas po kami, in-explain namin, ganito, humingi kami ng permiso.
0: Masunuri.
4: Ngayon, itong Pinoy Tasty, subsidized project ito. Ito naman mga pang-Amerikanong regular, ito yung talagang pinagtutubuan ng mga malalaking gumagawa nito. Kaya medyo mataas ito. Pero yung standard formulation ng Pinoy Tasty na ginawa ni na John Lone, ginawa namin, maganda ito. At ito'y pwedeng ipagmalaki. Kaya lang medyo nitong pahuli, medyo siguro na pabayaan ang proyektong ito. Sana tuloy-tuloy pa rin ito. Ako nga, isa sa tumigil dito eh.
0: At tumigil ka
4: hindi,
0: rin.
4: Hindi ko kaya sustain eh. Wala akong pagkukunan ng budget para ibigay ko yung murang tinapay dahil subsidized ito.
0: Hindi, pero anong diferensya raw ng ordinary loaf bread sa Pinoy Pandesal? May tinanggal kayo doon kaya mababa ang presyo niyan, di ba?
4: Una-una tinanggal yung powder milk.
0: Wala
4: siyempre, matatanggal ang powder milk. Yung ibang naglalagay ng powder milk, mataas ang kwan, yung butter, and
0: pero
4: so on and so forth.
0: Masarap pa rin naman, ha? Yung
4: masarap din ang Pinoy Tasty.
0: Masarap, it's okay. Hindi kasi, not that bad, no?
4: Yun yung tunay na flavor ng tinapay, ng dodone. Yun yung mga unang...
3: Just to volunteer the information, no? We're also looking at Pinoy sardines.
0: Ay, oo, may sarili din kayo. Okay, well, so, ang Pinoy sardines naman, kulang naman sa anong tatanggalin? Tomato sauce? Babawasan ng konti?
3: Maybe we will not import anymore the tomato paste. We will ask the Department of Agriculture, please produce the variety of tomato that is that's angkop sa sardinas. Ang viscosity kasi iba eh.
0: Bakit ngayon? Hindi ba natin kayang i-produce ang tomato paste? Hindi ba pwede naman tumubo ang tomatoes dito?
3: No, tomatoes will grow, but there are varieties that are more viscous than others.
0: Yun ang itanim? Di ba pwede yun ang itanim?
3: Yun nga ang ini-encourage namin. Nung araw, ginagawa yan ng Northern Foods sa Ilocos. Nasara, nagsara eh. Nabangkarote yun. At so, nawala yung source na yon.
0: Okay.
3: So, we're asking the Department of Agriculture, please revive a project for this. Because there was a time they imported several hundred tons of tomatoes, tapos itinapon.
0: So, kung matuloy yan, gaano kaliit ang presyo kumpara sa regular na gasolina?
3: Maliit lang, pero makakatulong sa pagbaba.
0: Okay, sige. Ang Pinoy Pandesal, buhay pa naman, Pinoy Tasty, buhay pa naman, o naghihingalo rin?
4: Marami pa gumagawa. Hindi naman tinitigil yan. Pero dapat itulak yung maigi dahil yung presyo niyan is very affordable sa consumer.
0: Okay, sige, wait lang. We have 3 minutes left. Ruel Alba, watching from Las Piñas, Energy, Ineta Pilado, Sir Bombit po matagal na naging general manager ng Food Terminal Inc. Nag-FTI ka pala. Mike. O, Deputy GM. Noon pa pong 80s, sila po ang nagpasimula ng Kadiwa.
3: Yes.
0: Oh, wow. O, kita mo, alam ni, ano, ng
3: viewer
0: natin.
3: Salamat po, nat naalala ninyo.
0: Kaidaran mo siguro ito, Bombit.
3: Ano pangalan niya?
0: Enithea Pilado. Yan. April De La Rosa, pag-greet po ng belated happy birthday kay Crasing Villar ng Bulalakaw. Oriental Mindoro. Ayan. But we need to end kasi maaga naman tayong nagsimula. Bibigyan ko kayo ng tigwa 1 minute each. Ano po ah? Siguro mensahe din sa ating mga kababayan na kailangan natin intindihin, no? Ano tayo, mga consumer advocate tayo, tayong tatamaan. But at the same time, kung patuloy mo namang sisikalin, tayo din po ang tatamaan sa dulo, sa totoo lang. Ngayon lang, sabihin mo, hindi, bahaya mo siya magsara kung hindi niya kaya. Pero pag nagsara po silang lahat, ang matira yung mga dambuhala, ah, yun na po ang magkukontrol ng presyo. Pag kumunti po yung kompetisyon. Ano po? O, Bombid, ikaw muna. Anong pinaka-argumento? Bakit kailangan itaas ang presyo ng sardinas?
3: Ang pangangailangan is very obvious because of the higher cost of raw materials. Mm-hmm. Hindi ma? Ngayon, ang importante lang siguro, dapat ang communication between government, manufacturers, and the public be continuous and clear. No? Minsan, maraming gumagalaw, maraming nagpe-fake news, hindi naman totoo. It's good that in the case of the DTI and us, we talk to each other, no? Kung meron kaming galaw, pinapaalam. At kung meron silang gustong gawin, pinapaalam sa amin.
0: So okay yung working relationships niyo ngayon with DTI?
3: Yes, Secretary Roque has been fair on this matter.
0: Okay.
3: As a matter of fact, itong huli naming request, mukhang naintindihan niya at tinaas ng diesel and all other costs of production. And therefore, the tendency is to eventually approve slight increases, provided that they are not excessive, maybe, as I said, less than 10%.
0: Okay.
3: No?
0: Oh. Yeah.
3: So, communication and clear communication must be held between the stream group parties.
0: Mabuhay po ang Canned Sardines Association of the Philippines. Maraming salamat, Sir Bombid, for coming over. Tito Chito, anong parting shot natin? Oh, by the way, si Yusek Jesse Mateo ng DepEd dati, nakikinig sa Timog, walang kuryente. Napaka-informative po ng program ni Sir Alvin. Thank you, maraming salamat. Ano yung parting shot mo? Go ahead. Timog, malapit ka sa Timog. Wala raw kuryente. Oh. Walang, baka brown out lang. Go ahead, Tito Chito.
4: Kami naman sa panadria o sa bakery industry, madali naman kaming kausap eh. Pag nanawagan ng pamahalan, huwag mo nang galawin ang presyo, hindi naman kami nagtataas. Itong crisis na ito, agad-agad, pagputok ng gera, nanawagan ako. Wala mo nang gagalaw sa presyo ng tinapay.
0: At sumunod naman.
4: At sumunod naman po ang industriya. Ngayon, ang amin lang pakiusap, uunawain po kami na lalong-lalo na po yung maliit na bakery na kasama ko sa industriya. Pag talagang kailangan pong galawin ng presyo na ikalulugo, ipagkakasara nito, ito po ang livelihood project ng aming munting bayan ng Cuenca. Payagan niyo po kami at kami naman po hindi abusado. Regulated po kung kami magtaas ng presyo ng aming mga produkto. May ugnayan po kami. Communication po kami nalapit sa DTI. Gaya ng sabi ni Bobit, napakaliwanag na komunikasyon, napakahalaga sa isa't isa.
0: Thank you. Maraming salamat po sa mga veteranong bisita ko po. Thank you kay Stephen Kua. Maraming salamat po, sir. Thank you, Bombit Buencamino, Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines. And of course, kay Tito Chito Chavez, ang presidente po ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, na dinalhan na naman kami ng tinapay sa studio. Thank you sa walang sawang pagsuporta din sa mga programa ng DZMM, Tito Chito. Mabuhay po kayo. Tita Belen, magandang umaga. And of course, Luis, oh, hindi pa ako nakapunta sa bakery mo dyan sa ano, ha? Cuenca. Balita ko magandang bakery ni Luis sa Cuenca, Tito Chito.
4: Medyo okay naman.
0: Ha?
4: Mas malaki sa tina pa yan.
0: Ay, hindi ako iniimbita eh. sa Cuenca, malayo-layo lang. Ano?
4: Oo, malayo.
0: One of these days, makakaandi okay. Ako. Ha? Bye-bye. Maraming salamat po. Ako po si Alvin Olchico hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumer. Susunod na Ligtas Dapat. Kasama po si Bert Dizon. Absent po, nagliliwaliw. Si Ariel Rojas. Kaya pahinga muna si Ariel. Si Bert muna. Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 12:02 na po ng tanghali.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Kapamilya, manipis na naman po ang reserbang kuryente sa Visayas Grid ngayong araw. Sabi sa National Grid Corporation of the Philippines na sa yellow alert mamayang alas 6 hanggang alas 9 ng gabi ang Visayas Grid dahil sa pumalyang siyam na planta habang may 16 na gumagana sa mababang kapasidad. Naitala naman sa 2,626 megawatts ang reserbang kuryente ngayong araw. Ito na ay 10 araw na naka-yellow alert ang Visayas Grid. Samantala, iginit ng grupong NasiCor na dapat nang umaksyon ng Malacanang sa patuloy na alerto sa mga power grid na nauuwi sa brownout. Sinabi sa DZMM na pangulo ng grupo na si Pete Ilagan na nakababahala na ang seryang yellow at red alerts na karaniwan na anyang itinataas sa ganitong panahon taon-taon.
3: Natutunan naman yung requirement, yung criteria upang masiguro na walang brownout. Bakit sasabi nila na manipis ang supply?
4: Opo.
3: Anong gamit ng power supply procurement program? Kaya nakakabahala.
4: Sir
3: Something
4: Pete.
3: Must be done by Malacanang.
4: Opo.
3: Ngayon, nagpapatawag na naman.

0: Sa ibang balita naman, dismayado ang alma mater ni Senate President Alan Peter Cayetano sa naging papel nito sa pag-alis sa Senado ng puganting si Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 13. Ayon sa Ateneo Law Student Council, hindi naabot ni Cayetano ang pamantayang etikal na pamumuno na inaasahan sa isang atinista. Nakadidismaya rin umano para sa mga estudyanteng tumitingala sa kanya bilang alumna ang tila pagtatanggol sa isang pugante at panhadlang sa mahalagang proseso ng pananagutan. Nanawagan na nasabing konseyo kay Cayetano na pagnilayan ang kanyang mga naging asal at kilos at alamin kung ito ba ay sumasalamin sa prinsipyo ng universidad. Kinundin na rin ng konseho ang pag-iwas ni De La Rosa sa arrest warrant ng International Criminal Court. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
1: DZMM Balita ngayon! Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Libyo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas dapat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat.

Gandang tanghali po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ito na naman po ang programang Ligtas Dapat dahil ang inyo pong kaligtasan ang aming prioridad. Magandang tanghali po sa inyo mga kapamilya. Tayo po ay patuloy pa rin po nga napakikinggan sa Radyo Patrol sa Istrenta, sa inyo pong mga talapihitan sa 630 kHz at tayo rin po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila. At syempre po sa bayang pong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at iWant App. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Sa ngalan po ni Tito Ariel Rojas, ako po si Radio Patrol Bert Dizon ang inyo pong makakasama ngayong tanghali para po at talakayin at bigyan kayo ng mga impormasyong inyo pong kailangan ngayong lalo na mainit ang panahon at ang mga kaakibat po na mga kaalaman na dapat nyo pong taglayin dahil bukod po sa mainit ang panahon, syempre, kaliwat kanan na po yung mga epekto nito. Lalo na po, pamaya, tatalakayin po natin yung epekto po ng init ng panahon sa supply po ng tubig sa iba't ibang parte po ng bansa, lalo na po dyan sa may Visayas in particular. At mamaya din po ay makikibalita po tayo dahil patuloy pa rin po yung pag-aalboroto, yung mga activity, volcanic activity po ng mga vulkan po na binabantayan po ng FIBOC. So mamaya meron po rin tayong makakausap. At syempre, at mamaya dahil nga po mainit at balita ko, bukod sa init, mukhang magsasabay pa po ang bukod sa Super El Nino, magsasabay po ang tag-ulan. So mamaya ay aalamin po natin sa Department of Agriculture kung ano po ang kanilang mga ginagawang paghahanda para po makakope ang ating pong mga magsasaka at syempre po ang general public pagdating nga po dito sa inaasahan po natin bukod sa El Nino ay yung pagtag-ulan. Opo, at mamaya aalamin po natin bukod ano po ba yung maaaring gawin ng DA in particular para nga po ma-caution yung epekto nito sa ating mga magsasaka. Syempre po mga kapamilya, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, mayroong po kayong mga komento, pwede nyo pong ipadala yan dito sa ating palatuntunan at mamaya po ay sisikapin po nating masagot yan sa pamamagitan po ng ating mga makakapanayam po. Mamaya, pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Viber number sa 0919-278-3000. Ayan, at syempre po, pwede din po kayong mag-iwan po ng komento at mga tanong dyan po sa ating Facebook at sa ating po nga YouTube live. Mamaya po ay babasahin po natin yan at sisikapin po nating masagot ang inyong mga tanong. Pero bago po yan, syempre, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon. Ayan.

0: Ayan, so alamin po natin ang lagay ng panahon. Ah, okay, ayan. So habang ano pa po natin, no, sinisecure pa po natin yung line, at tatanungin po natin ano bang magiging lagay ng panahon para po sa ating mga kapamilya na ano po, magliliwalig ngayong tanghali, at syempre po yung mga papaalis pa lang at yung mga papauwi pa po sa kanila pong mga tahanan. Ano kaya magiging lagay ng panahon? Alamin po natin yan, ang magiging lagay ng panahon.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Mula po sa Weather Forecasting Center, makakapanayan po natin si Ma'am Charmaine Varilla. Ma'am, good morning po. Si Bert po ito. Ano po magiging lagay ng panahon natin ngayong pong araw?
2: Yes po, good morning po sa inyo, sir. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig na ritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, meron tayong binabantayan na dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung naunang LPA sa loob ng FAR, huling namataan sa layong 630 kilometers silangan ng General Santos City. Sa kasalukuyan, kumikilos yan ng pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At hindi na pa rin natin inaasahan na magiging ganap na bagyo yan at posible nga malusaw habang papalapit sa kalupaan ng bansa. Ngunit yung trough nga nito ang siya pa rin nakaka-apekto sa buong Mindanao, Central Visayas, Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Samantalang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa lamay parte ng Luzon at Visayas, iiral pa rin ang easterlies na siya naman magdudulot ng mga pulupulo at sanandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon. Yung isa namang LPA sa labas ng ating FAR sa ngayon ay mababa pa yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at maaari nga yung pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ng Thursday o Friday. Ngunit dahil nga matagal pa tong scenario na yan, ay mataas pa yung ating uncertainty. At sa ngayon din, hindi rin natin nakikita na maaari itong mag-landfall. At yan po ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-ulat.
0: Mm-hmm. Ma'am, tanong ko lang po kasi parang recently every afternoon, sunod-sunod na po yung mga nagiging pag-ulan po. Ano po ba ang indikasyon nito? Malapit na po ba o nalalapit na po ba ang tag-ulan?
2: Yes po sir, tama po kayo. No? Mas dumadalas na po yung ating thunderstorm dahil mas basa na po yung ating kalangitan. Ibig po sabihin yan, palapit na po ng palapit yung pagsisimula ng ating tag-ulan. So posible nga po yan, huling linggo ng Mayo hanggang unang linggo ng Hunyo.
0: At with that, Ma'am Charmaine, maraming salamat po sa inyong pagpapaulak po ng panayam ngayong tanghali. Mabuhay po ang PAGASA.
2: Yes, maraming salamat.
0: Ayan po si Ma'am Charmaine Varilla, ang PAGASA weather forecaster. No? Ayan po, magiging lagay na panahon. So, ang sabi po ni Ma'am Charmaine, asahan na po na sa mga susunod na linggo, pwede na pong mag-declare ng panahon ng tag-ulan. Magbabalik po kami, makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Happy 40th anniversary, DZML. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan, pangkaligtasan, ligtas naman sa DZMM.
0: Sa oras po na 12:40, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Sa pangalan pa rin po ng may-ari ng programang ito, si Tito Ariel Rojas. Ako po ang inyong mga kasama, Radyo Patrol Bert Dizon. At ayun na nga po, no, nabanggit po natin kanina, kukuha po tayo ng update para po doon sa mga aktibidad po ng ating mga vulkan. Kung mababalitaan niyo po kamakailan, sunod-sunod po ang mga naging aktibidad po ng ating mga apat na bulkan. Ano-ano po yung Bulkan Bulusan, Mayon, Taal at pati po Canlaon. So mamaya po, ayan. So opo, no. Nandiyan na po sa linya natin si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng FIBOX. Director, good afternoon po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
6: Yes, sir. Good afternoon din po sa inyo.
0: Sir, bigyan niyo po kami, sir, ng ano ngayon ng ating bulkan na situation. Ano na po yung situation po ng ating mga bulkan, yung apat na bulkan pong ating binabantayan, sir?
6: Okay, so we start with Taal Volcano. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng tatlong volcanic earthquakes. And yung last na active eruption niya, meron tayong minor phreatic eruption, but this happened last May 16 pa. And yung sulfur dioxide emission niya, yung last measurement natin last May 21, nasa 1,314 tons per day. So as of now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. And yung paalala natin sa ating mga kababayan, huwag pumasok or huwag pumunta doon sa Taal Volcano Island kasi yun po yung permanent danger zone natin. So anytime, pwede magkaroon ng katulad ng nangyari noong May 16, minor phreatic eruption, or sometimes mas malakas pa, pwede magkaroon ng, nung nangyari noong May 16, 300 meters lamang. Pero may mga events din tayo na umabot ng 2,000 meters. So yun yung paalala sa ating mga kababayan. Huwag pumasok inside the permanent danger zone, it's Taal Volcano Island. Now, we go to Mayon Volcano naman. Yung Mayon Volcano is right now ongoing pa rin yung kanyang effusive eruption. Nag-start pa noong January 6. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 29 volcanic earthquakes. And meron din tayong 325 rockfall events. Kahapon, meron tayong isang PDC or yung tinatawag natin Uson. And umabot ito, yung run out niya ay umabot ng 2.2 kilometers, this time sa Bonga Gali naman. And kahapon din, meron tayong 2,615 tons per day na sulfur dioxide emission. And right now, yung total volume ng materials na nilabas na ng Mayon Volcano since nag-start yung eruption niya noong January 6, ay nasa 75.76 million cubic meters na. And this is approximately equivalent to 6.3. Para lang may idea tayo kung gaano ito kalaki, this equivalent to 6.3 million 10-wheeler trucks. If we assume na yung one 10-wheeler truck is capable of carrying approximately 12 cubic meters of materials. Mm-hmm. Now, right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano. And yung last na binabantayan natin, yung pangatlong binabantayan natin is yung Canlaon Volcano, for the past 24 hours. Nakapagtala tayo ng 27 volcanic earthquakes. And ang sulfur dioxide natin is nasa kahapon or nung May 21, yung last measurement natin, nasa 109 tons per day. This is for Bulusan Volcano. Nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan Volcano. Yung Canlaon Volcano naman for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng siyam na volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide kahapon ay nasa 1,703 tons per day. And kahapon din may dalawa tayong acid emission events na umabot ng pinakamataas is 400 meters. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano.
0: Mm-mm. Director, is it unusual po ba compare sa mga nakalipas sa taon na yung ating apat na vulkan ay ganito yung kanyang activity? Meron po bang unusual na nangyayari ngayon?
6: Wala naman. It's just that, again, we have 24 active volcanoes and there's always this possibility na no, tatlo or apat magkasabay-sabay na may activity. So, hindi naman to unusual. Again, we have 24 active volcanoes. So, pwede sabay-sabay yung activity ng ating mga vulkan.
0: Mm-mm. Tapos sir, yun nga, dahil nga itong aktibidad ng mga vulkan natin, it corresponds po with, yun nga po, nag-i-emit siya ng mga pyroplastic density po, yung mga iluluwa po ng vulkan. Ano po kaya sir, ulitin po natin sir, ano po pa yung maaaring health risk na maaaring makuha natin dito kapag patuloy tayong na-expose doon po sa mga ibinubugang material nitong mga vulkan natin?
6: Yung ozone, delikado po yan. Yung ozone is a combination or a mixture of hot volcanic ashes, hot volcanic rocks, and gases. So, delikado po yan kasi they can incinerate everything on its path. Masyadong mainit yan and mabilis po yan. Katulad nung nakita natin nung May 2, lumaragasa yan pababa. Doon sa slope ng Mayon Volcano. So delikado po yan. Again, kung nasa or you're on the path of Uson, pwede kang masunog. In fact, noong 1993, 77 people died because of Uson. So delikado po yan. And hindi lamang yan, again, yung volcanic gases natin, it can asphyxiate kasi yung sulfur dioxide, acidic din yan. And kapag may problema ka sa
0: respiratory.
6: Sa baga. Mm-hmm. Oh, yes, respiratory problems pwedeng ma-aggravate. So, again, that's the reason why meron tayong 6-kilometer permanent danger zone para, you know, maiwasan yung ozone na maging casualty tayo. For sulfur dioxide naman, kahit nakatira tayo malayo doon sa 6-kilometer permanent danger zone, kung may hangin, for example, malakas yung hangin, pwede kasi yan sa direction ng hangin, pwede nating malanghap. So, kapag nangyari yan, then kailangan natin magsuot ng face mask.
0: Mm-mm. Tsaka po yung basang tela, kung wala pong N95 na mask.
6: That's right. Kung walang N95, mas maganda kung N95. Pero kung wala, yung surgical mask will do. Kung wala talaga, then yung tela na binasa natin, yun yung patakip sa ating bibig at saka sa ating ilong.
0: So far, Director, meron na po ba tayong mga nare-record na mga pumapasok po doon sa ating permanent danger zone? Meron na po ba tayong mga nakuhuli o meron na po bang mga nagtatangkang pumasok so far?
6: Yung pag-implement ng yung PDC, yung recommended PDC, within the review of the LGU. So, sila yung nakakaalam dyan. We only recommend. Pero so far, ang nakikita natin, wala pa namang airport sa atin na may mga pumasok. Unlike nung a few years ago, na may pumunta pa sa tuktok, well, sa slope ng Mayon, and then bawal kasi yun. Again, it's permanent danger zone. Tapos nag-Facebook live pa. So, huwag po natin gawin yan. Again, this is for our own safety. But when it comes to the implementation of the permanent danger zone, it's within the purview of the LGU.
0: Opo. Aside naman po doon, Director, yung mga gali po o yung mga daluyan po nung mga inululuwa po ng vulkan. So far, Director, meron po ba tayong mga nakikitang pagbabago, lalo na dun sa Mayon, kasi na parang napapadalas yung kanyang immersion po ng mga pyroplastic density. May nakita po ba tayong pagbabago doon sa gali o doon sa mga daluyan po ng mga pyroplastic density?
6: Definitely, yes. May mga pagbabago yan kasi dinideposito doon sa mga galis yung mga bagong volcanic materials natin. Like yung nangyari nung May 2, malaking deposito yun sa Miami Easy Channel naman, umabot ng more than 5 kilometers. So definitely, nagbabago yung terrain natin, yung topography, kasi nga may mga bago tayong materials na may deposito. So yun yung isa din sa ating bantayan during rainy season, kasi pwedeng
0: lahar.
6: Magiging lahar yan. Mm-hmm. If there is a continuous and torrential rainfall, pwedeng maging lahar yung mga materials natin, and doon sila dadaan sa mga galis.
0: Mm-hmm. Tapos yung, just to give information lang, Director, lalo na yung mga nakatira dito sa Manila, yung mga galis po, saan po yan connected? Connected po ba yan sa body of water?
6: Yung galis mismo, yun yung galing yan sa dalisis ng vulkan. Mm-hmm. And kapag umulan, dyan yan dadaan yung tubig.
0: Mm-hmm. So parang, ayun nga, magiging lahar siya. At yung lahar po, pag ito po ay tagtuloy-tuloy, humalo na sa ulan, nakaka-damage po ito ng ano po ng properties, kasi nga po very dense yung flow ng tubig, no, Director?
6: Yes, yung lahars can have significant and destructive effects yan sa ating surrounding areas. They can sweep away buildings, yung mga bahay, and vegetation, pati pa vegetation on their path. Meron din serious threat to human life. Again, during the typhoon nung Remy in 2006, mm-hmm. around 1,200 people died in Albay. So, there were also casualties from lahar following the 1991 Pinatubo eruption.
0: Mm-hmm. Tapos po, Director, meron po bang mga intervention ng LGU? Kasi as parang ang ano ko, parang hinuhukay po ito, no, time to time, para po lumawak yung gali o yung daanan po nung mga pyroplastic density. May mga ganun po bang intervention ginagawa ang FIBOX, directive niyo po to the LGUs?
6: Actually, ang yes, you may ginagawang dredging ng LGUs in partnership with the DPWH. So from time to time, inuukay nila para yun na nga lumalim, kasi kapag hindi lumalim, maging mababaw yung daluyan ng tubig, pwede mag-overflow kasi yan and pupunta sa mga bayan-bayan.
0: So far, Director, yung ating pong coordination with the LGUs, especially kanina nabanggit nyo po, sila po ang talagang nagbabantay doon sa ating pong permanent danger zone. Ano pa po yung mga ginagawa po ng LGU? Ano pa po yung inyong mga directives doon sa mga LGU po dito po sa mga nakasakop dito po sa ating mga vulkan?
6: So yung advice namin sa mga LGUs natin is always maging vigilant, and dapat may ready sila na i-evacuate yung mga tao nakatira beyond the 6-kilometer permanent danger zone. For example, in the case of Mayon, kapag i-raise natin to alert level 4, yung alert level niya, so dapat mayroon silang logistics ready to evacuate people living beyond the permanent danger zone in the event that we raise the alert level from its current level to the next higher level.
0: Mm-mm. Director, so far, ano po ba yung mga challenges po na nai-encounter po ng FIBOX in terms po dito sa ating pagbabantay sa ating mga bulkan, at in terms din po dun sa mga coordination o yung ani pong mga directive sa LGU? May mga nai-encounter po ba tayong challenges, Director?
6: So far, yung communication natin sa mga LGUs, maganda naman. Kung ano yung sinasabi natin, they readily act on it. Ang isa sa mga challenges natin, well, ngayon hindi na masyado nangyari lately, but there was a time na yun na doon sa may ligaw that's on the western part of Mayon, ay sinira yung mga instrumento natin. Hindi naman inakaw yung instrumento natin, pero yung mga kable, pinag kinuha. And importante kasi yun, kasi yun yung mga tablet na yun, of course, nag-register sila ng data, and then sila din yung nagtatapo ng data sa ating volcano station. So there are 3 days na wala tayong nakuhang data on that station kasi nga ninakaw. Pero naibalik naman kaagad natin. Pero yan yung isa sa mga challenges natin na yung binavandalize yung ating mga instrumento.
0: Ngayon yung mahirap, yun nga po yung pinakamahalaga. At saka kung tatanggalin po yun or kung i-destroy po ng mga intruder doon po sa within the premises po kung nasan yung ating mga instrumento, malaking gastos din po yun, no? Kasi nga po ibabalik doon din po yung instrumento.
6: Yes, tama kayo. And hindi lamang yung pagnanakaw sa gamit ng gobyerno. Pagnanakaw din yan sa proteksyon ng ating mga kababayan.
0: Tapos, pangalan...
7: Hello po. Magandang hapon po.
0: Tapos, Director, bali aside po doon, ano pa po yung maibibigay po nating paalala po sa ating mga yung mga nakatira po doon sa paanan ng bulkan? Ano po yung ating mga paalala at reminder po sa kanila? Director? Opo. Hello po, Director.
6: So, I would like to remind, yes.
0: Go.
6: I would like to remind everyone that even though nakatira tayo beyond the safe for mayon, nakatira tayo beyond the 6-kilometer permanent danger zone, may risk pa rin ng lahar. So, especially if you reside near river channels na kung saan yung river channel ay nanggaling pa doon sa slope ng Mayon volcano. So, I encourage everyone to familiarize themselves with the lahar hazard maps na binibigay ng ating opisina. They can check this online for free. And dapat titingnan nila ito every now and then for better awareness and understanding. So we also recommend increased vigilance and readiness of communities na nakatira along rivers. So we also recommend for our local government units to continually monitor weather conditions kapag lalo kapag maging mapalapit na yung rainy season natin, and they should also take preemptive response measures para sa for their safety from potential lahars.
0: Mm-hmm. Tapos po, Director, paano po yung, like for instance, syempre po yung ash fall ay napupunta po sa mga vegetation doon po sa mga pananim. Ano po ang advice natin sa mga residente, lalo na po yung magkukonsyum po ng mga pananim na na-cover po o nalagyan po ng ash fall?
6: Yung ash naman kapag medyo, again, syempre dapat din natin i-consume yung abo kasi nga, malanghap na lang natin, delikado na yan. Yung mga abo naman, kapag medyo maulan, wag lang masyado matindi ulan, nawawash out naman yan. So, set aside lang nila yan muna, gawin lang panambak, if pwede. And then, kailangang, again, kapag may abo, it's the same with recommendation natin kapag may sulfur dioxide, magsuot ng face mask.
0: Mm-mm. Tapos po, Director, yung ano po, yung, di ba, syempre may abo po, yung iba pong abo, nade-deposit po dun sa mga bubong ng mga bahay, lalo na po yung mga maglilinis, no? Ano po ang advice natin sa kanila? At ano po yung proper, paano po ba ang tamang paraan ng pag-dispose po ng mga abo para po hindi na ulit, syempre, kahit naman po tanggalin nila, kung nakalagay lang po dyan kung saan yung mga abo at itinambak lang po nila kung saan, maaari pa rin po nilang malanghap. Ano po ba ang dapat na gawin na pag-dispose po ng mga malilinis nilang mga abo?
6: Okay, so again, a proper disposal of volcanic ash is important yan kasi yung volcanic ash can clog the drainage systems. Maging airborne din sila, again, when disturbed, and they add significant weight kapag basta. So, again, ang recommendation natin for the disposal of volcanic ash, sweep and collect ash while it's dry or slightly damp. And then, you should place this ash in durable bags or containers. And I think yung LGUs naman meron silang disposal instructions how to dispose ash at designated collection points or at disposal sites. And abo should be kept out of the drainage systems. So wag yung ilagay yung ash, large amounts of ash sa canals, gutters, yung mga sinks or septic systems natin. Kasi yung ash can harden and pwedeng mag-cause ng blockages. And this would increase the risk of flooding.
0: Mm-hmm.
6: Yung small quantities, you can mix this with compost or garden soil in limited quantities. You can use this as fill material in landscaping, and only in small quantities. So, wag nating itapon kahit saan saan.
0: Eh, yun na po. At saka, syempre, yun nga din po nabanggit nyo, pag tinapong kung saan, mapupunta sa drainage, baka mag-cause po ng baha at lalo pa po nga lumala yung sitwasyon.
6: Yes, tama. Again, wag itapon ang abo sa mga kanal, estero, drainage system, o iba pang daluyan ng tubig dahil maaari itong magdulot ng pagbabara, katulad din ng basura at pagbaha.
0: Mm-mm. And with that, Director, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong tanghali. Mag-iingat po kayo at mabuhay po ang mga taga-Feebox.
6: Maraming salamat din.
0: Ating pong nakapanayam si Dr. Teresito Bacolcol po, ang director po ng V-Box. Samantala, tanggap po muna tayo ng ulat mula sa labas ng ating himpilan. NBI iginiit na matatrack si Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling online itong bumoto para sa impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
8: Bert, tiniyak ng National Bureau of Investigation sapat ang technology assets nila sakaling amyandahan ng Senado ang Senate Rules of Impeachment at payagang bumoto online si Senator Bato de la Rosa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ng tanungin kung posible bang matrack nila ang lokasyon ni Senator de la Rosa sakaling gumamit ng online platform para sa kanyang partisipasyon sa impeachment trial. Sa kabilang dos ng ayon naman ng NBI kay Representative Pia Alonto Adyong, spokesperson ng House Impeachment Trial, na dapat personal na naroon sa paglilitis ang Senator Judge. Sa ngayon, ang nakikita lang anya nilang hamon ay dating miyembro ng law enforcement Senator Bato, kaya alam nito kung paano magtrabaho ang law enforcement sa paghuli sa kanya.
9: But the problem sa Pilipinas is not much on the technology, parang hindi ganun kadbats, but also yung terrain natin. Iba yung terrain talaga natin. Ang isang challenge nga talaga dito, I'll go back to what I said earlier, is Senator Bato came from the law enforcement.
8: Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVMN.
0: Thank you, Kelly. Mag-iingat.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TVMN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 12:37, dako naman po tayo sa sitwasyon po ng mga dam sa Visayas. Makakapanayan po natin sa linya ng komunikasyon si Engineer Andres Boni Tuala, ang Operations and Maintenance Section Chief ng National Irrigation Authority. Engineer, magandang tanghali po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
11: Magandang tanghali po, sir, at sa lahat ng nakikinig ng iyong programa.
0: Mm-mm, sir, unang-una, bigyan niyo po kami, sir, ng situationer. Kamusta na po yung mga dam po na binabantayan natin dyan sa Western Visayas?
11: So, sa ngayon po, ay mababa talaga yung water level sa aming mga dam base sa mga monitoring report ng aming mga field offices. At para maunawaan niyo po yung magbigay kami ng information na yung mga dams namin dito ay tinatawag namin na run of the river type. Yung ano, yung mga dams na yun ay hindi talaga nag store ng tubig, so hindi siya impounding. So ang mga dams namin ay kung ano lang yung available na tubig sa ilog natin, yun lang ang pwedeng i-divert ng mga existing dams natin dito.
0: So daanan lang po siya, sir, kung baga.
11: Yun po.
0: Oo. Tapos, sir, so far, ilan pong mga dams, sir, yung binabantayan natin? As far as I know, 6 dams po, no? Ano po ito, sir?
11: Yung sa Mambusaw, din sa Antique, yung Tipulwan at saka yung ano, yung Tulong Dam. Tapos sa Iloilo, meron tayong sa Barutac Viejo. Tapos sa may Akla naman yung Panakuyan. At saka yung ano, yung ano, ang sa Kapis, yung ano, Mambusaw Dam yun, sir.
0: So far, engineer, ano na po ang epekto nito sa, syempre po, pagbababa po ang supply po, o konti na po ang supply ng kuryente, ng tubig po, ano na po yung epekto nito, especially po sa irrigation at sa water supply po, diyan po sa mga nabanggit nyong mga lugar?
11: So far po, kasi sa ngayon, yung schedule ng farming activities namin ay actually hindi pa po nag-start ng malawakan, at nandun tayo sa may schedule ng tinatawag namin na fallow period, in which na ito ang schedule ng mga maintenance activities natin, pag-clearing ng mga kanal in preparation sa water delivery. At saka yung may mga initial tayo na mga pan na mga program, pero yung ano lang muna, yung maliliit na area na lang muna, kasi nag-antay tayo ng mas malaking discharge ng tubig bago tayo mag start ng malawakang pag-irrigate ng, o kung mag-serve ng ating mga system. So sa ngayon, maliit lang po yung mga panong mga area na sinischedule namin, kasi nagsasabi kami sa mga farmers na huwag tayong magmandali, kasi ang tubig maliit pa sa ngayon, at ang ating mga farmers ay sumasangayon naman po, kasi nakita naman nila talagang kulang pa yung tubig sa mga ilog natin.
0: Sir, engineer, bali po, ito po bang nararanasan natin ngayon na epekto po ng tag-init ay ano po to, unusual po ba compare no mga last year?
11: So talagang may pagkakaiba, kasi nung last year po, ang last year of the same month, may tubig pa tayo, malaki pa yung tubig natin, pero sa ngayon parang early pa yung start ng tagtuyot dito sa amin. So may talagang ayun ang pagkakaiba, na sana dapat mayroon na tayong area na napatubigan at saka normal, pero sa ngayon talagang nag-observer kami at nagmo-monitor ng mga dam elevation natin, at saka binibigyan tayo natin ng mga information yung mga ano natin, mga farmers natin, na doon tayo mag-antay sa may status ng mga weather condition, mga pronouncement ng PAGASA, para hindi naman tayo ang yung mga activities natin sa may farm ay ma-control, at maiwasan natin yung mga pinsala o ma-damage yung mga crops natin kung sakaling tumuloy yung tag-init.
0: Engineer, syempre po, kung kukulang po ang tubig sa ating pong mga dam, ang pangunahin po talaga maapektuhan yung irigasyon. Ano-ano po, sir, yung mga programa na ipinatutupad natin, yung mga panuntunan? Do we implement po yung mga scheduled irrigation po?
11: So, on the part naman ng NIA, ay una-una nagpupunili tayo ng mga operation and maintenance plan. So, dito naka-reflect yung mga program natin sa cropping calendar. Yun ang mga basis natin sa kailan tayo mag-umpisa, kailan magtatapos. So ang target natin, ang programa kasi natin sa ngayon is tatlong cropping . So ang yun na muna ang may ang ano namin na dapat mayroon tayong guide. Pero pag nagkaroon ng mga weather disturbance, mga abnormal na mga sitwasyon sa ganito, nag-adjust kami ng area as lalo na ang pag ano ang pag start o pag-umpisa ng mga pag open ng ating mga kanal at saka ang ano ang mga pag-serve natin ng mga ano ng mga area natin. So ang ginagawa natin ay nagsasagawa tayo ng water allocation at scheduling. Nagpapatupad tayo ng rotational area in which na yung ano yung normal sana is pag-deliver mo ng tubig sa kanal, lahat ng mga kanal mayroon sana, pero sa pag ganitong sitwasyon ang tubig natin i-schedule natin sa ganitong kanal tapos papunta sa kabila para lahat ng mga area na pinoprogram natin ay mabigyan natin ng tubig.
0: Mm-hmm. Eh sir, meron po ba tayong actual number sa data po natin dyan sa NIA kung ilan pong mga lupang sakahan ang apektado po?
11: Sa ngayon ang sa national system kasi yung ano yung overall natin na area is mga 45,000 hectares. Pero sa ngayon nag-start tayo sa mga pan overall mga 22% lang ng 45,000 na yun. Yun lang muna ang binigyan natin ng serbisyo para hindi tayo ma ano hindi tayo magkaroon ng problema na maapektuhan ng mga ano ng mga tagtuyo o El Niño ang ating mga taniman.
0: Mm-hmm. So far engineer, bali yun nga po nabanggit niyo yung number po ng ano po nating mga farmers, no. Punta naman po tayo doon sa mga residential. Ano po ba ang composition diyan? Doon din po ba kumukuha ng supply ng tubig yung ating mga water concessioner doon po sa mga nabanggit niyo pong mga dam?
11: Hindi po kasi
0: wala
11: sa
0: sila, oh.
11: Wala tayong hindi sila
0: purely irrigation lang po ito.
11: Irrigation lang.
0: Mm-mm, so far, opo. So far, dun po sa mga nabanggit nyo, sir, aside po dun, ano po ba ang coordination na ginagawa natin with the LGU? Paano po yung, yun unang-una po yung information dissemination na banggit nyo po kanina. Pero ano po yung mga iba pong intervention in terms naman po, like for instance, do we provide po, like yung mga, ano po bang mga, ano po natin, pinoprovide po nating mga interventions pagdating nga po dito o para ma-caution po itong epekto ng El Niño dun po sa ating mga magsasaka?
11: Sa ngayon po ay siyempre may nagano kami nagkaroon kami ng meeting with DA at saka sa mga farmers natin sa mga Digital Association na ang mga farmers natin na interested na mag-diversify ng
0: variety
11: crops yun ng mga vegetable mga yung mga crops natin na less yung consume tubig o para ang kahit maliit lang yung tubig magkaroon sila ng ano ng activity sa mga farm nila para hindi naman matiwang mga yung mga ano nila mga lupain nila at saka mayroon kaming panayam sa ano sa Department of Agriculture especially sa Bureau of Soil and Water Water Management na sana matuloy yung cloud seeding nila para maka-augment sa ating mga farming activities dito sa irrigated area natin.
0: Eh sir, sa experience nyo po, gaano po ba ka-effective yung cloud seeding po na ginagawa po?
11: So far siyempre ang sa ngayong time kasi parang maliit lang naman yung time na dapat mag mayroon ng ulan. So that's why ang pag magkaroon ng cloud seeding, so usually
0: ulap,
11: sumusunod na yung ulan parang maipikto na rin ang cloud seeding kasi mayroon ng mga precipitation. So ang tendency kasi mag-develop na yung mga ano natin, yung mga mag-improve na yung ano natin mga weather condition at usually yung mga cloud seeding nag-umpisa tapos sumusunod naman yung mga ano sa ang mga ulan. So far as experience is concerned sa amin.
0: Mm-mm. Eh sir, aside po sa El Niño, ang sabi din po ng PAGASA, since parang abnormal nga po yung nararanasan po nating weather condition ngayon, ay in coming weeks or in coming months po, pwede na po mag-declare na ng panahon naman po ng tag-ulan. Ano naman po ang mga preparation po na ginagawa po ng NIA po dyan po sa inyong lugar when it comes naman po dito sa paparating po na tag-ulan?
11: So far po ang wala namang masyado kaming problema kasi ang dam natin ay run of the river naman yan. So ang sobrang tubig, siyempre mag-spill na yan sa ano, sa may ilog natin.
0: Ilog.
11: Tapos yung mga kanal natin, mayroon naman yung mga facilities na kung sobra yung ano, yung tubig sa kanal, i-waste water naman natin yan.
0: Oh, pero so far so far engineer, nung mga nakalas na mga nakaraang nakalipas sa taon, ano po ba ang epekto sa inyo, lalo na po yung excessive rainfall po? Nakakaapekto po ba ito dun sa mga pananim po ng ating pong mga magsasaka, at gaano po kalaki yung epekto nito in terms po doon sa nasisira po yung kanilang mga pananim?
11: Actually yung critical naman na sitwasyon is pag umagyo kasi malakas yung ano yung hangin. Pero kung ulan lang naman na ano, mayroon tayong mga ano, mga may wasteway o outfall tayo na yung tubig na mag-include sa kanal natin, kasi ano yun eh, hindi naman galing yan sa may dam, galing yan sa mga runoff sa may itaas. So mayroon naman tayong mga outfall o mga drainage facilities na ini-eject natin yung mga sobrang tubig sa mga irrigation canal natin.
0: Mm-hmm. Tapos po, engineer po, balik po tayo doon sa pangalan po nito, sa mga farmer po natin. Aside po sa ating mga dam, ano pa po ang source of water po ng ating mga magsasaka? Are they using po yung traditional na deep well po, yung ano po, yung poso?
11: Actually ko mayroon silang ano, actually mayroon ding private pump sila na ginagamit, tapos mayroon tayong facilities na tinatawag natin na drainage reuse. Kung saan yung mga ibang creeks natin na ano na may naang tubig, binibigyan natin ng ano ng structure para yung available tubig during sa rainy season pwede nating magamit uli sa ano sa na parang augmentation na structure o facilities sa ating mga irrigation system. At saka so far, maganda naman yung epekto ng ano, kasi mas madali yung pag-distribute natin ng tubig kasi malayo yung sa dam, pero ang sa may drainage reuse natin na structure, automatic yun kasi ano na eh, mayroon lang laman ang makreks natin dahil sa ulan.
0: And engineer, ano po ba yung mga binabantayan nating lugar? Usually po, ang mahihirapan pong maka ano na supply na tubig ay yung mga medyo matataas pong bahaging mga lugar. Ano-ano po yun, engineer, sa inyo pong lugar? Ano po yung mga matataas ang high level po yung kanilang pong terrain, yung medyo prone talaga na sa shortage po ng supply po ng tubig?
11: So far po sa aming national system, kasi yung location nila is sa mababang lugar din naman. So, so far, hindi tayo masyado na maapektuhan o mahirapan na magpatubig ng, ano, ng mga area na yon. Kasi ang dams natin ay nakadesign naman yan sa dapat matubigan yung mataas na portion. At only yung mas may problema tayo minsan sa yung pinakadulo, yung tail end portion. Kasi malayo sa dam. Yun minsan ang may problema tayo.
0: Ano po ang assessment nyo, engineer? Ano, need po ba ng magpatayo pa ng mga karagdagang mga infrastructure like yung nga po, retention pond, karagdagang mapunga dam? Ano po ang nakikita nyo pong intervention po kung sakali, kung kulang pa po ang infrastructure po dyan sa inyong lugar?
11: Sa mga bagay na kasi ang ongoing naman po yung mga research at mga ano at mga ano natin, mga facilities natin na kinukonstruct. Sa ngayon, mayroon kaming mga ano, pinopropose na reservoir. Mga small river impounding project o small reservoir ang impounding project.
0: Kasi magastos po pag dam eh. Ano po? Mas magastos po pag dam. Opo. Curious lang ako, engineer, yung dam niyo po ba ay pinagkukunan din po ng kuryente? Hindi, ano po?
11: Wala pa
0: po. Pero
11: contract yun eh.
0: Opo, yun yung mga malalaking dam, ano po, no?
11: Iba naman
0: yung geothermal. Yung may capacity na pag mataas ang volume, yung kaya niyang mag-generate ng electricity. Engineer, last na lang po, ano po ang ating panawagan sa ating pong mga farmers? Opo, pati po sa ating mga kababayan dyan po sa inyong lugar, lalo ngayong papatindi yung init ng panahon at syempre yung darating pong panahon ng tag-ulan.
11: So ang nagano kami na nakikiusap kami sa mga farmers namin sa Retail Association, at mismo sa mga barangay LDU na tangkilikin natin yung mga programa ng ating gobyerno para maibsan yung epekto ng El Nino. So, maaari po sila magtanim ng mga alternative crops na nangailangan ng kaunting tubig. Dapat sama-sama natin panatalin yung palinisan ng ating mga irrigation canal para in case na may mayroon tubig, madali lang yung ano, madali lang yung pagdaloy ng tubig sa ating mga kanal. At saka pwede din sila mag ano, mag request ng ano ng assistance na gusto nila yung magtanim ng ano ng
0: high value. Oo, yung mga
11: alternative na crops sa amin para ma-relay din namin sa Department of Agriculture para magkaroon ng ano, magkaroon sa ng pagkakataon na baka mabigyan sila ng ano ng mga ayuda
0: assistance
11: natin.
0: Oo, attorney engineer, curious lang ako. Bali yung at ilan meron na po ba kayong data or meron na po ba kayo diyang portion ng number ng mga magsasaka po natin na nag-shift na po into different variety of crops aside po doon sa pagtatanim po ng palay?
11: Wala pa naman na sir, kasi ang kuminsan yung sa mga portion-portion lang yung nag-ano yung nagtatanim kasi may ibang farmers na parang ayaw na nila ng ano ng for that particular na cropping season, so may mga farmers tayo nagtumatanim din ng ano ng high value crops.
0: Mm-hmm.
11: Pero as much as possible kung wala tayong problema sa tubig, rice talaga ang kanilang tinatanim.
0: Oo, primary na tinatanim. Opo. Oh. Tapos po attorney, nabanggit niyo po yung ayuda. Opo, ano po yung mga possible po na ayuda na pwede pong matanggap o pwede pong makuha ng ating pong mga farmer kapag mag-ask po sila ng assistant from DA?
11: Ang ano sa usually ang mayroon din programa kasi ang ano yung DA na para sa mga farmers natin. So nagpapanis din kami sila ng programa ng ano ng NIA o cropping calendar para magkaroon sila ng time na kung saan sila dapat magbigay ng assistance sa may ano sa may farmers natin. So katulad ng mga seeds, mga pataba, fertilizer. Yun ang mga ano yun ang mga assistance na actually binibigyan niya ng DA. So ang agricultural association natin na nagano kami nag pinakausapan namin sila na dapat magkaroon sila ng ano ng mga request, formal request para ma-relay namin sa DA para magkaroon sila ng ano ng mga assistance like yung kanina binanggit ko, seeds, mga fertilizer,
0: tsaka
11: o pesticides minsan.
0: Opo. At engineer, bali po ang pangalan po nito, yung in terms naman po dun sa pagkuha ng ayuda sa proseso, meron po ba kayong idea? Para lang po sa kaalaman po ng ating mga listeners at ating mga viewers, gaano po kahaba yung pag-dinadaan ng proseso? O gaano, tumatagal po ba ng isang buwan bago mag-grant po yung kanilang request for assistance?
11: So far kasi sir, ang ano eh, mayroon silang time na nag-meeting sila mismo direkta sa mga farmers namin sa Agricultural Association. So kung minsan hindi na namin direkta na malalaman ang mga actual na mga days kung kailan nila natanggap yung mga assistance, yung time na lang na nag-invite sila sa amin na magkaroon ng meeting o mag-introduce sila ng program, direkta na yun sa mga farmers namin. So, hindi na masyado kaming may direct na intervention sa kanilang activities.
0: Mm-hmm. And with that, engineer, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong tanghali. At mag-iingat po kayo dyan po sa inyo pong lugar ngayon at mabuhay po ang NIA.
11: Maraming salamat po, sir. At magandang tanghali sa uli sa mga listeners natin at sana sama-sama natin na iharapin yung mga problema na inaharap natin lalo na yung El Nino na parating.
0: Mm-mm. And yan po ati pong nakapanayam si Engineer Andres Bonituala, ang Operations and Maintenance Section Chief po ng NIA. Magbabalik po ang programang Ligtas Dapat makalipas lamang po ang ilang paalala.
12: Ano mang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat! Ano mang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:58 na po ng tanghali.

Mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maglalaro sa 70 hanggang 90 sentimos kada litro ang sirit sa gasolina at 30 hanggang 50 sentimos sa diesel at kerosene. Kahapon, sinabi sa DZMM ni Department of Energy Director Rino Abad na posibleng magka-rollback kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa ibang balita naman, dumistansya si Senador Panfilo Lacson na manawagan kay Senador Ronald De La Rosa na sumuko na. Sinabi ni Lacson sa DZMM na wala siyang moral authority na sabing sumuko na si De La Rosa dahil nagtago rin siya noon sa batas. Magkaiba nga lang ang kanilang sitwasyon. Naniniwala si Lacson na iniisip ngayon ni De La Rosa ang June 30, 2028 sakaling manalo bilang presidente si Vice Presidente Sara Duterte kung saan posibleng hindi siya i-turn over sa The Hague pero mananatili pa rin international fugitive. Dapat din anyang hintayin ang pinal na desisyon ng Korte Suprema kung dadaan sa lokal na korte si De La Rosa o ay dediretso na sa The Hague. Si De La Rosa ay pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ni dating Pangulong Duterte. At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita,
2: una sa public service.
3: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
4: the Senate is under attack.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
6: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
8: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan, pangkaligtasan, ligtas naman sa DZMM!
5: Mga kapamilya, sa oras po na 1:03 ng hapon, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizo. Pansamantala pong humahalili kay Tito Ali Rojas na mayroong magandang misyon, na mayroong mahalagang misyon na inuuna ngayong araw. At syempre po, batiin po muna natin ang mga nakatutok po sa ating YouTube Live. Ayan po, nandiyan po si Maria Dulce Orate. At nakatutok din po sa atin si Sergeant Putik. Ayan, si Alex Bash. Nandiyan din po nanonood sa atin. Si Colin Panulde. Ayan, nakanonood din po sa atin. At nandiyan din po si Antonio Carrasco. From, asan siya nanonood? Ayan, good noon daw sa atin. At syempre, nanonood din sa atin si Asmar.

Ayan, at kasama din natin dito sa ating YouTube live si Cam Rain Son. Nanonood din siya sa atin. Kasama din natin nanonood. Ayan, sino to? Nagpapabate si Joyce Chris Salang. Ayan, salamat daw po sa balita. At syempre, ayan, si Grace Pedre, ano to? Pedregosa. Ayan, nakatutok din po sa atin sa YouTube live. Syempre, pupuntahan natin yung ating Facebook. Alamin natin kung ilan na ang ating mga nakatutok po sa atin. Ayan, syempre po, nakatutok po. Batiin po natin lahat po ng mga nakatutok po sa ating pong 630 kHz sa inyo pong mga AM band. Good afternoon po. Ano po ang inyo pong tanghalian ngayong hapon? At hopefully po ay ligtas po kayo at ligtas po ang inyo pong pamilya. At syempre po, no, yun nga po, ito pong mga nakatutok sa atin. Sa Facebook, nandyan si Jericho Ferrer, nanonood sa atin sa TV. At syempre po, no, dahil nga po mainit ang panahon, patuloy pa rin po ang panawagan, especially ng DOH, na mag-ano po tayo, mag-ingat po tayo sa matinding epekto po ng panahon, lalo na po yung health-related, ano po, yung heat-related diseases po, like heat stroke, at iba't iba pa pong mga sakit na maaari po nating makuha kapag mainit ang panahon. Ang sabi po, ugaliin po as much as possible na uminom ng 8 glasses of water. Kung kayo po ay mabibilad sa init ng araw, ay magdala po ng mga panangga, mga payong, at magsuot po ng mga long, yung mga malahabang mga damit, dahil nga po yung epekto po nung init ng panahon sa balat po, medyo hindi na po ganun aya. Hindi na po kaaya-aya ang epekto sa ating mga balat. At syempre po, ang payo nga ng mga eksperto, mas maganda na magsuot ng mga light na mga light colored na mga shirts. Kasi di ba, parang yung rehistro ng UV rays sa damit ay kapag more darker po, mas nag-a-adapt po siya o mas nare-retain po sa inyo po yung init na na ibinubuga po ng panahon. At syempre nga po, aside po doon sa mga precautions, kung mas maganda po, kung wala naman po kayong gagawin doon po sa katirikan ng araw sa labas po ng inyong mga bahay, mas maganda po sa loob na po kayo ng bahay mag-stay. Yun nga lang po, pati kasi sa loob ng bahay, mainit, so paano po ang gagawin natin? Opo, syempre po, the usual po, kung kayo po naman ay may mga bintana naman po ang inyong mga bahay, mas mainam po na buksan po ninyo nang dumaloy po ang hangin. At syempre po, kung kayo po ay, yun nga din po, yun din ang problema, no? Kapag madala sa bahay, lalo na yung ating mga kapamilya nga may aircon, may air condition sa kanilang mga bahay. Syempre, pag madalas ang bukas ng aircon, mataas po ang konsumo sa kuryente. Ang payo po nila, ang sabi po ng ating mga kaibigan na eksperto, kung kayo po ay magbubukas ang inyong mga aircon, siguraduhin nyo po na 23 degrees Celsius po ang thermostat ng inyo pong mga aircon, ng sa gayon ay hindi po tayo mag-consume ng masyadong mataas na konsumo ng kuryente po. At syempre po, mas maganda po, mas mainam, no? Naririnig ko rin to dun sa mga electrical company, no? Mas mainam po na ang bilhin yung appliances ay inverter. Sikat na sikat yung mga inverter na ng mga appliances. Yung ang inverter po kasi, no, para po sa knowledge po ng ating mga kapamilya, yung mga appliances po ng mga inverter, kapag like for instance pag aircon, kapag na-maximize na po niya yung init, yung lamig sa loob po ng room ng loob ng kwarto, automatic po magpapatay yung makina. So bubukas na lang ulit yung makina kapag bumaba na o naramdaman ng aircon na oy, teka, medyo bababa na sa 23 o mas mataas na sa 23 degrees Celsius yung init dun sa loob ng kwarto, automatic na bubukas yung aircon. So mas mainam po yun dahil mas makakatipid po kayo. At hindi ko alam kung meet siya, pero may mga nababasa kasi akong mga review, may mga nababasa po ako online, ewan ko, correct
correct.

0: if I'm wrong, pero mas mainam daw na huwag patayin ang aircon at i-maintain lang yung temperature, yung thermostat. At kasi pag pinatay nyo daw po kasi yung aircon, mas lalakas yung konsumo ng kuryente, kasi kung time to time nyo pong papatayin yung aircon, kailangan niya po ding palamigin pa yung buong kwarto. So medyo magkakaroon po tayo ng ano, mas tataas po ang konsumo natin sa kuryente kapag kulabawa, bibili po kayo sa tindahan. Let's say, lalabas po kayo sa loob po ng bahay nyo 30 minutes, papatayin nyo po yung aircon, tapos after 30 minutes, babalik po kayo. So, ang mangyayari po doon, yung lamig po nung inyo pong kwarto, bababa na po. So, hahabulin po yun ng aircon. So, ang mangyayari doon sa aircon, papaganahin niya po yung kanyang makina para po maabot ulit yung desired nyo pong temperature. So, hindi ko alam, pero logically speaking din naman, meron din naman siyang wisdom behind it, na mas mainam nga na huwag na patayin yung aircon hanggat maaari at babaan na lang yung thermostat. O, tanong natin yan mamaya sa mga eksperto kung totoo ba yung mga myth na nababasa. Pero meron kasi ding mga ano po, mga kapamilya, meron din pong mga nagpapatotoo kasi may nakikita po akong mga nagpo-post sila ng bill. Oo, nagpo-post sila ng kanila pong electric bill at compare po doon sa palagi nilang pinapatay yung aircon, much cheaper po yung kanila pong electric bill. So, medyo meron ding wisdom behind it. So, alamin natin kung totoo ba yung mga ganong nababasa nating online. At syempre po, no, para naman din po doon sa ating pong mga kapamilya na babiyahe po at babagtas po sa ating pong mga kakalsadahan ngayong araw at sa mga susunod pang araw, dahil nga po mainit ang panahon, unang-una, huwag po nating pairalin ang init ng ulo. Huwag po, 'di ba? Magpasensya, huwag po tayong makisabay sa init ng panahon. Opo, chill-chill lang po tayo. At syempre po, dahil mainit ang panahon, yung tama pong maintenance ng ating mga sasakyan. Syempre po. Meron nga akong, kakagagabi yata yun. Southern part ng Metro Manila, I think in Makati yata, somewhere in Makati, parang may lumiyab na sasakyan. Oo, kaninang madiling araw na nabasa ko sa news. So, as much as possible po, kung padalas po kayong nasa labas at gamit na gamit nyo po ang inyong pong mga sasakyan, mas mabuti po na irregular po ang maintenance. At aside po sa regular maintenance, ay yung proper, ano po, no? Yung proper na paggamit po ng sasakyan. Opo, kung like for instance, yung pagsisiguro po na malinis po yung karburador, no po, yung inyo pong mga filter na mga aircon ay malinis po. Nang sa gayon din yung ating sasakyan ay hindi siya ganun iba ka kasi nag-overheat, di ba po, dahil mainit ang panahon. So yung mga ganung bagay po, at saka po syempre kapag maayos po ang kondisyon ng sasakyan, medyo ano din po pangalan nito, medyo bababa din po ang konsumo po ng inyo pong gasolina. Alam nyo naman po, medyo mataas po ang gasolina sa mga panahong ito dahil meron nga po tayong energy crisis na nararanasan. Mas maganda po na ugaliin po natin na i-check yung ating mga sasakyan para po hindi tayo mag-consume ng excessive volume ng gasolina o ng ano po, o ng diesel. Opo. Tapos po, para naman doon po sa mga ito na ano namin to, kasi sa Manila po, kami po nila Tricia Lindo, ang baluarte po ng hawak po namin ang bit ng Manila. So may na mga napamataan na po kami ng mga usually kabataan, yung mga naliligo po diyan sa may part po ng Manila Bay, in particular po diyan sa may Baseco Beach. Opo, dahil nga po walang pasok at mainit ang panahon, karamihan po ng mga magtotropa, ng magkakaibigan, ng mga kabataan at yung iba naman pong pamilya, nagpupunta po doon sa kanilang ano, nagpupunta po sa Dolomite Beach, sa Baseco Beach, mapanganib po yun dahil po medyo ano po pangalan nito, madumi po ang kalidad ng tubig doon. So at maaari po iwasan po natin ng paliligo diyan, baka nga po maibsan po ang init ng ating katawan, ano po tayo pangalan nito, ano naman po ang ating maranasan. Sakit dulot po nung siyempre pag nakainom po tayo ng maduming tubig, baka po magkaroon tayo ng diarrhea, ano-ano pa ba yung mga water related diseases. Ayan. So dahil nga po aalamin po natin yung ginagawa po ng Department of Agriculture in terms nga po dito sa papalapit na El Nino at yung paparating po na tag-init. E makakausap na po natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary ng Department of Agriculture, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir, good afternoon po. Si Bert po ito. Welcome po to the program.
1: Hi Bert, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay.
0: Oo, eh sir, sorry po sa abalay. Alam po namin, eh Sabado ngayon, eh mukhang busy po kayo. Sir, unang-una po, dahil nga po El Nino na, eh aalamin lang po namin kung ano po yung mga preparation na ginagawa po ng Department of Agriculture. As far as I know po, eh inactivate na po ninyo yung Task Force El Nino. Ano-ano pa po yung mga intervention na ginagawa po ng DA?
1: At tama yan, Bert. Pinakauna dyan yung activation ulit or reactivation ng El Nino Task Force. Tapos yung pag-preposition natin ng mga binhi pataba doon sa mga areas na posibleng maapektuhan. Part yan ng ating Quick Response Fund. And then meron din tayo yung paghahanda ng pagsasayos ng mga irrigation. Kasi ang El Nino, ano yan talaga, water management. So yung mga laterals natin tsaka mga drainage canals dapat maayos in coordination yan with NIA, yung mga Irrigators Association natin tsaka mga LGUs. Ganun din yung pamamahagi ng mga drought-tolerant varieties at pagbibigay ng additional information na yung ating mga lugar na hindi makasustain dun sa pagbawas ng tubig ulan, they can plant yung ibang commodity na hindi masyadong matakaw sa tubig o hindi masyadong kailangan ng maraming tubig. So ilan lang ito dun sa mga mas marami pa na nakapila na interventions ng DA. And of course, yung tuloy-tuloy na pag-implement natin ng mga solar-powered irrigation systems.
0: So far, ASIC, ano na po, meron na po ba tayong total number po o total area po ng ektarya kung ilan na po yung mga naapektuhan po nitong tag-init po?
1: Meron na mga 15 probinsya na pumasok at nag-report ng damage sa atin. Ang tawag natin dito yung moisture stress. At ito yung mga areas na for the last 3 months ay nakakapagtala ng mas mababang ulan doon sa normal rainfall at dapat marireceive nila in that 3-month period. So may mga batayan yan. So itong mga more than 3 billion na yung na-report na damage.
0: Sir, doon po sa loob po ng Task Force El Nino, ano-ano po yung mga programa natin na ginagawa doon sa loob po ng programang Task Force El Nino, sir?
1: Unang-una dyan yung pagmamapa ng mga lugar kung saan makita natin. Kasi meron tayong 4 na type of climate sa buong bansa. So hindi lahat ito maapektuhan ng El Nino. Yung iba nga ay makakatulong pa sa kanila dahil mas maganda yung sikat ng araw. So ibig sabihin yung photosynthetic level, tapos meron namang silang sapat na tubig. Kasi may mga lugar na talaga namang tuyo, may mga lugar tayo yung dito sa Northeastern Mindanao yung talagang laging maulan kahit dito sa Davao region. So iba-iba yung interventions depende doon sa classification doon sa 4 types of climate natin.
0: Tapos sir, ano po yung ginagawa pong quick response po? Siyempre po, aside po doon sa quick response, nakakailangan din po ng recovery. Ano-ano po yung mga tulong po na binibigay po natin doon sa ating mga magsasaka? Like for instance, nabanggit nyo po kanina, no po, na nagbibigay po tayo ng, yung gusto mga mag-shift, no po, into different of crop, nagbibigay po tayo ng assistance. Ano-ano pa po, sir?
1: Yeah, tama yan, yung shifting to other crops. Tapos yung advisory natin na matanim na mas maaga kasi na-expect natin, bagamat ko konting bagyo, mas malalakas. Lalo na rito sa eastern seaboard natin. At yun nga, yung mga preposition natin ng mga binhi at saka mga pataba. Yung quick response fund ay ginagamit natin yan for rehabilitation and recovery after na nung tagtuyot at saka ng mga pagbaha. kung sakali man, kasi hindi natin yan pwedeng gamitin for preparatory activities. At yung ating credit facility, available yan, yung ating survival and recovery loan para dun sa mga nais makakuha rin nitong ating credit assistance. And of course, yung ating insurance later on kapag nagkapagtala na tayo ng mga damages.
0: Sir, in terms po dun sa ano po no sa pagbibigay po natin ng assistance, ano-ano sir yung mga programa na pwede nilang salihan o applyan ng assistance, sir?
1: May mga parating kami ngayon na mga programa kagaya ng ating solar powered irrigation systems, and then of course itong ating programa rin sa mga ODA natin. So nakapili ang kagaya ng ating credit assistance and insurance. Hopefully ma-approve yan by towards the end of this year para talagang maganda yung magiging recovery natin sa susunod na taon. Kasi yung ina-expect talaga natin na malaking epekto ng El Nino ay mga last quarter hanggang first quarter of next year. So yan talaga yung malaking epekto. So ang maapektuhan niyan yung ating wet at saka yung dry season ng November hanggang early first quarter next year. So yan yung mga paghahandaan talaga ng ating kagawaran.
0: Sir Asik, in terms po ng food security, ano po yung epekto na nitong El Nino po sa ating food security? Meron na ilang portion na po ba ang apektado? Meron na medyo nakakabahala na po ba? Ano po ang ating assessment, sir?
1: Sa ngayon, maganda pa yung position natin in terms sa inventaryo ng ating mga pagkain, whether it's rice or yung ating meat at saka vegetables. Ang siyempre ang pinaghahandaan natin yung susunod na taniman, kasi yan talaga yung medyo maraming challenges. So yung tatlong shocks nga natin, mataas na presyo ng petrolyo, lalo na dun sa gagamitin sa mga makinarya for land preparation and crop management, yung medyo elevated din na presyo ng fertilizer. Mm-hmm. And of course, itong El Nino, bagamat wala pang official na deklarasyon, ay meron na tayong na-experience nga ng mga dry spell sa ibang mga area. So, yan yung ano, sa in terms sa supply, wala tayong problema as of now until the next harvest season. So, ang challenge sa atin yung harvest hanggang sa tumawid tayo ng early part of next year.
0: Mm-hmm. So far, Asik, pangalan po nito, wala pa naman tayo mga magsasaka na tumigil ng magtanim dahil nga yung kanilang lupang sakahan ay hindi na siya matataniman dahil nga sobra yung tagtuyot na nararanasan nila. Meron na po ba tayo mga reported incident o cases na ganun, sir?
1: Bagamat challenge talaga sa ating mga magsasaka, lalo sa mga magsasaka ng pala at mais, itong mga triple shocks na pwedeng ma-experience, ay patuloy natin sila, of course, na iniinganyo, lalo na doon sa mga areas na hindi naman apektado, na magtanim lang dahil tuloy-tuloy din naman yung suporta ng ating pamahalaan at ng ating kagawaran para sa ating mga magsasaka.
0: Tsaka sir, would you like to pangalan po, na encourage po yung ating mga farmer na instead nga po na magtanim ng palay, eh kung kulang nga po sa tubig, eh mag-shift sila into different variety ng crop, like pagtanim po sila ng mga pananim po na hindi masyado kailangan ng tubig. Meron po ba tayo mga technical assistance na ibinibigay po dun sa ating mga farmers kung gusto nilang mag-shift into different variety ng crop po?
1: Yeah, Bert, meron yan na mga programa tayo. At in-encourage dun sa mga areas, ang tawag natin ay rain-fed, na lalo na kung talagang kung hindi man delay ay kukonti yung bumubuhos na ulan. So yan yung maapektuhan talaga. At yun yung mga areas na ini-encourage natin na mag-shift into other crops like mung bean or mga melons para hindi masyadong mangangailangan nga ng tubig. Kasi kung talaga mag-stick sila sa palay, magkakaroon talaga ng stress o talagang babagsak yung kanilang productivity level. So may mga ganong program.
0: Tapos po, Asik po, so far po, ano po ang ating mensahe po sa ating mga magsasaka ngayong talaga pong unpredictable na po yung nararanasan nating weather condition? Ano po ang assurance na makukuha nila? Kasi alam nyo po, Asik, marami po tayong mga magsasaka, may mga narinig po kami from the ground na medyo hesitant sila magtanim itong susunod po na taniman dahil nga po Unpredictable po yung weather. Any assurance po from Department of Agriculture kung ano po yung makukuha nilang tulong sa inyo if ever po na mangailangan sila?
1: Yes, Bert. Uli, maraming salamat sa oportunidad. I'm always happy to be here. At muli po ang sa ating mga magsasaka, patuloy po sila na umantabay sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan at ng national governments hinggil sa El Nino o sa iba pang posibleng mga bagyo na naparating. At ang ating pong kagawaran ay palagi pong nandito para po sa suportahan sila at sa tuloy-tuloy na serbisyo. Muli, magandang hapon at maraming salamat.
0: Ano po, ASEC, maiba po ako ng topic do. Hindi naman po related sa agriculture, pero pinirmahan po ni President BBM po yung mag-aangkat po tayo ng additional metric tons po ng meat. Ano po ang wisdom behind it? Bakit kailangan po natin ulit mag-import po ng meat po, sir?
1: Yes, Bert. Related pa rin yung sa agriculture. Ah, okay. Yun yung minimum access volume for pork. Last year pa yun na application actually. Nadagdagan ng 150,000 metric tons. Pero yung nadagdag naman, karamihan ng volume ay para sa FTI at saka sa ating kadiwa na mga programa in support para... kasi pag kadiwa kasi sigurado tayo na mas mura and it's not in competition with the ordinary markets. Ganun din ang FTI para masigurado natin kasi nga napansin natin na tumaas na yung inflation, nasa 7.2% yung headline inflation natin, yung food inflation mataas din. So ito yung mga hakbangin para makatulong na maibaba yung inflation at makatulong sa overall economy, hindi lang sa agricultural economy natin.
0: Mm-hmm. Sir, meron po bang epekto? Ano po ang epekto nitong ating nararamdaman na init ng panahon? Doon po naman sa ating mga, ito po yung mga nagbabapoy po, yung mga hog raisers po natin. Ano po ang direktang epekto sa kanila? Meron po ba tayong mga na-monitor na tumigil muna magpalaki ng kanilang mga alagang baboy dahil nga po dito sa nararanasang init ng panahon?
1: Kagaya ng mga tao, yung mga animals natin ay siyempre maapektuhan din kung sobrang init ng panahon. Pero yung atin namang malalaking mga farms, semi-commercial, commercial farms, naka-ano naman sila, design yung kanilang mga farms para sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Maapektuhan lang yung ating mga backyard. Pero yung mga backyard, ganun din naman, hindi naman din ganun malalaki. So, ang importante rin, may mga patubig, misting. Yung mga malalaking farms, may mga tunnel vent yan. So, nakahanda rin naman sila for... Hindi lang naman ito yung unang pangyari na mayroong mga ganito. At actually, yung ating hog sector at saka chicken and poultry subsector, sila yung mga industriya ngayon na tumutulong para mas maangat yung ating agriculture sector kasi sila yung continuously na positive yung growth for the last how many quarters. Talagang sila ang sumusuporta sa ngayon.
0: And with that, ASEC, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong hapon. Ay, mag-iingat po kayo at mabuhay po ang
1: Department of Agriculture. Happy weekend. Thank you.
0: Happy weekend po. Ayan po si ASEC Assistant Secretary Ardel De Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Ayun nga po, nalaman po natin yung ano na po ang sitwasyon po ng ating pong mga taniman sa ating bansa. Ang sabi po ni ASEC, ang assurance niya, ang DA ay tutulong. Ang DA ay tutulong sa atin, tutulong sa ating mga farmers para nga po ma-ease o ma-caution po yung epekto po nitong paparating na El Nino at yung paparating din pong panahon ng tag-ulan. Basa po tayo ng mga comments po, no? Si Luis ng Pasay, ngayon pa lang parang ramdam na ang epekto ng El Nino sa ating, sa init ng panahon. Sana ay huwag na magtuloy-tuloy yung Super El Nino. Si Mameng, sigurado tataas na naman ang mga presyo ng agricultural products dahil sa epekto ng matinding init. Kawawa naman ang mga farmers. Sana tulungan sila ng gobyerno. Si Arnold, mag-iingat sa matinding init, lalo na sa mga alagang hayop. Si Leonard Guzman naman po, hi Bert, madalas naman magka-El Nino, hindi na bago sa bansa, pero bakit parang laging first time ang gobyerno sa paghahanda? Yun din po ang tanong natin. More on ang ating government, hindi naman buo, pero ang intervention na nakikita natin o na-observe natin ay reactive, no? Hindi tayo doon sa before. Ang ating response lagi ay reactive. Doon na tayo sa after the fact po, like for instance, yung nga, mga tag-init, ang tinitignan po natin lagi, ano na yung ating, yung response natin, ano yung magiging tulong na maibibigay, hindi tayo doon sa preventive, no, hindi tayo doon sa bago, hindi natin alam kung bakit ganun ang ating response ng gobyerno. So mga kapamilya, mga kaserbisyo, 129 na po ng hapon, at magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa pagtutok po sa programang Ligtas Dapat. Ako po si Radyo Patrol Bert Dison. Susunod na po ang Maritres, bawal ang ma-stress, Maki Maritres, kasama sina Doc Lulu, Coach V at si Miss Rica Lasso. Bye-bye mga kapamilya, ingat po.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:30 p.m.

0: Maayong hapon sa inyong tanan mga kapamilya. Welcome sa nag-iisang programang laging may kwento. Kwento ng buhay, kwento ng lungkot, ng saya at higit sa lahat ng tagumpay na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Kapamilya, ako po si Coach V, Vanessa Antonio.
1: Dito po, ikaw ang bida. Kwento mo ang una. Kami ay handang makinig kahit pa kwento ng pag-ibig. Ay, ako naman po, si Rica Lazo.
2: Yay!
3: Hihi! Kinikilig ako. Okay, so alam niyo po, kami ay tatlong boses. Tatlong tinig po yan. At hindi lang yon, isang puso namin kahit tatlong tinig. Sari-saring kwento para sa mga Pilipino dito, hoy! In ang good vibes, out ang stress. Dahil sa programang ito, public service is the best. Ako si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, at kami ang, yes, Maritres!
0: Ano ba, partners? It's been a week since our last episode.
1: Oo nga.
0: At nakakatuwa. Parang pa-level up at pa-level up lang ang mga guests natin dito. Agree ka ba dyan, Doc Lulu? As in, literal, pataas na pataas na pataas.
3: Para may feeling ako dyan sa height na yan.
0: Ano muna, secret muna ako sino yung guest natin. Pero clue, pataas na mataas talaga siya.
3: Ay, grabe. Gusto
0: mo yun. Ay, gusto yan ng mga girls.
1: Yes. Wow. So, pataas. Ibig sabihin ba yun, nagla-level? Up.
3: Yes. So, does height matter?
0: That's a question for you.
3: Yes.
1: Oh, so.
0: Pero mga pero syempre imbitahan muna natin ang ating mga kaserbisyo. Alam niyo ba na itong show na Maritres ay napapanood po nationwide sa DZMM Teleradyo. Tayo ay napapakinggan din sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at wait lang, hindi lang po tayo national. We are international kaserbisyo dahil tayo din ay napapanood sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want sa buong mundo.
1: Diba?
0: Kaya international.
1: Kaya nga, kaya kung gusto nyo po makisama sa amin mga kapamilya, not one, not two, but three pretty ladies, sa magandang usapan ngayong araw na ito, pwedeng-pwede po kayo magpadala sa ating Viber number 0919-278-3000 para sa inyong mga katanungan sa ating mga makakausap ngayon, sa ating pag-uusapang topics at iba-iba, or you can call us on our hotline number 8924-4101, local 5671, 5672, and 5673.
3: Yun, no? Okay, dun sa mga may Facebook, I'm sure naman lahat naman partner may Facebook, diba?
1: Oo.
3: So, meron pong DZMM Teleradyo page Facebook, live yan now. At meron ding YouTube, everybody has YouTube, meron ding DZMM Teleradyo sa YouTube. So, like na, like, and subscribe.
1: Yes. May tinatawag pa sila yung bell button, di ba? Para mga upload, notified sila. Ganyan.
0: Yan. Napaka-advanced dahil hindi lang tayo nasa TV at radyo. Tayo din ay digital. Kaya, kung gusto nyong i-replay to, mamaya you'll also be able to watch. Feeling ko gugustuhin yung replay to. Lalo na sa mga kababaihang nanonood kasi guys, ang guest talaga namin mamaya. Pero wait lang, before namin ipakilala ang aming guest, kumustahin ko muna at i-welcome muna natin ang ating Maritres for this weekend. Welcome naman sa iyo, my love.
3: Oh, yes, ang ating sirena.
0: How does it feel to be part of Maritres, my love?
1: For the second time around, it's so happy, so nice to be here. And this time, kasama naman kita.
3: No. Oh, last time, sino ba?
1: Last time, si Coach V yung wala. It was DJ Monica. That I met. So ngayon, it's our first time together on a program, di ba, Coach V? Oo, so naku, feeling ko talaga, mga kapamilya, ang dami ko matututunan sa dalawang babaeng isa, may love guru tayo, yung isa after ng pagmamahal, di dun tayo, kaya
3: sa lambingan.
1: Magpapatulong, di ba? So, maraming salamat for letting me join you guys.
0: Yes, our pleasure. At syempre, Doc Lulu, anything that's coming up for you, mukhang ganda. Ganda mo, parang pa-stateside ang iyong outfit
1: diba?
0: On today.
1: Diba? Hindi mainit.
0: Oo,
3: pero ako na sa mainit, dapat naka-aircon.
0: Ito na nga, dahil nga excited na ang ating mga kaserbisyo at kaming tatlong Maritres sa guest natin ngayon. Naku, ito na, dumako na tayo mga kapamilya sa una nating segment na KKK.
4: Kakwentuhan kahuntahan ka Maritres ng bayan.
0: Sa isang maliit na lungsod ng NCR, isang leader ang patuloy na nagpapakita ng tapang, malasakit at makabagong pamamahala. Kilala bilang the big man of San Juan, isang dating atleta na ang disiplina sa sports ay ginawang disiplina sa serbisyong publiko. Siya ay simbolo ng bagong pamumuno na nakatuon sa mas ligtas, mas progresibo at mas makataong komunidad. Let us all welcome San Juan City Mayor, Mayor Francis Zamora.
3: Ay, matangkad niya.
1: Iabot ng camera natin si Mayor. Naputol, Mayor. Opo, you can sit here, Mayor.
0: Upo
1: thank you so
0: upo
1: much.
0: Upo ka na, Mayor, kasi sa sobrang tangkad mo, 6'5 ka, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, hindi na nakapag-adjust yung camera namin. So, thank you so
3: nga,
0: much.
3: Baka mo lang nga naman.
0: Well, welcome. How do you feel right now being in Maritres, Mayor? Oh, baba natin ng konti yung
2: ayan po. Yes. Magandang hapon po at maraming salamat sa pag-imbita. Of course, Coach V, Doc Lulu, and Rica. Si Rica,
1: yes.
2: Madalas po akong na-interview.
1: Oo nga, Mayor, thank you.
2: Kasama ni Kuya Peter.
1: Yes,
2: no? Pag
1: or Sir Tony or Lucina.
2: Mga balita sa San Juan. So, thank you for having me. It's an honor
0: pleasure,
2: and
0: sir.
2: I'm very much excited. I've seen a couple of episodes previously of Maritres. So, I'm excited to be here.
0: So,
3: yes.
0: So, kung nakapanood ka, Mayor, ng mga previous episode ng Maritres, ready ka bang makipag-games sa amin mamaya?
2: Of course, yes.
0: Okay.
2: Ako naman.
0: Alright.
1: Mayor, hindi lang tungkol sa pamamahala, governance na tinatanong namin dito, o pati sa buhay pag-ibig tinatanong din.
0: Yeah,
1: ready for
0: ready
1: that?
0: Ready ka din ba dyan?
2: Oo naman, kasi isa lang ang minahal ko sa buhay ko.
1: Ay! Coach V.
0: Wait lang. Guys, nabawasan na yung viewers natin kasi yung nag-crush kay Mayor, sabi, ay, take na pala. Guys, balik kayo. Kasi marami pang pwedeng abangan.
1: Alam mo, Coach V at Doc Dudo, minsan nila yung mga ganun ng rasyon nila kayo na iisya lang, may lalo siya buwete forever na yun.
2: I'm 48 years old po, Doc.
3: 48?
2: Yes.
0: 48 but such an accomplished man.
1: True.
3: At 48, tanong na natin, di ba? No? So you have a very beautiful wife. And
2: hey,
3: how many
2: po.
3: Children?
2: Four po.
3: Boy, girl?
2: Doc, ano, ang eldest ko po, girl, si Amanda. Ano mo siya? Nag-PBB siya before.
0: Oh, wow.
2: Yes, during the pandemic. And in fact, she's with Star Magic up to now. And siya po yung aming panganay.
1: Mm-hmm.
2: She's 24 years old. Ang sumunod po, si Rocco, 21 years old. Siya ang panganay na anak kong lalaki. Ang sumunod po, si Nicolas, turning 16 years old. And ang aming bunso po, si Noah, ay 13 years old.
3: Ah, so tatlong lalaki, partner.
2: Opo. So, after our panganay na babae po, tatlong diretsyong lalaki.
1: Ah, oh, nice. Carry on the name.
3: Yeah. Yes. So, mag-artista ni Amanda.
1: Oo. Ah. Ay, yung mga boys ba, Mayor, susunod sa iyong yapa sa basketball player dati?
2: Well, si Rocco po is graduating already from De La Salle University in a couple of months. Actually, last term niya na po ito. Kasalukuyan siya nasa Team B ng De La Salle Green Archers. But I told him...
0: Hello po sa mga Green Archers dyan.
2: Yes, animo. Kayo po, animo. La Salle?
0: Siyempre, animo din ako.
2: Oh, yes. Very nice. Siya naman po. I told him because one semester na lang siya. I don't know. What do they call it now? Is it semester or term? Hindi ko
0: parang
2: na masyadong...
0: trimester kasi ata yung mga taga-La Salle.
2: Correct.
0: Diba?
2: Oh, kasi, so anyway, ano na lang siya. Itong term na lang na ito.
0: Last term na,
2: mag-graduate
0: sir.
2: Na siya. So sabi ko, focus ka na lang para makapagtapos ka na.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Mag-extend ka pa ng years just because of playing basketball. Sabi ko, I think it's best that you finish up already
0: right.
2: So that when you graduate, mas marami rin opportunities para sa'yo. So,
0: okay.
3: Pero si Rocco yung sumusunod sa'yo, tama ba?
2: Well, when you say sumusunod, what do you mean po exactly?
0: Sa tangkad niya po.
3: Lahat matangkad ng anak dito eh.
2: Ay, ma'am, si Amanda is 5'9 and a half. And she,
0: for a woman,
2: she's a professional
3: lady.
2: Model also. Yes.
3: Oh,
2: oh, so nagmo-model po talaga siya. Mm. Pero ito, kwento ko lang sa inyo, no? Ang pangarap niya talaga dati maging artista. Pumipila ho siya talaga sa mga
0: audition
2: ng ABS-CBN. In fact, when she was much younger, she would really go on her own.
0: Mm-mm.
2: Kung kaya't nung naging
1: PBB.
2: Ano nga siya, PBB housemate po siya, talagang yun yung pinangarap niya sa buhay niya. So naging close po kami kila Derek Loren, the whole PBB family. Yeah. So tsaka close din siya kay Mika ng Beanie. So yun yung ano niya, naging buhay niya before, but she's now in the US. Nagtapos po siya ng master's doon sa Fordham University.
0: That's
2: at
0: amazing.
2: Ngayon she's trying to land a job in the US. So sabi ko naman, of course, as a supportive father, kahit na masakit sa aking damdamin na malayo siya, pero dahil dapat natin suportahan ang ating mga anak, kami po ng aking asawa na si Kerry ay full support po sa kanya.
1: Mahirap yung pumila po talaga siya for PBB.
2: Even before PBB. Oh. Yung naging PBB ho niya kasi, yun yung ano eh, yung you go through the app tapos people will vote. But prior to that,
1: yung mga... Because it's pandemic nga.
2: Correct. But prior to that, there were different, auditions that were available for people like her, no, who wanted to make it into showbiz. Madaling araw pumipila siya dyan. And nung nalaman nga ni Direk Loren yung kwento na yon, nakita niya yung determination ni Amanda kasi ayaw niya na... Kumbaga, tinutulungan siya, ayaw niya, ina-assist siya. She wants to show that she can do it on her own.
1: Oh, para deserve ko to be here. Ganun.
2: So, ganun po talaga naging approach niya. And in the end, naging ano siya, naging PBB housemate. PBB housemate po siya.
0: Mayor, may nagtatanong din daw po, maliban daw po dun sa anak niyang PBB housemate, sino daw po yung pogi niyong guest na tall, dark, and pogi? Nagtatanong sino daw yung pogi nating tall, dark, and sino po yun?
1: Parang ikaw po ata si Mayor ata yun.
0: Tinatanong ata nila kung may artista ka din. Kasi yung ano mo, very ano eh, no? Very striking kasi he's tall, he's dark. And syempre, hindi naman siya mapapangasawa ng asawa niya kung hindi siya handsome.
2: Yeah.
0: Ikaw ba nag-audition, sir? Yung gusto namin malaman.
2: Hindi po. I've always been in the basketball world prior to entering public service. Never po tayo nag-artista. Pero paminsan-minsan na imbita hong mag-model.
0: Nag-model ka naman.
2: No, mga fashion shows po. No?
0: Oh my God.
2: Not as a commercial model, but to wear the clothes of mga designers po. No? Yan, a couple of times tayo po inimbitahan. At enjoy naman po siya. Actually, hindi ko naman sinasabing sinasara ko ang pintuan ko sa showbiz.
0: Ayun
2: sa
0: naman pala.
2: Opportunities.
0: Marami pong mga direktor. Ano mga nanonood
2: mga
0: ngayon?
2: Mga direktor, kung sakali po naghahanap kayo ng talent, nandito po
1: ako. Pwede bang huwag na, Mayor?
3: Marami kang matatalo eh.
0: Sige, let's go. Bakit? Mas kailangan ba siya ng Pilipinas bilang isang politician?
1: Yeah. Partner, sasabihin ko sa'yo, yes.
0: Ano? Oh,
1: wow. We have very, very few. Bilang ito pinag-uusapan namin araw-araw. We have very, very few politicians who we see are qualified enough to handle positions that the people has voted them for, di ba? Si Mayor, hindi lang isang hinahawakan. Sobrang active ni Mayor. Ang dami niyang pinamumunuang iba-ibang mga, ano ba itong tawag dito, Mayor? Group of mayors, di ba?
2: Yes,
3: Mayor's League.
1: Yeah, Mayor's League. Ang dami-dami niyang pinangahawakan ganito. And we need... active LGU leaders, diba?
0: Yeah.
1: Active leaders na nasa grassroots level who will really give us what the people need. So, from basketball, paano ka nag-slam dunk papunta ng politika, Mayor?
0: Let's talk about your career.
2: Sige, may tanong po ako, how much time do we have?
1: So, oh, we have so much time.
2: Okay, yeah, sige po.
1: Program for you.
0: Yeah, we have about, yes, mga 10 minutes for your career
2: po,
0: because the other minutes in your
3: sige po.
2: Sige po, ito. Ito kailangan yung maintindihan para makakuha ko yun ng better context po, no, kung paano ho ako umabot dito sa puntong ito sa buhay ko. Una-una, hindi ko ho pinangarap minsan, no, kahit nung bata po ako, na pumasok po sa serbisyo publiko o maging isang halal na opisyal. Ang pangarap ko po ay maging isang PBA player. So mula nung bata po ako, grade school, high school, I played for La Salle Vineos and I played for De La Salle University. Nanalo po tayo ng dalawang UAP Championships in 1998 and 1999. Naging team captain po tayo ng back-to-back championship teams ng De La Salle Green Archers. I played also in the PBL for Wellcoat Paints, for Blue Detergent, for Montana Jewels, and ICTSI. La Salle, I was drafted in the PBA in 2001. Ang pangarap ko talaga nun, ay makapag PBA, tayo po ay DRINAF ng Santa Lucia Realtors under Coach Norman Black. And Coach Norman Black told me to just practice with them. They will trade the player and they will sign me up. So ito po talaga yung, sabi ko, ito na yung pinaghirapan ko talaga. Ang nangyari po, after 1 month of practicing with them, sinabihan po ko na hindi matutuloy yung trade. So hindi nila ako may pipirma sa isang kontrata. So I went back to the PBL. I was taken in by Coach Leo Isaac and he gave me the biggest break of my basketball career. As in, sa totoo lang po, no, yun yung pinakamagandang nilalaro ko noon sa buhay ko. At after just a few weeks, tinawagan po ko ni Coach Ryan Gregorio ng Pure Foods. During that time, ang Pure Foods po, sila Alvin Patrimonio, yung mga legends po, no, eventually naglaro dyan sila James Yap, Paul Artadi, Donald Yado. So, tinawagan po ko. They asked me if I had an escape clause in my contract. And I asked them why, and they said they wanted to sign me up. As much as I wanted to do that, because ito na nga yung pinangarap ko sa buhay ko talaga. Hindi ko naman po maiwan yung coach ko sapagkat siya naman ang nagbigay ng break sa akin.
1: Loyalty.
2: So I made a decision to politely beg off and stay because it was the right thing to do. Because kung hindi naman dahil kay Coach Leo, hindi rin naman ako maglalaro ng sobrang ganda para tawagan ako ng Pure Foods. So, ganun po naging decision ko.
0: Wow. So you had that also po, in your values.
2: I stayed with Coach Leo, but ironically, 1 week after, pinalitan po si Coach Leo. Merong bagong coach na dumating, nagdala siya ng tatlong bagong players na wala po ako sa rotation bigla. So I called Coach Ryan again. Sabi ko, Coach, nandiyan pa ho ba yung offer ninyo?
3: Ayun.
2: Sabi nila, eh wala na. Naku. May pinirma na kaming iba. Kung pumirma ka last week, PBA ka na sana, Pure Foods ka na sana. So yun po ay isa sa mga naging, kumbaga, punto ng buhay ko na sabi ko.
3: Nalungkot ka ba nun?
2: Actually, ito po. No, honestly, no, this will lead to the answer to your question po. Honestly, talagang inisip ko yun paulit-ulit. What if I had said yes? What if I had known naman na papalitan pala si Coach Leo, baka maging iba yung direksyon. Kaso lang hindi eh. 1 week after ko naman nalaman eh. So kahit balik-balikan ko yung sitwasyong yun, I would still do the same thing because it's the right thing to do. Ngayon po, fast forward, 18 years after, naging mayor po ako. After 18 years, alam nyo, dun ko na-realize, blessing pala na hindi ako naging PBA player. Because kung naging PBA player po ako, magbabago yung career path ko. Hindi ako magiging counselor, hindi ako magiging vice mayor. Hindi ako magiging mayor. So, it actually was a blessing which it took 18 years for me to realize. Now, those who played in the PBA, those who played in Pure Foods, James Yap, Paul Artadi, Don Aliado, eventually, they became my counselors. Now, can you imagine that? Diba? Namunti kami mag-abot-abot sa PBA, pero hindi ko siguro destiny. In the end, nung nag-retire po sila, naging konsyal sila ng San Juan. So, minsan may mga nangyari sa buhay natin na hindi natin pinapangarap, inaasahan, pero nangyari. Yung gusto natin mangyari, minsan hindi naman para sa atin.
0: Go ahead, Doc Lulu.
3: Yeah, tanungin ko lang your parents.
2: Apo.
3: Kasi alam ko ang father mo is a congressman.
2: Apo, yes.
3: Yes. So, somehow, dun ka siguro na, you know, magkaroon ng idea or na-inspire to be a politician. Tama ba through your father?
2: Apo, Doc Lulu, nung bata po ako, I would go with my dad to campaign. No? I remember clearly 1984. That was an election year. He was running for assemblyman during the time. Wala pa hong Congress. So it was the National Assembly ng Batasang Pambansa, interim Batasang Pambansa. So I was only 6 years old. I was campaigning with him.
3: Wow.
2: 1987, ganoon din po. No? Nagkaroon na ng Congress uli noon. Excuse me, tumakbo po siya for Congress in 1987 and in 1992. So, itong younger years ko, na-expose ako talaga sa ganitong buhay. Pero again, hindi ibig sabihin nun, dahil sa exposure na yun, ay gusto kong tumakbo. Sumusuport ako as a son, na supporting his father. But not because I wanted to do it. But eventually, when I grew up, itong ako, nung hindi natuloy yung pinangarap ko sa PBA, nagbukas siya ng mga pagkakataon for me. No? Because in 2004, after I officially said goodbye to my playing years sa basketball. Sumama uli ako sa kampanya ng father ko when he was running for re-election in 2004. And this is basically what ignited my passion. Kasi at that time, I was already, how old? 26. So, kumbaga, iba na yung perspective ko sa buhay. Hindi na puro basketball.
3: Pero may nabasa ako eh.
5: Ano, go ahead.
3: No, bago ka pumasok sa politika, naisip mong magnegosyo kasi somehow your mother is an entrepreneur.
2: Opo, actually, my mother po, exporter po siya. Businesswoman po siya. In fact, during yung strength ng exporting industry ng mga 80s and 90s, isa ho siya sa mga top exporters ng Pilipinas. Okay. In fact, she was a Golden Shell awardee. Ito po ay award na binibigay ng DTI. So, negosyante po siya. At yung kasipagan ko, no, yung innate kasipagan ko, I believe nakuha ko sa mom ko. Because she's your typical masipag na negosyante na talagang masigasig, matsaga. At nung bata ako, sumasama ba ako sa... If you remember Philippine Plaza, yung Sofitel...
5: ngayon na dating
2: Philippine Plaza. Yes. Bata pa ako, sumasama ako sa kanya, nagde-deliver ng mga tuwalya, nagde-deliver ng mga tablecloths, mga napkins. No? So, yun po kasi yung ano niya, negosyo niya. So, ako, I would like to say who I am now. What I am now is a combination of my two parents.
3: And you went to New York
2: Apo, ganito ho nangyari siya. No? So, nung di na nga natuloy yung pangarap ko sa PBA. So, my daughter was born in 2001 and during that time, bata pa kami ng asawa ko noon, si Kerry. No? So, all my life kasi talaga araw-araw practice, tiyaga sa ensayo, you have to really live that kind of life. Hindi kami nakakapagbakasyon na san athlete eh. Kasi practice dito, practice doon, train dito, train doon, laro. Diba? So, after years of ganyang klaseng buhay, sabi ko, I want to try something else naman. So, after graduating from De La Salle University in 1999...
5: That's when you become a business person.
2: Actually, ang unang investment ko was also in 1999. Kung alam niyo po yung Fridays Alabang sa Town Center.
5: Oh.
2: Yan po ay isa sa mga... Well, actually, unang-unang investment ko sa buhay ko. During that time, yung asawa ko, girlfriend ko pa lang. So sabi ko, sakto, kung dahil taga-Alabang yung asawa ko, sakto, yung investment ko nasa Alabang din.
1: So, tinuhog mo, ah. Two birds in one stone ka dun, Mayor, ah.
2: So nadadalo ko na yung girlfriend ko noon. Nadadalo ko pa yung investment ko. So, you know, no? So eventually, after graduating from DLSU, I went to New York University. I completed a program in business and entrepreneurship in New York University. Tapos yung wife ko naman, pumunta siya sa Parsons at saka sa FIT. Bit-bit namin yung bunso namin. Well, not bunso, sorry. Our only child din, na si Amanda.
5: Okay. So we have a lot to hear from our mayor here.
3: Yeah.
5: We're just gonna go on a short break. Pero mga kamaritresa, sa ating pagbabalik, makakasama pa din natin ang ating tall, dark, and mayor.
1: Pogi mayor.
5: Yes. Ng San Juan. At syempre, more pa sa ating panauhin dito sa kakwentuhan, kahuntahan at kamaritres. Kaya bawal ma-stress, huwag aalis dahil magbabalik po ang maritres.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto matapos ang 2:00 PM.

0: At tayo ay nagbabalik sa Maritres. Mga kapamilya, kaservisyo, tayo po ay napapanood sa DZMM Teleradyo. Kasama na dyan ang I Want. At syempre tayo din ay napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol. Kasama ko pa din ang aking magagandang kamaritres. Hi, Doc Lulu. Hi, Rica. At syempre ang nagtatangkarang mayor ng San Juan, si Mayor. Welcome back, Mayor.
1: Opo.
2: Mr. Gary Roca is watching Lim Tao sa through the Facebook ito, partner. Okay, si Kat Reyes. Good afternoon po, Mayor Francis Zamora. Sabi ni Kat Reyes, si Bimay Mendoza, at si Rebecca Balyares, and many more. I'm sure sa YouTube, marami din nanonood sa atin.
0: Ayan, maraming salamat. At bago tayo magtuloy-tuloy, kapamilya, abay, kumuha muna tayo ng importanteng report ngayong hapon. Pomilek, handang makipagtulungan sa ombudsman sa reklamong plunder at bribery laban kay Senator Marco Leta. Narito ang balitang kompirmado, sigurado. Mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
3: Coach V, handang tumulong at makipag-ugnayan ng COMELEC sa Office of the Ombudsman kaugnayan ng kasong plunder at bribery na isinampalaban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa pagtanggap umano nito ng 75 million pesos campaign donations. Ayon sa COMELEC, ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, na-dismiss na ang motu proprio investigation laban kay Marcoleta kaugnayan ng kanyang statement of contributions and expenditures sa SOSE. Sinabi rin ng POBADY na wala pa silang plano na i-revive ang kaso dahil wala namang umanong natatanggap na motion for reconsideration o MR hinggil dito. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trend.

0: ng bayan.
1: Ayan, tayo muli ay nagbabalik, mga kapamilya. O eto na nga, balikan na natin ang ating guest ngayong hapon. Abay, balita ko, marami din kayong tanong about sa mga credentials at paano nga ba naging super mayor, naging big man ng ano to, ng San Juan, si Mayor Francis Zamora.
2: Pwede ba palitan ko the first question? Kasi yeah. Wala po sa challenge kay Mayor. Oh. Dahil pag-usapan natin kanina, yung career mo na your career that you wanted to really become a basketball player and then eventually then push through and then a new door opened for politics. Opo. But lahat ng mga kasama mo who played also went into politics. So yes. We're seeing a very thin line kasi partner Doc Lule and Coach V, diba? Mm-hmm. Dito sa Pilipinas, we're seeing a very thin line between politics, pag-artista and sports. Mm. So parang gusto kong itanong sa inyo, Mayor, ginagawa bang retirement plan ang politika ng mga artista at ng mga ng mga atleta natin? Because if so, ano sa palagay ninyo ang pwede nating gawin to make our political field a better playing field?
3: Hindi naman po siguro ginagawang retirement plan because remember po, at the end of the day, people will vote for them. At kung hindi naman makita ng mga mamamayan natin na qualified sila or may tutulong sila ng sa ating mga lungsod o bayan, hindi rin naman ho sila mananalo. Remember, not all athletes and celebrities or actors and actresses win in elections. Mm-hmm. No? Marami rin tayong nakikitang hindi rin naman po pinapalad. So ako po, para sa akin, regardless kung ano ang background mo previously, kung makita ng mga mamamayan natin na talagang meron kong may tutulong sa lungsod o sa bayan kung saan sila tumatakbo, kung nakita nila lang sincere ka as a person, no? To help your community, then they will see through that regardless of your background. Mm-hmm. Ako po, personally, if you ask me, I started as a city councilor and as vice mayor before becoming mayor. So, kumaga lahat ho pinagdaanan ko bago umabot dito. And siguro, balitaan nyo rin naman yung kumaga yung pagsubok na pinagdaanan ko rin before winning. I lost the first time I ran as mayor. That was in 2016. But I never gave up. And I honestly attribute that to my athletic background. Kasi yung disiplina sa katawan, sa pag-iisip, no, yung determination mo, yung pagpupursiga mo, yung basically it's determination, perseverance, resilience. No, all of these are values you learn as an athlete. Kaya nga yung inabot ko sa pagiging mayor, malaking bagay dyan yung background ko sa basketball. Kasi kung di ka disiplinado, kung di ka determinado, no, yung talong iyon, baka sabihin mo, ayoko na, sige, suko na ako. Pero dahil yan yung pinagdaanan ko ng atleta,

0: maraming mag-invest sa city mo. Look at Green Hills Mall now. Sinabi niyo kanina, pumunta kayo ng Green Hills. Look at Green Hills Mall now compared to before.
1: Ibang klase. Mm.
0: Di ba? Property values now, Green Hills, 450,000 up to 500,000 pesos per square meter.
1: Yeah.
0: Because now, everyone wants to live in San Juan. Tahimik, well-governed. I mean, binoboto po naman ako paulit-ulit. So, hindi ho bias yun. Ha? Pero, kumbaga, yung pagiging drug-cleared city at lowest crime volume ay dahilan kung bakit ginugusto ng tao tumira sa amin.
1: Okay. Alam mo, mahal na mahal ko talaga yung San Juan. Alam mo bakit? Kasi nabanggit nyo kanina, no, Lasal, diba? Somehow, yung anak ko kasi nasa Ateneo. It's okay. Pero, yung mga anak niya, doon nag-aaral sa ICA.
0: Oh, and Xavier.
1: Immaculate Conception Academy.
0: Yes.
1: And sa Xavier yung isa.
0: Yes.
1: Sa San Juan. So I love San Juan. Kasi nandun yung mga,
2: diba? Apo mo. Kaya pala. Ikaw naman. Sarika, why do you love San Juan?
1: Yes.
3: Ako? Ay, dun ako nagtrabaho before. Yes, Atlanta
2: Center. So kumusta experience mo? Safe ka naman.
3: Yes, I actually like Green Hills except for the kulang ng parking mayor.
1: Marami ng parking ngayon.
3: Hindi, mahirap mag-parking doon. Pag naubos yun sa Green Hills, naghahanap na ng parking everywhere else yung mga tao.
2: Dahil
3: but other than that, nakikita mo talaga yung pagsunod. Actually, I'd like to comment nga yung San Juan kasi before everyone was having problems implementing the bike lane, di ba? But San Juan gave that opportunity for a safer bike lane doon sa ating mga active transport riders. Even post-pandemic kasi nakita talaga natin yung the need for that transportation.
0: Rica, if I may share po, we were talking about parking. So, just 3 weeks into my being mayor in 2018, sinuspend ko, actually, tinigil natin, no, yung practice ng previous administrations, plural po yan, administrations, na pinapayagan nila yung pagparada sa mga kalye. Specifically sa area ng Green Hills Shopping Center. Mm-hmm. Dati, ano, Blue Filipino Drive, Eisenhower, Annapolis, Missouri, Connecticut, tad-tad yan ang sasakyan.
3: Street parking.
0: No, talagang sinagad nila yung pwedeng paradahan. Mm-hmm. And what did that do to us, to the community? No? Imagine where I live, sa North Greenhouse, palabas lang ng EDSA, it would take me 45 minutes to 1 hour just to get out. Mm-hmm. Now it takes me 3 minutes only.
1: Mm-hmm.
0: Lahat ng mga kalye, no, tinanggal natin yung street pay parking. Kasi ang kalye, talaga, hindi dapat paradahan.
3: Yeah.
0: Now, tama po kayo, no? Kailangan ng parking. So, number one, we are encouraging owners of vacant lots, idle lands, na gawing parking facility yung kanilang mga lugar. No? Para maparadahan. Kasi, kung papayagan natin ang pagparada kung saan-saan, no? Talaga magta-traffic. But meron naman talagang guidelines na some roads, some streets, pwedeng paradahan, basta wag lang major thoroughfares, wag lang mga mabuhay lanes. And then pagdating naman sa, sorry, I have time?
3: Yeah,
0: sorry po.
3: The whole program for you.
0: Ito lang po, sa bike lanes na po, ma'am. Ang San Juan po, nakatanggap tayo ng highest award during the pandemic from yung mobility groups. No? Dahil nga sa bike lanes natin ng pandemic. And from the pandemic, transitioning back to normalcy. Mm-hmm. Kinontinue natin yan, sinustain natin yan. Now you will see yung mga cat's eyes sa mga main bike lane areas mo natin. Paggabi, define doon. O yung mga green na cat's eye. Mm-hmm. Dapat hindi nyo pinapakilaman yung mga bike lanes. Ano yan? Para sa safety ng mga bikers po natin. So, ano yan? Kumbaga, we transition from, dati kasi nung pandemic, sige, lahat bisikleta dahil walang public transportation. Mm-hmm. Pero malaki yung biking community talaga. Mm-hmm. Dapat bigyan sila ng safe space.
3: Yeah, na-mention ko talaga yung partners, no, ladies, because, ano way, I ride electric. So, talagang for fun or for transport, hindi mo makikita yung safe, yung hindi mo ma-feel the safety for those kind of small transportation sa ibang cities.
2: But you feel safe in San Juan.
3: Yeah. Kasi kita mo talaga, the people there respect the bike lanes. Bigyan nila ng ano yun.
1: Yeah. Balik ako dun sa ano ah. Balik ako ulit sa ano, mayor dun sa anak ko nag-Ateneo, di ba? Bago siya nag-Ateneo.
0: Apo.
1: OB Montessori mo na.
0: Ah, okay.
1: O, di San Juan pa rin, di ba?
0: Yes,
1: tama ba?
0: Apa.
1: At hindi lang yon, mabanggit ko lang partner yung Club Pilipino na sa San Juan eh.
3: Mm-hmm.
1: Diyan ako sumasayaw ng ballroom dancing.
3: Ayan! Favorite!
1: Yes. And tanong ko na kadugtong nito, yung San Juan Medical Center.
0: Apo, yes.
1: Na hanggang ngayon, is it still level 1 on upgrade yun na sa level 2?
0: Okay.
2: Yeah, that's very important for
0: ito,
2: us.
0: Ito, no? Tama-tama. Kasi alam nyo, the past few weeks, pinag-uusapan nga ito. Back and forth kami ng isang dating mayor na ngayon ay senador na.
1: Mm-hmm.
0: So, ang San Juan Medical Center po, nung 2019, nung naging mayor po ako, inabutan ko siyang level 1 hospital. So for 18 years, that means 2 terms po, dalawang nakaraang mayor. No? So 9 years, kaya 18 years. Level 1 hospital lang po siya. At,
2: sorry, Mayor, level 1 means?
0: Level 1 means the most basic.
2: There you
0: kumbaga,
2: go.
0: Very limited ang...
3: bed space.
2: Share ng bed.
0: No, basically, ano ho siya, no? Limited ang magagawa ng hospital dahil limited ang equipment mo. Mm-hmm. Limited ang capacity ng doctors mo. Mm-hmm. So, hindi ka naman papayagan ng Department of Health na i-expand yung services na gagawin mo mm-hmm. in terms of medical procedures kung limitado rin yung kagamitan mo.
2: ICU
0: So ano siya, kumbaga limited na limited. That's why when I became mayor po, it was really my thrust to elevate the status.
2: Nice.
0: Naging level 2 po siya.
2: Level 2 na siya ngayon.
0: Level 2, that means yung dating mas konting pwedeng gawin, nag-expand na. Pero ito po, no, aminado ko na hindi pa tayo tapos. In fact, I have 2 years and about 1 month to go.
2: May 3 pa yan.
0: Oo, no. Ang push po natin ngayon gawing level 3 hospital siya. Okay. We are now procuring our very first MRI. Mm-hmm. So magkaka-MRI na po ang San Juan Medical Center. Papalitan na natin yung CT scan. Magkakaroon na ng laboratory.
2: Oh, mas advanced na ang technology under
0: dialysis center. Yes,
2: cancer ward?
0: Meron na rin po. Yes. Ngayon, we are focusing all our efforts now in San Juan to 3 things. Ano? Public housing, which we can discuss later. Mm-hmm. Alam niyo, yung dalawang pinakamataas na pambansang pabahay para sa Filipino program building sa San Juan. Sa Pilipinas.
2: Yung 22-story building.
0: 34 po. 34. Dalawang 34 stories. Kung gaano katangkad si Mayor Francis Zamora, gaano katangkad yung pabahay natin.
3: Yung pinapatay yung building.
0: Next po, yung pagbabaha. No? So, we are setting up additional pumping stations. And also, we are really declogging our waterways. Ang San Miguel Corporation is helping us dredge our San Juan River, Maytunas Creek, and Ermitaño Creek. And of course, drainage improvement. And the third is yung San Juan Medical Center. So, sabi ko, ano, tinataya akong pangalan ko rito.
2: Okay.
0: In the next 2 years and 1 month, makikita nyo talaga, magle-level up to level 3 ang San Juan
2: Ayan
0: Medical Center.
2: Ayan na, dine-clear mo yan dito, Mayor.
0: Yes.
2: Aabangan namin
0: Singilin
2: yan.
0: Singilin niyo po ako.
2: Oh, sige ha, babalik ka dito.
0: Pagdating ng June 30, 2028, imbitahin niyo po ako.
2: Mag-accountability na tayo. I-before
0: and after natin
2: Ayan.
0: Lahat
2: yan.
0: Alam niyo, no, moving forward, ito madalas natatanong ako. I don't know if you will ask me, but I will share anyway. People are asking me, Mayor, ano na mangyayari pagkatapos mo?
2: Yeah.
0: Diba? What will happen now after your 9 years? No? Ako po, we have instilled our makabagong San Juan governance framework. Ito yung sistema ng pamamahala sa ating pamahalang lungsod na nakita ko, nagbibigay ng tiwala ang ating mga mamamayan. Mm. Do you know that after I won the first time in 2019, ang boto na kuha ko 88% and 88% in 2022 and 2025. Even the previous administration po, no, kumbaga, hindi na sila makabalik sa San Juan. Mm-hmm. Bakit? Kasi for 50 years, nasanay ang taon na ito yung pamamalakad. And then pumasok tayo. Ngayon, nakocompare na nila. Dati kasi walang comparison eh. Pag walang comparison, feeling mo, ang ganda, ang galing. Pero pag meron palang pwede pang gawing mas maganda, people will now realize, pwede naman pala. Bakit dati hindi ginagawa to? So yun po naging challenge ko. So ni-level up natin yan, everything. So, hospital. So yan, singilin niyo po ako.
2: Ayan, babalikan ka namin, Mayor.
0: Yes.
2: Yes. On top of that, gusto din namin kumustahin, Mayor, yung nalalapit na Wata Wata Festival sa June 24. Ano ba yung mga pagbabago ngayon na ikaw ang Mayor? At ano yung mga ginagawa niyong preparation? Very quickly, we have 2 minutes. Go
0: okay,
2: ahead.
0: Sige po. No, alam niyo, traditionally, no, dati, ang Basaan citywide.
2: Sikat na sikat kayo.
0: Nakasanayan ho yan, no? Citywide, no? Masayang lahat ng mga nakikibasa. Pero, perwisyo sa mga ayaw mabasa.
2: Yes.
0: So, 2 years ago, nagkaroon kami ng isang insidente kung saan yung city na Guriang, Boy Dila, no? Nag-viral siya. That was in 2024, no? Nag-viral siya because yung mga motorista na ayaw mabasa, binabasa niya.
2: Oh.
0: And it prompted me, and I will claim this, it prompted me to change how Wata Wata is celebrated.
2: So, how is it celebrated now?
0: Bakit mahalaga yung basaan? Kasi, symbolism niya ng pagbibinyag ni Jesus Cristo by St. John the Baptist.
2: Okay.
0: So, what did we change? Imbis na citywide yung basaan, nag-designate kami ng basaan zone. Kung gusto mong makipista sa amin, makiselebrate ng basaan, pumasok ka sa basaan zone at magsawa tayo magbasaan doon.
2: Alright.
0: Pero pag ayaw niyo mabasa, huwag kayong papasok. Because every other area outside is bawal magbasa.
2: Right. Ayan. Exciting. Okay, we're about to go on a quick break. Pero, sir, isang tanong lang. Sige, mamaya na lang kasi medyo personal na to eh. Kaya mga kaserbisyo kapamilya, huwag kayong aalis dahil sa pagbabalik po ng Maritres, kulita na. Ayan, go ahead.
3: Oo nga, sa pagbabalik po natin mga kapamilya, mag-tres reliever naman tayo. Ayan, isasala po natin sa hot seat, na kanina pa naman naka-hot seat, ang ating mayor. Para nga po sa tatlong segment. Yan po yan, bawal mo stress, tanggalin po natin out the window. Magbabalik po ang
2: Maritres!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa GZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
1: Happy 40th anniversary, DZMM!
2: Una sa balita,
3: una sa public service.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Gas Abelga,
4: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: NBI, may impormasyong may ilan pang individual na posibleng maharap sa arrest warrants mula sa ICC. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Coach VR and KNBA Director Attorney Melvin Matibag, may impormasyon silang may ilan pang individual na posibleng maharap sa arrest warrants mula sa ICC sa lalong madaling panahon. Tiniyak naman ang ahensya na kung may lumabas mang panibagong warrant of arrest laban sa ilan pang individual, handa nila itong isilbi agad. Samantala, nabanggit naman ni Attorney Matibag na malaking tulong si former PNP Chief at MDA General Manager Nicolas Tor III sakaling sumari ito sa sinasagawang manhunt operation laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mahigpit ang paghahanda ngayon ng NBI dahil inaasahan nilang armado ang senador at alam na rin nito ang proseso kung paano siya huhulihin dahil nagsilbi rin itong dating PNP Chief. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
0: Kapamilya, nagbabalik po ang Maritres. Ito na nga po, babalikan na natin ang Mayor ng San Juan. Thank you so much for joining us, sir. Ano naman ang iyong parting message sa ating mga nanonood at nakikinig right now sa Maritres?
3: Sa lahat, Coach V, Doc Lulu, Rica, sa lahat po ng nanonood at nakikinig, maraming salamat sa pag-ibig sa akin. It has been a fun interview. First time ako umabot ng 1.5 hours sa isang interview. Ano to? Record to para sa akin. But please invite me again. Yes. Kung pwede lang sana, 3 hours ang programa nyo.
0: Pero... Dapat sa'yo podcast, yung mahaba ang...
3: Oh, sure, wow. Anytime. Ako, just call me anytime.
0: Sige, well,
3: for any questions, queries about San Juan, Metro Manila Council, Legal Cities of the Philippines, or anything in general, just, I'm always here. I'm just a call away or an invitation away.
0: Oh,
3: thank you po. Thank you so much
0: po. So mga kapamilya, ha, huwag muna kayong aalis kasi ang susunod pa nating programa napaka-interesting. But before that, nako, mag-goodbye na tayo sa ating mga manonood.
4: Opo, maraming salamat sa ating mga kapamilya. Dito po nagtatapos ang Maritres. Naway nakatulong po kami na matanggal ang inyong stress ng araw na ito. Ako po si Rica Lazo, pansamantalang humahalili kay DJ Monica Fig.
0: At patuloy na tumutok sa susunod na Sabado para sa iba pang kwento ng buhay, bahay, lungkot at tagumpay. Ako naman po si Coach V, Vanessa Antonio.
5: At syempre, no, Mayor, maraming salamat sa love, time, and attention sa aming lahat. Ako naman si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, dito sa ating programa, Public Service is the Best.
0: Yeah.
5: Ay, dito ikaw ang bida, Mayor, ha? Kwento mo ang una, kaya syempre ayaw namin lahat ma-stress. So, kami po ang
0: Maritres! At mga kaservisyo, baka may mga naghahanap sa inyo ng bahay. Abay, nakikinig at makinig na po tayo sa Trending kasama ang inyong kasambuhay na si Jeng Castañeda. Susunod na po. Thank you!
3: Thank you!
0: Bye!
3: Thank you!

0: Depression.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:02 na po ng hapon.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.

Hello! Good afternoon! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. Narito na po ang inyong paboritong tambayan, ang pinakabagong tambayan tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. I-trending na yan! Ang inyo pong lingkod, Jing Castañeda. Para sa trending issues, trending stories, at syempre, trending public service. Marami po tayong pag-uusapan ngayon, kaya dapat ay palakpakan muna. Iyan, para good vibes po tayo. Siyempre, tuwing Saturday, kailangan good vibes tayo kahit na may mga negative na nangyayari sa atin pong Senado at sa iba't iba pa pong panig ng mundo. We will always take the positive take, no? The positive vibes. So yan po ang isa sa ating pag-uusapan ngayon. Pero bagong lahat, bati muna po tayo sa atin pong mga manonood sa iba't ibang platform. Siyempre, sa teleradyo, sa atin pong ABS-CBN TFC, sa YouTube, uy, yung mga nakasubaybay ha, sa DZMM Teleradyo YouTube channel,

Lechon sa atin pong ABS-CBN YouTube channel sa DZMM Teleradyo. Pwede rin kayong magpadala sa Viber 0919-278-3000. So ngayon po, syempre tayo pwede magpahuli dahil napakarami pong mga ganaps on the political side at kasama na po dito yung mga trending issues dyan po sa Senado. Sa ating impeachment ni Vice President Sara at kasama na rin po doon yung nangyaring under attack. Umano ang Senado. Pero bukod po sa trending issues, meron din po tayong trending government service at ito po ay ang pabahay. So sa mga naghahanap ng bahay, alam nyo ang bahay parang ano yan eh, parang doon nakatanim. Doon nag-uugat ang dignidad ng pamilyang Pilipino. Pag wala kang bahay, parang hindi kumpleto, 'di ba po? Pangarap nating lahat ang magkabahay. Kaya, 'yan po ang ating pag-uusapan sa second half ng ating program dahil alam niyo bang, 'di ba mahal ng renta ngayon? Aba, ang bahay, ang pabahay program po ng gobyerno. Eh maniniwala ba kayong mas mahal pa ang renta niyo kaysa doon sa monthly na hulog sa pabahay? Aba, parang pwede yata kahit anywhere from 3 to 5,000. Tama ba yun? O mamaya malalaman natin kung ano nga ba ang ating mga pabahay program para po sa ating pamilyang Pilipino. In fairness, napuntahan ko po ang ilan sa mga ito. At sangka pa, para tayong nasa condominium towers. Meron pang pickleball court, meron pang swimming pool, at ang dami-dami pong amenities. Meron din pong mga house and lot. So, na-excite na ba kayo? Kaya abangan ha, hindi pwedeng magpalit ng talapihitan. O talapihitan, meron bang ganun? Yung mga Gen Z, hindi na nila alam anong talapihitan. Dipindot na po kasi ngayon, hindi na knob. So, hindi kayo pwedeng magpalit ng channel sa cable at magpalit din ng channel sa radio dahil yan po ang pag-uusapan natin mamaya. O pero bago na natin umpisahan ang ating first segment, syempre tutok po kayo sa social media accounts at Jing Casaneda sa Facebook, TikTok, Twitter, syempre ang YouTube, Instagram. At ayan, pinapakita natin yung QR code, pwede nyo po yan i-click para naman kayo po ay maka-follow agad yung atin pong mga announcements, sa atin pong columns, ay sa atin pong mga topics, dyan nyo po makikita. At yung atin din pong column sa Philippine Star, dyan din po natin pinopost. Yung mga may giveaway, diba? Yung mga giveaways natin sa ating followers, dyan din po natin i-announce. Kaya tutok lamang po kayo. Ayan. At yung mga nasa TFC naman, ito ipa-flash natin yung atin pong, depende kasi sa time zone. So meron tayong US, Canada, Hong Kong, Singapore, Guam, Saudi Arabia at sa Madrid. Diyan po napapanood ang atin pong programa, itong ongoing show natin ngayon, pati na rin po ang Pamilya Talk na atin pong ilang taon ng programa, no, diyan sa ABS-CBN TFC. Nako, yung mga mahal na mahal nating mga OFW lalo na sa Middle East dahil diyan po nga ako nag-anchor, no, with Henry Umaga Diaz ng napakahabang panahon. Tutok po kayo dahil mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayon. Syempre bukod sa trending issue political, eh nandun din yung trending public service at kasama po doon ang pabahay. Marami pong mga OFW ang nangingibang bansa para lang makapag-ipon ng pambili ng bahay para sa kanilang mga pamilya. Para hindi po kayo mabudol, di ba? Ang dami ngayon mga nagbebenta abroad, magda-down, tapos yun pala, wala pala, no? Ghost project pala. So, tutok po kayo, ha? Tutok lamang po kayo. Ayan. O, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Pag-usapan na nga po natin ang atin pong trending issue. At ang trending issue po ngayon ay usaping political. Uy, na-miss ko si Ma'am, si Prof. Jean Encinas Franco, ang atin pong bisitang political analyst. Hi, Ma'am! Hello! Ayan, naayos lang po natin ang audio ni Ma'am. O habang nag-aayos po ng audio si Prof. Franco na isa po sa mga pinaka-eksperto. So alamin po natin ha kung sa June 1 may sagot na nga ba si VP Sara sa articles of impeachment. Kasi nga po nakita naman natin ng mga nakaraan no show

0: Diba si VP Sara, ano kayang mangyayari ngayon? Alam po ninyo, ako dito makikita ng edad dahil ang pinakahuling impeachment trial ay noon pang panahon ni dating Supreme Court o Supreme Court Justice Corona. Nako, ako nag-cover noon. Anong taon ba 'yun? Pina-research ko 'yun kay Ralph, 2012. Ayan, si Chief Justice Corona, January 2012. Nako, isa po ako sa mga nag-cover. Ang naka-assign po sa aking naka-assign po sa aking grupo ay yung grupo nila Chief Justice Corona. So yung defense. Naalala ko si Tranquil Salvador, si Serafin Cuevas, sino pa ba? Mon Esguerra, yan pong aking mga BFF nung mga panahong yun. So napaka makasaysayan po no nung panahong yun kung saan first time no na ang Chief Justice ay na-impeach at siya nga po ay napatunayang guilty, no? So, ito pong ngayon ay kay VP Sara naman. So, marami pong mga babantayan. At habang inaayos natin sa Zoom si Prof. Franco, ako po ay sasamahan ng isa ko pang idol. Idol ko po ito eh. Kasi ako, corny yata ako magpatawa. Pero ito, pag ito nagpatawa, matatawa ka talaga. Diba? At hindi lang po patawa, kung hindi, may sundot pa sa atin pong mga political issues ngayon. Walang iba kung hindi si Attorney Edward Cinco. Hi!
1: Magandang hapon, Ma'am Jean. Namiss na kita,
0: Oo
1: ha? Tagal
0: nga!
1: na dating hindi nagkita. And of course, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig and of course, yung televiewers. Oo.
0: O Attorney, kanina nga sinasabi ko, 'di ba, na walang katapusan yung ganaps, 'di ba, sa Senado at ngayon gumugulong na yung impeachment trial, nag-swear in na, di ba? Nag-take na ng oath yung ating mga, well, hindi na sila senador ngayon, no? Dahil nagsimula na yung impeachment
1: Well, actually,
0: trial.
1: senador pa rin naman
0: Oh,
1: sila.
0: well,
1: Meron
0: yeah.
1: lang silang dual,
0: Dual role.
1: yeah, on
0: Correct.
1: the one hand, sila ay senador, but on the other hand, sila ay uupo bilang mga mahestrado, no, ng impeachment court. Medyo weird lang kasi nung time ni Corona, I understand, inabot sila ng 5 to 6 months. Nag-start sila January, 144 trial days yun eh. So araw-araw, Monday to Thursday, ha? Friday nila, motion day. Kaya lang nung time yan, wala masyadong ganap yung Senado. Kasi January yun eh. So nagsisession sila kapag ka umaga. Nagsisession sila kapag ka umaga. Tapos paghapon sila ay
0: Ay,
1: nagkukonvene na sa
0: correct. Ang galing
1: impeachment
0: mo naman.
1: court.
0: Tandang-tanda mo pa
1: Oo.
0: yun.
1: Eh, naalala ko pa kasi hanggang ngayon eh, hindi pa din ako makaket over kasi wala pa rin pagbabago nangyari sa bansa. But yun
0: Correct.
1: nga, eto lang, ang weird lang kasi medyo May ito. Sabi nila, bibilisan nila. Hindi ko alam kung gusto ng taong bayan yan kasi mas mabigat yung mga aligasyon, mas maraming articles of impeachment na isinampa. Tapos meron pang budget deliberations.
0: Ay, oo nga.
1: Oo,
0: Tama
1: August,
0: ka doon.
1: September. So, maraming implikasyon pag tumagal, maraming ring implikasyon pag umikli. So, tingnan natin.
0: Ano bang iyong mga insights doon, attorney? Ano
1: Well,
0: bang
1: syempre, numbers game talaga yan, ano? In fact, even the Supreme Court has basically acknowledged that. Sabi ng Supreme Court, the purpose is to remove, not really to punish. So, bilangan talaga. At so far, syempre, mukhang may upper hand si Sara Duterte kasi yung majority, di ba, nakuha ni Cayetano. Tandaan natin, ito yung nangako ng 10K, hindi ba? Maghusay din siya, no? Napabilid niya tayo din sa 10K. So ngayon naman, under attack, hindi ba?
0: Oo
1: So
0: nga.
1: nakuha niya yung mayorya, obviously, may bilang siya. Ang tinitignan lang natin at the end of the day, kaya bang bawiin yan? At maraming horse trading na mangyayari, maraming mga negosasyon. Siyempre, doon sa panig ng minorya ngayon, magliligawan sila. Gusto na nga nila si Gatchal yan para daw sure win, di ba?
0: Nak,
1: Kasi
0: yan ang
1: Gatchal
0: gusto
1: yan.
0: ko sa iyo
1: Hindi
0: eh.
1: ba? So ayon na nila kay Cheese Escudero, ika nga maraming nagtaas ng kilay ano nung pino-float nila si Cheese. Di ba? Alam mo naman yung kilay ni Cheese, hindi ba? Ngayon nga tinitingnan natin maraming horse trading, may mga senador ngayon allegedly may kaso, hindi ba? Nasa top of the list lagi ko nga sinasabi, syempre si Cheese Escudero no nasa gitna si Villanueva at nasa bottom si Jinggoy, hindi ba? So sila yung may mga kaso eh. So ang tanong, pwede bang gamitin yung kaso na yan to buy their votes? So meron din naman sa minorya ngayon na allegedly may mga kaso raw na nasangkot, hindi lang naipangalanan na Blue Ribbon, nasa computer daw ni Bryce Hernandez. So ang tanong, yun ba pwede rin gamitin ng mga makasara Duterte para teka muna, iba na ang liderato ngayon, hindi namin kayo gagalawin, bumoto kayo. So makikita ko maraming horse trading na mangyayari at magaganap talaga. That is expected. At marami pang drama yan. Hindi ba? Eh, di ba nga, kung meron ngang nalulungkot dahil hindi daw siya kinukumusta. Di ba? Nagalit si ano eh, di ba? Si Pia, umiyak siya, sabi niya, hindi mo lang kayo nangungumusta. Ako nga, mas gusto ko lang nangungumusta sa akin eh. Pag nangungumusta, kadalasan nangungutang.
0: Sabi ko na eh.
1: Di ba?
0: Sabi ko
1: na
0: eh. Mas
1: maganda na kayo mo lang nangungumusta.
0: Kaya hindi mo sinasagot yung text ko pag sinasabi kong, how are you? Diba?
1: Ay, ma'am, sinasagot kita, ikaw pa ba gumugulong ka sa pera? Ikaw pa ba mangungutang? Napapamigay ka nga, ano ka?
0: O, di ba? O, teka muna, puntahan natin si Prof. Jean Encinas Franco para naman malaman din natin kung agree ka ba, Prof, dito kay Attorney Edward.
2: Oo. Can you hear me?
0: Yes, Prof. Miss na kita, Prof. How are you?
2: Oo, how are you then? And,
0: ngayon, eto na naman. Diba? Impeachment na naman tayo mula kay Corona. Ngayon, Corona ng Vice President naman ang atin pong titignan kung kailangan bang kung agawin ba, 'di ba, kay VP Sara.
2: Yeah.
0: Anong reading mo, Prof? Eh hindi naman no show naman lagi si VP Sara.
2: Oo, no? At parang nung nakaraan na nagsalita yung mga abogado niya, parang sabi nila hindi yata nila papa-appearin si Vice President Duterte. If I'm not mistaken, so
0: correct.
2: Maybe that's one of their strategies. Mm-mm.
0: Ano tingin mo, Prof, kanina binabanggit nga ni ano no, Edward na syempre maraming mga ika nga theatrics, 'di ba? Sa ating Senado mas darami pa ngayon kasi all eyes are on the Senate. Ano ba to, Prof? Mukha mas exciting ba to kaysa dun kay Corona? Pareho lang. Anong tingin mo?
2: No, higit na mas exciting to. Kasi political figure yung subject ng trial eh. Unlike yung kay Corona, di ba? Hindi siya masyadong kilala ng tao. So ito yung, I think, first trial natin sa isang impeachment court after Joseph Estrada. Diba? Mm-hmm.
0: Correct.
2: So, more than 20 years.
1: Mm-hmm. Matagal na.
2: So, exciting ito. Exciting.
1: Actually, diba, Prof, naalala mo, diba, nung unang impeachment, umiyak noon si Loren de Garda dahil hindi binuksan yung envelope. Ngayon naman, hindi pa nag-uumpis sa impeachment, umiyak na siya uli.
0: Iyakin siguro.
1: Nga. Pero in fairness, naiyak din ako nang umiyak siya.
0: Bakit ka naiyak?
1: Kasi naisip ko, parang sayang yung boto ko sa mga to. Puro sila iyak nang iyak. No, but seriously, I guess this would really be an exciting impeachment in terms of entertainment value. Siyempre, mga Pilipino, alam naman, chismosa yan. May pag-aaral nga sa UP, reactive kasi tayo.
0: Mm.
1: Wala tayong masyadong pagkaalam sa issue, but we really go by our emotions. So kapag namali ang pag-handle nito, halimbawa, yung pag-handle nito, lumalabas na parang luto in favor of Sara Duterte. Pwede magalit yung taong bayan. And conversely, pwedeng ganun din. So, I think this should really be handled well. Ang problema ka lang, I don't know if si Professor would agree with me. Yung timing lang talaga, di ba, Prof? Baka kasi tumagal. Malaki implication yan eh. Kung magtatagal yan, halimbawa next year, iba na yon, iba na yung climate noon, iba na rin yung posisyon ni Pangulong Marcos among others.
2: Uh-oh.
1: I'm pretty sure si Prof could elaborate this on further kasi mas expert siya sa akin. Alam mo naman, komedyante lang ako. Di ba, Prof, ano sa tingin niyo po?
0: May deadline ba, Prof? Ano bang deadline pagdating sa impeachment?
2: Yeah. Ang naririnig ko at judging from the statements of yung mga senator judges, parang gusto nilang mag double time, no? And complete the trial as soon as possible para I think they will do their best na matapos ito bago yung kasagsagan ng budget hearings, no? Para makapag-focus sila dun sa budget hearings.
0: Okay.
2: And I think, politically speaking, the sooner it gets done, the better. Diba?
0: Mm-hmm. Reaction?
1: De, tama naman yan, ano, kasi yun din yung pronouncement nila. Kaya lang nakikita ko sa dami ng drama, Diba? But it really all depends kung ilan yung mga ebidensya na ipapresent, ilan yung mga witnesses, kasi diyan nagtatagal eh. Tandaan natin Monday to Thursday yan. So gaano katagal yung amount ng time na kanilang kailangan iibuhos. Pero may nagsasabi nga baka hindi lang mag-appear si Sara Duterte. I really don't know if that is a good strategy. I guess it would make better sense kung mag-appear siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang kasi Sara Duterte, ang problema niya, hindi strong suit niya yung pagsasalita kasi. Mm-hmm. I mean, let's call a spade, maaaring hindi siya masyadong mahusay doon. Because I remember, nung nag-appear siya sa Quadcom, ano? So medyo may difficulty siya getting across.
0: Mm.
1: But pero sa tingin ko no, sa bandang huli, paghahandaan din to talaga doon ng depensa, no? Kasi for the very first time, maririnig natin sila. Kasi doon sa hearing sa Justice Committee, they decided not to participate. Tsaka iba din kasi yung Justice Committee hearing eh. Sa Justice Committee kasi ang ginagawa niyan, hindi naman siya talaga trial, so meaning wala namang cross examination. In fact, yung rules medyo maluwag sila. May mga hearsay evidence na tinatanggap, like si Trillanes for example, a lot of things he said would basically fall under hearsay evidence, but they were actually accepted or admitted precisely because the purpose was basically to find out whether or not there is probable cause recommendation sa plenaryo. Pero dito sa Senado, iba na. Babantayan talaga ng taong bayan yan. Kapag may nagsalita, tinanggap yung ebidensya, hindi man admissible, that could be an issue.
0: Okay.
1: Kapag halimbawa, yung mga pagsagot naman nila ay pinutol o kaya pinayagan kahit mali o kahit bawal, yun ang magiging issue dyan. Tsaka babantayan talaga ng taong bayan.
0: Uy, ano, Prof and Edward, ha? Ako naman, ang insight ko, kasi nga, I covered the Corona impeachment trial before. Ang galing-galing ni Enrile noon as a Senate President. So, kaya, ang tanong ko...
1: So, ma'am, worried ka? Feeling mo hindi magaling si Cayetano? Ganun ba yan?
0: Anong palagay mo, Edward? Prof, ano tingin mo, Prof?
1: Ano
0: nire-raise ni Mamo? Eh, kasi pinanggit ni Prof yung bilis. malaking bagay sa bilis ng trial ay yung Senate President. Kasi siya kukumpas doon, di ba, Prof?
2: Tama
0: hawak
2: yung tanong
0: beat, no? Ang galing mo talaga. Prof, hawak daw yung beat. Ang galing talaga. Go, Prof.
2: Tama yung tanong nyo, no? Pero sa akin, yung recent events in the Senate tell us that more than ever, especially because of the looming impeachment trial, the Senate needs a credible leader with little baggage. Hindi lang yung magaling. And clearly, that leader should no longer be Alan Peter Cayetano.
0: Bakit, Prof?
2: Well, because of the recent events, no? That transpired, di ba? Parang... nawala ng credibility halos yung buong Senado, no?
0: Okay.
2: Under his leadership the past few days, no? Mm. So, para sa akin, hindi makabubuti sa institusyon na siya pa rin ang leader, no?
0: Eh, pero pwede bang palitan? Pwede ba siyang palitan at this point?
2: Well, there are rumors, so let's see. Pero sa akin, I mean, objectively speaking, parang hindi magiging maganda na siya pa rin ang maging leader.
0: Ikaw,
2: Sen.
1: Ang problema kasi dyan, numbers game talaga. Right now, hindi ba yung mga nagsusulong kay Sherwin Gatchalian, hindi ba may 11 na sila? So, yun lang, kinakailangan pa nila ng dalawa. Siyempre, si Bato, hindi na natin mahanap yan, nawawala na. Hindi ba? Puti pa kay Darna, alam natin, hawak lang ni Ding.
0: Oh, diba?
1: So, hindi na natin alam kung nasa ng Bato ngayon. So, definitely, wala na yan. So, they actually need to get two more. Pero alam mo naman kasi sa Senado, historically, they're very ambivalent. Kasi we have a very weak party system eh. Hindi kaya sa Amerika, pag Democrat, Republican, hanggang magkapit-pitan na dapat pipitin yung ka na lang. Dito, para sila nagpapalip lang ng salawal. So, I would not be surprised kung may lilipat sa kabila.
0: Alam mo, kaming mga Gen Z, hindi namin alam ano yung salawal.
1: Ma'am, kasi gusto ko sana, mama ka Gen Z tayo, mama. Gusto ko sana gumamit ng ibang termino. Kaya lang, you know what I mean, hindi ba? Ang Senate has always been ambivalent. Pero interestingly, pag tinignan mo yan, historically speaking, for the last two decades lang, because I remember nung araw, nung early 2000, mas mababa pa. Pag ikaw naging Senate Blue Ribbon Chairman, mga 2 years, 3 years ang average. Pag Senate President ka, 3 taon, 4 na taon. Ngayong buwan-buwan, pwede talaga magpalit. So anything remains ambivalent, anything still very fluid, and anything still possible.
0: So anong, Prof, anong iyong fearless forecast?
2: Well, hindi. No? Tama si... Edward. Attorney Edward, no, na hindi madaling i-predict. Mainly because para silang mga separate kingdoms, no, separate republics, ika nga. Because they don't need each other to be elected. 'Di ba? Mag-uunahan lang sila doon sa top 12. Tapos wala namang well-developed political party. So walang kinalaman ng partido doon sa pwede nilang desisyon doon sa trial, 'di ba? So mahirap talaga, although meron tayong mga naiisip na ito solid ito kahit anong mangyari, pero merong iba na hindi talaga natin alam. So depende 'yun doon sa sway ng public opinion. Ika nga, no? Kung paano magpe-play out sa social media, sa live streaming, itong buong impeachment trial.
0: Okay, so ma'am, before babalikan ko kayo for your parting shots ni Edward, so magko-commercial break muna tayo. Ang aking iiiwang pag-iisipan yung dalawa, ang isa rin palang wala noon, Edward and Prof, nung panahon ni Corona, ang social media, wala noon. Kaya mahalaga ba ang magiging papel ng social media ngayon sa atin pong impeachment kay Sara Duterte? Sa pagbabalik po natin, dito pa rin sa Trending! Ang oras, 3:26 na po ng hapon.
3: Babalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda, sa Trending.
0: Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Trending. Uy, mabilis na pasada sa mga comments online dahil baka magtampo ang ating mga BFF. Si Kezi De La Torre, Alasang Taong Bayan, ayan, mga nagbibigay ng kanilang mga komentaryo. Si Laya Saco 143, Nona Damian, si Jo R.A.T., nako, ayan, nag-aaway na sila online. Ayan. O kaya kanina yun yung iniwanan kong tanong, di ba, Prof. Franco? Ano nga ba, Prof. Jean? Anong epekto ng sockbed? E ngayon nga, pinagkikwentuhan pa lang natin, nag-aaway na online ang mga magkakaibang partido. O, Prof.
2: Well, oo, ang epekto ng sockbed, napakalaki. Kasi unlike yung nung unang panahon, no, ang technology ngayon, pwede kang gumawa ng meme, pwede kang mag-react in real time, pwede mong i-disseminate kung ano yung nakita mong maganda o mali. So talagang makaka-apekto ito kung paano magre-react ang publiko doon sa impeachment trial at kung paano rin ito tatanggapin ng ating mga senador, hindi ba? Kung halimbawa, makita nila na ang public pulse merong sway para sa ganito or may sway naman para maging para i-convict si Sara, depende, no? Kasi imposibleng hindi ito makaka-apekto sa decision nila, aside of course from the pieces of evidence.
0: Okay, ikaw naman, Edward.
1: Well, totoo yan, ano? Interestingly, lahat may boses, so hindi mo kailangan maging matalino. Kahit nga bobo ka, pwede kang magsalita. Actually, madami nga sila, nagkasundo sila, no? Parang ano sila, parang dami natin, ha? So, nag-enjoy sila. But at the end of the day rin kasi, aside from the fact that everyone seems to have a voice, tignan din natin yung katotohanan na merong echo chambers right now, precisely because of how algorithms work. Noong araw kasi hindi ba pag may impormasyon, everyone would have the opportunity to get across their sentiment, although not in a large scale. Pero dito sa SOCMED right now, kung ikaw ay may kulay, yun lang ang nababasa mo rin na opinion. So depende sa kulay mo. Kaya madalas sila mag-away eh. Kasi ang nangyayari, hindi nila nababasa yung opinion ng isa't isa. And that would certainly play a crucial role. And in terms of determining or controlling how algorithms would work, ang inaasahan ko dito yung paglala ng mga naratibo na ipe-peddles ng both camps. So syempre, both camps would peddle narratives with the end in view of influencing the people to how they would basically see this impeachment proceeding. Pero kagaya nga ng lagi ko sinasabi, ang mga Pilipino reactive, dapat maging maingat talaga sila kung paano nila gagawin yung impeachment. Isang mali, at pag nag-trigger yan, it could actually be catastrophic. Not necessarily in terms na magkakagulo, pero makikita mo yung magiging reaksyon ng taong bayan.
0: Okay, Prof. Jean, before we let you go, anong bilin mo sa taong bayan? Dahil lalo na malapit ang eleksyon, no? So I'm sure ito ay isa sa mga gagamitin ng ating mga politiko, diba? Para mas iboto sila pagdating ng 2028. Prof. Jean?
2: Oo naman, no? Yung nalalapit na impeachment trial, malaking pagsubok to sa democratic institutions natin, no? Bilang bansa. So hindi lamang to away politika, or of course it will shape the 2028 elections, pero ang tunay na usapin dito yung ano eh, yung kung patas ba yung batas natin at patas ang ating mga institusyon, lalong-lalo na ang Senado, malinaw ba ang proseso, di ba? So sa huli, ang tingin ko, ang more than the result of the trial, ang tiwala ng publiko dito yung nakasalalay, no? Hindi lamang dun sa magiging desisyon, kundi dun sa kredibilidad ng proseso. Kailangan katanggap-tanggap ito sa publiko.
0: Thank you for that, Prof. Jean. Edward?
1: Well, tama naman si Prof. Ang problema lang, marami dun sa mga senador, wala rin kredibilidad, so paano gagawin natin dyan? But they would really have to exert effort to making sure that the process really works and that everything is transparent, everything is above board, kasi nagbabantay yung taong bayan. At siguro ang hiling ko lang, ano, pagdating sa 2028, it's about time we actually vote based on qualifications, based on track record, kasi nagiging personality based na tayo, sobra na. Dahil dyan tuloy, hindi ako makatakbo kasi gusto nila personalidad. Joke yan, wala akong pangarap, naloloko lang ako. But siguro ang hiling ko lang sa taong bayan, magmatsyag, maging vigilant. Ang pairalin po natin yung katotohanan, yung hustisya, at yung mga bagay na kinakailangan natin para makapagbuo tayo ng mas magandang bansa.
0: Very good. Ayan. O si Edward ha, will join us from time to time sa ating mga ika nga trending issue. So thank you, okay. Attorney Edward.
1: Salamat, ma'am.
0: May show ka ba? Para i-plug mo na.
1: Meron pala akong show bukas sa District 1 BGC. Ang nag-produce po nito ay si OG Diaz. Ano?
0: Okay.
1: Parang ko yung say manager kasi Mama Ogs right now. So may show po kami. We had a sold out show last night. So meron pa po sa Linggo sa District 1 BGC. Nood lang po kayo. Maraming salamat.
0: Thank
1: po.
0: You.
1: Ma'am, salamat.
2: Thank
1: dahil
2: you.
1: Sigurado ko yung guesting ko dito mapapanood nila kasi trending ko.
0: Oh, diba? Ayan, thank you, Edward. Po. Thank you rin, Prof.
2: Bye-bye.
0: Jean.
2: Bye-bye. Take
0: Ayan,
2: care.
0: Thank
2: Thanks
0: you
2: for having
0: sa
2: me.
0: Ulitin. Ayan, yes, oh, diba?
2: Yes.
0: Bago po tayo tumalon sa ating susunod na segment na ang dami nang nagtatanong, saan daw makaka Hanap ng bahay na dinidescribe kong 5,000 lang ang buwan ng hulog. Mamaya na po ha, pupuntahan po natin ang report na yan. Pero sa ngayon, meron po tayong flash report.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Puntahan muna natin ang flash report ni Kelly Cordero.
7: Itinaas na sa ika-apat na alarma ang sunog na sumiklab sa Del Pan Street, Binondo, Manila alas 3 ng hapon. Sa ngayon, patuloy pa rin inaapula ng mga bumbero ang apoy. Wala pang naitatalang nasugatan sa insidente at antabayanan ang iba pang detalye dito lang sa DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ayan, mula sa trending issue, isa pa pong trending government service naman. Public service po tayo. Ang dami na nagtatanong. Ito na ang Santa Claus, kasama ko na. Pero bago ko pakilala, panoorin po na, muna po natin ang report na ito.
8: Sa inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pambansang pabahay para sa Filipino Program of 4PH, layuning hindi lang magtayo ng mga bahay, kundi ang tiyakin na ang bawat pamilya ay may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan na ligtas, disente at dekalidad.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa utos ng Pangulo, mas pinaigting ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno para maging abot-kaya ang interest rate para sa qualified socialized housing beneficiaries.
10: Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay, lalo siya nagpupursige na magtrabaho para sa kanyang pamilya.
8: Dagdag pa ng President and CEO ng Social Housing Finance Corporation na si Rico Laksa, maraming pagpipilian ng mga pamilya, may house and lot at may high-rise residential units na pasok sa socialized housing.
11: Mas maganda para sa kanila, they are ready to move in. Ngayon, hindi na nila iniisip na paano, saan ko kukunin itong pambibili ko ng mga ganito.
8: Kaya halos mapaiyak sa tuwa si Aling Carmelita. Sa wakas, may sarili na silang pintuang naisasara, may tahanang maituturing na kanila at isang buhay na may panibagong pag-asa. Dati kasi, 14 silang magkakamag-anak na nagsisiksikan sa kanilang inuupahan.
12: Sobrang saya, ma'am. Hindi ko po ba parang lampasan pa yung saya? Ganun po yung pakiramdam ko.
8: Siniguro ng Pangulo na magtutulong-tulong ang iba't ibang mga ahensya para mas dumami pa ang mga tulad ni Carmelita na magkakaroon ng mga abot-kayang pabahay na tutulong magpatibay sa kanilang mga pangarap at magpapatatag sa kanilang pundasyon ng kinabukasan.
0: Naku, sobrang good news! Sobrang good news po ang atin pong pinakita at ang Santa Claus sa likod ng good news na yan. Ay papakilala po natin, walang iba kung hindi, si Rico Laksa, ang President and CEO ng Social Housing Finance Corporation. Sir, kumusta ka na?
13: Okay naman. Ito, busy-busy tayo.
0: Uy, sir, naiiyak yung ating in-interview dun sa video kanina. At marami nagtatanong, oh, totoo ba yan? Baka daw hindi legit.
13: Right.
0: Baka daw fake. Bakit daw 5,000 ang mura-mura? Mas mura pa daw kaysa sa monthly rent. Oh, yung mga nagpapahabol po, 0919-278-3000, padala nyo po sa Viber number na yan ang inyong mga tanong at sa atin pong YouTube sa DZMM Teleradio. Sir, actually, legit ba to? Legit.
13: Actually, Jing, in reality, mas mura pa sa 5,000.
0: Ah, talaga, oo, sir?
13: Nasa 2,000 plus lang yata yung bayad natin.
0: Bakit gano'ng kababa?
13: Kasi yung ginagamit natin yung graduated amortization scheme.
0: Ibig
13: para
0: sabihin,
13: sa pambansang pabahay. Meaning, sa umpisa, talagang binabababa natin yung bayad and gradually, ini-increase natin siya overtime para magkaroon ng pagkakataon yung ating mga kababayan na makapag-ipon muna at magamit nila yung iba nilang budget para sa pagpapaayos ng kanilang bahay. Kasi, siyempre, pagka lumipat ka ng bagong bahay mo, may mga gastusin ka rin na kailangan mong gawin. Bibili ka ng konting furnitures, at saka yung mga appliances, kumisan. Kaya yung iba, dala-dala na nila. But basically, may mga pangangailangan ka na kailangan mong gastusin. Mm-hmm. So, kinukonsider namin yan. So, ginagawa natin graduated amortization para sumasabay yung gastos niya doon sa additional na gastos niya na gagawin dahil sa paglilipat niya.
0: Okay.
13: Pangalawa, ang ano din talaga is that overtime naman, mag-i-increase din naman yung sahod ng tao, yung income niya, income potentials niya. Kaya sasabay lang yung alos yung pag-increase ng kanyang babayaran buwan-buwan.
0: Okay, mamaya po, baka sabihin ninyo, bola naman tong si Press Rico, dinadaan sa kapugian niya ang program. Hindi, mamaya po may bit-bit tayong mga actual, no, Sir Rico, no, actual na residente nito pong mga iba't ibang komunidad na to. In fact, yung nakita po ninyo kanina na tower, parang mamahaling kondo, sir, no?
13: Oh, right.
0: Hindi naman mahal. Tulad nga ng kwento ninyo.
13: Comparatively, pareho lang siya ng mga binibenta natin sa open market.
0: Mm-hmm.
13: Ang sabi ko nga kay Carmi kanina, yeah, alagaan mo yung bahay mo dyan sa San Fernando. Because yung ibang condominium projects dyan sa bandang Kapitolyo at saka dun sa may along the highway, nakikita niya yon. They're selling at 5 to 6 million or
0: wow,
13: 6 million.
0: Mahal, ano?
13: Abang yung sa kanila nasa 1.6 million lang.
0: Hmm.
13: So, imagine mo yung difference niyan, no? Kaya ako, alagaan mo yan. Isang mahalagang asset mo na yan sa buhay mo.
0: Sir, ito, may mga tanong dito. Kanina kasi sinabi namin sa intro, no, na no down payment. Totoo ba yun, sir?
13: Definitely.
0: Bakit
13: no down
0: kayang
13: payment?
0: Walang
13: lilipat
0: down payment?
13: Ka lang talaga.
0: Bakit kayang walang down payment?
13: Kasi alos yung appraisal natin, umaabot lang talaga doon sa value ng ano. Kasi alam mo, yung kamukha ng pag-ibig at saka yung mga financial institutions natin, pagka umiram ka ng bera sa kanila para ipambaya doon sa bahay mo, normally it's a loan-to-value ratio thing. Tinitignan nila ano ba yung value ng binibili mo kumpara doon sa inuutang mo. Okay. Definitely, itong mga babahay natin, dahil murang-mura na talaga sila, nagmamatch alos yung appraised value at saka sa loan value. Or, igit pa, mas mataas pa ang value ng binibili nila doon sa loan value nila. Kaya definitely, wala ka ng equity component dyan. Wala kang down payment.
0: Okay. So, sir, ito, fast facts tayo, sir. Kasi may mga nagtatanong kung ilang, how many years to pay. Sabi ni Maria Dulce Orate, anong catch sa bahay na yan? Baka may catch, ote mo, sir. Di sila makapaniwala.
13: Wala siyang catch. Ang catch dito is that may incentive tayong binibigay sa 4PH. Sa halip na magbabayad ka ng 6.25% na yun ang regular loan program ng pag-ibig, ito'y bumabagsak ng 1% na lang halos yung binabayaran mo. Because ang pag-ibig, binabaan niya ng 3%, from 6% down to 3%. Yung interest rate ng babayaran para sa 4PH. Pagkatapos, meron tayong 2% na subsidy kami from the national government.
0: Mm-hmm.
13: So, ang babayaran na lang talaga ng tao is only about 1%. So, yun yung cuts doon. Meron kayang incentive na binibigay sa beneficiaries natin. Kaya napakaswerte talaga nila.
0: So may alalay yung gobyerno, in other words,
13: may,
0: no?
13: Oo, kasi
0: may pondo na sinasagot, tama ba yun, sir?
13: Meron. Oh, meron portion na sinasagot. Pero maliit lang. Yung 2% lang ang sinasagot ng government natin. It's an interest subsidy type of incentive.
0: Okay. Pero yung sir, ito may tanong si Farah Robles 7797. Yung Bliss noon, mababa ang bayad. Pero hindi ayos yung titulo, walang linya ng kuryente at tubig, malayo sa publikong lugar, mahal ang pamasahe, papunta sa poblasyon.
13: Well, ang Bliss noong araw, sa totoo lang, ang Bliss as a program, napakaganda ng Bliss as a program. No? Ito'y programa ng First Lady noong time na natin sa Marcos. I was also part of that. Sa Human Settlements, Minister of Human Settlements, mga 1980s or something.
0: Okay.
13: Ngayon, yung Bliss talaga, yung programa na yan, talagang yung mga Bliss housing projects natin, nandyan yan doon sa talagang napakagandang lugar. Nandyan sa UP, nandyan sa Valle Verde. Imagine mo yung mga lugar na yan. Nandyan sa Pasig, Mandaluyong, may Guadalupe Bliss. Basically, kung makikita mo yung mga Bliss, napakaganda ng mga lugar nila. However, ang Bliss kasi, use of practice talaga yan. No?
0: Ibig sabihin,
13: ang konsepto ng ano, may 50 years yan talaga. Parang
0: mo.
13: Linilis mo siya. Okay. Of
0: so,
13: course,
0: hindi sa'yo.
13: Yung 50 years is extendable.
0: So, talagang okay. Hindi sa'yo. Yung hindi, sinabi kasi
13: yung
0: walang
13: patuloy. Yung lupa mismo, hindi pa binibigay talaga. Hindi siya binibenta. It's a usufruct arrangement siya. Pero ang ano naman, extendable naman yan. I think ang 25 years tapos extendable tapos naging 50 years. Hindi ko na lang alam kung ano na yung ano kasi hindi naman kami nangangasiwa ng Bliss ngayon. The future of Bliss, nandiyan pa naman yung mga tao eh. Hindi naman sila pinapaalis. In fact, kahit na natapos na yung list nila, hindi naman sila pinapaalis. So, maybe okay. The government can consider reviewing it at pwede na lang extend further yung usufruct arrangement with the beneficiaries.
0: Pero ang pagkakaiba, sir, dito sa inyong programa ngayon, under PBBM?
13: Karamihan yan ay bebenta na. Merong mga usufruct arrangements, like for instance, government-owned land. Like for instance, yung support area natin, usufruct ang arrangement natin dyan.
0: Okay.
13: Kasi pagka usufruct ka, dapat maintindihan ng tao ito, Jing, pag hindi mo binenta yung lupa, mas mura yung usufruct talaga. Kasi yung value ng usufruct, mas mura lang.
0: Okay.
13: Ngayon, pag binenta mo siya, kailangan i-value mo yung lupa.
0: Oo.
13: Dahil binenta mo na yung lupa. So, medyo tataas ng konti yung ano. Merong mga beneficiaries tayo na gusto talaga nila mababa at affordable talaga. Hindi namin kakayanin yung ganang ano. So, nag-iisip tayo ng mga various schemes kung paano natin mapapababa lalo yung amortization ng mga tao natin. So, in some cases, talagang ginagawa nating usufruct. And in some cases, may mga joint venture arrangements tayo with the local government unit. Ang gusto ng local government unit, hindi mawawala sa kanila yung asset nila. So, ang ginagawa natin, usufruct arrangement. Alam naman ng mga beneficiaries na ito. Pero, actually, alos sa'yo na yan kasi 50 years is a long period of time. At saka, kung pwede namang eventually, pwede mong i-renegotiate yung usufruct arrangement mo.
0: Okay. Yung mga nanonood po o nakikinig sa radyo, nagpapalabas din po tayo ng video and photos ng mga properties, no? Na ilan dun sa mga properties na kasama po sa ating 4PH, no? Sa pabay program ng gobyerno. Kasi may tanong dito, press na substandard daw, baka daw substandard, etc. So, makikita po natin sa ating mga pinapakitang larawan at video na nako, hindi napaka dekalidad po, no, napakagaganda. Actually, napuntahan ko po yung ilan sa mga 'yan. Kaya nga nainganyo ko na i-share sa lahat, no, yung magandang balita kasi ang hirap talaga magkabahay, 'di ba, sir? Tsaka yung lalo na yung disente at dekalidad na bahay. So, pero kung ako'y walang credibility, dahil sabihin nyo, hindi ka naman nakatira doon, di ba? Paano malalaman? Eto ang may credibility. Ang atin pong susunod na ipakikwento ay si Carmelita Veneracion, ang isa po sa mga beneficiaries ng atin pong 4PH. Bati ka muna.
14: Yes po. Magandang hapon po.
0: Carmi?
14: Yes po.
0: Carmi. At nandito rin si Victor Edrosolo, isa rin pong beneficiary ng 4PH program.
15: Magandang hapon po sa mga nanonood.
0: Ikaw, Victor, saan ka nakabili, nakakuha?
15: Sa Valenzuela po.
0: Valenzuela. Ano to? Tower? Vertical? O
15: Land acquisition lang po.
0: Land acquisition.
13: ECMP yan.
0: Yung sa ECMP. O sige, mamaya papa-explain natin kay Sir Rico ha. Ikaw naman, Carmi?
14: Sa Crystal Peak po.
0: Ito yung
14: condo po.
0: Condo, so yes. Vertical. O ikaw magkwento kasi marami nagtatanong dito, ma'am, dekalidad ba yan? Baka po walang kuryente, baka po malayo, baka mahal ang pamasahe, etc. O ikaw na, Carmi, magkwento.
14: Yes po. Sa transportation po, wala pong problema. Malapit po sa mga pasyalan po, like SM po, Robinson, And then po, yung kung sa kuryente naman po, malakas, di naman, okay naman po siya, lalo na po sa tubig. Malakas po, wala pong problema.
0: Paano ka ba na, buti na alaman mo na may ganitong programa, paano ka naman nabentahan?
14: Sa isang kaibigan po.
0: Okay. Anong reaction mo nung nalaman mo yung kinikwento ni sir na no down payment? Magkano ano mo, monthly hulog?
14: 2,421
0: po. 2,400? Yes, wow, po. Baba. Dati, saan ka nakatira?
14: Sa Santa Ana po, Pampanga din po.
0: Nagirenta ka rin ba? May kasama kang mga kamag-anak?
14: Kasama po ang pamilya, ina.
0: Ilan kayo?
14: 15 po.
0: 15?
14: Yes po.
0: Diyos ko, parang talo mo pa yung bahay ni Kuya sa PBB, sa Big Brother House.
14: Yes po.
0: Kaya gusto mong magkasarili? Opo. Okay, ngayon nagkasarili ka na, ilan ang sinong kasama mo doon?
14: Tatlo lang po kami, ma'am. Ang isinama ko po, yung anak ko pong panganay. Apat pala po kami, sorry po. Asawa po niya tsaka yung apo ko.
0: Nagulat ka ba dun sa... Tama ba? Yung mga tanong kasi dito, ma'am, legit ba yan? Parang hindi totoo.
14: Legit na
0: yung
14: legit.
0: Din ba ang reaction mo yes, na mukhang po. Hindi totoo? Kasi no down payment. Tapos 2,000?
14: 2,421
0: lang ang monthly na yes, hulog mo.
14: Yes po.
0: Ang baba. Pres Rico, ang baba masyado, no? Galing.
13: Ang baba. Yes, yun na yung sinasabi ko, yung... graduated amortization, at saka yung interest subsidy. Yan ang nagpapababa.
0: Okay. O kanina nga sa video, naiyak-iyak ka pa eh. Bakit
14: sobrang
0: naman?
14: Sobrang saya ko po. Tears of joy, ma'am.
0: Hindi mo akalain magkakabahay ka?
14: Hindi ko po akalain. Tama po. Hindi ko po akalain.
0: Ilang years to pay?
14: 30 po.
0: 30 years?
14: Yes po.
0: At 2,400 per month. O ikaw naman, Victor. Naiyak ka rin ba tulad si Carmi? No? Paano mo nalaman yun, na may ganitong programa?
15: Dati po kasi yung mga magulang ko na nakabili ng si MP. Kaya kami po na isang ano po yun na isang malaking bagay po talaga, ma'am, na sa mababang halaga makaka-acquire ka po ng lupa. Lalo na sa Metro Manila, mahal yung lupa.
0: Oo nga. O kanina yeah, yung comment nga nung nanonood sa atin. Ako ma'am, baka layo-layo niyan.
15: Valenzuela, malapit lang.
0: Malapit lang, oo. Sir, explain nyo nga yung CMP. Baka hindi na intindihan tao tapos may ECMP pa.
13: Ito yung isang flagship program talaga ng Social Housing Finance Corporation. Tinatawag natin siyang Community Mortgage Program. Ito isa sa mga nauna yung Pilipinas doon sa pagbubuo nitong konsepto na ito. Na kung saan ang komunidad ang pinapairmo. They have to organize themselves into a community. Kailangan bumuo sila ng isang organization like yung kanila, homeowners association, na rehistrado ng gobyerno para magkaroon sila ng legal personality. At yan ang kinakausap ng Social Housing Finance Corporation. Yung mismong homeowners association nila through their officers. At ngayon, dahil buo na sila, komunidad na sila, nagkakaisa sila, mas maganda yung pag-uusap namin at nagkakaroon sila ng legal personality to enter into some kind of a loan agreement with Social Housing Finance Corporation. At sila, mangungutang sila para mabili nila yung lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay ng maraming taon na. Sa kanila, ilang years na silang nakatira doon, Victor?
15: 12 years po.
13: 20 years na sila doon. Pero wala silang kasiguraduan at katiyakan sa pagmamayari ng kanilang lupa. Every night, nangangamba yung mga yan, di ka nakakatulog yung mga yan, na mapapaalis sila anytime. Dahil alam naman nilang hindi sa kanila yan. Kaya yung tuwa nila na pagka nabigyan natin sila ng ganang assistance, at mabili na natin yung lupa na kinatatayo ng bahay nila na for so many years, tuwang-tuwa sila. At yan ang ginagawa ng Social Housing Finance Corporation. Bibigyan sila ng pondo para mabili na lang lupa do sa landowner, private landowner ito. At pagka na-acquire na nila yung lupa, sigurado na silang hindi na sila mapapalis doon. Number one. Number two, for the first time in 37 years, rinibisit natin, binisita natin ulit yung Community Mortgage Program. Ang sabi natin, kailangan ayusin natin itong programang ito. Kasi 37 years na yan. Lahat naman ng programa, kailangan rinirevisit mo over time para makita mo kung anong diferensya, anong mali. Ang palagi sinasabi nila sa CMP, nagtatapos doon sa pagbibili ng lupa, yung kanilang yung acquisition ng kanilang komunidad. Pero hindi naman nagbabago ang kanilang community. Hindi napapaganda. Parang sinasabi nila, Islam siya tapos Islam pa rin. So ginawa nating transformative yung ating community mortgage program. Ang ibig sabihin, pinagbuti natin, naglagay tayo ng additional component na kailangan ayusin natin yung kanilang mga daan kung kailangan. Kung wala silang drainage system, maglalagay tayo ng drainage system. Kung wala silang water and power utilities, maglalagay tayo. Maswerte si Victor, nandyan siya sa Valenzuela, kahit alos nandyan na lahat. Konti na lang ang improvement na gagawin natin doon sa kanilang area. Dito sa Metro Manila, alos ganyan yung sitwasyon nila. Pero doon sa mga probinsya, talagang nangangailangan sila ng additional improvements like yung drainage system at saka yung road networks nila at saka yung water and power utilities nila.
0: Naku, kaya sir,
13: maswerte si, tanungin mo si Victor kung magkano alos yung kanyang babayaran dyan.
0: O magkano, Murang-mura.
15: Victor? 820.
0: Wow, 800. Napakamura naman nun, sir.
13: Oo.
0: Parang ilang kape lang yun sa... Diba, no? O teka muna.
13: On a daily basis, napakabahal ba talaga yung anong yan?
0: O teka muna ha, kasi ilang minuto lang tayo. May mga questions po mula po sa ating texter, si Miriam Ong, senior citizen. Paano po maka-avail ng murang pabahay? Kasi hirap na po kami magbayad ng upa. Sir, sandali ha, susunod-sunurin ko na kasi karamihan ganun yung tanong. Si Joe R80, yung presyo po ba nakadepende sa laki ng area? Si Ronaldo Pumarin, ilan lang po ba ang pwedeng mabigyan ng pabahay? Pinipili po ba? Ano po ang qualifications, sir?
13: Oh yes, oo. Depende kung saan sila nakatira na mas malapit sa kanilang hanap buhay. Sa ngayon, yung Social Housing Finance Corporation, marami nang pinapatayong mga pabahay. Meron nga tayo dyan sa San Fernando na kung saan nandyan si Carmi. Pero dyan, apat na building pa lang ang nakatayo, pero tinatayo na natin yung limang building, labintatlong building na tinatayo natin ngayon in addition to the 4 buildings.
0: Mm-hmm.
13: Tapos eventually, ang pangako natin sa ating Pangulo is that matatapos yan before the end of the term of the President.
0: Okay,
13: so,
0: sige sir.
13: Alos matatapos natin yung mga proyekto na yan.
0: O sir, balikan namin kayo. Ha? Mag-commercial break lang tayo at way blockbuster, ang daming mga tanong. Balikan namin din yung mga nagtatanong para po malaman din po ninyo no, saan kayo pwede tumawag o mag-email o mag-tanong kay Press Rico no, pagdating po sa programang Pabahay. Dito pa rin po sa Trending!
16: Magpapalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
17: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
17: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Kasama si Jing Castañeda, ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda, sa Trending.
1: Ayan, nagbabalik po tayo dito pa rin po sa Trending. At naku, wala tayong oras, no? Pero dahil sa tanong ni Miriam at sa dami po ng mga nagpo-post sa YouTube, hingyan na po natin ng parting shots si Sir Rico. Sir, pakisabi lang po kung saan sila pwedeng mag-reach out. At yung ano ba ang mga lugar kung saan mahahanap itong mga pabahay programs na ito?
2: Alam mo, Jing, hindi na pangarap. Ito, dapat maniwala sila na katotohanan na ito. No? Marami tayong nakatayo ng mga pabahay nandyan sa San Fernando City, yung tinataya kung saan si Carmen nandoon. Apat na building, almost 1,000 units yung available natin dyan. At soon, yung 13 buildings natin dyan, matatapos na natin. No? So, nag-accept na po kami ng applications dyan. Noon naman sa Davao City, alos 3,000 units ang available natin
1: dyan.
2: Wow! Mga 30 buildings yan na nakatayo na alos. Yung karamihan, yung 14 buildings, kompleto na. Yeah, patapos na rin yung additional na buildings pa para maging 3,000 dyan. Meron na rin tayo sa Tagaloan na alos 400 units ang nandyan. Mm-hmm. Nandyan na rin tayo sa Puerto Princesa na dalawang building ang natapos na natin dyan. Almost 400 units din yung available dyan.
1: Wow.
2: At ginagawa pa natin kasalukuyan yung iba. Dito naman sa Metro Manila, nandyan po tayo sa port area sa May Tondo. Limang building po at nag-top up na kami nung nakarang linggo ni Secretary Pingaliling. At matatapos ito bago magpasko. Limang building po yung available dyan.
1: Wow,
2: tapos
1: dami.
2: Dyan po sa San Miguel, Manila, malapit sa Malacañang lang yan. Meron po tayong 172 families na nakalipat na. Eksakto, nakalipat na. Na-turnover na po natin dyan sa ano. At meron tayo sa Quezon City. Meron po tayong Pascualer 7 at Pascualer 10.
1: Ayun.
2: At siyempre, yung guest mo kanina, si Mayor Francis, meron siyang project dyan sa San Juan na 34 stories na building dyan.
1: Galing.
2: Na 1,000 units din ang magiging beneficiaries noon. So, we're all over the Philippines, tapos tuloy-tuloy pa rin yung pag-start ng mga proyekto natin. Pero itong mga nabanggit ko, nandyan na po yung mga building.
1: Okay, naku sir.
2: Pwede na po mag-turnover.
1: Maraming salamat po. Ang daming na-excite sa YouTube kasi marami doon malapit sa area nila. So pwede po ninyong kontakin si Sir Rico Laksa sa ito pong landline nila, no? 532-27-300. Or pwede po kayong mag-check sa Facebook ng at SHFCPH or shfc.gov.ph. Ayan, para po maging tulad po ng ating mga bisita si Victor at si Carmi kayo na makalipat po sa mga bagong bahay ninyo. So marami pong salamat sir ha. Sa ulitin, Carmi and Victor, maraming salamat and happy birthday kay Alan Merin, ang ating pong strategic com sa Shopsy. Ayun. Thank you ha. At syempre po, lagi nating layunin ay makapaghatid ng good news sa atin pong mga manonood, lalong-lalo na pagdating po sa practical na tulong sa kanila pong mga pamilya. So practical na tulong po ito, practical information. Sa mga susunod pong episode, sir, balik kayo ha, para po patuloy nating mabigay yung mga impormasyon kasi marami po tayong hindi nasagot ng mga tanong. Pero ano po, bibigay natin sa Shopsy para po tutok kayo sa page ko. Sasagutin natin mga questions nyo at pati na rin po sa page ng Shopsy. So maraming salamat! Trending pa rin po hanggang sa susunod na Sabado dito pa rin sa DZMM Teleradio. Susunod na Safe Space with Amy Estareja.
0: Trending na yan. Trending kasama si Jing Castañeda.

0: Ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Komplikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili. Uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space.

Naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako.

Naway mahalin at maramdaman mo na mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Magandang hapon mga kapamilya. Ako po si Aimee Estareja and this is your Safe Space.

Ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta po ay napapakinggan sa Mega at Metro Manila. Yan po ay sa pamamagitan ng 630 kHz sa inyong mga AM band. At syempre sa bayan po tayo napapanood nationwide sa pamamagitan naman ng DZMM Teleradio Cable Channel. At sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po tayo mga kapamilya sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like lamang at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Sali po kayo sa ating mga kwentuhan ngayong hapon. Ngayon po ay May 23, 2026. Ayan, di ba? Ito na ang ikatlo, tama ba? Ah, hindi, pang-apat pala itong sa Sabado ng buwan ng Mayo dahil 5 Saturdays po tayo meron sa buwan na ito. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Kayo po ba ay may problema sa pamilya, sa love life? O kaya naman ay kailangan ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay? Pag-usapan po natin yan, dito lamang yan sa Safe Space. Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or pwede rin po ninyo akong tawagan para magkausap po tayo sa himpapawid, ano, sa 8924-4101, Locals 5671-5672 at 5673. Yan naman po ay kung gusto po ninyong may makausap on the air. Alam niyo mga kapamilya, maganda ang makinig dito sa Safe Space. Ano, hindi lamang naman sa Safe Space, kundi sa lahat ng programa po ng DZMM. Kasi lagi po tayong may mapupulot, lalo na't may mga eksperto po tayong kasama sa atin pong programa. Kaya anuman po ang ating pag-uusapan, tiyak po nating kapupulutan ito ng aral. At ngayon nga pong hapon, maganda ang ating topic. Ayan, di ba? Tandaan natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig daw ang buhay talaga ng tao eh. May magagawa ka daw, lahat kaya mong gawin basta tungkol, basta merong pag-ibig ang iyong puso, di ba? Self-love, napakahalaga yan. Sabi nga, eh, kahit tayo po ay magmahal ng iba, mahalaga na yung ating sarili ay huwag nating kalilimutan. Lagi nating mamahalin ang ating sarili. Kasi kung hindi natin mamahalin ang ating sarili, sino naman ang magmamahal sa kanya, di ba? Sabi ng iba, paano nga ba minamahal ang sarili? Yun naman ay lagi mong bibigyan ng pansin yung interes mo, yung sarili mong interes, hindi dahil ikaw ay makasarili, kundi ilagi mong isa sa alang-alang, ano ba ang aking mapupulot sa bagay na ito? Ano ba ang aking, ang pwedeng mangyari sa akin 5 years from now kung ito ang magiging desisyon ko? Yung pagdedesisyon kasi ng tama, yan po ay bahagi ng pagmamahal sa ating mga sarili. Huwag nating kalimutan, ha? Kung pinapasaya natin ang iba, abay pasayahin din natin ang ating sarili. At ngayon pong hapon, sa atin pong topic ngayon, abay napakaganda. Ano ba yung crush? Ano ba yung friendly love? At ano ba yung romantic love? Paano ba malalaman kung ano ba ang iyong nararamdaman? Di ba masyadong confusing yung ating mga feelings eh? Kung minsan akala natin, mahal natin yung tao, pero yun naman pala ay ibang level ng pagmamahal. Yan naman ay lahat pagmamahal, di ba? Yan ay lahat pagtatangi. Pero ano ba ang difference ng bawat isa? Ano ba yung pagkakaiba ng crush, friendly love at romantic love? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating episode ngayon. Punong-puno ng pag-ibig ang ating hapon. Di ba minsan nagsisimula lamang yan sa simpleng kilig. Kinikilig ka pag nakikita mo yung tao. O kaya pag nakikita mo yung, alam mo yun, yung kanyang litrato. Litrato pa lang, kinikilig ka na. Misa nga, pangalan pa lang, di ba, Hana? Kinikilig ka na. Ayan, di ba? Pero sa espesyal na pag-aalala, kapag ka naisip mo yung iyong crush. Hindi naman kasi, alam mo yun, iba-iba talaga eh. Ang hirap i-explain. Pero, paano ba

0: Kahit ang pinakamakata, di ba, ang hirap na hirap sa pag-ibig. Pero paano nga ba malalaman kung yung feelings mo sa isang tao ay crush lang? Kung ito ba ay friendly love o may namumuunang romantic feelings? Siguro maganda rin malaman ano, mula sa ating ekspertong makakasama ngayong hapon kung yung bang crush na yun ay pwedeng mauwi eventually o yung friendly love na yan ay pwedeng mauwi eventually sa isang romantic feelings. Paano nga ba natin maiintindihan ang totoo sa ating nararamdaman? Kasi nga sabi ko, 'di ba, kanina, sobrang ano ba 'yon? Sobrang confusing ang ating emosyon. At para malinawan natin 'yan, oo, mamaya makakausap natin ang ating eksperto, si Dr. Carlita Degula. Siya po isang guidance and counseling expert at marital counselor. Maya-maya nandito siya no, sa ating programa para malaman natin. Ano nga ba? Kasi kapag sinabi mong crush, ito'y base sa aking karanasan, di ba? Nagkaka-crush ka kahit anong edad, pero lalo na kapag ka ikaw ay bata pa. Yung mga teenager years mo, di ba? Yung mga 11, 10, 12, ayan. Actually, 11, nagkakaroon na ng crush. Ako noon, ang pamangkin ko, naalala ko, as early as 8, nagkaroon siya ng crush, pero hindi niya kayang ipaliwanag kung ano yung kanyang feelings, di ba? Yung crush kasi yan ay paghanga sa isang tao. Pag nakikita mo siya, humahanga ka, maaring sa kanyang physical na anyo, maaring sa kanyang talino, maaring sa kanyang pananamit, di ba? Sa kanyang mga gawaing, kilusin, di ba? Yung mga kinikilos niya, maaring ikaw ay humahanga sa kanyang pagsasalita, ganun, di ba? Pero pag bata, usually humahanga yan sa physical na anyo. Sinasabi niya na, ang cute naman itong kaklasiko. Ayan, di ba? Sasabihin mo sa sarili mo, naku, andyan na yung crush ko. Maaring siya ay cute na cute ka, 'di ba? Cute na cute ka sa kanya kasi singkit siya, 'di ba? Yung mga ganun, oh, 'di ba? Tama ba ko, Hana? Ikaw ano ba yung crush mo nung ikaw ay bata pa, 'di ba? Pero as you get old, 'di ba? As you get older, ang nagiging crush mo na usually yung talino na tinitingnan mo. Ang talino niya, nakakahanga siya. Yan yung crush, okay? Alam mo ano yung specific na dahilan kung bakit pumipitik ang iyong puso kapag nakikita mo siya o nakakausap mo siya. Ngayon, pag romantic love naman, aba, ito medyo mahirap nang ma-explain, di ba? Ano ba yung romantic love? Kasi pag sinabi mong romantic love, parang ibang level na sa word pa lang, may love na talaga. Yung taong pag nakikita mo o nakakasama mo, mahal mo siya, nag-aalala ka para sa kanya, 'di ba? May special siyang may special kang pagtatangi dito sa tao na 'to, sa iyong opposite sex, 'di ba? Pero pag sinabi mong romantic love, ang sabi nila, 'di ba, ng mga eksperto, ito daw ay medyo hindi naman masabing sobrang babaw, pero mas mababaw pa ito dun sa sinasabing true love. Meron ba talagang romantic love tapos may true love? Ibig sabihin, pag may true love, meron bang false love? Ayan, 'di ba? Yan yung gusto nating malinawan, lalo na po sa panahon na ito, at this age, 'di ba, and time, na sa parang ang bilis ma-in love ng tao. Diba? Ang ligawan nga ngayon ay nasa social media na lang eh. Kaparabang pag nakausap mo yung tao o nakita mo muna, diba, sa social media, ay ang gwapo niya, ay ang ganda niya. Tapos i-DM mo siya or direct message mo siya, tapos mag-uusap na kayo, diba? Pagka ganun, anong nangyayari? Parang ang bilis mahulog ng tao. Yung talagang falling in love. Talagang nahuhulog ka literal dun sa tao. Pero ano kaya ang mekanismo pa? Bakit nagkakaganon, diba? Yung araw-araw kayo nagtitext, hanggang na dumating ka sa punto agad-agad na gusto mo na siya parating makausap. At kapag ka hindi siya nakakausap, abay, naku, hindi kumpleto ang iyong maghapon. Alam mo yung feeling na matamlay ka, yung ayaw mong aminin sa sarili mo na hinihintay mo yung text niya, pero hindi mo rin naman maitago sa sarili mo na ikaw ay medyo nalulungkot kasi wala pa siyang good morning hapon na, 'di ba? Wala pa yung tanong na kumain ka na ba? Eh malapit ka nang umuwi galing sa trabaho, yung mga ganun. So, alam mo 'yon, yun yung agad-agad nating nararamdaman ngayon. Love talagang, oh well, talaga namang falling in love, fall talaga kasi bigla kang nahuhulog. yan nga po ang ating pag-uusapan. And this afternoon, nandito na. Naku, sinuwerte ako. Meron tayong studio guest. Hindi lang siya Zoom basta-basta naglaan ng oras sa atin, kundi nagpunta siya dito sa ating himpilan mismo. Nandito po sa studio si Dr. Carlita Degula. Siya po ay isang guidance and counseling expert at isa siyang marital counselor. Magandang hapon, doktora.
1: Magandang hapon po.
0: Yes, naku, salamat.
1: Sa mga giliw natin na tagapakinig po, magandang hapon po.
0: Naku, salamat po ha. At talaga namang bigyan mo kami ng oras ngayong araw na ito ng Sabado. Doktora, kanina napasakalihan ko na, no? Crush, friendly love, at romantic love. Abay, lahat itong tatlong to confusing. Pero ano ba yung, alam mo yun, yung pinaka masabi nating distinguishing factor sa tatlong ito?
1: Meron po tayong tinatawag na, kumbaga po doon kay Sternberg po, meron po tayong triarchic theory of love. So, meron po tayong tinatawag nating infatuation, attraction, saka commitment po.
0: Infatuation, attraction, and then commitment.
1: Apo. Mm-hmm. May tatlong ano po, doon sa theory na yon, yung tinatawag po natin na infatuation po ay na nagkakaroon po tayo ng pagiging ano po no paglapit sa isang tao.
0: Okay.
1: Samantalang attraction po tungkol lamang po ito sa physical. Mm-hmm. Pero ang commitment po sa kabila ng may nakita po tayo na hindi magandang mga katangian ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Tayo po ay nananatili doon sa isang sitwasyon o relasyon na tinatawag po natin.
0: Doon sa tatlo na yun, doktora, sa crush, romantic love, a friendly love at saka romantic love, yung crush yun yung infatuation.
1: Yung ano po, yung crush po yun yung tinatawag nating tama po. Yung
0: infatuation.
1: Yung tinatawag po nating crush po, may attraction po. So, yun po.
0: Okay.
1: Yun po yung attraction. Tapos po yung tinatawag natin pong infatuation po ay ano po, ito po yung sumunod na tinatawag nating friends or mayroon po tayong liking o tinatawag nating platonic relationship po.
0: Oh, so okay. So pwede nga talagang magsimula siya sa crush mo lang yung tao. Misa sabagi kahit nga kaibigan mo, misang crush mo yung kaibigan mo eh. Although nung mga estudyante pa, mga bata pa kayo, like high school or elementary, tuksuhan yan. Kunyari kaibigan mo pero may crush ka pala. So, ito sa tatlo na yun, doktora, no? Sabi mo nga, yung crush, yun yung attraction lang kasi physical lang usually. Tapos yung infatuation, yung friendly liking o friendly love. Mm-hmm. So, paano mo po malalaman kung ano yung nararamdaman mo? Kasi, di ba, very confusing, lalo na pag bata.
1: Apo.
0: O may puppy love pa na tinatawag.
1: Apo. Sa sinasabi po nating relasyon, meron po kasi tayong tinatawag na stages po ng doon ba na po ma-develop yung relationship. Mm-hmm. Yung una po, meron po tayong tinatawag nating pintuan.
0: Okay.
1: Sa pintuan na yun po, na-attract tayo, nagagantahan tayo. Depende po sa kagustuhan natin. Yung iba po gusto na mapupungay ang mata. Yung iba naman po ay, di ba po, nung high school, naalala ko yung tall, dark, and handsome. Uso po dati noon,
0: yes,
1: nung panahon po namin. So, ngayon naman po, meron po tayong tawag na sumunod yung kwarto. Pumapasok po tayo sa, nilalarawan ko lang po ito, no, para malaman nyo pag pinto, tapos kwarto po. Pagpasok natin sa kwartong iyon, nakipiring yung ating mga mata. So, yun po yung second na ano natin. Pangatlo naman po, yun nga po, sa kabila ng realidad na nakita natin, medyo may katarayan siya sa pagdating sa ganito. Ayaw niya pala ng dalawa kami sa straw or ayaw niya pala ng
0: maarte pala.
1: Tinatawag po natin.
0: Parang ano siya, may tawag doon eh, yung ayaw mo na sinishare yung mga gamit.
1: May gano'n na po siyang nakita. Pero sa kabila nun, nandoon pa rin po yung kagustuhan na makasama yung tao na yun. Kahit na gano'n po yung realidad. No? Nakikita niya na po na nagkukumit siya na ano man ang mangyari, ako ay mananatili sa tabi nitong tao na ito.
0: Okay. So pagdating doon, yun na yung papunta sa romantic love talaga.
1: Apo.
0: Pagka napuntahan mo na yung level na yun at nalagpasan mo.
1: Apo. Bali lahat po ninyon sa romantic love, kasama po yun eh, yung mga elemento na yun. Meron po kasi tayong physical attraction at first.
0: Yes.
1: Tapos dumadating po tayo dun sa punto na meron na tayong nagkakaroon ng friendship or hanggang sa nabuo na po yung relationship.
0: Okay.
1: And then naging romantic na po yung relationship po.
0: Okay. So, sa bagay, no, kapag crush mo lang yung tao, pag hindi mo na siya nakita, okay lang eh.
1: Apo.
0: Diba? Pero pag nakita mo, tuwan-tuwa ka naman.
1: Apo. Kasi meron ka pong bagay na nagugustuhan sa kanya.
0: Oo.
1: Apo.
0: Okay. So, Doktora, bilang isang guidance and counseling expert, no, paano niyo po ipinaliliwanag? Paano po ba, kunyari, dumating ka na sa punto na, okay, so romantic love na itong aking nararamdaman. Opo. Hmm. So, paano po kapag ka, ang nangyari, yung isang tao na pinagbubuhusan mo ng ganong klase ng feelings at hindi mo pa, at hindi mo naman sinasabi sa tao, paano mo yun dadalhin sa sarili mo? Kasi napansin ko, no, maraming bata, no,
1: apo,
0: na kapag dumadating sila sa punto na ganon, kasi parang walang pinipiling edad, tama
1: apo,
0: po ba?
1: Totoo po.
0: Oo, pagka ganon, parang may bata na hindi na siya makapag-aral, o lagi na lang siya nakatulala, ganon, mm-hmm, dun sa tao, pag nakikita niya lalo na, o hindi niya nakikita.
1: Apo.
0: Oo, paano ba hinahandle yun dapat ng isang teenager, o siguro, apo, young adult?
1: Apo. Mm-hmm. Sa isang yung pag-ibig po, tama po, na wala tayong pinipiling edad, ganun yung katayuan sa buhay.
0: Oo.
1: At saka po, ito pong tinatawag nating pag-ibig, dumadating din po siya sa mga oras na hindi naman po natin din inaasahan.
0: Totoo ba yun?
1: Kumakatok din po siya, pero yun nga po, nagkakaroon, may mga ano po kasi, may mga sitwasyon na doon natin sila nakikilala, nagsimula sa ganito hanggang sa nauwi. May mga ganun pong kwento ng pag-ibig.
0: Mm-mm.
1: Sa kultura po natin, sa mga kababaihan po kasi, lalo na yung traditional na paniniwala, hindi po natin pinapayagan na hindi bukas yung paniniwala na dapat babae ang nagbibigay ng motibo.
0: Oo.
1: Apo, sa kabila ng pagiging moderno na po ng komunidad sa ngayon,
0: mm-mm,
1: may mga nananatili pa rin po yung tinatawag nating traditional na konsepto.
0: Na lalaki na liligaw dapat,
1: na dapat
0: lumalapit.
1: Yung lalaki yung lumalapit po. Mm-hmm. Na yung babae po naghihintay ng ano. Ngayon po, kunwari po, magulang ka na may mga teenager na anak para maano po, mas mahalaga pong magkaroon kayo ng kasi kung hindi po kayo close ng iyong anak o yung mga ano niyo po yung mga teenager po natin, hindi po talaga sila mag-open up. Mag-open up sila sa mga kasing edad nila na maaring nalilito sa ganong sitwasyon.
0: Oo.
1: So dapat po magkaroon po tayo ng ano po ng time talaga, quality time sa ating mga anak para makuha po natin yung loob nila bago pa po dumating yung ganitong situation. Kasi lalo na sa ating kultura, hindi naman po talaga pinag-uusapan lalo sa kapagkainan, 'di ba po? Yung iba, no to love, lalo na pag alam mo
0: nag-aaral pa.
1: Oo, nag-aaral ka, pagtapos ka ng pag-aaral sa magpag-ibig.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag hindi ka pa tapos sa pag-aaral o hindi ka pa pwede magka-crush, may mga ganun. Pero so, may ganun pong situation.
0: Oo, so doktora, 'di ba? Kahit bata, hindi natin pwedeng sabihin, wala yan, lilipas din yan. Hindi pwede yon.
1: Apo. Dapat po, maunawaan po nila yung kanilang nararamdaman. Maun po nila yung kanilang tinatawag nating feelings or yung emotion po nila. Na
0: okay,
1: ako ay na masayang-masaya tuwing kasama ko yung ano, kunwari po si Kaloy or sino man po yun, yung kanilang kaklase or ano.
0: Uh-huh.
1: Para ma-identify po nila yun, mapangalanan nila.
0: Uh-huh.
1: Tapos kapag napangalanan na po yun, magkakaroon po ng tinatawag natin na pagtukoy sa kanilang nararamdaman.
0: Uh-huh.
1: Tapos mapapaliwanag ito ng mas nakaka-edad sa kanila or mas may tanda sa kanila or yung mga nagsisilbing gabay nila po.
0: Uh-huh.
1: Kagaya po ng guro, ng kanilang mga auntie or kanilang mga tiyahin at ganoon din ng mga magulang po nila.
0: Uh-huh. So doktora, pwede totoo ba yung ano, love at first sight? Kasi di ba, crush at first sight pwede, uh-huh, parang oo, pero love at first sight, how about?
1: Ang love at first sight po, meron po kasi tayong tinatawag na halo effect. Yung halo effect po, cognitive ano po siya, no?
0: Uh-huh.
1: Tinatawag po natin yung halo effect. Kapag nakita po natin maganda ang isang tao, o kaya gwapo, o kaya po pleasing yung personality, na-associate po natin na ito ay matapat, mabuti, mapagkabanggawa. Yung ina-associate po natin na sa physical na kaanyuan niya, kaakibat na rin ito ang kanyang
0: pag-uugali.
1: Ang kanyang pag-uugali o kanyang mga natatanging katangian po.
0: Uh-huh.
1: So, nagkakaroon po ng attraction o tinatawag natin love at first sight po.
0: Ah, okay. Pero yun ay hindi pa naman malalim na klase ng emosyon.
1: Maaari, opo, hindi po malalaman, pero maaari po, depende po sa, yun nga po, minsan po kasi may mga sitwasyon na nauuwi yung love at first sight sa totoong relasyon. May mga ganun pong kwento. Pero yun yung sinasabi po natin, love at first sight, hindi pa po yun at sa una, no, yung malalim na pagmamahal.
0: Oh, okay. So, sige, doktora, meron pa akong ilang tanong dito, pero pagbalik, papasadahan ko lang ng kaunti. Ha? Sa ngayon, magbe-break lamang po kami ni doktora, dyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang Safe Space.
2: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
0: Ang oras, 4:26 ng hapon.
2: Babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
4: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang nanginginigan para sa katotohanan.
5: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
6: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
10: Choir ako dati, nung bata-bata ako.
11: Yung Martin, ako nag-train dyan.
8: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
11: Leia?
8: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
12: Kape!
13: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
14: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Siguradong panalo ang
0: ngayon sa www.jcimanilacoloran.com. Kita-kit sa pinakamakulay na takbuhan ng taon. Balikan na natin si Doktora. Doktora, naku, ang ganda ng ating usapan tungkol sa pag-ibig, no? Opo, ayan, napipindutin lang ni Doktora yung microphone.
1: Opo,
0: Doktora, dahil nga usapang pag-ibig at lalo na nagsisimula ito sa pagbata ka pa, di ba? Pero sabi mo kanina, so natural lang naman pala na meron tayong love at first sight, di ba? Pero it doesn't mean ito na yung forever. Opo. Pero it could be maging forever
1: Opo,
0: mo.
1: Opo, maaari po.
0: Di ba? Pwede. Pwede naman. Mm-hmm. Ayan, so... Aha, okay. So, pero doktora, singit ko lang to. Bago tayo magtuloy-tuloy. Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Pagpasok ng Belgian poultry products sa bansa, muling pinayagan ng Department of Agriculture kasunod naman ng bird flu review. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
12: Ay, muling pinayagan ng Department of Agriculture ang pagpasok ng poultry products mula Belgium matapos patiyak ng Bureau of Animal Industry na sapat ang akbang ng naturang bansa laban sa bird flu o high pathogenicity avian influenza. Kabilang sa muling papayagang maangkat, ang poultry meat, itlog, day old chicks at iba pang poultry products mula sa mga lugar na kinilalang ligtas sa bird flu. Matatandang ipinataw noong nakarang taon ng suspensyon sa pag-aangkat ng poultry products sa Belgium dahil sa pangamba sa pagkalat ng avian influenza. Inatapos naman ang pinakabagong kautosan matapos makumpleto ng Bureau of Animal Industry o BAI pagripaso sa disease control measures at veterinary oversight systems ng Belgium. Ang Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. layunin ng hakbang na mapatatag ang supply ng poultry products sa bansa at makatulong sa pagtigil na pagtaas ng presyo ng pagkain habang pinanatili ang mahigpit na biosecurity measures. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa BZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating kwentuhang pag-ibig. Doktora, ito ang tanong, di ba? Siyempre na in love na yung tao, di ba? Tapos, for whatever reason, nagkahiwalay sila or siguro hindi nasuklian. Bakit ang hirap bumitiw ng isang tao dun sa kanyang emosyon kapag ganong estado?
1: Hapo. Meron po tayong tinatawag na mahirap po tayong bumitiw sa sitwasyon sapagkat lalo po kapag pabago-bago po yung ipinapakitang emosyon sa atin ng kaparehan natin. Nagkakaroon po tayo ng ng pag-asa na maari pang bumalik yung magandang mga karanasan natin sa kanya. Nagkakaroon po ng kalituhan yung isip po natin dahil po dito sa pagbabago-bago na ipinapakita ng emosyon ng kapareha.
0: Pero ito po yung normal na emosyon, yung parang hirap bumitaw. Kasi may mga tao talagang parang hirap na hirap makamove on.
1: Apo. Ayon nga po sa pag-aaral ng isang universidad po, ito po ay kapareho po na aktibidad po ito nung pagbitaw po ng tawag nating withdrawal, yung sa mga addict po. Uh-huh. Same activity po yung ng ating mga brain po. Ganun din nangyayari po kapag tayo ay bumibitaw sa pag-ibig sapagkat tayo naglaan ng panahon, ng pagmamahal at ng effort po doon sa relasyon na yon. Mm-hmm. Kung naihahanin tulad po doon yung activity ng brain natin. So okay. Parang sa addict po, di ba? Parang hirap bumitaw.
0: Somehow may addiction ka.
1: Mayroon pong addiction
0: po. Not necessarily siguro dun sa tao, kundi how he or she made you feel.
1: Apo. Yung yung activity ng brain natin, yung same po. Pero hindi po talaga siya yung sabi natin addiction. Iba naman po yung
0: Po.
1: Pero yung activity po ng ng brain. Meron naihalin tulad po yun sa taong gusto nang bumitaw, parang withdrawal nga po.
0: Aha. So parang may withdrawal symptoms ka.
1: May symptoms po tayo.
0: So ito doktora, paano kapag one-sided yung pag-ibig?
1: Nga po. Meron po tayong mga factors na malalaman natin na isang one-sided lang yung pag-ibig. Kapag nagkaroon po ng pagbibigay po ng ng initiative, no? Isang tao lang po yung nagbibigay initiative, siya lang po yung nangangamusta. Mm-hmm. Po, no? Yung word na kamusta kasi ngayon popular po ngayon. No? So kakamustahin po na yung isang kapareha lang po yung nangangamusta. Tapos pangalawa po, yung effort na ibinibigay, ganun din po. No? Uh-huh. Sa kapangatlo po, yung ating pong mga yung pagdating po sa emosyon at sa isa lamang po yung siya lamang po yung nakikinig, yung psychological and emotional. Siya lang po yung handang makinig at magbigay ng ng panahon o attention dun sa kanyang kapareha.
0: Ayun. Pagka ganun, hayaan mo na, di ba? Let go. Pero last question, doktora, sa mga tao na hindi nila matukoy kung ano talaga yung feelings nila. Kasi even adults, nagkakaroon ng confusion . Itong taong to, importante sa akin, pero ano ba yung nararamdaman ko para dito? Baka kasi mamaya akala mo, mahal mo yung tao, yung pala hindi.
1: Sa mga pagkakataon na yun po, maaari po tayo mag-pause po. Magbigay po tayo ng time sa ating sarili, maaari po natin isulat sa journal natin. Kung ito po, halimbawa po, no, para tayo po ay mabigyan po ng ano, ng kalinawan dito sa ating ano, sa ating ano po, sa ating sitwasyon, tayo po ay ano po, no, pwedeng magsulat sa ating journal, lagay po natin ang pros and cons ng ating relasyon o ating kinakabilangan na sitwasyon sa ngayon. At gayon din po, kung wala yung tao na yon, ano po ang mangyayari sa akin, o ano po yung magiging kawalan niya sa akin, pwede rin pong nating malaman yun. Or kapag ba hindi na siya maganda o hindi na siya sexy, mamahalin ko pa rin ba siya?
0: Kung mabaho pala yung paa niya.
1: Kung meron pala siyang, opo, kung meron pala siyang hindi magagandang katangian, handa ko pa rin ba siyang mahalin? Para po malaman niya kung yun po ba talaga ay pag-ibig, or meron po tayo tawag na ano nga po, attraction lang, or yung hindi po ito yung may commitment at yung talagang pangmatagalan na relasyon po. Tapos yun po, habang nalilito ka, mas mahalin mo po yung sarili mo. Dahil habang mahal mo yung sarili mo, alam mo po yung magiging aware ka po sa mga pangangailangan mo. At ganun din po, para po maging aware ka rin sa pangangailangan ng iba.
0: Yun ang importante, apo. Doktora, di ba? Huwag nating kalilimutan na mahalin yung sarili, apo, natin. Kasi paanong i-offer natin dun sa tao na yun kung hindi natin minamahal, apo, yung ating sarili? Ang ganda ng usapan, sana meron tayo napulot yung mga nalilito dyan, ha? Kung ano ba yung nararamdaman, apo, ninyo. Pero initially, di ba, bago tayo matapos sa segment ito, initially talagang attraction lang muna or infatuation. Hindi naman talaga love agad.
1: Apo, dahil nga po din natag natin as attraction theory, meron po tayong yung kapareha po natin na ano po, na mga similarities ng mga nag-aalaga sa atin, ng mga magulang,
0: yes,
1: o yung mga nagmahal sa atin. Hinahanap po natin yun sa mga taong yun.
0: Ah, okay.
1: Yun po yung nagiging ano, basihan din natin sa isang attraction po.
0: Ah, okay. Kaya pala, no, yung mga lalaki, apo, usually na-attract sila, kamukha nung nanay.
1: Apo, saka may mga katangian, masarap magluto, malambing, yes, mahinahon magsalita.
0: Ah, okay. Po. So yan po ang ating usapang pag-ibig. Uy, bago tayo bago natin napuntahan yung ating susunod na makakausap, doktora, may meron tayong bibigyan ng tulong. Apo. Okay, maya-maya. Ito muna, batiin ko muna yung mga estudyante ng journalism mula sa University of Santo Tomas. Uy, magandang hapon sa inyo. Ito pala yung mga batang nasa harap ko. Ayan, ako, talaga bang desidido kayong mag-journalism? So, ayan, salamat sa pagbisita ninyo dito sa aming himpilan. Tuloy-tuloy tayo sa ating talakayan.
13: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
16: My Story.

0: Okay, ngayon pong hapon sa atin pong My Story, nasa linya po natin si alias Erica. Ang nais natin siyang ipakausap dito kay doktora, no, para bigyan siya ng tulong. Si Dr. Carlita Degula, nandito siya sa atin. So, ito, parang konting background lamang, doktora, bago natin siya makausap, no. Siya po ay isang guro, kapapasa lamang sa board. Ayan, panganay po siya sa limang magkakapatid at dumaan siya sa napakarami daw pagsubok sa buhay. Pero mamaya siya na lang magsabi sa atin kung ano yung mga yan. Ang kanya po mga magulang ay hiwalay na at siya ngayon ay nasa poder ng kanyang ama. May mga hindi sila pagkakaintindihan ng kanyang ina mula noong iniwan siya nito. Pero basically sa ngayon, no, ang kanyang problema ay yung kanyang emosyon. Oo, at yan na, makakausap na natin siya. Magandang hapon sa iyo, Erica, at welcome sa Safe Space, si ating Aimee Ito.
1: Magandang hapon po.
0: Yes, oo. Kausama ko ngayon dito sa himpilan si Dr. Carlita Degula, isa siyang guidance and counseling expert at marital counselor. So, Erica, bago kita ipasa kay doktora, dito nabanggit na maraming pagsubok ang pinagdaanan sa buhay. Pwede mo bang balikan ng kaunti sa amin? Ano-ano ba ito na nagpapabigat sa iyong emosyon ngayon?
1: So, ngayon po, ayos na naman po, parang tuloy-tuloy na pong na-overcome yung ibang mga problema.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yun po.
0: Oo. So, pero ito, hirap ka magsabi sa ibang tao ng iyong problema.
1: Parang, ganun po. Ganun na nga po.
0: Oo. So, pagka ganun ang iyong sitwasyon, Erica, anong ginagawa mo? Kasi katulad niya, nakipaghiwalay ka sa, nahiwalay yung mga magulang mo, tapos yung boyfriend mo, tapos marami pang ibang sitwasyon. Anong ginagawa mo? How do you cope up with these problems?
1: Siyempre po, ano na, umiiyak, tapos sinasaya ko po doon sa mga malalapit na tao po sa akin, kagaya po ng mga kaibigan ko, doon po sa mga kaibigan ko. Ano maintindihan po nila kung ano yung nararamdaman ko. Hindi po nila ako i-regard.
0: Okay. So, nakikipag-usap ka naman. May ilang kaibigan ka naman, Erica, na nakakausap.
1: Yes, po.
0: Okay. So, sa ngayon, ano talaga ang iyong problema, Erica?
1: Ang gusto ko pong matuunan ng pansin yun pong paano ako magiging marunong na mag-say ng no sa mga tao. Tapos, paano sa ano yung word ko po, yung self-worth, yung parang sarili ko naman muna, ganun. Yun po.
0: Okay. So, Erica, eto si doktora ha, makakausap mo na para sa kanya mismo. So, doktora, yun ang problema ni Erica. Hindi siya marunong mag-say ng no at hindi niya alam kung paano, ano ba yung tabang salita. So, go ahead, Dad.
2: Magandang hapon sa iyo, Erica. Magandang hapon sa iyo, Erica. Salamat sa pagiging bukas mo sa pagbibigay ng iyong kwento dito sa DCMM. So, ang sinasabi mo ba ay tungkol sa self-worth, tama ba?
1: Yes, ma'am.
2: At saka yung ano, mamahirap ka magbigay ng ano ng magsabi ng no. Yun po ba yung nagiging sitwasyon niyo po ngayon? Apo. So, unang-una po, mahalaga po na ma-validate yung inyong nararamdaman. Tama nga po, yung sa sinabi po kanina, no? Marami na po kayong pinagdaanan sa buhay. So, marami na po kayong nalampasan ng mga pagsubok sa buhay. So, ito po ay isa sa mga iyon, no? Ngayon po, mahalaga po ay sa pagkakaroon po natin ng self-worth, magkaroon tayo ng validation sa ating nararamdaman. Kung tayo nalulungkot, maari po tayong umiyak. O kung mayroon pong pagkakataon na tayo ay hindi makakaiyak, ipangako po natin sa ating mga sa ating sarili na tayo ay iiyak sa ating safe space, no, kung saan tayo mayroon pong safe na lugar kung saan tayo maglalabas ng ating emosyon. Ikalawa po, minsan yung value po natin, ina-attach po natin dun sa mga achievement po or yung mga nagiging success po natin sa buhay. So mahalaga pong malaman natin na kahit na mga maliliit na success o kaya yung sinasabi yung pampanuntunan ng mga tao sa labas ay ano po, no, kunwari dapat mahalaga ka lang pag first honor ka o president ka ng klase. Mahalaga ka bilang isang tao, hindi lang dahil isa kang presidente ng classroom nyo o mahalaga ka kahit na ano pa ng sitwasyon sa buhay mo. Bilang isang tao, mahalaga ang bawat isa sa atin, ano man ang kalalagayan sa buhay, at ganun din ano man yung mga sitwasyon natin. Mayroon din tayong tatawag na self-integration. Maari, yakapin natin ang buong-buo yung sarili natin. Mahina man, sa panahon ng kahinaan, magkaroon tayo ng self-compassion. Araw-araw, magkaroon tayo ng self-love. So, ang compassion, naroon tayo sa ating mga sarili. Nandun tayo sa ating mga sarili kapag tayo ay higit na kailangan nito. Lalo na sa mga sitwasyon na sinasabi mo, no? May mga pagkakataon na talagang kailangan mo ng pagmamahal sa iyong sarili. Or sa kaisa pa, yun nga, no? Matuto tayong humindi or magsabi ng no. Hindi ito, ano, no? Hindi ito pagiging masama or pagiging hindi mabuting tao. Ito ay pagsasabi ng tapat na ito yung kalagayan natin sa ngayon. May mga taong hindi tayo maiintindihan, pero yung mga taong makakaintindi at makakaunawa sa atin, ito yung mga tao natin, no? Ito yung mga support system natin, tinatawag natin. Hindi naman talaga lahat ng tao maiintindihan tayo sa bawat sitwasyon na kinakabilangan natin.
0: Mm-hmm. So, Erica, diba sabi niya kasi doktora, paano nga ba magkaroon, paano ka ba magkakaroon ng no?
2: Apo.
0: Kasi yun, self-validation, mga ganon. So, pero paano niya sisimulan, doktora?
2: Apo. Una po yun nga po, yung validation niya, saka yung sa sarili niya po, no, meron po kasi sa tinatawag ng mga schedule. Kung hindi po ito pumapasok sa kanyang schedule, pwede po siyang magsabi ng ano po, ng maayos. Hindi ko ito magagampanan sa ganitong oras. Pero kung nais ninyo, kung sa simula po, kung talagang hindi niya pa kayang talagang maghindi, no,
0: yes,
2: pwede ko itong magampanan sa ganito. Pwede ka naman po talaga magbigay ng oras mo o panahon na aayon dun sa tamang oras na ikaw ay available or ikaw ay talagang bakante.
0: Uh-huh.
2: So, pwede po niyang simulan doon. Tapos kung hindi naman na po talaga dapat niyang gawin, kasi minsan po hindi na natin dinutulungan yung mga tao, ini-enable na po natin sila. Kasi yung mga kaya nilang gawin sa kanilang sarili, minsan naiasa sa atin dahil lagi tayong naroon.
0: Opo. At pagka ganun, doktora, hindi ka nakakatulong talaga.
2: Opo. Diba? Nag-i-enable lang po tayo at imbis na tulungan natin sila, yun nga po, tama po, no? Apo. So yun po yung nangyayari po sa ano, saka po yun nga po yung magpahalaga ka sa sarili mo, dahil yun nga po pagka kasi po mababa yung worth mo, tingin mo lagi ka dapat kailanganin. Saka yung pag malaki po yung pangangailangan mo na dapat kailanganin ka.
0: Oo.
2: Opo. Hindi ka talaga nakakahindi.
0: So ikaw ang magbibigay ng value.
2: Opo,
0: sa sarili mo.
2: Opo, ibibigay po natin yun ng value sa sarili natin, hindi sa value na ibabato sa atin ng mundo.
0: Oo. Okay. So Erica, narinig mo yung sinabi ni doktora, no? Pero curious ako, Erica. Hello? Parang wala na si Erica sa linya. Hello, Erica?
1: Hello po.
0: Ayan, oo. Erica, no, sabi nga ni doktora, narinig mo ba, ikaw ang maglalagay ng value sa sarili mo, at dun sa problema mo na hindi ka makapag-know, ikaw din ang gagawa ng paraan para masabi mo yung sa sarili mo. Like, tingnan mo siguro yung schedule mo, gamitin mo na lang dahilan. Parang maglagay ka ng boundaries, ayun, para sa iyong sarili. Hello. I'm curious ako, Erica, ano ba yung saan ba ito nanggaling? Ikaw ba nung ikay lumalaki, lagi kang pinagbabawalang magsabi na kung ano yung nararamdaman mo?
1: Hindi naman po, parang pagdating ko kasi sa tao, nahihirapan po ako magmamahal, parang iniisip ko yung kapakanan nila, like nakakalimutan ko na pa yung sarili ko, ganun po.
0: People pleaser itong si Erica, pero hindi nga maganda na lahat gusto nating i-please, 'di ba, doktora?
2: Apo.
0: Okay. So ano pa yung tanong mo kay doktora Erica?
1: Ngayon po, ilang po muna.
0: Oo. Ito, yung pagiging independent emotionally, nahirapan din to si doktor, si Erica daw, eh. Tama ba, Erica? May problema ka dun sa pagiging independent emotionally, mentally, and financially?
1: Financially lang naman po, pero yung pagiging independent, since pangatay nga po ako, nakakayanan ko naman po yung ibang mga gawain.
0: Okay. So, doktora, mayroon sinabi siya, panganay ako.
2: Apo.
0: Diba? Panganay ako. Ano ang impact nun? Kasi parang as panganay, parang feeling ko obligado si Eric ang kayanin lahat.
2: Apo.
0: Kahit hindi na niya kinakaya.
2: Apo, mayroon po tayong tinatawag na ganun sa ating kultura, no? Bilang isang panganay, ikaw yung pumapasa ng mga iba't ibang gawain sa responsibilidad sa ating buhay or sa ating bahay po. Ngayon po, paari po natin itong i-delegate sa ating mga kapatid ayon sa kanilang kakayanan po. Yung halimbawa po sa gawain bahay, hindi po dahil kayo ay panganay, may mga gawain na pwede pong ipagawa ninyo sa inyong bunsong kapatid na ayon sa kakayanan nila. Halimbawa po ang magpunas ng plato kapag tapos na po itong hugasan. O yung sa kapatid niyo po isa, siya ang mag-check ng ang pintuan sa gabi laging sarado o ang mga bintana. Yung mga ganun pong responsibilidad na kakabawas po sa atin bilang isang panganay. Sa ganun din po, matutulungan natin mga kapatid natin na lumaking independent, na hindi umaasa po or tinatawag po natin pag-enable po nga sa kanila. Saka ganun din po, kayo din po, magkakaroon po kayo ng mga prena time para gampanan nyo naman po yung mga dapat nyong gampanan sa sarili nyo. Dahil bukod po sa pagiging panganay, meron pa po kayong isang responsibilidad. Narinig ko po kanina, isa po kayong guro. Ang pagiging guro po ay isang bokasyon at marami po itong gawain. Dahil ako rin po ay isang guro. Alam ko po na talagang maraming gawain na nakaatang po sa atin hanggang sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan po.
0: Okay. So, Erica, tingin ko sa'yo napakabait mong ate. Ano?
1: Papa.
0: Oo. Sige. So, Erica, magbe-break lamang ako saglit. Huwag ka muna nga alis dyan ka lang sa linya, ha? At siguro meron bang electric fan dyan sa tabi mo, Erica?
1: Meron po.
0: Ayan. Oo, kasi naririnig namin sa error. So siguro habang naka-break, medyo ipaling mo muna sa iba yung ibang direction yung electric fan para hindi pumasok sa error. Okay? So diyan ka lang ha, huwag kang bibitaw sa linya. Saglit lamang po. Babalik pa po ang safe space. Diyan lamang po kayo. Saglit na saglit lamang.
3: Bukas isip na usapan. Bukas pusong talakayan. This is your safe space. Sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
1: Okay, balik po tayo sa ating kakwentuhan kay Erica. Nasa line 5 pa rin siya. Hello, Erica. Ayan, nandiyan pa, doktora. So, Erica, no, sa habang naka-break, pinag-uusapan namin, sasagutin ni doktora yung isang question na nabigay mo dito sa amin na paano ka nga ba magiging independent financially habang nagsisimulang buuin yung sarili mong direksyon sa buhay. Kasi ngayon, parang, although young adult, ano, 23 si Erica, doktora, wala pa siya talagang masasabing path para sa sarili niya.
2: Ngayon po na nasa normal po siyang stage po dahil po sa yung nararamdaman po niya po ay normal sa kanyang stage dahil siya po ay nasa quarter life ano po stage. Ito po itatawag natin na transition or quarter life. Nagiging crisis po ito kapag hindi po natin naibigay sa sarili natin yung mga pangangailangan po natin. Doon nga po nagkakaroon tayo ng mga hindi lang kalituan kundi ano po crisis. Doon po sa tinatanong ninyo regarding po sa financial, no? Pwede po tayo maglaan ng 50% ng ating kinikita sa ating mga pangangailangan po. Yung 30% po natin, pwede po natin po yun sa mga wants natin. Mm-hmm. And then yung 20% po, savings po talaga. Dahil mahalaga po na may savings tayo o bayad natin po yun sa sarili natin. Ngayon po yung 30%, pwede nyo naman po hatiin. Kasi yung 30% po yung wants nga po natin. Pwede pong hatiin nyo po yun sa inyong pagtatides. Depende po dun sa kultura nyo po dun sa inyong pananampalataya. Kung ilang percent po ng tights yung ibinibigay ninyo. Mm-hmm. Tapos pwede po tayo magkaroon ng mga tinatawag nating sidelines. Sinabi ko nga po sa inyo kanina sa pagde-delegate ng mga trabahong bahay sa inyong mga kapatid, mas lalo tayo magkakaroon ng oras para magkaroon ng tutor. Lalo po ngayon, pwede pong online tutor. Uh-huh. Marami pong online na mga tutorial site na pwede nating pasukin para po tayo makapagturo. Halimbawa po yun po, sa halip na yung 20% dun sa pangunahin mong kinikita, mapunta pa po dun sa iba pa pong pangangailangan. Meron ka na pong other source ng income na makakatulong po sa iyo sa pag-develop mo rin ang iyong sarili. Dahil bilang guru po, pwede po tayo mag-aral halimbawa po ng sign language or iba pang mga makaka-enhance ng ating skills po na makakatulong balang sa pagdating ng panahon po at saka sa ngayon para madagdagan ang ating income po.
1: Okay, so Erica, narinig mo 'yon? Oo, naku, sana alam ko mahirap. Alam namin ni doktora mahirap mga pagsimula ano, pero you have to do it. Sabi nga, ang kailangan lang yung talagang merong kang willingness to do it. Tapos talagang ikaw ay perseverance para ituloy-tuloy ito. Yung commitment mo sa sarili mo. Aside kasi sa ibang tao, kailangan may commitment tayo muna sa sarili natin. So doktora, ito yung isang tanong pa ni Erica. Paano ikakalma yung sarili niya kapag I think tanong nating lahat yan. Apo. Paano ba dapat ikalma yung sarili sa oras na hindi tayo okay emotionally?
2: Apo. Salamat dun sa tanong na yun. Trainable po ang ating mga brain, no? So pwede po natin pakalmahin yung sarili natin sa pamamagitan ng tawag nating yung pong dialectic behavioral therapy po, yung tawag nating grounding. Halimbawa po tayo ay kinakabahan, tumingin po tayo sa paligid natin, ilan ang nakikita natin, magbigay ng 5 bagay na nakikita natin, 4 na bagay na naamoy natin, yung ganun po, no, naka-ground po tayo sa ating nararamdaman para po matulungan natin bumalik or mabalidate yung pakiramdam po natin at mabalik po tayo sa realidad. Pwede rin po magkaroon tayo ng affirmation sa sarili natin para po magkaroon ng signal sa brain natin na tayo ay bilang isang tao ay matutulungan po tayo ng ating ating mga affirmations na nagiging realidad po natin. Tapos pwede rin po tayo magkaroon ng meditation at yung tinatawag po nating tapping, emotional freedom technique, no. Kung saan pinpoint po natin tinatap po natin yung mga bahagi ng ating katawan para po ma-release yung mga negative energies po natin at ganun din po ginagamit po natin ito para papasukin din po yung mga positive energy po natin.
1: So Erica, I hope doon sa mga sinabi ni doktora, merong kang na masimulan, makapagsimula ka para yung journey mo naman as young adult ay mas maging enjoyable dahil kailangan we have to enjoy life, di ba, doktora? Oo. So Erica, so salamat sa pagtawag mo. Meron ka pa bang we really hope na mag-update ka sa amin dito, ha? From time to time para malaman namin kung ano yung development sa iyo. Okay. Oo, salamat Erica. Ayan po si Erica ang ating pong caller today, no? This afternoon. So, self-help, self-love, 'di ba? Self-validation, 'yan yung mga importante. Ayan, oo, drain up ko na yung call, doktora. So anyway, so sana meron tayong natutunan, pero bago tayo magtapos, doktora, basahin ko lang 'to. Umabot na po sa Task Force Bravo ang sunog na nagaganap sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Ayon sa Manila DRRMO, pasado alas 4 ng hapon ang itaas sa Task Force Bravo ang sunog sa isang residential area. Patuloy pang inaapula ang sunog na nagsimula kaninang pasado alas 3 ng hapon. Antabayanan ang iba pang detalye sa balitang yan, dito lamang yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East Renta.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East Renta.
1: So, doktora, maraming salamat po. Sige po, ano pong...
2: Salamat po sa inyo. Huwag po natin kalimutang magmahal sa ating mga sarili upang higit po tayo makapagmahal po sa ibang tao at sa ating mga karelasyon po.
1: Uh-huh.
2: Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yan po si Dr. Carlita Degula, isa po siyang guidance and counseling expert at marital counselor. Tama, no? We cannot give what we do not have. So, kung hindi natin kayang mahalin ang ating sarili, ano yung ibibigay nating pagmamahal? Susunod na pong programa, Pasado Serbisyo, kasama naman si Michael Delizo. At ang inyong lingkod, babalik mamayang alas 12 ng ating gabi, kasama naman si Dr. Lulu Marquez para naman sa Private Talks. Again, ito po ang inyong ating Amy Estareja. Salamat mga kapamilya, and this is your Safe Space.
0: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayana.
4: This is your Safe Space. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto 5:00 ng hapon.
1: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado.

Magandang magandang hapon po. Alas 5 ng hapon. Kumusta po kayo? Yan ang sinasabi ko eh. Nung wala ako dito, hinahanap nyo ako. Tapos nung andito ako, hinahanap nyo pa rin ako. Hindi nyo man lang ako kinumusta. Magandang hapon po, ako po si Michael Delizo. Hoy, nagbabalik po ako ha, present po ako. Huwag nyo na ako hanapin. Hindi nyo talaga ako kinamusta eh. Ito po ang pasado serbisyo. Ngayon po ay May 23, 2026. Sabado po. Aba, ilang kembot na lang. Nakakalahati na tayo ng taon, ano? Patapos na po ang Mayo. Papasok na ang tag-ulan. Pero ang init pa rin, di ba? Ang DZMM Radyo Patrol 630 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamagitan ng The Filipino Channel, TFC at I1. Subali po kayo sa ating talakayan. Magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671 at 5672. Mga kapamilya, kami din po ay nasa YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Ito, kumakaway-kaway na si Ian Jean, kumakaway-kaway na sa ating YouTube Live, ganun din si Maria Dulce Orate. Ayan, nangangamusta sila. thank you. Aba, daming nangyari, ano? Eh, kumusta? Nahuli na ba? Parang balita ko, marami pa daw sisilbihan ng arrest warrant ang ICC, ah. At bukod dyan, binabantayan din po natin, syempre, yung mga maa-aresto kaugnay ng flood control. Siyempre, hindi pa rin natin yan nakakalimutan kahit ang dami nang nangyayari. Patong-patong lang po, pero walang kalimutan, ano, lahat po ay dapat mapanagot. Dapat mahuli kung dapat hulihin. Kumusta po mga kapamilya? Samahan nyo ako sa, 45 minutes po na talakayan. Sabi ni Ian Jean, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko eh. Palapit na ang tag-ulan. Donald Figueroa Bagisa, hello po sa 29, 1 year na ang pagbabalik ng DZMM. Yes, oo nga no. Mag-go 1 year na. Ngayong araw po, pag-usapan natin kung kayo po ay may negosyo na may kaugnayan sa agham at teknolohiya. Meron pong programa ang ating pamahalaan para po tayo ay tulungan sa ating pondo para po sa ating pagpapalago ng ating negosyo, maaring sa makinarya o di naman kaya ay sa technical skills. Kung tayo po ay kapos sa budget, may mga programa po ang pamahalaan para po tayo ay mabigyan ng financial assistance at palaguin yung ating negosyo. Ito yung tinatawag nilang Small Enterprise Technology Upgrading Program o yung SETUP. Ito po ay pinangunahan ng Department of Science and Technology. Maya-maya po may makausap tayo sa DOST para po bigyan tayo ng detalye. Paano nga ba makapag-apply dito? Sino yung mga qualified na makapag-apply sa programang ito? At magkano ang pwedeng utangin? Magkano yung interest? Ano? Nako, dyan lamang po kayo ha. Balita ko, merong malaking sunog dyan sa may Parola Compound, Binondo. Ba, ang taas nung usok at itim na itim po, no? Kung kayo po ay nandyan sa may bahagi ng Maynila, talagang tanaw dyan eh. Nasa Task Force Bravo na siya kanina mga alas 4 ng hapon. Eh, pag ganyan po, ibig sabihin, mas kailangan po ng mga karagdagang responde mula sa iba-ibang LGU. Kailangan na ng mga responde na maraming bombero. Si LV Vedua po. Sabi niya, magandang hapon Sir Michael, kumusta po? From Binangonan, Rizal. Nauso talaga ang mga kamustahan ngayon eh. No? Maria Dulce Orate, nakatutok po sa radyo sa East 30. Ayan, pag may mga pagbati po kayo, kung kayo ay may mga shout out,

0: Viber, sinabi ko kanina, 0919-278-3000. Araw, di naman kaya kung hindi kayo talaga makapagpigil at gusto niyong sabihin ang inyong saloobin. Hotline po 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Inihintay na lamang po natin yung ating panauhin po, yung makausap po natin mula sa DOST ngayong araw para bigyan tayo ng detalye kaugnay nitong kanilang programa, yung Set Up Program. Kung kayo po kasi ay merong maliit na negosyo at nais nyong bumili ng mga makabagong makinarya o pagandahin ang inyong produkto, ngunit kulang pa kayo sa pondo, sa kaalaman o di naman kaya sa experience, ito po yung setup program, ito po yung programa ng pamahalaan na pwedeng umalalay sa atin. So nagpapahiram po ang DOST dito ng pondo upang makabili ang ating negosyo, makabili tayo ng mga makabagong kagamitan at makinarya, at ang hiram na ito ay pwedeng bayaran na medyo mahaba, tatlo hanggang tatlong taon o higit pa, depende sa kontrata. Aba, medyo mahaba, pero magkano kaya yung interest nito? So dito po, tinuturuan po ang mga empleyado kung paano gamitin yung mga bagong teknolohiya. May mga eksperto ring nagpapasuri sa factory o paggawaan upang mas mapabilis at mapadali ang proseso ng paggawa. Oh, interesting siya, no? So tinutulungan po ng DOST ang mga negosyo na mapaganda yung disenyo ng kanilang label. Pwede po yon yung packaging at masigurong ligtas at dekalidad ang produkto para maging kwalipikado po ito kahit sa pang-international na merkado. Libre o may diskwento ang pagsusuri sa laboratorio ng DOST para sa nutritional facts, kasi importante po yan kung tayo po ay nagmamanufacture o di naman kaya ay nagbebenta ng mga pagkain, halimbawa ng mga inumin. So meron pong libre o may discount na pagsusuri po sa labs ng DOST para po sa nutritional facts. Doon po para masuri din yung shelf life ng pagkain at iba pang kaligtasan ng produkto. Siyempre po, unang-una yung mga pasok dito, kung ikaw ay Pinoy, edi matik pasok ka dito. 100% Filipino-owned po dapat ang iyong negosyo. At pasok po ito sa kategorya ng MSMEs. Ano nga ba yung MSMEs? Ang MSMEs po yung micro, small, and medium enterprises. So, maliit na negosyo lang po, pero gaano nga ba kaliit yung maliit, no? Mamaya alamin natin sa DOST. At iba pa pong yung qualification po nito, kailangan ng operational ng hindi bababa sa tatlong taon. O, habang hinihintay po natin yung ating panauhin sa DOST para pag-usapan itong interesting na programa po na ito, alamin nga natin kasi napakalaki po nung sunog dyan sa may Parola Compound sa Maynila. At ang balita ko, nagpadala na rin ang Red Cross, rumisponde na rin po ang Philippine Red Cross dyan sa sunog na yan para po tulungan, alalayan yung mga residente. Partikular halimbawa yung mga nawalan ng bahay. Kasi yung mga yun ay pupunta sila sa evacuation center. Ano nga ba yung mga kailangan nila, o baka naman may mga emergency na kailangang respondehan. Ang Red Cross po ay nagpadala ng mga tauhan at gamit para rumesponde po dyan sa sunog. Makausap natin sa linya ng telepono si Dr. Gwendolyn Pang. Siya po ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Magandang hapon po, Secretary General Pang.
1: Hi. Magandang hapon, Michael, at magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng programa ninyo.
0: Opo. Dr. Pang, kumusta po ang inyong responde dyan sa may Parola Compound po?
1: At the moment, ongoing pa rin ang sunog. Nasa Task Force Bravo siya. Ito po ay nasa Parola Compound, Barangay 275, no? Mm-hmm. Sa Delpan ito, no? Mm-hmm. So, natanggap namin tong report na mga 3 o'clock in the afternoon. So, involved to ng mga residential areas na mga residential houses na made of light materials.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tapos, ang ginawa ng Philippine Red Cross, nagpadala po tayo agad ng ambulances, ng water tanker, fire truck. Magdagdag na nga tayo ngayon kasi ongoing pa rin ang sunog. Meron pong mga dalawang pasyente na ginamot natin, minor wounds lang naman to, and then meron tayong mga volunteer

0: na nandoon na rin sa location.
1: Mm-hmm. So far po, ilan po yung tauhan na i-deploy nyo po dyan at yung mga ambulansya ho?
0: Nagbibilang pa kami ngayon, pero more or less ang aming Manila chapter and head office team ang nagpadala ng tao doon.
1: Mm-hmm.
0: So I think more or less nasa mga ano kami ngayon, nasa 50 kami ngayon.
1: Okay.
0: Pero magdadagdag kami.
1: Mm-hmm. Oo, meron po kayong binanggit na dalawang individual na nagtamo ng minor wounds. Ano po particular yung kanilang tinamong sugat, ma'am?
0: Hindi ako masyado sure kung ano yung natamong sugat, pero nakalagay muna sa report namin for now ay minor wounds pa lang.
1: Opo.
0: So wala pa kami nakukuhang major details kasi nga yung team namin ay naka-engage pa ngayon, no? So yun.
1: Doon na rin po sila. Doon na rin sila nilapatan ng lunas, hindi na kailangan dalhin sa ospital.
0: Oo, doon na rin sila, doon na rin kasi ano lang yun, minor wounds lang yun. Oo.
1: Mm-hmm.
0: So, may dalawang fire trucks tayong pinadala.
1: Okay.
0: Apat na ambulances, no? Then tingin ko na sa mga 50 personnel ang engaged ngayon. Ang nasa site na personnel sa 30, yung 20 ay nagmo-monitor sa aming operation center sa head office at saka yung iba naman ay nasa Manila chapter namin and yung aming port area office.
1: Yeah. Opo. Ma'am, paano niyo po madidescribe yung lawak po ng sunog na to? We know Task Force Bravo siya, pero ano nga ba ibig sabihin ng Task Force Bravo at nangailangan ng PRC na tumulong na rin ho dito?
0: Ang Task Force Bravo ay ano yan, no? Malaki ang sunog na kailangan ng mga fire trucks na, no? Yan ng ano at saka kailangan din ng support ng mga kalapit na mga cities. Yan ang ibig sabihin ng Task Force Bravo, mataas na talaga ang malaki ang sunog, no? In fact, ang nasa mga more than 28 na fire trucks ang involved dito, ibig sabihin kailangan natin ng mas maraming tubig supply para sa ano na mga naunang mga nagresponde. Yan.
1: Bukod po dun sa dalawa na nagtamo ng minor injuries, meron pa ho bang mga ulat na iba pang individual na maaring nasaktan po dito sa sunog, ma'am?
0: For now, yung initial report ng team namin, yun pa lang, no? Hindi pa namin na kukuha yung mga ibang report, no? Yan. Ang Task Force Bravo kasi, ito ay mga 15 mga houses involved, 15 by 15 houses involved, 28 fire trucks involved. So yan yung ano, ibig sabihin, talagang ano, yan po ay isang code para sa mga firefighters na alam nila na marami na rin kailangan na tulong.
1: Saka ongoing pa itong sunog at marami pa tayong alamin na development dito. Pero after this, ma'am, ano po yung aasahan namin sa Philippine Red Cross? Alam ko po kasi ang PRC tumutulong din sa mga aftermath ng mga sakuna.
0: Depende kasi yan, no? Pag halimbawa, ano, normally, agad-agaran, pag nalikas yan sila sa evacuation centers or wala silang makainan agad, we provide them food. Nag-food ano tayo, hot meals tayo or food truck assistance. So, ibig sabihin, yung food ay ready ng makain, pinapadala natin doon. And then, kung halimbawa kailan ng tubig, we also send water to them. Hindi lang pang-inom, pang-ligo na rin at saka pang-linis. And then, pag matagal pa rin sila sa evacuation centers, we actually give them hygiene kit, no? Para tuloy-tuloy silang malinis yung kanilang pangatawan. And then we check on their health condition, no? Yung immediate need lang muna. Yung example, may galos, may sugat, may yung mga ganon. And then eventually, pag tumagal pa rin, we might look into their medical condition na. Yun yung mga titignan natin. And then, yung pabahay, yung mga ganyan, medyo hindi pa tayo dyan, no? Kasi depende kung anong sunugan. Oo, sila ba ay, ano, ito ba ay nasa mga, yung mga, ano, informal settlers, medyo mahirap tayo magtulong sa bahay. Ho.
1: Opo. Sige, Doc Gwen.
0: Local government support dapat yun. Ho.
1: Dr. Gwen, to wrap up this interview na lang, ano po yung maaaring yung mensahe sa mga residente na naapektuhan nitong sunog po? Ano yung kailangan nilang malaman mula sa Philippine Red Cross po?
0: Nandiyan ang Philippine Red Cross para tumulong. If you see a Red Cross volunteer, you can approach them. And then, pwede kayong humingi ng tulong sa kanila. Ang binibigay po namin sa ngayon ay mga emergency needs pa lang, no? Tulad ng mga ano, pagkain, tubig, health hygiene kits, mga damit, yun, temporary pa lang, yung pang-emergency pa lang, no? Yung mga ano, pag may kailangan ng first aid, we help them in that. So mostly ngayon for emergency needs ang what we can help and address. Nandiyan po yung Red Cross volunteers natin, you can approach them. Nandiyan po sa area na yan.
1: Tsaka
0: ano ko na yung panawagan ko na rin sa mga bahay ngayon. Alam naman natin ay tag-init talaga ngayon ng panahon. talagang prone talaga tayo sa fire.
1: Mm-hmm.
0: So, sa sunog. So, ingatan po natin, iwasan natin na mag-cause tayo ng sunog. No? Yan mm-hmm. po ay dala ng mga example, kandilan, pabayaan, o kay mga wirings natin.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, we have to always be careful. At saka prevention is the best ano talaga natin action natin, iwasan natin talaga na mag-create ng sunog. Yan.
1: Doc Gwen, maraming salamat po sa paalala niyo at sa oras po, ha.
0: Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Thank you.
1: Yan po si Dr. Gwendolyn Pang, siya po ang Secretary General ng Philippine Red Cross.
2: Tawag na, text na, comment na para sa mga katanungang nais tugunan sa Sagot Serbisyo. Sagot Serbisyo.
1: Uy, dako tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina, yung setup program ng DOST. Kasama po natin sa ating Zoom si Mr. Ostrich Primo Bern Kibot, siya po ang Chief Science Research Specialist and Assistant Regional Director ng Technical Operations Division ng Department of Science and Technology. Magandang hapon po, Mr. Kibo. Thank you po for joining us.
3: Okay, magandang hapon po, Sir Michael, no? And magandang hapon din po sa iyong mga taga-subaybay ng iyong programa po ngayon.
1: Opo, sir, kanina sa introduction nitong program ay napasadahan ko na po kung ano itong setup program. Pero para bigyan kami ng mas malalim na kaalaman o mas malalim na pangunawa, kayo na nga ho magpaliwanag, ano po ba yung setup program? Ano yung goals nito? Kailan ba ito nagsimula?
3: Okay, sige. So yung setup program po ay isa sa mga banner programs po, no, ni DOST, no. So matagal-tagal na ang programa na ito, mga siguro more than almost 20 years na siguro, no. And that ang goal po talaga nito ay ma-empower ang ating mga entrepreneurs dito sa Pilipinas at matulungan mm-hmm. ang mga micro, small and medium enterprises natin. Mm-hmm. So yung setup po, marami pong mga activities, no, sa loob po, no. So merong mga Package of Science and Technology Interventions or S&T Interventions na tinatawag natin. Mm-hmm. Kasama po dito yung mga technical assistance, technology training, mm-hmm. technology and equipment upgrading, at saka yung access to innovation funds. I think na-mention mo kanina mm-hmm. yung about sa consultancy services mm-hmm. na pinoprovide on food safety, mm-hmm. yung manufacturing productivity for export market. So yun, isa yun sa mga programa under the setup program.
1: Oo. Financial program po. Financial support.
3: So meron din, as mentioned niya, meron din siyang access to innovation funds. So ito okay. yung innovation fund na tawag po natin dito, kasi una sa lahat, hindi po bangko ang DOST, no. So meron mm-hmm. lang kaming programa tinatawag natin na innovation fund na mm-hmm. If part sa recommendations, part ng science and technology interventions na sinasabi ng ating mga experts, no, as pagbisita natin sa mga kliyente natin, makita natin na kailangan pala ng equipment upgrading okay. ng kumpanyang ito.
1: Uh-huh.
3: So, kailangan nyo bumili ng ganitong klaseng equipment. So, meron tayong innovation fund support wherein para mabili ng negosyante or ng isang business yung isang equipment na to, kailangan niya ng pondo. Iyon po yung binibigay na DOST. Tapos, meron siya siyang refund period na within 3 years
1: mm-hmm.
3: plus with grace period at wala tong interest. So ibabalik lang po nila kung for example, ang cost ng equipment is 1 million, ibabalik nilang 1 million to within the 3-year period without interest. Pero mas may grace period pa siya. On the 10th month normally nag-start pa lang yung payment, hindi on the time na binigay ang fund sa ating mga business enterprises.
1: Ah, maganda pala. Ano? Oo. Sige, parang meron din kasing ganyang mga papondo ang DTI. Pero dito sa DOST, walang interest. Then after 3 years, pwede?
3: Yes.
1: Oh, okay.
3: Within 3 years po, sir.
1: Within 3 years period.
3: Within 3 years ang refund period. So
1: okay.
3: After, on the 10th month, dun po siya mag-start na magbayad. For example, na-approve siya na January, on the 10th month po siya magbabayad.
1: Oh, sige nga sir, tulungan niyo nga kami, paano ba kami makakasali dito? Paano ba mag-a-apply sa setup program yung mga interested?
3: Okay. So una sa lahat, paano makasali or makapag-apply? Dapat una, registrado po ang business enterprise, no? So dapat registered siya with DTI or kung SEC or or CDA operativa siya. And dapat meron siyang BIA registration and of course, mayor's permit kasi authorized siya technically dapat na mag-negosyo dito sa kung saan siyang lugar. No? And then, of course, yung ibang relevant regulatory requirement, depending ngayon kung anong type of business siya. So, yun po yung ano unang requirement mo. No? And then, of course, para sa amin sa DOST, kailangan mag-submit ng letter of interest, syempre, yung ating mga interested na mga business enterprises. And then, dapat maging part yung kanyang business activity sa mga priority sector ng DOST. So, isa dito yung marami pong priority sector, no? So, kasama na dito yung food processing. So, kung nasa food processing ka, manufacturing ka sa food, or kung nasa metals and engineering ka, or gumagawa ka ng mga furnitures, or nasa textile manufacturing ka, leathers and related manufacturing, ICT, basic pharmaceuticals, and other priority, which is marami po yun. I believe nabigyan po ng copy ang office po ninyo para at least yung kaya natin i-project at may pakita kasi marami po yung ating priority sector po.
1: Opo. Nabanggit nyo kanina, dapat may mga kaukulang permit na siya. Kailangan ho ba operational na yung negosyo?
3: Ay, yes po, no? So, dapat po somehow, sabi mo na-mention mo kanina na parang 3 years. So actually, hindi naman necessarily. Dati, no, kailangan talaga 3 years. But hindi necessarily. But ang importante po is dapat meron na siyang traction. So kung 1 year pa lang siya nag-exist or 2 years,
1: okay na.
3: Pwede na po. Kasi kailangan po at least namin ng reference po na financial activity, business activity niya para masabi natin. Kasi ini-evaluate natin sila based on their business activities, no? Baka naman may nag-apply tapos wala pang siguro kasiguruhan yung produkto nila. So isa yun sa mga tinitignan sa part ng evaluation.
1: So dapat
3: kasi ako, at least dapat 2. Mas maganda talaga kung 3 years.
1: Oo. Paano yung halimbawa nangangarap pa lang siya magka-business wala talaga, wala akong pondo, wala akong experience, pero gusto kong gawin tong business na to Hindi pa ako nakapagsimula. So hindi pa yun pwede.
3: Well, actually sir, yung nasabi ko naman kanina, no, yung setup, hindi lang po about funding.
1: Okay.
3: So, meron po tayong consultancy services na pinoprovide na pwede natin siyang bigyan ng kung paano, yung paano, pwede natin ituro sa kanya free of charge po yun, yung paano i-set up yung negosyo niya.
1: Okay.
3: Ano yung, for example, meron siyang gustong technology na aralin, paano tuturuan po natin siya based dun sa ating ano ating technical assistance na ipoprovide. Libre po yun.
1: Ayun, oo. Meron din, may binanggit kayo kanina, sir, yung priority sector. Halimbawa ho, itong negosyante na to, yung siya yung nag-imbento ng mga certain equipment or products, kasali ba yun sa sector niya, sir?
3: Yes po, sir. Kasama po yung ano natin. No? For example, basta ang important dito, sir, is nagma-manufacture ka ng produkto.
1: Oo.
3: Okay. So, kung meron po kayong produkto na minamanufacture, pwede po yun. Kasi ang hindi lang po sinusuportan talaga ni Dios, yung nagbebenta lang, yung mga traders.
1: Oo.
3: Kasi walang manufacturing activity po na nagaganap po na yun.
1: Saka I understand, may mga iba pang program ang DOST para naman dun sa mga inventors. Ano?
3: Yes po. Meron pong separate din po na mga programa si DOST para in support to our inventors. But meron din po kasi mga inventors na may traction na po. Kumbaga, nasa ano na sila, nasa market na sila, and then kailangan nila ng suporta para maiproduce itong na-invento nila. Pwede rin po yun sa setup.
1: Ito sir, paano ba sinusuri ng DOST yung mga nag-apply sa inyo na MSMEs, yung mga nagsubmit ho ng request? Paano nyo po in-evaluate?
3: Well, tinitingnan po namin siya, sir, no, na sa tatlong bagay. No? Titingnan natin yung technical aspect niya, yung technical feasibility niya. So, titingnan natin kung ano ba yung production problem niya. No? Titingnan natin kung saan sa production niya yung merong mga bottlenecks. Or kumbaga, dun tumatagal yung production. Or kung meron bang issue ng product quality. Or kung meron bang issue on supply and demand, no? So merong malaking market, demand yung market, pero yung current production supply niya and practices niya mababa lang kasi nga yung practices niya very ano pa, manual, hindi pa sa mechanized, tipo mga ganun. So yan po tinitingnan ni DOS, yun yung ini-evaluate na okay, yung equipment na bibilhin mo para dito, ito yung sinasagot niya itong mga specific na concerns na to. And then meron ding iba na nag-i-expand, gustong mag-expand ng market nila, meron na silang produkto but they wanted to enter into a new market segment wherein merong mga specific na mga regulation conditions. For example, or merong kailangan na i-hurdle ng mga qualifications na hindi kaya nilang i-meet kasi ganito lang yung equipment nila. So pwedeng mag-request na ng assistance sa DOST, tingnan namin, evaluate namin yung mga kanilang pangailangan, and then pwede silang suportahan ni DOST ng funding if it would require equipment ulit, no? So yun po yung mga isa sa mga titingnan namin, yung technical. Tinitingnan namin pangalawa sa yung market naman, no? Meaning pag titingnan namin na meron bang available market din, kasi lumaki nga naman yung production mo, eh wala namang patutunguhan itong mga nagawa mo na produkto. So we don't want them naman na mahirapan i-refund or ibalik yung pera na na i-provide sa kanila. So we wanted to be assured na yung increase in production, eh meron ding patutunguhan na market. At yung panglast po, yung financial capacity po nila, yung kapasidad nila na ibalik yung ating mga, yung pondo, no? So titingnan natin na pag nagkaroon siya ng increase in production dahil nagkaroon siya ng ganitong kalaking market, yung income niya nun, makikita na kaya niyang ibalik yung pera within 3 years time na hindi pa siya lugi. May kita pa rin siya. So isa, yun yung mga tinitingnan natin. At lahat ng iyon, sir, nakasaad yan sa isang proposal. So again, yung setup program na ito, eh, proposal-based po ito. So para ma-evaluate po namin, meron po tayo piniprepare na proposal. Ang ating kliyente, ang ating business enterprise, nagpe-prepare po sila na proposal. Pero yung proposal na yun, eh, tinutulungan po sila ng ating mga cluster focals na nasa nandito sa National Capital Region or even sa ibang ano nas probinsya, no, may PSTO, tinutulungan po nilang i-develop yung proposal na yon.
1: Ayun. Sige, Sir Ostrich, maraming salamat dyan. Ha? Medyo madetalya siya, no? Pero somehow medyo overwhelming siya. Parang kaya ba namin to? Ano ba yung mga dapat pa naming ihanda o paano namin papatunayan yung sarili namin? Parami pa po kaming katanungan, Sir Ostrich. Sa pagbabalik po, magka-commercial lamang po kami. Magbabalik po ang Pasado Servisyo.
2: Si Michael Delizo, Michael Delizo para sa Pasado Servisyo sa DZMM.

0: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nakokontrol. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
2: the Senate is under attack.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestohin.
4: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay,
1: naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! At iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo!
8: ...5:31 in the afternoon, nagbabalik po ang Pasado Serbisyo. Kasama po natin si Sir Ostrick Primo Bernkibot, siya po ang Chief Science Research Specialist and Assistant Regional Director ng Technical Operations Division po ng DOST, at pinag-uusapan po namin yung setup program ng DOST. Eh sir, may tanong po dito si Louis Basco na kumakaway-kaway sa atin. Sabi niya, how about po kung nag-apply po sa inyo tapos malapit na ang bagyo season at tinamaan ang kabuhayan, paano po yung gagawin dito?
9: Okay. I-clarify ko lang sir, ano bang ibig sabihin yan? Ano? So, kasi parang, kung nasa manufacturing, maybe baka yung context ni sir is pag nasa agriculture. No? But in the context for setup po kasi, nandun po siya sa manufacturing. Mm-hmm. So regardless po kung ano, may bagyo ma or wala. No? So I think hindi naman sa apektado.
8: Mm-hmm. Halimbawa po, tinamaan ng kalamidad yung kanyang negosyo.
9: Okay. So pag tinamaan po ng kalamidad, actually sir, ano naman lahat, pag may kalamidad naman, apektado naman po tayo lahat. Mm-hmm. For as long naman sir, na ang lagi namin nire-request kasi specifically sa mga client natin or sa mga partners natin na mga enterprises, kailangan na inform ka agad kami. Para at least kung ano man, no, worst case scenario, wag naman sana, for example, nasira yung kanyang makina, or kung hindi man nagkaroon lang ng delay at hindi siya makapag-repay or refund ng specific month na yon, ini-inform lang kami para at least natin. Pwede kasi nilang i-request for deferment, for example, yung payment for that particular month or repayment ng particular month na yon, or mag-restructuring sila for a specific period para makabawi. So para, pero at the end of the day sir, kailangan lang po ma-aware si DOST kasi na mag-trigger, na mag-request sila kasi hindi po kami pwedeng ibaguhin ang kanilang ang ating kontrata na without them requesting for it.
8: Update lang kayo ano?
9: Yes sir, kailangan po namin malaman.
8: Yung mga nag-apply ho sa inyo sir, may mga binanggit kayo kaninang evaluation. Gaano po usually katagal yung inyong proseso para po maaprubahan po yung application?
9: For the evaluation sir, normally around 28 working days, no? Pero depende po 'yun kung gaano kabilis yung ating client na mag-provide ng information. Kasi during the evaluation, syempre, submit nila yung proposal. So, meron po tayong tinatawag na Review and Technical Evaluation Committee. No? So, sasalang po sila doon sa evaluation na yon. So, that depende yun. Madalas face-to-face, pero minsan nagiging hybrid or minsan nagiging Zoom online. No? So, ipepresent po nila yung proposal nila and then tatanungin po sila ng ating mga evaluators. And then, minsan may mga hinihingi na additional supporting documents and doon po yung minsan madalas na nagtatagal yung pag-comply ng mga hinihingi. No? But normally, assuming na maipoprovide lahat ng client natin yung kanilang mga requirements for the rejoinders within 28 working days po maaprubahan na po yung kanilang proposal.
8: Parang halos 1 month at minimum, parang ganun.
9: Yes po, sir. Working days pala to, sir. Ha? Working days to, sir.
8: Sir, paano nyo naman po ginagawa yung monitoring process para dun sa mga napondohan nyo ng proyekto? Siyempre, binabantayan natin sila after naman maaprubahan.
9: Yes, sir. Tama po yun. So, as yung mga partners natin o yung mga clients po natin na setups, no, beneficiaries na, no, so, minomonitor po natin sila. Tinitignan po natin kung kasi dun sa proposal na normally nilalagay kasi nila na meron silang target na ma-attain. So, for example, they wanted to increase yung productivity nila, or they wanted to increase your production capacity nila from ganitong amount to ganitong amount. So, minomonitor na, tinitingnan natin kung nami-meet nga ba nila, no? Madalas, sinasabi na naka-generate sila ng employment. Tinitingnan natin if indeed nag-generate sila ng employment. Meron silang na-hire, na additional manpower, or na-maintain nila yung ganito karaming tao. Yun po, binibisita natin sila on an annual basis. Depende though, sir, no? Kasi meron din kami tinitingnan na kino-close monitoring natin kasi minsan yung pagtinignan ng financial capacity nila, maganda yung potential sila pero yung financial capacity sila and projections nila eh po natin yung binibisita.
8: Sir, may nagtanong dito, meron tayong 2,500 live viewers sa ating YouTube. Pwede na bang mag-apply? Ura-urada. Kailan po ba pwede mag-apply dito?
9: Okay. So, yung ating setup program po, eh, pwede po tayong pumunta at lapitan yung ating mga clustered science and technology offices na kapalibot yan. Dito sa Metro Manila, for Metro Manila, meron tayong 4 na CASTO office, clustered area science and technology offices. So, we have one from Pamamazon, one in Camanava, Punta Parlas, and in Pamamarisan. Yung office po nila for Pamamarisan nasa RTU at saka sa MPC, sa Mandaluyong at saka sa Marikina, no? Yung for sa Pamamazon naman, meron tayo dyan sa May Irist at saka meron din sa PSI, sa Philippine Science High School, sa Quezon City. And then for Camanava naman, meron tayo doon sa Malabon. And then sa Munta Parlas, meron po tayo dito sa Muntinlupa po sa CMPI. So, pwede po nating bisitahin sila. Of course, you can also contact us through our Facebook page. Makikita niyo po DOST NCR. So for the NCR yon, but for others na syempre hindi naman ano lang yung audience natin hindi naman National Capital Region lang, no? So for those na outside the National Capital Region, you may visit the nearest provincial science and technology offices po sa inyong lugar. Normally po nandyan po sila sa capital city kung saan kayong probinsya. So or malapit siya sa either nasa loob siya ng state university or malapit siya sa provincial government office. So, pwede pong bisitahin ninyo po yan sila.
8: Ayun. May regional offices din naman doon sa mga, may mga provincial offices din doon sa mga outside Metro Manila.
9: Meron tayong regional and provincial offices po.
8: May quota ba kayo, sir? Ilan ang pwedeng tanggapin sa kada season, kada buwan? Ano po ba?
9: Normally, sir, of course, we follow ang isang budget cycle naman. So every year, syempre, hindi naman ganun talaga kalaki yung budget. But as much as possible, we are looking at providing yung ano, it's not a being quota kasi parang sasabi natin na target lang naman namin kasi nagbabase yun sa kung anong available funding. And then kung meron kasing tanong kung how much ba, gaano ba kalaki? Ang sagot dun, sir, is depende actually yun sa appropriateness dun sa evaluation. Kasi minsan, mayroong nagsasabi na gusto namin ganitong equipment. Tapos when we do the technology needs assessment at bine-verify ng ating experts, no, hindi lang po na always taga-DOS yung pumupunta. No? Meron tayong experts either from the university, from the industry, or minsan from the research and development institutes ni DOS yung pumupunta at nagbabalidate kung indeed yung gusto niya i-acquire na equipment is akma doon sa problema na in-identify ng mga proponent natin. So, doon natin na determine kung ano talaga yung appropriate na costing ngayon na kung magkano. Kasi titignan natin kung magkano din yung equipment na yun.
8: Mm-hmm. Sige sir, ano po ba yung maaari niyong ipayo sa mga gusto mag-apply pero hindi alam kung paano magsisimula po? Ano po ba yung pwedeng gawin ng ating mga listeners at viewers na interesado po dito sa programa na Setup Program?
9: Okay, so if you are interested, if you are mga business or entrepreneurs na who intend na i-expand or palakasin ng ating mga negosyo na dito sa either nandito sa National Capital Region or sa, nasa ibang rehiyon kayo ng Pilipinas, no, you may please visit ang ating mga provincial science and technology offices or clustered area S&T offices natin para makausap po natin yung mga focals natin, no, set up focals natin sa kada provincial and clustered area offices para po mas maipaintindi nila sa inyo kung ano yung kailangan ninyo at ano yung paano ninyo ma-comply yung mga requirements ng ating set up na program. Mm-hmm. And for you to know more about yung DOST set up na program, of course, pwede niyong i-search ninyo sa ang DOST NCR, DOST National Capital Region na Facebook page. Mm-hmm. At makita po natin yung postings doon about the setup na program. And even yung mga provincial offices or cluster area offices po natin, meron silang sarili-sarili mga Facebook page. Hanapin niyo na lang po. Even i-search niyo lang, Small Enterprise Technology Upgrading Program of DOST. Makikita niyo po yung mga informations about the setup na program. Mm-hmm. So that magkaroon po kayo ng idea ano yung setup at para po ma-avail po ninyo yung mga services. But please don't hesitate to contact us para mas madali yun. No? Tawagan nyo kami, i-email nyo kami, i-message nyo kami sa aming Facebook pages para makapag-respond kami appropriately.
8: Opo. Dun sa Facebook page po, lahat yan, pwede i-message ho, sir.
9: Yes po, sir. May tao po tayong mag-respond po. At saka alam ko may frequently asked questions po nandoon na pwede yun po ang mga ating mga interested na mga entrepreneurs.
8: O baka pwede nyo na rin ibigay yung email o landline number po na pwede pong mag-inquire, sir.
9: Okay. For the setup, for dito sa natin, no, sa DOST Regional Office, syempre, pwede po kaming makontakt sa email, no? So, records@ncr.dost.gov.ph. And then, yung ating contact numbers are 8837-2071, local 2000-2000, 2003, at saka 2043. So, yun po yung ating contact information dito po sa Capital Region po. So, kung other regions po, hindi ko po kabisado.
8: Check na lang dun sa mga Facebook pages.
9: Opo. Alright. So, you may visit na lang din po.
8: Opo. Sir, thank you ha. Thank you so much for your time and thank you so much for generously answering our questions po. Thank you, Sir Osric.
9: Okay, thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat.
8: Yan po si Mr. Osric Primo Bernke Bot. Siya po ang Chief Science Research Specialist and Assistant Regional Director po ng Technical Operations Division ng Department of Science and Technology.
10: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito!
11: Huwag nang malito!
10: Nandito ang Basado Servisyo!
8: 543

0: Itinas na po sa Task Force Charlie ang sunog na nagaganap ngayon sa Parola Compound dyan po sa Binondo, Maynila. Ayon sa Manila PIO, Public Information Office, alas 5:19 ng hapon nang itaas sa Task Force Charlie ang sunog na nagaganap sa isang residential area. Patuloy pang inaapula ang sunog na nagsimula kanina pang pasado alas 3 ng hapon. Antabayan na lang po ang iba pang detalye ng balitang yan dito lang sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayun oh, naku, ingat-ingat po tayo dyan sa mga taga Maynila ha. Ang PRC po, ang Philippine Red Cross, ay rumesponde na rin kanina. May na-interview tayo mula sa PRC. At rumesponde na rin daw sila. May dalawa pong minor injuries pero ongoing pa po itong sunog. Kaya antabayan po natin yung ibang updates. At malalaman na po natin yan agad-agad dahil susunod na po. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Maraming salamat po. Bye-bye. Kumusta ka? Bye-bye.
2: Pasado Serbisyo.

0: is our territory.
1: Station lang ng mga fishermen natin.
2: We are united to defend and protect what we have.
3: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol na Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita,
3: I appeal to Senator Bato to peacefully and voluntarily surrender.
2: Senador Bato de la Rosa, hindi pa nakalalabas ng bansa ayon sa NPI. Mambabatas, itinuturing na armado at mapanganib na pugante. Senate Minority, suportado ang pagiging Senate President ni Senator Win Gatchalian. Maugong napalitan ng liderato sa Senado, hindi makakaapekto sa pag-usig ng House Prosecution Team sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Ang mga sundalo natin, nakita na armado yung anim
2: Defense Secretary Kiko Chodoro, itinangging may mga sibilyang napaslang sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Sumabog na imbakan ng paputok sa Kabuyaw, Laguna, ilegal at patago umano ang operasyon. Ilang kalapit na bahay na damay. Mga kwento ng pagsubok at pagbangon ng ilang celebrities tampok sa podcast ni Mr. Pure Energy, Gary V. At TV Patrol OBB scoring, trending ngayong Dance Challenge.
1: Kapamilya, presumed armed and dangerous. Ganito ipinapalagay ng National Bureau of Investigation si Senator Bato de la Rosa habang pinagahanap siya ng mga otoridad para isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Hinimok ng NBI na voluntaryo at mapayapa siyang sumuko sa gitna ng posibilidad na may iba pang individual na iisuhan ng warrant of arrest ng ICC. Nagpapatrol, Alison Ko.
5: Matapos ideklarang fugitive from justice si Senador Ronald Bato de la Rosa, makaraang maisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa National Bureau of Investigation, siya ngayon ay presumed armed and dangerous. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, alinsunod ito sa standard protocol ng NBI.
3: If you're doing a search or locating a fugitive from justice, especially Senator Bato, who used to be chief of police natin, a major law enforcement natin dito sa Pilipinas. At the same time, what happened doon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito.
5: Kumbinsido din si Matibag na nasa bansa pa rin si De La Rosa.
3: Alam naman natin po yung parang yung ating geographical contour natin. Talagang there are lots of point of entries and exits sometimes that we cannot monitor. But we are getting leads every day na ang sinasabi is nandirito pa rin po siya sa Pilipinas.
5: Samantala, sinabi ni Matibag na may posibilidad din anyang may mga tao o grupong tumutulong kay De La Rosa. Nanawagan siya kay Senador Robin Padilla na makipagtulungan sa imbestigasyon kay De La Rosa, lalo't sila ang huling magkasama bago muling nawala ang dating PNP chief.
3: Senator Padilla himself confirmed na sa kanya sumakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar kung saan na kinuha. So I think without even the law enforcement asking Senator Padilla kung asan, I think he's a responsible senator, responsible citizen, na alam na niya na ngayon na dapat balagot sa batas. Siya na mismo ang voluntary dito to shed light sa pangyayari na ito.
5: Kinontra naman niya ang pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc na maaari nilang tanggapin bilang mga abogado ng senador ang kopya ng warrant of arrest.
3: Eh di, baka kasi ang iniisip ni attorney is let me be the one. To serve the warrant, di ba?
5: May pakiusap si Matibag sa senador.
3: Again, I appeal to Senator Bato to peacefully and voluntarily surrender kasi it's a process.
5: Bukod kay De La Rosa, may impormasyon din ng NBI na may iba pang individual na posibleng makatanggap ng arrest warrants mula sa ICC. Ayon kay Matibag, handa silang isilbi ang ICC warrants laban sa kanila.
3: We have information that there are several na may issuean pa ng warrant ng ICC. doesn't matter who he is or who we are. So kung may lumabas na additional warrant of arrest, we are always ready to enforce and to serve the warrant.
5: Una ng pinangalanan ng ICC, sina De La Rosa, Senator Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mga dati rin PNP Chief General Oscar Albayalde at General Camilo Cascolan, dating NBI Director Dante Giran, dating PDEA Chief Isidro La Peña, at dating PNP Deputy Director for Operations Major General Vicente Danao. Ayon sa ICC prosecutors, nagtulong-tulong silang ipatupad ang umano'y common plan para iligpit umano ang mga target ng drug war ng Administrasyong Duterte at magbigay ng mga pabuya or reward. Pero para sa isang legal expert, kailangang linawin muna ng pamahalaan ang polisiya nito sa mga posibleng susunod pang arrest warrants mula sa ICC.
6: I think it's high time, at least for the executive, to clarify what is its policy when it comes to the ICC. Mas nagiging agitated lang yung mga kababayan natin dahil nawawalan tayo ng kalinawan kung ano ba talaga yung stance ng gobyerno. Ano ba talaga yung polisiya nyo pagdating sa ICC?
5: Hinimok naman ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na mag-convene ang Committee of the Whole sa Senado para imbestigahan ang tangkang pag-aresto kay De La Rosa noong May 11 at ang pag-alis niya sa protective custody ng Senado. Anya, makatutulong ang committee para malinawan ang buong pangyayari. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Isinusulong ng minority bloc sa Senado na maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian 2 linggo matapos maupo si Alan Peter Cayetano. Ayon sa isang senador, ito'y para maibalik ang integridad at dignidad ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
7: Halos 2 linggo matapos palitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President, umuugong muli ang panibagong kudeta sa Senado. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, nakasuporta ang 11 miyembro ng minorya o tinaguriang Solid Block 11 na maging Pangulo ng Senado si Senator Win Gatchalian. Adyan, napatunayan ni Gatchalian na kaya nitong protektahan ng pera ng bayan lalo na sa naging deliberasyon sa 2026 National Budget kung saan tumayong chairman ng Finance Committee ang senador. Tiwala rin anya ang minorya sa kakayahan at mga prinsipyo ni Gatchalian na maaari rin umanong mapag-isa ang Senado na mas balanse at mas may pananagutan at katanggap-tanggap kahit sa ilang miyembro ng kasalukuyang mayorya. Dagdag pa ni Pangilinan, kahit si Senate President Cayetano, nagsabi na umunong maaari niyang iboto si Gatchalian bilang Senate President. Kinumpirma rin ni Senator Ping Lacson na napipisil ngayon ng minorya si Gatchalian. At ang usap-usapang posibleng pagbabalik ni Senator Chiz Escudero bilang pinuno ng Senado.
8: May ganong dynamic, pero ang bottom line sa amin, ito'y talagang sabihin na nating pass-installed, ano? As of this moment, dahil nung huling nag-usap kami, nag-focus kaming 11, napag-aasa namin, wala, hindi na negotiable sa amin na iba pa yung papasok. Kung gusto nila sumama, si Senator Sherwin ang gusto naming Senate President. Parang all or nothing na kami kay Senator Sherwin. Come what may, matindi namin mako yung majority, kung hindi rin lamang si Senator Sherwin, kasi tinagana namin sa bato yun eh.
7: Paliwanag ni Lacson, hangad ng minorya ngayon na maibalik ang integridad ng Senado mula sa mga kontrobersiya gaya ng 2025 National Budget, Flood Control Scandal at ang shooting incident kamakailan.
8: Ang pananaw namin, ang unang-unang dapat gawin ng Senado sa ngayon ay ibangon o bawiin yung yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Kasi talagang, let's face it, talagang nasadlak na kami talaga sa the lowest of the lows.
7: Nilino din ni Lacson na wala silang pinag-usapan sa minorya patungkol sa umano'y planong pag-amyanda sa saligang batas. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Lacson kung magkakaroon ng palit liderato sa Lunes, May 24. Pero lagi anyang bukas ang posibilidad na mayroong magbalik loob at makuha ang kinakailangang 13 na boto.
8: Oh, hindi ko naman sinasabing pilitan, may pressure. Mm-mm. Pero yung sariling kusa na pagtanto mo sa iyong sarili na babalik na lang ako sa mga dati kong kasama kasi I think or mukhang I did them some injustice.
7: Sa panayam sa DZMM nitong Biyernes, sinabi ni Gatchalian na ayaw na muna niyang pag-usapan ang palit liderato pero handaan niya siya sakaling iluklok na pinuno ng Senado.
9: Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
7: Para sa isang eksperto, malaki ang posibilidad na magkaroon muli ng kudeta sa Senado, lalo't manipis ang lamang ng mayorya sa minorya pagdating sa numero.
10: Yung pagpapalit ng sides, yung pag-shift ng mga alliances sa loob ng Senado, tumiiral po dyan yung mga pansariling interest, mga friend and not. Hindi ko talaga ideology o political principles. So iniisip ko na maaring magbago ang isip ni Senator Loren Legarda dahil sa public pressure sa kanya, particularly yung kanyang alma mater. Baka si former Senate President Chisa Scudero, pwede yun. Kasi kumbaga man sila yung mga outliers hindi talaga kasama doon sa core group.
7: Basa pa ni Coronacion, posibleng magkaroon ng epekto sa magiging takbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling mapalitan sa Senate President Cayetano. Jorlyn Delgado, ABS-CBN News.
2: Handa na ang House Prosecution Panel na usigin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kahit pa magpalit pa ulit ng liderato ang Senado. Kasama rin nilang pinaghahandaan ang pagkalat ng maling impormasyon kaugnay ng impeachment. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
11: Hindi na babahala ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa mga ugong na muling magpapalit na liderato ang Senado. Kasunod ito ng pahayag ng ilang mambabatas mula sa minorya na suportado nila bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adyong na isa rin sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, anumang balasahan sa Senado ay hindi makakaapekto sa bigat ng ebidensyang sandigan nila para litisin si Vice President Sara Duterte.
12: Ang pinaninindigan namin, whoever becomes a Senate President or whatever is the composition of the Senate in terms of key positions in the Senate, will not affect the soundness and the volume of evidences that the House Prosecution team will be presenting to the impeachment court.
11: Hindi bababa sa 5 private prosecutors ang tutulong sa kanila sa pagsasakdal sa pangalawang pangulo at kabilang dito ang batikang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Wala namang pagtutol ang prosecution team sa schedule na inilatag ng Senado bilang impeachment court at naniniwala rin sila na aabot sa botohan ng paglilitis sa bise at hindi ito maititigil sa anumang rason.
12: Pinag-usapan natin dito ang gaano katatag ang ating constitution, gaano nag-withstand ang constitution despite the political pressure, despite the scare tactics that have been employed by different sectors in our society. This is actually a litmus test for us na masasabi natin this democracy still works.
11: Pero hindi nila isinasantabi ang posibilidad na muling ma-archive tulad ng nangyari noong isang taon.
13: That's not off the table. No, so at the end of the day, dahil may nakita tayong ganong precedent in the 19th Congress, that's a possibility that we're preparing for. But nonetheless, no, inaasahan natin na ang Senado bilang nakalagay sa konstitusyon na the impeachment trial shall proceed forthwith. Hindi naman to convene forthwith lang Pero dapat yung buong proseso ng paglilitis mangyayari. Naghahanda tayo doon.
11: Gayunman naniniwala sila na dapat physically present pa rin ang lahat ng mga senator judge habang tumatakbo ang paglilitis. Isa sa mga nakikitang hamon ng House Prosecution Panel ang paglaban sa maling impormasyon tungkol sa impeachment na posibleng kumalat sa publiko. Kasama ito sa kanilang pinaghahandaan. At naglatag na sila ng estratehiya kasama na ang paghikayat sa publiko na makilahok sa mga diskusyon tungkol sa paglilitis. Kaya naman magsasagawa na regular na press conferences sa mga tagapagsalita ng panel kapag gumulong na ang paglilitis para maging malinaw sa taong bayan ang proseso ng impeachment. Binubuo rin ng ilang akademiko at mga youth groups ang Bantay Senado Network para maipalabas at matalakay ang impeachment sa mga pamantasan. Lumalabas kasi sa pag-aaral na maraming Pilipino pa rin ang aminadong hindi sapat ang kaalaman tungkol sa impeachment.
14: About half, 50% po ng ating mga kababayan nagsasabi na kulang yung kanilang kaalaman tungkol sa ebidensya at aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte.
11: Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay na pag-usad ng paglilitis laban sa kanya. Pero una na nilang sinabi na handa sila para dito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Handang makipagtulungan ang Commission on Elections sa Ombudsman kaugnay ng inirekomenda nitong pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta. Inireklamo sa Ombudsman ang senador dahil sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos noong 2025 bago pa ang campaign period. Noong Marso, naabswelto ng COMELEC sa election offenses si Marcoleta. Pero iniutos ang paghahain ng reklamo laban sa sinasabing tatlong campaign donors niya, kabilang na si dating Congressman Mike Defensor. Ayon kay Chairman Erwin Garcia, hindi pa naiisip ng COMELEC na muling buhayin ang kaso at wala rin naman anyang motion for reconsideration na natanggap ang COMELEC. Pero tiniyak ni Garcia na handa silang tumulong sa Ombudsman kahit na na-dismiss na ng COMELEC ang investigasyon kay Marcoleta. Samantala, sinabi naman ni Defensor na wala pa siyang natatanggap na kopya ng order mula sa Ombudsman. Nabistong ilegal pala ang operasyon ng bodega ng mga paputok na nasunog at sumabog sa Kabuyaw, Laguna nitong Biyernes. Problemado naman ang ilang residente dahil nasira ang bahagi ng kanilang bahay sa lakas ng pagsabog. Nagpapatrol, Liza Aquino.
15: Wasak ang kisame at nabalot na makapal na usok ang bahay ni Trinidad Guhilde matapos sumabog ang isang bahagi ng industrial area sa Barangay Butong, Kabuyaw, Laguna, Biyernes ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, imbaka ng mga materyales na gamit sa paggawa ng paputok ang nasunog sa lugar. Umabot sa unang alarma ang surog o nasa apat na fire trucks ang rumesponde bago ito naapula makalipas sa isang oras. Kwento ni Nanay Trinidad, kahit ilang metro ang layo ng imbakan mula sa kanilang bahay, nabulabog pa rin sila ng sunod-sunod na malakas sa pagsabog.
16: Nanonood po kami ng TV, kami pong maglola. Ngayon meron pong pumutok, yung unang putok, hindi po namin intindi kasi akala namin pagkaraniwan na kasi dito yung putok-putok lang, baka sa bilyan ni dalaan. Tapos nung sunod-sunod na yung putok, ang pinakamalakas yung huli. Yun, doon bumagsak ang aming kesame. Tapos po ito, yung pader, umuuga po.
15: Problemado naman ang caretaker na si Emmy de Guzman dahil nasira ang ilaw, pintuan at kesame ng binabantayan niyang bahay.
17: Itong kesame nito, pumunta po ako, tanggal po yung bintana.
18: Sobrang lakas po ba?
17: Sobrang pong lakas talaga. Oh. As in, yanig po yung lupa.
18: Ako tayo.
17: Opo, talagang matatakot kayo. Hindi po namin malaman kung saan kami pupunta kasi baka po magdire-diretso din eh. Yung kesame po, tsaka yung pintong slider, natumba pong ganyan. Sobra po ng impact. Pati po yung mga ilaw na yun, no? Alasan po talaga.
15: Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alamang illegal at patago umano ang operasyon ng paggawaan ng paputok. Pahirapan namang mahuli ang operator.
19: Hindi po nagkaroon ng casualties or injuries dito po. Paggawaan po to ng... Actually, nag-a-assemble po sila dito ng mga paputok. Parang yung facilities lang po doon is yun po kung saan sila nag-repack and nag-assemble po nung mga yung mga items. As of the moment po, upon checking po, wala pong issued permit na galing po sa Bureau of Fire Protection po.
20: Small scale po na illegal na gawa ng paputok. Gagawa lang sila kapag gabi. Tapos napansin namin kahapon sa isang malaking puno doon na Russia, may parang maliit na treehouse. Mukhang yun yung kanilang lookout, yung area. So hindi mo makikita rin masyado maraming exit.
15: Ilang beses na rin umano nag-inspeksyon doon ang mga taga-barangay, pero wala silang naabutang gumagawa ng paputok sa lugar.
20: Kasi sa kahit nagre-reklamo nga po, kapag napupuntahan sila ng mga barangay, walang nakikita.
15: Pinag-aaralan na ang mga kasong isasampa laban sa operator.
20: Si Kapitan po, nung kagabi, parang nakilala niya yung sasakyan. Isang naiwan ng sasakyan doon, na mukhang yun ang pinangahakot nila ng mga trackers. Pinaintitahan namin kahapon sa PNP. Kaya lang parang hanggang ngayon ay hindi pa yata nagre-report. Sa residente po siguro, na mga naapektuhan, pwede silang magtungo sa barangay o sa police station para ma-report at na-account natin. Sa ganun, kapag po nagkaroon tayo ng... investigasyon at mapagpail tayo ng kaso, ay maisama po natin yun sa kanilang mga liability.
15: Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang posibleng sanhi ng pagsabog. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Kapamilya, bagong aabangan tuwing Lunes ang podcast ni Mr. Pure Energy Gary V. Hinarana naman ni Brent Manalo ang fans sa kanyang kauna-unahang fan con. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
18: Mula sa banner hanggang lightstick, pati na ang pag-cheer. Kanya-kanya ng pagpapakita ng suporta ang fans ni Brent Manalo sa kanyang kauna-unahang fancon at official launch ng kanyang EP na Loverboy. Live pa niyang hinarana ang fans ng kanyang love songs.
21: I just want them to come home full of love and excitement and happiness kasi yung gusto kong ipabaon sa kanila.
18: Kasama sa sumuporta sa kanya ay ang The Ones, ang kabatch sa PBB na si Esnir, at ang dagdag sorpresa, ang pagdating ng kanyang PBB Big Winner Duo partner na si Mika Salamanca. Aarangkada naman sa May 25 ang unang episode ng podcast ni Gary Valenciano na Unshaken with Gary V. Mas makikilala ang ilang sikat na personalidad na ibabahagi ang kanilang kwento pag

0: CBS News.
1: Susunod, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi pa rin pinayagan ng ICC na pansamantalang makalaya. Lagay ng kanyang kalusugan, walaan nilang pagbabago. At relaxing view ng ulap na dumadampi sa kabundukan, dinarayo sa Borongan City. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.
2: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
9: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
8: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
9: Magdasal ka na!
10: Tatapusin na kita, demonyo ka!
8: Ang suwabing bigotilyo.
11: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
12: Wala naman akong boyfriend din.
11: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
8: Malinis trumabaho.
13: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
8: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
1: Mananatiling nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil wala pa rin nakikita ang malaking pagbabago o mabigat na dahilan ang ICC para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ibinasura rin ang

0: argumento ng depensa na lumalala ang kondisyon ni Duterte. Pinayagan naman ng International Criminal Court ang hiling ni Duterte na hindi dumalo sa unang status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa May 27. Nagpapatrol, Alison Ko.
1: Iniutos ng International Criminal Court na manatiling nakakulong sa The Hague, The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ng kanyang administrasyon. Sa 8 pahinang desisyon, inilinaw ng ICC Trial Chamber 3 walang mahalagang pagbabago sa kalagayan ni Duterte para payagan ang kanyang paglaya. Nauna nang hiniling ng kampo ni Duterte ang kanyang paglaya dahil umano sa kanyang lumalalang physical and cognitive condition, kabilang ang problema sa memorya at ang anilay madalas na pagkakatumba. Pero ayon sa ICC, hindi ito napatunayan mula sa findings ng court-appointed medical experts. Isinaalang-alang din ang patuloy na pagtanggi ng kampo ni Duterte na kilalanin ang jurisdiksyon ng korte kaya malaking hamon kung susunod ang kampo ni Duterte sa mga kondisyon sakaling pansamantala siyang palayain. Banta rin ang malakas na international connection at network ng dating Pangulo kung saan posibleng matakasan niya ang hustisya at paglilitis. Inanunsyo naman ng Trial Chamber 3 na gaganapin ang unang status conference sa May 27. Noong May 21, ipinarating ng depensa sa Trial Chamber 3 na nais na ni Duterte na isuko ang kanyang karapatang dumalo sa status conference at ganap niyang pinagkakatiwalaan ng kanyang legal team na tutugon sa mga proseso at usaping nakalista sa status conference agenda. Pinayagan ng chamber ang hiling na ito ngunit inatasan ng depensa na magsumite ng nilagdaang kahilingan mula kay Duterte bago ang May 25. Inaasahang dadalo sa Miyerkules ang bagong lead counsel ni Duterte na si Peter Haynes. Tinanggihan naman ng ICC ang hiling ng legal representative ng mga biktima ng drug war na si Gilbert Andres na dumalo remotely dahil sa mga pangamba umano sa seguridad. Ayon sa chamber, bukas sa publiko ang status conference pero maaari itong gawing pribadong sesyon para sa seguridad at witness protection. Kabilang sa mga tatalakayin sa unang status conference ang mga mahahalagang hakbang sa paghahanda ng paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pag-review sa mga inaasahang ebidensya kaugnay ng madugo ng drug war sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Alison Ko, ABS-CBN News.
2: Nagsariling sikap ang mga taga-barangay San Nicolas, Hagonoy, Bulacan para maibsan ang epekto ng baha sa kanilang lugar. Nito lang nakaraang linggo, binaha ang lugar dahil sa high tide. Tulong-tulong nilang inihanay ang mga banyera ng bato sa gilid ng kalsada malapit sa ilog para magsilbing panangga sa malakas na agos ng tubig. Ito ang naisip nilang alternatibong paraan para kahit tumaas ang tubig, makakadaan ang mga residente at mga sasakyan sa kalsada sa bukana ng ilog. Sa sumbong sa pangulo.ph website, may halos 80 million pesos na halaga ng flood control project sa Barangay San Nicolas na natapos umano noon pang July 2023. Pero ayon sa mga opisyal ng barangay, walang naitayong flood control project sa kanilang lugar noong 2023. Kasalukuyang inapula ang malaking sunog sa May Parola Compound sa Maynila. Live mula sa Maynila, nagpapatrol si Daryl Sarmiento. Daryl, kamusta? Malakas pa rin ba ang sunog?
3: Adrian, as of 5:15 ngayong Sabado ng hapon, itinaas na sa Task Force Charlie ang sunog na sumiklab dito sa bahagi ng Binondo, Manila. Kinailangan ng nasa 40 fire trucks ang rumesponde sa sunog na sumiklab pasado alas 3 nitong hapon. Ayon sa ilang bumbero na ating nakausap, nahirapan sila sa pagresponde, lalo pa at masikip ang mga eskinita papasok sa mga nasusunog na mga bahay. Bahagya pang lumakas ang ihip ng hangin, kung kaya mas lalong lumakas ang apoy. Mula sa Dalpan Bridge kanina, tanaw ang makapal na usok dulot ng malakas na apoy. Hinagip din ng drone shot ang maitim at makapal na usok na bumabalot sa mga bahay. Ilan sa mga residente, wala nang naisalbang gamit bukod sa kanilang sarili at suot na mga damit. Adrian, sa ngayon ay wala pa tayong opisyal na numero ng apektadong residente at mga bahay at biktima ng nangyaring sunog. Adrian?
2: So Daryl, yung mga residente, nasan ngayon? May evacuation center na ba?
3: Adrian, sa ngayon yung mga residente nagkalat pa palabas dito sa mga kalsada kung saan papasok doon mismo sa pinangyarihan ng sunog. kanya-kanya silang bitbit ng kanilang mga gamit. May ilan pa nga tayo nakita na ang kanilang inuna talaga bukod doon sa kanilang mga pamilya ay ang kanilang mga alagang hayop, alagang aso. Yun ang kaninang dinala nila palabas ay dahil sabi nila dapat daw makaligtas lahat, pati na ang kanilang mga alagang hayop. Adrian?
2: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
0: Dating barista at room attendant, ngayon nagmamay-ari na ng samot-saring negosyo. Pero kahit asensado na, wise pa rin siya sa pagpapatakbo sa operasyon ng mga ito, lalo na pagdating sa bayarin sa kuryente. Kilalanin siya sa May Puhunan, Kaya Mo.
4: Kapag mainit, tambayan ang mga malamig na coffee shop. Kaya ang kapuhunan natin dito sa Alabang, nag-invest sa high quality at energy efficient na aircon para sa kanyang negosyo.
5: Malakas ang coffee shop mo, ha?
4: Oo, malakas ha. Madaming mga customers. So ano usually po ang inyong sinaserve?
6: Yun, mga espresso drinks. Malakas kami sa espresso drinks, tsaka sa mga iced coffee, yan. Smoothies, ang malakas namin ngayon since summer.
7: Ang dating room attendant at barista na si Marvin, hindi lamang coffee shop ang negosyo. Nakapagpundar din siya ng auto care shop at wellness spa.
6: Nag-resign ako, natakot nga ako kung anong mangyayari sa akin, pero yun, dire-diretso naman.
7: Pero kasabay ng paglago ng negosyo, kailangan niya rin pagtuunan ng pansin ang gastusin sa operasyon nito gaya ng kuryente.
4: Sir Marvin, all year round naman na mainit.
6: Yes.
4: So, gano'ng ka-importante na malamig ang inyong coffee shop?
6: Siyempre, importante para ano? Babalik-balikan ka ng customer. Kumbaga, magtatrabaho sila dito or mag-aaral, hindi sila pinagpapawisan.
8: We know naman ang presyo ng air conditioner ay hindi biro, di ba? It's not a small amount of money as part of your investment when you're putting up a business. So of course, you want to have a reliable product that will last more than 10 years. We put a lot of technologies into our product. We really saw this need for Filipino consumers to have this AI EcoMaster for them to have this energy savings.
7: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
2: Hindi nagpahuli ang mga Person Deprived of Liberty o PDL sa Puerto Princesa City, Palawan sa pagdaraos ng mga tradisyon gaya ng Santa Cruzan. Makulay ang Santa Cruzan ng mga nakapiit sa BJMP Princesa City Jail bilang bahagi ng Flores de Mayo. Hindi man malaya ang mundong ginagalawan ngayon, malayo o malaya naman nilang napakita ang makabuluhang tradisyon. Ayon sa BJMP Mima Ropa, higit sa ganda at rampa, may mas malalim na layunin ang aktibidad. Ito ay isulong ang kanilang rehabilitasyon, pananampalataya at higit sa lahat, ang positibong pagbabago sa loob ng piitan.
0: Trip niyo ba ang nature na may sea of clouds? Aba, may bagong pasyalan na pwedeng dayuhin sa Borongan City, Eastern Samar. Ang Sea of Clouds and Nature Park na ito matatagpuan sa Barangay Hebakong. Presko ang hangin at talaga namang nakaka-relax ang tila dagat ng ulap na makikita mula sa view deck. Dati itong liblib na lugar pero inayos na ang daan para madaling mapuntahan. At ang maganda pa, wala itong entrance fee. Layo ng lokal na pamahalaan na maging isang learning site din ang lugar para sa wildlife monitoring.
2: Blood pressure, mahalagang bantayan para di mauwi sa mas malalang sakit. Scholarship, alok ng isang malaking cruise company para punan ang inaasahang kakulangan sa crew. Alamin kung paano sa hanap buhay sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
9: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
10: Taga Baleno, Masbate po ako.
9: High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan. na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
11: Ang December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
12: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
13: DCFM, malaking bagay sa aking mga rider, katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na and the rest is

0: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
1: Oy, kilig.
2: Sakay.
3: Cute ka pala, no?
1: Oy, kinikilig.
4: Ganda ko, no?
0: Sobra.
5: Yakapin mo! Ganon!
1: Totoo ba ang nadarama?
3: I love you!
6: Sorry, I don't love you!
7: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
1: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
8: I love you! I love you! I love you! I love you!
9: I love your braso. Ayan, oh, sobre.
1: Sine Kibig.
10: Saturday and Sunday.
1: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
10: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
13: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
12: Bago pa man sumikat ang araw,
14: Kape!
15: Good morning!
12: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
16: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
12: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Kung ang blood pressure mo kapamilya ay 120 over 80, dapat mo na itong bantayan ayon sa isang cardiologist. At kung hypertensive o mataas ang presyon mo, paalala ng mga doktor, regular na inumin ang inireseptang gamot pang maintenance at hindi kung kailan lang gusto o sinusumpong ng alta presyon. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
18: Hindi bababa sa 3 gamot ang nireseta ng doktor kay Elizabeth, senior citizen at mangangalakal. Pero hindi siya regular na nakabibili at umiinom nito. Bukod sa kulang na kulang ang kanyang kita, inuuna niya ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. Kaya madalas, tinitiis lang niya ang kanyang nararamdaman.
19: Hinihingal ako, sir. Kahit ngayon nga lang sa pag nagsasalita ako, parang pagod na pagod ako. Nahihilo ako, sir. Ginagawa ko na lang, sir. Sige nang inom ko ng tubig. Puro tubig na lang, sir, ang iniinom ko.
18: Sa datos ng Philippine Heart Association, 4 sa bawat 10 Pilipino ang hypertensive. At 2 sa bawat 4 lang ang alam na meron silang alta presyon. Paliwanag ng cardiologist na si Dr. Alan Gumatay, napakahalaga ng maintenance medicine para mapanatili sa normal ang blood pressure kaya hindi ito dapat ipinagpapaliban.
20: Kunyari, ininom mo siya ng alas 7 ng umaga. So by tomorrow ng 7 a.m., pawala na yung effect ng gamot. Kaya dapat sundan mo na uli ng bagong dose, kaya siya maintenance. Ang napansin natin sa ating mga pasyente, una, pag wala kasing nararamdaman, nakakatamad talagang uminom. No? Number 2, nagdudunong-dunungan tayo minsan. Pag normal ang BP, binanggit ko nga, hindi iinom.
18: Delikado kung hindi babantayan ang hypertension dahil kung masyadong mataas ang puwersa ng dugo sa mga daluyan nito, pwedeng mapinsala o pumutok ang mga ugat o veins, arteries at capillaries na nagiging dahilan ng stroke. Sobra-sobra rin ang pagtrabaho ng puso kapag mataas ang presyon, kaya posibleng magdulot din ng atake sa puso. Ang mga komplikasyong ito ng hypertension na nauuwi sa ischemic heart disease ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino noong 2025 base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Kaya mahalaga na regular na i-monitor ang blood pressure. Ayon sa Philippine Heart Association, ang maituturing na normal na blood pressure ay hindi tataas sa 120 over 80 na systolic at diastolic. Ang reading na 120 over 80 ay maituturing ng borderline elevated at dapat bantayan.
20: Kung stage 1 lang ang high blood mo, kaya mong i-normalize pa rin yun with normal ways. So yung 140-90 mo, kung magbabawas ka ng alat forever, Kung mag-aayos ka ng timbang mo at i-maintain mo siya forever, kung mag-exercise ka, kumain ng gulay at prutas, yung epekto na yun, mag-o 130-120 ang BP mo.
18: May kinalaman din ang alta presyon sa edad at lahi ng isang individual. Kaya patuloy na hinihimok ng mga eksperto ang publiko na kumain ng wasto at masustansyang pagkain at mamuhay ng malusog at masigla. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
2: Inaasahan ng cruise industry ang malaking shortage sa crew pagdating ng taong 2030. Kaya nagbibigay ngayon ng scholarships ang isa sa pinakamalaking cruise company sa mundo sa mga kursong food and beverage, culinary at hospitality para masiguro ring mapupunan ang lahat ng mga posisyong kailangan sa barko. Pag-usapan natin yan dito sa Hanap Buhay! Tuloy-tuloy ang paglago ng cruise industry, pero kasabay ng paglago, ang pagtaas din ng demand para sa mga crew. Ayon sa Human Resource Studies at Industry Experts, maaaring pumalo sa 125,000 ang crew shortage sa mga cruise ship pagdating ng taong 2030 kung hindi makakapag-train ng sapat na seafarers. Bagamat potensyal na hamon ito sa cruise industry, oportunidad ito para sa mga katulad ni Zeb. Bilang psychology graduate at licensed psychometrician, nauna nang nakapagtrabaho si Zeb bilang HR assistant sa isang auditing firm. Pero nagdesisyong mag-career change. Nag-enroll siya sa food and beverage services course at ngayon naghahanda na sa unang pagsampa bilang cafe attendant sa Viking Cruises na itinuturing ngayong pinakamalaking cruise line company sa mundo matapos pumalo sa 100 ang fleet o barko ng kumpanya.
4: Nervous but ready for the challenge. Tinignan ko kung saan yung skills ko mas nag-fit. Mas nag-excel ako sa communication. Siguro mas maganda nakarap ako lagi sa guests. Kinonsider ko din yung age ko. Habang younger ako, afford ko pa mag-take ng risk.
2: Chef din sa barko ang ama ni Zeb, kaya alam niyang maganda ang sahod ng isang seafarer kumpara sa minimum wage niya bilang office worker. Pero higit sa lahat, alam niyang mas magiging masaya siya sa bagong trabaho.
4: Like psychology, ang hospitality, people-centered siya na environment, dynamic siya, ever-changing. Gusto ko yung ganitong field of work kasi never a dull day here sa restaurant.
2: Hindi magaan para sa lahat ang tuition sa Food and Beverage Services course na nasa $1,225 o 170,000 pesos para sa mahigit 7 buwang programa. Pero ang magandang balita, nagbukas ang Viking Cruises ng scholarship hindi lang para sa kursong Food and Beverage Services kundi para rin sa Professional Culinary Arts at Housekeeping Services sa Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts o MICA.
14: Ang hinahanap natin sa estudyante, kailangan na meron siyang heart, no? O syempre, the competence will be trained here in MICA. Meron siyang energy, physically fit, can speak well, communicate well, proficient in English. Foreign language is a plus. Japanese or German language may advantage on.
2: Online ang application process. 3 ang pangunahing requirements. Resume, transcript of records at valid ID. Malaking bentahe kung may degree na sa hospitality courses ang isang aplikante. Pero pwede pa rin mag-apply ang high school graduate o college undergraduate kung mayroon kahit 6 na buwang job experience sa hospitality sector gaya ng mga fast food chain, restaurant, hotel o resort. Kailangan ding dumaan sa English Proficiency Exam, Panel Interview at Principal Interview. Sulit naman ang mahigpit na screening process para sa scholarship dahil ang mga makatatapos ng kurso target ding i-hire bilang crew sa Viking Cruises. Magandang oportunidad ito para sa mga Pinoy, lalo't ang entry salary ngayon sa cruise industry naglalaro sa $800 to $1,000 o 60,000 pesos.
14: The demand for crews is still growing, so I know for other fleets there are new builds in the coming 5-10 years, so it's constantly increasing. Hindi siya nababawasan, nadadagdagan siya. Malayo talaga ang diferensya ng sweldo sa Pilipinas. At the same time, pag nagbabarko ka, wala kang gasto sa pamasahe, wala kang gasto sa upa.
2: Ayon sa Mika, aabot hanggang sa 60 ang scholarship slots ng Viking Cruises para sa training na mag-uumpisa sa Hulyo. Sa ngayon ay nakabukas ang aplikasyon sa Viking Scholarship para sa mga kaanak ng Viking Crew at Mika graduates. Pero sa Lunes, bubuksan ang aplikasyon sa publiko. Kaya i-check ang official Facebook page ng Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
17: Netizens at ilang celebrities humataw sa TV Patrol OBB scoring sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
15: Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
21: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
22: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
23: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
22: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
25: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
26: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
24: At masasayang usapan.
26: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
25: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
26: Leia?
25: De Guzman.
21: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
27: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
22: Sa talas ng kanilang mata sa mga isyu, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
28: Hindi bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
22: Ang naninindigan para sa katotohanan.
29: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
22: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
30: Iyakan?
31: Check!
32: Sorry po.
30: Ha? Tawanan? Check! Ah. Kilig? Check!
32: Good boy ka na ba?
30: Good boy na po.
32: Sigurado ka?
30: Opo. Pangpamilya? Check na check! Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
32: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
22: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
0: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari.
17: Muling iginiit ng Department of National Defense na walang sibilyang nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental nitong Abril. Binisita naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga sundalo sa Negros Occidental para pasalamatan at ipaalala ang laban ng pamahalaan kontra insurgency. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
3: Mahigit isang buwan matapos ang sagupaan ng mga sundalo at New People's Army sa Toboso, Negros Occidental na ikinasawi ng 19 na individual, muling iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang sibilyang nasawi sa engkwentro. Anya, pawang mga armadong miyembro ng rebelding grupo ang napatay sa operasyon ng militar. Ito'y sa kabila ng pahayag ng ilang grupo at human rights advocates na 6 sa 19 ay mga sibilyan, kabilang ang UP student na si Alaysa Alano at community journalist na si RJ Ledesma.
5: Ang mga sundalo natin, nakita na armado yung 6. So anong source nila na sibilyan? Sa NPA yung source? What kind of credibility can you give the statement of a terrorist organization?
3: Sa resulta ng forensic test, lumalabas na 11 sa mga nasawi ay positibo sa gunpowder residue. Pero ayon kay Teodoro, hindi nangangahulugang hindi armado ang 7 iba pa.
5: Paraffin test is secondary and it cannot substitute the testimony of an actual participant, which is direct evidence rather than hearsay. There's a lot of misinformation coming out and I'm here to correct that misimpression and misinformation.
3: Matagal na rin sinabi ng mga eksperto na inconclusive ang resulta ng mga paraffin test. Nitong Sabado, personal na nagtungo sa Negros Occidental ang kalihim para alamin ang sitwasyon sa lalawigan. Hindi na bago kay Secretary Teodoro ang tanong kung bukas ba ang pamahalaan sa peace talk o pakikipagnegosasyon sa New People's Army. Pero sa kabila ng paulit-ulit na tanong, ang sagot ng kalihim hindi rin nagbago. Tutulaan niya siya rito. Nakausap ni Teodoro ang mga sundalo ng 79th at 15th Infantry Battalion sa lalawigan. Pinaalalahanan niya sila na suportado sila ng gobyerno sa pagsupil sa insurhensya. Ipinakita rin kay Teodoro ang malalakas na kalibre ng baril na na-recover ng militar sa mga rebelde sa magkahiwalay na operasyon sa mga bayan ng Kawayan at Kabangkalan.
5: Sa mga nabati na NPA dito, ginausar.
3: Sa wikang Ilonggo, nanawagan din si Teodoro sa mga rebeldeng nais magbalik loob sa gobyerno. Anya, tutulungan sila ng pamahalaan at bibigyan ng proteksyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News, Negros Occidental.
5: Abierto ang gobyerno.
2: Ang tunog sa likod ng mga nagbabagang balita, aba, may sarili na ring dance steps na inihahataw ngayon sa social media. Kinagigiliwan ang ilang netizens at celebrities na sumabak sa TV Patrol o BB Score Dance Challenge. Ang seryoso kasing musika, sinaliwan ng trending ngayong Brazilian Dance Steps. Hataw kung hataw si Bayan Patroller Anes Oma sa kanyang version ng dance challenge na pumalo na sa higit 1 million views. Kwento ni Anes, napadaan lang ang scoring ng TV Patrol sa kanyang FYP at naisipan lang niya itong gawa ng dance moves. Laking gulat na lang niya nang mag-viral ang kanyang video at ginawa na rin ito ng ibang tao.
6: Kabilang na dyan ang Beanie members na sina Sheena at Maloy na malabatang Quiapo at TV Patrol mashup ang eksena.

0: Yung ganun lang yung kaya ko.
1: Maganda yung isa yung nakasado, hataw na hataw eh.
0: Oo. Pwede na ba yung pang Zumba, yung okay. ating scoring?
1: Pahinga natin yung minsan. Kaya minsan sa, baka rin total may mga nagva-vlog-vlog ngayon ng mga mambabatas, baka magandang
0: gawin na rin nila. Why not? Oo, uso na sa kanila yan eh. Oh my God. Pero bakit pag tayo eh,
1: abangan
0: hindi
1: natin
0: tayo na mag-trending. Same for the
1: abangan
0: wrong reasons.
1: Natin. Malay mo, gagawin po namin yan. At
0: ay,
1: yan.
0: Ako na nga ako daw.
1: Tayo.
0: Mag-isa ka.
1: At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
0: Sama-sama ulit tayo bukas sa TV Patrol Linggo. 4:30 po yan hanggang 5:30 p.m. 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. naman tuwing Sabado. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:46 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan nating muli ang tungkol sa kalusugan ng ating mga mata, Ate Nems.
0: Kaya nga po, kung kayo ay nagkakaedad na o kaya naman hindi pa rin naman ganun na, kumbaga nasa middle age pa lang, bantayan na ho natin yung atin pong mga mata kasi posible po na may chance na magkaroon po ng glaucoma, katarata, eh syempre yung atin pong inaasahan na pag nagkaedad, magkakaroon ng age-related macular degeneration.
3: Exacto. So yan ang ating mga tatalakayin, yung mga common issues, mga common problems sa kalusugan ng ating mga mata. At syempre pa, ano ba yung mga magagandang natural na pwede natin idagdag para lalong maayos ang ating eye health? Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

0: Update po muna tayo sa nagaganap na sunog sa Maynila. Patuloy pa rin ang sunog na nagaganap sa residential area sa Binondo, Maynila. Sumiklab ang sunog pasado alas 3 ng hapon at umabot sa Task Force Charlie bandang alas 5:19 ng hapon. Hirap ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy dahil masikip ang daanan patungo sa mga nasusunog na bahay. Bahagyaring lumakas ang ihip ng hangin na lalong nagpalakas sa apoy. Wala pang opisyal na bilang ng mga naapektuhang residente at mga bahay na nadamay sa sunog. Nagpaalala rin sa publiko ang otoridad na umiwas muna sa mga apektadong lugar para sa kaligtasan at para bigyang daan ang mga emergency responder.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 3.

0: magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi! Hello and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Sabado. Ang petsa natin, tayo ngayon ay nasa 23 araw na sa buwan ng Mayo, 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ito pong isa sa inyong mga makasama. Ito pong inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi sa inyong lahat. Happy Saturday. Magandang gabi siyempre sa mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa technical and engineering, sa new center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin, sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyo. Maraming salamat as always. At siyempre pa, eto na, kompleto na tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Master James. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM and even sa mga nanonood po sa atin. Hello po
0: Hello.
1: Sa inyo.
0: Hello. Welcome back daw sa iyo, Sevio. Fresh from Cambias. From Legazpi. Legazpi, Albayo. Nangangamoy pili. Hoy, hello. Hello sa mga mga tagapakinig natin ngayon. Hello sa mga naka-tune in ngayong Saturday.
1: And hello sa mga taga-Albay.
0: Hello sa mga taga-Albay, hello sa mga iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Hello sa mga nakakapakinig, hello sa mga nakakapanood. Nakikita niyo ba ng malinaw na malinaw ang suot ni MJ ni Ate Nems? Ang mga kulay ng aming suot.
1: Hindi naman tayo pala.
0: Ang tungki ng ilong ni Master James. Hindi kasi parang Ate Nems, yan yung isa sa una nating mapapansin, yung eyesight natin, 'di ba? Yung ating paningin. Kapag merong problema ang ating mata.
1: Pero alam mo, meron palang silent no na parang condition.
0: Silent condition
1: ang atin pong mga mata. Yung sight, parang yung vision damage o silent vision damage, parang ganun.
0: Hindi mo naman malayan na meron na siya. Pero hindi ba maapektuhan ang paningin mo nun kung ganun?
1: Oo. Kaya lang, kailangan talaga nating magpatingin sa doktor. At kung anong edad dapat magpatingin, yan yung mga alamin natin sa atin mamaya. Pong eksperto.
0: At saka syempre yung mga natural, yung mga magagandang pwede natin idagdag. Noong mga nakaraang linggo, pinag-uusapan na natin yung tungkol sa optin-lutin. Mamaya, itatanong natin sa ating guest pharmacist, si Ms. Rowena Bravo, yung tungkol po dito sa ating optin-lutin. And mamaya, ito nga yung topic natin, mga common na mga problema, mga common na sakit sa ating mga mata. Sali po kayo sa mga talakayan natin, magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000 o kaya mag-comment sa ating live stream.
1: Kaya naman po ay mag-send po kayo ng inyong mga message sa 0969-610-8133.
0: Yan yung ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline. At pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang. In the meantime, diretso na tayo sa ating mga balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay sa Kalusugan Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.

0: AI technology binabago ang maagang pag-detect ng glaucoma.
1: DOH nagbabala sa tumataas na kaso ng eye strain sa kabataan.
0: Mas maraming benepisyo para sa may eye problems isinusulong sa Senado.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Patuloy na binabago ng artificial intelligence o AI ang mundo ng ophthalmology. Ito ay matapos iulat ng mga eksperto na mas napabibilis na ngayon ang maagang pag-detect ng glaucoma gamit ang advanced imaging systems. Ayon sa mga ophthalmologist, malaking tulong ang AI dahil kaya nitong makita ang maliliit na pagbabago sa optic nerve bago pa lumala ang sakit. Sa mga bagong teknolohiyang ipinakita ngayong taon na ito, ginagamit na ang AI para suriin ng retinal scans at hulaan kung sino ang may mataas na panganib na magkaroon ng glaucoma. Ayon sa mga doktor, mahalaga ito dahil tinatawag na silent thief of sight ang glaucoma. Ito ay kadalasang walang sintomas hanggang lumabo na ang paningin. Naniniwala ang mga eksperto na sa susunod na mga taon ay mas magiging mabilis at abot kaya ang eye screening gamit ang AI technology.
2: Kagabay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa iba pang balita, nagbabala ang Department of Health o DOH hinggil sa pagtaas ng kaso ng digital eye strain sa mga kabataan Pilipino dahil sa labis na paggamit ng gadgets. Ayon sa mga eye specialists at optometrists, marami ng bata at teenagers ang nakakaranas ng dry eyes, headaches, blurry vision at nawawala na sa focus matapos ang mahabang oras sa cellphone, tablet at computer. Pinaaalalahanan ng mga ophthalmologist ang publiko na sundin ang 20-20-20 rule kung saan kada 20 minuto ng paggamit ng screen ay kailangan tumingin sa malayong bagay sa loob ng 20 segundo upang mabawasan ang pagod ng mata. Inirekomenda rin ang regular eye checkup lalo na sa mga bata o mga batang matagal gumamit ng gadgets para sa online classes at gaming. Ayon sa DOH, mahalagang mapangalagaan ang eye health habang maaga upang maiwasan ang paglala ng vision problems sa hinaharap. Inihikayat din ang mga magulang na limitahan ang screen time ng kanilang mga anak.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa dagdag pang balita, sinusulong ngayon sa Senado ang panukalang dagdag benepisyo para sa mga Pilipinong may problema sa paningin at iba pang eye conditions. Ayon kay Senador Bongo, mahalagang mapalawak pa ang suporta para sa mga pasyenteng nangangailangan ng regular na eye consultation, salamin at treatment mula sa optometrist at ophthalmologist. Binibigyang diin sa panukala ang mahalagang papel ng mga optometrist sa maagang pag-detect ng eye diseases tulad ng glaucoma, katarata at diabetic eye disease. Ayon sa mga eksperto, maraming kaso ng pagkabulag ang maaring maiwasan kung maagapan lamang sa pamamagitan ng regular na eye check-up. Dagdag pa rito, nais ding mapalawak ang access ng mga senior citizen at low-income patients sa mas abot kayang eye care services. Patuloy naman ang panawagan ng mga eye health advocate na mas pagtuunan ng pansin ng public awareness tungkol sa kahalagahan ng pagsusuri ng mata, lalo na ngayong mas tumataas ang screen time ng maraming Pilipino.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: At kasama nga po natin tonight ang ating eksperto ngayong gabi para tulungan tayo tungkol dito sa ating talakayan sa kalusugan ng ating mga mata. Ay nakapiling na rin natin itong mga nakaraang Saturday episodes natin. Siyempre, si Doktora Patricia Dalisay. Hi, Doc Pat!
3: Po, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Lalo na sa ating mga nakikinig no, at saka sa mga nanonood.
0: Magandang gabi po, Doc. At thank you ulit, ano? Dahil
3: yes.
1: kasama na natin.
3: Yes. Lagi akong enjoy dito, no? At saka magbahagi ng learning sa mga nanonood.
0: Maraming natututo sa'yo.
1: Nagkakakitaan na naman tayo dito sa ere. Ayan, oo. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Yes.
1: At ngayon, actually, ang pinag-uusapan natin tungkol sa mga common eye issues, eh, di ba? So, pag napag-usapan na natin yan itong mga nakaraang linggo, yung sa AMD, yung cataracts, ano pa ba, marami pang iba, di ba, na mga natalakay natin. Pero ito nga, ang unang-unang maiisip natin kapag merong problema sa mata, yung parang nalalabo, Doc, di ba, yung parang malabo yung mata. Tapos kanina, binanggit lang ni Ate Nems dun sa kanyang update, sa health update na... Ano sabi mo sa KHU? Mga gadgets?
0: Oo,
1: yung mga gadgets. Oo, yung mga parang kapag lagi kang gumagamit ng mga screen time.
0: Screen time, yes. At saka hindi lang binanggit na ang madalas gumamit sa ng mga gadget na ngayon, Doc, ay hindi lang mga
1: hindi
0: bata.
1: Lang mga bata.
0: Yes,
1: diba? Kundi,
0: sa lahat ng ages, kahit mga senior citizens.
1: Kasi parang halos lahat tayo, may ano, may gadget.
3: Actually, lahat
1: na,
3: ng age group, no?
0: Yes.
3: Lahat ng age group ngayon, gumagamit na ng ng screen time, no? Marami ng exposure sa screen time.
1: Pero Doc, ito, at pasensya na dun sa mga ano, ganitong paniniwala. Meron akong nakausap before an ophthalmologist. Ang sabi niya, doktora, na hindi daw totoo na nakakataas ng grado ang screen time o yung panonood ng TV.
3: Yes.
1: Gano'ng katotoo yun?
3: Doc? Actually, totoo yan, no? Kasi, well, ang pinakamalaki pa rin kasing factor, no, ng pagtaas ng grado natin. Genes, no? Kumbaga, susunod na lang yan mga environmental factors, susunod na lang po yung exposure natin sa screen time, no? Unang-una po dyan ang genes. And of course, namamana. Syempre sa age.
1: Namamana.
3: Okay, namamana.
1: So kung malabo ang mata ng yung inyong mga magulang, malaki ang possibility na yung mga bata ay magkaroon din.
3: Tapos, kunyari, bata pa lang, sasamahan mo na ng screen exposure. Syempre sila, ng mga tablet, ang lalapit lagi.
1: Pero ganun nga, Doc, eh. Actually, kung hindi siya nakakataas ng grado ng mata, ano nangyayari? Kasi meron talagang correlation, di ba? Kapag nag-gadget ka ng matagal, may nangyayaring, hindi ko alam, sa mata natin na parang discomfort, at
3: least. Yes, totoo. No? Kasi ano ba nangyayari, no, kapag ka nakatapat, no, or lagi tayong malapit, no, actually kaya pabata ng pabata, no, yung parang nagkakaroon ng mga eye problems, no, kasi mas matagal na tayong nakatitig ngayon, no, online classes, no, online work, no, mga work from home, okay, parang halos buhay na natin ngayon ang technology.
0: Yung araw lang dati ang tinititigan natin.
3: Yes.
1: Ngayon, mga tanawin lang. Mga tanawin. Ngayon, talagang nandun ka na sa screen.
3: No? So, may mga muscles kasi tayo, may tinatawag tayong focusing muscles, no? Na imagine kung buong araw ka, 8 hours a day ka nasa computer lang, yung focusing muscle natin na yun, imagine yung may tension, nakakontract lang lagi.
1: Oy, parang nag-gym yung mata mo, ng tuloy-tuloy.
3: Yes,
1: exercise. Yes. Parang ganun, eh. Diba? Kung ikaw ay nag-gym ng tuloy-tuloy oras, parang mapapagod ka.
3: Papagod,
1: ganun din yung,
3: no? Ganun
1: yung mata.
3: Din ang mata. No? And syempre, magli-lead to eye strain. Actually, yan yung related talaga sa screen exposure.
0: Pero bukod sa screen time or mahabang screen time, meron pa bang ibang factor, Doc, kung bakit nagkakaroon o dumarami na yung bilang ng mga, dito na tayo sa Pilipinas lang, ng mga Pilipino na nagkakaroon po ng issue sa paningin.
3: Sa paningin. Okay. Well, no, syempre, unang-una, no, yung screen exposure natin, syempre yung genes din, no. Pangalawa, gusto ko rin pala, no, i-emphasize din, no, yung sa screen time natin. Yung kasi ano, kumukonti yung pagkurap natin.
1: Okay.
0: No? So, dapat ba mahalaga palagi?
3: Yes, actually ang recommended talaga ay 15 to 20 blinks per minute.
1: Bibilangan, no? Kita, Tinem.
0: Makurap ako, eh.
1: Makurap ka ba?
0: Oo, kaya nga lagi akong pinupunan ng asawa ko, eh, kasi daw malaki
1: five
0: yung mata
1: five.
0: Ko.
1: 6.
3: Di ba? Dapat ganoon, no? Kasi namo-moisturize, no, or parang
1: okay.
3: Reset.
1: Yes, yes, kapag nakatutok ka nga naman, Doc, ng matagal, ay parang nawawala yung, hindi ko alam, nababawasan at least yung parang reflex mo.
0: Ay,
1: yung reflex mo to kurap, di ba? Pag ganun, Doc, na halimbawang hindi ka kumukurap, ano, ayan na, sabi nyo, magkakaroon ng eye strain. Mm-hmm. At the same time, parang natutuyuan yung mata.
3: Yes, no? Yung may tinatawag tayong tear film. Tear film, yun yung parang surface natin sa mata. No, yun yung parang first line of defense natin kahit saan. No? Yan yung natutuyo, no? Na kapag natuyo yan, pwede mag-cause ng dry eye. No? Kung kapag na-damage ang ating tear film, no? Pwede pong madamage.
0: Pero Doc, bago yung ibang mga issue na pag-usapan natin, since nabanggit nyo yung pagtuyo ng mga mata, okay lang ba na magpata? Kasi di ba minsan kapag mararamdaman mo yun, yung talagang pagtuyo, yung parang dumidikit din yung mata mo na parang hindi mo maibuka.
3: Yes, no, lalong-lalo na yung mga laging nasa aircon, yung mga dating drivers, no.
0: Pero pwedeng magpatak.
3: Yes, oo naman, no, pero may tinatawag artificial tears,
1: okay.
3: No, yung tawag natin.
1: Yun,
3: pero syempre, no, mas maganda pa rin makapagpatingin, no, kasi syempre assess pa namin yan, tanungin namin ang history,
1: tama,
3: comorbidities, no, ano ba ang trabaho nila, Okay, yan ang mga mahahalagang tanong. Kung talagang dry eye siya, kailangan natin i-rule out lahat.
1: Tsaka sabi niyo Dok, parang ano eh, basta't maging ano lang kayo, mindful dun sa pagkukurap. So kailangan pala, lalo kung alam niyo lagi kayo nasa office environment or aircon, yung ganyan na nakatutok sa inyo.
3: Mga dry air, no?
0: Mainam din talaga yon na maipacheck up para hindi ka rin palaging sabihan ng nanay mo na kaka-gadget mo yan.
1: Kaka-cellphone. Naalala ko tuloy. Alam mo, ang dami nating na-interview before na ano, nasa dry eyes. Mga umiinom ng Optin. Mamaya, tatanong ko nga kay Miss Weng yan eh. Kasi may connection ba yun, Doc? Yung Optin, yung laman niya na lutein sa ganyan, sa dry eyes. Kasi kami, personally, kami ni Ate Nem, sa mga na-interview kami na ganyan, na okay sa kanila yung pag-take ng Optin, especially for the pagkatuyo ng mata, pero at the same time, pagluluha. Di ba? May mga iba na ang kwento nila, Doc, nalaman na meron daw silang dry eyes, pero nagluluha na sila at one point. Ang explanation yata ay dahil sa sobrang tuyo, nag-overproduce naman daw ng tears.
3: Oo, pero no, kahit nag-overproduce, despite na nag-overproduce, mabilis pong matuyo. Yun ang problem.
1: Okay.
0: Pero Doc, isa ba yun sa mga sign na pwedeng ito ay katarata na or glaucoma, yung pagtuyo ng mga mata?
3: Well, pwede siyang mag-lead, no? Pero kasi may mga ibang symptoms yung mga glaucoma, no? Cataract, okay? Iba-ibang symptoms yan, no? Siguro mas maganda mag-earn tayo ng topic, actually. Maganda yung mga katarata.
1: Per disease, per kasi, issue,
3: no?
1: Sa
3: kasi
1: mata.
3: Kasi actually,
0: direct.
1: direct. Alam na yan, alam na direct. Sorry, Doc. Okay, sige, ano po yung sabi niya? Kasi, kailangan mapag-usapan yung sinasabi ninyo bawat
3: kasi issue sa mata. Iba-iba yung symptoms, no? So yung sa dry eyes, actually ramdam na ramdam mo agad kahit siguro hindi ka doktor, no?
1: Oo,
3: alam
1: nga
3: mo na parang nagda-dry yung mata mo.
1: Totoo,
3: no?
1: Yan.
3: Kasi may pamumula, no? May parang burning sensation, no?
1: Medyo relate ako, diba? Dyan, kaya nga
3: alam mo agad yun, dahil ko nasa aircon. Yung sabi nga ni Pastor James, no, na parang nasa office environment ka.
1: Pag nakakatatlong episode na yata ako nung pinanonood kong TV series, yes. Parang ayan, masakit na yung di ba? Pag mga gano'n na nag-show marathon ka, nag-TV shows and movies, etc.
3: Yes.
1: Pero yung gano'n, Doc, yung tanong ko sa inyo kanina, may connection ba yung pag-take ng Optin? Kasi nga maraming positive yung ano nila. Yung,
3: sa lutein, no? Tama. Okay. Kasi ang lutein, no, di ba, as we discussed before, no, antioxidant siya, namumuo siya sa ating mata, no? Sabi nga natin, nag-filter siya ng mga harmful lights, no? Ng mga dumi, no? Na pumapasok sa ating mata. Okay? So, yung lutein kasi, no, sabihin na lang natin na nakakabawa siya ng discomfort, ng irritation, no?
1: Okay.
3: Tawag na ito, pinoprotektahan niya yung mata natin from oxidative stress, no? Na nagkukos syempre ng damage.
1: Sige, mamaya ay tatanong pa natin yan kina Doc at saka kay si Miss Weng, especially yung mga ano, yung ingredients ng Optin. And bibigyan daan din namin mamaya towards the third part siguro ng ating palatuntunan kung ano yung mga questions nyo. Yan, yung mga tanong po ninyo na pinadadala dito sa ating programa. And bago ko basahin yung ating mga mahalagang numbers, announcements, Doc, thank you very much ulit. Si Dr. Patricia Dalisay po na makakasama natin muli.
0: Mamaya pa rin.
1: Mamaya. Okay. Alright. Sige, Ate Nems. Unahin na natin basahin ngayon yung mga ano natin, schedule ng free medical consultation kasama ang mga partner doctors sa mga piling Mercury drugstores and other drugstores nationwide.
0: Abangan po ninyo ang ating po mga naka-assign na mga doctors sa May 25. Meron po sa Road

0: Schedules, Rose Pharmacy, Davao, Toril G Mall, Rose Pharmacy Cebu, Tisa, Labangon, sa Mercury Drugstore, Pasig, Armal, Mercury Drugstore, Quezon City, Fairview Terraces, Mercury Drugstore, Manila, President Quirino, Mercury Drugstore, Las Piñas, Philam, at sa Mercury Drugstore, Plaridel, Walter Mart.
1: Mm-hmm. At eto na ang inyong mga hinihintay para sa mga online buyers especially na nakikinig at nanonood ngayon. Meron pong special 15% discount para sa mga produktong Optin, Lutin, lalong-lalo na. Kaya sugod na sa Shopee, Lazada, TikTok at mag-check out. Hindi na daw kailangan ng code dito,
0: yes,
1: at Atenems, diretso na yung diskwento.
0: And limited offer na lang po ito. And good news, no, makatitipid din sa mga paborito nating produktong natural mula sa Herbs and Nature at Revenon. Maaari po natin mabili ang mga produktong ito na nakatipid pack. 9 capsules plus 1 ang mga produkto My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optin Lutin at Arthrisin.
1: 10 capsules plus 3 naman para sa Gen C Vitamin C at Gen C Plus. Yan yung may zinc.
0: Mm-hmm. 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagoon D Capsule.
1: Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature at Revenod available po sa mga leading drugstores natin nationwide.
0: Maliban po sa mga butika, mabibili rin ang mga produktong ito sa official online shops tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Pakisearch lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Revenod Corporation sa mga nasabing online platform.
1: At syempre pa, huwag niyong kalimutang i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated tayo sa health tips, promos at marami pang mga dagdag impormasyon.
0: Search sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan, Optin, Lutin at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Revenod.
1: Spell Optin.
0: O-P-T-E-I-N.
1: Isa pa. Pwede sa search nyo, di ba? Dapat alam yung spelling. O-P-T-E-I-N. Yung Lutin.
0: Nung daspat ako doon.
1: O, di ba? L-U-T-E-I-N. Yung Lutin naman, nasangkap ng Optin. At para sa mga dagdag katanungan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, ito naman ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: I-send po ninyo sa 0969-610-8133.
1: Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
2: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Kaagapay sa Kalusugan.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng
4: ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
5: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio.
6: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang narapatan
10: nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa

0: pagdating sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ay, kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
2: 7:14 na ang oras natin ngayon, Ate Nem. Nakakalahati na tayo, yes, sa ating programa. Gusto mong gantihan ako dun sa spelling?
3: Ay, may gantihan pa tayo.
2: Gusto mo kayo on the spot? Plemex, pwede mo pilihin yung Kabisado ang spelling ng Plemex.
3: Ayaw, artrisin.
2: Huwag na yung... Artrisin, oo nga, no? Artrisin. O kaya yung mga tipong Vitex Negundo El. Pero alam nyo, tama yun eh. Mahalagang alam nyo yung spelling ng product, especially if you're searching it online. Di ba ngayon, ang dali na eh. Gusto mong mag-research, pwede mong gamitin yung cellphone mo. Pwede mong gamitin yung computer nyo. Tapos alamin mo kung ano yung mga laman ng isang klase ng produkto. In our case tonight, ngayon, yung Optin, for example. Gusto nyo malaman ano yung naitutulong nito sa ating kalusugan. Pero mas padadaliin namin para sa inyo ang ating mga talakayan tungkol dito sa laman ng Optin, dahil kasama natin mismo tonight dito sa studio, pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod, si Ms. Rowena Bravo. Hi, Ms. Weng. Hello, good evening.
4: Hello, Master James, Ate Nems, Doktora, sa lahat po ng mga taong nakikinig.
5: At nanonood.
4: At nanonood sa ating programa.
2: Para, so hindi lang tenga, pati mata.
4: Yes. Sanay ako.
2: Kaya nga. Ay, nako, Ms. Weng, eto na, Optin. Si Ms. Weng ang kabisado lahat ng mga spelling. Siya na lang ang tanungin natin. Ang generic name, kung halimbawa, di ba, ang pinaka main ingredient ng ng Optin ay lutein. Yun na yun mismo, Ms. Weng.
4: Lutein mismo.
2: So walang, ano tawag dito, walang ibang halo ang Optin, kundi ito lamang
4: actually
2: lutein.
4: Oh, kanina pinag-uusapan namin ni Doc Pat kung ang lutein ba is every time na may lutein ba, may kasama ba siyang zeaxanthin, kasi isang napakagandang antioxidant din, natural antioxidant.
2: Iba pa yan for the eyes. Iba pa yung zeaxanthin sa lutein.
4: Kasi baka mag-search sila na lutein plus zeaxanthin. Every time na may lutein kasi, may zeaxanthin na kasama.
5: Ah, okay.
4: So, yung ating... Yes.
5: Hindi mo pa pwedeng sabihin, bumili ko kayo ng Optin, lutein, zeaxanthin.
2: Hindi na. Dahil nandun
4: na sa lutein mismo. Okay. Baka kasi may magsabi, yung sa amin may zeaxanthin. Hindi po ha, lahat po ng lutein. Basta, natural. At kilala nyo kung sino ang nag-formulate or gumawa, may zeaxanthin.
2: Reputable.
4: Yes, reputable. May zeaxanthin po yan.
5: Pero ang primary talaga, yung lutein, so ano naman ang nagagawa nitong zeaxanthin na to?
4: Same din. Meron silang synergistic reaction ng lutein.
5: Tandem sila.
4: Yes.
2: For the eyes talaga ang focus.
4: Yes.
2: Pero I'm sure kagaya ng lahat ng mga ibang natural atenems, di ba? Sa mga researches na nakita mo na parang halimbawa, yung Plemex Lagundi, ang laman Lagundi, naka-focus sa cough, pero marami pang ibang health benefits. I'm sure yung lutein meron ding iba pang mga naitutulong. Yung laman ng Optin, na klase
4: Optin
2: ng lutein.
4: Pero kasi yung lutein natin talaga, yung Optin, yung lutein na nasa Optin, naka-focus talaga sa eye health. Of course, syempre. yun yung benefit ng natin ng Optin kasi hindi lang naman lutein ang kasama. Okay, meron siyang multivitamin, like meron siyang vitamin A, vitamin C, vitamin E, and zinc.
5: So may vitamin C din.
4: Yes.
2: May additional vitamins, pero ang pinakamalaking portion nung laman ng Optin is lutein talaga siya.
4: Yes, lutein talaga siya.
2: Okay. At yan, ito na ngayon yung pag-uusapan natin. Yung sa sangkap, ano ang nagagawa nito? Bakit yan yung pinili na ingredient na ilaman, na ilagay sa Optin being directed to eye health nga, Ms. Weng, mm-hmm. ano nagagawa ng lutein for the eyes?
4: Actually, talagang ano na siya, research shows, saka nakaano na siya sa AREDS. Yung mm-hmm. May studies kasi na kinandak, which is yung age-related eye disease studies. Ayan, mm-hmm. na ang paggamit ng lutein ay may napakalaking benefit sa ka-epekto mm-hmm. sa pagkakaroon or pagkakabawas mm-hmm. kung ikaw ay may age-related macular degeneration, mm-hmm. kung ikaw ay may katarata, kung ikaw ay may glaucoma. Ayan.
2: Everything, yung mga age-related.
4: Yes.
2: Parang ganun, na mga klase ng sakit sa mata.
5: Mababawasan yung chance or ma-delay?
4: Okay. Mababawasan ng chance kung maaga kang nag-take ng lutein. Okay? Mm-hmm. And then, kung meron ka ng sakit, yung progression
2: is hindi magiging
4: mabilis.
2: Tama. So, hindi ibig sabihin na, ay, meron na akong AMD. Mm-hmm. May katarata na ako, may glaucoma na ako, hindi na ako magtitake yan, wala na silbi. Mm-hmm. Meron pala.
4: Meron silbi, ma,
2: anong sabi mo, Ms. Weng? Mapapabagal niya, madedelay niya yung progression ng sakit. So kukontrahin niya yung paglala ng mga problema.
5: Kasi lumala, Ms. Weng, posibleng mabulag, di ba? Or magkaroon ng kapansanan na talaga.
4: Yung age-related macular degeneration, siya yung leading cause. Mm-hmm. One of the leading cause ng loss blindness, of vision. Uh-huh. Okay? And then, katarata. Mm-hmm. And then, yung ating glaucoma. At pag may katarata ka na, glaucoma ka na, hindi naman siya nakukuha lang sa pag-inom ng gamot. Mm-hmm. Okay? And then, pagkat through operation, gumaling ang katarata, glaucoma, hindi porket nakapag nag-undergo ka ng operation, mm-hmm. is hindi nababalik.
2: Mm-hmm. So, yun
4: yung iiwasan natin.
5: Kaya pala yung ibang mga senior citizen natin na nag-undergo na po ng mga katarata, mm-hmm. sa pag-ano ng katarata, no? Surgery ba ginagawa
4: yes,
5: noon?
4: Yes,
5: you know?
4: Surgery.
5: Bakit bumabalik? Mm.
2: Meron nga akong nakausap before na ang sabi daw, mas sakto daw na mag-take ng Optin kapag na-operahan ka. Kasi nga parang napalitan
4: parang
2: na.
4: Parang maprotektahan talaga. Yes.
5: Parang ano ba yon? Back to zero? Ganun ba yon, Ms. Weng? After ng surgery, ay parang nagsimula ka ulit?
4: Actually, back to zero, yung mata mo. So kailangan ng protection kasi sabi nga natin anytime pwede siyang bumalik, but kung magme-maintain ka na ng pag-inom ng ating Optin lutein capsule, mataas ang chance na hindi na bumalik kung ano man yung sakit mo sa mata.
2: Sige, tatanong ko lang kay Direk Sedico hanggang tayo. Talaga to. So meron pa. Sige. Kasi tatanong ko kung narinig mo kanina yung kwentuhan namin, Ms. Weng, yung tungkol sa dry eyes. Marami kasi kaming mga na-interview ni Ate Nems na nagtitake ng Optin. Okay na okay sila. Approve na approve sa kanilang Optin dun sa ganun sa dry eyes. Yung mga laging nagluluha na yung mata, mm-hmm. tapos yung nagmumuta, tapos yung pasintabi nga pala sa mga nagkakain ngayon. Yun, nagluluha at natutuyo. Siyempre, yun nagda-dry yung mata. Anong part ng Optin ang nakakatulong mismo doon? Bakit maraming ganun ang positive na reaction?
4: Of course, yung unang-una yung ating lutein. Kasi antioxidant nga yan. So, carotenoid talaga sa mata natin. So, pagka umiinom ka ng ating Optin lutein, syempre nagre-regenerate yung kakulangan mo ng lutein sa iyong macula saka retina. Okay? Mm-hmm. Kasama na ang lenses ng mata mo. And then, yung kaniyang content na vitamin C, vitamin E and zinc, nagkakaroon ng synergistic effect para nga doon sa pagluluha, pagkakaroon ng floaters. Marami talagang mga consumer natin na talagang sila mismo yung nagpapatotoo sa nung nag-start silang gumamit. And till now, dire-diretso yung paggamit nila. Kaya naman, nababawasan talaga yung pagkakaroon nila ng eye disease.
5: Ms. Weng, meron kasi yung ngayon very common yung pagtaas ng blood sugar ng mga nagkakaedad. At yung tinatawag na
4: retinopathy.
5: So paano po nakatutulong itong Optin lutein para po sa mga merong ganitong kondisyon na?
4: Of course, since yung ating Optin lutein capsule, which is lutein, maganda nga for macula, retina, and yung content na vitamin E. Mm-hmm. Kasi yung vitamin E, di ba may maliliit tayong mga tawag dito, yung dinadaluyan ng dugo sa mga mata natin. Mm-hmm. Okay. Pagka mataas ang sugar mo, yung mga ugat-ugat doon sa mata mo, bumabagal yung daloy ng dugo. Kaya nagkakaroon ng panlalabo.
2: Bagit niyan. So okay yan doon sa mga merong diabetic retinopathy?
4: Lagi nating binibigay o piniprescribe kung meron kang diabetes, mas need mong mag-take ng Optin Lutein capsule para maiwasan mo ang diabetic retinopathy.
2: Isa yan sa mga issue.
5: Kasi parang siyang nagbabara, di ba? Yes. So kapag ka nag-take ka ng Optin Lutein, ay matutulungan para makadaloy ng maayos.
4: Maganda, yes.
2: Meron akong ilang mga questions kay Ms. Wang na parang pakiramdam ko hindi na makakapaghintay. So, mamaya pa yung Q&A natin. Pero, first question, meron bang, age muna, age. Anong edad pwedeng mag-start, mag-take ng Optin, Ms. Wang?
4: Sa akin, sabi ko before, last time, sana as early as baby pa nga lang.
2: Pwede na talaga.
4: Pwede na
2: technically.
4: Talaga. Yes. But yung ating Optin Lutein capsule, since capsule nga siya, and approved nga siya ng FDA na 18 years old and above, or adult. Okay? But, kung kaya na lumunok bata pa lang nung ating Optin Lutein capsule. Food supplement naman eh. Kahit nasa ano pa lang siya, mga 7 years old.
2: Parang mas bata pa dun sa 18 pwede.
5: Dapat pala bata pa lang talagang tinuturuan mo ng lumunok.
2: ng capsule. May mga iba kasi na parang hirap na hirap na mag-take ng capsule. Yung second question ko, Ms. Wang, meron bang pagkakataon na kung saan hindi ito paiinumin? Halimbawa, if pregnant or breastfeeding or kung merong ibang matapang na gamot na iniinom.
4: Okay, kung pregnant and lactating, sabi nga ng FDA, syempre nakasunod tayo sa FDA, need munang magpa-check up or magpa-consult. But for pharmacist, talagang perception, gusto ko sana.
2: Okay.
4: Kasi nga, kailangan ng fetus ng baby na meron ng lutein capsule.
2: So parang lumalabas, mas kailangan mo pa nga nung time na yun.
5: Kasi na-share mo na bilang nanay.
2: Yes, yung lutein na kukuha mo to the bata. Edad, sa upper limit naman, Ms. Weng, halimbawa 70s, 80s, 90s.
4: Wala.
2: Actually, siguro ito yung parang better question eh. Parang iniisip ng iba, may sense pa ba na mag-take ng Optin kahit na ang age mo ay 90s and above?
5: Pag super senior na.
2: Super senior.
4: Oo, marami nagtatanong yan. Pag super senior, ay wala po tayong tayong edad na tinitingnan ha. For as long as need ng mata mo. Kasi nakakakita ka pa naman, yes. Di ba? Okay, so, ba't hihintayin mo pa na magkaroon ng eye disease bago ka mag-take ng natural vitamin for the eye, which is yung ating Optin Lutein.
2: Babalikan natin mamaya si Ms. Wang. Ms. Rowena, bravo! Ms. Wang, thank you ah. And yung mga questions natin, in a little bit, wait lang tayo. Sandaling-sandali. Ilang mahalagang paalala muna mula po sa Kaagapay sa Kalusugan. Ate Nems, yung schedule natin ng free medical consultation, please.
5: Meron din tayong mga schedule sa May 27 hanggang 29. Pero sa 27, sa Mercury Drugstore, Caloocan, Zabarte, Town Center. Meron din sa May 28, Mercury Drugstore, Antipolo Central Mall. Mercury Drugstore, Quezon City, Farmers Plaza. Meron din sa May 29, marami po tayong schedules, Mercury Drugstore Batangas, Palyokan West, Mercury Drugstore Cebu Poblacion LLC, Mercury Drugstore Iloilo El Haro 98, Mercury Drugstore Antipolo Poblacion, nandyan sa Mercury Drugstore Pasay Metro Point si Doktora Patricia Dalisay.
2: Uy, nako. Dudumugin kayo dito, Dok. May 28 kailan yan? May 29. Oh, sa Pasay, Mercury Drugstore. Marami, no? May mga drugstore. Karamihan, Mercury Drugstore. Pero meron ding iba mga butika. So, abangan po ninyo yung iba pang mga announcements namin. Or pwede kayong mag-message dito para i-confirm yung schedules. Huwag din ninyong kalimutan yung mga produkto po ng Herbs and Nature at ng Trevenod. Pag pumunta kayo sa mga butika, may kita nyo available yan na nakatipid pack sa lahat po ng mga leading drugstores yan nationwide.
5: Meron po tayong 9 plus 1 capsules ang My Marvel Tahibo, Liver Aid Silymarin, Optin Lutein at Arthrosine, 10 plus 3 sa Gen C Vitamin C at Gen C with Zinc, at 10 plus 5 para sa Plemex Lagundi.
2: At maliban sa mga butika, mabibili rin po ninyo mga produktong ito sa official online shops tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Pakisearch lamang ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platform. At ito pa yung hinihintayin ninyo na diskwento. Every time merong program, di ba meron tayong 15% discount. Ngayon naman, ang focus ay yung Optin Lutin. Sa Shopee, Lazada, TikTok, diretso na po yan, discounted na kagad pag kayo pumunta sa mga online stores na yan.
5: Mm-hmm. At syempre, huwag din pong kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated po kayo sa health tips, promos at marami pang dagdag impormasyon.
2: I-search lamang ang Kaagapay sa Kalusugan at Optin Lutin at yung iba pang mga produkto na gusto nyo malaman mula sa Herbs and Nature at sa Trevinod. At finally, ito na yung ating number, yung ating pong Kaagapay sa Kalusugan hotline para sa inyong mga karagdagang katanungan.
5: Ipadala po ninyo ang inyong pong mga text message sa 0969-610-8133.
2: Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
1: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
7: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So, pag nakikita mo sila...
1: Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
2: Ang ating oras, 32 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.

0: Babalik ay may babatiin daw tayong espesyal dahil nakikinig ngayon, naka-tune in ngayon, ano? Si Kuya Gab, birthday ngayon. Ngayon mismo, happy birthday kay Gabriel Sebastian.
1: Happy
0: anak ni Sir Rold.
2: Happy birthday, Gab!
0: Happy 18th birthday! Joke lang, hindi pala yun.
1: Hindi ba?
0: Ay, bata pa ito.
1: Ah, invento
0: pa. Invento lang. Happy birthday, Gab. Happy birthday sa lahat ng mga nagdidiwang
1: yes.
0: ng kanilang kaarawan.
1: Happy birthday, Ate Irene.
0: Happy birthday.
1: Baluran and K. Baluran.
0: Baka may babatiin, Miss Weng. Doc?
3: Inaanak ko yun, si Gab. Hi, Gab. Happy birthday.
0: Sino pa? Baka may mga greetings
3: pa. Yung mga anak ko pala. Kalimutan ko.
0: Kalimutan yung anak mo.
1: Kalimutan mo.
0: Ay, doktora. Bye, greetings.
4: Si Mami yan dito.
0: Hi, Mami. Hello po.
4: Gusto ko rin po pala batiin yung tita ko, si Tita Irene, na kakaalis lang po niya papuntang States ulit.
1: Siya yung kasama niyo po.
4: Ay, di po. Bali siya, kakaalis lang niya nung Thursday.
0: Mm-hmm. Sayang, di nakabisita si tita dito.
1: Next time.
0: Hello kay tita. At saka, sino pa mga babatiin natin? Meron pa kayong mga additional greetings? Ikaw, Tinems pala. Pagbati. Pastor Mike. Hello, Pastor Mike.
1: Manahan mo na ako talagang ano eh.
0: Siyempre, memorize. No. Yung asawa ko pala, na-realize ko. Yung asawa ko hindi ko binabati. Tagal-tagal na natin dito. Never ko pa nabati yung asawa ko. Hello, hi.
1: Nahiya. Hi. Ako na nga babate para sa iyo. Hi, Blossom.
0: Hi, my love. Okay, sige. Tapos na yung greetings. Game na, mga questions na tayo dahil napakaraming mga tanong na dito sa atin pong online ito and mga text natin. Meron akong gustong batiin from online kanina ko pa nakita. Sina Ma'am Beth Kamaing, sina Nacho King, hello, watching from Marikina, Jonalyn Lopez, Angelo Urbano, Aya Angine, Jonathan Martin. Sige, Atenem, sayo muna yung magsimula. Sige.
1: Ay, sige.
0: Ano sabi?
1: Tanong po ni Jaya Babela, recommended ba yung Optin kahit walang reseta ang doktor? PW ba yan sa floaters? At mayroong lumulutang
0: parang pwede.
1: Pwede. Sapot ng gagamba. Pag uminom ba dapat may laman tiyan or wala? Miss Wang.
3: Okay. Unang muna kung po pwede yan kahit walang reseta. Of course, po pwede po yan kasi food supplement po siya po yan. And then kung pwede sa floaters and sa pteridium kasi yung parang sapot na gagamba pteridium ang tawag doon eh. Ayan.
0: Pteridium. Letter with a P.
3: Okay. Opo, po pwede yan. Marami nang nakapagpatotoo nung nag-start sila mag-take ng ating Optilutin capsule na wala yung floaters, pagluluha, even yung pteridium.
0: Doktora, Lolita Untalan confirmed na daw na meron siyang age-related macular degeneration at tinuturukan na daw yung mata niya for the inflammation. Mm-hmm. Sabi ng doktor, kailangan daw niya yung mga antioxidants. Okay lang ba mag-take si ma'am ng Optin?
3: Oh, yes.
0: Together with given na meron siyang mga injections na naginagawa.
4: Yes, oo naman. No? Kasi, sabi nga nung doctor niya, no, mas maganda yung may mga antioxidants siyang kasama. Mm-hmm. Okay, so yan naman ay, yun nga yung sabi kanina ni Ma'am Weng, no? Kahit meron na, wala naman problema, no? Ide-delay pa niya yung progression. Okay?
0: Tenems.
1: Okay. Tanong po ni Maria Clarice, Miss Weng, ano ba yung iba pang vitamins o supplements na pwedeng i-partner, no? Sa Optin-Lutin, maliban po kasi sa malabo na yung mata ko, at the age of 33, minsan po mabilis pa mapagod.
3: Okay. Kung mabilis ka mapagod, so vitamins yan, B-complex, So, pampalakas ng saka baka baka meron ka pang underlying condition, magpa-check up ka. Okay.
1: Di ba yung paglabo ng mata is parang nakakapagod din?
3: Hindi naman. Wala namang relationship, Doc. Parang hindi naman. Siguro, nakakapagod kung may eye strain ka na. May eye strain ka na, syempre, ka muna, magpapahinga. Yes.
0: Kung mga pampalakas ng katawan, mga immune booster, marami kayong mga pagpipilihan.
3: Gen
0: C. Vitamin C. Gen C Plus.
3: Tahibo
0: daw, sabi ni Direk Sedi.
1: Thanks,
0: Direk. Si Sir Sir Luisito Antad sa FB to, malaking tulong po sa kanya ang Optin. Aba, mabilis ang pag-clear ng paningin daw niya pagkatapos ng operasyon sa katarata. Uy, speaking of, naging daily routine na daw niya yung pag-take ng Optin. So 2 years na siyang gumagamit. Maraming salamat, Sir Luisito.
1: Ay, meron pa tayo ditong nag-share din. Wala daw siyang sakit sa mata, si Jane Campbell. Clear naman yung paningin ko, pero nung 25 years old, nagsimula na siya uminom ng Optin Lutein, kaya hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, maayos pa naman ang paningin ko.
3: Mm-mm. Maaga, mas better.
1: Yes.
0: Opo. Doktora, pag lagi daw ba nagmumuta ang mata, dry eyes?
4: Pwede, no? Kasi isa sa mga symptoms yan, no? Yung pagmumuta talaga. Okay? Kasi, di ba, nagluha ng luha, no? Mm-hmm. Pero, mabilis mag-dry. So, yun po yung muta mismo.
0: Oh,
4: okay?
0: Yun na yun. And pwedeng mag-take ng Optin sa ganyang case,
3: yes,
0: Ms. Weng.
3: Yes, pwedeng mag-take ng Optin Lutein.
0: Mm-hmm. Yung mga nakasalamin daw, pwede pa rin mag-take ng Optin, di ba?
3: Opo, para maiwasan yung tuluyang panlalabo ng mata.
0: Mm-hmm. Iba yung mga problema, yung mga sakit sa mata at iba naman yung mga panlalabo sa mata. Siyempre, maganda makipag-ugnayan tayo sa ating mga doctors. Yan din ang dahilan kung bakit natin nakasama ang ating mga eksperto dito sa programa every Saturday. Kaya nagpapasalamat tayo muli kay Doktora Patricia Dalisay at Ms. Rowena Bravo, pharmacist. Thank you very much. Thank you, Doc Pat. Hey, thank you, Ms. Weng.
1: Thank you, Ms. Weng.
0: Finally, Ate Nems. Ito na. Gusto ko lang i-remind, kung meron kayong mga questions dun sa ano natin, yung free medical consultation, pwede kayong pumunta dun sa FB. Pwede silang mag-text sa atin dun sa hotline. Pero isang magandang paalala to, lalo na para dun sa mga kaibigan nating gustong makakuha ng Optin ngayon, kasi hanggang 9 p.m. pa. Extended to. Yung mga discount po natin sa Shopee, Lazada at TikTok, meron pong 15% automatic discount para sa Optin Lutein.
1: Wala na pong code-code dyan, ha? Basta punta lang po kayo dun sa mga platform na yon. At huwag din po ninyong kalimutan ng ating mga produkto gaya ng My Marble Tahibo Capsule Liver Aid Silimarin, Optin Lutein Artricin, Gen C Vitamin C, Gen C with Zinc, at Plemex Lagundi Capsule na nakatipid pack na available po sa mga leading drug stores nationwide.
0: Mm-hmm. At yung mga tipid pack na yan, available yan dapat sa mga leading drug stores natin. So punta kayo dun sa una sa mga malalaking butika para mas makatiyak na makakuha kayo nito mga tipid pack. At maliban sa mga butika, available nga rin po ang mga produktong ito sa mga official online shop. Siguruhin yung makita na talagang totoo, legit yung pupuntahan nyo na sa Shopee, Lazada at sa TikTok. I-search nyo po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing
1: platform.
0: One more time, Atenem.
1: Trevenod.
0: Yan. At para naman sa inyong mga katanungan, ito yung sinasabi ko kanina. Ito po yung ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
1: Ipadala po ninyo ang inyong mga katanungan o kaya mga ibang mga komento sa 0969-610-8133. Ulitin ko po, 0969-610-8133.
0: Magbabalik pa rin kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
5: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
6: Kaagapay sa Kalusugan.
7: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan, at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
6: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
11: bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
13: Pesa House.
14: Pretrabaho mo bilang Radio Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
16: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
17: Sa tulong ng tamang health information.
18: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
17: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa.

0: Maraming salamat, Doctora Patricia. Thank you, Ms. Weng, sa mga kasama natin dito sa ating hintilan. Sir CJ and team, Direk Sedi, kay Sir Arnold, everyone else. At maraming salamat sa iyo, Ate Nemi.
1: At maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat ng tumutok sa ating palatuntunan ngayong gabing ito. Lagi naming paalala, mag-ingat po kayo, manalangin at magpa-healthy. God bless everyone. Ako naman po si Ate Nemi Sturla. Patuloy po kami maghahatid ng mga impormasyon at hayong pangkalusugan para po sa inyo.
0: Thank you very much, Ate Nemi. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat.
2: Inyong natunghayan ang kaagapay sa kalusugan kasama sina Master James at Ate Nemi Sturla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 13 minuto bago magalas 8 ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maikat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the Crime Operatives. Soho sa DZMM. Walang takas ang maysana. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya.

0: Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Suko sa DZMM.
1: Ang simpleng hindi pagkakaintindihan na uwi sa isang maraas na katapusan. Si John John Macolod, 46 anyos, residente ng Barangay 105, Tondo, Maynila. Ika-13 na Abril ngayong taon, naglalaro lamang sa computer shop sa Tondo, Maynila si John John nang biglang dumating ang dalawang lalaki at kinausap ito, sina alias Jeffrey at si alias Jefferson. Sa kuha ng CCTV, hindi malinaw kung ano ang kanilang pinag-uusapan, pero maririnig na naging tensyonado ang pag-uusap ng tatlo. Tumayo si John John sa kinauupuan at nagtungo sa pinto kung nasaan ang dalawa. Hindi pa man siya nakakalapit, biglang pinaputukan siya ng isa sa mga lalaki. Dahil sa takot, tumakbo si John John sa loob ng computer shop at doon na-corner siya at pinagsasaksak. Walang nagawa ang pagmamakaawa ni John John dahil muli pang ikinasa ng isang lalaki ang hawak nitong baril, pero hindi ito pumutok. Pero ilang beses pang pinagsasaksak si John John sa leeg bago tumakas sa mga suspek. Naitakbo pa sa ospital ang biktima, pero idineklara rin itong dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, isang gunshot wound at hindi bababa sa 20 saksak ang natamo ni John John. April 14, 2026, isang araw matapos ang insidente, sumuko sa mga otoridad ang dalawa na nagtago pa sa Bataan. Sina alias Jeffrey at si alias Jefferson, lumalabas na mag-ama pala. Ayon kay alias Jefferson, hapon ng April 12, nangabulin siya ng saksak ni John John sa basketball court sa kanilang lugar dahil sa hindi malamang dahilan. Nagpa-blatter ang mga suspek laban sa biktima, pero hindi ito sumipot. Kaya kasamang ama na si alias Jeffrey, pinuntahan nila sa computer shop ang biktima. Para sa mga suspek, self-defense ang nangyari dahil akmang may bubunutin si John John ng kanilang kumprontahina. Pero para sa ina ni John John, walang kapatawaran ang sinapit ng anak. Sa isang iglap, ang isang simpleng hindi pagkakaintindihan na uwi sa pagdanak ng dugo. Isang buhay ang nasawi, isang anak ang hindi maibabalik muli. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gas Abergas para sa Suko sa DZMM.
2: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Suko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkartas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong Suko sa DZMM. Ako si Gas Abergas.
3: At sa pangalan po ni Jesse Cruzat, walang takas ang maisala. Ito po ang inyong ating Amy Estareja. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo kami ngayong gabi. Kasama po ang mga eksperto at ating siyasatin ng iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito po ang Suko sa DZMM.
2: Yeah, ma'am. bagong partner ba?
3: Oo nga, naku, excited
2: yung mga
3: ako.
2: Very busy yung mga ano natin eh, yung mga reporters natin sa ano.
3: Yes
2: po. Bilang partner ko. At buti nandiyan ka, no?
3: Naku, basta pag sinabing gas, Abel Gas, hindi po natin yung pwedeng tanggihan. Pero bago tayo magpatuloy, Sir Gas, eto po muna, mag-update muna tayo sa sunog sa Maynila. Mm-hmm. Opo, binahagi nga ng Manila DRRMO ang aerial shots sa nasusunog na residential area dyan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Sa aerial shot, kita ang lawak ng sunog at dami na mga napinsalang bahay sa lugar. Nagpadala na rin ang emergency at medical responders ang Philippine Red Cross para tumulong sa mga nasunugan. Ilang mga residente naman ang pinilit pang isalba ang kanilang mga gamit, pati na rin ang kanilang mga alagang hayop. Sa pinakahuling impormasyon, nasa Task Force Charlie pa ang sunog na sumiklab kaninang pasado alas 3 ng hapon. Wala pang opisyal na bilang ng mga naapektuhang residente at mga bahay na nadamay sa sunog. Nagpaalala rin ng sa publiko ang awtoridad na umiwas muna sa mga apektadong lugar para sa kanilang kaligtasan at para bigyan daan ang mga emergency responder. Antabayanan po ang iba pang detalye sa balitang yan dito lamang sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East Renta.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East Renta.
3: Okay, tuloy-tuloy na tayo, Sir Gas. Naku, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ano, yung ating topic, hidwa ang nauwi sa karahasan. Karanasan, tuloy yung nasabi ko. Na-excite ako kasi ikaw ang partner. Ako ang partner mo ngayon. Paano ba?
2: Yun ang matindi talaga eh. Nakakabigla ito sa ordinaryong ano.
3: Yes,
2: sa ano pa, sa isang lugar na hindi pangkaraniwan. Kasi computer shop siguro, nagkataon lang na doon na magiging biktima.
3: Yes, so
2: yung kabataan.
3: Kumbaga kasi doon ang tambayan ng maraming kabataan ngayon, ang computer shop, 'di ba? Kaya nga maraming nanay kapag nawawala yung kanila mga anak at hindi makita sa computer shop, hinahanap.
2: Yun nga, mamaya i-share ko rin yung mga experience ko sa computer shop din, isang biktima.
3: Mm-hmm.
2: At yung mga yung suspect nagkataong tumawag pa sa akin.
3: Opo.
2: Susuko. After 2 months, sinundo ko sa Bicol.
3: Wow, ang layo naman ang
2: babahagi natin sa ating tagapakinigan.
3: Yes, so yan po, abangan po nating lahat yan. Yan po dito sa Soko sa DZMM. Ang DZMM Radio Patrol sa East Renta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa inyong mga AM band. At sabayan po napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at I Want.
2: At sumali naman sa ating talakayan, ano? I mean, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para naman sa mga katatungan, maaaring tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Napapanood din po kami sa DZMM, Teleradyo, YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na.
3: 7:57 po sa buong Pilipinas. Muli kami magbabalik. Nagsisimula pa lamang ang Soko sa DZMM.
0: Soko sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman naman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita, pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: of the crime operatives. Soko sa DZMM.
1: Okay, balik na po tayo. Si Sir Gus Abelgas. Ako naman po ang kanyang sidekick ngayon. Si ating Aileen. Naku, sir, nasa linya na ang ating pong bisita ngayon. Opo, si Police Major Dave Garcia, ang hepe po ng Homicide Section ng Manila Police District. Siguro unahin na natin siya tawagin. Magandang gabi po, Major.
2: Magandang gabi din po sa inyo. Ganyan din sa ating mga manonood.
1: Ayan, ako. Sir Gus, ready na siya sa ating mga manonood.
3: Major, ito pong kaso to kasi halos kumbaga ordinary ba to sa mga pangkaraniwang kasong dumarating sa inyo?
2: Pwede nating masabing medyo extraordinary ang kaso na to, the way kung paano yung pag-execute ng pagpatay.
1: Parang sa pagkaka-execute ng pagpatay, Major, talagang galit na galit, 'di ba?
2: Opo, makikita natin sa manner ng pagpatay nila, talagang makikita mo 'yung matinding galit habang pina-perform nila 'yung krimen na 'yon.
1: Opo. Major, may mga indikasyon po ba na nakita sa inyong investigasyon na planado itong pananambang? Itong pagpatay?
2: Ay, opo, makikita naman, makikita sa CCTV at saka base na rin sa investigation na ginawa natin, yung prior sa commission of the crime, talagang napagplanuhan, in the first place, armed sila ng firearms, then ng kutsilyo, then dalawa pa sila, ng mag-ama ang nagpunta doon,
3: Okay, Major, yung insidente po kasi parang hindi po ba kayo nahirapang establish yung talagang motibo para matukoy mismo yung mga gumawa ng krimen?
2: Sa insidente na to, hindi naman kami nahirapan unang-una kasi andyan yung available yung CCTV, tapos yung may mga witness tayo, and clearly pag pinanood natin yung CCTV, hindi maitatanggi kung sino yung perpetrator dito sa krimen na to.
3: Yun po, yun, napaka ano po yan, pinaka moderno at yun po halos ang CCTV, pinaka parang pangunahing ngayon, ebidensya natin
1: para naging weapon na rin, Major?
2: Opo, isa talaga yan sa major factor na ginagamit sa investigation, isang tools yan, yung CCTV footage para ma-solve natin yung mga krimen.
1: Mm-hmm.
3: At nakakadugod naman ito yung parang hindi na kailangan padamihin, patibayin pa yung mga ebidensya at kusang sumuko na yung isa sa mga suspect.
2: Opo, kusa na rin silang sumuko, nagparating sila ng kanilang pagsuko sa isang kapitbahay nila na dati rin police. Kasi kino-ordinate nga sa amin at saka naganap yung pagsuko.
1: Opo. Major, may sinabi kasi na ng isa sa mga suspect na self-defense daw ito. Ano po ang mga investigador tungkol dito?
2: May kita natin hindi natin pwedeng masabi o paboran yung sinasabi nilang self-defense. At the end of the day, korte pa rin naman po ang magdedesisyon dyan. Pero base sa nakikita natin, mukhang malabo.
1: Mm-hmm.
2: But anyway, at the end, korte pa rin ang magdedesisyon dyan.
1: Mm-hmm. Oo, pwede naman nila, kaya may karapatan silang ipagtanggol, Sir Gus, yung kanilang sarili.
3: Opo, major nga, kasi siyempre, karapatan naman nila talaga yung pagtanggulan sa sarili, gumamit ang abogado at sinasabi nilang yung mga Miranda doctrine na kailangan may abogado sila para maipagtanggol nila sarili nila. Yun ang
2: tama po yun. Dadaan po talaga siya tayo sa proseso, sa korte.
1: Mm-mm. Oo. Major, dito sa, 'di ba, sabi mo kanina, bahala na ang korte magdesisyon tungkol doon sa sinabi nilang self-defense ito. So ang kasong murder, Ano po yung pinaka naging batayan? Bakit murder at hindi homicide? Although parang sabi mo nga, pagbase dun sa nakita ang mga ebidensya sa CCTV, no, Sir Gus, parang talagang pinagplanuhan.
2: Binasihan natin yung ano, yung qualifying circumstances ng murder, yung Article 248 natin, ang RPC natin, ano.
1: Opo.
2: Sa qualifying circumstances noon, isa sa mga nakapaloob doon yung trickery. Tapos yung evident premeditation, saka yung employing superior strength, aid of armed men. Ayun, pumasok talaga yun, yung mga qualifying circumstances ng Article 248 natin, which is murder.
1: Mm-hmm.
3: At malaking bagay din po, Major, yung suko nung sa pangunahing suspect dito sa nangyaring krimen po. At siyempre, yun ay simula ng parang pagtipon din ng mga ebidensyang lalong makapagpapalakas ng kaso.
2: Tama po kayo yan, tama po kayo yan. Sa open naman sa public, sa interview nila, to include sa media, talaga namang hindi nila itinatanggi yung nagawa nila. At kiniklaim nga nila na yun ay self-defense.
1: Mm-hmm. So, sa ganitong kaso, sa Major, sa inyo, no, sa pagbuo ng kaso, gaano po kahalaga yung role o ano po ba talaga yung role ng barangay blotter?
2: Yung barangay blotter kasi nagagamit din talaga sa korte yan. Part na part yan ng ano, ng ebidensya natin para sa pagkakandak ng investigation, sa pagpapail natin ng kaso. Sa referral, may kita nyo yan, naka-enclosure yan doon. Kung ano-ano yung mga document na ipapasa natin. Which is kasama po yun, yung barangay blotter, which is official po yan. This is certified po nila yan. At yan ay official na dokumento na isinasama natin as evidence.
1: Mm-hmm.
3: At kasama po din dito, Major, siyempre yung para lalong mapagtibay yung ating kaso, yung mga paunang impormasyon na natanggap ninyo tungkol dito sa insidente. Paano niyo po nalaman po yung insidente? May nag-report pa barangay o may ibang taong nag-report?
2: Actually, itinawag sa amin yan kasi pagka mga murder and homicide cases, talagang kami ang humahawak niyang kaso na yan, ano. Inire-refer yan ng ano, ng right, station na nakakasakop kung saan yung krimen ay nangyari.
1: Mm-hmm.
2: So itinawag sa amin yan at nirespondihan namin. At tuloy-tuloy na po, nagkandak na tayo ng investigation to include yung follow-up operation natin. Sa backtracking through CCTV and forwarding din ng CCTV natin.
1: Mm-hmm. Major, akumpirmado po ba dun sa inyong backtracking na ginawa kung talaga nagkaroon ng alitan sa pagitan ng biktima at saka nung

0: nangyari yun. After nun, nag-report sila sa barangay, na i-blatter yun, yung kaso na yun. Then the following day, ayun na yung nangyari. Kinonfront na nila yung, ano, yung victim natin. With regards sa paghahabol ng saksak doon sa isa sa mga suspect natin.
1: Tapos po, Major, yung malaking bagay po yung sumuko nga yung, ano, yung isa sa mga suspect po at umamin doon sa nangyaring krimen. Kasi yung bang sinasabi po natin na Miranda Doctrine, baka nila sabi, ipagtanggol nila yun na parang ano.
0: Opo. Open naman yung pag-amin nila sa krimen sa kahit saang platform sila may interview. And yun nga, base na rin sa kanila, ang depensa nila, sinasabi nila openly naman talaga sa any platform o sa anumang interview, dumipensa lang daw sila. Which is the sa court nila yun, ano, sa court nila yun, patutunayan.
2: Para nangyari no, Sir Gus, yung isang suspect ang naunang sinaktan ng biktima, hinabol ng saksak. Pero bandang huli, dahil nagkagantihan, ngayon, yung unang biktima ang nakulong at napatay pa niya yung dapat sana sana hindi na umabot sa ganung patayan, ano, nagkausap na lang. Pero ako po ay curious lang, Major, kasi di ba sabi nga hinabol nung biktima yung suspect bago yung mismong araw ng krimen. Ano po yung dahilan at ano ba talaga yung pinag-ugatan nung kanilang alitan, Major?
0: Accordingly, sabi na rin doon sa mga interview natin sa basketball court kasi nangyari ito eh.
2: Opo.
0: Parang nagkatingin na lang dahil itong suspect natin by that time maglalaro ng basketball. Parang nagkatingin na lang tapos itong victim natin bigla na siyang hinabol, bumulot ng kutsilyo, pinagsasaka siya, swerte nga, hindi siya tinamaan. Pero gayon pa man, sa kanyang kakatakbo, nagkaroon siya ng maraming galo, sugat, dahil ilang beses siya nadapa at ganoon rin sa pag-ilag-ilag niya, sa pagsaksak. So, upon research, further validation dito sa ano natin, sa biktima natin, may mga previous cases na rin to. Parehas na itong kaso na to, times against person, and meron din siyang 9165. Ngayon, kung pagbabasihan natin yung validation namin, medyo hindi maganda yung ano, yung part na itong ano, victim natin.
1: Lalo pang halos major na bumigat yung kaso nila.
2: Oo.
1: Dahil sa mga record.
2: May record
1: magiging
2: na.
1: Magiging basihan din nun ng ano, siguro ng korte, di ba?
0: Alinamin ko lang po, ang may bad record po sa barangay nila, sa community nila, which is itong victim.
2: Opo.
0: Itong victim.
2: Yung victim. Natin. Yung victim. Oo. So, pero itong suspect, wala?
0: Wala siya. Even sa barangay, wala siyang ano, record doon. Pati yung tatay na ito, yung mag-ama. Actually, barangay itself nga, sinesertify talaga nila na itong mag-ama na to, lalo na especially itong ama, wala nang record sa lahat, mabait na tao.
2: Talaga.
0: Pero ganun pa man, nangyari yun, sa korte na nila pag-uusapan.
1: Tama, ang korte talaga makapag-decide nun.
2: Oo, pagka ganyan, di talaga pwedeng pinapaira lang init ng ulo, no, Sir Gus.
0: Dapat po, marami tayong baon.
2: Napasensya. Ito po'y idiniklarang case closed, tama po ba?
0: Case closed na sa part namin, no, kasi arestado na yung ano, sumuko rin, aresto na yung suspect. Na-inquest na natin, naisampan na natin yung kaso sa korte. Bali, yung kaso po wala na sa aming mga kamay, nasa korte na po. Ang tanging meron na lang pagte-testify ng ating investigator and arresting officer doon sa korte.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang kaso po nasa korte na po.
2: Okay. So,
1: yun.
2: Oo. Kailan po ba pwedeng sabihin case closed ang isang insidente ng isang krimen, Major? Para lang po sa kabatira ng ating mga kapamilya.
0: Once po na, no, na-aresto na natin ang suspect at nasampahan na natin ang kaukulang kaso, ikinikase closed na po namin yung kaso na yan. Kaya binibigay na po namin sa korte ang desisyon, magiging desisyon ng takbo ng kaso nila.
1: At yun po, napagtibay na rin, parang prosecution po para lalong ano,

0: mapagtibat
1: Tama
0: at
1: po.
0: masampa na yung
1: Yung
0: kaso
1: kaso.
0: formal
1: Opo.
0: sa ano, korte.
1: Okay.
0: Opo.
1: Oo, gusto ko
0: Tama
1: lang
0: po kayo.
1: opo, gusto ko lang malaman na Sir Gus and Major ano, kasi sabi niyo nga nagkatinginan lang tapos nangyari ang isang malupit na krimen. Ano po ba 'yung dapat gawin ng isang residente no, lalo na 'yung mga nakatira sa mga lugar na sabihin natin hindi talaga masabing tahimik, 'di ba? Ano po ba 'yung dapat gawin kapag may mga ganitong parang nakatanggap ka ng pagbabanta o sa tingin mo minsan napagtitripan lang o nakakainitan lang ng isang tao kahit wala naman siyang ginagawa?
0: Ay, eh, yung mga ganyang sitwasyon kamukha niyang nangyari diyan, ano. Basta sa investigasyon natin lumalabas na ang itong victim natin that time wala sa normal na sabihin na natin na nasa impluwensya ng alak siguro or kung mas higit pa man doon hindi natin masabi. Nagkaroon sila ng pagtitigan o bali lumalabas dito, napagtripan tong ano, napagtripan tong suspect natin. Kaya hinabol lang saksak. Ang pinakamaganda rito, ano, umiwas na tayo sa mga taong alam natin hindi normal kumilos. Huwag na nating i-deal sila o makipagtitigan pa tayo o magkaroon ng altercation. Lalo na especially kung ito ay wala sa katinoan. Katinoan meaning kung ito ay lasing o kung ito ay influential at influential ng droga, eh, layuan na natin yun. Huwag na natin sila i-confront.
1: Mas piliin natin umiwas kaysa ma-disgrasya, no, Major? Oo.
0: Tama po, tama po.
1: Opo. Kailan naman po dapat dumulog sa barangay at kailan ba direktang sa pulisya? Kasi yun yung ano, minsan pupunta ka sa barangay, pupunta ka sa pulis, sasabihin, di ba, Sir Gus, sasabihin, ay hindi, sa barangay muna yan. Kailan ba dapat barangay at kailan na pwede na akong dumiretso sa pulisya?
0: Oh,
1: ano
0: mga kaso sa barangay ano? May mga kaso po kasi tayo na ano eh, no? Na pang barangay level ang na dapat na idaan sa barangay kamukha ng mga ganyan mga threat na ganyan, dapat dumaan sa barangay pag-usapan doon, mag-hearing sila doon, pag hindi nagkasundo doon, si complainant mag-iingi siya ng ano, ng certificate of file action para naman papanik sa pulis. Doon dahil sa time tayo magpapail ng kaso.
1: Oh, certificate to file action. Okay.
0: Apo, apo, apo.
1: Oo. So yung mga ganito bang kaso, ikaw ba, Sir Gus, ikaw po, sa tagal mo sa ganitong, yung ganito, no, larangan ng, paano ko ba sasabihin, yung mga crime investigation, di ba? Gaano kadalas kayo nakaka-encounter ng ganitong kaso na nagkatitigan lang, sabi natin medyo nagkasagi lang, nauwi sa matinding krimen?
0: Kung sa experience ko sa 36 years na
1: for
0: police reporting na ano na rin katulad nga diyan siguro mga tatlo more or less ganyan ano lang para magaan na insidente lang at saka na ano yata napupuno minsan ng init ng ulo yung isang tao tapos na konting minsan traffic accident lang na ano
1: yes.
0: Traffic na altercation na lumalala ang sitwasyon. Talagang pigil sa sarili.
1: Sa yun ang susi.
0: Saka yung impluensya yun, iba-iba ng mga ano na alam na major ano katulad dito major ano parang nagkaroon ba ng parang opportunity para magkaroon ng ano ng yung dumala ang alitan ng dalawang yung grupo. Meron kasi base sa order investigation na kinandak namin base sa interview namin sa tatay nung ano tatay ng yung suspect na tatay may insidente na kasi nangyari meron siyang anak before na biktima rin ng ganyan napatay nasaksak wala silang nagawa kaya this time for the second time around ayaw niya nang maulit yun kaya nung nagsumbong yung anak niya immediately hinanap talaga nila yung ano yung victim ayun nga yung which is yung humabol sa anak niya na saksak kinumpronta nila during the confrontation ayun na yung nangyari nung tumayo yung victim natin akala din siguro o akmang bubunot binaril na agad nung ano nung suspect natin which is yung anak nga
1: so,
0: then after noon nagjam yung baril tawin naman sa pagsasaksak na maraming beses.
1: So may pinanggalingan pala, Sir Gus. may isa na binauna pa lang ka, so...
2: May naging ugat na, no?
1: Kumbaga yung...
0: Naging ugat na po kasi may incident na namatay na siya ng anak at wala daw siyang nagawa. Kaya this time hindi siya pumayag, talagang kinumpront nila yung ano, victim.
1: Oo, sa takot niya na maulit yung kwento na gawa ni tatay, yung hindi dapat mangyari. Nakakalungkot, ano? Oo, so nakakalungkot yung mga ganitong kwento, pero wala eh. Kasi kahit sabihin mong sila ang sila ang unang biktima, sa dulo ang pagbabatayan ng kaso, sinong namatay at sinong nakapatay.
2: Saka yung intensyon, no?
0: Tama po.
1: At ang intensyon, Sir Gus, no? Parang lahat ng galit doon, kaya ganun kalupit siguro yung dami ng saksak na tinamo nung ating biktima. So sa ngayon po, ipagkaganito ba may kaso, paano yung pamilya nung naiwan, 'di ba? Pamilya ng both parties na involved, ano po ba tinitingnan pa rin ng pulisya, baka may mangyari maulit muli? Paano po ba ang sistema ng batas sa ganito? Baka maggantihan, 'di ba, Sir Gus?
0: Opo, ayan ay naman ay na-indos sa barangay at sinomonitor ng barangay. At yun doon siyempre ng mga polis natin, naiikuta naman yan. Pero hindi, tulad nga ng masabi ko, hindi naman permanente na sila lang yung tututukan natin kapulisan, which is na-indos naman yan sa barangay, na ibilin yan. Para wag na magkaroon ng bakalawang pagkakataon sa ganung pangyayari.
1: Okay. So, Major, ito, last question, ano, mag-ano tayo kasi, ito po, ano po yung pwedeng paalala sa komunidad, di ba? Kasi lalo na, di ba, Sir Gus?
2: Lalo po dyan, na parang, na-trigger pa lalo yung init ng ulo.
1: So ano po yung paalala para maiwasan yung mga gantong trahedya sa mga komunidad, lalo na ngayon, panahon ng tag-init, napaka-init, ang daling magalit ng mga tao.
0: Unang gagawin natin pakalmahin muna natin sarili natin, tanggalin muna natin yung galit natin bago tayo magdesisyon. Then pagka kalmado na tayo, makakapag-isip tayo ng tama. Tulad niyan, kung nakapag-isip sila ng tama, malamang prinoseso nila yung kaso na kung saan sila yung complainant. Dahil sa nagdesisyon sila kung saan mainit kanilang ulo, mali ang naging desisyon nila na kumprontahin yung victim natin. This time naman, dahil sa maling desisyon, hindi na sila yung complainant, kundi sila na po yung kinukomplain dahil sa kanilang nagawa. So, panatilihin natin na pakalmahin na sarili natin, huwag magdesisyon kapag galit, at laging isaisip na lahat ng bagay ay idaan sa legal na proseso ng batas. Huwag ilalagay ang batas sa kamay natin para hindi na maulit ang ganitong insidente. Tumatakbo naman po ang hustisya sa bansa natin, kaya ilagay natin sa tamang proseso lagi. Huwag sa kamay natin.
1: Okay. So, okay. Salamat, Major, sa iyong oras. Salamat po.
2: Major. Garcia.
1: So, uulitin po. Yan po si...
0: Maraming salamat din po sa inyo. Mag-isa inyong tagapanoodan.
1: Opo. Magandang gabi po, Major. Yan po si Police Major Dave Garcia, ang hepe ng Homicide Section ng Manila Police District. Kanyang paalala, no, huwag ilalagay sa kamay ang batas.
2: Dapat talagang yung init ng ulo.
1: Yung emosyon, huwag pairalin.
2: Pairalin natin sa isa't isa.
1: Okay. So, samantala, Sir Gus, balikan ko muna yung sunog sa Maynila. Hingi tayo update na sa ating linya po si Dr. Gwendolyn Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross. So, magandang gabi po, Sec. Jen. Welcome po sa Soko sa DZMM.
3: Hi! Magandang gabi. Opo. Thank you very much.
1: Mm-hmm. So, Sec. Jen, kumusta po ang sunog dito na nangyayari dito sa Maybinondo? So, kumusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan? Ano po ba ang sitwasyon ngayon? Nasa Task Force Charlie pa rin po ba?
3: Nasa ngayon, kasi nag-pull out na po kami, no? Medyo maulan na rin. May heavy rain po sa area. Kanina, nag-advise sa amin na we will pull out already. So may backup na din kasi na dumating na mga tanker galing po sa iba't ibang mga brigade, no? Then meron kasi din nag-inform sa amin na meron din mga konting away ng mga residente sa area. Although hindi to verified for now. Pero kasi nag-augment na rin yung iba't ibang mga ahensya, no? So yun yung update na nabigay sa akin.
1: Opo.
3: Sa area sa ngayon, oo.
1: Mm-hmm. So
3: ongoing pa rin actually ang sunog, pero
1: okay.
3: umuulan na ngayon doon sa area. Mm-hmm.
1: Oo, doon sa area daw po umuulan. Oo. So ibig sabihin po, hindi pa kasi kanina ang huling balita na nakuha namin, update namin ni Task Force Charlie. So humihina po ba yung apoy o ganun pa rin po, patuloy pa rin ganung kalakas bagamat umuulan?
3: Ang pagkakaintindi ko, yung nakakatulong naman po yung ulan, no, para maapula yung apoy. So medyo humina na rin yung apoy. Oo.
1: Aha. Okay. So wala po kayong information base sa inyong mga natatanggap na update kung ito'y bumaba na?
3: Actually, siya ngayon, nasa Task Force Charlie pa rin, no?
1: Aha, okay.
3: Yung information natin.
1: Mm-mm.
3: So hindi pa rin nila to binababa yung ano. Pero ang nakikita namin, sabi ng team namin sa area, medyo nakatulong din yung ulan, no? Sa area, paghina konti ng sunog, oo.
1: Opo. Sa Red Cross po ba meron
3: kayong ibang tao na rin, nasa yung ibang mga tao, no? As of kaninang update namin, nasa Delpan Evacuation Center na rin po yung mga ibang tao. Binibilang lang po namin ngayon, nag-pull out lang po kami sa sunog.
1: Opo.
3: Kasi matagal na rin po kami doon. So may mga ibang augmentation team na rin nakarating.
1: Mm-mm.
3: So nakafocus kami ngayon sa mga evacuation centers.
1: Opo. Okay.
3: Sina-check din namin yung mga damages, tsaka mga affected no na data, kinukuha na namin ngayon para alam namin ano mga next step na itutulong sa mga tao.
1: Opo. So habang inaalam niyo po kung ilan po ang naapektuhan, meron na po ba kayong mga nalapatan ng medical sa panig ng Red Cross
3: po? Kanina, hindi pa kami nakatanggap ng additional na report, no, kasi medyo talaga mahirap yung communication din sa area.
1: Opo.
3: Yung notice na tanggap namin ay meron kaming dalawa na natulungan na sunog, na may napas na sunog at saka na injure, pero minor lang naman 'to na tulungan na natin sa area.
1: Uh-huh. Okay. So tuloy-tuloy naman po, no, nasa Delpan evacuation center na sila.
3: Center. Opo.
1: Okay, at nandoon naman po. Opo, nandoon naman po ang Red Cross, nakaalalay pa rin sa kanila.
3: Nandoon ang Red Cross. So nag damage assessment tayo ngayon.
1: Mm-mm.
3: And we're checking yung mga affected families. So,
1: okay.
2: Pero ma'am, so far wala pong naiulat na missing o na biktima?
3: Ano yan? Walang naiulat na ano?
2: Missing
3: wala pa sa ngayon. So wala pa kami natatanggap na report on missing, major injuries or major or casualty. Wala naman. Mga minor injuries pa lang ang natatanggap naming report. Oo.
1: Okay. So hingi po kami ng report. Makikibalita po kami, hingi po kaming update sa iyo, Sec Jen, maya-maya ha.
3: Verify lang namin na may parang away daw ng mga residente sa area.
1: Oh.
3: So we are still validating. Oo.
1: Naku. Okay, sige. Salamat po. Ingat po. Opo, magandang gabi po sa iyo. Si Dr. Gwendolyn Pang, ang Secretary General po ng Philippine Red Cross. So ayun, Task Force Charlie pa din po ang sunog diyan sa May Binondo, Maynila. Naku, napakalaki.
2: Under pero observation pa rin, no?
1: Opo. Pero umuulan. So sana
2: malaking bagay 'yan.
1: Malaking bagay ang ulan. At yun, bine-verify nila kung totoo may mga nag-aaway na mga residente. Naku, sabi nga kanina ni Major, medyo, wag muna nating pairalin ang init ng ulo sa ngayon. Naku.
2: Ito nga, init ng panahon, baka
1: sabayan pa ng
2: sabayan na nga ng yung konting ulan.
1: Oo, naku.
2: Makakabawas talaga yan.
1: Opo. Naku, Sir Gus, yung kwento mo tungkol dun sa na sumuko, di ba, dun sa Bicol. Opo.
2: Ayan. Sa computer shop din to. 2007 nangyari ito.
1: Oo,
2: pero so mga importanteng naging legacy ko sa pagiging reporter noong 2007 na yon, isang biktima naman sa computer shop.
1: Opo.
2: Na barkada ko yung kakilala ko yung tatay ng biktima.
1: Mm-mm.
2: Yung biktima doon nasawi doon sa computer shop.
1: Okay.
2: 2007. And then, after 3 months, nagkaroon ako ng tawag sa telepono.
1: Mm-mm.
2: Alam niyo number ko?
1: Oo.
2: Balak daw sumuko nung kider.
1: Opo.
2: Ayun, pinunta ako, ano na ako dan na ano, parang tiwala ko na naging kakilala ko. Na,
1: sinundo.
2: Sinundo namin sa Bicol.
1: Yung killer.
2: Sa Donsol, sa Sogon.
1: Okay, layo. Mm-mm.
2: Eh, ang layo noon, 3 oras yata, mahigit ang biyahe namin.
1: Mahigit po.
2: Yun. At yun, dinala namin, pabalik dito. Sa Paranaque nangyari.
1: Aha. Inuwi from Bicol, dinala from ng Bicol, Paranaque.
2: Taga din ang biyahe. At yun, I'm very proud na nagtiwala yung ano, yung suspect.
1: Opo.
2: At sa akin, dinala ko sa Paranaque. May reward pang binigay yung
1: police.
2: Pamilya
1: ng biktima.
2: Ama ng biktima.
1: Okay.
2: Mr. Roland Lim.
1: Opo.
2: At yung reward na binigay sa pagsuko, binigay sa akin, pero dinonate ko naman sa lingkod bayan natin.
1: Ayun.
2: Yun naman, legacy ko din sa ano yun.
1: Opo, naku.
2: Ang ano doon, ang ganda kasi yun, parang nagtiwala sa akin yung ano. Yung gumawa ng krimen. At yun eh, nasa ano na, muntin lupa na.
1: Sa ngayon. Okay, so syempre, ikaw ay Gus Abel Gus, di ba? Talaga sa tagal po na sa crime investigation ng ating, ikaw yata nag-iisang, journalist na nakatutok talaga sa mga krimen.
2: Yun, pag ano, for 36 years yun.
1: Yes, 36 years and going, kasi nandyan ka pa din. Okay, so 8:29 na po ng gabi, no? So, opo, susunod po sa amin ang Phil Kita, kasama naman si Tita Stargazer at ang inyong lingkod mamaya alas 12 ng ating gabi sa Private Talks.
2: Nakikiramay po kami do sa kapatid ng kapitbahay namin.
1: Yes.
2: Na, dahil pumanaw, si Ma'am Minda Peña pumanaw na sa kahapon lang bigla kasi.
1: Opo.
2: At inaano niya sa mga kamag-anak niya. Kapatid ito ni Ma'am Ligaya Maki.
1: Aha. Yan.
2: Kaya
1: okay.
2: Ito sa mga relative po ni Ma'am Minda Peña, pumanaw na po siya at the age of 82.
1: Yes. Diabetes. Nakikiramay po kami.
2: Nakikiramay po kami.
1: Okay, so dito na po nagtatapos ang Soko sa DZMM. Muli po kaming kayong nakatutok o muli po kayong tumutok sa susunod na Sabado at samahan kaming kumalap ng ebidensya para sa mga krimeng ating sisiyasatin. Sa pangalan po ni Jesse Cruzat, ito po si ating Amy S. Tareha.
2: At ako naman po si Gus Abel Gus. Ito po ang Soko sa DZMM.
4: Soko sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating na panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:32.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

Yung nga na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong ulungan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init ng liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day. It is better to fail in originality than to succeed in imitation by Herman Melville. Mas mabuti ang mabigo habang ikaw ay nagpapakatotoo kaysa magtagumpay sa panggagaya lamang. Sa buhay, madalas tayong natatakot sumubok ng bago dahil baka magkamali tayo. Pero ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Kapag pinili mo maging totoo, pinakikita mo ang tunay mong kakayahan. Isang bagay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong panggagaya. Ang tagumpay na galing sa imitasyon ay maaring pansamantala lamang, oo, maaring makuha mo ang papuri ng iba, pero sa huli, hindi yon ang tunay na sa iyo. Wala itong halaga dahil hindi ito nagmumula sa sarili mong karanasan. Samantala ang kabiguan sa pagiging totoo ay may dalang aral, lakas ng loob at inspirasyon para mas pagbutihin pa ang iyong ginagawa. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano ka kahusay gumaya, kundi kung gaano ka katapang maging ikaw mismo. Ang pagiging kakaiba ay hindi kahinaan. Ito ay iyong pinakamalakas na sandata, kaya huwag matakot magkamali. Dahil sa bawat pagkabigo, habang ikaw ay nagiging totoo, mas nagiging matagumpay ka.

Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mainit-init na Sabado. At kamusta kayo? Siguro ang mga electric bills nyo ay nagpapakita na, nagpaparamdam na sa inyo. Ako rin nabigla ako sa aking electric bill. Magandang gabi sa lahat ng Stargies Angels na nandyan po, nasa YouTube. Magandang gabi rin, sino tong nandi dito? Si Louie Basco, magandang gabi. Marvin Reabad, magandang gabi. Jeffrey Jason, magandang gabi. Deabri Christian, mula sa Isabela. Kay Morales, ayan. Saka si Marvin Reabad nga sa North Caloocan. Colt, ayan. Salamat naman at kinakamusta mo ako. Queenie Beltran, hello. Magandang gabi. Ang Tres Marias, Dulce Orate, Lina Ho, at saka Miss Nona Damian, kamusta na po? Ma'am Connie Herrera, magandang gabi. Attorney Rene Josette and Dr. Jing Fajardo, kamusta po kayo? Eunice and Ofi Cotalco, hello. Tito Tirones and Gigi Tirones na nasa Adelaide na ngayon. Yan, nagbakasyon saglit. Ma'am Elizabeth De Leon, magandang gabi. Lani Castillo, Marit Santos, happy 60th birthday. Rene Herrera, magandang gabi. Dr. Marley Angeles, Ann Calumarde, Marisa Vidar and Jong. CJ and Georgie Estoque, magandang gabi. General Ager and Dr. Len Ontog, magandang gabi rin. Yan. Ayun. Mga kumpleto na ang mga bati. Tingnan natin. Ayan. Sa ating si Bench, nandyan na rin. Ayan. Si Marisa Vidar na galing ng Melbourne. Nasa Melbourne ngayon. NBTV Global, magandang gabi rin. Watching from Laguna daw. Marlene San Diego, hello po. Lisbeth and Ed, kamusta ka? Salamat lagi kayo nanonood kahit na ibang ating yung time difference natin. Si Aya na nasa California, lagi rin nanonood yan or nakikinig. Nanonood dito sa ating face, sa ating YouTube. Elisa Huerto, Romeo Mangawang, Celia Smir, yan. O syempre, si Aya nga, sabi ko na nga, inuna na kitang batingin. Julius Bangalando, from Camarines, North Caloocan City. Salamat din sa pangangamusta. Nauso yung pangangamusta na yan. Yeng Prado, from Antipolo. Si Nelson, last week si Nelson ang ating guest. Nelson Benigay. Sa susunod naman, si Mads naman ang ating magiging guest itong June. Rosa Isberto, hello. Ninya, magandang gabi rin. Kasama ang iyong mother, si Sharon. LV Vedua, magandang gabi rin. Kamusta po? From Binangonan, Rizal. Usong-usa talaga yung kamusta ka? Na, kamusta? Kamusta? Kamusta kayong lahat? Wala naman masama sa pangungumusta, kaya lang ito medyo naging controversial lang yung pangangamusta na yan. Lagi ko naman kinakamusta ang mga kaibigan ko, lalong-lalo na kapag merong mga nangyayaring hindi maganda. Ano sabi ng aking BFF, wearing, I like your blouse. Ah, maganda, maganda kulay. Yan, aking BFF dyan sa si Chong Marisa ko sa Melbourne, Australia. Yan, pati na rin si Georgie. Yan, kumusta ikaw? Sabi niya. Pero hindi talaga nagulat ako sa ano ko ngayon ha, sa aking bill ng Meralco. Sa bagay, hindi mo naman maiwasan dahil nga umaga hapon ang
ang ano aircon, talagang hindi kaya, hindi kakayanin yung init ng panahon. Talagang may time na talagang the first time ko naramdaman yun, yung naranasan na hindi ako makahinga. Yan. Pero alam nyo, ngayon maganda ang ating topic. Napapanahon ba? Pero ang hirap gawin eh. Itong topic natin na itong ngayong pag-uusapan natin, ang hirap-hirap po talagang gawin. Lalong-lalo na kung ano yung nangyayari sa paligid natin, ang hirap-hirap talagang gawin at i-apply sa mga nangyayari sa paligid. Siguro case-to-case basis ang ating application nitong pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago ko ibibigay sa iyo ang inyong paboritong guest dito sa atin at talagang maliwanag at maayos mag-explain sa inyo. Talagang kahit ako, talagang gustong-gusto ko each time na nag-guest siya kasi marami rin akong learnings na nanggagaling sa kanya. Paano ba naman hindi maganda ang learnings? Eh, trauma interventionist ito. Kilala nyo na yan. Isang malumanay di magsalita. Isang napakagandang babae. We've gone a long, long way na mula sa dating programa. Talagang kahit madaling araw noon, talagang noon dito pa siya naka-base sa Manila. Kahit madaling araw niya pupunta dahil alauna ang ating programa noon, nagpupunta siya. Anyway, sa ating pagbabalik, ibibigay ko na sa inyo at pag-uusapan na natin ang ating topic. We'll pause for a few reminders.

0: espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy, happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer.
1: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at kasama natin ngayong gabi, walang iba, kundi ang isang kaibigan at regular nating guest dito sa Feel Kita. Walang iba kundi si Dr. Cherry Ranieses. Isa siyang psychotrauma therapist and interventionist. Magandang gabi, Cherry. Andiyan na ba siya? Andiyan na. Doc Cherry? Yan, wala pa. Doc Cherry, na talagang inaabangan kanila sa pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang hirap-hirap talaga itong pag-uusapan natin. Talagang mahirap. Magandang gabi, Doc Cherry. Andiyan ka na?
2: Oy, nandito na ako. Magandang gabi, Kita Star.
1: Hello. Di ba, itong pag-uusapan natin, parang may kurot, parang kang may lamp dito. Parang ang hirap. Di ba, lahat tayo dumadaan dito sa hindi pagpapatawad. Yan. Bakit mahalaga para sa atin ang magpatawad? Bakit mahalaga?
2: Bago natin talakayin yan,
1: Unawain
2: muna natin yung mga terminologies na forgiveness and unforgiveness.
1: Unforgiveness, okay.
2: Kanina, nagbukas ako ng isa kong bagong libro.
1: Aha.
2: Yung hindi pa yung libro ko, ha? Yung binili kong libro.
1: Binili mo libro.
2: Tungkol sa adverse childhood experiences.
1: Mm-hmm.
2: At doon ay may chapter on forgiveness and healing.
1: Mm-mm.
2: So, I define ko muna kung ano ang forgiveness according to Goldman and Wade.
1: Mm-hmm.
2: Ang sabi ni Goldman and Wade, forgiveness is the process of replacing harbored anger toward an offending person with a more positive, pro-social thoughts, feelings such as compassion and altruism or selflessness.
1: Mm-hmm.
2: It involves the victim's letting go of the anger and other negative emotions that can continue to harbor the pain, mm-hmm, or continue to hurt the victim.
1: Mm-hmm.
2: Sinasabi dito na anger or revenge is like drinking bitter poison and expecting the effect on the other person.
1: Mm-hmm.
2: Kasi po, Kita Star, yung unforgiveness o kawalan ng pagpapatawad or ayaw magpatawad,
1: mm-hmm,
2: meron po doong, hindi po ba yun, pain, ano?
1: Mm-hmm. Pain.
2: Nasaktan ka. Oo. Mm-hmm. Pero sa ilalim po nung pain, kapag tinanong ko po, kahit po yung sarili ko, kapag tinanong ko, what is the emotion beneath the pain?
1: Okay.
2: Kasi sasabihin nung tao, nawalan ako ng self-respect. Uh-huh. Nawalan ako ng dignity. What is the emotion beneath your loss of dignity?
1: Dignity.
2: Sasabihin, nawalan ako ng gano'n, nawalan ako ng gano'n. But the bottom line of pain is anger.
1: It's anger. Yeah, definitely.
2: So, when we are hurt by another person and we fail to forgive, or we do not forgive for the moment, beneath that is a terrible anger.
1: Mm-hmm. Totoo naman.
2: Opo. Kaya po, alam na mamaya po, Tita Star, paalalam sa akin na yung sa pagdating na sa body, ha.
1: Okay.
2: Kung ano yung nangyayari pag may anger. I-define naman po natin ang unforgiveness,
1: mm-mm,
2: o hindi pagpapatawad.
1: Mm-hmm.
2: Ang unforgiveness ay pagkakakulong, being imprisoned,
1: mm-hmm,
2: sa galit, sama ng loob, resentment, at paulit-ulit at pabalik-balik na sakit.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, kapag po tayo ay nasaktan, napahiya, o mas mahigit pa to, ano, Yun pong reptilian in us, ang instinct ay balikan siya.
1: Revenge.
2: Opo. Ngayon po, bago mo siya balikan, magtatanim ka na.
1: Siyempre.
2: So, meron ka ng resentment.
1: Resentment na.
2: Opo. At tatandaan mo na po, yung nakasakit sa iyo na yun, meron, kung ano man ang sasabihin niya sa iyo, meron ka na pong resistance.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa mo po, sa isang opisina, ikaw ay pinahiya.
1: Mm-hmm.
2: Pag meron po siyang iniutos sa iyo, let's say boss mo yun, pag may iniutos siya sa iyo,
1: mm-hmm,
2: dahil ikaw ay may resentment, meron kang resistance.
1: Mm-hmm.
2: At yung resistance na yun, ang magbubunsod sa'yo para mag-seek ng revenge.
1: Mm-hmm.
2: Isang simpleng example po. Sinabi ng boss mo, okay, sige, mag-set ka ng meeting sa finance committee ng lunch. Dahil ikaw ay may resentment, ikaw ay resistant sa kanyang sinasabi.
1: Mm-hmm.
2: Habang nagsasalita siya, nire-resist mo siya, nire-reject mo siya.
1: Mm-hmm.
2: At dahil ikaw ay punong-puno, your being is filled with resentment and resistance, subconsciously, meron kang revenge.
1: Mm-hmm.
2: At dahil nalalason ka ng galit, nakakalimutan mong mag-set ng lunch meeting.
1: Mm-hmm.
2: So even the subconscious is acting not in your favor but against you, against the self.
1: Mm-hmm.
2: What more po kung mga malala na pangyayari ang nangyari sa isang tao?
1: Mm-hmm.
2: Yung traumatic incidences po.
1: Mm-hmm.
2: Masisisi po ba natin kung hindi sila makapagpatawad? Subalit, Tita Star, ayon nga po sa title ng ating title natin ngayong gabi, bakit mahalaga ang magpatawad?
1: Mm-hmm.
2: So, importante po ano na magpatawad.
1: Mm-hmm.
2: Magbibigay po ako ng isang example kung bakit nakakamatay ang unforgiveness.
1: Unforgiveness. Mm-mm.
2: May isang ahas.
1: Mm-hmm.
2: Siya ay nagko-crawl-crawl sa bodega. Habang nagko-crawl siya, mayroong matalas na lagari.
1: Mm-hmm.
2: At sa pag-crawl niya, siya ay nasugatan ng lagari. Lumingon siya. Tiningnan niya yung lagari. Pagtingin niyang ganon, tinuklaw niya yung lagari. Nasugatan ng kanyang bibig.
1: Mm-hmm.
2: Tumudugo na ngayon. Nag-revenge po siya.
1: Mm-hmm.
2: Sa galit po niya dahil siya ay nasaktan.
1: Nasaktan.
2: Kailangan maghiganti siya. Pinaluputan po niya ang lagari. At habang po pinapaluputan niya ng pinapaluputan, tumitindi ng tumitindi ang sakit.
1: Mm-hmm. Nasusugatan siya eh.
2: Opo, dahil madami pong ipin ang lagari,
1: mm-mm,
2: madali pong naubos ang kanyang dugo at siya ay unti-unting namatay.
1: Mm-hmm.
2: Ano po ang leksyon sa vignette na ito?
1: Mm-mm.
2: Minsan, sa sobrang kapit natin sa galit, tayo mismo ang unti-unting nasisira at hindi yung taong nakasakit sa atin.
1: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Pwede ko na po bang ituloy?
1: Yes, tuloy lang. Oo.
2: Okay, so ano ang mga negatibong epekto ng hindi pagpapatawad?
1: Tawad. Oo.
2: Unahin po natin sa emosyon.
1: Emosyon. Nagdami. Mm-hmm.
2: So, hindi ka nagpapatawad. So, nakatanim, ano? Nakatanim
1: yes,
2: po.
1: Yes, oo.
2: Mabilis ka pong matrigger.
1: Okay.
2: At kapag ikaw po ay na-trigger, madali pong magalit.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na po, kung yung makaka-trigger sa'yo ay kamukha ng taong nakasakit sa'yo.
1: Sa'yo, oo.
2: Let's say, babae rin. Pareho rin magsalita ng taong yon. So, natitrigger ka, nagre-react ka. Mm-hmm. Walang kamalay-malay itong inosenteng tao. Kung ba't ka na, ba't siya, bakit nagagalit sa kanya?
1: Mm-hmm.
2: Poot. Yung galit po dito, yung poot po, yung tumataas na yung BP mo, tapos yung tenga mo pulang-pula na, yung galit na galit na galit.
1: Mm-hmm.
2: Yun po ang poot. Ito, resentment, katulad ng sinabi ko kanina. Lungkot. So, kapag po tayo ay nagagalit at hindi nagpapatawad, di tayo po ay imprisoned.
1: Mm-hmm.
2: Pagka po tayo imprisoned, wala po tayong kalayaan.
1: Mm-hmm.
2: At kung wala po tayong kalayaan, tayo ay malungkot. Bakit? Eh halimbawa mo, hindi mo napatawad itong taong ito, yung kapitbahay mo. Eh di hindi ka dadaan sa tapat ng bahay niya. Iikot ka pa sa kabilang kalsada para makauwi sa inyo, para hindi ka dumaan sa tapat ng bahay niya.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, masaya ka ba na pagpa-uwi mo, iikot ka sa malayo? Paglabas mo, iikot ka na naman sa malayo sapagkat iniiwasan mo ang taong ito.
1: Mm-hmm.
2: Dahil mayroon kang sama ng loob na hindi mo siya mapatawad. Oh, mamaya na po yung mga nag-iisip dyan na, eh bakit ko naman siya mapapatawad? Eh isa siya sa dahilan kung bakit nagkasakit yung nanay ko.
1: Mm-hmm.
2: Mamaya po, makakarating po tayo dyan.
1: Okay.
2: Anxiety. Dahil po ito ay merong neurochemical, ang hindi pagpapatawad, resentment, poot, mm-hmm. galit, ay merong neurochemical imbalance.
1: Mm-hmm.
2: And then, meron pong emotional exhaustion. Bakit po nagkakaroon ng emotional exhaustion? Kasi nga po, merong anxiety.
1: Mm-hmm.
2: At kapag may anxiety po, yun pong ating stress hormones, cortisol and adrenaline, ay mataas po. At ito po ay hindi namamahinga sa resentment, resistance, revenge. Hindi po namamahinga ang ating stress hormones.
1: Mm-hmm.
2: By the way, Tita Star, ang code namin dito sa resentment, resistance, revenge ay 3 R's.
1: 3 R's. Uh-huh.
2: Opo. So, sa life coaching po, kapag ikaw po ay kinonfront ng iyong life coach at nabasa po niya na ikaw ay umiikot sa 3 R's, sasabihin po niya sa'yo, you are in the 3 R's.
1: Okay.
2: Ang ibig pong sabihin, Tita Star, kapag nasa 3 R's ka, 3 R, ikaw po ay nag-i-spiral pababa.
1: Mm-hmm.
2: Downwards. Hanggang po ikaw ay lamunin
1: ng iyong galit.
2: Ng iyong emosyon.
1: Okay. Babalikan natin yan, Doktora. Ano, pag-usapan natin more on 3 R's after a few reminders. Babalik po tayo.
0: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating na panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02.
1: Feel mo? Feel ko! Feel kita with Stargazer.
0: At balik na tayo sa mainit-init natin pinag-uusapan. Balik na tayo, kasama ko po si Dr. Cherry para mapag-usapan natin yung 3 R's. Binabalikan na natin yung 3 R's na yan. Okay, Doc Cherry, yung 3 R's natin, balikan natin yung 3 R's. Yan yung doon tayo naputol eh, nag-end tayo doon. Okay, Doc Cherry?
2: Yung 3 R's, resentment.
0: Resistance.
2: Revenge.
0: Talaga nag-automatic ano, kapag may anger, may revenge opo. Talaga.
2: Opo. Kasi po, hindi po natetame dahil yung, sabi ko nga po, yung reptilian brain natin.
0: Talaga, oo.
2: Nagka-come to fore. Kasi po itong ating prefrontal cortex, yung executive function, natatalo po ng anger.
0: Oo.
2: So yung amygdala po, yung sa galit, yung organ of the brain, sa gitnang gitna ng brain na na-stimulate sa anger, yun po ang namamayani at hindi po yung kapayapaan na part ng brain.
0: Mm-hmm. Okay. So talaga merong revenge. Okay.
2: Opo. Mm-hmm. Okay. Ngayon po, Tita Star, tayo pong mga scorpions ay sa lahat po ng zodiac sign, tayo po ang
0: ano, hindi pa talikod, tahimik, pero ano, bumabanat.
2: Opo, at mahaba po yung pasensya.
0: Oo.
2: Di ba yung scorpion, pag hindi mo naman kinibuyan, hindi ka naman
0: kahagatin.
2: Pero
0: po,
2: opo.
0: And it will strike the least yung sa expectation mo. Magsa-strike back yan ng ano, bigla-bigla lang.
2: Oh, tapos po, Tita Star, yung energy po natin, iniisip pa lang po natin, may nangyayari na doon sa isang tao, parang sinasakal na po siya. Kahit na po tayo walang powers, yung thought energy pa lang
0: thought
2: po
0: energies.
2: Natin.
0: Oo.
2: Nakaka-apekto na, Tita Star, bago ko po ituloy itong psychological and behavioral effects, tatanong ko po sana kung ano po yung nakikita nyo sa aura ng isang tao hindi nagpapatawad.
0: Alam mo, telltale signs, di ba? Siyempre, kunwari, tahimik naman siya, hindi siya kumikibo. Pero pag tinignan ko yung aura niya, kapag mapula, di ba may kasabihan, yung namumula ka sa galit? Yan. Pag mapula, o kaya yung madumi, yung red niya, tapos may orange, may red, tapos may dark green. Ibig sabihin ng dark green kasi may sakit sa emotion, may nasaktan yan. No? Kapag yung pula, ibig sabihin no, talaga yung puot niya, talagang nangingibabaw. Kapag mapula, it's either he's very, very happy, pero pag sinamahan ng ibang kulay, which is dark green, ibig sabihin no, nasaktan ito. So, malalaman ko agad sa isang tao kung na-betray eh. Doon pa lang sa aura, lumalabas na. So, hindi maganda yung aura. Talaga madumi at saka ang pula talaga namumula.
2: Ano naman po yung pag dinama mo yung energy? Yun ba yung Tita Star na pag nag-scan ako yung nangangagat, yung energy?
0: Yes, oo. May effect talaga. Kasi yun ang pinakamadaling maramdaman ay galit. Actually, halimbawa, isa-scan mo, ilalapit mo yung kamay mo dun sa auric field ng taong yan. Halimbawa, kakapain mo. Mararamdaman mo yan, may tusok-tusok sa kamay mo. At saka mararamdaman mo, mainit masyado. Mainit na parang, may effect pa nga sa'yo minsan. Yung iba, parang nasusuka, parang ganun. Yung may effect sila, sumasakit ang ulo. Yan. So, may effect talaga ang pangit na aura sa isang tao.
2: So, are you saying that the other person, like, if I will be seated beside a person who has a lot of unforgiveness, ako maeepektuhan niya ako, sasama yung katawan ko, ganun.
0: Actually, yes. Halimbawa, punong-puno ng sama ng loob ang isang tao sa tabi ka. Kunwari lang sa isang simbahan, no? Halimbawa, magkakatabi kayo pagkatapos taimtim ang pagdadasal niya, may kasama pang hikbi o iyak-iyak. Ikaw sa paligid, sa nasa tabi ka, ramdam mo ang mainit pagkatapos yung sama ng pakiramdam, parang nag-iiba rin yung ano mo, yung physical well-being mo, nagbabago. So, ang energies, no, whether we hide it, whether kung anong gawin natin na hindi natin sinasabi, itago natin, nararamdaman yan ng kahit na sinong tao. So, kahit hindi ka trained, sabi mo hindi ka nagre-reiki, o yan, katulad yan, di ba, ang reiki, ini-scan nila ang auric field na isang tao. Kahit hindi marunong mag-reiki, mararamdaman nila na para rin psychic vampire, kumukuha din ang energy mo. Dahil nga mababa yung energy niya, level. So, maaari kanyang kuhanan ng energies.
2: Oh, in relation to that, na-recall ko, this happened around mga 2003. Mm-hmm. Ganun na kalayo. Meron pong isang lugar sa Trece Martires. Mm-hmm. Ito po ay isang haven for abused children, boys mm-hmm. and girls. Mm-hmm. Ang nagpapatakbo po ay madre. Mm-hmm. So they are abused. Mm-hmm. Mga bata po ito, ha. Ang pinakamatanda po dito, 15. Ang pinakabata, 6. Mm-hmm. So, alam nyo, dahil itong madre na to ay RVM, so they know energy. Mm-hmm. Binigyan po niya ng isang room, mm-hmm. na padded na room. Mm-hmm. Sige, suntokin nyo yan, pader. Magsuntokan mm-hmm. dyan. May mga gloves, ganun. And then, she has this specific child na sabi niya, grabe, punong-puno ng negative energy. Mm-hmm. Kasi nga po, mga abused po sila. They're full of anger po, ano, na hindi lumalabas. Mm-hmm.

0: the pig. Kasi nag-aalaga po sila ng baboy, nagtatanim sila ng gulay para pagkain ng mga bata. Manganganak po yung baboy. Hindi po manganak-nganak. Eh, nagle-labor na, hindi manganak-nganak. So, takan-taka na si sister. So, yung taga-alaga ng baboy, sabi niya, malis ka muna. Ako muna dito. Pagkaalis po ng bata, yung long labor ng baboy, nawala at nawala. Nanganak po siya ng nailabas po niya yung mga piglets.
1: Mm-mm.
0: So sabi ni sister, grabe yung energy ng batang ito.
1: Mm-hmm.
0: So we went there back and forth, back and forth. Gumawa po ako ng program at saka yung mga kasama ko.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga kaklasiko po sa Ateneo.
1: Mm-hmm.
0: Gumawa kami ng program and it was very successful.
1: Mm-hmm.
0: Mamaya po balikan natin yung successful program. Mm-hmm. Kasama na po ng mga recommendation natin.
1: Yes,
0: ano?
1: Yes.
0: So, ito na po ang psychological and behavioral effects ng unforgiveness.
1: Mm-hmm.
0: Number one, overthinking.
1: Yan, madalas yan. Naku, hindi makatulog.
0: Opo. At saka po, Tita Star, sa totoo lang po, marami na po tayong napatay sa isip natin.
1: Ay, oo. kung kasalanan, ano? Marami na tayong kasalanan. Mm-mm.
0: Opo, opo. Lalo na po nung bata-bata pa tayo, ng mga mapupusok tayo.
1: Yes.
0: Pati po yung isip natin, mapusok. So, nag-o-overthink at hindi ka nakakatulog. Mm-hmm. Inaabot ka ng umaga kasi napahiya ka o kaya sinaktan ka.
1: Yes.
0: Sinaktan ang iyong damdamin. Sinaktan ang iyong pride.
1: Mm-hmm.
0: Nag-iisip ka kung paano ka makakabalik sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Susunod po, dahil po may overthinking, hindi nakakatulog.
1: Mm-hmm.
0: At bakit din po hindi nakakatulog? Kasi nga po, yung stress hormones ay mataas.
1: Mm-hmm.
0: So, ang iyo pong autonomic nervous system ay merong imbalance.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ano pa po? Irritability.
1: Mainitin.
0: Pag sinabi pong irritable, kaunting bagay lamang.
1: Trigger.
0: Nakasigaw na agad.
1: Uh-huh.
0: Meron pong maigsi po ang pisi.
1: Mm-hmm.
0: Yun tinatawag na parang, oh, na sumabog ka na kaagad para kang dinamita.
1: Mm-mm.
0: Trust issues. When you are betrayed mm-hmm. by another person, it will be difficult for you to trust another one.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Let's say this is an issue of love, na forsake ka sa love dahil yung iyong minamahal ay nag-asawa ng iba.
1: Mm-mm.
0: Iniwan ka ng walang paalam.
1: Mm-hmm.
0: So how can you trust another person when mm-mm. you think that all of these persons who will love you will betray you and leave you
1: mm-hmm.
0: eventually?
1: Mm-mm.
0: In connection to the previous effects, it is very possible that the person who is betrayed will be emotionally numb.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So yun po, opo, numbness. Yun po yung sinasabi natin na parang
1: wala nang maramdaman.
0: Opo, parang rock.
1: Mm-mm. Cold.
0: Dense. Opo.
1: Mm-mm.
0: So, wala na. Kung ano man yung mangyari, wala na po. Hindi po ba, Tita Star, yung ating compassion, nagsisimula po dito sa puso. Wala mm-hmm. na siyang compassion.
1: Yes.
0: So, ito na po yung mga napapanood natin sa teleserye ng mga si Doña Milagring. Hindi siya nagpapatawad. Pag tiningnan, mahusay naman po yung mga scriptwriter, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pag tiningnan, pag nagbalik tanaw, ito pala ang nangyari kay Doña Milagring nung siya mm-hmm. ay bata pa, mahirap pa siya, binitray siya, nitong si Don ganon. Oh.
1: Mm-hmm.
0: So, kinimkim po niya, kinimkim niya hanggang siya ay maging masamang tao na hindi mapagpatawad at walang nararamdaman.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Kasama na po yung paglayo sa tao. Kasama

0: problema na po yung trust issues doon. So, Tita Star, maaari po yung mga introverts ay nanggagaling po sa pagkadala.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, heto na po tayo sa physical effects.
1: Okay, ano yung physical effects?
0: Yan. So, dahil ang galit po, ang unforgiveness ay nagmumula sa anger, and the emotions happen here from the brain to the body as feelings.
1: Mm-hmm.
0: When we feel it in our body, it becomes feelings already. When it is in our brain, these are emotions.
1: Mm-hmm.
0: So, physical effect. Naninikip ang dibdib. Naninikip ang lalamunan. Nananakit ang ulo. Mataas ang blood pressure. Habang nagpapatuloy po, habang dumadaan po ang araw, ang dugo ay puno na ng acid dahil po sa adrenaline at cortisol, yung stress hormones.
1: Yes.
0: So, lahat po ng daanan ng acidic na yan, na dugo, lahat ng organs na yan ay nagiging acidic. Hindi na po siya alkaline.
1: Alkaline.
0: At kapag acidic po, that is the start of the weakening of the organs. Ang organ po na pinakanasasaktan sa anger ay ang liver. So, Tita Star, meron akong isang example. Hindi po niya alam na nagha-harbor siya ng grudge. Hindi po niya alam na hindi niya napapatawad yung kanyang magulang. So, naging client ko po siya. Meron po akong tinanong, ganon. Sabi ko, ito, meron ka nito. Meron kang hypervigilance, meron kang hyperarousal. Yun po yung mga sintoma ng trauma. Meron kang flashbacks and intrusive thoughts. Edi, tinitingnan niya ako. Yan, magkaharap kami sa screen. Meron akong pinasagutan. Ano ang madalas mong maging sakit? Sipon? Ubo? Meron ka bang mga pimples, skin disease? So, chinek-check-check niya yun. Sabi ko sa kanya, So, itong mga ito, itong respiratory system naman, ang naaapektuhan kapag matagal ka nang nalulungkot o ikaw ay nagigrieve consciously or unconsciously, Tita Star. Yung consciously po na nagigrieve, yung namatayan tayo, at matagal yung pagigrieve natin. Ano pa po yung isang pagigrieve, Tita Star? Yung anticipatory grief. Yung halimbawa mo po, may sakit. Yung may sakit si Mami noon. Alam na namin kung ano yung kahihinat na ng sakit. So, meron na, nakaranas po ako ng anticipatory grief na nasa grieving process po ako. Kasi alam ko na po yung mangyayari. Hindi ko lang po alam kung kailan yung takdang oras. Ano po yung nangyayari sa akin? Lagi po akong sinisipon, lagi po akong inuubo. Yung plema ko, talaga namang nararamdaman ko dito sa aking dibdib. Okay? So, anger affects the liver. Grief or sadness affects the lungs, the respiratory system. Now, Tita Star, we have partner organs. The liver has a partner organ. So, liver is internal. The partner organ is external. Apo, the partner organ of the liver are the eyes. Yes. Okay. So kaya po sa eyes, pag tiningnan ko, kita ko din naman sa eyes kung may problema siya sa liver. So, ano naman, sa kabilang banda, pagka naman yung liver ay may diprensya, may nangyayari din sa eyes. Kahit na hindi ka old age. Eh, kung katulad ko, old age na ako, talagang lalabo na yung mata. Ngayon po, ang skin may partner organ. Ang ang lungs may partner organ at ito ay ang skin. Pinanong ko po doon sa babae na yun, meron ka bang eczema o skin asthma? Meron
1: daw.
0: Po.
1: Oo.
0: Sabi niya, sa paa, nakatago. Ibig sabihin, sabi ko, itinatago mo yung lungkot mo. Ngayon po, doon po sa hindi pagpapatawad, may guilt din po tayo eh. Ang naaapektuhan naman po ay ang kidneys. Sa kidney po, ang emosyon na nakakaapekto dito ay ang fear at guilt. Ngayon, ang partner organ po ng kidney ay ears.
1: Okay,
0: kapag,
1: ears.
0: Opo, kapag kayo po ay may depresya sa ears, umuugong, may sugat, may pigsa, may tagyawat, huwag po kayong magtatawa na ito ay konektado sa emosyon.
1: Okay.
0: Meron po itong koneksyon.
1: Okay.
0: Kasi palalim na po ng palalim, ano? Kasi yung kidney, napaka lakas na organ yan, pero nanghihina siya dahil sa guilt.
1: Okay. Doktora, babalikan natin. Pagkatapos ang kidney, babalikan natin at tayo magpo-pause muna for a few reminders. Babalikan natin yung ating pinag-uusapan.
2: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa JeepZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
3: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer. ko, hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
1: Ang love parang umbrella. Minsan dalawa kayo sa ilalim pero ikaw lang ang nababasa. Ganyan minsan ang pag-ibig. Akala mo protektado ka pero habang tumatagal, napapansin mo ikaw lang ang nag-a-adjust. Kahit pareho kayong nasa iisang relasyon, hindi pantay ang effort, ikaw ang nagbibigay, ikaw ang umiintindi, at ikaw ang nasasaktan, habang siya ay komportable lang sa lilim na ikaw at ang may hawak. Sa relasyon, may mga panahon pinipili natin magtiis kahit ramdam natin na hindi balanse. Tulad ng paghawak sa payong habang siya ay tuyong-tuyo, hinahayaan mong ikaw mabasa sa ulan ng problema, lungkot at pagdududa. Umaasa kang balang araw, siya naman ang hahawak dahil siya naman ang sasalo sa iyo. Pero minsan, hindi niya napapansin dahil nasanay na siyang ikaw lagi ang andyan. Mahalagang matutunan na ang pag-ibig ay dapat pinagsasaluhan. Hindi pinapasa ng isa lang, hindi mo kailangan magtiis sa isang relasyon, ikaw lang ang nababasa. Kailangan din ng mga taong handang makibahagi yung hindi kahayaang mabasa mag-isa, kundi sabay niyong haharapin ang ulan at may pag-aalaga sa isa't isa. Ayan. At balik na tayo sa Feel Kita. Kasama ko po si Dr. Cherry Ranieses para pinag-uusapan na namin ang tungkol sa mahirap bang magpatawad. Yan. Okay, go ahead, Cherry. Yung pinag-uusapan natin kanina, tuloy na natin.
0: So, nag-stop tayo sa kidney, ano?
1: Kidney, oo.
0: Punta tayo sa heart.
1: Heart, ayan na.
0: Yung heart, the heart is affected by emotions of disgust. And depression.
1: Mm-hmm.
0: So, yung disgust, inis na inis ka na. Pero sa totoo po, ano, pag naiinis tayo, kasama na po ako doon dahil madalas din ako mainis. Yung sarili natin yung nagdudusa.
1: Mm-hmm.
0: So, ito po, meron po tayong unforgiveness, ano, Tita Star.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, nagpapakadesente naman tayo. Hindi na tayo nagsasalita. Mm-hmm. Hindi natin siya ginagantihan verbally.
1: Mm-hmm.
0: Dito naman po sa thyroid.
1: Thyroid
0: dito
1: naman.
0: Sa voice box. Opo. Mm-hmm. Kapag dito po naman ang ating sakit, tatanungin po natin yung sarili natin. Huwag po muna tayo, huwag muna kayo magtanong sa akin. Tanungin niyo muna yung sarili niyo.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung mga hindi ko masabi? Ano yung kinimkim ko dito sa lalamunan at sa puso
1: mm-hmm.
0: na hindi ko masabi? Kaya meron ako mga bukol-bukol, meron ako mm-hmm. mga lahat-lahat.
1: Mm-hmm.
0: So, ito pong unforgiveness na to ay hindi po isang salitaan lamang, kundi isang malawak na topic
1: mm-hmm.
0: na kahit siguro, Tita Star, isang semester na subject yan.
1: Mm-hmm.
0: Kukulangin.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang isa po sa pinakamalalim na dahilan ng unforgiveness ay ang trauma.
1: Mm-hmm. Yeah, trauma.
0: Opo. Yun po bang na-traumatize ka
1: mm-mm.
0: ng ibang tao? Sa atin po, yung ating pagkabata, hindi po natin nakakalimutan yan kung pinahiya ba tayo ng teacher,
1: mm-hmm.
0: binuli tayo ng kaklase.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na nga po siguro yung sa akin ay mga 60 years ago. Pero vivid na vivid pa po yung aking trauma sa aking kaklase, lalaki.
1: Mm-hmm.
0: And now that I am talking about this unforgiveness, I think and I feel that I have to forgive him. Mm-hmm. Hindi ko nga alam kung buhay pa yun, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero meron pala akong resentment dito at isa pala siya dun.
1: Mm-hmm.
0: Because it is repressed in my memory because it had been, kumbaga, superimposed
1: mm-hmm.
0: by other traumas and other problems.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ano po yung trauma responses natin?
1: Mm-hmm.
0: Magbibigay po ako example ng trauma, no? Bullying,
1: mm-hmm.
0: being verbally abused, physically abused, sexually abused, being abandoned
1: mm-hmm.
0: by your parents, seeing someone die in front of you, listening to other people's trauma, it's called secondary stress or vicarious traumatization. adult and chronic trauma. So adult trauma, na-traumatize tayo, single occurrence. Meron tayong childhood trauma na ang tinatawag po natin na adverse childhood experiences. Ibig sabihin po, from 0 to 18 years old, dinadanas natin ang paulit-ulit na traumatic experience na ito. So, yun pong sinabi ko, binanggit ko po na mga klase ng abuse, isang kategory po yun. Yung neglect, isang kategory po yun. Yung isa po, living with a person who is an alcoholic or who is a drug abuser or a person who goes in and out of jail. So there are three categories in adverse childhood experiences. And the correlated terminology for that in trauma is CPTSD or complex PTSD. Tita Star, kung gaano po kahirap magpatawad yung mga taong nakakaranas ng CPTSD, ganun din po kahirap mag-therapy sa kanila.
1: Okay.
0: Kasi po, sila po ay urong sulong. Malalim po ang shame. Malalim po ang guilt. Malalim po ang anger. At ito po, very recently po, lalaki naman po siya. Inirefer po ng isang malaking organization, malaking worldwide organization. Nagpapalitan na po kami ng messaging, nagpa-book, nagpa-schedule na po siya sa akin. Pero inabot po kasi ng inabot po ng 10 days bago ko siya na-accommodate. Tita Star, the night before, nag-message siya sa akin na nagkakaroon siya ng hypomania.
1: Ano yun?
0: Taki po siya. Meron po siya mga yung mga thoughts na wakasan lahat o kaya manggulo, manakit. Sapagkat sa kanya pong trauma, siya po ay nagkaroon na ng mood disorder. Aya po, alam mo po, eventually, nag-beg off siya sa session. Several hours before the session, siguro po nag-message siya ng mga alas tres ng madaling araw. Pero siyempre, patay na po yung internet. Pero nag-message po siya na, I will just reschedule. Kasi po, kahit na therapist, yung kanyang imi-meet, meron pa rin po siyang malalim na shame. Nire-assure ko po siya, sinabi ko po sa kanya na hindi ako confrontational. I always give the client the benefit of the doubt. Pero dahil po, sila nga po yung nagdadala, kaya po sila yung mga urong-sulong. meron din pong fear, kasi hindi ko po alam kung sino yung traumatizer. Ayun po, Tita Star. Sa trauma, yun pong nabanggit ko kanina na hypervigilance. So hindi tayo nagpapatawad. Kimkim natin, kimkim natin sa katawan, sa emosyon at sa utak. Yung hypervigilance po, yun po yung laging nakamasid at iniisip mo po na may mangyayari palagi. So kahit na po tulog, kahit na po tulog yung tao, gising pa rin po ang kanyang diwa at napakababaw po ng kanyang pagtulog. Yun po, kumaluskus lang po.
1: Oo, gising na.
0: Opo, gising na po. Kasama na naman po sa trauma yung hirap magtiwala. At yung emotional distancing. Talaga naman pong kapag ikaw ay na-traumatize at sira na po yung pagtitiwala mo. Lagi na pong mayroong nakapagitna between you and the other person. At piling-pili lang po ang iyong pagtitiwalaan kasi nga po nasira na yung trust.
1: Papasok pa dito ang betrayal. Ang
0: opo.
1: Betrayal of trust.
0: Oo. Opo. Uh-huh. Oh, naku, napaka-traumatic.
1: Traumatic ang betrayal of trust. Oo. Oh, lahat tayo so, halos nakaranas niyan. Oo. Pag na-betray ang trust mo, ang hirap magtiwala ulit o sa taong yun. Okay.
0: At Tita Star, kahit na kanino po yan, hindi po ibig sabihin na siya ay mataas na tao, mababang tao. Tita Star, kahit na po yung suki natin sa palengke,
1: oo.
0: Dinaya po tayo. Betrayal po yan.
1: Oo.
0: Hindi na po tayo babalik.
1: Natural. Oo.
0: Kaya nga po yung mga suki natin, they've earned our trust.
1: Yes. Oo.
0: Sabihin po ng suki, ay suki, huwag kang bumili ngayon kasi hindi maganda yung manok.
1: Oo.
0: Kasi po, alam po nila na sa daan-daang nagtitinda ng manok sa palengke, kapag binetray ka niya, makakalipat ka kahit na ilang supplier.
1: Mm-mm.
0: So, yun pong ating mga helpers na panagtiwalaan natin. Kapag po tayo kinuhanan ng gamit at sinabayan ng layas.
1: Sumalob hindi, natin, syempre.
0: Nabitray po tayo nabitray kasi tayo. Nagtiwala po tayo.
1: Mm-hmm.
0: Trinato po natin na kapamilya, kung ano kinakain natin, yun din ang kinakain nila. Doon nga po sa ibang masyadong mayayaman ay naka-aircon ang mga helpers, di po ba?
1: Yes.
0: Pagkatapos po, pagka po ikaw ay binitray, napakasakit po nun.
1: Mm-hmm.
0: At ito naman, on the other hand, kapag ito po ay nangyari sa mga bata, nagkakaroon po sila ng attachment disorder.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po ang mga bata hindi makapag-express, hindi rin nila maunawaan kung ano yung nangyayari sa kanila. Hindi pa po nila alam yung essence ng forgiveness.
1: Mm-hmm.
0: Basta po sila ay magde-detach, magkakaroon ng distancing, o kaya magiging sobrang kapit na kapit.
1: Mm-hmm.
0: So that is attachment disorder.
1: Attachment disorder, okay.
0: Ngayon po, kapag may trauma, hindi lang alaala ang nasaktan, pati nervous system ng tao. So kanina po, ang sinabi ko ay autonomic nervous system.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, pati po ang central nervous system, the brain and the spinal cord.
1: Wow.
0: Bakit po kanyo? Kapag po ikaw ang nag-iisip, central nervous system po ang umaandar.
1: Mm-hmm.
0: Yan po sa central nervous system, meron po tayong 12 cranial nerves. Yun pong para sa pang-amoy, olfactory, mm-hmm. optic, sa mata. Oculomotor, paggalaw ng mata, para po sa dila, paggalaw ng dila. Meron po tayong vagus nerve.
1: Mm-hmm.
0: Alam niyo po, Tita Star, nung mga early 2000s, hindi pa po na dinidiscuss dito sa Pilipinas ang vagus nerve.
1: Oo.
0: Akalain mo pong na-come across ko yun. Talagang nagkabiyaya lang po ako na sa kababasa ko po ng kababasa tungkol sa trauma, nakita ko po vagus nerve. Ito po palang vagus nerve, V-A-G-U-S, ay galing sa word na vagrant.
1: Mm-hmm.
0: Alaboy-laboy. Ito po ang longest nerve na nagsisimula sa brain, lumalabas dito sa tenga,
1: mm-hmm.
0: lumadaloy sa lalamunan, sa puso, sa baga, sa liver, at nagwawakas po sa large intestine.
1: Haba nun.
0: Mm-hmm. Opo. This is, tapos marami po siyang sanga. Nakasanga po siya sa buong katawan, sa lahat ng organs. Kaya po siya ay vagus. Yung vagrant, nakakalat po siya. Mm-hmm. Kapag po may nangyari sa atin, let's say we were betrayed from the brain to the body, nararamdaman natin dahil po ang vagus nerve ay umaandar at mm-hmm. nadidistribute po yung pain sa ating, sa pinakamahinang parte ng katawan. Ngayon po, Tita Star, dahil po ang nasa ilalim po ng pain ay anger, nakakaramdam tayo. Tita Star, magtingnan mo po yung relevance ng chakras at saka ng organs. Di po ba? Uh-huh. Endocrine gland, ano? Pituitary. Pineal. Thyroid. Thymus. Pancreas. Ovaries.
1: Tapos
0: diyan din po yung chakra. Crown, third eye, throat, heart solar plexus,
1: at saka sa sacral. And base.
0: Ngayon po, mapapagtapat po natin yung energy at saka po yung central nervous system. Karaniwan po, pag tinanong mo, saang parte ng katawan mo nararamdaman? Sasabihin po, sa aking puso. Para po siyang nilulul, linalamukos. O kaya po, sa aking tiyan, para po siyang hinahalukay. Dahil po ito sa vagus nerve. Kung ano po yung weakest part of your body, doon mo po mararamdaman yung kakaibang sensation sa iyong katawan. Ngayon po, kung maitatanong niyo po na, may remedyo ba yan? Meron po. Ang remedyo po niyan ay dumaan tayo sa proseso ng pagpapatawad. Bakit ko po sinabing proseso? Kasi po, Tita Star, ano po mo yung nararamdaman mo pagka ikaw po ay nasasaktan o umiiyak, nagagalit, at sinabi po sa'yo, mag-move on ka na kasi.
1: Aray. Ano? Alin na masakit? Kumbaga, saan?
0: Di po. Ano po yung nararamdaman? Halimbawa po, umiiyak ka, okay, nagagalit ka, sasabihin ko po sa'yo, mag-move on ka na kasi, move on na. Ano po yung mararamdaman mo?
1: Paano mag-move on? Ibig sabihin, hindi, gusto mo sagutin, paano mag-move on? Masakit sa dibdib.
0: Oo. At saka, tatanungin mo po, silently. Uh-oh. Sino ka para magsabi sa akin na mag-move on? Oo. Di po ba?
1: Yes.
0: Samantalang, kung ang sasabihin po sa iyo ay isang proseso yan, sige, pagdadaanan mo yan, magagalit ka, malulungkot ka, madedepress ka.
1: Mm-mm.
0: Pero basta't meron kang will na gusto mong magpatawad, dadaan ka dyan sa proseso na yan.
1: Yes.
0: Kung ganun po ang pagsasalita sa iyo, ano po ang iyong mararamdaman?
1: Para sa akin, pag sabihin mag-move on ka na, parang sasabihin ko sa iyo, parang ganun lang kadali.
0: Pero kung ang sinabi ko po sa iyo ay may proseso yan, ito ang mangyayari, take your time.
1: Ang tagal naman, okay. Mas matatanggap ko na daanan yung proseso.
0: Opo, yun. Kasi po, ang pagpapatawad ay may proseso.
1: Oo.
0: Ngayon po, bago po ako pumunta doon sa forgiveness, Tita Star, yun pong forgiveness, kailangan din po maisilbi ang justice.
1: Mm-hmm.
0: Alimbawa mo po, Tita Star, di po ba nag-volunteer ako sa Bantay Bata? Ano? 2004 hanggang parang 2008 or 2009.
1: Yes.
0: Ganun po, every Saturday po. Siyempre po, Tita Star, yung mga kaso sa Bantay Bata ay abuse.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po nakakapagpatawad yung mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Dahil po walang hustisya.
1: Walang hustisya.
0: Ngayon po, kapag mas madali po ang proseso ng pagpapatawad kapag may hustisya. Hindi po ibig sabihin na patatawarin natin ay palalayain na natin ang nagkasala sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Okay po ba yung aking paliwanag?
1: Okay. Pero Doc Cherry, meron tayong kukunin mo ng balita at na meron tayong pumasok. Alam mo na meron tayong sunog. Babalikan natin, babalikan kita after a few, ito muna update mula sa sunog sa Maynila. Dalawa na ang naitalang sugatan sa sunog sa residential area sa Parola Compound sa Binondo, Manila. Sa panayam ng DZMM kay Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross, meron silang naitalang dalawang minor injuries at nabigyan na nila ito ng serbisyong medikal. Nasa evacuation center na rin anya ang sa Delpan Sports Complex ang ilang biktima ng sunog. Dagdag pa ni Pang, nag-pull out na sila sa ilan pang kanilang emergency response team para bigyang daan ang mga karagdagang tanker mula sa iba't ibang lugar para tumulong sa pag-apula ng apoy. Nananatili naman sa Task Force Charlie ang sunog pero ayon kay Pang, nakatulong sa bahagyang paghina ng apoy ang nangyaring pag-ulan sa lugar.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda.
1: Babalik tayo after a few reminders.
5: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Filmo, Filco, Filkita with Stargazer.
1: At balik na tayo sa Feel Kita at kasama natin si Dr. Cherry Nanieses. Dr. Cherry, kailangan na tayo pag-usapan na natin ang mga tips o kaya ano ang gagawin para maibsan, magpatawad, matuto tayo magpatawad. Actually, kasi may katanungan nga dito. Sabi niya, can one sincerely forgive another even if there is no formal closure, especially if the issue was betrayal? Yan. So, yan ang isa sa mga pinakamahirap gawin, lalo na pag walang closure. At saka talaga nakikita mo walang remorse from the person na naghuhugas kamay pa. So, Doc Cherry, pagka ganyan, ano dapat gagawin?
2: Pagka ganyan na betrayal, tapos walang closure, namatay na yung nakasakit sa iyo.
1: Or nandiyan pa.
2: Pero po tayong tinatawag na gestalt. One of the therapies gestalt, is gestalt or the empty chair. Uh-huh. So, when you do gestalt, parang nandiyan siya.
1: Kinakausap mo.
2: Nakausap mo siya. Walang hiya ka. Sige, sasabihin ng therapist.
1: Sabihin.
2: Andito, isipin mo na nandiyan siya. Sabihin mo lahat.
1: Mm-hmm.
2: So, walang hiya ka, hype ka, etc. O kaya kung nalulungkot ka, nalungkot ako, sinira mo buhay ko, lahat, etc. Yun yung gestalt. Ang isa pang therapy na pwedeng gawin sa ganyan ay psychodrama. So, ang psychodrama ay pag-e-enact mo nung mga pangyayari. At sasabihin mo din lahat, you will go through the motions, and then tatanungin sa'yo, ang director yung therapist, tatanungin sa'yo, okay, nasa'yo na ba yung pagpapatawad? Matapos kang umiyak, lahat. Sasabihin mo, hindi pa. Okay, edi time out muna, pagpapahingahin ka muna, breathing muna. Kasi marami pong preparation yan eh. Hindi lang naman po pauupuin ka, patatayuin ka. Kasi kung psychodrama, marami kayong, meron kayong antagonist, may protagonist, may mga ganon.
1: Yan eh, kung wala yung tao, eh paano kung nandyan yung tao?
2: Kung nandyan po yung tao, kung gusto po niyang makipag-usap.
1: Kaya nga, paano kung umiiwas din sa iyo?
2: Eh, Tita Star, ang pagpapatawad po ay nanggagaling sa atin. It is an intrapersonal decision.
1: Okay.
2: So, let's say you feel the pain. Kung ako po ang therapist, tatanungin kita, where do you feel it in your body? Pag sinabi pong in my heart, from 0 to 10, where 10 is very bothersome and 0 is no bother, sa scale na 0 to 10, ganong katindi yung pakiramdam mo?
1: 8.
2: Na ang galit mo? 8. Okay. Let's try to do a cleansing breath. Slow inhale and hold. And slowly exhale.
1: Okay.
2: Pagagawin ko po ng tatlong cleansing breaths.
1: Okay.
2: Pagkatapos po, pagagawin ko siya ng butterfly hugs. Kaya po gumagawa ng butterfly hugs sapagkat ito pong tinatap ko na to, ito po, dito po nakakulong ang emosyon sa area na yan. Ito pong left, heart, ito po naman,
1: right,
2: liver.
1: Okay.
2: So, ito po yung aking left, ano? So, sa inyo po, ito po yung left. Ito po yung right. So, kaya po pag ganyan, dahan. Hanggang 10 sets. Tapos po, cleansing breath. And then, measure. Kaya po sinasabing measure, pakiramdaman mo uli. Pagka bumaba na, dahan-dahan mo pa rin ituloy. Tapos po, cleansing breath and measure again. You can talk also to a person who is trustworthy. Eh, ang pinaka-trustworthy na parang pare ay ang counselor. Kasi po, meron po kaming gift of forgetfulness. Pagka po
1: Oo,
2: tapos na
1: yan.
2: yung session, nakakalimutan na
1: Nakalimutan.
2: po
1: Parang
2: namin.
1: ako yan. O, nakalimutan ko na lahat ng sinabi mo.
2: Kaya po, gift, tinatanggap ko nga po na gift yung forgetfulness eh. Ngayon po, Tita Star, dahil po 10 minutes na lang, ano?
1: 5 minutes, oo.
2: 5 minutes na lang, ano?
1: Oo.
2: Meron yung Ho'oponopono, yung ating ginagawa.
1: Ho'oponopono,
2: It start po natin sa brain.
1: I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you.
2: We will visualize the brain.
1: Yeah.
2: Let's smile at our brain. And see our brain smile back at us. And then, with the heartfelt internal dialogue, monologue, say, I'm sorry. Please
1: forgive
2: me.
1: I thank you. And I love you.
2: So, kung gusto nyo Tagalog, kausapin nyo ng Tagalog sa mga... Kasi po, dinudulutan natin ang sakit yung utak natin kapag tayo ay hindi nagpo-forgive. And then, you go to your throat. I'm sorry.
1: Please forgive me.
2: Forgive me.
1: Thank you. And I love you.
2: And then, slowly go down to your heart because this is a sacred process, so we do not hasten it. Until you go down to your heart, to your solar plexus, to your sacral chakra, and down to your base chakra. And then you hug yourself and say, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. Because we need to ask forgiveness from ourselves for hurting the self, for allowing the self to be hurt. It is our responsibility to ourselves, to our soul, to our mind, to our spirit, to decide on forgiveness.
1: Okay.
2: Last po, mayroon pong scale, mayroon pong test na nakaka-measure ng forgiveness.
1: Okay, what is
2: ang
1: that?
2: Ang pangalan po ay Heartland Forgiveness Scale. Ayun po.
1: Ayun. Alam mo, sa totoo lang, maraming nagtatanong nga, kasi nga, paano daw mag-forgive kung talaga daw ang isang tao ay walang ka-remorse-remorse na doon sa nagawa sa iyo. So, how can you say, I forgive you if yung tao mismo do not acknowledge that meron siyang ginawang kasalanan sa iyo? Or kung ano, lagi nagpapalusot. Yan. So, ang hirap sabihin na paano siya makaka-forgive samantalang dinideny ng tao.
2: Okay. So, when we frequently see the other person, it is really indeed very difficult
1: yes.
2: to forgive.
1: Yeah.
2: But again, what I'm saying is, we forgive ourselves first. So, it is a decision to forgive ourselves first. Now, your therapist will help you, will guide you to go through the process of forgiveness. Because even if the other person is not remorseful, forgiveness is a decision. Because that person may be psychologically imbalanced, mentally
1: yeah.
2: imbalanced. That's why he has hurt you. So we always reframe our minds. Forgiveness will not depend on the other person, but it will depend on our decision and the way we reframe our minds. So, katulad no, ikaw Tita Star, mahusay ka mag-reframe ng mind.
1: Yeah.
2: Mga nakaka-ano sa'yo, nakaka-ouch sa'yo, nare-reframe mo.
1: Pinipilit. Alam mo na yan. Alam mo yun, my friend. Pinipilit natin. Oo.
2: May tamang panahon naman po eh. Kasi yung sa akin po, ang tagal-tagal at hanggang ngayon, meron pa akong isang nasa process ng forgiveness. Na journey pa po ako na i-forgive na.
1: Pareho tayo. Meron
2: nakikita
1: pa rin
2: ko siya. Nakikita ko siya. Pinipilit ko pong tingnan ang face of Jesus sa kanya.
1: Ay,
2: bakit
1: hindi ko
2: po face of the devil? Ito, devil yung nakikita ko. Ay, naku, ano ba yan?
1: Anyway, Doc Cherry, halimbawa
2: Opo.
1: gusto nila magpatingin sa iyo, lalo-lalo na yung mga walang maraming kinikimkim na galit, saan ka ba nila pwedeng mahanap o makagilap, saan pwedeng mag-message sa iyo?
2: Sa Facebook Messenger po, kung magpapa-schedule lang po, Charissa Mojica Ranieses.
1: Ayan, oo. Sabihin nyo lang po, galing ako, nakinig ako doon sa kay Stargazer. Yan, sabihin nyo lang po.
2: Lahat po ng kay Tita Star may malaking discount.
1: Yan.
2: Lahat po ng listeners ni Tita Star.
1: Yun, oo. Kailangan, pero sa totoo lang, kailangan natin someone to talk to. Matagal na kami hindi nag-uusap ng aking kaibigan. Mag-uusap din kami niyan. Para yung journey natin magagawa na. Anyway, maraming salamat, Doc Cherry. So, uulitin ha. Sayang, kulang ang oras natin. Pero magandang pag-usapan ito muli. Hanapan natin ibang anggulo itong pagpapatawad.
2: Salamat,
1: Doc Cherry. Susunod po sa atin K-Pops Playlist, kasama natin si Pops Eric Galang.
0: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM.

0: mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
1: Anong ganap?
0: Mga isyu at kwentong di tumulang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
1: anong ganap?
0: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Ano ko, alam niyo yung good morning natin.
1: Very good. Very
0: hindi
1: good
0: ko
1: ka dyan, Dani. Good morning.
0: Tapos sinabi lang niya, anong ganyan? Good morning. Oo, so nga hindi ka naman kasi
1: diba?
0: Ng gantong oras. O, diba?
1: Good morning.
0: Good morning. Kilala ka na Christian Yosores for your good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Good morning mga kaservisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Sabado? Ngayon ay May 23. Ako po si Victoria Tulad.
1: Ako naman po ang inyong kaservisyo at kapamilya, Christian Yosores. Kami po ang inyong mga kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz, sa AM Band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado. Yan, oh. Para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow po at i-like ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po tayo, kaya tuloy-tuloy lang subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, kaserbisyo at kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919-278-3000 tubig o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo. Mabasahin namin po yan. Maya-maya lamang,
1: yes.
0: Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita talakayan. Alamin kung
1: anong ganap?
0: Anong ganap?
1: Anong ganap, partner?
0: Pero bago ang mga ganap, naku, batiin po muna natin ang aking partner ng Happy Birthday!
1: Salamat! Belated happy birthday po sa mga nag-birthday last week.
0: Happy birthday!
1: At advance happy birthday na rin sa aking nanay bukas naman, May 24. At sa mga
0: nag-birthday po. Ay, happy birthday po! Magkasunod kayo?
1: At ang nanay ni Zach na mag-birthday din bukas.
0: Oh,
1: tita, happy birthday po!
0: Happy birthday po! Kalan pa rin. Kumusta? Na-refresh ka naman ba?
1: Dapat naman ma-refresh.
0: Dapat naman na ma-refresh.
1: Ready na tayo for next week ulit.
0: Talaga ba?
1: Kasi parang ano yan, dami ko rin na-miss out itong nagdaang linggo eh. Parang dalawang isip pa ako, magbabakasyon ba ako o hindi?
0: Na-serve mo yan. Huwag ka mag-alala. Papadalan kita ng saa.
1: Ng listahan ng mga dapat e-review game.
0: Ay nako, pero at least diba nakapahinga ka, ready sa bakbakan na naman ng panibagong linggo.
1: Ay dapat po maging handa tayo for the upcoming week kasi marami pa rin pong nangyayari at hindi po tayo talagang tuluyan nakakapamahinga sa mga nangyayari, partner. Lalo pat itong nakaraang linggo, diba, tuloy-tuloy pa rin parang kada linggo nito mga nakaraang week parang tuloy-tuloy pa rin yung mga nangyayari.
0: Oo.
1: Nakakapit lang tayo.
0: Kapit na kapit.
1: Kapit na kapit. Oh, lalo kayo. Oh.
0: Ay nako, naghihintay kami nitong nakaraang linggo ng kung meron uling changes in leadership sa Senado. Yan din ang abangan natin for next week. Pero bago yan, balikan na muna natin ang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Senado nag-convene na bilang impeachment court, House Prosecution Team, naghahanda na para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga manguna at kakatawan sa apat na articles of impeachment, tinukoy na.
1: So, natuloy ang pag-convene ng Senate Impeachment Court nang hindi nagbabago ang liderato ng Senado.
0: Yes, we were expecting kung magkakaroon ng impeachment ng coup.
1: Yes.
0: O ng change in leadership kasi parang every week siya nangyayari.
1: Correct.
0: Parang every week may banta. Pero walang nangyari. Nag-stay si Senate President Alan Peter Cayetano at nag-convene nga ang impeachment court noong May 18.
1: Kahit wala ang physical presence ni Senator Bato?
0: Yes, oo. Pwede naman. Pwede naman siya. Hindi nga lang siya makakaparticipate talaga, pero pwede mag-convene.
1: At ang point of contention dyan, di ba ngayon, partner, kasi may mga umaalma na dapat hindi mapayagang makaparticipate sa mga botohan ng impeachment court si Senator Bato kasi nga wala naman siya doon physically.
0: Oo.
1: Unless siya ay nandun ng physical.
0: Mm-mm. Kasi di ba nag-motion si Senator Rodante Marcoleta na i-amend yung rules para makaparticipate yung mga senador remotely. Pero yan ay pending sa Rules Committee. At ibang usapin pa kasi kung yung impeachment, yung motion na yon is for the legislative function ng mga senador. Pero iba pang body kasi yung impeachment court.
1: So yun ay para lamang sa mga pagbobotohan kung may mga itatalakay yung mga panukalang batas, yung mga investigation in aid of legislation.
0: Yes, kung magbabago na naman ng Senate President, pwede rin lumahok si Senator Bato, kung pinayagan yung motion na yun, mm-hmm. pero pending pa yan, pag-uusapan pa yan next week.
1: Pero parang it will defeat the purpose, partner, kung halimbawa ay kung talaga nga bang nagtatago ngayon si Senator Bato,
0: yes.
1: at papayagan siyang mag-participate mm-hmm. doon sa mga deliberations via online or via remote. Kasi di ba meron namang may technology din ngayon na malalaman mo yung lokasyon ng isang tao kapag siya ay naka-virtual or online.
0: Correct.
1: Ilalagay din ba ni Senator Bato yung kanyang sarili mm-hmm. at risk kung talagang siya ay nagtatago?
0: Mm-hmm. Parang masyadong delikado kasi nga, iniwasan na niya ng bongga yung mga nag-serve ng warrant.
1: Hindi pa rin yun win-win para sa majority.
0: Oo. Actually, alam mo, tinanong nga namin nung nag-surface siya, sir, hindi ka ba nagsisisi na bumalik ka, tapos ngayon ito, bago pa nung May 13 gunfire, sabi niya hindi raw siya nagsisisi kasi kailangan niya mag-participate dun sa change in leadership, tapos meron ding impeachment na pag-uusapan. Mm. Pero syempre alam natin na nagbago na ng sobra yung sitwasyon. At ngayon ay talagang tinatrack, hinahanap na po si Senator Bato de la Rosa.
1: Pero yun lang ba ang mahalagang mga nangyari sa Senado para masabi niyang right at that moment kailangan niyang pumunta ng physical? Before that, ang dami na rin nangyari, di ba?
0: Diba?
1: May inimbestigang flood control scandal,
0: yes.
1: and a lot of issues. Hindi niya nakita yung bigat mm-hmm. na kailangan ay andun din siya sa mga pag-uusap na yun.
0: Ayan, siguro nakikita niya ngayon yung bigat din nung kanyang paglabas. Dahil nga po ay dineklara na siyang fugitive na pag-uusapan po natin.
1: Later!
2: Anong ganap?
1: Sa iba pang mga balita, Vice President Sara Duterte inisyuhan ng writ of summons para humarap sa impeachment court. May 10 araw para maghain ng kanyang sagot.
0: Nangyari to nung May 20. Pinadala yung summons yung para sumagot siya doon sa articles of impeachment, mm-hmm. doon sa akusasyon laban sa kanya. So meron po si VP hanggang June 1 mm-hmm. para magbigay ng kanyang tugon.
1: Ito ay part ng proseso talaga, mm-hmm. partner, kapag nagko-convene ang Senate Impeachment Court.
0: Yes, oo. Talagang kailangan, hindi siya trial agad.
1: Mm-hmm.
0: Magko-convene po siya pero may mga dokumento pang may response ang VP. Sasagot ang prosecutors and then magpi-pre-trial pa sila, magsasubmit po ng mga documents, magmamark ng evidence. Ang impeachment trial, inaasahan po, if I remember correctly, July 6.
1: Mm.
0: July pa.
1: Matagal-tagal pa rin.
0: Matagal pa.
1: At marami pa pwedeng magbago bago
0: yes.
1: dumating ang July 16.
0: July 6. Also kasi mag-recess, magsisinidye adjournment ang Congress ng June 5. So kung hindi mapapalitan ang current na SP, which is SP Cayetano, siya na rin yung mag-preside sa impeachment trial on July.
1: So kung magkaroon na naman ng palibagong galaw ang liderato ng Senado, maaari bang may magbago na naman sa magiging dynamics,
0: pwede.
1: Preparation at
0: Mm-mm.
1: lata going sa impeachment trial
0: Mm-mm,
1: proper?
0: Pwede. Kasi malaki yung role ng presiding officer, nung Senate President. Kasi siya nga yung hindi man magmamando, pero siya yung mag-guide doon sa
1: paglalatag ng rules.
0: Kaya siguro biglang, parang preparing na sila SP Soto, di ba? Tapos
1: yes.
0: biglang, hindi na tayo.
1: Bago na naman.
0: Pero tingnan po natin sa Monday kasi nga po, every day is a chance to change the leadership.
1: Yes.
0: Lalo na po at 12 ang nasa panig ni Senate President Cayetano, 11 yung mm-hmm. nasa kabila. Dapat 13 yung kay SP Cayetano, pero dahil wala po si Senator de la Rosa, 12 na lang sila, 12-11. So isa lang ang kailangan ng kabila para mapalitan.
1: Yes. Numbers game talaga.
0: Exciting.
1: Good morning po sa mga taga-Senado. Good

0: sakit ng katawan ko kakatakbo, ha? Eto, last week din.
1: Oo, ayan. Sige, magpaliwanag ka dyan.
0: Kumusta ka?
1: Okay naman ako. Diba? Kumusta ka? Lagi tayo. Buti pa tayo, lagi na nga.
0: Actually, oo naman. Kahit naman before na nangamusta tayo. Sentimiento ni Senador Pia Cayetano na walang nangumusta sa kanila matapos ang barilan sa Senado, kinontra ng ilang senador ng minorya.
1: At may lumabas na screenshot ng conversations.
0: Oo, doon sa GC nila, all senators GC, may mga nangamusta. Kaya ang tanong din namin, doon ba sa majority GC wala? Nandun sa senators yung kamustahan? Kaya yun ba yung sinabi niya? Kasi sabi niya, walang nangamusta from the old majority eh. Mm-hmm. Sa old majority chat group.
1: Which is yung minority ngayon.
0: Pero apparently meron. At lumapit nga sa kanya si Senator Sherwin Gatchalian. Agad-agad sinabi na, uy, ako yung unang nag-message siya. Nangamusta raw siya. So baka lang hindi na na-monitor ni Senator Pia.
1: Pero ano ba, ang tanong kasi dito, why does it matter? Bakit kailangan maging issue yung kailangan mo pang kamustahin yung kapwa mo, senador, sa nangyaring gulo nung araw na yun?
0: Mm-mm.
1: When in fact, may mga information din naman at mga pictures na lumabas afterward na parang nung nangyayari yung putukan or nangyari after yung putukan, mm-hmm, parang chill na chill naman kayo doon, nagkakainin pa kayo.
0: May buffet pa, may okay pa. So ngayon nga, di ba, na viral or trending si Senator Pia at marami rin nagsasabi na kami ba kinumusta nyo?
1: Correct.
0: Nung flood control,
1: correct,
0: nung mga iba-ibang problema ng ating bansa, yung mga pagtaas, yung krisis sa petrolyo, etc. Kami ba kinumusta nyo? Di ba, meron pang viral na kanta ngayon, partner.
1: Yung?
0: Ay, send ko sa'yo mamaya. May viral na kanta na asan na yung flood control, ano mangyayari sa impeachment, kami ba kinumusta ninyo?
1: Mm-mm.
0: Kumusta ang mental health ni Senator Pia, pero kumusta naman po ang publiko?
1: Subukan nyo pong humarap sa salamin, paminsan na po, hindi ba? Ko naman, kakakambal din naman talaga ng pagiging public official ninyo yung any kind of threat. The fact na tumakbo kayo sa posisyon, the fact na inilagay ninyo yung sarili ninyo in public, there's always a threat.
0: Mm-mm.
1: At lalo din naman po sa ating lahat, hindi po ba? So siguro naman ay i-consider din po ninyo yung hindi lang yung sariling kapakanan, mm-hmm, din po ninyo. Yes, kailangan nyo din po yan dahil kayo ay naglilingkod para sa amin. Pero ano ba po yung mas mabigat?
0: Uh-oh.
1: Yung inyong kapakanan o yung taong bayan na umasa sana doon sa resulta ng ginagawa ninyong trabaho.
0: At ang isa rin mahalaga, may nangyari nga ba? I mean, after ng lahat ng yon, kasi parang business as usual, we understand na dapat naman talaga business as usual, pero dapat i-address mo rin yung nangyari. Kasi nung Monday, walang nagsalita about the gunfire sa Senate. Nung Tuesday, wala rin yata. Wednesday, yung nakapagsalita lang yung ibang mga senador. So parang, teka, bakit ganun? Parang walang nangyayari. Kailangan natin i-address yung bagay na yan. As with other things, as with other issues na talagang hinaharap ng ating
1: bansa. Baka kailangan ng kausapin nila Senator Pia ay talagang si Ginoong Mau Aplas, kabilang ang lumalabas naman siya, unang nagpapotok ng baril.
0: Uh-oh.
1: Hindi naman magkakaroon ng putukan doon sa Senado kung hindi nagpapotok yung Aplaska. Diba?
0: Na under investigation na at suspended, at sabi po niya ay maglalabas sila ng patunay na spliced o pinutol yung videos na ipinalabas ko ng otoridad.
1: Latag natin. Labas natin ang resibo.
0: Latag!
2: Anong ganap?
1: Hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald De La Rosa para pigilan ng ICC warrant ibinasura ng Supreme Court. PNP at NBI inatasan na ng DOJ na arestuhin si Senator De La Rosa. Pagpapalabas ng Interpol red notice laban sa senador, hiniling na ng pamahalaan. Big story after big story, big story after big story.
0: Ay, naku talaga, Christian Yosores. Ito yung inaasahan nga, ito yung pinanghahawakan sana ng Senator Batoy, yung temporary restraining order, kaso hindi ibinigay ng Supreme Court. So ngayon talagang hinahanap na siya ng otoridad at may order na arestuhin na po siya.
1: Pero can it be considered as meron ng manhunt operation kay Senator Batoy?
0: Ang narinig ko kay Secretary Vida, hindi manhunt yung tama. Basta parang may tracker teams na at aarestuhin. May order na to arrest.
1: Eh, di manhunt nga.
0: So, yun nga eh. Manhunt siya, di ba? Pero parang ayaw niyang, at least nung napanood ko yung news item na yun, ayaw niyang paggamit yung word na manhunt.
1: Masyadong mabigat siguro kasi.
0: Siguro. Oh, pero it's the same thing.
1: The search is on.
0: At, ang interesting, sabi nga kahapon ni former PNP Chief Nicolas Story III, na ngayon ay General Manager ng MMDA, ay handa rin po siyang lumahok sa paghahanap o pag-aresto kay Senator De La Rosa kung siya ay itatap ng Pangulo.
1: Kahapon narinig ko yung interview niya eh. Kinontextualize lang niya, hindi naman niya inalok. Ang sabi niya, kung itap siya ng presidente, willing siyang tumulong. Kasi syempre, it's the presidente.
0: Oo, tsaka MMDA daw, pwede naman maghanap sumakan sa... Natawa ko

0: Pwede mo naman sa kalsada, sa estero.
1: Sabi niya, paano kung, sa, kung pasok sa jurisdiction niya, talagang a-action naman siya.
0: Si Sir Torre po, siya yung nag-lead ng operation para ma-aresto si President Duterte dati at si KOJC founder
1: Apollo Quiboloy.
0: Yes, oo. Yes. So, may mga nag-iisip din na paano kaya kung nandun si Sir Torre nung... Kung siya ang nag-lead ng arrest kay De La Rosa, abot pa tayo
1: difference?
0: Sa barilan.
1: Saan mo siya dalahin?
0: I don't know, partner.
2: Anong ganap?
0: At yan po ang ilan sa malalaking ganap sa linggong nagdaan. Ang tabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol, Balita alas 7 weekend. Ay, isama lang din pala natin. Siyempre, last week nilabas yung CCTV nung pag-alis ng Senator De La Rosa. At finally ay kinumpirma ni Senator Robin Hood Padilla na kasama siya noong lumabas si De La Rosa. Sabi niya hindi sila tumatakas, sila lang daw ay lumabas.
1: Okay.
0: Dahil wala naman daw pumigil, wala naman daw arrest warrant.
1: Okay.
0: Okay.
1: Hindi pinatakas. Alright.
0: At sa oras pong ito...
3: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Makasama po natin si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Sir Dan.
4: Hi, sir. Good morning.
1: Ayun.
0: Ayan, balikan natin si Sir Dan. Oh, habang hinihintay natin si Sir Dan, ipag-usapan pa natin yung mga nangyari si Yusek Clare. Nakita ko may podcast ba niya yun?
1: Vlog niya yun.
0: Vlog niya, yung ginaya niya si...
1: Senator
0: Pia. So ano ang stance ng Malacañang sa lahat ng ito? Na-monitor mo ba? Hindi.
1: Hindi.
0: Siyempre, tama naman yun.
1: Huwag ako that seat. Pero siguro on the other side, kung if we can make the discussions lighter, yung statement na yon ni Senator Pia Cayetana, parang nag-trigger din sa aramihan na, oo nga no, why not check your friends?
0: Oo, diba?
1: Mga musta tayo, diba?
0: Oo, may point.
1: Huwag natin kalimutan kumustahin yung mga kaibigan natin, lalo na yung may mga pinagdadaanan.
0: Correct. Tama yun. Mas ano nga ngayon eh, parang every time na mag-message ka, uy, kumusta?
1: Mm-mm.
0: Which is tama naman.
1: Oo naman din.
0: Balikan po natin si Sir Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Good morning, Sir Dan.
1: Hi, sir. Good morning.
5: Yes, good morning, Christian and Victoria at sa ating mga tagasubaybay dito sa Teleradyo. Huling namatan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating park sa layong 795 kilometers silangan ng General Santos City. Hindi naman natin ito inaasahang magiging bagyo, ngunit patuloy ito magdudulot ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Central Visayas, pati na rin dito sa ilang portions ng Eastern Visayas at Negros Island region. Kaya sa mga lugar na ito, especially dito sa eastern section ng Mindanao, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At sa kasalukuyan, may isa pa tayong low pressure area na minomonitor na nasa labas ng ating park. Latest location nito, kaninang madaling araw, more than 2,000 kilometers silangan ng Mindanao. So low chance rin pong maging bagyo ito at wala itong magiging epekto sa ating bansa. For Metro Manila and the rest of the country, asahan pa rin natin itong mainit at malinsang ang panahon ngayong araw. Sasamahan pa rin yan ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Christian, Victoria.
0: Apo, Sir Dan, so dahil may dalawang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility, asahan ba natin na bababa yung temperatura? Hindi naman po ganun kainit?
5: Actually, isa pong LPA nasa loob, isang nasa labas.
0: Ah, okay.
5: Pero possible po itong magdulot ng mga kaulapan over portions of Mindanao and Visayas. So possible bumaba yung temperatures natin doon. Pero wala po itong epekto sa Luzon. So mainit at malinsang ang panahon pa rin ang ating mararanasan ngayong araw.
1: Mm-hmm. So hanggang masastretch ba ito? Hanggang katapusan ng Mayo, Sir Dan, yung mainit na panahon? Kasi parang hindi nagbabago, umiinit lang din lalo kahit gabi.
5: Yes po, for Luzon, yun po yung case, no? Pero nakikitaan na kasi natin ng senyales ng southwesterly wind flow. Ito po yung panimulang hangin ng habagat, yung posibleng umiral dito sa portions ng Palawan, east-western portions po ng Visayas at Mindanao towards the middle of next week. No? So, posible pong magparamdam itong panimulang hangin ng habagat over these areas. So, kung baka senyales po ito na makakaranas po tayo ng habagat sa mga susunod na linggo.
0: Mm-mm. At panghuli na lang, sir, baka na-miss ko lang, magdudulot ba ng pagbaha yung LPA na nasa loob ng PAR?
5: Yes, so posible po ito magdulot ng mga flash floods or landslides, especially sa mga susceptible areas dito po sa portions po ng Mindanao and Visayas, particular na itong eastern section sa mga lugar na ito.
0: Okay, naku, ingat po, ingat. Thank you po, Sir Dan.
1: Salamat,
5: thank you,
1: sir.
5: Yes, thank you po and good morning.
0: Yan po si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Anong ganap?
0: O yung mga taga-Visayas po, taga-Mindanao ha, maging alert yes. po dahil baka daw po magdulot ng pagbaha. Flash floods, yung pong LPA o low pressure area na
1: hindi nandiyan. Hindi pa sa ganap na bagyo.
0: Mm-mm. Pero baka naman daw hindi maging bagyo. Mm-mm. Pero still, maging maingat po tayo. At partners, oras na 6:21, ay punta na po tayo sa ating unang interviewee, kakapanayamin. Pag-usapan po natin yung impeachment na yung impeachment process, yung posibleng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Makasama po natin si Representative Renee Luisco ng Kabataan Party List, House Assistant Minority Leader at tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Good morning po, Kong Renee, Victoria at Christian.
1: Hi Kong, good morning.
4: Good morning po, Victoria and Christian. Maraming salamat po na inibitahan kami sa programa na to.
1: Salamat po.
0: Welcome
1: good morning,
0: back,
1: ma'am.
0: Opo. Ma'am, so napadala na ang summons kay Vice President Sara Duterte. She has until June 1. Kayo ay magre-reply after pa niyang makapag-submit ng kanyang response. So ano ang mga preparations po ngayon ng prosecution team?
4: Samot-sari yung paraan sa paghahanda sa impeachment trial. So aside from, syempre, andyan na yung pag-aaral ng substance of the articles of impeachment, pagdadaan sa mga ebidensya na kalakip nito, nire-review din nila yung rules on evidence, yung rules of the Senate on the on impeachment, tsaka paano din syempre i-present ito. So nagmo-mock trial, no, all sorts para i-ensure na yung nanggaling from a citizen's complaint, no, panawagan ng mamamayan para sa pananagutan, no, madala nila ng maayos sa paglilitis mismo.
0: Mm-mm. And are you also reviewing, ma'am, yung mga past impeachment trials? Mm-mm. May nakukuha ba kayo doon na siguro ano ba, pointers or ano bang mga pwedeng learnings mula sa mga impeachment trials before?
4: Yes po. Dinadaanan din yung mga impeachment trials ni CJ Corona under former President Estrada at iba pa. No, titignan kung paano pinanghahawakan ng mga prosecutional defenses yung objections to particular questions, paano magtanong para magpresenta ng ebidensya, anong good practices yung meron. And syempre, as a result, no, paano formulate yung questions pagkatapos nun.
0: Mm-mm. Pero how confident are you, ma'am, na magpo-proceed talaga sa trial? Hindi, wala na ba out of the hindi na ba ina-entertain yung possibility na may mag-motion to dismiss,
1: yes,
0: to archive na naman?
4: Well, that's not off the table. No, so, at the end of the day, dahil may nakita tayong ganung precedent in the 19th Congress, that's a possibility that we're preparing for. But nonetheless, no, inaasahan natin na ang Senado bilang nakalagay sa Konstitusyon na the impeachment trial shall proceed forthwith. Hindi naman to convene forthwith lang eh. Pero dapat yung buong proseso ng paglilitis mangyayari. Naghahanda tayo doon. At syempre, sa bahagi ko, no, gusto natin yung iba't ibang sektor, mamamayan, kalakip at kasama sa proseso. Sa tingin ko, kung hindi po binibigay ng mga mamamayan yung political pressure na kailangan mangyari yung proseso, no, mas madali para sa Senado o kung anumang institusyon na gawin kung anumang gusto niyang gawin kahit hindi naman po ito nakalagay. So sa akin, kailangan pong mas maingay tayo, no, na kailangan gusto natin mangyari na yung paglilitis at yung buong proseso ng paglilitis. Kailangan mangyari.
1: Apo, in the middle of these discussions, Kong, may mga pag-uusap pa rin sa posibleng pagbabago pa rin ng liderato ng Senado. Parang hindi pa rin off the table yung usapin na magkaroon ng panibago na namang balasahan sa liderato ng Senado. Sa tingin po ninyo, makaka-apekto po ba yun sa mga ginagawang preparations ng ating House Prosecution Panel?
4: Hindi po, in the sense that naniniwala tayo na kahit sino man ang nandiyan sa liderato ng Senado, hindi dapat makaapekto sa proseso ng pananagutan. No? Kahit sino naman nandyan, dapat makita natin na magtuloy-tuloy yung paglilitis at proseso. No? Pero sa bahagi po ng mamamayan, nakikita natin na, syempre, natural na may agam-agam.
1: Apo.
4: Nakita natin sa mga nagdaang mga araw, no, na kasabay nung pag-hak ng yung pagtahak na mahakbang sa convene the impeachment court, nagkaroon ng change of Senate leadership. So, syempre, ang iniisip natin, gagamitin tong leverage sa pagtutuloy-tuloy ng proseso. No? So, kailangan ding vigilant ang mamamayan. Kailangan tayo ay tuloy-tuloy na, lagi natin sinasabi, no? The impeachment trial must be done. The impeachment trial must be conducted forthwith.
1: Apo. Ano po siguro yung pinanggagalingan or pinangahawakan na kumpiyansa ng prosecution panel na talagang itong impeachment trial ay magpo-proceed? Considering the fact na yung current na slate ngayon ng Senado, particularly ang part ng majority, hindi naman po lingid sa kaalaman natin na may ilan po sa kanila ang vocal na supporter at nagbibigay ng suporta kay VP Sara na siyang haharap sa impeachment trial.
4: Walang konstitusyon po yung pinangahawakan natin, no? At gusto natin, no, maging sufficient yun kasi alam namang yung pinaka batas, no, na gumagawa sa republika ay hindi sundin. So, bagamat, no, syempre andiyan talaga yung alam natin nakita paraan para hindi to i-honor, nariyan yan, no? At dapat lahat tayo, no, sama-samang ginigiit na sundin siya.
0: Kukorek ko pala yung sarili ko, partner, kasi ang nabanggit ko kasi kanina kong July 6 ay start na ng trial, pero July 6 is pre-trial,
1: okay.
0: Tama?
1: Yes,
0: ang trial is after SONA, so after July 27 ang start ng trial.
4: Opo. Hinihintay natin yung full calendar panel dahil ito yung mga discussions pa lang na shared with, well, the media and even in fora. So habang hindi pa official, no, inanta natin, no, ang sabi nga natin, the trial must proceed forthwith, no, and actually ang timeline na nakalagay pa lang sa rules, no, ay yung 10 days na binibigay kay VP or sa defense sa accused para mag latag ng kanyang answer. Then, after noon, 5 days for the prosecution to submit the reply. Afterwards, pre-trial. So, may inasahan tayong timeline na June, siguro, kasi forthwith eh. Habang wala pa tayong nakukuhang talagang final, no? Inigit natin na forthwith dapat siya mangyari.
0: Ah, okay, so kung July 27, para sa inyo late na yon to start the trial itself?
4: Yes po, ang nakita natin parang mukhang 2 buwan, no, bago magsimula. Although, mindful naman tayo na ang nakalagay by June 3, meron ng adjournment sine die, o bali sa calendar po ng Kongreso, ay adjourned na siya, no. At magpapatuloy lang muli July 27, no, SONA. Second regular session na yon. So, hinihintay natin yung calendar galing sa Senado. O ano na po yung final na paglalapat ng kalendaryo sa paglilitis.
0: Kasi kung masusunod yung in-announce nila sa media initially, let's say June 8 ang inyong deadline to submit your response, from June 8 to July 6, parang may gap. O may gap. So ano mangyayari doon? Kasi ang July 6 po yung pre-trial, di ba?
4: At sa pagkaalam ko din, ang minention na po na trial ay, well, tama po kayo, no, pre-trial and then posibleng July 27 yung trial. So, kaya nga po, ano pong gagawin natin dito sa isang buwan? So, syempre tayo, tuloy-tuloy naman yung paghahanda. Sa bahagi ko po, may mga efforts tayo na pumunta sa mga paaralan para paalam, no, yung prosesong nakalagay sa konstitusyon at bakit ito mahalaga. So, hindi naman tayo walang gagawin, pero syempre, tuloy-tuloy yung pag-iit natin, no, kung ano man yung forthwith, dapat mabilis yan. Dapat ngayon na, di ba?
0: At ma'am, although na-discuss na rin to sa iba, pero paki-discuss uli lang po, yung ano ba yung mangyayari sa pre-trial? Ito yung mga marking of evidence, ano po yung mga prosesong magaganap dyan?
4: Yes po, magkakaroon po ng marking of evidence in the sense na kung ano man yung hawak na ebidensya ng prosecution at defense, no, ilalatag yan, enumerate nila, No, may pre-marking ang tawag nila doon na gagawin. And maaari silang mag-reserve ng right to present additional evidence kung lumabas. Meron ding pong bahagi na pwede silang mag-agree sa common facts na pangahawakan ng prosecution at defense. Sa bahagi kasi po ng dalawang partido, meron yung iba't ibang mga well facts, no, allegations na ang gawain nila, no, ay puprove nila, no, sa trial proper para ma-establish yung conclusion of law na gusto nilang ipakita. So, kung may common facts silang pag-agreehan, for example, na si VP, presidente, ay vice president, she took her oath on this date, etc., etc., yan po ay pwedeng i-establish during this pre-trial stage.
1: At ano po ang kailangang tutukan ng publiko dito sa pre-trial stage na ito, lalo na po doon sa marking of evidences? Kasi I think mahalaga po, Congresswoman, na malatag ng maayos yung mga ebidensya ngayon na gagamitin sa mismong trial proper.
4: Dahil essentially, ang dalawang partido maaaring magtalo kung ano yung common facts, ano yung hindi nila aagrihan. Dapat din nilang tutukan kung anong ebidensya yung ilalatag nila, no? Ito'y dahil sa punot dulo, hindi pa po natin nakikita yung substantive answer ni VP Sara.
1: Mm-mm.
4: No? Taon na yung issue na to, unfortunately, puro procedural, no, o technical yung mga sagot nila kung bakit hindi sila sasagot nito, etc., ganyan. Kaya po, kept in the dark ang mamamayan kung ano ba yung tunay na sagot kung bakit may 612.5 million pesos in confidential and intelligence funds na unaccounted for. At ang COA sinasabi, bahagi dyan, makalakip, karamihan dyan, ibalik mo, no? Ganyan yung kanyang panawagan sa OVP and Department of Education. So kailangan pong tumutok ng taong bayan, no, sa ano na yung nakikita nating simula. Okay. Ng substantive answer ni VP.
1: At kasama po doon sa mga mamarkahang ebidensya ay yung nabitin tayo na hindi nabuksang mga kahon ng BIR, yung income tax returns ni VP Sara.
4: Yes po, although ang pagbukas nito maaaring sa trial proper pa talaga mismo.
1: Mm-hmm.
4: Pero imamark na ito yung kahon na nagko-contain ng ebidensya.
0: At kung sabi nyo nga po, hindi naman dapat maka-apekto yung kung sino ang SP, kung sino ang nakaupo, ang nagpe-preside ngayon sa Senado at sa Impeachment Court. Pero nang hinayang ba kayo na napalitan si Senate President Tito Soto? We know kasi si SP Soto talagang gusto niya forthwith, agad-agad.
1: Uh-oh.
0: And we know na yung si Senate President Alan Peter Cayetano, yung kanyang group, nandun yung talagang ilang mga supporters talaga ni VP Sara. Outspoken naman sila sa pagiging supporter. So may panghihinayang ba on your part?
4: Well, ako personally, nagkaroon ako ng agam-agam sa araw na itatransmit ng House of Representatives yung kanilang Articles of Impeachment. Nagkaroon ng pagboto na iibahin yung liderato. No? Aside nga po na ayon, yung bagong mayorya, nandiyan yung block na supportive talaga kay VP to the point na mag-motion to dismiss nga siya ng impeachment trial na wala naman pong support in the Constitution. Nakita natin na at the end of the day, maaaring may effect sa kung ano man yung composition ng liderato at even ng Senate majority na mag-handle kasama ng minority ng triad. No? Yun nga po, sa kasaysayan, nakita natin na nagkaroon ng delay sa impeachment trial. 19th Congress, no? Yung kalendaryo, pinush back nila until from February na transmit, June pa nag-convene. Or even yung pag-considera ng ebidensya, no? Sa impeachment trial ni former president, nakita natin na may envelopes na di binuksan. Pinagbotohan yon, nanalo yung boto dahil sa composition ng mayorya. So, meron tayong mga kinukonsidera, pero ang pinahawakan pa rin natin, no, dapat hindi siya maka-apekto doon sa mismong proseso.
0: Mm-mm. At I read na isa rin sa mga ginagawa nyo ngayon, sabi mo nga kung nag-iikot ka sa schools, is to counter misinformation. Pero hindi ba masyado siyang ano? Paano nyo gagawin? Considering na sobrang daming misinformation, disinformation ngayon sa social media, at yung pagkalat niya talagang ano eh, sobrang bilis. How are you going to, paano mo hahabulin yung mga ganun?
1: Uncontrollable po kasi. Mm-mm.
4: Well, dalawa yung gagawin natin. Siyempre, meron tayong efforts din sa social media na combat it where the battlefield is, so to speak. Pero ang pinapakita rin naman ng pag-aaral, hindi po matitigilan ng face-to-face interaction yung unlad ng pag-combat no ng ganyang disinformation. So kailangan pong mangyari baka landing sa iba't ibang mga avenues at syempre maibigay no yung basics, ano yung proseso, ano yung provisions at anong inaasahan natin na bakit mahalaga 'tong ginagawa natin.
0: Mm-mm. And also ma'am, yung witnesses naman nabanggit ni Congressman Chua na you're also considering hostile witnesses.
4: Tinitingnan natin no na maaari nating i-call to the stand siya. So, naghahanda din tayo. Ano yung mga kalakip na gawain para yung ma-call sila, mapanawagan na ito yung mga tanong na dapat sagutin, paano ba mag-impeach ng isang hostile witness if necessary? Yan po yung mga pinag-aralan din.
0: Opo. Anong benefit ng pagkuha ng hostile witness, ma'am?
4: Well, yun naman din po yung nakita natin generally sa, well, trial proppers could be a double-edged sword. So, tinitimbang natin yung pros at weigh ito sa cons. So, generally, may mga witnesses na kung sila ay nagsalita, kailangan mapanghawakan yung, ay, mapanghawakan pa rin yung sasabihin nila. Mm-hmm. Pero nga po, dahil double-edged sword, pinag-aaralan siya.
0: Oo, yung hostile witness, yun po yung mga antagonistic, yung mm-hmm. para.
1: Mas strong ang stance.
0: Yes, oo, yun yung para doon sa inaakusahan.
1: Opo. Pero ma'am, kailan ma-expect natin i-announce naman yung hanay ng private prosecutors at without, of course, yung pinangungunahan din ang panel of prosecutors? Ano ba ang katayuan itong mga private prosecutors na makakasama natin? Anong clue? Ano ang maaaring maitulong po nila sa ating House Prosecution Panel?
4: Ano po sila, mga volunteer lawyers that reached out para makatulong dito sa pagpoproseso ng paglilitis. So, for now, wala tayong mabibigay na additional pagdetalye other than yung nakalagay po sa press con na it will be revealed in due time.
1: Kasama po ba dito si attorney Nevira lang?
4: Ayun, wala po tayong mga confirm. Marami pong attorney so far sa Kongreso na involved dito. Sila po yung talagang all-in ngayon.
0: Mm-hmm. Okay. Panghuli na lang, ma'am, sorry. Ilang witnesses are we looking at? Meron na po ba kayong number?
4: Wala po tayong sure na number, pero definitely yung mga naipresenta noong hearings on probable cause sa House Committee on Justice, sila rin naman po ay mapapanawagan na mag-service witness. So, andyan din po si Madriaga, andyan din po yung mga officials sa AMLAC, sa NBI, etc. Sila po ay we be called to the witness stand again.
0: I see. Right. Okay. Kong, thank you so much po sa inyong oras at abangan po namin ang mga developments.
1: Yes, ma'am. Salamat po, ma'am. Thank you po.
4: Salamat po. Maugad na araw po.
0: Good morning. Yan po si Representative Renee Luis Co ng Kabataan Party List, House Assistant Minority Leader at tagapagsalita ng House Prosecution Panel.
2: Anong ganap?
0: So, abangan po natin yung magiging response ng kampo ni Vice President Sara Duterte doon sa summons, doon sa akusasyon laban sa kanya by June 1. Baka, medyo matagal-tagal.
1: Oo, baka at least doon magkaroon tayo ng total picture sa kung ano ang sagot initially ng kampo ng Vice Presidente dito sa mga reklamo laban sa kanya moving forward sa papuntang impeachment trial.
0: Oo, kasi kinuha natin ang panig din ni Attorney Michael Poa, ang counsel ni VP Sara, pero nag-decline muna sila kasi nga ongoing na yung proseso.
1: Lagi namang reachable din ang kampo ni VP Sara with Attorney Poe. So, baka sa mga susunod na mga linggo, magpa-unlock ulit sila kung ano mang development.
0: Yes, let's see. It's 6:41, partner. Magko-commercial break lang po tayo. Babalik pa rin ang
2: Anong ganap?
3: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service.
8: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
9: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
13: Bago pa man sumikat ang araw,
14: Gabi!
15: Good morning!
13: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
16: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
13: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZNM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
18: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
19: Tamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
19: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
21: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
22: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, serbisyo publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
23: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
13: DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service.

0: Jan Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
1: Good morning! Good morning!
2: Good morning!
3: Good
2: morning! Good morning!
3: Good morning po. Magandang ayan. Araw po.
2: Opo. At tuloy-tuloy po ang ating talakayan. Yes. Ngayon po ay i-welcome naman natin muli sa programa si Attorney Ross Tugade, Senior Lecturer ng UP College of Law at ICC Assistant to Counsel. Pag-usapan po natin yung kaso ni Senator yes. Bato de la Rosa at updates din po kay former President Rodrigo Duterte. Good morning, Attorney. Welcome back po.
3: Hi, Attorney. Welcome back.
4: Magandang
3: Apo. Ang latest po nga dito sa binabantay natin sa ICC in regarding po kay Senator Bato ay nireject na po ng Korte Suprema yung kanyang hiling na TRO. Siguro attorney, what does it mean para kay Senator Bato at para po sa gobyerno na nung nakaraan po ay parang lahat ay naka-on hold kasi hinihintay po yung desisyon ng Korte Suprema.
2: May basis po ba talaga para maglabas, magbumuo ng tracker teams at hanapin, arestuhin si Senator de la Rosa, ma'am? Attorney.
4: Kung ating tatandaan yung hiniling na relief ni Senator de la Rosa nung araw na lumabas na nga ang balita na meron siyang warrant mula sa ICC. So yun yung TRO tsaka status quo ante order kung hindi ako nagkakamali. Itong naging desisyon ng Korte Suprema ay hindi generant yung TRO and status quo ante order. So sa ngayon, ang ating legal status ngayon with respect to Senator de la Rosa ay wala pong pag-hold o walang kautusan na huwag munang i-implement yung arrest. So we can safely and logically state that for the government, there is no impediment o wala pong pumipigil sa kanila para i-implement or i-effect yung warrant of arrest sa ngayon mula sa ICC. Sinasabi rin po doon sa statement, at least from the lawyers of Senator de la Rosa, that the Supreme Court has not ruled on the main constitutional issue. Aabangan po natin yung kabuuan ng naging desisyon ng Supreme Court. Sa pagkakaalam ko, wala pa po ito sa website. Ito po yung ating pag-aaralan kapag dumating na po yung kabuuan ng teksto ng desisyon ng Korte Suprema.
3: Pero ibig sabihin po ba ng attorney na hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema, parang ina-acknowledge ng Supreme Court na merong kakarapatan ang ICC na mag-enforce ng warrant sa atin kahit hindi na tayo member?
4: Sa ngayon po, yun yung main constitutional issue na nakapaloob doon sa petition ni Senator Bato. Dahil hindi pa po natin nakikita yung buong teksto, hindi pa natin masasabi sa ngayon. Dahil ang claim ng lawyer, si Senator de la Rosa, ay hindi pa daw ito nasasagot mula sa kanilang pagkakaalam. But right now, dahil wala nga pong status quo ante order or wala rin TRO na inibaba ang Supreme Court, wala pong balakid para i-implement ang warrant of arrest against Senator de la Rosa. So, kung ano man yung ginagawa ng NBI ngayon, yung pagbuo ng mga teams para tignan na kung ano ang maaaring gawin upang i-implement ang warrant of arrest, wala pong balakid, legally speaking, para gawin ito.
3: At kapag sakali po na biglang in any event na talagang ma-aresto, madakip si Senator Bato, hindi niya pwedeng questionin yon dahil nga wala namang TRO na nilabas. Kumbaga, magiging valid and smooth yung magiging process if ever lang na siya ay biglang naaresto.
4: Po, kapag siya ay naaresto sa susunod na mga araw, walang magiging basehan para questionin niya ang kanyang pagka-aresto. At kung magiging smooth nga yung proseso na ito, we can expect and we should expect that the government should hand him over to the ICC for him to be processed at The Hague.
2: So forthwith din yon, attorney, agad-agad pwede siyang agad-agad pwede rin siyang i-hand over to the ICC to dalhin sa Hague.
3: Parang yun ang nangyari kay dating Pangulong Duterte.
4: Katulad po nung nakita natin kay dating Pangulong Duterte na mabilis ang mga naging sequence of events, we can expect it. Again, we should expect that the government should be abiding by the warrant of arrest issued by the ICC.
2: At walang lalabagin ng pamahalaan kung ganun ang gagawin.
4: Wala po, dahil nakapaloob po ito sa ating obligations, residual obligations, kahit po hindi na tayo parte ng Rome Statute. So, palagi pong lumalabas itong katanungang ito, eh, hindi na tayo parte ng Rome Statute, hindi na tayo parte ng ICC, hindi ba wala na tayong obligasyon? Ito po ay paulit-ulit natin kina-clarify before the public na hindi po ibig sabihin na tayo ay wala na sa Rome Statute, ay wala na po tayong kaakibat ng mga obligasyon. So parte po ng mga pinayagan natin mga obligasyon nung panahon tayo ay sumali ay yung tinatawag na residual obligations at yung duty to cooperate kahit po tayo ay umalis na sa Rome Statute. So nakakabit pa po ito sa obligasyon ng Estado ng Pilipinas bilang dating membro ng ICC.
2: Kasi ang lagi pong sinasabi naman ng mga abogado ni Senator De La Rosa, una, dapat dumaan sa local court, dapat korte sa Pilipinas ang maghain o maglabas ng arrest warrant. Pangalawa, wala raw tayong surrender mechanism para ibigay ang isang Pilipino sa international body o ibang bansa. Ano yung explanation countering those arguments, attorney?
4: Yung una po nilang talking point patungkol sa kailangan ng local court recognition, ito po dahil kanilang pinapresent ang ICC as a foreign court. So under our domestic law, there is actually a process for recognition of foreign judgments. But that is for foreign courts of another state. So isa pang kailangan i-clarify natin na ang ICC po ay hindi foreign court in the sense na korte siya ng ibang bansa. Ang ICC po ay isang international court. Okay, meron pong pagkakaiba yun, technically speaking, pag ganito po yung usapin. At dahil isa po siyang international court, nandito po nakikita yung interaction between international law and our own local and domestic law. Sa Pilipinas, tinatanggap natin ang international law bilang bahagi ng ating batas mismo. Nasasaligang batas po yan. We recognize international law as part of the body of law that we accept and enforce in the Philippines. So yun po yung dun sa paunang talking point na kailangan dumaan sa local court, hindi po kailangan dumaan sa local court dahil international court po ang ICC. Nakakabit po ito dun sa pangalawang tanong ninyo patungkol doon sa surrender mechanism. Sabi, wala daw surrender mechanism. Ito rin po ay nakikita natin sa RA 9851, there is actually a provision there that the executive may already surrender this person who is under investigation and now we have a warrant from an international tribunal, which is the ICC. Kukunin ko na rin yung opportunity na ito para i-clarify yung isa pang nakakalito na palaging binibring up, extradition. Nabigirin niyo yun siguro na relevant ba yung extradition. Hindi po relevant yung extradition sa puntong ito dahil yung proseso po is not between the Philippines and another country but the Philippines and the ICC na ginawa ng Rome Statute isang multilateral treaty. So, hindi po siya proseso ng isa pang bansa, another country. So, extradition will not apply in this case.
2: So, yung extradition, para lang po sa ating mga kapamilya, mga kaserbisyo, yun yung legal na proseso ng pagsusurrender, pagsusuko ng isang suspected mula sa isang bansa papunta doon sa international court. Tama po?
4: Victoria, it's pag-extradition, pag-surrender sa isa pang bansa. So hindi siya mag-apply sa atin because the ICC is not a foreign court. Okay. It is an international court. So kina-clarify ko lang at this point that extradition will not apply. It's not the applicable or relevant concept here. Kasi nakakadagdag yun sa kalituhan ng ating mga kababayan na marami nagsasabi, wala naman pong extradition treaty. Hindi po kinakailangan ng extradition treaty sa kontekstong ito dahil hindi po ibang bansa ang nag-i-implement ng warrant, kundi isang international court. So, sa lokal na batas natin, yung po yung RA 9851, meron pong provision doon na maaari po siyang isurrender sa international tribunal. Yun po yung mag-a-apply, hindi po extradition.
2: Yan yung Section 17 ng RA 9851.
4: Yes.
3: Opo. Pero attorney, ganito ba ang palagi nating magiging sitwasyon? Kasi siyempre bukod kay Senator Bato, may iba pang mga pinangalan ng co-perpetrators. At not only a matter of time ang inintay natin para maglabas ng mga panibagong warrant ang ICC laban sa iba pang co-accused ni dating Pangulong Duterte. So ganito ba ang magiging sitwasyon din moving forward na kailangan maghihintay tayo ng desisyon mula sa Korte Suprema, mahihiling na mga TRO mula sa kanila mga panig para lang mas safely nating masabi na pwedeng arestuhin din yung mga ipapa-aresto pa ng ICC.
4: Well, ang opinion ko dito, I think it's time for the government to clarify its policy with respect to any forthcoming warrants of arrest kung meron pang ibang co-perpetrator sa magiging subject of a warrant of arrest from the ICC. And RA 9851 and Section 17, meron kang legislative framework para i-clarify ng pamahalaan ito. So we can avoid actually future scenarios na ganito na naman, mag-file na naman ng TRO, hihintayin na naman ang Korte Suprema, marami na naman magiging involved na personalities at magiging maingay na naman yung iba't ibang nakakalitong legal aspects of this. So I think it's high time, at least for the executive, to clarify what is its policy when it comes to the ICC. Dahil yun nga, nabanggit nyo, ang daming kalituhang nangyayari at mas nagiging agitated lang yung mga kababayan natin dahil nawawalan tayo ng kalinawan kung ano ba talaga yung stance ng gobyerno. So kagaya nung aresto ni former president, merong Interpol red notice. Ngayon, hindi lumitaw yung issue ng Interpol red notice dahil wala tayong clarity kung naka-receive nga ba sila with respect to Senator De La Rosa. So again, time for the government to put its stand firmly. Ano ba talaga yung polisiya nyo pagdating sa ICC? And I think at this point, wala namang talagang pumipigil sa kanila or wala namang talagang balakid para maging hesitant sila sa pag-i-implement ng anumang proseso mula sa ICC. Nabanggit ko kanina, meron pa rin po tayong residual obligations under the Rome Statute.
3: Kasi kung tama kong pagkakaalala, kahit nung the night ni na-aresto si dating Pangulong Duterte, meron ding hinihintay doon na desisyon sa Korte Suprema noon eh, na kaya ginigit na huwag mo nang hayaang makalipad yung eroplano kasi meron pang hinihintay na desisyon sa Supreme Court na ito rin ang nangyari ngayon kay Senator Bato. Parang ginamit yung pagkakataon na nung mga nakalipas na araw para hintayin yung desisyon doon sa kanyang petition na turns out hindi naglabas ng TRO. Kumbaga magkakaroon ng leeway ang panahon yung kung sino mang future na ipa-aresto dahil laging gagamitin na wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas.
4: Yun na nga yung naging consequence at nakita na natin nagkaroon na ng active evasion from the warrant of arrest. So mas nagkagulo lang dahil essentially meron kang naibigay na extra time for them to wiggle out of the situation na meron na i-implement na arrest. At medyo counterproductive ito actually dun sa pinaka goal kung bakit tayo may mga ganitong proseso. It's for accountability. Ito yung para hindi na maulit-ulit yung mga ganitong sitwasyon. Meron namang nakalatag na proseso. So I think again my stance here is number one, there is a residual obligation, klaro yon, under the text of the Rome Statute. Klaro din na meron tayong RA 9851 that would actually legally allow the surrender of someone like Senator De La Rosa to an international tribunal. And there's practically nothing stopping the government, the executive, from implementing the arrest. So the policy has to be clear. Malacanang has to be clear kung ano ba talaga yung kanilang magiging policy towards any court processes with respect to the ICC. Again, it's not so much dependent ang Malacanang dapat sa kung anong sasabihin ng mga iba't ibang partido dito. They have to put their foot down and really honor kung ano pa talaga yung mga residual obligation pa natin under the ICC.
2: Attorney, before we let you go, tanungin ko lang din yung sa status naman ni former President Rodrigo Duterte. May 27 na yung status conference, tama po?
4: Yes.
2: Opo.
4: Yes. And I think merong panibagong kagabi lang yata, panibagong decision on the detention.
3: Yes, opo. Ano ang reaction niyo doon, attorney?
4: Ito ay, sa tingin ko, yung desisyon ng ICC na hindi payagan yung kanyang paglabas at he will remain in detention. Actually, in line to dun sa mga dati naging desisyon din ng ICC sa iba pang mga accused in their detention centers, na meron naman po talagang possibility na maging flight risk. Kaya ito yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangang nasa detention pa rin po si former president. Sa tingin ko na itong evasion ng arrest by Senator De La Rosa, isa pa tong factual circumstance na siguro sa paningin ng international community ay mukhang merong active effort na takasan kung ano man yung magiging proseso for international accountability. Mm-hmm. So we welcome at least the decision to have him remain in detention, because the ultimate goal, at least for us, we have been advocating for these processes. At talagang makita yung paggulong ng proseso para sa paggamit ng hustisya before the mm-hmm. International Criminal Oo. Court.
2: Panghuli na lang, sinasite kasi nung defense team ni former president yung kanyang condition na naman. Natutumba yep. daw, hindi rin maisulat yep. ng maayos yung pangalan mm-hmm. or makapirma ng maayos doon sa isang document. Mm-hmm. Anong nakikita niyong strategy po dito?
4: These kinds of medical examinations allowed naman under the ICC, they have actually a roster of experts. Kasama dyan yung mga medical experts mm-hmm. who can independently assess. At kung hindi ako nagkakamali, Victoria, merong isa pang statement yung court nung nakaraan lang, kamakailan lang, na si President Duterte ay hindi naman naka-experience ng any significant fall or medical episode mm-hmm. in the last 30 days. At patuloy naman yung nagiging pag-assess sa kanyang health condition. So, kung sa ngayon ay nakita nilang wala namang reason or any serious health condition, that would be detrimental to him mm-hmm. sa kanyang patuloy na pagkakapiit sa The Hague. We have to really trust that they have undergone the correct assessment. Mm-hmm. of his status of health.
3: Oh, tsaka di ba pinagbigyan yung hiling ng kampo niya dati, di ba, na sumailalim sa medical yes. exam mm-hmm. at lumabas naman yung result. It turns out lang talaga yes. na sinasabing fit to stand trial si dating Pangulong Duterte.
4: Mm-hmm. Yes, yes. Na-resolve na yung mm-hmm. yung issue at least at that point in time. Mm-hmm. But again, it's always available to him yung panibagong assessment from the roster of experts mm-hmm. of the ICC. And I'd like to think na sana hindi tayo nag-assume ng the worst of the international tribunal. I think understandable na meron tayong feeling of pagiging cynical, yung tingin natin sa mga legal processes bilang mga Pilipino, yung danas natin sa proseso ng hustisya. Siyempre, ano yan, unique experience for Filipinos dealing with the Philippine justice system. But siguro panahon na rin na maging bukas tayo dun sa mga ibang proseso rin na ginagawa ng international tribunals. And we can at least assume that they have been very professional in the way that they're handling this. Mm-hmm. Especially meron silang, you know, mga roster of experts who can check on the fitness of President Duterte. Everyone is welcome to visit the website of the ICC and check there kung ano po yung itsura ng mga detention center. Very well equipped when it comes to the needs of people detained there.
2: Right. Attorney Ross, thank you so much.
3: Thank you po, Attorney. Salamat po.
4: Maraming salamat po.
2: Good morning. Yan po si Attorney Ross Togade, Senior Lecturer ng UP College of Law at ICC Assistant to Counsel.
0: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
0: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter –
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga,
11: Jesse Cruzat.
10: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radio Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radio Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
13: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinig.
14: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hati.

0: alas dos ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas tres ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas kwatro ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
4: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang Radyo Patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
0: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi

0: Bahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
0: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
1: Anong ganap?
2: Anong ganap?
3: Good morning!
4: Good morning po.
3: Good morning po sa ating
4: magandang
3: 17
4: araw.
3: Trillion na kasama sa YouTube. Good morning po kay Nerfed Potato. Uy, kay Josh Kyle Edib. Oy, Josh Kyle, thank you ha sa mga comment mo rin sa aking Facebook page.
4: Thank you.
3: Si Omi Warbisdak, Julius Bangalando, at si Miss LV Vedua. Good morning.
4: Siyempre, binabati rin natin ang tandem nila Jill Borjala at si Sir CO ng Toronto, Canada.
3: Oo,
4: si Ma'am Elsie Balion Florentine. At binabati lang natin ng partner ang mga taga-Santolan, Pasig.
3: Oh.
4: Lalong-lalo na po sila Sir Ricky, Ma'am Maricel, at Tita Blessy Lucas. Pinapabati po kayo ni Sir Rian Jervy Lucas. Good morning po. Maraming
3: good
4: salamat.
3: Morning.
4: Good morning at sa mga taga-Pasig.
3: Salamat po. At good morning din po kay Sir Zosimo Gasbin. At happy birthday po sa aking sister-in-law na si Carrie May Rosales.
4: Happy birthday. At good morning din kay Jonathan Dimaano. Good morning.
3: Good morning. Oy, partner, sa oras na 7:34, i-welcome na po natin muli sa ating programa si Senator Panfilo Ping Lacson, member po ng Senate Minority Block. Pag-usapan natin yung iba-ibang issue dyan po sa Senado. Good morning po, Sen.
4: Hi, sir. Welcome back po.
5: Yeah, Victoria, Christian, sa lahat ng tumatangkilik sa Anong Ganap, magandang Sabado na umaga.
4: Salamat, sir.
3: Thank you, sir. Ang daming ganap po sa Senado.
4: Kumusta kayo,
3: Sen,
4: sir?
3: Kumusta po kayo? Tama, kumusta po kayo?
5: Kumusta rin kayo?
4: Maayos naman, sir.
3: Thank you, sir. Sir, ito mainit-init.
5: Hindi man lang kayo namumusta.
3: Ay, ikaw nga, sir. Hindi mo ano, kumusta. Sir, nandun ako sa barilan. Hindi mo ako kinumusta.
5: Alam ko naman safe kayo eh.
3: Thank you po, Sen. Sen, ito mainit-init pa. Naglabas po ang office ni Senator Kiko Pangilinan ng statement. Sabi po ni Sen Kiko, we of the SB11 or Solid Block 11 all want Senator Sherwin Wingachalian to become Senate President. He has proven daw po his capability. So sir, ano po ba ang mangyayari next week? Lalo na po sa Monday, meron pa rin po bang attempts or magkakaroon ba ng attempt para magbago ng Senate leadership?
5: Sabi ko nga, continuing crime, hindi ba? Parang rebellion. Yung pag-angad na mapalitan yung liderato. Kasi ongoing yan. If there's one or yung most unstable job in the whole world, siguro yun yung Senate President ng Republic of the Philippines.
3: Mm-hmm.
5: Kasi yung iba, hindi tumatagal ng isang taon. Yung iba, ilang buwan lamang. Yan na siguro yung pinaka-unstable na trabaho sa mundo.
3: Mm-mm. At sa ngayon, sir, ang number ay 12, sa majority 11 sa inyo. So meron kayong napipisil na pwedeng lumipat kahit isa lang sa minority?
5: Yes, not counting Senator Ronald De La Rosa.
3: Mm-mm.
5: Talagang 12-11. No? Ang situation ganito, napaka-precarious ng 12 against 11. Even if hindi maka-13 yung minority. Pinapaliwanag yung situation. Isa lang yung lumipat. So magiging 12-11 in favor of the minority bloc. Pag ganun ang situation, while the Senate President remains to be the presiding officer ng Senate, yung sa floor, yung majority, magsisit yung balance. Ibig sabihin, lahat ng chairmanships ng mga komite ang masusunod yung minority or majority, pero hindi kanila yung Senate President. Ganun din ang karamihan ng mga motions. Of course, hindi ko sinasabing lahat ng desisyon na gagawin ng bawat bloke na ayon sa party lines or sa black lines, ano, hindi naman ganon. Pero pag mga major issues like chairmanship ng komite, tapos yung mga major issues na magkakaisa yung isang bloke, yun ang masusunod.
3: Mm-hmm.
5: Dahil yun nga, 12 will be the majority, simple majority, only because si Senator Bato de la Rosa is considered to be outside the jurisdiction of the Senate.
3: Mm-mm.
5: Kasi sa aming rules, kapag nasa abroad ang isang senador o maski sino senador, hindi siya nabibilang sa quorum. For purposes of the quorum or pag-determine ng simple majority, hindi nabibilang. Now, they may say na hindi applicable dahil nasa loob ng country si Senator De La Rosa. Pero yun nga, kaya merong attempt na kung natatandaan ninyo last week, nag-attempt si Senator Magcoleta na i-amend yung rules ng Senate na kung saan papayagang bumoto yung isang senador maski hindi physically present sa plenaryo. na yon ay hindi naman ito na-adapt kasi hindi po pwedeng mag-motion ka sa floor at agad-agad i-adapt ng plenaryo na approve yung motion because it has to be referred first to the committee on rules. I-discuss yan doon. Of course, combination niya ng majority-minority, pag-uusapan doon. At pagka, halimbawa, kung ano yung na pagkaisahan ng majority sa committee, dadalhin pa yan sa plenary para pagdebatihan. Kung papayagan ba yung ganong klaseng amendment ng rules. At halimbawa, ma-adapt pa yung motion sa plenaryo, magkakaroon pa ng publication yan. And I don't think, kasi yan, pwede mag-crossover kasi yung rules on impeachment, pwedeng pasukan niya ng rules of the Senate. So, ganun ang situation. Mm-hmm. So, hindi namin papayagan na i-amend yung rules. Kasi maliwanag sa rules namin ngayon, sa nag-exist na rules na of the Senate, na pag merong force majeure at saka national emergency lamang, pinapayagan mag-participate online o bumoto online. Yung not even bumoto, no? Pero ang maliwanag, pwede mag-participate sa interpellation, sa deliberation, and probably, yes, to participate in the voting. Pero wala naman tayong force majeure, wala naman earthquake, walang bagyo, wala rin naman tayong national emergency na that would necessitate yung online participation or voting.
3: Sir, balikan ko lang po yung sa Senate presidency. So sa Monday, we're expecting fireworks? Ano po ang inaasahan natin?
5: I suppose we should be expecting some fireworks. Kasi nga, noong nag-privilege speech si Senator Risa at saka si Senator Ervin, ito'y sinundan lang nito yung nauna ng resolution, Senate resolution na ipinile ng nauna ni Senator Bam Aquino. Monday pa lamang nag-file na siya ng, no, after noong insidente, noong May 13, nag-file na siya ng resolution na humihingi siya ng inquiry para ma-imbisigahan yung naganap noong May 13, no, na kung saan, yun nga, nagkaroon ng putukan at lahat. So sinundan ito ng dalawang privilege speeches. Ang sa tanda ko, at least 8 members, majority sa minority, nagpahayag na sila ng either mag-interpellate doon sa mga nag-privilege speech or magmamanifest. So doon pa lamang makikita mo na medyo mag-expect tayo ng fireworks ano, sa Lunes. Kasi balitaktakan yan.
3: Mm-mm. Pero doon sa pagbabago ng leadership, sir, may aasahan din po tayo. Mag-rubber shoes na po
5: yun ba? Yun ang hindi natin alam. Ano? Kasi alam mo naman, basta't merong 13, automatic yan eh. A simple resolution signed by at least 13 members should be enough para mag-resign yung sitting Senate President at ibigay niya yung formality na lang yung magbobotan sa floor if it comes to that. But normally, hindi na dumarating sa botohan kasi nga pag meron ng resolution na pinresenta sa Senate President, yung dating minorya, bababa siya at ibibigay na yung Senate Presidency do sa papasok na Senate President.
4: Apo. Yung doon po, balikan ko lang, Senator, yung sa motion ni Senator Marcoleta, what if lang po just in case na ipilit, ibuksan ulit ni Senator Marcoleta yung discussion at susuga naman po yung kanyang mga kasamahan sa majority. Nakita naman po natin yung demeanor din tsaka yung pagkakapit-bisig nila sa mayorya during these past events. Ano po? Ano po ang pwedeng maging, o paano po yun siguro haharangin o kukontrahin po sa parte naman ng minority?
5: Tulad ng sinabi ko, mayroong proseso dyan. Hindi po pwedeng sa floor, agad-agad, pag may motion, sasabihin na adapted or magbutuhan kagad. I-refer pa yun sa Committee on Rules para pag-usapan doon. Yun ang proseso. Ang problema, hindi pa constituted yung aming Committee on Rules. Ano? Acting pa nga lang yung majority leaders. Hindi pa yun na-elect. So, hintayin natin kung ano talagang gagawin nilang move on Monday or next week.
3: Mm-mm. Sir, bakit si Senator Wynn ang pinupush po ng inyong block, ng Solid Block 11?
5: Napagkaisa namin to nang nag-caucus kami kasi nga mukhang sa tingin namin lahat, pati si Tito Sen, sa tingin namin untenable na yung position ni Tito Sen. Kasi nga yung practically all members of the new majority block ngayon, parang may mga issues sila kay Tito Sen. Isa na nga yung sinasabing, narinig na namin ito eh, hindi marunong mag-alaga ng mga kapwa senador, etc. So, knowing that, nagkaisa-isa kami na pumili kami sino ba yung pupwedeng sabihin na nating makasungkit. Kasi remember, wala naman kami pagkukunan sa labas eh.
3: Mm-hmm.
5: Kung 24 or 23 yung aming pagkukunan, doon din lang kami kukuha para makabuo ng majority.
4: Mm-hmm.
5: So si Senator Sherwin, and as per our agreement at nagkakaisa kami rito, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral siya talaga eh.
3: Mm-hmm.
5: Kung mapansin nyo, lahat ng committee hearings na kanyang inaatendan or pinipreside niya even, alam niya yung sinasabi niya eh. Prepared siya lagi eh. So sa tingin namin, eminently qualified siya to become the Senate President of the 20th Congress at
4: mm-hmm.
5: least.
4: How about you, sir? Kasi kayo ang pro-tempore noon ni Tito Sen.
3: Mm-hmm.
5: Hindi ko inaambisyon yan, Christian, Victoria. Kasi pag ako naging Senate President, isang araw lang tanggal ako.
4: Ganon.
3: Bakit naman, sir?
5: Well, alam mo, ang Senate President, sabi ko nga, ito yung pinaka-unstable na job.
3: Mm-hmm.
5: Ano? Dahil parang nag-acrobat yan, parang nga-acrobat eh. Magbabalancing act ka at lahat. Ano? Lahat kailangan. And mind you, ang Senate President is not just the Senate President of the majority bloc. He is the Senate President of the entire Senate. So dapat marunong ka talaga makibagay, give and take, win some, lose some ka dyan. At dapat napakalawak ng iyong gray area.
3: Mm-hmm.
5: Ako, napakanipis ng gray area ko eh. Sa akin, kung ano yung black, black yun eh.
3: Mm-hmm.
5: Kung ano yung white, white yun. So talaga hindi ako ubra. So may mga kasamahan kami na ganun, pwede siyang makibalance eh. Of course, merong limits yan. Bawat tao naman. Lagi sinasabi ko, lahat kami, o lahat tayo, meron tayong tinatawag na, ang tawag ko ito, baseline principles.
3: Mm-hmm.
5: Diba? Depende lang kung ano yung level ng baseline principle. Meron mas mababa, meron mas mataas. But then, lahat ng tao meron ganon. Kung ang baseline, sa ilalim ng baseline principle mo, lahat yon non-negotiable. Sa ibabaw noon, pwede ka maging flexible ng konti. Depende sa kung ano yung pananaw mo sa iyong tinitindigan o tinatayuan ng prinsipyo. So, yun ang situation. Kaya kung Senate President ka, Speaker of the House ka, kaya sa Senate, wala masyadong tumatagal. Bihira yung tumatagal na Senate President. Kasi unang-una, laging meron nagpa-plot against you eh.
4: Mm-hmm.
5: So, yung minorya, hindi maaaring hindi nag-iisip yun na balang araw makakasungkit kami sa mga kasamahan namin para maging 13. And there's no such thing as a small minority or a big minority. Remember kami, lima lamang kami.
3: Mm-hmm.
5: Eh, di ba, naging majority kami at na-elect si Tito Sen as Senate President.
3: Opo.
5: Kami naman, sila naman noon, siyam, kami 15, pero tingnan mo nangyari. Naging 13 sila, naging 11 kami.
3: Mm-hmm.
5: Eh, lalo pa yung 11 and 13. At sabi ko nga, maski hindi makabuo ng 13, maski isa lamang yung tatawid, halimbawa, merong natauhan, hindi ko naman sasabing sinasabi na mas may moral authority. Alam mo, meron tayong tinatawag na, di ba, sa isip na isang tao, ano ba yung kung tingin niya nagkamali siya,
3: mm-hmm.
5: maghanap siya ng redeeming value eh, di ba? Ano ba yung makaka-redeem sa akin? Dahil kung halimbawang ikaw mismo umaamin na nagkamali ka sa iyong ginawang desisyon, pwede magbago ka ng isip at iniisip mo, baka patawarin ka ng mga constituents mo, mapatawad ka ng mga dati mong kasamahan, at magbago yung isip mo, magbalik loob ka. Kung pwede mangyari yun.
3: Opo.
5: O, hindi ko naman sinasabing pilitan, may pressure,
3: mm-mm.
5: pero yung sariling kusa na pagtanto mo sa iyong sarili na babalik na lang ako sa mga dati kong kasama kasi I think or mukhang I did them some injustice. So,
3: mm-hmm.
5: pwede mangyari yun.
3: Mm-hmm. So, si Senator Loren ba to, sir, yung possible na lumipat, bumalik, magbalik loob?
5: Wala akong pinatutungkulan. Ano? Sinasabi ko lang, I'm speaking in general terms,
3: mm-hmm.
5: na pwede mangyari. Kaya nga, meron, di ba, nagbabago. Siguro, sabihin na natin na si yung ibang lumipat, siguro, yun nga, nagbalik loob sila. Dati naman silang nasa majority, at least yung dalawa. Sina Senator Mark at saka Senator Camille. Dahil yung dalawa, dati namin kasama, di ba?
3: Apo. So, Sen, tanong ko na lang din, kasi last week, may mga umugong din na possible. Si former SP Cheese Escudero ay bumalik. Pero walang hindi yun nag-materialize. May we know lang po ano bang nangyari? May ganun bang dynamics?
5: May ganun dynamics. Pero ang bottom line sa amin, ito'y talagang sabihin na nating pass-installed, ano, as of this moment. Dahil noong nang huling nag-usap kami, nag-focus kaming 11, napagkaisa namin, wala, hindi na negotiable sa amin na iba pa yung papasok. Kung gusto nila sumama, si Senator Sherwin ang gusto naming Senate President. Parang all or nothing na kami kay Senator Sherwin. Come what may, maski hindi namin mako yung majority, kung hindi rin lamang si Senator Sherwin. Kasi tinagana namin sa bato yun eh. Lahat kami, nagpahayag na kami ng kanya-kanyang damdamin. Kasi ang aming pananaw, not for anything, ano, ang pananaw namin, ang unang-unang dapat gawin ng Senado sa ngayon ay ibangon o bawiin yung o ibangon yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Kasi talagang, let's face it, talagang nasadlap na kami talaga sa the lowest of the lows, ano, yung sa aming palagay. Sa pananaw namin ito, it can be argued na hindi totoo, pero at least sa aming 11, ganun ang aming nagkakaisang pananaw. At wala kaming ibang hinahangad. Merong pasabi na merong behind na con us, may behind na impeachment.
4: Mm-hmm.
5: But, you know, those are issues outside of what we have discussed as a group of 11.
4: Apo.
5: Sa amin, non-viable na yun. Kailang isalba namin yung, kasi never in my memory, ano, tagal ko na dyan sa Senate, wala pa ako na alalang panahon na nasapawang kami ng House of Representatives pagdating sa perception. Dati-dati ang tingin sa amin, kami yung big brother.
3: Yes. Mm-hmm.
5: Pagkatapos eh, kami yung check and balance. Ngayon, iba eh. Mas mataas ang paningin. I'm ready to, I'm prepared to be, ano ah, to be contradicted. Pero ito yung aking sariling pananaw. Mas mataas yung paningin ng ating mga kababayan sa House of Representatives kaysa sa Senado. And in my more than 20 years sa Senate, ngayon ko lang yan na naramdaman.
4: Opo.
5: At the very least, naramdaman.
4: Opo. Nabanggit niya po, Senator, na itong mga push na ito, yung support natin kay Senator Gatchalian to be the Senate President ay all to restore, ibalik yung integrity ng Senado. Ano nga po ba ang nangyari sa Senado? Bakit kailangang i-push natin na magkaroon ng possible, na magkaroon ulit ng panibagong leadership para maibalik yung integrity ng institusyon?
5: Well, unang-una, 2025, the worst GAA, the worst national budget in the history of the Philippines.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Ano na, alam nyo rin naman yan eh. Pangalawa, yung flood control project sa kung saan maraming may mga nabanggit, may mga nasangkot na mga kasama namin senador. Pagkatapos meron pang isa o dalawa, na naharap, isa yung siguradong naharap na, yung isa posible pang maharap sa ICC, Warad o Pares. Meron pa kaming dalawang kasama na mayroong kaso sa DOJ. Pagkatapos na dagdagan pa ng isa na naharap ngayon sa ombudsman ng kasong plunder at saka indirect bribery. So, saan ka nakakita?
4: Opo.
5: In the whole lifetime ng Senado na merong ganitong karaming may hinaharap na kaso.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon lang. Pangatlo, yung away na nangyari, yung political divide, napakalalim eh, napakalawak. Na kung saan, para bang, dati kami, alam mo, minsan nagkakasagutan kami, minsan friendly or minsan mainit na debate sa floor. Pero after all is said and done, nagkakamayan kami. Pagdating sa lounge, nagbibiruan kami. Ngayon napapansin ko eh, magkakalayo kami ng upuan eh sa lounge. At least many of us, ganun ang nangyayari. Noong panahon ni Tito Sen, ng Senate President, tatawag siya ng All Senators Caucus, wala man lang umaattend na minority group.
3: Okay. At siguro, sir, yung pinaka-height
5: na... Yan yung mga unprecedented na nakikita ko na... Kaya na, sinabi ko, bihira itong Senado ngayon, yung, at least yung 20th Congress.
3: Mm-mm. At siguro yung pinaka-height din nung mga pangyayari nung nagkaroon ng barilan sa Senado. So, sir, ngayon...
5: Ayun, nakalimutan ko, Victoria.
3: Okay.
5: Sorry, nandun ka nga pala.
3: Okay,
5: yung talaga yung height. Yung height talaga ng wala nang parang pupuntahan pa. Wala nang ibababa pa.
3: Mm-hmm.
5: Dahil saan ka naman nakakita ng pati yung international news outlet, di ba? Ang daming tumatawag sa amin. Kala ko sa akin lang. Tumatawag yung London-based na ano, pagkatapos may tumatawag na Reuters, may tumatawag na kung CNN. Kung ano na yung tumatawag, mangingi sana ng, yung pala, halos lahat kami tinatawagan. Okay. At you can just imagine, for all the wrong reasons, nandun tayo sa news sa buong mundo.
4: Mm-mm. At saka, Sen, ha, may yung demeanor din, saka behavior yung ilan din po ninyong mga kasamahan, di ba, na merong matagal hindi pumasok, at kinestyon yung pag-question sa kanya kung bakit siya biglang pumasok, mayroong sensitive na masigawan, mayroong sensitive na hindi makamusta, yung mga ganong maliliit na detalye din, Senator, yun ba ay sa tingin ninyo naka-apekto rin sa kung paano tinitignan ng publiko ngayon yung Senado?
5: Yes, you can say that again, Christian. At kung napansin ninyo, no, maski yung aming dress code, hindi na nasusunod eh. Merong naka-jacket, merong naka-short sleeves. Eh, dati-dati, maski unwritten yan, at least man lang, magbarong Tagalog ka o kaya mag-suit ka na may tie. Ganyan eh. Pero ngayon, makita nyo, minsan may pumapasok. Eh, hindi na maayos yung dress code. No? Tapos, basta maraming nakita kong transition.
3: Mm-mm.
5: Maybe it's the sign of the times. Maybe, I don't know. Pero ang nakagistan ko nung pumasok ako dyan noong 2001, hindi ganyan eh. Inabot ko dyan sina Senator Blas Ople, Aquino Pimentel, Joker Arroyo.
4: Mm-mm.
5: Yun yung mga elders na Senator Edda Angara. Yan yung mga dandatan namin noon na talagang sa tingin namin, ito yung tutularan namin pagdating sa demeanor, pagdating sa statesmanship, etc.
4: Very dignified.
5: Pero ngayon talagang overtime, nagbago.
4: Mm-mm.
5: Sana nagbago, nag-improve, pero nagbago, nag-deteriorate. Eh.
3: At ngayon, Sen, yung isa niyo pong colleague, si Senator De La Rosa, tinuturin ng fugitive. Meron po ba kayong mensahe or payo sa kanya na sumuko na lamang po sa otoridad?
5: Sa akin, ang mensahe ko, hindi lamang sa kanya, kundi pati kay General Tates at saka kay Director Matibag. Kay Senator De La Rosa, galing niyan yung pagtatago. Kay General Tates, kay Director, galingan niyo yung paghahanap. Kasi alam mo, hindi ko sinasabing karapatan ni Senator De La Rosa na magtago. Pero choice niya yun eh. Kasi kung sino man yung madaling sabihin na sumurrender ka na, pero pag ikaw nasa ganong situation, alam ko nasa isip niya ngayon eh. Naghihintay yan ng June 30, 2028. Kung sakaling mananalo at maupo si Vice President Sara bilang presidente, hindi siya i-turn over sa Diheg eh. Remember, of course, he will remain an international fugitive.
3: Mm-hmm.
5: Pero kung hindi naman siya i-turn over ng Philippine government sa Diheg, hindi siya mapupunta doon. Kasi nga, yung umiiral na 1951, di ba, hindi naman yun mandatory na kailangan i-turn over eh. Batas yun at sinasabi doon, unless lumabas yung ruling sa main petition. Remember, ang nilalabas pa lamang ng Korte Suprema, yung petition sa Tiaro na dininay.
3: Mm-mm.
5: Pero wala pa yung ruling sa main petition na kung saan dapat bang idaan sa local court o agad-agad i-turn over sa ICC. May option dun eh, kasi may surrender eh. Pero meron din kung titingnan natin yung Bill of Rights, talagang Philippine judge o Philippine court ang may karapatan, may right na para i-recognize yung mas anumang o mag-issue ng warrant of arrest. So nandun tayo sa kalagitnaan nun. Ngayon, kung wala pa rin ruling o depende kung ano mag-ruling ng Supreme Court, kung ako si Senator De La Rosa, mag-iisip din ako ng self-preservation na aasa ako kung sakaling maging presidente si Vice President Sara by noon time of June 30, 2028, pwede siyang lumabas dahil pwede siyang i-guarantee noong bagong presidente ng Pilipinas na hindi siya tatanover. Remember, si Netanyahu ng Israel, maski si President Putin, pero silang warrant pares eh, sa ICC. Pero hindi sila maabot ng ICC kasi nandun sila sa mga sariling bansa. At kung pupunta naman sila sa ibang bansa, friendly naman yung country, poprotektahan sila.
3: Mm-mm.
5: So yun ang situation. So, iwanan na lang natin yung decision kay Senator De La Rosa. Of course, gusto nating ma-serve yung justice, ika nga, ano. Ako, hindi ako makapag-advise sa kanya na mag-surrender kasi pinagdaanan ko yan eh.
3: Mm-mm.
5: Pero sa akin, ang situation ko iba. Kasi noong nagtago ako noon, merong umiiral ang jurisprudence, yung Miranda versus Tulyao. Maliwanag doon na even yung respondent na isuhan ng warrant of arrest, pwedeng mag-seek ng judicial relief, mag-file ng mga pleadings, kasi hindi nagpapasailalim sa jurisdiction ng o legal custody ng court.
3: Mm-mm.
5: So ginawa ko yun. Kaya hindi ako nagbabiolate ng batas noon dahil merong jurisprudence. Now, the situation is different. Bukod sa international warrant yung kay Senator Bato, meron ng bagong ruling ang Supreme Court amending or modifying yung Miranda versus Tullao. Binigyan na lang ng window ang isang respondent tulad ng Secretary Roque, sinasaldi ko, 6 months. Pag sa loob ng 6 months, hindi mo nakuha yung pagkuwas ng warrant o kaya pampabaliktad, walang probable cause yung kaso, eh hindi ka na makaka-avail nun. You have lost your right under that new Supreme Court ruling na mag-file pa ng mga pleadings. Ibig sabihin, archive na yung naka-archive yung warrant mo at bubuhayin yon anytime na ma-aresto ka. So yun ang kaibahan. So even given that, hindi pa rin ako mapag-advise kasi ako naniniwala, pag wala akong moral authority, wala akong moral ascendancy to give a certain advice, an advice to another person, hindi ko gagawin eh. Kasi I've been there eh. Kaya lang, sabi ko nga, magkaiba yung situation kasi noon, meron akong window na naayon sa batas na kaya alam nang maswerte nga ako dahil yung mga lawyers ko magaling mag-research at that time. Ano, na alam nila na, hindi, pwede ka maging scarce. Magpapalpala pa rin kami ng pleadings. Kaya nga na-dismiss yung aking case. Ano? Dahil talagang, well, merit naman yung pag-uusapan na yung nag-iisang witness si Cesar Mangkaw, ang tawag nga sa kanya ng Court of Appeals saka ng husgado, flip-flopping eh. Para bang nakailang besang bumale-balentong, iba-iba sinasabi. So incredible yung witness, which I believe at that time, and I still believe now, na ganun talaga siya. Kasi ano lang siya, co-opted lang eh. Anyway, that's another matter altogether.
3: Opo, naku, Senting, it's such a privilege to have you back on
4: Anong Ganap. Yes, maganda po ng discussion natin.
3: Bitin pa rin po kami kahit natagal na po natin nag-uusap. Pero maraming salamat po. At see you po on Monday, Sen.
4: Looking forward for this week,
5: Thank you.
4: Salamat po.
3: Maraming salamat po. Yan po si Senator Panfilo Ping Lacson, member ng Senate Minority Bloc.
1: Anong ganap?
3: So ang sabi ni Sen, it's Senator Win Gatchalian for Senate President or nothing.
4: SB11. Parang bagong P-pop group lang. Ano? SB11.
3: At ang coup ay ang change in Senate leadership, it's always a continuing thing. Yeah. So abangan po natin.
4: Hindi rin naman na itinatago talaga yung possibility na maaaring ma-unseat na naman ang Senate President at magpalit na naman ng panibago.
3: Oo, tatakbo na naman si Robert Mano sa Lunes at sa mga susunod pang araw next.
4: Kaya kailangan talaga naka-rubber shoes ka.
3: Oo, alam mo, hindi na kami pupasok na hindi na rubber shoes sa Senate.
2: Good morning!
3: Diba, Bert?
4: Ito na, ang bagong Senate President.
3: Naka-rubber shoes na tayo lagi.
2: Ay, dapat.
3: Hindi pwedeng hindi.
2: Hindi pwedeng hindi, dapat ready to run.
3: Yan. Kahit na hindi na bagay dun sa pangtas mo, kailangan naka-rubber shoes ka.
2: At ang sigaw, Senator,
3: saan
2: tayo
3: mapunta?
2: Sino
3: ba yun? Ang inay-inay nun? Bakit pa ganun yun?
4: I-playback natin yung mga eksena dun.
2: Senator Robert, saan po kayo mapunta?
3: Ayoko na. At dahil dyan, thank you so much po. Magbabalik po kami muli bukas. Ako po si Victoria Tulan.
4: Ako naman po si Christian Yusores.
3: Bye! Salamat po!
2: Happy weekend!
0: Walang lipatan para alabok kung anong ganap!
6: Pinili po kayong nakikinig.
7: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
8: Nagbibigay ng iba't ibang information.
7: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
9: Pag walang knowledge, walang power.
7: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Ano ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Una sa balita. Una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hoy! Ay! Kilala mo ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
10: Ang swabing bigotilyo.
12: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
13: Wala naman akong boyfriend din.
12: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malinis trumabaho.
11: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
10: Walang aksyong di tatata.
11: Ano? Ha?
10: Lahat ay magmamarka.
11: Sige! Tumukal mo!
12: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit. Nakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
14: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at lights. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
4: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
15: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
16: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
17: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
18: Ibahin mo ko!
16: Maaksyong tapatan!
19: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
20: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
16: Maaksyong baridan!
21: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
16: Punong-puno ng aksyon!
19: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
22: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
16: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa... Sine Action! Dito sa Sine mo, Ari Garrido!
23: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
24: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta, una sa balita, una sa public service.
4: Yeah.
2: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
3: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako!
5: Ubusan ito ng lahat.
6: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
3: Mabagsik at walang sinasakto!
18: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
3: Ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
25: Sa akin ka pa rin babagsak!
26: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
18: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
27: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
28: Saan?
27: Sa puso mo.
3: Sine Barako sa Sinemo Hari Carito.
23: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
29: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
30: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
31: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: ang tanan mga kapamilya. Welcome sa nag-iisang programang laging may kwento. Kwento ng buhay, kwento ng lungkot, ng saya at higit sa lahat ng tagumpay na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Kapamilya, ako po si Coach V, Vanessa Antonio.
1: Dito po, ikaw ang bida. Kwento mo ang una. Kami ay handang makinig kahit pa kwento ng pag-ibig. Ay, ako naman po, si Rica Lazo.
2: Yay! Kinikilig ako. Okay, so alam niyo po, kami ay tatlong boses. Tatlong tinig po yan. At hindi lang yon, isang puso namin kahit tatlong tinig. Sari-saring kwento para sa mga Pilipino dito, huy! In ang good vibes, out ang stress. Dahil sa programang ito, public service is the best. Ako si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, at kami ang, Maritres! Ano ba, partners?
0: It's been a week since our last episode.
1: Oo nga.
0: At nakakatuwa. Parang pa-level up at pa-level up lang ang mga guests natin dito. Agree ka ba dyan, Doc Lulu? As in, literal, pataas na pataas na pataas.
2: Parang may feeling ako dyan sa height na
0: yan. Ano muna, secret muna ako sinin guest natin. Pero clue, pataas na mataas talaga siya.
2: Ay, grabe.
0: Gusto yan ng mga girls.
1: Yes. Wow. So, pataas ng pataas ng pataas. Ibig sabihin ba, nagla-level up?
2: Yes. So, does height matter?
0: Does height? Oy, that's depende. A question for you.
2: Yes.
1: Yeah,
0: pero syempre imbitahan muna natin ang ating mga kaservisyo. Alam niyo ba na itong show na Maritres ay napapanood po nationwide sa DZMM Teleradyo. Tayo ay napapakinggan din sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at wait lang, hindi lang po tayo national. We are international kaservisyo dahil tayo din ay napapanood sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant sa buong mundo.
1: Yan, o diba?
0: Kaya international.
1: Kaya nga, kaya kung gusto niyo po makisama sa amin mga kapamilya, not one, not two, but three pretty ladies. Sa magandang usapan ngayong araw na ito, pwedeng-pwede po kayo magpadala sa ating Viber number 0919-278-3000 para sa inyong mga katanungan sa ating mga makakausap ngayon, sa ating pag-uusapang topics at iba-iba. Or you can call us on our hotline number 8924-4101, local 5671, 5672, and 5673.
2: You know? Okay, dun sa mga may Facebook, I'm sure naman lahat naman partner may Facebook,
1: oo,
2: diba?
1: Oo.
2: So meron pa ang DZMM Teleradyo page Facebook, live yan now. At meron ding YouTube, everybody has YouTube, meron ding DZMM Teleradyo sa YouTube. So like na, like, and subscribe.
1: Yes. May tinatawag pa sila yung bell button, di ba? Para mga upload, notified sila, ganyan.
0: Yan. Napaka-ano natin, napaka-advanced dahil hindi lang tayo nasa TV at radyo, tayo din ay digital. Kaya kung gusto nyong i-replay to, mamaya you'll also be able to watch. Feeling ko gugustuhin yung replay to. Lalo na sa mga kababaihang nanonood kasi guys, ang guest talaga namin mamaya. Pero wait lang, before namin ipakilala ang aming guest, kumustahin ko muna at i-welcome muna natin ang ating Maritres for this weekend. Welcome naman sa iyo, my love.
2: Oh, yes, ang ating sirena.
0: How does it feel to be part of Maritres, my love?
1: For the second time around, it's so happy, so nice to be here. And this time, kasama naman kita.
2: Oh, last time sino ba?
1: Last time si Coach V yung wala, it was DJ Monica.
2: Yes.
1: That I met. So ngayon, it's our first time together on a program, di ba, Coach V? Oo, so naku, feeling ko talaga, mga kapamilya, ang dami ko matututunan sa dalawang babaeng isa, may love guru tayo, yung isa, after ng pagmamahal, di dun tayo kaya
2: sa lambingan.
1: Magpapatulong, di ba? So, maraming salamat for letting me join you guys.
0: Yes, our pleasure. At syempre, Doc Lulu, anything that's coming up for you, mukhang ganda na mo, parang pa-state side ang iyong outfit.
1: Diba? Parang hindi mainit.
2: Oo, hindi. Parang pag sa mainit, dapat naka-aircon.
0: Ito na nga, dahil nga, excited na ang ating mga kaservisyo at kaming tatlong Maritres sa guest natin ngayon. Ito na, dumako na tayo mga kapamilya sa una nating segment na KKK.
3: Kakwentuhan, kahuntahan, kamaritres ng bayan.
0: Sa isang maliit na lungsod ng NCR, isang leader ang patuloy na nagpapakita ng tapang, malasakit at makabagong pamamahala. Kilala bilang the big man of San Juan, isang dating atleta na ang disiplina sa sports ay ginawang disiplina sa serbisyong publiko. Siya ay simbolo ng bagong pamumuno na nakatuon sa mas ligtas, mas progresibo at mas makataong komunidad. Let us all welcome San Juan City Mayor, woo! Mayor Francis Zamora.
2: Ay, matangkad na.
1: Inabot ng camera natin si Mayor. Naputol, Mayor. Oh, you can sit here, Mayor.
0: Upo
1: thank
0: na,
1: you so
0: upo
1: much.
0: Upo ka na, Mayor, kasi sa sobrang tangkad mo, 6'5 ka, di ba?
4: Yes,
0: o hindi na nakapag-adjust yung camera namin. So thank you so much.
2: Baka mo lang ulo.
0: Well, welcome. How do you feel right now being in Maritres, Mayor? Baba natin ng konti yung microphone.
4: Yes. Magandang hapon po at maraming salamat sa pag-imbita. Of course, Coach V, Doc Lulu, and Rika. Si Rika,
1: yes.
4: Madalas po akong
1: na-interview. Oo nga, Mayor, thank you.
4: Kasama ni Kuya Peter.
1: Yes, no? Or Sir Tony, or kung sino.
4: Balita sa San Juan. So, opo. Thank you for having me. It's an
0: our
4: honor,
0: pleasure,
4: and
0: sir.
4: I'm very much excited. I've seen a couple of episodes previously of Maritres, so I'm excited to be here.
0: So, yes. So kung nakapanood ka, Mayor, ng mga previous episode ng Maritres, ready ka bang makipag-games sa amin mamaya?
4: Of course, yes.
0: Okay. Alright.
1: Mayor, hindi lang tungkol sa pamamahala, governance na tinatanong namin dito, o pati sa buhay pag-ibig tinatanong din.
0: Yeah, yeah.
1: Are you ready for
0: ready
1: that?
0: Ka din ba dyan?
4: Oo naman, kasi yan. Isa lang ang minahal ko sa buhay ko.
0: Wait lang, guys, nabawasan na yung viewers natin kasi nag-crush kay Mayor. Sabi, ay, take na pala. Guys, balik kayo. Kasi marami pang pwedeng abangan.
1: Alam mo, Coach Vido at Doc Lulu, minsan nila yung mga ganong lasyon lalahay na isla, mila, siya buwete, forever na yan.
4: I'm 48 years old po, Doc.
2: 48?
4: Yes.
0: Wow. 48, but such an accomplished man.
1: True.
2: At 48, tanong na natin, di ba? No? So you have a very beautiful wife.
4: Ay,
2: and how many
4: po.
2: Children?
4: Four po.
2: Boy, girl?
4: Doc, ano, ang eldest ko po, girl, si Amanda. Ano ho siya? Nag-PBBU siya before.
0: Oh, wow.
4: Yes, during the pandemic. And in fact, she's with Star Magic up to now. And siya po yung aming panganay. She's 24 years old. Ang sumunod po si Rocco, 21 years old. Siya ang panganay na anak kong lalaki. Ang sumunod po si Nicholas, turning 16 years old. And ang aming bunso po si Noah ay 13 years old.
0: Ah, so tatlong lalaki, partner.
4: Opo. So after our panganay na babae po, tatlong diretsyong lalaki.
1: Ah, nice. Carry on the name.
2: Yeah. Yes. So mag-artista ata ni Amanda.
1: Oo. Ah. Yung mga boys ba, Mayor, susunod sa iyong yapak sa basketball player dati?
4: Well, si Rocco po is graduating already from De La Salle University in a couple of months. Actually, last term nila po ito. Kasalukuyan siya na sa team B ng De La Salle Green Archers, but I told him.
0: Hello po sa mga Green Archers dyan.
4: Yes, yay! Animo. Kayo po,
0: animo.
4: La Salle?
0: Siyempre, animo din ako.
4: Oh, yes. Very nice. Oh, siya naman po. I told him because one semester na lang siya. I don't know. What do they call it now? Is it semester or term? No, hindi ko
0: parang trimester kasi ata yung mga taga-lasal.
4: Correct. Oh,
0: diba?
4: Kasi, so anyway, ano na lang siya. Itong term na lang na ito.
0: Last term na,
4: magagraduate
0: sir.
4: Na siya. So sabi ko, focus ka na lang para makapagtapos ka na.
0: Mm-hmm. Yeah. Okay,
4: mag-extend ka pa ng years just because of playing basketball, sabi ko, I think it's best that you finish up already.
0: Right.
4: So that when you graduate, mas marami rin opportunities para sa'yo. So,
0: okay.
2: Pero si Rocco yung sumusunod sa'yo, tama ba?
4: Well, when you say sumusunod, what do you mean po exactly?
0: Sa tangkad niya po.
2: Lahat matangkad ang anak nito eh.
0: Lahat matangkad.
4: Ay, ma'am, si Amanda is 5'9 and a half. And she,
0: for a woman,
4: she's a professional
2: lady.
4: Model also. Yes. Oh, so nagmo-model po talaga siya. Mm. Pero ito, kwento ko lang sa inyo. No? Ang pangarap niya talaga dati maging artista. Pumipila ho siya talaga sa mga
0: audition
4: ng ABS-CBN. In fact, when she was much younger, she would really go on her own.
0: Mm-hmm.
4: Kung kaya't nung naging

0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Servisyo publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaracha ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kunyitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
3: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Manatili po kayong nakikinig.
7: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
8: Nagbibigay ng iba't ibang information.
7: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
9: Pag walang knowledge, walang power.
7: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: at tayo ay nagbabalik sa Marites. Mga kapamilya, kaservisyo, tayo po ay napapanood sa DZMM Teleradyo. Kasama na dyan ang I Want. At syempre tayo din ay napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol. Kasama ko pa din ang aking magagandang kamaritres. Hi, Doc Lulu. Hi, Rica. At syempre ang nagtatangkarang mayor ng San Juan, si Mayor. Welcome back, Mayor.
1: Opo. Mr. Gary Roca is watching Lim Tao through the Facebook ito, partner. Okay, si Kat Reyes. Good afternoon po, Mayor Francis Zamora. Sabi ni Kat Reyes, si Bimay Mendoza, si Rebecca Balyares, and many more. I'm sure sa YouTube, marami din nanonood sa atin.
0: Ayan, maraming salamat. At bago tayo magtuloy-tuloy, kapamilya, abay, kumuha muna tayo ng importanteng report ngayong hapon. Handang makipagtulungan sa ombudsman sa reklamong plunder at bribery laban kay Senator Marco Leta. Narito ang balitang kompirmado, sigurado. Mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Coach V, handang tumulong at makipag-ugnayan ng COMELEC sa Office of the Ombudsman kaugnayan ng kasong plunder at bribery na isinampalaban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa pagtanggap umano nito ng 75 million pesos campaign donations. Ayon sa COMELEC, ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, na-dismiss na ang motu proprio investigation laban kay Marcoleta kaugnayan ng kanyang statement of contributions and expenditures sa SOSE. Sinabi rin ng POBADI na wala pa silang plano na i-revive ang kaso dahil wala na umanong natatanggap na motion for reconsideration o MR hinggil dito. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East Trend.

0: dyan.
1: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.

0: nakita ko na to ginawa last time, Mayor. Kasi sa girls, uso to, mga kapamilya, di ba? Yung tinatawag nating bag raid. Oo. Bag check. Ganyan. So, Mayor, dahil hindi ka na mababae na may dala-dalang purse, mag-check tayo na yung pockets. Okay, o ano bang may term na ginagamit dito? Ipaketa mo. So, show us three things that are always in your pocket. Na hindi okay. Mawawala.
1: Isa-isa lang muna. Sige.
0: Isa-isa lang. Why? Oo. Okay. Isa muna.
2: Ito po, ang aking cellphone. No? Uh-huh. Ito mo, napakahalaga sapagkat,
3: because
2: alam nyo ngayon, because of technology, you can govern through your cellphone. No? Yung Viber groups, to, magbibigay halimbawa ng instructions for everyone. You know, you can do it all through your phone.
0: Yeah.
2: Next, hindi ko lang bit-bit ngayon, pero yan, malamang minsan.
0: Wait, mamaya na. May follow-up pa kami.
2: Ah, okay.
0: Kasi cellphone na una. Very mahalaga yan. Everybody, I think, carries phone all the time, yes. Diba? Sino ang wallpaper mo?
2: Ito, my family.
3: Ang ganda nga ng wallpaper niya.
1: Yes! So, saan yan?
2: This is in El Nido. So, again, like what I said, ako ho mahilig sa dagat. So, ang mga favorite destinations ko, Palawan, Boracay, and then in Siargao and Cebu. Alam nyo, last time, I was able to see the beauty of Camotes Island and Bantayan Island in Cebu.
3: Bantayan Island.
2: Napakaganda. So, mahilig ako sa dagat.
0: Ayan. Buti nagkasya sila dun sa napakalit na screen. Oo. Nakilala lahat. Okay. Item number two.
2: Hindi ko lang siya bit-bit ngayon, but power bank.
0: Oh. Okay. Ay, wala siya sa pocket mo.
2: Sige.
0: Isa sa pocket mo.
2: Ito, panyo.
3: Panyo. Okay. Old school gentleman.
2: Old school. Well, panyo because I always want to wipe off the oil on my face.
0: Yeah.
2: Kasi minsan nag-shiny. Pero kanina yung makeup artist nyo, tinira na ako eh. Kaya,
3: Hindi na
2: kailangan.
3: Si Ate Josie pala ang nakauha dito.
0: Si Ate Josie pala nakatira ay Mayor. Ayos na talaga yung
1: tinira mo si Mayor Josie, ha?
2: At saka ito, just in case, no, you sneeze or anything like that. Meron ka. And I always tell my kids, no, kasi sometimes they'll ask for my panyo eh. You bring your own. Dapat masanay kayo na may sarili kayong dalang panyo. You never know when it will come in handy.
3: And you know what, Mayor? Napapansin ko sa mga bagong ano ngayon, hindi na sila yung mga lalaki, hindi na pala dala ng panyo. Pero yung mga old school gentlemen,
0: diba?
3: Dalawa pa yung panyo ng iba. Kasi yung isa para sa kanila, yung isa kapag may babae sa tabi.
1: Ganun!
3: Dapat ibalik yan. Yung pagdadala ng panyo ng mga kalalakihan.
1: Ipabango ba yung panyo?
3: Ayan ang, sige nga, paamoy.
1: Eh, pabango ba yan?
0: Iba, Mayor, nilalagay ng powder sa gitna nung fold.
3: Powder?
0: Para pag shiny, magaganda.
2: Ako naman, ba? What I do is, I always bring a bottle of cologne.
0: Uh-huh.
2: Kasi mas gusto ko yung always smelling fresh. Ka, diba? Although hindi ko lang nalalagay sa pocket ko.
0: Uh-oh.
2: But I have a backpack kasi.
0: Yeah.
2: Okay. Nandun na yung power bank, nandun yung isang cellphone ko. I have two phones kasi.
0: Mm-hmm.
2: One is for calendar purposes lang.
0: The other
2: is for really calling and the messaging. Pero isa, mainly pang calendar ko lang siya.
0: Gano'n kaya kalaki yung panyo ni Mayor pag tayo nang naglabas? Tuwali na pala sa atin.
3: Bago natin malaman ang third item, huhulaan muna natin mga kamay.
0: Ay,
3: before niya sabihin yung third item niya.
0: Parang ang hirap. Parang ang hirap. Andali. Paano ko ba ipipredict si Mayor? Meron kang driver. So, wallet.
3: Okay. Mamaya pa.
0: Mamaya pa.
3: Si Doc Lulu muna. Anong hula mo?
1: Anong sagot mo?
0: Wallet.
1: Wallet?
0: Yes.
1: Wallet.
0: Wallet.
1: Wallet. Ako siguro, ballpen.
3: Akin yung Doc Lulu. Kasi syempre, di ba si Mayor, sabi niya kanina, OC siya, very organized person. Pero sige, ano na lang.
0: Siguro. Out of the blue.
1: Bola.
3: Oo. Tsaka nasabi niya na, siguro, may dalang suklay. Kasi mahaba ang buhok.
2: Yan ang advantage ng ganitong length
0: wash
2: of
0: wear.
2: Ano na lang, hair products na
3: hair
2: yan. Pero wala nang ano.
0: Tumitikos pa yan, Mayor?
2: Sorry?
0: Tumitikos pa pala yan.
2: Hindi. Ginaganong ko siya para lang tumayo ng konti.
3: Kinabahan ako sa tanong mo.
0: Tumitikwas, di ba?
3: Kano ko tumitigas pa yan, Mayor? Tumitikwas pala.
1: Yung buho. Tumitigas, tumitikwas talaga.
0: Kayong dalawa talaga. Kaya kayo naging dating and private coach.
3: Inulit ko lang. Inulat. Ayan.
0: So the answer is?
2: Yung sa third, you mean?
0: Yes.
2: Okay. The third is basically, ano siya, card holder. Mm-hmm. Binigay ng wife ko yan eh, kasi nga napansin niya.
3: Nandyan ba, Doc? Ay, nandyan ba?
2: Iniwan ko lang sa bag ko.
3: Oh,
2: pero, oftentimes, It's basically a card holder which has my IDs, credit cards, saka may konting cash lang na nakatupi. Kasi I don't bring a full wallet kasi natatakot akong ma-pickpocket.
0: RFID enabled na ba yan? Diba yung safe na from scanning?
2: Ano lang to? Parang maliit lang siya na card holder tapos may konting cash na.
3: Sorry sa 6'5", ah, natatakot daw siyang ma-pickpocket. Wala pong lalapit sa inyo ma-pickpocket. Kung gusto ko matapos agad yung buhay nila, lalapit sila sa inyo. Kami ang ipipickpocket, hindi ikaw.
2: Pero alam nyo, minsan akong nadukutan. Pero hindi sa Pilipinas.
3: Saan?
2: Sa ibang mansa.
3: Ayun, ibang.
2: And it was because I brought my kids then to Hong Kong Disneyland. Mm-hmm. And siguro nakita nung nagpickpocket sa amin na mga maliliit na bata kasama ko. So naalala ko really when it was in my bag. It wasn't in my pocket. That's actually in my bag. So, paglabas namin ng subway, naramdaman ko parang may nag-squeeze na maraming tao sa amin. Tapos paglabas ko sa subway, bukas na yung bag ko na dukot na yung wallet ko. At alam niyo saan ako nalungkot? Yung mga lumang photo me pictures. You remember the photo me dati na
0: mga
2: photo
0: booth? Yung mga nauso yung wallet size.
2: Sa Glorieta, di ba? Size, marami size. Dati sa mga mall. Yan, nawala lahat nung gano'n namin ng wife ko. Sobrang lungkot ko.
0: Oh, wow.
3: Ayan okay, na nga, Doc so, Lulu.
1: You gotta go muna. Okay, yes, ito, alam nyo na ito. Yeah. So, natunghayan po ninyo, mga kapamilya, ating stress reliever. Tatlong segment po yan na nagpapaalis ng stress mo. And I'm sure si Mayor natanggal din yung stress mo, di ba, Mayor?
3: Parang bukang lalong na-stress
1: ating. Kasi sa programang ito ay bawal ang ma-stress, di ba? So, wag mo na kayo maalis. Wag mo na, no? Magbabalik po ng inyong
3: Maritress!
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Pero sa house,
4: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Masyong may ilan pang individual na posibleng maharap sa arrest warrants mula sa ICC. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
3: Coach V, I'm NBA Director Attorney Melvin Matibag. May impormasyon silang may ilan pang individual na posibleng maharap sa arrest warrants mula sa ICC sa lalong madaling panahon. Tiniyak naman ang ahensya na kung may lumabas mang panibagong warrant of arrest laban sa ilan pang individual, handa nila itong isilbi agad. Samantala, nabanggit naman Attorney Matibag na malaking tulong si former PNP Chief at MDA General Manager Nicolas Tor III sakaling sumali ito sa sinasagawang manhunt operation laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mahigpit ang paghahanda ngayon ng NBI dahil inaasahan nilang armado ang senador at alam na rin nito ang proseso kung paano siya huhulihin dahil nagsilbi rin itong dating PNP Chief. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: pamilya, nagbabalik po ang Maritres. Ito na nga po, babalikan na natin ang mayor ng San Juan. Thank you so much for joining us, sir. Ano naman ang iyong parting message sa ating mga nanonood at nakikinig right now sa Maritres?
1: Well, sa lahat, Coach V, Doc Lulu, Rica, sa lahat po ng nanonood at nakikinig, maraming salamat sa pangibig sa akin. It has been a fun interview. First time ako umabot ng 1.5 hours sa isang interview. Ano to, record do para sa akin. But please invite me again. Yes. Kung pwede lang sana, 3 hours ang programa nyo.
0: Dapat sa'yo podcast, ang mahaba ang...
1: Anytime. Ako, just call me anytime.
2: Sige, well,
1: for
2: before.
1: Any questions, queries about San Juan, Metro Manila Council, Lico City of the Philippines, or anything in general, just, I'm always here. I'm just a call away or an invitation away. Thank you so much.
0: So mga kapamilya, ha, wag muna kayong aalis kasi ang susunod pa nating programa napaka-interesting. But before that, nako, mag-goodbye na tayo sa ating mga manonood.
2: Opo, maraming salamat sa ating mga kapamilya. Dito po nagtatapos ang Maritres. Naway nakatulong po kami na matanggal ang inyong stress ng araw na ito. Ako po si Rica Lazo, pansamantalang humahalili kay DJ Monica Fig. Kera.
0: At patuloy na tumutok sa susunod na Sabado para sa iba pang kwento ng buhay, bahay, lungkot at tagumpay. Ako naman po si Coach V, Vanessa Antonio.
3: At syempre, no, Mayor, maraming salamat sa love, time, and attention sa aming lahat. Ako naman si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, dito sa ating programa, Public Service is the Best.
0: Yeah.
3: Ay, dito ikaw ang bida, Mayor, ha? Kwento mo ang una, kaya syempre ayaw namin lahat ma-stress. So, kami po ang
0: Maritres! Thank you!
1: Thank you!
3: Bye!
1: Thank you!

0: Asyan.
1: Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bahang, sulit, bagyo at iba pang banta. Ligtas dapat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

0: Magandang tanghali po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ito na naman po ang programang Ligtas Dapat dahil ang inyo pong kaligtasan ang aming prioridad. Magandang tanghali po sa inyo mga kapamilya. Tayo po ay patuloy pa rin po nga napakikinggan sa Radyo Patrol sa Istrenta, sa inyo pong mga talapihitan sa 630 kHz at tayo rin po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila. At syempre po sa bayang pong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at iWant App. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Sa ngalan po ni Tito Ariel Rojas, ako po si Radio Patrol Bert Dizon ang inyong makakasama ngayong tanghali para po talakayin at bigyan kayo ng mga impormasyon inyo pong kailangan ngayong lalo na mainit ang panahon at ang mga kaakibat po na mga kaalaman na dapat nyo pong taglayin dahil bukod po sa mainit ang panahon, syempre, kaliwat kanan na po yung mga epekto nito, lalo na po pamaya tatalakayin po natin yung epekto po ng init ng panahon sa supply po ng tubig sa iba't ibang parte po ng bansa, lalo na po dyan sa may Visayas in particular. At mamaya din po ay makikibalita po tayo dahil patuloy pa rin po yung pag-aalboroto, yung mga activity, volcanic activity po ng mga vulkan po na binabantayan po ng FIBOC. So mamaya meron po rin tayong makakausap. At syempre, at mamaya dahil nga po mainit at balita ko, bukod sa init, mukhang magsasabay pa po ang bukod sa Super El Nino ay magsasabay po ang tag-ulan. So mamaya ay aalamin po natin sa Department of Agriculture kung ano po ang kanilang mga ginagawang paghahanda para po makakope ang ating pong mga magsasaka at syempre po ang general public pagdating nga po dito sa inaasahan po natin bukod sa El Nino ay yung pagtag-ulan. Opo, at mamaya aalamin po natin bukod ano po ba yung maaaring gawin ng DA in particular para nga po ma-caution yung epekto nito sa ating mga magsasaka. Syempre po mga kapamilya, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, mayroon po kayong mga komento, pwede nyo pong ipadala yan dito sa ating palatuntunan at mamaya po ay sisikapin po nating masagot yan sa pamamagitan po ng ating mga makakapanayam po mamaya. Pwede po kayo magpadala ng inyong pong mga mensahe sa ating Viber number sa 0919-278-3000. Ayan, at syempre po, pwede din po kayong mag-iwan po ng komento at mga tanong dyan po sa ating Facebook at sa ating po YouTube live. Mamaya po ay babasahin po natin yan at sisikapin po natin masagot ang inyong mga tanong. Pero bago po yan, syempre, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon. Ayan. Ayan, so alamin po natin ang lagay ng panahon. Okay, ayan. So habang sinisecure pa po natin yung line, tatanungin po natin ano ba ang magiging lagay ng panahon para po sa ating mga kapamilya na magliliwalig ngayong tanghali at syempre po yung mga papaalis pa lang at yung mga papauwi pa po sa kanila pong mga tahanan. O kaya magiging lagay ng panahon. Alamin po natin yan, ang magiging lagay ng panahon.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Mula po sa Weather Forecasting Center, makakapanayan po natin si Ma'am Charmaine Varilla. Ma'am, good morning po. Si Bert po ito. Ano po magiging lagay ng panahon natin ngayong pong araw?
2: Yes po, good morning po sa inyo sir. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig na ritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, meron tayong binabantayan na dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung naunang LPA sa loob ng FAR, huling namataan sa layong 630 kilometers silangan ng General Santos City. Sa kasalukuyan, kumikilos yan ng pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at hindi na pa rin natin inaasahan na magiging ganap na bagyo yan at posible nga malusaw habang papalapit sa kalupaan ng bansa. Ngunit yung trough nga nito ang siya pa rin nakaka-apekto sa buong Mindanao, Central Visayas, Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Samantalang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, Sa lumay parte ng Luzon at Visayas, iiral pa rin ang easterlies na siya naman magdudulot ng mga pulupulo at sarandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon. Yung isa namang LPA sa labas ng ating FAR sa ngayon ay mababa pa yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at maaari nga yung pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ng Thursday o Friday. Ngunit dahil nga matagal pa tong scenario na yan, ay mataas pa yung ating uncertainty. At sa ngayon din, hindi rin natin nakikita na maaari itong mag-landfall. At yan po ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-ulat.
0: Ma'am, tanong ko lang po kasi parang recently every afternoon, sunod-sunod na po yung mga nagiging pag-ulan po. Ano po ba ang indikasyon nito? Malapit na po ba o nalalapit na po ba ang tag-ulan?
2: Yes po sir, tama po kayo. No? Mas dumadalas na po yung ating thunderstorm dahil mas basa na po yung ating kalangitan. Ibig po sabihin yan, palapit na po ng palapit yung pagsisimula ng ating tag-ulan. So posible nga po yan, huling linggo ng Mayo hanggang unang linggo ng Hunyo.
0: At with that, Ma'am Charmaine, maraming salamat po sa inyo pagpapaulak po ng panayam ngayong tanghali. Mabuhay po ang PAGASA.
2: Yes, maraming salamat.
0: Ayan po si Ma'am Charmaine Varilla, ang PAGASA weather forecaster. No? Ayan po, magiging lagay na panahon. So, ang sabi po ni Ma'am Charmaine, asahan na po na sa mga susunod na linggo, pwede na pong mag-declare ng panahon ng tag-ulan. Magbabalik po kami, makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Ligtas dapat sa DZMM.
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
4: Kape!
5: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
1: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
8: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo, una sa balita, una sa public service.

0: ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
0: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
0: Pinasigla sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.
0: Kagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas naman sa DZMM.
8: Sa oras po na 12:14, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Sa pangalan pa rin po ng may-ari ng programang ito, si Tito Ariel Rojas. Ako po ang inyong mga kasama, Radio Patrol Bert Dizon. At ayun na nga po, no, nabanggit po natin kanina, kukuha po tayo ng update para po doon sa mga aktibidad po ng ating mga bulkan. Kung mababalitaan niyo po kamakailan, sunod-sunod po ang mga naging aktibidad po ng ating mga apat na bulkan. Ano-ano po yung Bulkan Bulusan, Mayon, Taal at pati po Canlaon. So mamaya po, ayan. So opo, no. Nandiyan na po sa linya natin si Dr. Teresito Bakulkol, ang director po ng FIBOX. Director, good afternoon po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
9: Yes, sir. Good afternoon din po sa inyo.
8: Sir, bigyan niyo po kami, sir, ng ano ngayon, ng ating bulkan na situation, ano na po yung situation po ng ating mga bulkan, yung apat na bulkan pong ating binabantayan, sir.
9: Okay, so we start with Taal Volcano. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng tatlong volcanic earthquakes. And yung last na active eruption niya, meron tayong minor eruption, minor phreatic eruption, but this happened last May 16 pa. And yung sulfur dioxide emission niya, yung last measurement natin last May 21, nasa 1,314 tons per day. So as of now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. And yung paalala natin sa ating mga kababayan, huwag pumasok or huwag pumunta doon sa Taal Volcano Island kasi yun po yung permanent danger zone natin. So anytime, pwede magkaroon ng katulad ng nangyari noong May 16, minor phreatic eruption, or sometimes mas malakas pa, pwede magkaroon ng, nung nangyari noong May 16, 300 meters lamang. Pero may mga events din tayo na umabot ng 2,000 meters. So yun yung paalala sa ating mga kababayan. Huwag kumasok inside the permanent danger zone, it's Taal Volcano Island. Now, we go to Mayon Volcano naman. yung Mayon volcano is right now ongoing pa rin yung kanyang effusive eruption. Nag-start pa noong January 6. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 29 volcanic earthquakes. And meron din tayong 325 rockfall events. Kahapon, meron tayong isang PDC or yung tinatawag natin Uson. And umabot ito, yung run out niya ay umabot ng 2.2 kilometers this time sa Bongagali naman. And kahapon din, meron tayong 2,615 tons per day na sulfur dioxide emission. And right now, yung total volume ng materials na nilabas na ng Mayon volcano since nag-start yung eruption niya noong January 6 ay nasa 75.76 million cubic meters na. And this is approximately equivalent to 6.3. Para lang may idea tayo kung gaano ito kalaki, this equivalent to 6.3 million 10-wheeler trucks. If you assume na yung one 10-wheeler truck is capable of carrying approximately 12 cubic meters of materials. Mm-hmm. Now, right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon volcano. And yung last na binabantayan natin, yung pangatlong binabantayan natin is yung Canlaon volcano. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 27 volcanic earthquakes. And ang sulfur dioxide natin is nasa kahapon or nung May 21, yung last measurement natin, nasa 109 tons per day. This is for Bulusan volcano. Yung nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan volcano. Yung Canlaon volcano naman for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng siyam na volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide kahapon ay nasa 1,703 tons per day. And kahapon din may dalawa tayong emission events na umabot ng pinakamataas is 400 meters. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon volcano.
8: Mm-mm. Director, is it unusual po ba compare sa mga nakalipas sa taon na yung ating apat na vulkan ay ganito yung kanyang activity? Meron po bang unusual na nangyayari ngayon?
9: Wala naman. It's just that, again, we have 24 active volcanoes and there's always this possibility na no, tatlo or apat magkasabay-sabay na may activity. So, hindi naman to unusual. Again, we have 24 active volcanoes. So, pwedeng sabay-sabay yung activity ng ating mga vulkan.
8: Mm-mm. Tapos sir, yun nga, dahil nga itong aktibidad ng mga vulkan natin, it corresponds po with, yun nga po, nag-i-emit siya ng mga pyroplastic density po, yung mga iluluwa po ng vulkan. Ano po kaya sir, ulitin po natin sir, ano po pa yung maaaring health risk na maaaring makuha natin dito kapag patuloy tayong na-expose doon po sa mga ibinubugang material nitong mga vulkan natin?
9: Yung uson, delikado po yan. Yung uson is a combination or a mixture of hot volcanic ashes, hot volcanic rocks, and gases. So, delikado po yan kasi they can incinerate everything on its path. Masyadong mainit yan and mabilis po yan. Katulad ng nakita natin nung May 2, lumaragasa yan pababa. Doon sa slope ng Mayon volcano. So delikado po yan. Again, kung nasa you're on the path of uson, pwede kang masunog. In fact, noong 1993, 77 people died because of uson. So delikado po yan. And hindi lamang yan, again, yung volcanic gases natin, it can asphyxiate kasi yung sulfur dioxide, acidic din yan. And kapag may problema ka sa respiratory problems pwedeng ma-aggravate. So again, that's the reason why meron tayong 6-kilometer permanent danger zone para you know, maiwasan yung uson na maging casualty tayo. For sulfur dioxide naman, kahit nakatira tayo malayo doon sa 6-kilometer permanent danger zone, kung may hangin, for example, malakas yung hangin, pwede kasi yan sa direction ng hangin, pwede nating malanghap. So, kapag nangyari yan, then kailangan nating magsuot ng face mask.
8: Tsaka po yung ano po basang tela no po kung wala pong N95 na mask.
9: That's right. Kung walang N95, mas maganda kung N95, pero kung wala yung surgical mask will do. Kung wala talaga, then yung tela na binasa natin, yun yung patakip sa ating bibig at saka sa ating ilong.
8: So far, Director, meron na po ba tayong mga nare-record na mga pumapasok po doon sa ating permanent danger zone? Meron na po ba tayong mga nakuhuli o meron na po bang mga nagtatangkang pumasok so far?
9: Oh, yung pag-implement ng yung PDC, yung recommended ng PDC, within the review of the LGU. So, sila yung nakakaalam dyan. We only recommend. Pero so far, ang nakikita natin, wala pa namang airport sa atin na may mga pumasok. Unlike nung a few years ago, na may pumunta pa sa tuktok, well, sa slope ng Mayon, and then bawal kasi yun. Again, it's permanent danger zone. Tapos nag-Facebook live pa. So, kung po natin gawin yan, again, this is for our own safety, but when it comes to the implementation of the permanent danger zone, it's within the purview of the LGU.
8: Opo. Aside naman po doon, Director, yung mga gali po o yung mga daluyan po nung mga inululuwa po ng vulkan. So far, Director, meron po ba tayong mga nakikitang pagbabago, lalo na doon sa Mayon kasi na parang napapadalas yung kanyang emission po ng mga pyroplastic density. May nakita po ba tayong pagbabago doon sa gali o doon sa mga daluyan po ng mga pyroplastic density?
9: Definitely, yes. May mga pagbabago yan kasi dinideposito doon sa mga galis yung mga bagong volcanic materials natin, like yung nangyari nung May 2, malaking deposito yun sa Miami Easy Channel naman, umabot ng more than 5 kilometers. So definitely, nagbabago yung terrain natin, yung topography, kasi nga may mga bago tayong materials na may deposito. So yun yung isa din sa ating bantayan during rainy season, kasi pwedeng
8: lahar.
9: Magiging lahar yan. If there is a continuous and torrential rainfall, pwedeng maging lahar yung mga materials natin, and doon sila dadaan sa mga galis.
8: Tapos yung, just to give information lang, Director, lalo na yung mga nakatira dito sa Manila, yung mga galis po, saan po yan connected? Connected po ba yan sa body of water?
9: Yung galis mismo, yun yung galing yan sa dalisis ng vulkan. And kapag umulan, diyan yun dadaan yung tubig.
8: So parang ayun nga, magiging lahar siya. At yung lahar po, pag ito po ay tagtuloy-tuloy, humalo na sa ulan, nakaka-damage po ito ng ano po ng properties, kasi nga po very dense yung flow ng tubig, no, Director?
9: Yes, yung lahars can have significant and destructive effects yan sa ating surrounding areas. They can sweep away buildings, yung mga bahay, and vegetation, pati pa vegetation on their path. Meron din siya serious threat to human life. Again, during the typhoon nung Rimi in 2006, around 1,200 people died in Albay. So there were also casualties from lahar following the 1991 Pinatubo eruption.
8: Mm-mm. Tapos po, Director, meron po bang mga intervention ng LGU? Kasi as parang ang ano ko, parang hinuhukay po ito, no, time to time, para po lumawak yung gali o yung daanan po nung mga pyroplastic density. May mga ganun po bang intervention ginagawa ang FIBOX, directive niyo po to the LGUs?
9: Actually, yes, you may ginagawang dredging ang LGUs in partnership with the DPWH. So from time to time, hinuhukay nila para yun na nga lumalim, kasi kapag hindi lumalim, maging mababaw yung daluyan ng tubig, pwede mag-overflow kasi yan and pupunta na sa mga bayan-bayan.
8: So far, Director, yung ating pong coordination with the LGUs, especially kanina nabanggit niyo po, sila po ang talagang nagbabantay doon sa ating pong permanent danger zone. Ano pa po yung mga ginagawa po ng LGU? Ano pa po yung inyong mga directives doon sa mga LGU po dito po sa mga nakasakop dito po sa ating mga vulkan?
9: So yung advice namin sa mga LGUs natin is always maging vigilant and dapat may ready sila na i-evacuate yung mga tao nakatira beyond the 6-kilometer permanent danger zone, for example. In the case of Mayon, kapag i-raise natin to alert level 4, yung alert level niya, so dapat mayroon silang logistics ready to evacuate people living beyond the permanent danger zone in the event that we raise the alert level from its current level to the next higher level.
8: Mm-hmm. Director, so far, ano po ba yung mga challenges po na nai-encounter po ng FIBOX in terms po dito sa ating pagbabantay sa ating mga bulkan at in terms din po dun sa mga coordination o yung ani pong mga directive sa LGU? May mga nai-encounter po ba tayong challenges, Director?
9: So far, yung communication natin sa mga LGUs, maganda naman. Kung ano yung sinasabi natin, they readily act on it. Ang isa sa mga challenges natin, well, ngayon hindi na masyado nangyari lately, but there was a time na yun na doon sa may ligaw that's on the western part of Mayon ay sinira yung mga instrumento natin. Hindi naman inakaw yung instrumento natin, pero yung mga kable kinuha. And importante kasi yun, kasi yun yung mga kable na yun, of course, nag-register sila ng data and then sila din yung nagtatapo ng data sa ating volcano station. So there are 3 days na wala tayong nakuhang data on that station kasi nga ninakaw. Pero naibalik naman kaagad natin. Pero yan yung isa sa mga challenges natin na yung binavandalize yung ating mga instrumento.
8: Ngayon yung mahirap, yun nga po yung pinakamahalaga. At saka kung tatanggalin po yun or kung i-destroy po ng mga intruder doon po sa within the premises po kung nasan yung ating mga instrumento, malaking gastos din po yun, no? Kasi nga po ibabalik doon din po yung instrumento.
9: Yes, tama kayo. And hindi lamang yung pagnanakaw sa gamit ng gobyerno. Pagnanakaw din yan sa proteksyon ng ating mga kababayan.
8: Tapos, pangalan...
10: Hello po. Magandang hapon po.
8: Tapos, Director, bali aside po doon, ano pa po yung maibibigay po nating paalala po sa ating mga yung mga nakatira po doon sa paanan ng bulkan? Ano po yung ating mga paalala at reminder po sa kanila? Director? Opo. Hello po, Director.
9: So, I would like to remind... Yes.
8: Go.
9: I would like to remind everyone that even though nakatira tayo beyond the safe for Mayon, nakatira tayo beyond the 6-kilometer permanent danger zone, may risk pa rin ng lahar. So especially if you reside near river channels na kung saan yung river channel ay nanggaling pa doon sa slope ng Mayon volcano. So I encourage everyone to familiarize themselves with the lahar hazard maps na binibigay ng ating opisina. They can check this online for free. And dapat titingnan nila ito every now and then for better awareness and understanding. So we also recommend vigilance, increased vigilance and readiness of communities na nakatira along rivers. We also recommend for our local government units to continually monitor weather conditions kapag lalo kapag maging mapalapit na yung rainy season natin, and they should also take preemptive response measures para sa for their safety from potential lahars.
8: Mm-hmm. Tapos po, Director, paano po yung, like for instance, syempre po yung ash fall ay napupunta po sa mga vegetation doon po sa mga pananim. Ano po ang advice natin sa mga residente, lalo na po yung magkukonsyum po ng mga pananim na na-cover po o lagyan po ng ash fall?
9: Yung ash naman kapag medyo, again, syempre dapat din natin i-consume yung abo kasi nga, malanghap na lang natin, delikado na yan. Yung mga abo naman, kapag medyo maulan, wag lang masyado matindi ulan, eh, nawawash out naman yan. So, set aside lang nila yan muna, gawin lang tanambak, if pwede. And then, kailangan, again, kapag may abo, it's the same with recommendation natin kapag may sulfur dioxide, magsuot ng face mask.
8: Mm-hmm. Tapos po, Director, yung ano po, yung, di ba, syempre may abo po, eh, yung iba pong abo, eh, nadedeposit po dun sa mga bubong ng mga bahay, eh, lalo na po yung mga maglilinis, no, ano po ang advice natin sa kanila, at ano po yung proper, paano po ba ang tamang paraan ng pagdedispose po ng mga abo para po hindi na ulit, syempre, kahit naman po tanggalin nila, eh, kung nakalagay lang po dyan kung saan yung mga abo, at itinambak lang po nila kung saan, eh, maaari pa rin po nilang malanghap. Ano po ba ang dapat na gawin na pagdedispose po ng mga malilinis nilang mga abo?
9: Okay, so again, a proper disposal of volcanic ash is important yan, kasi yung volcanic ash can clog the drainage systems, maging airborne din sila, again, when disturbed, and they add significant weight kapag basta. So again, ang recommendation natin for the disposal of volcanic ash, sweep and collect ash while it's dry or slightly damp. And then you should place this ash in durable bags or containers. And I think yung mga LGUs naman meron silang disposal instructions how to dispose ash at designated collection points or at disposal sites. And abo should be kept out of the drainage systems. So wag yung ilagay yung ash, large amounts of ash, canals, gutters, yung mga sinks or septic systems natin. Kasi yung ash can harden and pwedeng mag-cause ng blockages. And this would increase the risk of flooding.
8: Mm-hmm.
9: Yung small quantities of water, pwedeng, you can mix this with compost or garden soil in limited quantities. You can use this as fill material in landscaping, and but only in small quantities. So, wag nating itapon kahit saan saan.
8: Eh, yun na po. At saka syempre, yun nga din po nabanggit nyo, eh. Pag tinapong kung saan, mapupunta sa drainage, eh baka mag-cause po ng baha at lalo pa po nga lumala yung sitwasyon.
9: Yes, tama. Again, huwag itapon ang abo sa mga kanal, estero, drainage system, o iba pang daluyan ng tubig dahil maaari itong magdulot ng pagbabara, katulad din ng basura at pagbaha.
8: Mm-mm. And with that, Director, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong tanghali. Eh, mag-iingat po kayo at mabuhay po ang mga taga-Feebox.
9: Maraming salamat din.
8: Ating pong nakapanayam si Dr. Teresito Bacolcol po, ang director po ng V-Box. Samantala, tanggap po muna tayo ng ulat mula sa labas ng ating himpilan. NBI iginiit na matatrack si Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling online itong bumoto para sa impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
11: Bert, piniyak ng National Bureau of Investigation at sapat ang technology assets nila sakaling amyandahan ng Senado ang Senate rules of impeachment at payagang bumoto online si Senator Bato de la Rosa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ng tanungin ni kung posible bang matrack nila ang lokasyon ni Senator de la Rosa sakaling gumamit ng online platform para sa kanyang partisipasyon sa impeachment trial. Sa kabila nito, sang-ayon naman ng NBI kay Representative Dia Alonto Adyong, spokesperson ng House Impeachment Trial, na dapat personal na naroon sa paglilitis ang Senator Judge. Sa ngayon, ang nakikita lang anya nilang hamon ay dating miyembro ng law enforcement Senator Bato, kaya alam nito kung paano magtrabaho ang law enforcement sa paghuli sa kanya.
12: Problems sa Pilipinas is not much of the technology, maaaring hindi ganun that much, but also yung terrain natin. Iba yung terrain talaga natin. Ang isang challenge niya talaga dito, I'll go back to what I said earlier, is Senator Bato came from the law enforcement.
11: At yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVNN.
8: Thank you, Kelly. Mag-iingat.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TVNN Radyo Patrol sa X30.
8: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 12:37, dako naman po tayo sa sitwasyon po ng mga dam sa Visayas. Makakapanayan po natin sa linya ng komunikasyon si Engineer Andres Boni Tuala, ang Operations and Maintenance Section Chief ng National Irrigation Authority. Engineer, magandang tanghali po, si Bert po ito. Welcome to the program.
13: Magandang tanghali po, sir, at sa lahat ng nakikinig ng iyong programa.
8: Sir, unang-una, bigyan niyo po kami, sir, ng situationer. Kamusta na po yung mga dam po na binabantayan natin dyan sa Western Visayas?
13: So, sa ngayon po ay mababa talaga yung water level sa aming mga dam base sa mga monitoring report na aming mga field offices. At para maunawaan niyo po yung magbigay kami ng information na yung mga dams namin dito ay tinatawag namin na run of the river type. Mm-mm. Na yung mga dams na yun ay hindi talaga nag store ng tubig, so hindi siya impounding. So ang mga dams namin ay kung ano lang yung available na tubig sa ilog natin, yun lang ang pwedeng i-divert ng mga existing dams natin dito.
8: Mm-mm. So daanan lang po siya, sir, kung baga.
13: Yun po.
8: Oo. Tapos, sir, so far, ilan pong mga dams, sir, yung binabantayan natin? As far as I know, 6 dams po, no? Ano-ano po ito, sir?
13: Yung sa Mambusaw, din sa Antique, yung Tipulwan at saka yung Tulong Dam. Tapos sa Iloilo, meron tayong sa Barutak Viejo. Tapos sa may Akla naman yung Panakuyan at saka yung sa Kapis yung Mambusaw Dam yun, sir.
8: Mm-mm. So far, engineer, ano na po ang epekto nito sa syempre po pagbababa po ang supply po o konti na po ang supply ng kuryente ng tubig po, ano na po yung epekto nito especially po sa irrigation at sa water supply po diyan po sa mga nabanggit nyong mga lugar?
13: So far po, kasi sa ngayon, yung schedule ng farming activities namin ay actually hindi pa po nag-start ng Malawakan at nandun tayo sa may schedule ng tinatawag namin na follow period in which na ito ang schedule ng mga maintenance activities natin, pag-clearing ng mga kanal, in preparation sa water delivery, at saka yung may mga initial tayo na mga pan na mga program, pero yung ano lang muna, yung maliliit na area na lang muna kasi nag-antay tayo ng mas malaking discharge ng tubig bago tayo mag start ng malawakang pag irrigate ng open bag serve ng ating mga system. So sa ngayon, maliit lang po yung mga panong area na sinuschedule namin kasi nagsasabi kami sa mga farmers na huwag tayong magmandali kasi ang tubig maliit pa sa ngayon at ang ating mga farmers ay sumasangayon naman po kasi nakita naman nila talagang kulang pa yung tubig sa mga ilog natin.
8: Mm-mm. Sir, engineer, bali po, ito po bang nararanasan natin ngayon na epekto po ng tag-init ay unusual po ba compare no mga last year?
13: So, talagang may pagkakaiba kasi nung last year po, last year of the same month, may tubig pa tayo, malaki pa yung tubig natin, pero sa ngayon, parang early pa yung start ng tagtuyot dito sa amin. So may talagang ayun ang pagkakaiba na sana dapat mayroon na tayong area na napatubigan at saka normal. Pero sa ngayon, talagang nag-observer kami at nag-monitor ng mga dam elevation natin. at saka binibigyan tayo natin ng information yung mga ano natin, mga farmers natin na doon tayo mag-antay sa may ano, sa may status ng mga weather condition, mga pronouncement ng PAGASA para hindi naman tayo mag ang mga ano man yung mga activities natin sa farm ay ma-control at maiwasan natin yung mga pinsala o ma-damage yung mga crops natin kung sakaling dumulo yung ano yung taginit.
8: Eh engineer, syempre po eh kung kukulang po ang tubig sa ating pong mga dam, ang pangunahin po talaga maapektuhan yung irrigation. Ano-ano po sir yung mga programa na ipinatutupad natin, yung mga panuntunan? Do we implement po yung mga scheduled irrigation po?
13: So on the part naman ng NIA ay una-una nagpo-prepare tayo ng mga ano na mga operation and maintenance plan. So dito naka-reflect yung mga program natin sa cropping calendar, yun ang mga basis natin sa kailan tayo mag-umpisa, kailan magtatapos. So ang target natin sa ang programa kasi natin sa ngayon is tatlong cropping eh. So

0: deliver mo ng tubig sa kanal, lahat ng mga kanal mayroon sana. Pero sa pag ganitong sitwasyon, ang tubig natin, ischedule natin sa ganitong kanal, tapos papunta sa kabila para lahat ng mga area na pinoprogram natin ay mabigyan natin ng tubig.
1: Mm-hmm. Eh sir, meron po ba tayong actual number sa data po natin dyan sa NIA kung ilan pong mga lupang sakahan ang apektado po?
0: Sa ngayon ang sa national system kasi yung overall natin na area is mga 45,000 hectares. Pero sa ngayon nag-start tayo sa mga pan overall mga 22% lang ng 45,000 na yun. Yun lang muna ang binigyan natin ng serbisyo para hindi tayo magkaroon ng problema na maapektuhan ng mga tagtuyo o El Niño ang ating mga taniman.
1: Mm-mm. So far, engineer, bali yun nga po nabanggit nyo yung number po ng nating mga farmers, no? Punta naman po tayo doon sa mga residential. Ano po ba ang composition diyan? Doon din po ba kumukuha ng supply ng tubig yung ating mga water concessioner doon po sa mga nabanggit nyo pong mga dam?
0: Hindi po, kasi
1: wala
0: sa
1: sila, oh.
0: wala tayong hindi sila
1: irrigation lang po ito.
0: Irrigation lang.
1: Mm-mm, so far, opo. So far, dun po sa mga nabanggit nyo, sir, aside po dun, ano po ba ang coordination na ginagawa natin with the LGU? Paano po yung unang-una po yung information dissemination na nabanggit nyo po kanina? Pero ano po yung mga iba pong intervention in terms naman po, like for instance, do we provide po pinoprovide po nating mga interventions pagdating nga po dito o para makaution po itong epekto ng El Niño dun po sa ating mga magsasaka?
0: Sa ngayon po ay siyempre may nagkaroon kami ng meeting with DA at saka sa mga farmers natin sa mga digital association na ang mga farmers natin na interested na mag-diversify ng crops yun ng mga vegetable mga yung mga crops natin na less yung consume para ang kahit maliit lang yung tubig magkaroon sila ng activity sa mga farm nila para hindi naman matimamangan yung mga lupain nila at saka mayroon kaming panayam sa Department of Agriculture especially sa Bureau of Soil and Water Management na sana matuloy yung cloud seeding nila para maka-augment sa ating mga farming activities dito sa irrigated area natin.
1: Mm-hmm. Eh sir, sa experience nyo po, gaano po ba ka-effective yung cloud seeding po na ginagawa po?
0: So far, sa ngayong time, kasi parang maliit lang naman yung time na dapat mayroon ng ulan. Mm-hmm. So that's why ang pag magkaroon ng cloud seeding, so usually sumusunod na yung ulan parang maipikto na rin ang cloud seeding kasi mayroon ng mga precipitation. So mm-hmm. ang tendency kasi mag-develop na yung mga mga weather condition at usually yung mga cloud seeding nang umpisa tapos sumusunod naman yung mga ulan. Experience is concern sa amin.
1: Mm-mm. Eh sir, aside po sa El Niño, ang sabi din po ng PAGASA, since parang abnormal nga po yung nararanasan po nating weather condition ngayon, in coming weeks or in coming months po, pwede na pong mag-declare na ng panahon naman po ng tag-ulan. Ano naman po ang mga preparation po na ginagawa po ng NIA po dyan po sa inyong lugar when it comes naman po dito sa paparating po na tag-ulan?
0: So far po ang wala naman masyado kaming problema kasi ang dam natin ay run of the river naman yan. So ang sobrang tubig, siyempre mag-spill na yan sa may ilog natin. Tapos yung mga kanal natin, mayroon naman yung mga facilities na kung sobra yung tubig sa kanal, i-waste water naman natin yan.
1: Mm-hmm. Pero so far engineer, nung mga nakaraang nakalipas sa taon, ano po ba ang epekto sa inyo, lalo na po yung excessive rainfall po. Nakakaapekto po ba ito dun sa mga

0: nimpo ng ating pong mga magsasaka at gaano po kalaki yung epekto nito in terms po doon sa nasisira po yung kanilang mga pananim?
1: Actually, ang ano ang yung critical naman na sitwasyon is pag umagyo si malakas yung ano yung hangin. Pero kung ulan lang naman na ano, mayroon tayong mga ano mga may waste way o outfall tayo na yung tubig na magano mag input sa kanal natin kasi ano yun eh hindi naman galing yan sa may dam, galing yan sa mga runoff sa may itaas. So mayroon naman tayong mga outfall o mga drainage facilities na ini-edit natin yung mga sobrang tubig sa mga irrigation canal natin.
0: Tapos po, engineer po, balik po tayo doon sa pangalan po nito, sa mga farmer po natin. Aside po sa ating mga dam, ano pa po ang source of water po ng ating mga magsasaka? Are they using po yung traditional na deep well po, yung ano po, yung poso?
1: Actually ko na may ano mayroon silang ano actually mayroon ding private pump sila na ginagamit tapos mayroon tayong facilities na tinatawag natin na drainage reuse kung saan yung mga ibang creeks natin na ano na may naang tubig binibigyan natin ng ano ng structure para yung available tubig during sa rainy season pwede nating magamit uli sa ano sa na parang augmentation na structure o facilities sa ating mga irrigation system. At saka so far, maganda naman yung epekto ng ano kasi mas madali yung pag-distribute natin ng tubig kasi malayo yung sa dam pero ang sa may drainage reuse natin na structure automatic yun kasi ano na eh, mayroon ng laman ang makreaks natin dahil sa ulan.
0: And engineer, ano po ba yung mga binabantayan nating lugar? Usually po, ang mahihirapan pong maka ano na supply na tubig ay yung mga medyo matataas pong bahaging mga lugar. Ano-ano po yun, engineer, sa inyo pong lugar? Ano po yung mga matataas ang high level po yung kanilang pong terrain, yung medyo prone talaga na sa shortage po ng supply po ng tubig?
1: So far po sa aming national system kasi ano eh, yung location nila sa mababang lugar din naman. So, so far, hindi tayo masyado na maapektuhan o mahirapan na magpatubig ng, ano, ng mga area na yon. Kasi ang dams natin ay nakadesign naman yan sa dapat matubigan yung mataas na portion. At only yung mas may problema tayo minsan sa yung pinakadulo, yung tail end portion. Kasi malayo sa dam. Yun ko minsan ang may problema tayo.
0: Ano po ang assessment nyo, engineer? Ano, need po ba ng magpatayo pa ng mga karagdagang mga infrastructure like yung po, retention pond, karagdagang mapunga dam? Ano po ang nakikita nyo pong intervention po kung sakali, kung kulang pa po ang infrastructure po dyan sa inyong lugar?
1: Sa mga bagay na kasi ang ongoing naman po yung mga research at mga ano at mga ano natin mga facilities natin na kinukonstruct. Sa ngayon mayroon kaming mga ano ino-propose na reservoir. Para small river impounding project o small reservoir impounding project.
0: Kasi magastos po pag dam eh. Ano po? Mas magastos po pag dam. Opo. Curious lang ako, engineer, yung dam niyo po ba ay pinagkukunan din po ng kuryente? Hindi, ano po?
1: Wala pa po.
0: Pero...
1: yun eh.
0: Opo. Yun yung mga malalaking dam, ano po, no?
1: Iba naman
0: geothermal, yung may capacity na pag mataas ang volume, yung kaya niyang mag-generate ng electricity. Engineer, last na lang po, ano po ang ating panawagan sa ating pong mga farmers, pati po sa ating mga kababayan dyan po sa inyong lugar, lalo na ngayong papatindi yung init ng panahon at syempre yung darating pong panahon ng tag-ulan.
1: So, ang nagano kami na nakikiusap kami sa mga farmers namin, sa Irrigator Association at mismo sa mga barangay LGU na tangkilikin natin yung mga programa ng ating gobyerno para maibsan yung epekto ng El Nino. So maaari po silang magtanim ng mga alternative crops na kailangan ng kaunting tubig. Dapat sama-sama natin panatalin yung kalinisan ng ating mga irrigation canal para in case na mayroon tubig, madali lang yung pagdaloy ng tubig sa ating mga kanal. At saka pwede din sila mag ano mag request ng ano ng assistance na gusto nila yung magtanim ng ano ng high
0: Alternative.
1: value
0: Oo, yung mga
1: alternative
0: alternative.
1: na crops sa amin para ma-relay din namin sa Department of Agriculture para magkaroon ng ano magkaroon sa ng pagkakataon na baka mabigyan sila ng ano ng mga ayuda natin.
0: Assistance. Oo, attorney, engineer, curious lang ako. Bali yung at ilan meron na po ba kayong data or meron na po ba kayo diyang portion ng number ng mga magsasaka po natin na nag-shift na po into different variety of crops aside po doon sa pagtatanim po ng palay.
1: Wala pa naman na sir kasi ang kuminsan yung sa mga portion-portion lang yung nag-ano yung nagtatanim kasi may ibang farmers na parang ayaw na nila ng ano ng for that particular na cropping season so may mga farmers tayo nag nagtumatanim din ng ano ng high value crops pero as much as possible kung wala tayong problema sa tubig rice talaga ang kanila
0: tatanim,
1: yung tinatanim
0: primary na tinatanim. Opo.
1: So,
0: tapos po attorney, nabanggit niyo po yung ayuda. Opo, ano po yung mga possible po na ayuda na pwede pong matanggap o pwede pong makuha ng ating pong mga farmer kapag mag-ask po sila ng assistance from DA?
1: Ang ano sa usually ang mayroon din programa kasi ang ano yung DA na para sa mga farmers natin. So nagpapanis din kami sila ng programa ng ano ng ano ng NIA o cropping calendar para magkaroon sila ng time na kung saan sila dapat magbigay ng assistance sa may ano sa may farmers natin. So katulad ng mga seeds, mga pataba, fertilizer. 'Yun ang mga ano 'yun ang mga assistance na actually binibigyan niya ng DA. So ang ano ang ito sa association natin na nag-ano kami nag nag pinag-usapan namin sila na dapat magkaroon sila ng ano ng mga request formal request para ma-relay namin sa DA para magkaroon sila ng ano ng mga assistance like yung kanina binanggit ko seeds mga fertilizer
0: tsaka
1: o pesticides minsan.
0: Opo. At engineer, bali po ang pangalan po nito, yung in terms naman po dun sa pagkuha ng ayuda sa proseso, meron po ba kayong idea? Para lang po sa kaalaman po ng ating mga listeners at ating mga viewers, gaano po kahaba yung pag-dinadaan ng proseso? O gaano, tumatagal po ba ng isang buwan bago mag-grant po yung kanilang request for assistance?
1: So far kasi sir, ang ano eh, mayroon silang time na nag-meeting sila mismo direkta sa mga farmers namin sa Agricultural Association. So kung minsan hindi na namin direkta na malalaman ang mga actual na mga dates kung kailan nila natanggap yung mga assistance, yung time na lang na nag-invite sila sa amin na magkaroon ng meeting o mag-interview sila ng program, direkta na yun sa mga farmers namin. So hindi na masyado kaming may direct na intervention sa kanilang activities.
0: And with that, engineer, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong tanghali. At mag-iingat po kayo dyan po sa inyo pong lugar ngayon at mabuhay po ang NIA.
1: Maraming salamat po sir at magandang tanghali sa uli sa mga listeners natin at sana sama-sama natin na iharapin yung mga problema na inaharap natin lalo na yung El Nino na parating.
0: And yan po ati pong nakapanayam si Engineer Andres Bonituala, ang Operations and Maintenance Section Chief po ng NIA. Magbabalik po ang programang Ligtas Dapat makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Ano mang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat! Ano mang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang radyo patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal, kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinig.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DCMM.
5: Suko sa DCMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 6:30 at DCMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
6: Hindi bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang nahihintigan para sa katotohanan.
7: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM, Radio Patrol 630. Tula sa balita, muna sa public service.
12: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
13: Tamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
16: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
15: May kasama kang makikinig sa'yo.
16: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
17: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
15: Ako to, si Chang Ami.
16: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
15: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
2: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas naman sa DZMM.
0: Mga kapamilya, sa oras po na 1:03 ng hapon, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizo. Pansamantala pong humahalili kay Tito Ali Rojas na mayroong magandang misyon, na mayroong mahalagang misyon na inuuna ngayong araw. At syempre po, batiin po muna natin ang mga nakatutok po sa ating YouTube Live. Ayan po, nandiyan po si Maria Dulce Orate. At nakatutok din po sa atin si Sergeant Putik. Ayan, si Alex Bash. Nandiyan din po nanonood sa atin. Si Colin Panulde. Ayan, nakanonood din po sa atin. At nandiyan din po si Antonio Carrasco. From, asan siya nanonood? Ayan, good noon daw sa atin. At syempre, nanonood din sa atin si Asmari Hivara. Ayan, at kasama din natin dito sa ating YouTube live si Cam Rainson. Nanonood din siya sa atin. Kasama din natin nanonood. Ayan, sino to? Nagpapabate si Joyce Chris Salang. Ayan, salamat daw po sa balita. At syempre, ayan, si Grace Pedre, Pedregosa. Ayan, nakatutok din po sa atin sa YouTube Live. Siyempre, pupuntahan natin yung ating Facebook. Alamin natin kung ilan na ang ating mga nakatutok po sa atin. Ayan, siyempre po, nakatutok po. Batiin po natin lahat po ng mga nakatutok po sa ating pong 630 kHz sa inyo pong mga AM band. Good afternoon po. Ano po ang inyo pong tanghalian ngayong hapon? At hopefully po ay ligtas po kayo at ligtas po ang inyo pong pamilya. At syempre po, no, yun nga po, ito po nakatutok sa atin sa Facebook. Nandyan si Jericho Ferrer, nanonood sa atin sa TV. At syempre po, no, dahil nga po mainit ang panahon, patuloy pa rin po ang panawagan, especially ng DOH, na mag-ano po tayo, mag-ingat po tayo sa matinding epekto po ng panahon, lalo na po yung health-related yung heat-related diseases po, like heat stroke at iba't iba pa pong mga sakit na maaari po nating makuha kapag mainit ang panahon. Ang sabi po, ugaliin po as much as possible na uminom ng 8 glasses of water. Kung kayo po ay mabibilad sa init ng araw, ay magdala po ng mga panangga, mga payong, at magsuot po ng mga habang mga damit, dahil nga po yung epekto po nung init ng panahon sa balat po medyo hindi na po ganun ka hindi na po kaaya hindi na po kaaya-aya ang epekto sa ating mga balat. At syempre po, ang payo nga ng mga eksperto, Hanay, mas maganda na magsuot ng mga light na mga light colored na mga shirts, kasi di ba parang yung rehistro ng UV rays sa damit ay kapag more darker po eh mas ano po siya, mas nag-a-adapt po siya o mas nare-retain po sa inyo po yung init na ano po na ibinubuga po ng panahon. At syempre nga po, aside po doon sa mga precautions, eh kung mas maganda po kung wala naman po kayong gagawin doon po sa katirikan ng araw sa labas po ng inyong mga bahay, eh mas maganda po eh sa loob na po kayo ng bahay mag-stay. Yun nga lang po, pati kasi sa loob ng bahay mainit, so paano po ang gagawin natin? Opo, eh syempre po the usual po, eh kung kayo po naman ay may mga bintana naman po ang inyong mga bahay, eh mas mainam po na buksan po ninyo nang dumaloy po ang hangin. At syempre po kung kayo po ay yun nga din po, yun din ang problema, Hana, eh no? Kapag madala sa bahay, lalo na yung ating mga kapamilya nga may aircon, may air condition sa kanilang mga bahay, syempre pag madalas ang bukas ng aircon, mataas po ang konsumo sa kuryente. Ang payo po nila, ang sabi po ng ating mga kaibigan na eksperto, eh kung kayo po ay magbubukas ang inyong mga aircon, eh siguraduhin niyo po na 23 degrees Celsius po ang thermostat ng inyo pong mga aircon, ng sa gayon ay hindi po tayo mag-consume ng masyadong mataas na konsumo ng kuryente po. At syempre po, mas maganda po, mas mainam, no? Naririnig ko rin to dun sa mga electric company, no? Mas mainam po na ang bilhin yung appliances ay ano, inverter. Oh, sikat na sikat yung mga inverter na ano, na mga appliances. Yung ang inverter po kasi, no, para po sa knowledge po ng ating mga kapamilya, eh yung mga appliances po ng mga inverter kapag na like for instance pag aircon, kapag na maximize na po niya yung init, yung lamig sa loob po ng room ng loob ng kwarto, eh automatic po magpapatay yung makina. So bubukas na lang ulit yung makina kapag bumaba na o naramdaman ng aircon na oy teka medyo bababa na sa 23 o mas mataas na sa 23 degrees Celsius yung init dun sa loob ng kwarto, automatic na magbubukas yung aircon. So mas mainam po yun dahil mas makakatipid po kayo. At hindi ko alam, no, hindi ko alam kung meet siya, pero may mga nababasa kasi akong mga review, may mga nababasa po ako online, ewan ko, correct me if I'm wrong, pero mas mainam daw na huwag patayin ang aircon at i-maintain lang yung temperature, yung thermostat. At kasi pag pinatay nyo daw po kasi yung aircon, eh mas lalakas yung konsumo ng kuryente, kasi kung time to time nyo pong papatayin yung aircon, eh kailangan niya po ding palamigin pa yung buong kwarto. So medyo magkakaroon po tayo ng ano, mas tataas po ang konsumo natin sa kuryente kapag, kulabawa, eh, bibili po kayo sa tindahan. Let's say, lalabas po kayo sa loob po ng bahay nyo 30 minutes, papatayin nyo po yung aircon, tapos after 30 minutes, babalik po kayo. So, ang mangyayari po doon, eh, yung lamig po nung inyo pong kwarto, eh, bababa na po. So, hahabulin po yun ng aircon. So, ang mangyayari doon sa aircon, eh, papaganahin niya po yung kanyang makina para po maabot ulit yung desired nyo pong temperature. So, hindi ko alam, pero logically speaking din naman, meron din naman siyang wisdom behind it na mas mainam nga na huwag na patayin yung aircon hanggat maaari at babaan na lang yung thermostat. O, tanong natin yan mamaya sa mga eksperto kung totoo ba yung mga myth na nababasa. Pero meron kasi ding mga ano po, mga kapamilya, meron din pong mga nagpapatotoo kasi may nakikita po akong mga nagpo-post sila ng bill. Oo, nagpo-post sila ng kanila pong electric bill at compare po doon sa palagi nilang pinapatay yung aircon, eh much cheaper po yung kanila pong electric bill. So medyo meron ding wisdom behind it. So alamin natin kung totoo ba yung mga ganung nababasa nating online. At syempre po, no, para naman din po doon sa ating pong mga kapamilya na babiyahe po at babagtas po sa ating pong mga kakalsadahan ngayong araw at sa mga susunod pang araw, eh dahil nga po mainit ang panahon, unang-una, huwag po nating pairalin ang init ng ulo. Huwag po, 'di ba? Magpasensya, huwag po tayong makisabay sa init ng panahon. Opo, chill-chill lang po tayo. At syempre po, dahil mainit ang panahon, eh yung tama pong maintenance ng ating mga sasakyan, syempre po. Eh meron nga akong, ewan ko, kagagabi yata yun, southern part ng Metro Manila, I think in Makati yata, somewhere in Makati, parang may lumiyab na nasasakyan. Oo, kaninang madiling araw, nabasa ko sa news. So, as much as possible po, eh, kung madalas po kayong nasa labas at gamit na gamit nyo po ang inyong mga sasakyan, eh, mas mabuti po na irregular po ang maintenance. At aside po sa regular maintenance ay yung proper ano po no, yung proper na paggamit po ng sasakyan. Opo, eh kung like for instance yung pagsisiguro po na malinis po yung carburetor, no po, yung inyo pong mga filter na mga aircon ay malinis po. Nang sa gayon din yung ating sasakyan ay hindi siya ganoon mag iba ka kasi nag-overheat, 'di ba po? Dahil mainit ang panahon. So yung mga ganung bagay po. At saka po, syempre, kapag maayos po ang kondisyon ng sasakyan, eh, medyo, ano din po, pangalan nito, medyo bababa din po ang konsumo po ng inyo pong gasolina. Eh, alam nyo naman po, medyo mataas po ang gasolina sa mga panahong ito dahil meron nga po tayong energy crisis na nararanasan. Eh, mas maganda po na ugaliin po natin na i-check yung ating mga sasakyan para po hindi tayo mag-consume ng excessive volume ng gasolina o ng ano po o ng diesel. Opo. Tapos po para naman doon po sa mga ito na ano namin to kasi sa Manila po kami po nila Tricia Lindo ang baluarte po ng hawak po namin ang bit ng Manila. So may na mga napamataan na po kami ng mga usually kabataan yung mga naliligo po diyan sa may part po ng Manila Bay, in particular po diyan sa may Baseco Beach. Opo, dahil nga po walang pasok at mainit ang panahon, karamihan po ng mga magtotropa, ng magkakaibigan, ng mga kabataan at yung iba naman pong pamilya ay nagpupunta po doon sa kanilang ano, nagpupunta po sa Dolomite Beach sa Baseco Beach, mapanganib po yun dahil po medyo ano po pangalan nito, madumi po ang kalidad ng tubig doon. So at hangga't maaari po iiwasan po natin ng paliligo diyan, baka nga po maibsan po ang init ng ating katawan, ano po tayo pangalan nito, ano naman po ang ating maranasan, sakit dulot po doon. Siyempre pag nakainom po tayo ng maduming tubig, baka po magkaroon tayo ng diarrhea, ano-ano pa ba yung mga water-related diseases. Ayan. So dahil nga po, aalamin po natin yung ginagawa po ng Department of Agriculture in terms nga po dito sa papalapit na El Nino at yung paparating po na tag-init. Makakausap na po natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary ng Department of Agriculture, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir, good afternoon po. Si Bert po ito. Welcome po to the program.
18: Hi Bert, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay.
0: Oo, sir. Sorry po sa abala. Alam po namin, Sabado ngayon. Mukhang busy po kayo. Sir, unang-una po, dahil nga po El Nino na, aalamin lang po namin kung ano po yung mga preparation na ginagawa po ng Department of Agriculture. As far as I know po, inactivate na po ninyo yung Task Force El Nino. Ano-ano pa po yung mga intervention na ginagawa po ng DA?
18: At tama yan, Bert. Pinakauna dyan yung activation ulit o reactivation ng El Nino Task Force. Tapos yung pag-preposition natin ng mga binhi pataba doon sa mga areas na posibleng maapektuhan. Part yan ng ating quick response fund. And then meron din tayo yung paghahanda ng pagsasayos ng mga irrigation. Kasi ang El Nino, ano yan talaga, water management. So yung mga laterals natin tsaka mga drainage canals dapat maayos in coordination yan with NIA, yung mga irrigators association natin tsaka mga LGUs, ganun din yung pamamahagi ng mga drought tolerant varieties at pagbibigay ng additional information na yung ating mga lugar na hindi makasustain dun sa pagbawas ng tubig ulan they can plant yung ibang commodity na hindi masyadong matakaw sa tubig o hindi masyadong kailangan ng maraming tubig. So ilan lang ito doon sa mga mas marami pa na nakapila na interventions ng DA. And of course, yung tuloy-tuloy na pag-implement natin ng mga solar-powered irrigation systems.
0: So far, ASIC, ano na po, meron na po ba tayong total number po o total area po ng ektarya kung ilan na po yung mga naapektuhan po nitong tag-init po?
18: Meron na mga 15 probinsya na pumasok at nag-report ng damage sa atin. Ang tawag natin dito yung moisture stress. At ito yung mga areas na for the last 3 months ay nakakapagtala ng mas mababang ulan doon sa normal rainfall at dapat marireceive nila in that 3-month period. So may mga batayan yan. So itong mga ano na to, more than 3 billion na yung na-report na damage.
0: Sir, doon po sa loob po ng Task Force El Nino, ano-ano po yung mga programa natin na ginagawa doon sa loob po ng programang Task Force El Nino, sir?
18: Unang-una dyan yung pagmamapa ng mga lugar kung saan makita natin. Kasi meron tayong 4 na type of climate sa buong bansa. So hindi lahat ito maapektuhan ng El Nino. Yung iba nga ay makakatulong pa sa kanila dahil mas maganda yung sikat ng araw. So ibig sabihin yung photosynthetic level, tapos meron naman silang sapat na tubig. Kasi may mga lugar na talaga namang tuyo, may mga lugar tayo yung dito sa northeastern Mindanao yung talagang laging maulan kahit dito sa Davao region. So iba-iba yung interventions depende doon sa classification, doon sa 4 types of climate natin.
0: Tapos sir, ano po yung ginagawa pong quick response po? Siyempre po, aside po doon sa quick response, nakakailangan din po ng recovery. Ano-ano po yung mga tulong po na binibigay po natin doon sa ating mga magsasaka? Like for instance, nabanggit nyo po kanina, no po, na nagbibigay po tayo ng yung gusto mga mag-shift, no po, into different of crop, nagbibigay po tayo ng assistance. Ano-ano pa po, sir?
18: Yeah, tama yan, yung shifting to other crops. Tapos yung advisory natin na matanim na mas maaga kasi in-expect natin, bagamat ko konting bagyo, mas malalakas, lalo na rito sa eastern seaboard natin. At yun nga, yung mga preposition natin ng mga binhi at saka mga pataba, yung quick response fund ay ginagamit natin yan for rehabilitation and recovery after na nung tagtuyot at saka ng mga pagbaha sa kaliman, kasi hindi natin yan pwedeng gamitin for preparatory activities. At yung ating credit facility, available yan, yung ating survival and recovery loan para dun sa mga nais makakuha rin nitong ating credit assistance. And of course, yung ating insurance later on kapag nagkapagtala na tayo ng mga damages.
0: Sir, in terms po dun sa ano po no sa pagbibigay po natin ng assistance, ano-ano sir yung mga programa na pwede nilang salihan o applyan ng assistance, sir?
18: May mga parating kami ngayon na mga programa kagaya ng ating solar powered irrigation systems, and then of course itong ating programa rin sa mga ODA natin. So nakapili yan, kagaya ng ating credit assistance and insurance. Hopefully ma-approve yan by towards the end of this year para talagang maganda yung magiging recovery natin sa susunod na taon. Kasi yung in-expect talaga natin na malaking epekto ng El Nino ay mga last quarter hanggang first quarter of next year. So yan talaga yung malaking epekto. So ang maapektuhan niya yung ating wet at saka yung dry season ng November hanggang early first quarter next year. So yun yung mga paghahandaan talaga ng ating kagawaran.
0: Sir ASIC, in terms po ng food security, ano po yung epekto na nitong El Nino po sa ating food security? Meron na ilang portion na po ba ang apektado? Meron na medyo nakakabahala na po ba? Ano po ang ating assessment, sir?
18: So ngayon, maganda pa yung position natin in terms sa inventaryo. ng ating mga pagkain, whether it's rice or yung ating meat at saka vegetables. Ang siyempre ang pinaghahandaan natin yung susunod na taniman kasi yan talaga yung medyo maraming challenges. So yung tatlong shocks nga natin, mataas na presyo ng petrolyo lalo na dun sa gagamitin sa mga makinarya for land preparation and crop management, yung medyo elevated din na presyo ng fertilizer. And of course, itong El Nino, bagamat wala pang official na deklarasyon, ay meron na tayong na-experience nga ng mga dry spell sa ibang mga area. So, yan yung ano, sa in terms sa supply, wala tayong problema as of now until the next harvest season. So, ang challenge sa atin yung harvest hanggang sa tumawid tayo ng early part of next year.
0: Mm-hmm. So far, ASIC, pangalan po nito, wala pa naman tayo mga magsasaka na tumigil ng magtanim dahil nga yung kanilang lupang sakahan ay hindi na siya matataniman dahil nga sobra yung tagtuyot na nararanasan nila. Meron na po ba tayo mga reported incident o cases na ganun, sir?
18: Bagamat challenge talaga sa ating mga magsasaka, lalo sa mga magsasaka ng pala at mais, itong mga triple shocks na pwedeng ma-experience, ay patuloy natin sila, of course, na iniinganyo, lalo na doon sa mga areas na hindi naman apektado, na magtanim lang dahil tuloy-tuloy din naman yung suporta ng ating pamahalaan at ng ating kagawaran para sa ating mga magsasaka.
0: Tsaka sir, would you like to encourage po yung ating mga farmer na instead nga po na magtanim ng palay, kung kulang nga po sa tubig, mag-shift sila into different variety ng crop, like pagtanim po sila ng mga pananim po na hindi masyado kailangan ng tubig. Meron po ba tayo mga technical assistance na ibinibigay po dun sa ating mga farmers kung gusto nilang mag-shift into different variety ng crop po?
18: Yeah, Bert, meron yan na mga programa tayo at in-encourage dun sa mga areas ang tawag natin ay rain-fed, na lalo na kung talagang kung hindi man delay ay kukonti yung bumubuhos na ulan. So yun yung maapektuhan talaga at yun yung mga areas na ini-encourage natin na mag-shift into other crops like mung bean or mga melons para hindi masyadong mangangailangan nga ng tubig kasi kung talaga mag-stick sila sa palay, magkakaroon talaga ng stress o talagang babagsak yung kanilang productivity level. So may mga ganong program.
0: Tapos po, ASIC po, so far po, ano po ang ating mensahe po sa ating mga magsasaka ngayong talaga po nga unpredictable na po yung nararanasan nating weather condition? Ano po ang assurance na makukuha nila? Kasi alam nyo po, ASIC, marami po tayong mga magsasaka. May mga narinig po kami from the ground na medyo hesitant sila magtanim itong susunod po na taniman dahil nga po unpredictable po yung weather. Any assurance po from Department of Agriculture kung ano po yung makukuha nilang tulong sa inyo if ever po na mangailangan sila?
18: Yes, Bert. Uli, maraming salamat sa oportunidad. I'm always happy to be here. At muli po ang sa ating mga magsasaka, patuloy po sila na umantabay sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan at ng national governments hinggil sa El Nino o sa iba pang posibleng mga bagyo na naparating. At ang ating pong kagawaran ay palagi pong nandito para po sa suportahan sila at sa tuloy-tuloy na serbisyo. Muli, magandang hapon at maraming salamat.
0: ASIC, maiba po ako ng topic do. Hindi naman po related sa agriculture pero pinirmahan po ni President BBM po yung mag-aangkat po tayo ng additional metric tons po ng meat. Ano po ang wisdom behind it? Bakit kailangan po natin ulit mag-import po ng meat po, sir?
18: Yes, Bert. Related pa rin yung sa agriculture. Ah, okay. Yun yung minimum access volume for pork. Last year pa yun na application actually. Nadagdagan ng 150,000 metric tons. Pero yung nadagdag naman, karamihan ng volume ay para sa FTI at saka sa ating kadiwa na mga programa in support para kasi pag kadiwa kasi sigurado tayo na mas mura and it's not in competition with the ordinary markets. Ganun din ang FTI para masigurado natin kasi nga napansin natin na tumaas na yung inflation nasa 7.2%. Yung headline inflation natin, yung food inflation, mataas din. So ito yung mga hakbangin para makatulong na may baba yung inflation at makatulong sa overall economy, hindi lang sa agricultural economy natin.
0: Mm-hmm. Sir, meron po bang epekto? Ano po ang epekto nitong ating nararamdaman na init ng panahon? Doon po naman sa ating mga, ito po yung mga nagbabapoy po, yung mga hog raisers po natin. Ano po ang direktang epekto sa kanila? Meron po ba tayong mga na-monitor na tumigil muna magpalaki ng kanilang mga alagang baboy dahil nga po dito sa nararanasang init ng panahon?
18: Kagaya ng mga tao, yung mga animals natin ay siyempre maapektuhan din kung sobrang init ng panahon. Pero yung atin namang malalaking mga farms, semi-commercial, commercial farms, naka-ano naman sila, design yung kanilang mga farms para sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Maapektuhan lang yung ating mga backyard. Pero yung mga backyard, ganun din naman, hindi naman din ganun kalalaki. So, ang importante rin, may mga patubig, misting. Yung mga malalaking farms, may mga tunnel vent yan. So, nakahanda rin naman sila for... Hindi lang naman ito yung unang pangyari na mayroong mga ganito. At actually, yung ating hog sector at saka chicken and poultry subsector, sila yung mga industriya ngayon na tumutulong para mas maangat yung ating agriculture sector kasi sila yung continuously na positive yung growth for the last how many quarters. Talagang sila ang sumusuporta sa ngayon.
0: And with that, Asik, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong hapon. Ay, mag-iingat po kayo at mabuhay po
18: ang Department of Agriculture. Happy weekend. Thank you.
0: Happy weekend po. Ayan po si Asik, Assistant Secretary Ardel De Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Ayun nga po, nalaman po natin yung ano na po ang sitwasyon po ng ating pong mga taniman sa ating bansa. Ang sabi po ni Asik, ang assurance niya, ang DA ay tutulong. Ang DA ay tutulong sa atin, tutulong sa ating mga farmers para nga po ma-east o ma-caution po yung epekto po nitong paparating na El Nino at yung paparating din pong panahon ng tag-ulan. Basa po tayo ng mga comments po, no? Si Luis ng Pasay, ngayon pa lang parang ramdam na ang epekto ng El Nino sa ating sa init ng panahon. Sana ay huwag na magtuloy-tuloy yung Super El Nino. Si Mameng, sigurado tataas na naman ang mga presyo ng agricultural products dahil sa epekto ng matinding init. Kawawa naman ang mga farmers. Sana tulungan sila ng gobyerno. Si Arnold, mag-iingat sa matinding init, lalo na sa mga alagang hayop. Si Leonard Guzman naman po, hi Bert, madalas naman magka-El Nino, hindi na bago sa bansa pero bakit parang laging first time ang gobyerno sa paghahanda? Yun din po ang tanong natin. More on ang ating government, hindi naman buo, pero ang intervention na nakikita natin o na-observe natin ay reactive, no? Hindi tayo doon sa before. Ang ating response lagi ay reactive. Doon na tayo sa after the fact po. Like for instance, yung mga tag-init. Ang tinitignan po natin lagi, ano na yung ating yung response natin ay... ano yung magiging tulong na maibibigay. Hindi tayo doon sa preventive, no? Hindi tayo doon sa bama. Hindi natin alam kung bakit ganun ang ating response ng gobyerno. So, mga kapamilya, mga kaserbisyo, 129 na po ng hapon at magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa pagtutok po sa programang Ligtas Dapat. Ako po si Radyo Patrol, Bert Dizon. So, bye-bye mga kapamilya. Ingat po.

kailangan, Wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online, o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wais Consumer! Wais Consumer!

0: Yes, a beautiful Saturday morning, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome po sa lahat ng mga Wais consumer. Si Alvin Olchico po ito. Nako, maganda po yung gising ko dahil mga veterano at batikan sa sektor po na manufacturing yung bisita po natin today. Siyempre, pag-usapan po natin ang mukhang inevitable. Hindi po maiiwasan dahil nagtataasan ang presyo ng mga raw materials, pati na rin po ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya mukhang kailangan po nating maghanda dahil kailangan pong mag-adjust ng presyo ng ating mga manufactured goods. Eh, hindi naman po nila gusto kung sila lang tatanungin. Ayaw nga nila itaas yan eh, dahil siyempre gusto po nila ng customer. Pero alamin po natin, pag-usapan natin, mag-message po kayo sa amin para kung meron po kayong katanungan, bisita po natin sa studio today. I see, age before ano muna? Unahin natin yung pinaka may edad. Bombit, okay lang ba sa'yo? Kasama natin si Francisco Bombit Buencamino, Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, sir. Nice to see you na Saturday. Mike, may, pipindot ka ng red. Yan, sabi sa'yo eh. Malilimutan mo, yan.
1: Good morning to you too, Alvin. Ayan. Thank you for inviting us.
0: Maraming salamat. Buti na lang, taga Quezon City po ito. Kaya hindi po natin naabala ng todo. Dahil minsan ang guest namin, Paranaque, Muntinlu, nakakahiya naman. Pero ito po, taga Quezon City lang. Pag-usapan natin po ang estado po ng magsasardinas, yung gumagawa po ng sardinas sa Pilipinas. Pero syempre, kung may mga sardinas, ay hindi pwedeng walang tinapay. Ano po, kasama po natin, batikan din po ito. Matagal, bata pa lang po ako, na-interview ko na po ito. Ngayon, panot na ako, na-interview ko pa rin. Batikan na batikan. Ang presidente po ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, si Boss Chito Chavez. Tito Chito, magandang umaga sa iyo at thank you very much.
2: Good morning, Alvin. Good morning po sa inyo lahat.
0: Oh, lapit ka pa ng konti, Tito Chito.
2: Good morning, good morning.
0: Maganda umaga din po. Siyempre, regards din natin kay Tita Bilen. Tita Bilen, kung nakamonitor ka dyan, mabuhay po ang tinapayan. Maya-maya po makakausap din natin si Stephen Kua, ang Executive Director naman ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o Pag-asa. Unfortunately, in-invite po natin ang Department of Trade and Industry ay wala pong available. O, nasa abroad ata ang kalihim, pero ang kanyang mga inatasan na pwede sana ay hindi naman po available. O, haya mo na, hindi sila available eh. In the meantime,
3: DZMM Radio Patrol Flash, Report!
0: Unahin po muna natin ang ating update sa presyo ng produktong petrolyo. Bad news po dahil tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero hindi po siya kalakihan. Agay po nung nangyari nung gitnang linggo. Di ba nung gitnang linggo, umabot na sa 12.50. Ay hindi po, nabawasan dahil bumagsak ang presyo ng Thursday and Friday. Kaya yung final estimates po natin, less than 1 peso po lahat. Diesel, 30 hanggang 50 centimos kada litro. Gasolina, 70 hanggang 90 centimos kada litro. At ang kerosene naman po, 30 hanggang 50 centimos din kada litro. Ang dahilan pa rin po niyan ay ang hindi matapos-tapos na kaguluhan sa gitnang silangan. Although nung Wednesday, may pronouncement po si US President Donald Trump na malapit nang ma-finalize ang peace negotiation with Iran. Hopefully, matuloy. Ano po? Dahil pag hindi yan, halimbawa ang resulta ay negative, ay nakusisi pa ulit ang presyo ng produktong petrolyo. But in the meantime, for next week, yan po asahan natin. Diesel, 30 hanggang 50 centimos kada litro, papareho po ng kerosene. At ang gasolina naman, 70 hanggang 90 centavos kada litro. Increase po lahat yan.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Report!
0: Unahin natin si Stephen Kua dahil siya po ay may seminar, ano, may webinar, papuntang Laguna si Sir Stephen, kaya bibitaw po siya sa atin. But bago po siya bumitaw, tanungin na natin, ano po, kumusta kaya ang estado ngayon ng presyo ng mga paunahing bilihin sa mga supermarket? Sir Stephen, good morning po!
4: Good morning!
0: Stephen! Sir! Ayan, pinaantay mo kasi AC. Tawagan mo na ulit si Stephen. Kasi kanina pa yung nag-aabang siguro. Patawagan mo na lang ulit ha. Unahin na lang natin yung mga sardine makers, ano po, yung mga sardine manufacturers. Kumusta yung estado nyo ngayon, Bombit? The red. Yan. Go.
1: Yung binabalita mo na tataas ng konti, makaka-apekto ng konti rin sa amin. Kaya lang, siguro dapat natin maintindihan dahil nagtatanong sa akin ang karamihan, ano ba kinalaman ng gasolina o diesel crudo
0: sa sardina? Tama yan, explain mo.
1: So ang kinalaman, direct correlation yan. paano mo hinihuli ang tambal?
0: Sa ano?
1: Hindi ba you use motorboats, you use fishing vessels and all that. They are all diesel consuming. So, direct ang correlation namin sa krudo.
0: Ibig sabihin, kada pumalaot yan, may diesel.
1: Diesel, oo.
0: At hindi lang basta, marami, sangkaterban diesel ang kinakarga sa...
1: Malaki ang
0: ships or motorboats.
1: Ang mga barko, at saka maski bangka, yung mga motorized bangka na municipal waters. Ang meron tayong tatlong klaseng tubig sa Pilipinas. We have municipal waters na pwede lang pangisdaan ng mga municipal fishermen. Tapos you have commercial waters that is from shoreline to more than 15 kilometers away from shoreline. And then, of course, you have the other barm waters which is controlled by another administrative influence. No? So, because of these three waters, hindi makakuha ng commercial supply ang mga municipal fishermen because hindi sila dapat nandun sa commercial waters.
0: Tama.
1: Hindi rin pwede pumunta ang mga commercial vessels sa municipal waters.
0: Kasi para yun sa maliliit.
1: Yes, but the natural problem that we have is that tamban is mostly on the shoreline. Gawa na andun yung feed supply nila.
0: So, napupunta sa municipal?
1: Napupunta sa municipal.
0: Pero kung ang connect lang yung, dyan na muna tayo sa connect because we have plenty of time naman to explain later. Kung connect ang pag-uusapan, may connect ang fuel prices sa mga gumagawa ng sardinas dahil kailangan na ng kanilang mga barko, ng kanilang mga ship, ng kanilang mga bangka para manghuli ng isda.
1: Plus the use of manufacturing processes.
0: Correct.
1: Kailangan natin ng diesel. Energy.
0: Okay, no? Sige. Balikan kita. Tito Chito sa inyo, sa tinapay, anong connection ng tinapay sa fuel? O anong connection?
2: Abay, napakalaki. Alam mo ba ang LPG at diesel fuel ang pangunahing panggatong ng mga panadero? Nung bago pa lang ako sa bakery industry, yung bakawan o ginagatong sa mga pugon.
0: Ay, bakawan yung kahoy?
2: Kahoy yan, kahoy. Pinagbawal yan eh. Kaya nga ang naging pangamba ko, kung magka-shortage ng diesel fuel at saka ng LPG, wala kami gagatong. Anyway, ako na may natutuwa, hindi nagkaroon ng problemang ganito, pero ang naging problema, napakalaki. Ang laki ng itinaas ng diesel fuel, ang laki ng itinaas ng LPG. Direct cost namin to eh. Ito yung panggatong namin talaga. Kaya nga siguro, mapapansin mo, yung mga hot pandesal ngayon, nabawasan ang oras ng kanyang pinagbibiling mainit na pandesal. Almost 2 to 3 hours na lang po kami para nang sa ganun makadipid sa LPG fuel.
0: Dati ba ilan? Ilang oras
2: dati 24 oras yan.
0: Ah, ganun?
2: Na merong hot pandesal. Mapapansin mo na wala na yung karatula sa bawat bakery, lalo na sa community bakery na we are selling hot pandesal 24 hours a day.
0: So inuorasan na rin?
2: Wala na. Talagang nagkaroon ng limit yan dahil sa taas ng LPG.
0: Okay. So na-establish po natin ha na merong connect. Ano? Para lang hindi na kayo magtanong mamaya na anong koneksyon? Ano po? Si Steven Ko is back on the line. Sir Steve, kumusta po ang presyo ng mga paunahing bilihin sa mga supermarkets?
5: Hello.
0: Hi sir. Andito si Chito at si Bombit.
5: Mm. Yes. Hi Bombit.
0: Hi. Sige po sir. Kumusta ang presyo sa mga supermarkets ngayon?
5: Medyo nagtaas na mga presyo ng bilihin. No? The good thing that DTI did was to say, you know, to ask them to hold on to prices, no? So along the way, may mga nagtaas, pero yun ang atis, hindi sabay-sabay at hindi matataas ang mga tinaas ng presyo. Yung iba, June pa magtataas, nagabisa na.
0: At tulad ng mga anong produkto yun, sir?
5: Well, these are multinationals, no? It runs across all categories.
0: The items like?
5: Well, coffee, bread spread, no? Palaman. What's called this? Yung mga milk and all the other things that we need to take on a daily basis.
0: So mga gaano kalaki po ang itinaas?
5: Maliliit lang. Yan ang isa pang maganda. Takot lahat magtaas ng malaki dahil yun nga sabay-sabay, di ba? So maliliit lang ang taas. Tapos siguro later on, no? I'm sure they will, you know, come back to us with another tranche. Could be bigger, could be smaller. It's a management decision.
0: So yung sinabi mong maliit, mga 1 to 3%, ganun?
5: Exactly. Mga 2 to 4%.
0: 2 to 4% ang increase. Kailan hindi po natin pwedeng sabihan ng amount kasi iba-ibang presyo nila eh. So ibang ganyo na lang doon kung anong presyo dati, ibang ganyo yung 2 to 4%.
5: And as usual, the tack, no, ang kanilang strategy is pad it on the bigger sizes. Yung mga may kayang bumili, di ba?
0: Opo.
5: Yung sachet, tsaka yung mga maliit na the size, no, medyo hindi nila, maliit lang ang patong nila dahil yun ang ginagamit ng masa.
0: Apo. E ngayon po, yung mga basic, yung meron pong suggested retail price, Sir Steven, marami pong manufacturers humihirit sa DTI na payagan po silang magtaas. Do you think warranted po yun? May basehan ba?
5: Oh yes, no? Laki ng tinaas ng cost of operation, di ba? Ito na lang sa

0: tingnan mo kung magkano yung ginagastos mo dati on a weekly basis at magkano ginagastos mo ngayon.
1: Kumbaga doon pa lang masusukat mo na na meron talagang basis. Kumbaga hindi siya whim, hindi siya yung gusto lang ng manufacturers magtaas kaya nila ginagawa.
0: Oh yes talaga. I mean, you know, alam naman natin nagtaas ang gasolina ng halos doble doon, no? Diesel, no? Talagang apektado. And the logistics, no? Trucking, shipping, bringing in of products, no? Raw materials, no? Either finished product or raw materials para sa yung production. Talagang nagtaas, clearly. Kaya, kumbaga, understandable naman kung magtaas ang mga manufacturers, no?
1: So, last, anong advice mo sa mga consumers? Pag ganyan, they have to be ready. Kasi sabi mo, yung iba nagtaas na, yung nagtaas po na sinasabi ni Sir Steven, ito po yung walang SRP. Kasi siyempre binabantayan naman ng DTI yung may SRP. Hindi lahat kasi ng basic at prime commodities may SRP, hindi ho ba?
0: Correct. Actually, the word SRP galing manufacturer. So may SRP rin sila, pero hindi yun yung SRP na pagkaintindi ng public na binabantayan ng DTI. So, all of these smaller cup players, no, medium size, no. Yung iba March nagtaas na, yung iba April, no. So meron na. Kaya lang, ingat na silang magtaas na biglaan at malaki ang increase dahil, yun na nga, mawawalan sila ng market share. So, that keeps them in check also, no? Na, kaya hindi yung, ay, kung gusto lang nila kumita ng malaki, kaya talagang, you know, todo-todo ang papak nila sa gasolina sa pagtaas, literally, ng figure of speech, no? Pagtaas ng kanilang presyo.
1: Okay. Thank you, Steven. Maraming salamat sa oras mo. Regards kay Mrs. Bye-bye po. Mag-ingat sa biyahe.
0: Thank you for having me. I'm in San Pablo right now. Salamat.
1: Okay, very good. Thank you. Si Ginong Steven Kuo po yung Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAG-ASA. Bago natin i-continue yung ating diskusyon, babasahin ko lang po ang statement naman galing kay Ginong Felix Chukinhoy Jr., ang President of Meat Processors Inc. Ito naman po yung mga canned meat, yung mga meatloaf, mga ganun, corned beef, hotdog, yung mga ganyan. Ano po? Ang sabi ni Mr. Chukinhoy, tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga canned at processed meats, pinag-aaralan ng aming mga miyembro kung paano maiiwasan ang malaking price adjustment. Alam natin lahat na nahihirapan na mga consumer sa pagtaas ng pamasahe at presyo ng ibang bilihin, kaya ayaw na sana nating makadagdag. Ngunit, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kuryente at mga materyales ay malaki na po ang epekto sa presyo ng aming produkto. Kaya humihingi kami ng pangunawa kung may slight adjustment tayo ng mga 3 to 5%. Yun po itataas nila ha, sa mga walang SRP. 3 to 5%. Kapag bumaba naman ang ating costs, makakaasa kayo na ibababa din natin ang presyo. Si Bombit, hindi po ninyo na itatanong, dati din po siyang executive director ng 30 years ng meat processors bago siya nag-focus sa sardinas. Pag sinabing 3 to 5%, magkano yun in terms of peso? 50 centavos, the red one. Yeah, yeah.
2: Ang lata kasi ng package meat, no? or canned meat.
1: Saan ba naglalaro ngayon yan? 100 na ba?
2: Hindi naman. Ang familiar ako sa sardinas kasi ngayon nasa 25 to 30. No? Pero yung mga karne, nasa 60, 70.
1: So kung 70 pesos, pagpalagay natin 70 pesos, pag binangga mo sa 3%, kano yun? 70 times 3, mga 2 piso.
2: 180, yeah. Something like that.
1: 2 piso. Kada ano?
2: Something like that, yeah.
1: Okay, sige. So, kapag bumaba naman daw po yung kanilang costs, makakaasa kayong ibababa din nila ang presyo. Thank you, boy. Maraming salamat, ha. Busy kasi sila may event yung grupo ng Pampi, pati si Jerome Ong ng CDOBC din. So, thank you for the statement. Okay, tuloy natin yung diskusyon natin. So, just in case lang, magkano hinihirit ninyo na dagdag sa suggested retail price ng sardinas?
2: Pwede bang mag backpedal konti. Dahil sa presyo, we have been requested by the DTI for about the last five years to hold prices. No?
1: Pero napagbigyan naman yung iba.
2: Merong maliliit, no? And lately, Secretary Roque has been more considerate by looking at possible changes provided they are within a certain percentage.
1: Okay.
2: In other words, you don't have a free license to raise as much as you want. That's right. No? Mm. Okay naman yon. Mm. So at the moment, we're looking at finalizing this and we wish that we can continue

0: continue supporting the DTI's heroic effort to keep prices down in spite of the reality. Sabi ko sa inyo kanina, ang pinakamalaking tama sa sardinas fuel o crudo sa local language, no? Crudo dahil kailangan mo ng crudo para mamangka.
1: Mali nga yung crudo. I-correct mo nga sila kasi diesel. Crudo is crude. Diesel ka mo.
0: Diesel. That's processed. No? Diesel is what we use for boats. The municipal waters is another issue. Let's not bring that in. No? And then you have changes in the labor law sa minimum wage.
1: Ah, yung sweldo rin. Ah, nataas ba yung sweldo ng mga manggagawa?
0: Meron, oh, may tama rin kami riyan.
1: Kuryente, may tama rin sa kuryente.
0: Lalo sa kuryente. And sometimes some people question the freedom of Meralco to just hit us with, you know, whatever increases there are. And it's very hard. You know, unmeasurable yung kuryente, kaya mahirap pa sundan. Hindi ba?
1: So magkano'ng hirit nyo na nataas kay Secretary Roque sa sardinas? Porsyento din, kahit hindi yung anong amount.
0: It's less than 10%.
1: So less than 10%, saan siya maglalaro? Mga
0: sa 20,
1: 5 to 8%, ganun?
0: Sa mga, basta under 10%, papayagan niya. Kung matutuloy yun, kung hindi kami hihingian pa ng konting pantulong, we can adjust. This is up to negotiations.
1: Magkano ba lata ng sardinas ngayon? 20?
0: May 20.
1: May 20 pa?
0: May 20, 21.
1: Okay.
0: No, may 21. Pero, ang sinasabi kasi sa amin ni Secretary Roque, we are only monitoring SRP. And you have a lot of varieties, but you have varied classifications. You have SRP, then you have your standards, you have your premium.
1: Yeah.
0: May choice naman.
1: O di doon ka na lang magtaas sa premium mo, Bombi?
0: Nag-adjust kami ron. Pero there is a market reality. Hindi naman basta bibili yung customer. Kailangan affordable din . So it's a self-regulating action.
1: So convincing ko yun, kung 25 pesos ang sardinas ngayon, di mga 2 piso din yun.
0: Something like that.
1: Ang tanong, kakayanin pa ba ng consumer nyo na bumuli ng sardinas na plus 2 pesos ang dagdag?
0: Marami namang substitute food alternatives to choose from. No? And the problem is, we produce quite a huge number of canned sardines. Ang last count namin is something like 1.2 billion tin cans a year.
1: Dami.
0: Billion yan.
1: No? Pag nakita nyo nga po sa supermarket, ang daming magkakalabang brand.
0: Magkakalaban
1: yan. Saan katerba sila? Ang dami mong pagpipilian.
0: Yes,
1: ano?
0: Yes.
1: Okay, sige. Balikan kita. Sa tinapay, magkanong hirit ninyo, Tito Chito?
2: Iba-iba, Alvin. Kung mapapansin mo, yung mga branded na bakery na nagdi-deliver ng kanilang products sa probinsya. Medyo tumaas yan .
1: Ano yun?
2: Malaki ang tinas.
1: Mga gardenia ba yan?
2: Yan, yung mga ganyan.
1: Malalaki yun.
2: Alam mo, ang layo ng transportation ng mga yan. From Laguna, going to Batangas, going to some other places.
1: Bakit Laguna?
2: Like Indoro.
1: Laguna ang base niya?
2: Laguna ang base niya. Kawawa naman ang mga ito. Kung yung transportation cost na tinamaan na sila sa diesel fuel, in the case of production, dadoblehan pa sa transportation.
1: Tama.
2: Unawain natin ito. Nung manawagan po tayo at ang DTI na huwag po nang gagalawin ang presyo ng tinapay, yung iba hindi nila kinaya ng matagal na panahon dahil hindi kaya yung transportation cost. Kaya sa probinsya, kung ang base na nagde-deliver medyo malayo, ibang presyo niyan. Ngayon, dito sa Metro Manila, nagmo-monitor ako, hindi agad gumalaw ang presyo ng mga pandesal, loaf bread, na malapit sa base ng production. Ngayon, in the case of community bakery naman, marami na dito, Alvin, ang lumaylay sa panahon ng taasan ng LPG at ng diesel fuel. Alam mo, yung operating expenses, ang bala ng mga community bakery, maliit lang yan.
1: Yeah.
2: Ang stocks niyan, 5 days lang. Yung iba pa, every 3 days, bumibili ng harina, bumibili ng 2 lang ang tangke ng isang bakery, halin-hinan lang. Ito yung mga tinamaan.
1: Yung hari na ba tumataas ang presyo? Hindi naman.
2: Konting-konti lang.
1: Ah,
2: ang malaking gumalaw ang presyo from 2025 to 2026 itong mga butter.
1: Oh, okay. Medyo, imported ba yan dito, Gito? O
2: may mga local butter, pero yung ingredients na mga yan, nagagaling pa rin sa ibang bansa. Yung palm oil natin, medyo stable ng konti.
1: Okay.
2: Pero yung ating mga mantika ng nyog na ginagamit natin, ayun ang napakataas ng mataas sa panahong ito.
1: Yung pandesal ba, pwedeng walang butter?
2: O may pwedeng walang ba butter yung basic pandesal. Pero, alam mo, ang basic pandesal, kaya hindi agad nanawagan agad ako na huwag itaas. Alam mo, ang magsasardinas at ang bakery, nakikipag-ugnayan kami sa Department of Trade. Customarily yan.
1: Yeah.
2: Tradisyon ng dalawang industriyang ito na kapag itataas ang presyo nito, alam ng DTI.
1: Di, tsaka makikita po nyo, in fairness, ano, nakikicooperate palagi ang Cansardines at tsaka yung, kumbaga hindi sila antagonistic na hindi, taas namin, yung parang militante ba, hindi naman, nagko-cooperate naman kahit medyo siyempre umaalma, pero at the end of the day, nasunod kayo.
2: Dahil kultura at tradisyon namin ito.
1: Mm.
2: Eh, matagal na kami magkasama niyan sa DTI.
1: Eh si Bumbit matapang. Eh, wala siyang pakialam kung sekretary yan. Basta tama siya, sasabihin niya.
2: Yes. Ngayon na.
1: Diyan ako bilib sa kanya eh. Kasi sasabihin niya.
2: Dapat lang naman kasi Alvin eh.
1: Yeah.
2: Dahil kung hindi uunawain ng gobyerno yung kalalagayan ng industriya.
1: Ano magsasara lang
2: yan? Eh tingnan mo. The Bakeries of Cuenca, so many years back is 1,250 bakers na galing sa munting bayan namin. Eh ngayon, 250 na lang, nawala, 1,000 eh.
1: Oo. Mag-trivia ka muna. Bakit San Cater ba ang bakery sa Cuenca? Kayo bang nag-imbento ng baking industry? Tingnan po ninyo, Cuenca sa Batangas po ito ha. San Cater ba po ang panaderia dyan? Bakit?
2: Hindi sa Cuenca nandun ang bakery. Asan? Metro Manila and other provinces, lalo na sa Luzon. Alam mo, ang mga taga-Cuenca, Alvin, mga pandesal maker yan eh. And at the same time, yung mga professional baker ng matatandang bake shop katulad ng Merced, Mother's, Rolling Pin.
1: Buhay pa ba Merced?
2: Meron pa.
1: Meron pa?
2: Oo. Tagal na kicking. Humahanga ako sa Merced. Itong country bake shop. Yung mga panadero nung ito, mga professional
1: galing
2: baker.
1: Galing-galing.
2: Mga taga-Cuenca to, na nagpunta sa abroad, nagpakadalubhasa sa abroad, at nang bumalik dito, magagaling pa rin panadero.
1: Wow.
2: Kaya ang Cuenca, tinawag na Cuenca, home of the bakers.
1: Oh, mabuhay po ang mga taga-Cuenca. You should be proud of your heritage. Ano po? Sige, tuloy nyo. Tapusin nyo. Babalikan ko si Bobbit.
2: Sabi ni Bobbit kanina sa akin, nung kami nasa waiting room, marami nang magsasardinas ang apektado. Eh, mas marami, Bobbit, ang panaderong maliliit, yung mga community bakery, ang hindi apektado, kundi nagsara na.
1: Oh.
2: Eh, malungkot na ang bayan ng Cuenca being home of the bakers eh.
1: Yeah.
2: Nung ako bata pa, naku, laging masaya sa amin sa mga baryo ng mga panadero, lalo na pag piyesta, pag Pasko. Pero ngayon parang kumukuti-kutitap na lang eh. Kumikislap-kislap na lang.
1: Ano tawag mo doon? Sumisinghap-singhap?
2: Yes. Yun yung iniingatan ko sa tagal nang ako'y nandito sa industriyang ito. Bobbit, Alvin, pag nawala ang community bakery, napakalaking bagay nito sa pricing ng Pinapay.
1: Yeah.
2: Tingnan nyo, ang presyo ng community bakery, ikumpara nyo sa mga malalaking bakery, mababa.
1: Oo.
2: At direkta ito, na nando doon sa panulukan at sa nasa komunidad mismo.
1: Tama.
2: It just in case of problema, contamination, and so on and so forth, katulad ng pandemic, sa dami ng community bakery, kung ilan lang yung branded na malalaking bakery niyan, nagka-problema.
1: How much more?
2: Bakery ang magsiservice.
1: Yes.
2: Yan ang lagi kong ginigit sa DTI, na lagi kong nasabi sa kanila, alagaan po ito.
1: Tama yun. Sige. Pinuri kita. Sabi ko, you will stand. Basta alam mong tama ka, kahit sino nandyan, magsasalita yung Bumbit.
0: Eh, sa edad ko ito, naduduwag na ako ngayon.
1: Hindi niyo po na itatanong, I don't know if you are revealing your age o tinatago mo ba yung edad mo?
0: No. I'm 82.
1: 82 na po siya. Nagdadrive pa po yan. Diba? Para kasi Senator Tito, si Senate President Tito Soto, nagdadrive on his own. Diba? Magaling pang magdrive po ito. Tuloy mo.
0: Sabi nga ni Palinchito na ang sa sardinas, ang tumama sa amin nung COVID was the social distancing.
1: No.
0: basically, that's what reduced our capacity. Why? Because our employees were nasanay na shoulder to shoulder.
1: Shoulder to shoulder, dikit-dikit.
0: Hindi na ganyanan, eh, nagdipahan. So we reduced our packaging capacity by at least 50%.
1: Wow.
0: Immediately. Tapos, hindi na namin maibalik dahil nakahanap na ng ibang hanap buhay yung mga yun. No? So, we have been in reduced capacity. Ang nangyayari naman sa mga brands, may mga kilalang brands, ang nangyayari, naglilipatan ng may-ari.
1: Nag-iba yung may-ari?
0: Nag-iba.
1: O magkakamag-anak din? Sila-sila rin?
0: Hindi. Nag-iba. They sell off. Yung mga nahirapan na sa... Nahirapan na sa SRP, sa restricted ang lahat. Yeah. Ayaw na namin magnegosyo. No, so, you know, they sell off.
1: Uh-oh.
0: And when they sell off, pinipick up naman ng mga malalakas.
1: Okay.
0: So, ang epekto nitong higher prices is a reduction of volumes ng SRP products. Binawasan nila yon.
1: Sige. Babalikan natin, wait lang. Babalikan natin yung ating mga bisita. Ang susunod nating tanong sa next round is, ano ang mangyayari kapag patuloy natin na pinipigilan na mag-adjust po sila? Ano ang konsekwensya? And at the same time, tanungin natin ang ating mga bisita, paano magkukup ang consumer? Kasi ang title ng show natin, Why is Consumer? Tulungan natin yung ating mga consumer. How do you cope with rising prices kung hindi naman nataas ang sweldo mo? Dati ba tatlong pandesal lang kaya mong kainin sa isang araw? Baka ngayon dalawa na lang. Something like that. Ano po? Si Susan muna batiin ko, baka magtampo bombit eh. Nakamonitor si Susan. Susan, napahanap mo na ba kung nasa istasyon? Ha? Minomonitor doon niya eh. Ganon din si Ted Kua ng Maynila. Hi Ted, magandang umaga sa iyo. Mamaya po yung questions ninyo, i-ready na ninyo ha. Bakit ang ibang tinapay, yung gustong-gusto natin sa mga mall, bakit ang mahal? Pag kinumpara mo sa community bakers, the same product ang itsura ha? Pero mahal. Siguro sa pangalan ano. Yung parang may, anong tawag mo doon? Yung parang may floss ba yun? Parang may floss, may ganun eh. Sa mall, masarap. Mahal naman, 80 pesos yung isang process. Oo, mga bread. Oo, pero merong version yan sa community na parang ganun din ang itsura, pero di hamak po na mas mura. Let's talk about more about bread when we come back. Okay, magbabalik pa po ang Wise Consumer lang.
3: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
4: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
6: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
1: Balik po tayo sa Wise Consumer. Si Alvin L. Chico pa rin po ito. Magpadala na po kayo ng mga questions dahil itatanong na po natin yan in a few minutes. Ano po ha? Pero yung nabitin natin tanong, so what happens pag hindi pinagbigyan ang hirit na adjustment po sa presyo ng mga manufacturers? Halimbawa, magkamatigasan, kasi ilang beses na pong natras yan, pinagbibigyan po ang gobyerno. Kasi nga siyempre, pag yan ay na, politically, masama din po ang dating sa presidente na hindi mo na-control yung presyo, pero hindi po, you cannot do that forever. Because nakikita nyo nun, tumataas po yung ingredients po niya eh. Yung kanyang input, ang kanyang gastos po sa operation, ano po. What happens pag hindi pinagbigyan ang adjustment sa tinapay? Tinapay muna, Tito Chito, go.
2: Eh, sigurado nalulugi o malulugi. Kaya nga, sabi ko nga, Alvin, noong 1970s, 80s, 1,250 bakeries we have in Cuenca.
1: Mga pandesal maker. 250 na lang kamo.
2: Ngayon 250 na lang.
1: Mariyose.
2: Alam mo, hindi sila natutong mag-increase ng tinapay eh. At hindi sila natutong mag-adapt sa isang bagong teknolohi at kaalaman kung paano i-manage ang bakery. Mm. Lagi nang nakondisyon ang palibasan na sa community. Kunyari, kayong dalawa, kapitbahay ko, nakakahiya, Alvin, na itaas mo agad ang tinapay. Pare, paring Alvin, paring
1: Bombit.
2: Yun ang problema ng community bakery. Kaya I encourage Department of Trade and Industry, tulungan kaming magpaliwanag sa consumer in behalf of the community bakers kung ano ang kalalagayan ng maliit na magtitinapay.
1: Yeah. Okay, so pag hindi yan pinagbigyan, eh syempre hindi naman yan magpuprotesta. Ano po, ang tendency niyan, magsara.
2: Matagal nang ginagawa at matagal nang nangyayari. Yeah. At talagang nangyari na.
1: Yeah. Eh, pag nagsara po, ang maapektuhan, hindi lang po siya na nagsara, kung hindi pati tayo na consumer. Kasi naglalakad lang po tayo papunta sa panaderia, hindi ho ba?
2: Tama ka. Pero ipaliwanag ko sa long-term plan. Ano?
1: Opo.
2: Kapag naubos ang community bakery, natira lang yung mga malalaking bakery branded, they will be able to control the price of bread products.
1: Oh, yes.
2: Pero, tingnan mo, yung mga foreign bakeries na meron tayo, Taiwanese, Chinese, European, Japan, and so on and so forth, Japanese,
1: ano ba yung
2: American, Singaporean. Okay. Tingnan mo, nabubuhay sila, pinapatronize ng mga kababayan natin. Pero yung mindset na laging sinasabing huwag itaas ang tinapay o shrinking pandesal, it creates a negative image sa mga community bakers.
1: Yeah.
2: Kaya nga sabi mo, bakit mahal doon sa mall?
1: Mahal
2: ang upa doon eh.
1: Pero masarap. Pero alam mo yun, napapansin po ninyo yung floss. Paborito ko po yan eh. Pamahal siya ng pamahal.
2: Kapag, kasi una, gusto ko lang ipaliwanag na yung nagtitinda ng mga plus na ganyan, dollar po ang ibinibili ng plus eh. Wala namang plus sa Pilipinas.
1: Okay.
2: Unawain po natin, mahal po ang rental sa mall. Yeah. Kawawa naman po yung mga nagbe-bakery doon, hindi sila mabubuhay kung hindi sila magkakaroon ng galaw sa presyo ng kanilang produkto.
1: Yung kaibigan natin si... sino nga yun? Yung dating presidente, si Koa, si French,
2: si
1: Jan Lu ba nagtatas din ng presyo sa mga yung hindi regulated, hindi Pinoy pandesal, hindi ano? Wala siyang
2: hindi
1: choice.
2: Hindi niya pwedeng hindi galawin ang presyo. Maapektuhan siya. Kawawa naman si Prince Baker kung di gagalaw. Kawawa
1: high
2: naman.
1: High-end siya tito-tito. Ang kliyente nun, medyo pang mayaman yun.
2: Pero very considerate din si Jan Lu sa kanyang pagpipresyo. Lagi akong nagpupunta sa kanya, tinitingnan ko ang kanyang mga produkto. Bumibili ako sa Prince Baker eh. Now, my point is, dapat ang gobyerno, ang regulasyon sa katulad namin, unawain kami. Ito, may nabasa lang ako sa Facebook, di ko alam kung totoo. Yung mga maliliit na ads daw, babayaran na sa Department of Trade and Industry ngayon.
1: Maliliit na alin?
2: Yung mga ads, hindi ko yung ads na kinontra nga ni Bam Aquino, di ko alam kung totoo ito.
1: Paano maliliit na ads? Bakit magbabayad?
2: Yung mga accounting ads na inilalagay ng mga maliliit na nagninegosyo.
1: Ah, yung parang may per DTI.
2: Pag magbabayad pa kami nito, kaya nga kami nag-a-ads. Napakahina. Abala sa isang community bakery. Konting-konti lang naman nag-a-ads niyan. Natuto lang kaming mag-ad sa Facebook.
1: Sa social media.
2: Sa social media. Para naman mapansin kami.
1: Okay. Bumit, anong mangyayari pag hindi pinagbigyan at sinikil or inipit ulit natin? Dadaanin na naman kayo sa pakiusap.
0: Eh, by our history, 5 taon na kami hindi nagtataas. Di ako nagpinili. Hindi ko naman sasabihin na we were bullied. We cooperated. We cooperated with government. Ang we are missing something here, no? Ang manufacturers have a traded price. They supply resellers. Ang reseller libre sa pag-akyat at baba ng presyo.
1: Ah, magpa-markup siya. May markup siya.
0: Because may markup siya. In other words, sometimes it's not our fault. Tinaasan lang supermarket. Ang presyo.
1: Eh, negosyante siya eh. Natural. Papatong siya.
0: Okay, kung negosyante siya. Pero ang tama sa amin, kasi may violation ng SRP, grabe ang mga penalties. Ang unang penalty is you reimburse to us the difference between the price that you sold versus the SRP dictated price. Isa yon.
1: Yeah.
0: Or they remove you from the shelves.
1: Oh, kaya may power sila to do that?
0: Eh, nasa kanila yung produkto eh.
1: Ah, okay.
0: And then they bring it down, they store it, they charge you storage fees.
1: Oh,
0: the gastos pa namin yun.
1: Apo.
0: No, in other words, huwag natin kalimutan that there are two players in a dance, no? The partner is between the supplier and the reseller. Yung reseller, bantayan din nila. Then, nagtataas din ang presyo.
1: Okay.
0: And I think I make sense in saying this, no? Hindi naman namin pwedeng kalabanin yung reseller because they can ban us, eh.
1: Yeah.
0: Na wala kami ng market. So, we have to cooperate with both this end of the government and that end of the reselling.
1: Okay. Sige. Tito Chito, paano natin matutulungan yung consumer? Kasi nga, sabi ko, wise consumer po tayo. Ano po? Ayan, si Grayson Mateo nakamonitor sa atin. Kasi ang consumer naman, pag tumaas ang presyo naman ninyo, ay hindi naman nataas sa sweldo niya. I mean, kung additional cost ang pag-uusapan natin, kawawa din yung consumer. So perhaps, anong may bibigay nating advice naman sa consumer to cope with rising costs?
2: Unang-una, paliwanag ko lang, kaputok ng crisis, may announcement po agad tayo na huwag agad magtataas ang tinapay. At ito, sinustain natin. Hanggang ngayon, ang marami hindi pa nagtataas. Mapera na lang yung mga nagdi-deliver nga na sinight ko kanina, si Gardenia, napakalayo naman. Alam nyo, pwede naman po kayong mamili ng bakery eh. Sa inyong komunidad, tingnan nyo kung saan ang pinakamababa. At doon po kayo bumili. Sa community, kung alin po yung gumagawa ng murang pandesal, bumili kayo roon. Sa mga supermarket po, ganun din ang ating gawin. At kung kinakailangan po na mag-search kayo, mag-Google kayo kung saan murang tinapay, doon po tayo bumili. Hindi naman po pwedeng pilitan yan eh.
1: Yeah. I was meaning to ask you this. Ano, sabi kasi ng iba, taghirap. Pero sa mall, palagi ko nadadaanan yung bread talk, ang haba ng pila. And yet, it is very expensive kumpara po sa community bakers. Anong-anong pala, you think it's because of quality, na nasarapan yung mga consumer, kaya nagsishell out sila kahit mahal, bumibili sila?
2: Unang-una, branding.
1: Magaling siya sa branding.
2: Ay, magaling siya sa branding at imaging. Okay. Pangalawa, Singapore siya nagpunta rito eh. Yung presentation ng kanyang tindahan, presentation ng kanyang mga tinapay. Uh-oh. Eh yung mga community bakeries, bumaran na sa dati pa niyang estilo ng pagbebenta, sa dating Spanish bread and so on and so forth. Walang improvement and development. To which, medyo nahirapan sila. Yun ang naging problema, ang napakalaki naman.
1: Sige, go.
0: No, ang komentaryo ko lang, tama yung sasabi mo, komentaryo ko lang, yung napupunta sa mall, are affording.
1: Yeah.
0: Are affording.
1: Kayang magbayad.
0: Kayang magbayad. Kaya, kung maganda yung produkto mo, maganda ang pwesto mo, maganda ang presentation mo, ipapatronize ka.
1: Yan.
0: Kaya nila.
1: Hindi, pero ang issue kasi kaya pa ba nila? Eh, may pera pa ang taon. Kaya niyang bumili ng 80 pesos na tinapay.
0: If you you do the rounds of calling restaurant operators, their sales have dropped so much.
1: Mga rest owners.
0: The malls are about 40% lower now in volume. In restaurant patrons, no? Why? Kasi nagtataas na nga presyo ang pagkain.
1: Okay.
0: Yung iba nagluluto na lang sa bahay.
1: Oo.
0: At saka mahal pa pumunta sa mall, nagagasolina na.
1: Yes, go ahead. May comment ka dito, Chito. Bago tayo pumunta kay Bombit at papuntahanan yung mga questions.
2: Wala tayong magagawa eh. Talagang nagtataasan ang presyo ng mga commodities eh. Katulad niyan, gagalaw ang presyo ng mga nasa supermarket. Ipaalala ko lang sa ating pamahalaan, ang community bakery po, pinakakain ang kanyang empleyado 3 times a day, may merienda pa. Tama. Yung mga maliliit na bakery natin sa Panulukan na lansangan.
1: Magapasok yun, pagkainin mo.
2: OPEX ito, Albine.
1: Oh.
2: Ito ay yung rental cost ng ating mga community bakers. Rental cost ng malaking bakery. Malaking problema ito. Kaya pag hindi po kami pinayagang gumalaw ang presyo, laking problema nito. Sasambutin namin ang lugi. For how long? Hindi namin po ito kaya.
1: Tama. Lots of accommodation questions para sa ito. Nabanggit mo ito sa akin, Bombit, kanina. Sabi ni Louis Basco, sa mga guest po, tanong lang po, may epekto po ba ang nutrition information sa pagbabawas ng amount ng ingredients and how to maintain the quality of goods despite na tumaas ang presyo ng langis? You've mentioned about changes in the health.
0: Heavily.
1: Okay.
0: Because ang nutrition policy, yung nutrition council, is that there are limits to salt, or sodium, and sugar, and oil.
1: Which are preservatives, I suppose.
0: These are all preservatives. Yeah. Mm-hmm. And also, they disregard the reality that the customer has a preference for taste.
1: Mm-hmm.
0: So, masusunod ba yung babawasan mo yung salt content mo? Pag binili ng customer yung iyong produkto, anong gagawin niya pagka lalasa? Dadagdagan din niya.
1: Dadagdagan din niya
0: asin sa bahay. So there is no basis. Yeah. There is no, effect.
1: Tama.
0: There is no effect. Mm-hmm. Yung gusto ng matamis, dadagdagan ng sugar. Ngayon, sa aking industriya ng isda, oil and fats are the source of omega-3,
1: yes. Oh.
0: And then we are told you have to reduce the content. Uh-oh. In other words, is this a health conscious policy really?
1: Uh-oh.
0: Because merong dun sa Trans Fat Philippine Act, Transplant Free Philippines Act, may tax na something like 10% per 100 grams. In our case, it will be 15% kasi 155 grams ang lata ng sardinas, no? If they resort to that, then this is no longer a health issue. This is now a political tax issue.
1: tax issue na naman. Tito-chito sa inyo, anong mahilig bang Pinoy? Matamis o maalat? Kasi pinag-usapan natin yung health, eh. Sugar and salt.
2: Alam mo, kung tutusin, ang Pilipino, gusto ang soft and sweet bread.
1: Ah, sweet?
2: Oo. Kaya ang pandesal na bago. Pandesal means
1: salt,
2: tinapay na maalat na lato, salty bread.
1: Pandesal.
2: Later on, from the 1970s, 80s, na bago ang timpla nito, going to sweet bread.
1: Uh-oh.
2: na wala tayong magagawa. Hinihingi ng consumer eh. Kahit anong education ang ating gawin, supportahan ko lang si Mr. Benjamino. Eh, hindi kakainin yan kapag walang lasa.
1: Sasawsaw niya rin sa suka.
2: Alam mo, ang gobyerno dapat nagkakaroon ng consultation sa atin.
0: Yun ang problema, Alvin, because when the Department of Health Secretary approved the recommendation of the NC, Nutrition Council, no? This was not done in consultation.
1: Ay, hindi kayo kinonsulta. Yung mga food manufacturers.
0: I asked the DTI, wala. Yung food chamber was in a press conference together with us.
1: Hindi rin kayo kinonsulta.
0: They were saying,
1: what about you, bread
2: makers? Ako naman nakonsulta.
1: Ah, nakonsulta ka?
2: Kasama ako sa Zoom meeting noon eh. I think it was pandemic.
1: Nung
2: yung salt. Yung doon. Sabi ko sa amin, hindi po pwedeng standard po kami eh. Meron kaming sinusunod na salty, so yung aming asin, yung aming asukal. Hindi namin pwede yung baguhin. Kung hindi namin matatawag na ensaymada, hindi namin matatawag na pandesal, monay. Standard po ang recipe namin.
1: Hindi siguro, Tito Chito, nagiging health conscious lang kasi ang tao, hindi kaya ang gobyerno.
2: Hindi maglabas tayo kung health conscious na mga bagong uri ng tinapay. Pero wag natin galawin yung luma.
1: Ah, okay. Go. Mike.
0: Sa akin, because I'm in charge of another industry, yung canned tuna, which is about 90%
1: export. Iba, healthy yung tuna, healthy diba? Yung packaging niya, diba? Healthy. Oh,
0: ngayon,
1: marketing.
0: Pagka binago mo ang formulation lang sa tuna, you will be violating a certain biblical rule.
1: Biblical, ha?
0: Biblical. Food biblical. Sa okay. Food.
1: Okay.
0: Codex Alimentarius.
1: Oh.
0: Ang tawag doon.
1: Okay.
0: Yung codex is an international criteria of what healthy and safe foods are. If you change that, you no longer comply with Codex Alimentarius. Sino pa ang bibili sa Pilipinas? Your product is substandard.
1: Kasi hindi ka pasok sa international.
0: Malaking epekto yan. In the case of the canned tuna, that's 90% of our volumes.
1: Okay. But na-curious ako, alin ang mas matindi ang salt content? Yung sardinas o yung tuna?
0: They are both saline-based. Kasi lahat yan, initlog o pinanganak sa salt water. How do you remove? How do you only tilapia on fresh water? In fact, even bangus, brackish yan eh. It's 50% salt and 50% fat. So, how do you remove salt from a salt born product?
1: Correct. Sige.
0: Mahirap.
1: Sabi ni Ariel Alcoba, tama po, may connect po, pero mali kasi may mga luma pang stock para magtaas ang presyo ngayon. Briefly, talk about that. Yung kasi ang tao, pag sinabing tumaas ang presyo, sabi na hindi lumang stock to eh, di ba? Hindi nyo naman to ginawa kahapon eh. Paano nga yan, yung replenishment sa shelves?
0: Well, if you talk of sardines, I think you all know, the nation all knows that we only operate 9 months in a year.
1: Because my
0: there
1: season.
0: Are, merong na, no, no fishing.
1: No catch season.
0: No, no. And naubos na lahat yun eh. Hininto yan ng November 15 up to February 15. So, trying to build up inventory now. No? So, it's not old. As a matter of fact, because of the gasolina, na walang bangka gusto lumabas dahil hindi sila sigurado makakahuli. Lugi sila sa yellow, lugi sila sa diesel. So, they don't catch. Ang some canneries are on a day-to-day supply. If you ask the Zamboanga people, oh, how long do you have? 8 hours? Yung isa hanggang bukas? Yung ganun lang. So it's fresh catch ang aming only about 2 or 3 big names, which I don't want to mention. No? Only 2 or 3 have a month supply and 2 or 2 month supply.
1: The rest 2 to 3 days lang yung supply noon.
0: Days lang.
1: Okay, days sige. For Tito Chito, sabi niya, Tito Chito, ano po ang kaibahan ng Panamericano sa Pinoy Tasty? Kasi may tinanggal, ikaw magpapalaman, may tinanggal doon, di ba?
2: Yung Pinoy Tasty, nagsimula yan sa subsidized project yan eh. patay up natin dyan ang Association of Flour Mill, ang DTI, at saka mga bakery.
1: Panong pata ni Maglaya yun, ano?
2: Yes, panahon ni Yusek Bic.
1: Ah, di magima.
2: Pre-project namin yan eh. Oh. Alam mo bakit naging project yan? Dahil mataas nga ang presyo ng tinapay. Sabi ni Seni, sabi ni Yusek Seni sa akin, gawa mo ng paraang bumaba ito. Eh kami ni John nag-usap, ginawa ang Pinoy Tasting
1: June
2: at Pinoy
1: Palisal,
2: John Umali. Dahil nagagalit ang DTI, kami naman, pag kinausap ng matino, tumutulong talaga kami. Kami lang ang industriya ng tinapay at ang magsasardinas, yung mag-meet kaya yung mga dilata ang talagang pumupunta sa DTI. At sinasabi namin tataas po kami, in-explain namin ganito, humingi kami ng permiso.
1: Masunuri.
2: Ngayon, itong Pinoy Tasty subsidized project ito. Ito naman mga pang-Amerikanong regular, ito yung talagang pinagtutubuan ng mga malalaking gumagawa nito. Kaya medyo mataas ito. Pero yung standard formulation ng Pinoy Tasty na ginawa ni Nadjan Loon, ginawa namin, maganda ito. At ito'y pwedeng ipagmalaki. Kaya lang medyo nitong pahuli, medyo siguro na pabayaan ang proyektong ito. Sana tuloy-tuloy pa rin ito. Ako nga, isa sa tumigil dito eh.
1: At tumigil ka rin.
2: Hindi ko kayang sustain eh. Wala akong pagkukunan ng budget para ibigay ko yung murang tinapay dahil subsidized ito.
1: Hindi, pero anong diferensya raw ng ordinary loaf bread sa Pinoy Pandesal? May tinanggal kayo doon kaya mababa ang presyo niyan, di ba?
2: Una-una tinanggal yung powder milk. Siyempre, matatanggal ang powder milk. Yung ibang naglalagay ng powder milk, mataas ang yung butter and
1: pero
2: so on and so forth.
1: Pero masarap pa rin naman ha.
2: Masarap din ang Pinoy Tasty.
1: Masarap, it's okay. Hindi kasi not that bad.
2: Yun yung tunay na flavor ng tinapay ng dodone. Yun yung mga unang...
0: Just to volunteer the information, no? We're also looking at Pinoy sardines.
1: Ay, may sarili din kayo. Okay, well, so, ang Pinoy sardines naman, kulang naman sa anong tatanggalin? Tomato sauce. Babawasan ng konti.
0: Maybe we will not import anymore the tomato paste. We will ask the Department of Agriculture, please produce the variety of tomato that's angkop sa sardinas. Ang viscosity kasi iba eh.
1: Bakit ngayon? Hindi ba natin kayang i-produce ang tomato paste? Hindi ba pwede naman tumubo ang tomatoes dito?
0: No, tomatoes will grow, but there are varieties that are more viscous than others.
1: Yun ang itanim? Di ba pwede yun ang itanim?
0: Yun nga ang ini-encourage namin. Nung araw, ginagawa yan ng Northern Foods sa Ilocos. Nagsara eh. Nabangkarote yun. So, nawala yung source na yon.
1: Okay.
0: So, we're asking the Department of Agriculture, please revive a project for this. Because there was a time they imported several hundred tons of tomatoes, tapos itinapon.
1: So, kung matuloy yan, gaano kaliit ang presyo kumpara sa regular na gasolina?
0: Maliit lang, pero makakatulong sa pagbaba.
1: Okay, sige. Ang Pinoy Pandesal, buhay pa naman, Pinoy Tasty, buhay pa naman, o nagihingalo rin?
2: Marami pa gumagawa. Hindi naman tinitigil yan. Pero dapat itulak yung maigi dahil yung presyo niyan is very affordable sa consumer.
1: Okay, sige, wait lang. We have 3 minutes left. Ruel Alba, watching from Las Piñas, Energy, Enita Pilado, Sir Bombit po matagal na naging general manager ng Food Terminal Inc. Okay. Nag-FTI ka pala.
9: I was deputy GM.
1: Mike, deputy GM. Noon pa pong 80s, sila po ang nagpasimula ng Kadiwa.
0: Yes.
1: Wow. Kita mo, alam ni ng viewer natin.
0: Salamat po, at naalala ninyo.
1: Kaidaran mo siguro ito, Bombit.
0: Ano pangalan niya?
1: Enithea Pilado. Yan. April De La Rosa, pag-greet po ng belated happy birthday kay Crasing Villar ng Bulalakaw.
10: Happy birthday!
1: Oriental Mindoro. Ayan. But we need to end kasi maagat naman tayong nagsimula. Bibigyan ko kayo ng tigwa 1 minute each. Ano po ah? Siguro mensahe din sa ating mga kababayan na kailangan natin intindihin, no? Tayo, mga consumer advocate tayo, tayong tatamaan. But at the same time, kung patuloy mo namang sisikalin, tayo din po ang tatamaan sa dulo, sa totoo lang. Ngayon lang sabihin mo, hindi, bahaya mo siya magsara kung hindi niya kaya. Pero pag nagsara po silang lahat ang matira yung mga dambuhala, yun na po ang magkukontrol ng presyo. Pag kumunti po yung kompetisyon. Ano po? O Bombit, ikaw muna. Anong pinaka-argumento? Bakit kailangan itaas ang presyo ng sardinas?
0: Ang pangangailangan is very obvious because of the higher cost of raw materials. Hindi ma? Ngayon, ang importante lang siguro, dapat ang communication between government, manufacturers, and the public be continuous and clear. No, minsan, maraming gumagalaw, maraming nagfe-fake news, hindi naman totoo. It's good that in the case of the DTI and us, we talk to each other, no? Kung meron kaming galaw, pinapaalam. At meron silang gustong gawin, pinapaalam sa amin.
1: So okay yung working relationships nyo yun with DTI?
0: Yes, Secretary Roque has been fair on this matter.
1: Okay.
0: As a matter of fact, itong huli naming request, mukhang naiintindihan niya at tinaas ng diesel and all other costs of production. And therefore, the tendency is to eventually approve slight increases, provided that they are not excessive, maybe, as I said, less than 10%.
1: Okay.
0: No?
1: Oh. Yeah.
0: So, communication and clear communication must be held between okay. these three parties.
1: Mabuhay po ang Canned Sardines Association of the Philippines. Maraming salamat, Sir Bombit, for coming over. Tito Chito, anong parting shot natin? Oh, by the way, si Yusek Jesse Mateo ng DepEd dati, nakikinig sa Timog, walang kuryente. Napaka-informative po ng program ni Sir Alvin. Thank you, maraming salamat. Ano yung parting shot mo? Go ahead. Timog, malapit na sa Timog. Wala raw kuryente. Oh. Walang-walang, baka brown out lang. Go ahead, go ahead, Tito Chito.
2: Kami naman sa panadria o sa bakery industry, madali naman kaming kausap eh. Pag nanawagan ng pamahalan, huwag mo nang galawin ng presyo, hindi naman kami nagtataas. Itong crisis na ito, agad-agad, pagputok ng gera, nanawagan ako. Wala mo nang gagalaw sa presyo ng tinapay.
1: At sumunod naman.
2: At sumunod naman po ang industriya. Ngayon, ang amin lang pakiusap, uunawain po kami na lalong-lalo na po yung maliit na bakery na kasama ko sa industriya. Pag talagang kailangan pong galawin ng presyo na ikalulugo, ipagkakasara nito, ito po ang livelihood project ng aming munting bayan ng Cuenca. Payagan niyo po kami at kami naman po hindi abusado. Regulated po kung kami magtaas ng presyo ng aming mga produkto. May ugnayan po kami. Communication po kami nalapit sa DTI. Gaya ng sabi ni Bobit, napakaliwanag na komunikasyon, napakahalaga sa isa't isa.
1: Thank you. Maraming salamat po sa mga veteranong bisita ko po. thank you kay Stephen Kua. Maraming salamat po, sir. Thank you, Bombit Buencamino, Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines. And of course, kay Tito Chito Chavez, ang presidente po ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, na dinalhan na naman kami ng tinapay sa studio. Thank you sa walang sawang pagsuporta din sa mga programa ng DZMM, Tito Chito. Mabuhay po kayo. Tita Belen, magandang umaga. And of course, Luis, oh, hindi pa ako nakapunta sa bakery mo dyan sa ano, ha? Cuenca. Balita ko magandang bakery ni Luis sa Cuenca, Tito Chito?
2: Medyo okay naman.
1: Ha?
2: Mas malaki sa tina pa yan.
1: Ay, hindi ako iniimbita eh. Oh, sa Cuenca, malayo-layo lang. Ano?
2: Oo, malayo.
1: One of these days, makakaandin okay. ako. Ha? Bye-bye. Maraming salamat po. Ako po si Alvin Olchico hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumers.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:01 ng umaga.

0: ay din mas pinalakas, mas pinalusog ang ating umaga.
1: Good morning!
0: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.

0: Good morning, good morning, good morning. Isang malusog at mapagpalang morning sa ating lahat mga kapamilya. Sa lahat ng mga kaserbisyo po natin na nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. At nandito po muli ang inyong mga lingkod. Kasama niyo naman sa atin pong talakayan patungkol sa atin pong mga kalusugan. Ako po ang inyong lingkod, isa sa inyong pong certified naturopathic practitioner, Michelle Hinas. At syempre, kasama rin po natin dito sa atin talakayan ang isa sa atin pong mga PITAC, DOH certified naturopathic practitioner, at isa rin pong alternative medicine doctor, Doc Algy Bakla. Doc Algy, good morning po.
1: Yeah, good morning mga kapamilya, ha? At sa iyo partner, ano? Welcome sa isa na namang usapang may kabuluhan pagdating po sa wellness sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. At syempre tayo po inapakinggan, ha, sa Metro at Mega Manila, sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa inyo pong AM band mga kapamilya. At sabayan po tayong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre Doc, tayo po ay available din sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 mamayang alas 6 po ng umaga. At live na po tayo napapanood ngayon, ha, at napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo ay nanonood na ngayon sa atin pong live streaming, Doc, eh napakaswerte po nila dahil may hatid kaagad na papremyo sa inyo, regalo sa inyo, ang Yes to Health.
1: Tama ka dyan, ano, at hindi basta regalo, isang healthy regalo.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibibigay natin sa ating healthy kapamilya giveaway, ano, sa mga kapamilya po natin na nakasubaybay sa ating pong TV, radio at sa Facebook, eh makibahagi po kayo at tandaan ang ating pong kailangan gawin. Paki-share ho ang ating Facebook live stream ang The Secret of Health at i-comment po natin ang ating mga healthy experiences, ano. Yung mga magagandang experience sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health, lagyan ho ng hashtag The Secret of Health, ano. At mamaya pipili ho tayo ng dalawang maswerteng mariregaluhan sa ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs na talaga namang healthy na masarap pa.
0: Mm-hmm. Kaya mga kapamilya, huwag po kalimutan yung mechanics po natin, ha. Malay nyo, mamaya kayo po ang maswerteng mapili po natin. At makatikim kayo ng atin pong healthy kapamilya giveaways. Okay, ha? Samahan niyo po kami ni Doc Algy dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag, ha, sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya ay magpadala ng inyo pong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pong pagbabalik, Doc, ay atin pong uusapan, ano, yung naudlot na topic natin nakaraan, ano, patungkol pa rin sa sleep cycle at sa mga masamang epekto ng sleep deprivation. Alamin po natin ang kabuuan niyan sa pagbabalik ng The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita,
4: una sa public service.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga,
6: Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: The Secret of Health
2: sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ngayon pong umaga mga kapamilya ay pag-uusapan natin yung karugtong dok, ano, noong topic natin nakaraang linggo. Itong patungkol sa ating sleep cycle at mekanismo ng pagtulog. Alamin natin kung bakit lubhang mapanganib dok, ano, ang kakulangan ng sapat na tulog. Dok, bakit nga ba kinakailangan natin ito at ano ba yung itong sleep cycle kung tawagin, ha? Bakit tinuturing na isa sa mga pundasyon sa kalusugan itong tamang pagtulog?
1: Oh, noong nakaraan pinag-usapan natin yung tungkol sa iba't ibang uri ng pahinga. Pero ngayon magfo-focus tayo sa pagtulog, Kasi alam nyo, ang pagtulog, kung titignan mo yung lifespan natin, mga one-third of our life ay sa pagtulog. Kung kukumputin mo daw, halimbawa, for example, ikaw ay 75 years old. Ibig sabihin, 25 years ang ginugol mo sa pagtulog. So, ang lahat ng proseso ng katawan, metabolismo man o tamang pag-maintain. Kasi ang katawan natin is self-restoring, self-maintaining.
0: Tama daw ko.
1: Self-healing na tinatawag. Nakadepende rin, hindi lang sa tamang sustansya, ganon din sa tamang tulog. Kaya nga, ito daw yung foundation ng ating kalusugan dahil halos dito naka-depende rin. Kaya nga yung sinasabi natin na kung matulog ka rin naman, hindi lang yung naka-focus ka sa ano, sa sustansyang kinakain mo. Kaya, di ba, lagi na tayo nagpo-promote ng mga sustansya. So, para makabuo ka ng isang magandang pundasyon, kinakailangan mong tingnan mabuti ano yung kulang mo. Maraming tao nagkakasakit na hindi nila alam ano nangyayari. Maganda naman yung trabaho nila, pero nagkakasakit pa rin sila. And they found out na apat na oras lang pala ako natutulog halos. Minsan wala pa, no? So, bawat organ ng katawan natin is, kumbaga, in harmony with our balance sa ating katawan. At alam mo, ang isa sa nakakalungkot, sa isang pag-aaral na nalathala sa Amerika, yung mga modern adult daw, they experience a sleep restriction epidemic. Yun yung terminology. Bakit sleep restriction epidemic? Eh, ang pagtulog naman, libre lang eh. Anytime pwede ka matulog eh. Pero bakit? Kasi ang halos karamihan sa mga tao ngayon, busy, occupied. Kumbaga, parang yung pagtulog, yung iba iniisip, parang kalugihan. Kasi wala akong kikitain dyan. Matulog ako ng mahaba. Ano? So globally, ang average sleep duration, bumaba daw ng 2 oras. Kumbaga, ibig sabihin, dati yung natutulog tayo ng medyo mahaba-haba, mga 7 oras, ngayon nabawasan
0: lang. 5 na lang.
1: Oo, 5 na lang. At ang problema dito, ang critical factor sa modern lifestyle na meron tayo ngayon, maraming distraction eh. Diba? Yung maliwanag na paligid, maingay, at super daming ating kinabibisihan. Yun yung problema. So ang pagtulog, shortcut ko na lang, kung wala ito, yung katawan natin, hindi siya madaling magre-restore, magre-repair yung brain natin, mahihirapan yan. Kaya, ganun kahalaga ang pagtulog sa pundasyon ng kalusugan natin. Kumbaga sa foundation, isa sa pinakang non-negotiable na klase ng pamamaraan para tayo ay lumakas.
0: Siguro dok, dapat maunawaan o maintindihan ng atin po mga kapamilya, ang mga kaubayan natin, yung totoong nangyari sa ating pangangatawan kapag nagkukulang yung tulog, ano? Para ma-realize din na, kasi minsan, kapag hindi masyadong naiintindihan ng tao,
1: tama,
0: kung ano yung nangyari sa katawan nila, kumbaga parang wala lang sa kanila. Ano? Hindi nila, kumbaga, ano lang, parang wala lang para sa kanila. Ano? So, ano nangyari, Dok, sa ating katawan pagka tayo po ay kulang na kulang sa tulog?
1: Ayan. Actually, yung katawan natin, may sinusunod yun na rhythm. Rhythm kahit sa anong bagay, sa sayaw, o sa kahit na ano. Mahalaga yan. Timing, ano? So, meron tayong unique na rhythm sa ating katawan. Ang tawag doon ay circadian rhythm. So, yung circadian rhythm, ito yung 24-hour biological clock. Okay, na kung saan nakaprogram sa katawan natin. And meron tayong internal clock na tinuturing inside our brain, doon sa ating hypothalamus. Ang tawag nila doon is suprachiasmatic nucleus. Na kung saan, ito yung nangangalaga sa timing, especially sa ating sleep cycle, ano? Everything in the body. So, yung circadian rhythm, nag-workout yan because of stimuli ng ng paligid na. For example, sa umaga, pag gising mo sa umaga, pag na ano ka ng liwanag, okay? Automatic, yung ating utak ay magde-decrease ang kanyang melatonin secretion. So the body will start to boost our system. Yung ginagamit din yung serotonin, yung feel good hormone natin, ano. So ibig sabihin, pag umaga na, natural sa katawan, sa ating circadian rhythm na maging alert tayo. Kaya di ba pag-araw, talagang alert ang tao.
0: Tama daw.
1: And yung mga stress hormone natin, nagiging nagsisimula na yan, tayo ay na-energize in the morning. Pag gumabi na, iba naman. So pag gumabi na, at na-sense ng brain mo na, uy, madilim na. Yung pineal gland kasi, very important yan sa brain natin.
0: Oo.
1: So pag may nadidetect siyang liwanag, eh baka araw pa. Pero pag na-sense siya madilim na, automatic, the body will start to release more

0: ng external environment natin.
1: Kahit sa tahanan natin, 'di ba, Doc, yung mga artificial lightnings natin, ano? Yung mga bumbilya, isa rin 'yan siya na nakakapag-disrupt ng circadian rhythm natin na 'yan. So, pati pala yung mga sounds ay maaaring makaano din, maka-apekto rin sila.
0: Yung sleep cycle naman, ganito nangyayari yan. Sa katawan natin, meron tayong normal sleep cycle na nangyayari within 90 to 110 minutes. Ibig sabihin, within that 90 minutes, yung kabuuan ng sleep cycle natin ay posibleng mangyari.
1: Mangyari na.
0: At nare-repeat yan, o paulit-ulit yan, mga 4 times, minsan 6 times. Pag mas maraming ulit, mas healthy mas sa katawan natin. Oo. Kasi nakakaikot yung sistema ng cycle ng tulog natin. Meron tayong tinatawag na non-rapid eye movement. Okay. Meron tayong apat kasi na phase ng tulog, stages of sleep. Number one, yung tinatawag na light sleep, kung saan na siguro 7 to 10 minutes pag ikaw ay humiga na. Mag-uumpisa na yun. Mag-kick in. Tapos maya-maya, ano ka na? Pwede kang tulog ka na. Ano? And pag tulog ka na, bumabagal na yung heart rate mo, yung temperatura mo, medyo bumababa na yan. And yung brain activity natin, mas nag-slow. Okay. 50% na ating total sleep ay nandun tayo sa tinatawag na deeper light sleep. Pero ang isa sa pinaka-importante kailangan ng katawan is yung doon sa ikatlong bahagi, stage 3, which is yung deep sleep. Sa deep sleep, doon nangyayari yung tissue repair, yung mga inaasahan natin na repair ng katawan natin, yung pagpapalakas ng ating immune system, everything nandun. At yung isa naman, yung tinatawag na rapid eye movement, ito yung mahalaga sa brain natin. Kasi during the rapid eye movement, yung brain natin, bakit rapid eye? Kasi pag tinignan mo yung panahon na yun, yung mata talaga niya is matinding movement. Yes. And ayon sa pag-aaral, bakit daw? Kasi yung brain natin, during that stage, parang brain waves ng isang taong gising. And, pero yung katawan mo, hindi makagalaw kasi partially paralyzed yung mga muscle mo. Kasi dyan nangyayari mga panaginip, dyan nangyayari yung mga, with regards sa ating brain memory, memory consolidation, yung pag-flush ng toxins ng brain natin, based on study, nangyayari during that rapid eye movement. So, paulit-ulit yan during the night. Meron tayong light, meron tayong deep sleep, meron tayong moderate, and rapid eye movement. So, ibig sabihin, pag ikaw ay natutulog ng hindi sapat sa dami ng sa time na kailangan para ma-complete mo yung cycle, doon nagkakaroon ng problema yung isang tao.
1: Ayun.
0: Kaya doon mo masasabi na, sabi, Doc, pwede bang matulog ng isang oras lang o tatlong oras lang? Pwede naman, why not? Kaya lang, minsan hindi sapat sa pangangailangan ng tao katawan. Sa kanyang repair. Kung marami kang damage sa katawan, you need at least 7 hours ang pinakang minimum. Non-negotiable yun na misel. Sinasabi nila, pag tumatanda na daw, bumabasa.
1: Mas bumababa.
0: Hindi po totoo yun. Yun ay kaisipan lang yun. Pero sa pag-aaral, kahit tumatanda tayo, kailangan natin ng tulog na sapat. At least 7 to 9 hours per
1: kasi
0: day.
1: Same din ang yung nangyayari na pagkasira ng mga cellula at iba pang parte ng katawan natin. So yung pag-repair ay nagko-consume din ng ganung amount of time.
0: Oo. Kaya yung mga pinag-uusapan na pag nananaginip ka, ibig sabihin na-reach mo yung rapid eye movement. Pag hindi ka nananaginip, baka hindi mo na nako-complete yung cycle kasi during that 4th stage of sleep. Doon lumalabas yung mga panaginip, mapabangungot man dyan, doon sa magagandang panaginip. Because yun yung ng utak natin, yung kailangan ng utak natin.
1: Yun naman pala. Kaya mga kapamilya, napakalaki ng panganib po talaga, ng kakulangan ng tulog, itong pagpupuyat, sleep deprivation. Tungkol naman doon sa mga studies about this, ano yung mga nakita nila ng mga epekto ng kakulangan ng tulog.
0: Nako, napakarami. Actually, kaya nga tinawag na pundasyon. Alam mo ba na ang kakulangan ng tulog, madaling maramdaman yung pagbagsak ng katawan. Unang-una, yung ating utak, tsaka yung buong nervous system. Bakit pag lagi kang puyat, pakiramdam mo, namamanhid ka.
1: Tama doon.
0: Para ang daming gumagalaw sa buong katawan. Because yung ating pong nervous system and also the brain is disturbed. Hindi talaga siya namamahinga pag hindi ka natutulog ng sapat, kung magkakulang na kulang. So, anything can happen sa ating nervous system. Pangalawa, yung circulation at puso. Bakit maraming inaatake sa puso na laging puyat? Because alam mo, ang puyat, nakakapekto sa daloy ng dugo.
1: Tama daw.
0: It poisons the heart. Kasi hindi nga nare-repair yung mga damage sa katawan natin, including the heart. So, yun ang isang posibleng magiging resulta. Metabolism and weight. Kapag tayo ay laging puyat, mas ganado tayong kumain. Mm-hmm.

0: kasi na-enhance mo yung ano eh, yung
1: hunger hormones,
0: hunger hormones mo. And hindi ka nagkakaroon ng magandang metabolism. Mm-hmm. Okay. And next is yung ating immune system.
1: Yan.
0: Bakit kapag nagpuyat ka, kahit isang beses lang, sabi sa pag-aaral, mm-hmm. posibleng bumagsak yung abilidad ng immune system mo. Kaya mm-hmm. minsan, pag nagpuyat ka, aba, may sipon ka na kinabukasan.
1: Kumakati agad nila lamunan.
0: Oh. At ang pinakamabilis daw talaga na makapagpabagsak na sistema ng katawan natin, hindi yung hindi pagkain ng isang araw, kung hindi yung hindi pagtulog ng isang araw.
1: Isang
0: malaking
1: gabi.
0: Impact o isang gabi.
1: Yan.
0: Kaya marami na yan. Even yung performance sa trabaho, even yung safety, napakaraming issue. Kaya nga, kinukompare nila yung pag-inom ng alak at saka yung pagpupuyat. Almost the same ang result nung nakainom ka at saka puyat ka pag nagmamaneho or nagtatrabaho.
1: Ayan. Nako, mga kapamilya ha. Kaya sa mga kapamilya natin dyan, nako, napakadelikado talaga pag kulang po tayo sa tulog. Maliban dun sa ibang mga pahinga. Kaya napapansin ka agad natin yan. Nararamdaman ka agad natin kapag hindi natin nakukuha yung sapat na pamamahinga natin at yung epekto nito sa ating pong pangangatawan ha. Mamaya po mga kamilya ay babalikan natin ang iba pang mga detalye and tungkol sa pwede natin gawin upang ma-improve ang problema po na ito, Doc, o kung paano masusolusyonan ang problema na ito sa pagtulog. At sasagutin natin ang ibang mga katanungan ng ating mga kapamilya patungkol sa topic po na ito at patungkol din sa ating pong Santone Plus Gold. Mamaya po yan sa pagbabalik ng
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sina Michelle Hines at Doc Algie ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
2: Ang The Secret of Health ay hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at nakupad niyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang laging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na naglalaman ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At ito po ay mabibili ha sa Mercury Drug, Watson's TGP South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Maaari po kayong tumawag o mag-contact sa kanilang numero 0969-671-1262.
0: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Balik tayo doc, ano, dun sa ating pinag-uusapan kanina tungkol sa pagtulog at pamamahinga. Doc, last week, may ilan tayong mga katanungan patungkol dito sa pagtulog, ano, at kung paano mai-improve yung pagtulog. Dahil minsan yung iba, maikli lang yung oras ng pagtulog nila, ano. May tanong lang po ang isa nating viewer tungkol sa posisyon ng pagtulog. Mm-hmm. Ano ba doc ang mainam na posisyon sa pagtulog? Meron palang tamang ano din ha, posture, position ng pagtulog.
2: Ayan, usapang posisyon tayo ngayon, ano, mga kaibigan. Oh. Pero bago yan, batiin ko muna ang ating mga viewer. Si Ma'am Sharon Sibayan, watching daw from KSA.
1: Mm-hmm, yun.
2: At syempre si Sir Romeo Aguda. Good morning po, DZMM Radio Patrol sa Estrenta, The Secret of Health. Listening from Barangay La Mesa, Calamba City, Laguna. Agudas family, Romeo Aguda, salamat po. Mm-hmm.
1: At ayan, sa lahat ng mga viewers po natin ha, nanonood at nakikinig sa atin pong FB live streaming.
2: Ayan, sagutin ko na yung tanong mo tungkol sa posisyon. Actually, sa isang pag-aaral, nakita nila na aside dun sa mga sinabi natin noong nakaraan na enhancement ng nutrition, mahalaga din yung posisyon ng pagtulog. Kasi ang pinaka the best position so far na nakita ko is yung sideline, yung nakatagilid. Pero may, kasi pag nakatagilid ang pagtulog, eh mas align yung spine. Mm-hmm. Kasi ang spine natin, nandiyan yung mga nerve natin. So mas align, mas relax yung nerve, nare-reduce yung hilik, yung snoring. Nakakatulong doon sa mga mild sleep apnea. At maganda sa circulation. Pero may tanong, ano daw side ang ang pagtulog?
1: Oo.
2: Left or right. So, may mga sinasabi sa pag-aaral na left. Okay, kasi kung kaliwa, malaking tulong daw sa digestion at prevention ng acid reflux. Pero, doon naman sa right side, malaking tulong doon sa mga taong may heart problem. Mas comfortable sila sa position ng right side. So, walang definite na panalo doon sa left and right.
1: Ang sabi naman ng iba, Doc, depende kung saan nandun yung asawa mo.
2: Palagay ko. Ano po yun? Kung meron kayong issue sa chan, acid reflux, itry nyo yung left side. Kung naman merong problema sa puso, try nyo yung right side.
1: Right side.
2: Kung saan kayo. Pero pinaka the best talagang position yung nakatagilid para sa curvature ng spine natin. Yung nakahiga pwede rin for some cases, pero kadalasan pag yung naka-flat ka, yung likod, parang lalo hindi maganda yung bed mo. Sumasakit yung likod. Tapos yung iba, parang mas nahihirapang huminga. Ang pinaka-worst position, nakadapa. Nakadapa. So, worst position po yun sa lahat. Hindi nagpapaganda ng tulog natin.
1: Sa mga kapamilya natin, ha? Dok, sa mga sustansya na maaring makuha ng mga kapamilya natin sa Santong Plus Gold, ito ba ay meron pong makukuhanan na makakatulong para ma-improve ang pagtulog?
2: Yan. Ang contribution ng sustansya like antioxidant, yung mga phytochemical, nai-enhance niya yung ating mga feel-good hormones, nai-enhance niya ating sleep hormones, at ang katawan kasi pag hindi balance yung nutrition natin, nakaka-apekto talaga yon sa pagtulog. Kaya di ba, pag mayroon kang sakit, may hypertension nga, may atake ka na, ano, hindi ka talaga makakatulog ng mabing because the body is doing something. Nakaka-apekto sa kanya. Pero kung nagtitake ka ng supplement, additional nutrient, kasi hindi naman gamot ang Santon Plus Gold. Kaya pwede itong inumin na kahit na sino para ma-relax ang katawan and to give our body extra nutrient. Kasi sometimes, yung ating diet, yung ating habit, eh kulang talaga yung sustansya. So pag nagtitake ka ng Santon Plus Gold particularly, marami nagsasabi ang sarap ng tulog. Bakit? Because it will give you nutrients na kailangan ng katawan to balance. Yun lang naman sa katawan, homeostasis o yung total balance and equilibrium na tinatawag. Pag nangyari yan sa katawan natin, everything is possible. Pwede tayong gumaling, pwede tayong ma-relax, and we can live longer. Isa pa pala, paalala, sa isang pag-aaral, nasabi nila na mas umiikli ang buhay ng tao pag laging puyat.
1: Nako.
2: Hindi ko na sasabihin yung buong detalye kasi baka matakot naman yung mga nagpupuyat. Pero malaking bagay po sa longevity ang tamang pagtulog.
1: Doc, merong nagtanong nakaraan, na yung mga tao kasi na nagigising sa gabi, especially hating gabi, nahihirapan na sila na bumalik sa pagtulog. Ano ba, Doc, ang pwede mong maipayo sa kanila para mas mabilis silang makabalik ulit sa pagtulog?
2: Kalimitan nila naman ang mga nahihirapan bumalik sa pagtulog, yung halimbawa lalaki, meron kang prostate problem.
1: Yan,
2: ihi ka ng ihi. Sa yon. So ang advice ko dun sa inyo, pa-check up kayo para ma-address yung prostate problem. Saka huwag uminom na maraming tubig sa gabi.
1: Yan.
2: Kasi yun yung dahilan kung bakit laging bangon ng bangon. Ngayon, siguro sa susunod, pag-usapan natin yung mga breathing techniques. Merong may sinatawag na 4-7-8 technique. Yung paghinga mo na parang ititrick mo yung brain na as if you are in a relaxed, very relaxed situation. Deep breath lang sa gabi. Pag nagising at hindi na makatulog, hinga na malalim, huwag mag-gadget, at siguraduhin na madilim ang paligid.
1: Paligid.
2: Kasi sabi ko nga, non-negotiable yung haba ng tulog. Sana makarami tayo ng sleep cycle. The more na marami kayong panaginip, the better. Kaya nga, di ba yung panaginip laging sa madaling araw? Kasi nga, yun yung pinakang peak ng ating rapid eye movement na para sa brain health natin.
1: Ayun. Doc, maraming salamat sa mga info about this, kahalagahan ng sapat na pagtulog, mga kapamilya. Ayan, maraming salamat sa pagsali po sa atin, sa lahat ng mga viewers po natin sa atin pong FB Live. At sad to say, wala po tayong winner for today. Wala tayong maswerteng na bunot. Siguro hindi nakasunod dun sa mechanics natin. Okay.
2: Okay, maraming salamat, mga kapamilya. See you again next Sunday. At tandaan po natin ang kalusugan ng pinakamahalaga sa lahat. Kaya ito po ingatan natin sa tulong po ng tamang pagkain, tamang nutrisyon at syempre Santon Plus Go. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
1: Kamilya, saan po ay marami kayong natutunan sa atin po programa ngayong umaga. Palagi pong tumutok dito sa The Secret of Health, ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan po palagi, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Ito naman po ang inyong lingkod, Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po na linggo dito sa atin pong programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ang sarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile! Take a deep breath. And let's all think Sunny Side Up! Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Radio.

0: Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Michael Angelo na po ito. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong nagdaang linggo? Mga nagdaang araw, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nagpapasalamat tayo sa Poong May Kapal na tayo ay pinahiram niya muli ng bagong umaga, ng bagong pag-asa, ng bagong simula upang atin po muling makita at atin pong masaksihan ang kadakilaan at katapatan ng Diyos. Alam niyo po, yan po ang huwag nating kakalimutan na sa bawat linggo, sa bawat araw, sa bawat minuto na ibinibigay po sa atin ng Panginoon, isa lang po ang totoo. Tayo po ay binibigyan niya lagi ng pagkakataon na masilayan at masaksihan po ang atin pong lahat ng mga biyayang meron tayo at masaksihan ang katapatan ng Poong May Kapal sa ating lahat. No, wag nating salamat po. Wag mo nating kakalimutan na hindi po tayo ang tapat. Ang tapat po ay ang Poong May Kapal, no? Yes, nagsisikap tayo magsimba. Yes, nagsisikap tayo magdasal. Yes, gumagawa tayo ng kabutihan, pero isa lang po ang hindi natin maitatanggi at ito ang katotohanan na ang Diyos ay naging tapat, siya ay naging sapat. Kaya habang tayo po ay bumabangon at nagsisimula na po ang ating araw para po sa isang exciting na naman na linggong ito. Ang bilis po ng panahon, ano? Patapos na naman no ang Mayo at papasok na po tayo sa June. Uy, birth month ko po yan. No? Birthday ko po ay June 9. Wow! Ang bilis-bilis po ng panahon, ano? Pero sa gitna po ng lahat ng ito, sa lahat ng hinaharap natin bilang isang tao, bilang isang individual, bilang isang Pilipino, patuloy po natin ilalaan po at ibibigay po at iaalay itong lahat ng itong meron tayo sa paanan ng awa at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya simulan na po natin ang ating linggo na puno ng inspirasyon at pag-asa. Ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po nating positibo ang inyong linggo. Muli po ako po si Michael Angelo Lubrin at ito ang Sunny Side Up. Samantala, tayo po ay manalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito ay ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ng Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kasani side up, mga kapamilya, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming makapangyarihan, aming Amang mapagmahal, lumalapit po kami hindi sa sarili naming mga kalakasan, bagko sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo ang aming Panginoon, ang aming manunubos. Lumalapit po kami ng may kababaang loob. Unang-una, lumalapit kami ng may pasasalamat. Maraming salamat po sa bagong umagang ito. Maraming salamat po sa lakat ng patnubay at gabay mo. Lumalapit din po kami higit sa lahat ng may pusong nagpapakumbaba. Habang aming pong inaamin ang aming pagkukulang sa iyo at sa aming mga kapwa. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong nagkulang kami sa paglilingkod sa iyo at pagbibigay ng panahon. Sa mga pagkakataong mas naging abala kami sa aming mga gawain at nakalimutan namin maglaan ng oras sa iyo upang sambahin ka. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong hindi namin pinakinggan ang tinig ng iyong banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin araw-araw. Patawarin niyo po rin kami, Panginoon, sa mga pagkakataong nagkulang kami sa isa't isa. Sa mga pagkakataon na nagpakita kami ng kayabangan, hindi pagkakaunawaan, at mas pinili naming panindigan ang aming mga maling pananaw. Panginoon, yakapin niyo po kami sa gitna ng aming kahinaan at muli humihingi kami sa iyo ng biyaya ng pangalawang pagkakataon upang maitama namin at maiwasto ang mali. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon pinagdudahan po namin ang inyong pag-ibig, ang inyong pangako. Sa mga sandali na kami ay natakot, sa mga pagkakataon na mas pinili namin ang aming sariling lakas, patawarin at yakapin niyo po kami. Panginoon, sa mga sandali pong ito, itinataas po namin ang bagong umagang ito, ang bagong araw na ito, kasama ang aming mga mahal sa buhay. Kayo na po ang bahala sa aming mga pamilya, sa aming mga magulang, mga kapatid, mga tiyuhay na tiyahin, mga pinsan, mga lolo at lola. Kayo na po ang bahala sa lakat ng mga mahal sa buhay namin na kami ay nag-aalala araw-araw. Panginoon, kayo na po ang bahala sa lahat ng aming pangangailangan. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa. Itinataas namin sa iyo ang aming mga pinuno upang sila ay magkaroon ng kaliwanagan, upang ang kanilang mga buhay ay tunay na maging buhay para sa paglilingkuran. Kayo na po ang bahala sa amin. Yakapin mo ang aming bayan sa mga pagkakataong kami ay binalot ng galit, binalot ng lungkot dahil sa kalikaliwat ka ng korupsyon. Sa mga pagkakataong hindi nagpakita ang aming mga lingkod bayan ng totoong paglilingkod na nagmumula galing sa iyo. Panginoon, liwanagan mo po ang isip hindi lamang ng aming mga pinuno dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na po ang mga sa mga bansa na kung saan ay may digmaan at hindi pagkakaunawaan. Inaalala namin ang mga biktima ng mga digmaang ito, ang mga matatanda, ang mga batang walang kalaban-laban, ang mga pamilyang nasira at mga tahanang nawasak dahil sa digmaan. Panginoon, yakapin niyo po sila. Itinataas din namin, Panginoon, ang lakat ng mga kaibigan, kapamilya, mga kasani side up namin na may pinagdadaanan ngayon. Iabot mo sa kanila, Panginoon, ang inyong mapaghimalang tulong, kagalingan, financial assistance, emotional help. Panginoon, pinagdarasal namin ang mga nadidepress, ang may anxiety attacks. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ang kagalingan ito. Pinagdarasal din po namin ang lahat ng mga kababayan naming nahihirapan. Tulungan niyo po sila, Panginoon. At dinadasal din namin na bigyan niyo po kami ng sapat na biyaya, Panginoon, upang kami mismo ay maging sagot sa panalangin ng iba. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Prelatina, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. Lahat kayong mga anghel at mga banal, ipanalangin niyo po kami. At tanggapin natin ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Ama, Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Mga kapamilya, mga kasani, side up. Ngayong linggo ng Pentecostes, parang napapanahon ng Ebanghelyo sa sitwasyon ng ating bayan. At maging ang ating sariling puso. Narinig po natin sa Ebanghelyo ngayong araw na ito na nadatnan natin ang mga alagad na nakakulong at nakapinid ang pintuan habang sila ay nagpupulong at magkakasama. Nakita natin ang kanilang takot, sila ay nanghihina, sila ay nalilito. Wala ng direksyon. Parang nawalan na sila ng pag-asa matapos mamatay si Jesus. At kung tutuusin, hindi ba parang ganito rin ang maraming Pilipino ngayon? Maraming tao ang pagod na. Pagod sa problema, pagod sa kasinungalingan, pagod sa politika, pagod sa kahirapan, pagod sa toxic na mundo, pagod sa mga taong plastic na nakakasalamuha nila, pagod sa sariling laban na parang walang nakakaintindi. Marami ring nakakulong hindi sa kwarto, kundi sa takot. Takot mabigo. Takot maiwan. Takot masaktan muli. Takot magsimula ulit. Takot magsalita ng totoo. Pero sa gitna ng takot ng mga alagad, dumating si Jesus. Hindi niya sinabing, bakit kayo natatakot? Hindi niya sinabing, mahina kasi ang pananampalataya niyo. Hindi. Ang una niyang sinabi ay, sumainyo ang kapayapaan. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. Kapag ang mundo ay puno ng ingay, si Kristo, kapayapaan ang dala. Kapag ang politika, ang dala ay puro galit, si Kristo, katotohanan ang kanyang alay. Kapag ang social media ay puno ng yabang at pagpapanggap, si Kristo, authenticity ang dala. Kapag ang tao puno ng paghuhusga, si Kristo, awa ang dala. At pagkatapos noon, ginawa ni Jesus ang isang napakalalim na bagay. Hiningahan niya sila. At sinabi niyang, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Mga kapamilya, ang Pentecostes ay hindi lang paggunita ng apoy at hangin. Hindi lang ito sa dramatic na pagbaba ng Espiritu Santo. Ang Pentecostes ay paalala na may kapangyarihan pa rin bumubukay sa taong matagal ng patay sa loob. May Espiritu pa rin kayang buhayin ang nawawalan ng pag-asa. May Espiritu pa rin kayang baguhin ang duwag upang maging matapang. Tingnan po ninyo ang mga alagad. Noong wala pa ang Espiritu Santo, nagtatago sila. Pero nang dumating na ang Espiritu Santo, lumabas sila, nangaral sila, naging matapang sila, handa silang mamatay para sa katotohanan. At ito ang kulang ngayon sa maraming tao. Hindi talino, hindi diploma, hindi pera, kundi Espiritu Santo. Parang hindi natin namamalayan at nakikita kung nasa atin pa ba ang Espiritu ng Diyos. Marami ng edukado pero wala ng konsyensya. Marami ng makapangyarihan pero walang awa. Marami ng relihiyoso pero walang Espiritu ng Diyos. Dasal ng dasal pero mapanira naman. Simba, simba ng simba pero walang pagpapatawad. Post ng Bible verse pero puno ng galit at kayabangan ng puso. May ilan pa tayong mga politiko na nakikita nating paulit-ulit, nagdadasal na nakalukod, nagpapapray over, nagko-quote ng Bible verse pero punong-puno ng kasinungalingan at pagpapanggap ang kanilang mga sarili. Mas inuuna nila ang kapakanan ng kanilang mga kaalyado kaysa sa kapakanan ng bayan. Parang wala ang Espiritu ng Diyos. Mga kapamilya, hindi sapat na religious ka. Ang tanong, may Espiritu ba ng Diyos sa buhay mo? Dahil ang tunay na Espiritu Santo, hindi lang nagpapaiyak sa prayer meeting. Binabago niya ang ugali ng tao. Binabago niya ang puso ng tao. Binabago niya ang paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa. Kapag nasa iyo ang Espiritu Santo, mas nagiging mapagpakumbaba ka, mas magiging matapang ka, mas magiging matapang ka sa tama, mas magiging mabuti ka kahit walang nakakakita. tayo po dito sa programa natin sa Sunny Side Up, though tayo po ay inspirational and counseling and medyo may pagka-religious na programa, hindi po natin ipipikit ang ating mga mata sa mali. Kaya nakita nyo po sa ating pong programa, habang tayo patuloy na humahanap ng inspirasyon at gabay sa katuruan ng simbahan at ng relihiyon at ng pananampalataya, hindi natin ipinipikit ang ating mga mata sa mga pagkukulang na nakikita natin. That's why we call them out. Sinisita natin ang ating mga lingkod bayan. Tinatama natin ang mali. Hindi tayo pwedeng magpikit mata. Si Michelangelo, hindi ko po yan kaya. Ako po hindi perfectong tao. Umiinit ang ulo ko, nagagalit din ako. Pero alam ko po ang tama sa mali. At sa akin po, may pananagutan ako bilang hindi lang isang broadcaster, kundi bilang isang Kristiyano at tigit sa lakat bilang isang Pilipino na i-call out ang mali at ipangaral ang tama. Sapagkat ito po'y pagpapakita na tayo po ay nagpapasakop sa Espiritu ng Diyos. At alam nyo po, napapanahon ito sa bayan natin. Ang Pilipinas hindi lang nangangailangan ng magagaling na leader. Marami tayong leader. Pero anong klaseng leader? Kailangan natin ng mga leader na may takot sa Diyos, may konsyensya, may malasakit, may integridad. Dahil delikado ang matalinong tao na walang espiritu ng Diyos. Delikado ang makapangyariang tao na walang awa. Delikado ang leader na ang laman ng puso ay pride, galit at paghihiganti. Delikado ang leader na nagsasalita at nagko-quote ng Bible verse. Pero pag tiningnan mo sa kasaysayan kung paano siya umasta nang siya ay naglilingkod at patuloy na naglilingkod, makikita mong ang prinotektahan niya ay hindi interes ng bayan kundi sarili niya at kanyang mga kaalyado. Nakakatakot ang isang lingkod bayan na mas ginodiyos ang pera kaysa sa tamang paglilingkuran. Nakakatakot ang isang leader na ginagawa ang institusyon na katatawanan, maipilit lamang kanilang mga baluktot na pananaw. Nakakatakot ang isang leader na walang Diyos. Kaya ngayong Pentecostes, ito po ang hamon sa ating lahat. Hayaan nating hipan muli ng Diyos ang ating buhay. Baka matagal nang patay ang pangarap mo, hayaan mong hipan ka muli ng Diyos. Baka matagal kang sugatan, hipan ka muli ng Diyos. Baka galit ka na sa mundo, hayaan mong hipan ka muli ng Diyos. Dahil ang Espiritu Santo ay hindi para lang sa pari, madre o banal. Ito ay para sa mga sugatan, para sa mga pagod, para sa mga naliligaw, para sa mga gustong bumangon muli. At ngayong Pentecostes, tandaan niyo po ito, hindi tayo tatawaging Kristiyano dahil lang nagsisimba tayo. Makikilala tayo bilang tunay na Kristiyano kung dala natin ang Espiritu ni Kristo sa ating pananalita, pag-uugali at pamumuhay. Sa mundong puno ng kadiliman, maging liwanag tayo. Sa mundong puno ng kasinungalingan, maging boses tayo ng katotohanan. Sa mundong puno ng galit, maging instrumento tayo ng pag-ibig at awa ng Diyos. At kapag pakiramdam mong mahina ka, takot ka, pagod ka, alalahanin mo ito, ang parehong Espiritu Santo na nagpalakas sa kanyang mga apostol ay siya ring Espiritu na kumikilos sa atin ngayon. Si Michelangelo, kagaya po ng lahat ng tao, hindi po ako perpekto. Marami rin po akong kahinaan. Marami akong pagkukulang. Maaring naliligaw din po ako. At araw-araw, pag nakikita ko po at nasasaksihan ko ang sarili kong kahinaan, lagi kong binubulong sa Panginoon na bigyan niya ako lagi ng biyaya upang manatiling mapagpakumbaba. Na pag ako ay may pagkukulang, matutong umamin at itama. Pag ako ay nakasakit, matuto akong humingi ng tawad. Tayo rin pong lahat, pagsikapan po natin ngayong Pentecost Sunday na maisabuhay natin ang Espiritu ng Diyos na tinanggap natin sa ating binyag, na patuloy nating tinatanggap araw-araw. Sapagkat ang paalala sa atin ng paglukob ng Espiritu Santo ay ito, hindi tayo nag-iisa. Ipagdasal natin kasani sa Ida pang isa't isa upang maisabuhay po natin ang biyaya at kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at ishare ang positivity, magpadala po ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila. Sabay ang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at i1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel, kaya like at subscribe na. Hindi lang yan, ang DZMM Teleradio ay napapanood na rin sa free-to-air digital TV channel 31, PRTV Media. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Makasani Side Up, nagbabalik po ang ating programa. At bago po natin interviewin ang isa po sa ating kaibigan at isa sa ating mga mabubuting lingkod bayan na binisita po tayo ngayon sa ating pong programa. Ngayong panahon ay isang pinakamalaking problema po tayong hindi natin maipagkakaila. Kundi ang buong mundo po ay may problema sa energy. Kapag tumataas ang presyo ng kuryente at tumataas ang presyo ng pagkain, tumataas ang pamasahe, duktong-duktong yan. Tumataas ang presyo ng negosyo, nahihirapan ang pamilya, nalulugi ang maliliit na negosyo at bumabagal ang pag-unlad ng bansa. At aminin natin, ang Pilipinas ay isa sa ang may pinakamahal na kuryente sa buong Asia. Habang ibang bansa, mabilis ang industrialization, tayo minsan, ang napakabilis dito, brownout, unstable supply at mataas na singil sa kuryente. Kaya napapanahon na tanong, panahon na ba para seryosohin ang Pilipinas ang nuclear energy? Kapag sinabi nating nuclear, maraming Pilipino agad ang natatakot. Delikado yan, baka sumabog, baka ma-Chernobyl, parang Fukushima, parang bomba. Pero minsan ang kalaban natin ay hindi lang ang kakulangan ng impormasyon. Ang kalaban natin ay maling fear. At ngayong araw gusto nating pag-usapan ito ng bukas ang isip, bukas ang puso at may mga bagay ng siyensya, moralidad at pananampalataya. Dahil minsan ang isang teknolohiya ay hindi masama. Ang tanong, paano ito ginagamit? Katulad ng internet, pwedeng gamitin sa edukasyon. Pwede mong gamitin sa fake news. Ang pera, o sabi nila, pera is evil. Subukan nyo kayang walang pera. Walang mapapansin sa inyo. Ang pera ay hindi ho demonyo at hindi masama. Pera is neutral. Alam nyo, ang tao, pag binigyan mo nga ng pera, it will only amplify what kind of person he is. Kung kayo po'y mapagbigay, bigyan ko kayo ng 1 milyon, ipamimigay nyo yan sa tamang kabutihan. Kung kayo'y madamot, i-amplify niyan ang inyong kadamutan. Ang pera, pwedeng makatulong, pwede ring maging mapasama. Ang kapangyarihan, pwedeng magsilbi, pwede ring mang-abuso. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong tiwaling mga lingkod bayan, pero marami rin namang nagsisikap maging mabuting lingkod bayan. Ganyan din po ang nuclear energy. Simple explanation lang. Ang nuclear energy ay energy na nanggagaling sa paghahati ng atom, tinatawag na nuclear fission. Kapag nahati ang uranium atoms, naglalabas ito ng napakalaking init. Ang init na ito ang ginagamit para gumawa ng steam. Ang steam nagpapaikot ng turbines. Ang turbines ang gumagawa ng electricity. O, kita nyo, na-research ko na. Sa madaling salita, hindi ito magic. Hindi ito bomba agad. Ito ay isang highly advanced energy system. At alam nyo po ba, napakalakas ng nuclear energy. Ang maliit na uranium fuel pellet lang ay kayang mag-produce ng energy equivalent sa halos 1 toneladang coal at daang-daang gallons ng oil. Ibig sabihin, mas kaunting fuel, mas malaking energy output. Kaya maraming bansa ang yumaman at naging industrialized dahil sa stable at murang energy. At ang nakakalungkot, Pilipinas na lang ang naiwan. Kapag nuclear energy pinag-usapan, agad pumapasok, yung Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Fukushima. Pero mahalagang maintindihan natin, mga kapamilya, nuclear weapon is different from nuclear power plant. Magkaiba sila. Parang kutsilyo, pwede sa operasyon, pwede rin gamitin sa krimen. Technology itself is neutral. Ang tanong, may responsibility ba? May ethics ba? May tamang paggamit ba? O may mga, oo, totoo po, may mga trahedya nun. Chernobyl noong 1986, Fukushima noong 2011. Pero tandaan natin, napakalayo na ng technology ngayon. Modern nuclear plants today are safer, automated, may multiple safety layers, may international monitoring, and interestingly, mas maraming namamatay yearly dahil sa coal pollution kaysa nuclear accidents. Coal plants contribute massively to lung disease, pollution, climate change, samantalang nuclear energy, low carbon emissions, stable power supply, hindi dependent sa panahon, unlike solar and wind na minsan affected ng ulan, bagyo o kawalan ng hangin. Tingnan po natin ang mundo. Ang France, almost 70% ng electricity ng France ay galing na po sa nuclear energy. Resulta, stable electricity, lower carbon emissions, energy independence, hindi sila masyadong dependent sa imported oil. Japan, despite Fukushima, Japan still uses nuclear energy because kulang sila sa natural energy resources. Naiintindihan nila, hindi pwedeng puro takot lang. Kailangan may balancing of risk and benefits. South Korea became an industrial giant partly because of the affordable and reliable electricity. Imagine Samsung, Hyundai, LG, hindi magiging global powerhouses ang industries kung unstable at mahal ang kuryente. Estados Unidos, kung saan galing ang Santo Papa. America uses nuclear energy significantly for stable baseload power. China, aggressively building nuclear plants ngayon. UAE, bakit sila mayaman? Yung oil na natitipid nila, hindi nila ginagamit, ibinibenta sa ating walang oil. Sila may nuclear at balita ko magdadagdag pa. Why? Because they understood. Because energy is national security. Kapag walang stable energy, mahina ang ekonomiya. Kapag mahal ang electricity, mahirap mag-industrialize. Now, let's look at the teaching of the church and even of Pope Leo. Ano ang pananaw ng simbahan? Napakaganda na naging statement ni Pope Leo kamakailan. Sa ika-apat na pong anibersaryo ng Chernobyl disaster, sinabi niya na dapat ang paggamit ng atomic energy ay at the service of life and peace. Napakalalim nun. Hindi outright condemnation of peaceful nuclear energy. Ang condemnation ng simbahan ay nuclear weapons, arms race, paggamit ng science para manira ng buhay, paulit-ulit ding nanawagan si Pope Leo laban sa nuclear weapons at global arms race. Pero when it comes to responsible use of atomic energy for human development, may panawagan siya ng wisdom, discernment, responsibility, ethics, at dito pumapasok ang Catholic social teaching. Ang simbahan nagtuturo, science and technology are gifts from God if used for the common good. Kung ang nuclear energy may makakapagpababa ng kahirapan, makakapagbigay ng murang kuryente, makakatulong sa hospitals. Di ba nakita nyo po, nung nagkaroon ng malawakang brownout, may namatay na matanda dahil tumigil yung nebulizer niya. Imagine na matay yung mahal mo sa buhay dahil nag-brown out. Hindi po yung katanggap-tanggap. Pag may nuclear energy tayo, stable ang ating enerhiya, makakatulong sa ospital, makakapagpaunlad ng industriya, makakalika ng maraming trabaho, makakatulong sa environment through lower emissions, then it deserves serious and mature discussions. Hindi puro takot lang, hindi puro propaganda lang, hindi puro emosyon lang, kundi informed discernment. Mga kapamilya, real talk tayo. Ang Pilipinas, tumataas ang demand sa kuryente, lumalaki ang populasyon, tumataas ang presyo ng langis, dependent tayo sa imported fuel. At kapag dependent ka sa importation, kontrolado ka ng world prices. Kapag may gera abroad, nakita natin yan, apektado ang presyo dito. Kapag may oil crisis, damay ang Pilipinas. At sino ang pinaka-apektado? Mahihirap. Kaya energy issue is not just economic. It is moral. Kapag mahal ang kuryente, nahihirapan ang estudyante, hirap ang ospital, hirap ang negosyo, hirap ang ordinaryong pamilya. Kaya kailangan pag-isipan, can nuclear energy become part of Philippine energy mix? Hindi ibig sabihin abandonahin ang renewables. Hindi ito either or. Pwede itong solar, wind, hydro, geothermal, at nuclear together with a balanced approach. Eh ang problema ako, duda ko lang po ito, opinion ko lang. Eh baka kaya hindi ma-push ang mga ganito eh dahil may mga tatamaang negosyo. Bay, mag-isip naman po tayo. At alam natin na may existing Bataan nuclear plant tayo na decades ng debate. Pero siguro panahon na para alisin ang usapan sa politics at fear-mongering at ilagay ang usapan sa science, engineering, economics, ethics, national concern. Tandaan po natin, kahit anong technology, kung corrupt ang sistema, delikado. Ang tunay na issue minsan hindi technology, kundi corruption, incompetence, lack of discipline, lack of accountability. Kahit renewable energy, pwede ring masira dahil sa corruption. kahit anong proyekto. Kung walang integridad, babagsak. Kaya ang kailangan ng Pilipinas hindi lang bagong source of energy, kundi bagong uri ng leadership. Leadership with competence, integrity, long-term vision, at malasakit sa bayan. Kaya isang malaking karangalan po na i-welcome po natin ang atin pong resource person, ang atin pong kaibigan at isa po sa mga mabubuting lingkod bayan na nasubaybayan natin. Nakita niyo po yan, si Michelangelo. Hindi ako basta-basta nagbabanggit ng mga lingkod bayan dito dahil sa buwisit ko sa maraming lingkod bayan na walang ginawa kundi nakawan ng ating bayan. But we have politicians na nakita natin, Katoliko, Kristiyano, nagsisikap. Alam nila hindi sila perpekto, pero gumagawa ng kanilang paraan upang mapaglingkuran ng Diyos sa pamagitan ng bayan. Ang representante po ng 2nd District of Pangasinan at siya po ang atin pong advocate for nuclear energy and chairs the Special Committee on Nuclear Energy. Kasama po natin mga kapamilya ang ating kasani side up, Congressman Marco Angco. Congressman, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Brother Mike. Alam mo, nagugulat ako sa iyo. Pinag-aralan mo talaga.
1: Yes,
2: ang ganda po ng sinabi nyo. Kompleto po ang inyong sinabi dito sa introduction ng show ninyo. I'm surprised at how deep you have researched itong mga bagay.
1: Kasi alam mo, Congressman, ano po yan eh. May mga bagay kasi na para mawala yung... Ako po aminin ko, may agam-agam ako noon. Kasi syempre, nabalitaan ko yung may sumabog. At yun nga po yung gusto ko itanong sa inyo. Pagpaliwanag nyo sa amin, dahil I'm sure, extensively for the last 19 years nyo po ba itong advokasya na ito?
2: Yes, 19 magte-20 years next year.
1: Yes. Oh. At ang nakita ko, Congressman, ang problema dito is... yung maling impormasyon na pinipili nating kunin. Kasi bakit ang Estados Unidos, yung mga bansang binanggit ko, UAE, di ba nagkamayan pa itong Japan at si Trump na kanilang pag-iintigim pa. Saan pa sa palagay niyo nang gagaling itong takot na ito, Congressman?
2: Alam niyo, nung pumasok po tayo sa nuclear power nung late 70s, early 80s, nagamit po ang ating Bataan Nuclear Power Plant, ang Philippine Nuclear Power Plant number 1, bilang kasangkapan para madimonyo si Marcos Sr. So na agad-agad na pasok po sa politika. And at the time, usong-uso noon sa Amerika yung anti-nuclearism, yung mga flower child noon, yung mga hippies, inadapt po nila yung cause na yon. And ngayon po, nagbago na po ang pananaw. Marami pong tao noon na nagsisisi ng binibintang ang sarili sa pagtagumpay nila nung 70s and 80s doon sa kanilang anti-nuclear movement. Dahil rinirecognize nila ngayon na yun ang naging sani ng global warming and climate change. So they blame themselves for... kasi nung tumigil po ang Amerika na gumawa ng nuclear power plant, ang kapalit po nun ay paggawa ng mga coal power plants.
1: Okay.
2: So doon po napunta, dumumi po ang energy sources natin na kalat po ang pollution, matindi po ang emissions ng carbon dioxide. Yun po ang naging sanhi ng global warming and climate change.
1: Mm-hmm.
2: And mortality, kasi ang dami pong nagkasakit, umiksi ang buhay dahil po sa pollution na dulot po nito.
1: Okay.
2: So, nuclear po, walang emissions whatsoever during operations.
1: Mm-hmm.
2: And wala pong pollution kasi wala po tayong sinusunog.
1: Mm-hmm.
2: Nabanggit mo nga kanina, fission.

0: Panginoon sa atin. Hindi po moderno yan. That is 2 billion plus years old, no? Ang tao ay hindi nag-imbento niyan, na-discovery lang ng tao ang phenomenon ng fission.
1: It's a natural occurrence.
0: It's a natural occurrence and it is God-given. Yes po.
1: Sa palagay niyo po, Congressman, kasi hindi po natin mapagkakailan yung mga binanggit ko yung Chernobyl, Fukushima, can you expound more on this? At paano itong mga sitwasyon na ito, in a way, nakatulong para mas lalong matakot yung tao kaysa maintindihan? And how do we wish to move forward from those experiences?
0: Meron pong such a thing as tinatawag na NORM, N-O-R-M, naturally occurring radioactive substances. Yan po ay nakakalat sa lahat ng lupa, no? Lahat ng tubig, galing sa langit, cosmic rays. Pag nakabilad ka sa araw, tinatamaan ka ng radiation. Pag nag-araro ka ng field, may rinirelease kang radon gas.
1: Yes.
0: Ang lupa may natural percentage ng uranium.
1: Yes.
0: Yung dagat po merong potassium 40 doon sa asin. So, sa lahat ng kinakain mo, sa lahat ng hinihinga mo, may kasamang radiation.
1: Okay.
0: Ang akala ng tao, zero. Wala.
1: Meron talaga.
0: Ngayon, marami pong lugar sa mundo na ang natural radiation medyo mataas. No? Katulad ng Ramsar, Iran, katulad po ng Guarapari Beach sa Brazil, na 20 times higher than the limit, the safety limit for nuclear workers. Right? So, ngayon, itong mga insidenteng nangyari, tatlo po ang ating pinag-uusapan, yung Three Mile Island sa Philadelphia, yung Chernobyl, at saka yung Fukushima. Yung Chernobyl po ay dapat hindi kwentahin ang mortality dahil illegal po yan na nuclear plant sa kanlurang mga bansa.
1: Okay.
0: Wala po yan containment.
1: Okay.
0: So, para po yung isang reactor nasa isang bodega, wala pong, hindi po yan nakakulong. So, nung nangyari po yung disgrasya po doon, walang pumigil para kumalat ang radiation.
1: Okay.
0: And yet, ang namatay mula 1986 hanggang today ay wala pa pong 50 tao.
1: Okay.
0: Most of them, first responders, mga bumbero na hindi alam i-address ang nuclear disaster.
1: That time.
0: Isa pang hindi alam ng tao, yung sa Chernobyl, 4 na planta yan. Yung isa ang naapektuhan. Yung tatlong planta, tumakbo pa ng 10 taon bago sinara. So, yung mga workers doon, tuloy-tuloy pumapasok sa trabaho yan. No? So, it is not as devastating. Hindi po nangyari yung milyon-milyong mamamatay na pinridik po nila. Right? Ngayon, yung Three Mile Island at yung Fukushima, wala pong namatay kahit sa...
1: Okay.
0: Wala pong nasaktan na kahit sa ng radiation.
1: Okay.
0: Sa Fukushima po, 20,000 ang namatay dahil nalunod ng tsunami o nabagsakan ng bato, nung nag-collapse yung mga building nila dahil sa earthquake.
1: Okay, so walang connection doon sa sinasabi
0: walang
1: nilang radiation.
0: Pero pag tinignan mo yung media, yung narrative ng media, parang lahat sila namatay
1: dahil sa nuclear.
0: Wala pong connection.
1: Okay.
0: No? So, I think yung narrative... carry over po ito nung 70s and 80s anti-nuclearism sa Amerika. Pero ngayon nagbago na. So buong mundo ngayon, dahil din po sa pangyayari sa Fukushima, natuto na po ang tao. In-examine po nila, nalaman nila, walang namatay, walang nasaktan dahil sa radiation. Triple meltdown.

0: no, the worst that could possibly happen, eh, walang ganung consequence, so it must be safe.
1: Mm.
0: So doon po nagbago ang mundo. Ngayon, ang narrative is kailangan po natin, kung gusto natin mag net zero na pollution by 2050, we cannot do it without nuclear power.
1: Mm.
0: Kaya nagdeklara ang 34 na bansa doon sa COP28, ang deklarasyon dapat matriple ang nuclear ng mundo. Ngayon, ang nag-drive po niyan, ang Democrats ng Amerika, ang na pinamumunuan noon ni President Biden. Alam mo, nung natalo siya ng Republican opposite, ang sabi ni Trump, hindi sapat ang triple, kailangan quadruple natin.
2: So akala ihinto.
0: Yes, kailangan i-quadruple natin ang nuclear ng Amerika. Amerika po has 94 nuclear plants running.
2: 94.
0: Wow. So kung i-quadruple nyo po yan, malapit na po yan sa 400 nuclear plant. No? So yun, doon po sa projection nila na ang AI papasok sa ekonomiya, yung mga data center, yung mga high-tech na kumpanya, lahat kailangan ng kuryente. Yung transportation, hindi na po kailangan yung gasolina at diesel. Gagamit na tayo ng battery, electric vehicles na, pollution free. Kailangan lahat yan ng kuryente. At kailangan yan ng kuryente habang natutulog tayo sa gabi. So hindi natin maasahan yung solar dahil walang araw sa gabi.
2: Di ba? Correct.
0: Kung minsan, walang hangin ng linggo-linggo. Weeks at a time.
2: Hindi mo pwede ihipan yun.
0: Yes, exactly. So, ang sagot po nila dyan sa intermittency, ang tawag po niyan, ng wind and solar, intermittency ang tawag dyan. Ang sagot po nila dyan, gas. Susunog sila ng gas.
1: Mm.
0: So, ang Pilipinas po ay nag-invest na sa mga LNG receiving terminals. Ang ibig sabihin, balak po nilang mag-import ng maraming LNG. Eh ang LNG po mas mahal pa sa coal.
1: Mm-hmm.
0: At ang nakikipag-agawan po dyan sa LNG, paboritong fuel yan ng mayayaman na bansa. Katulad ng mga mayayaman na bansa ng Europa, ng Japan, ng Korea, ng Taiwan, ng China. Alam nyo ba, brother, na ang China, pinakyaw nila ang yung maliliit na Gulf States, yung gas nila doon for the next 20 years.
2: Pinakyaw na.
0: Pinakyaw na. So ang kausap po natin dyan sa supply, eh malaki ang impluensya ng China. Kaya ba natin makipag-agawan dyan? So I think hindi. So sa konteksto natin, dahil wala po tayong fossil fuels masyado sa Pilipinas, wala po tayong sariling coal, not like Vietnam, na ngayon triple na ang generating capacity kumpara sa Pilipinas, dahil may indigenous coal sila. Tayo po wala. So sa kontekstong yon, sapul na sapul po ang nuclear power sa atin.
2: Ang marami sa atin, Congressman, mga chismoso-chismosa. Yan.
0: Yun, isipin mo, mahigit 40 taon na po ang debate kung paandarin ang bataan o hindi. No? 100% kompleto po yan na napakagandang nuclear power plant.
2: Yes.
0: Sa Amerika, yung mga lumang nuclear plant, pinag-aagawan ngayon ng mga high-tech companies katulad ng Microsoft, yung mga Amazon, lahat po na yan. Example, yung Three Mile Island, yung site ng worst disaster sa Amerika, binigyan po ng Microsoft ng 20-year contract. So, ang mangyayari, nabenta po yung pag-aari ng nuclear plant doon sa bagong kumpanya, bubuksan ulit. Magsusupply ng kuryente. sa Microsoft for 20 years.
2: Wow.
0: At
2: wow.
0: a fixed price, di ba? Mm-hmm.
2: So nakita na nila yun.
0: Yun ang mga example. Palisades Nuclear Plant, 53 years old, nalulugi nung frack gas pa, nung bago po atakihin ng Ruso ang Ukraine, eh napakamura ng frack gas, hindi sila makapagkompetensya. Eh ngayon, nagmahal na po ang gas. So, very viable. So, this is 53 years old, much less advanced than our Bataan plant.
2: Much less advanced?
0: Yes. Binigyan po ng US government ng mahigit $1 billion para magbukas ulit. And there are several others. There are about 3 or 4 other plants.
2: Wow.
0: No? So, kung si America wala pong problema magpaandar ng ganitong mga planta, ano ba ang ating problema?
2: Yes.
0: Eh, brand new po ang ating planta. Right? Hindi pa po nagamit. So, it is less worn out than all these other plants we are talking about. Nabigyan na ng USNRC itong mga planta sa Amerika ng lisensya mag-umandar all the way to 80 years.
2: 80 years?
0: Yes. And ang NRC po, may mga technical hearings, public hearings, ang tinatalakay po nila is whether dadalim po nila sa over 100 years ang kanilang permitting process. So, doon po, kitang-kita na naniniwala sila, ligtas po ito. Hindi lang ligtas, tagapagligtas po ito. No? So, nuclear saves lives. Coal ends or makes life difficult.
2: Yun. Yes. Nasaan po ang Pilipinas ngayon? Having said all of those important infos, having said all of those studies, no? Nasaan ang Pilipinas ngayon, Congressman, lalo nitong halos 20 taong paglalakbay nyo to advocate this? Nasaan na tayo ngayon?
0: So, nung 19th Congress, nung huling araw ng 19th Congress, so dumaan po sa butas ng Karayom, na palusot po natin ang Republic Act 12305, creating the PhilAtom, ang ating independent regulator. Yes.
2: PhilAtom. Okay.
0: So, ito ngayon ang magte-take over sa regulation ng PNRI.
2: Okay.
0: Dahil ang problema po ng PNRI dati, siya po ang regulator, siya rin po ang promoter. Bawal po yan sa
2: conflict of
0: interest.
2: Oo.
0: So, binigyan po namin yan ng fiscal autonomy. Merong pinanggagalingan ang pera niyan na hindi GAA. So,
2: okay.
0: May pondo yan.
2: Saan po galing?
0: Galing po yan sa isang maliit na bahagi, 0.5% ng universal charge.
2: Okay.
0: So, may universal charge tayo ngayon kung saan napupunta. Kumuha kami ng 0.5% doon, yun po ang binigay sa PhilAtom. Right? So, independent po siya. Hindi siya kailangan lumuhod sa Kongreso para...
2: Sa pondo.
0: Yeah, so hindi po siya subject sa political pressure.
2: Yun. Oh.
0: Right,
2: yan nagkakaproblema pag may ganyan.
0: Hindi siya under any department. Independent po siya. No? Ina-appoint po ng presidente ang kanyang 4 na deputy director general at isang director general. May mga fixed term yan. So, may independence po yan.
2: Okay.
0: So, yun. And then, ngayon po, ang aming House Bill 375, yung Nuclear Liability Bill, pumasa po agad-agad yan ng ating Committee on Nuclear Energy, and then naipit po yan sa Committee on Appropriations. Kasi ang daming gulo sa Congress, di ba?
2: So, sa mga nangyayari.
0: Yeah, nangyayari. So, hindi ma-schedule. Noong last Wednesday, finally po pumasa sa APRO. So, this week, pagpasok po namin ng Monday, gusto ko pong ma-schedule ng rules na talakay na sa plenaryo para ma-debate na at sana mapagbotohan on second reading bago po matapos dumating ang break po namin.
2: Oh, which is in June.
0: Oh. Yes, and then after that, pagbalik po namin, isang boto na lang yan for third reading. At the same time, ang counterpart bill po nito ay final po ni Senator Bam Aquino.
2: Okay.
0: And halos ganun na rin po ang stage niya sa Senado.
2: Okay, nagsasabay
0: so,
2: na.
0: Yes, so more or less sana po bago matapos ang taon, maging batas po itong nuclear liability law.
2: Mm.
0: Ang batas po nito, dinidefine na pag meron pong nangyaring masama, automatic may kasalanan ang operator. Hindi na po kailangan ihabla. So, automatic siya may kasalanan.
2: The operator owns it agad. Parang ganun.
0: Yes. Mm. He's at fault. Whether he's at fault or not. He is at fault.
2: It falls on him or her.
0: Yes. Ngayon, may mandato rin yan na kailangan meron po siyang insurance na 300 million SDRs. That is equivalent to around 450 million US dollars.
2: Wow.
0: Para merong agad na maibayad kung may claims.
2: So parang bond.
0: Parang ganon. So taon-taon bumibili siya ng insurance. Alam mo ba na ang insurance premium ng ganong kalaking insurance policy nasa mga $1 million lang a year. Mura dahil gustong-gusto ng insurance industry itong negosyong ito dahil halos
2: walang nakikiklaim.
0: Dahil walang aksidente, walang...
2: Yes.
0: Yun, ano? Hindi katulad ng ibang negosyo na laging may nag-claim. Sa nuclear, halos walang nag-claim. Dahil very safe po siya. So, ang huling batas po na kailangan na pumasa para may direction po tayo
2: is
0: the Nuclear Integration Act.
2: Okay.
0: Doon po magsasabi gaano karaming nuclear ang ating kailangan para magkaroon ng diferensya ang ating buhay. Ang linagay ko po doon is at least 16,000 megawatts online before the end of 2045. Up to 32,000 megawatts online before the end of 2045. Bigyan kita ng example, brother. Ang Vietnam dati, nauuna tayo sa Vietnam.
2: Mm.
0: Ang capacity po nila ngayon is 68,000 megawatts. Tayo, 22,000.
2: Layo ah.
0: Triple. Mm-hmm. Bakit po? Dahil may indigenous coal sila. Ngunit bagamat ganon, ngayon ang Vietnam talagang pinag-aaralan na mag-nuclear na rin ang Vietnam.
2: Mm-hmm.
0: Mauunahan na naman tayo ng Vietnam. 40 years na tayong may nuclear plant, hanggang ngayon di pa natin ginagamit.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Kailan ba tayo magigising?
2: Mm-hmm,
0: di ba?
2: Mm-hmm.
0: Ano po ang basihan ng aking 16,000 tsaka 32,000 megawatts? Ang statement ng DepDev, yung dating NEDA, na nagsasabi na dapat dumoble ang ating kuryente by 2040 hanggang triple. Yun po ang aking gamit. So ang nuclear po ay hindi pampalit sa existing fossil fuel. Yan po ay karagdagan lang. So ang existing fossil fuel, mananatiling tumatakbo, no? We are talking of new capacity, incremental capacity. Marami pa ring spasyo for wind and solar.
2: Na so hindi naman sila papalitan at aalisin.
0: Hindi po, kasi karagdagan to.
2: Eh, yung binabanggit ko kanina na integration of all of those.
0: Yes,
2: Yes.
0: So yun po ang ating plano. Sana po maipasa yan bago matapos itong Kongreso in 2028. No? So After that, pwede na po akong magpahinga.
2: Ang tagal nyo na po ito ina-advocate,
0: yes,
2: ano?
0: Yes,
2: ang tagal na.
0: Yes.
2: Congressman, siguro matanong na kayo, dahil nabanggit nyo yung Bataan Nuclear Power Plant.
0: Yes.
2: Ano ba ang mga agam-agam dito sa nuclear power plant na ito na sinasabi ng both sides, no?
0: Yes.
2: The for and the anti.
0: Ang sinasabi nga ng ngayon, dati talagang ayaw nila. Pero ngayon, in the light of lahat ng pro-nuclear happening sa ibang bansa, ang sinasabi nila ngayon, bago na po ang storya, masyado ng luma, right? Pero nakwento ko sa iyo na ang lumang nuclear plant nga sa Amerika at sa Europa, pinag-aagawan.
2: Pag luma, oh.
0: Yeah, kasi, so, anong problema natin, no? Ang mga lumang nuclear plant sa Japan, sini-switch on ngayon after Fukushima.
2: Mm-hmm.
0: Right? So, at gagawa pa sila ng bago. Right? So, isang pamilya lang po ang merong ideology na ayaw nila ang Bataan, ang Garcia family ng Bataan.
2: Mm-hmm.
0: Yan po ay nagkaroon ng alliance with the then Cardinal Sin and Bishop Sok noong anti-Marcos ang politika.
2: Mm-hmm.
0: Ginamit ang Bataan bilang kasangkapan para i-demonize po yung matandang Marcos.
2: Mm-hmm.
0: Nag-stick po yan. So nagkaroon ng political investment doon sa idea na yon, hindi na nila matalikuran, hindi na nila maamin na yung ibang nasabi tungkol sa planta ay mali, ay walang
2: hindi
0: basihan sa ebidensya o sa katotohanan. So, yun po, naipit po. Pananaw ko lang naman po ito, no? Naipit po sila dyan. Nagkaroon po ng SWS survey na tinago sa akin ng DOE ng isang taon na 84% of all Filipinos favor nuclear kasi hindi na nila matiis ang mahal na kuryente. In Bataan, it is mid-60% na pabor, right? Hindi kasing taas ng average ng Pilipinas. Pero ito gusto ko i-point out. Ang panalo ni President Bongbong Marcos sa Bataan ay lamang na lamang ang boto niya compared sa lahat ng Garcia. Right? Alam ng taga-Bataan, anak siya ng nagpagawa ng planta. So merong implied approval na gawin na ang panda rin na yung planta. Sana makilala ni Presidente yon para hindi tayo ma-hostage ng isang pamilya, buong Pilipinas po kasi ang naho-hostage. Alam mo ang justification ko kung bakit ko pinag-uusapan ang nuclear, taga Pangasinan po ako, ang layo-layo sa Bataan. Sabi ko sa mga constituents ko, alam nyo, meron tayong parte, bahagi ng puhunan ng Bataan to the tune of 500 million pesos at least. So, may karapatan tayong magkomento dahil tayo ay naging mahirap dahil hindi umandar yan. Nung tinalikuran natin yan, nag-coal tayo, imported from Indonesia. Imbis na sana, ang laki po ng diferensya, no? Sa bawat 1,000 megawatt na power plant na coal or gas, gagastos po tayo ng $400 million pag angkat taon-taon ng fuel. Kung nuclear po, $20 million lang. So, ang savings po is $380 million per plant per year, every year. Ilang taon na po ang lumipas? 40 years na po. So, we are talking of trillions of pesos. E sa million lang na nakawan, iskandalo na, di ba? We are talking of trillions of pesos. We are talking of GDP na nawala. Sabi mo na lang, 1% for the last 40 years.
2: Ang laki nang naiambag niyan.
0: Ang GDP po natin is 35 trillion ngayon. So 40%, we are talking of ilan ba? 15 trillion pesos. Ilang milyong trabaho yan? Gano'ng kataas na dapat ang sweldo natin? Ano pong mga industriya ang lumipat sa Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia dahil kulang or sobrang mahal, hindi reliable ang ating kuryente? O yun lang po. Ngayon, next question. 1% lang ba? Or more? Diba? So, yun po ang dapat pag-isipan ng lahat ng Pilipino.
2: Halimbawa, Congressman, no, dahil nga yung nabanggit nyo na may mga tumututol dyan sa Bataan Nuclear Plant, posible rin bang magtayo sa ibang lugar?
0: Yes. Pwede pong magtayo. Ang isang sana pangarap ko, magkaroon po kami ng nuclear plant sa bayan ng Labrador, Pangasinan, sa distrito ko. Dahil nakumbinsi ko na dati ang mga tagaron. Ang problema po, ngayon, tinututulan ng ni Bishop Sok Villegas. At siya po ay nag-organize ng isang grupo sa CBCP noong last plenaryo ng CBCP, nag-organize po siya ng separate group discussion. Ang inimbitan po niyang mga nuclear expert para magpahayag po doon, mga anti-nuclear people. So, paano lalabas ang katotohanan? Pwede rin po kami sa Makanakon, Isabela, lugar po nila Governor Albano at ni Speaker Bojidi, right? Speaker. Pwede rin po sa Masbate, pwede rin po sa Mindoro, pwede sa Sorsogon, pwede sa Northern Samar, right? So marami pong lugar. So kasi po ang sa Labrador, ang sabi ko sa tao, may kontrobersiya ito. Sigurado dadagsaan tayo ng magpo-protesta nito. Na imported, galing sa labas, hindi kayo. So, doon sa trouble, no, dahil sa guguluhin kami, right? Humingi kayo ng kapalit kasi you have to endure the instability. So, humingi kayo. Sabi ko, humingi kayo ng libreng kuryente. Ibase po natin doon sa konsumo nyo noong 2021. I-times 2 natin for every 1,000 megawatts na papayagan yung itayo dito sa Labrador. Pag nangyari yon, magiging pinakamurang kuryente ang kuryente ng Labrador sa buong Pilipinas. Sa palagay nyo ba, maa-attract natin ang mga namumuhunan, ang mga nagtatayo ng industriya, negosyo, hanap buhay dito pumunta sa Labrador? Naniniwala sila. Sa palagay nyo ba, maililikha natin ang libu-libong trabaho at gaganda ang buhay dito sa Labrador? Naniniwala po sila. So sila na mismo ang nagkusang loob magpadala ng sulat sa gobyerno. Ngayon, gustong buwagin yon nila Bishop Sok. So, nakikiusap ako sa mga bishop ng Pilipinas, bago po ninyo husgahan ang nuclear power, pakinggan nyo po sana ang flip side ng story. Kasi hindi one...
2: Napakahalaga yung dialogue.
0: Yes. Pakinggan nyo po, pag-aralan nyo ang ebidensya, ang kasaysayan nung nakaraang 60 taon.
2: Mm-hmm.
0: Kung sinong nasaktan,
2: mm-hmm.
0: kung bakit ligtas. Ligtas nga ba? Mm-hmm. Diba?
2: And there should be scientific proofs.
0: Yes, dapat yun po ang basihan. Mm-hmm. Hindi yung tatakutin ka lang, matatakot ka na, mapaparalisa ka na, di mo nagagawin.
2: Mm-hmm.
0: And na mismo yung isang paraan na directly addresses our lack and our mm-hmm. shortage mm-hmm. of indigenous fossil fuels.
2: Mm-hmm. Kaya tama, napakahalaga po talaga yung magkaroon ng ugnayan,
0: yes.
2: ang mga ganitong pag-uusap, lalo na po sa gabay ng simbahan. Because ang simbahan naman ay, I'm sure, ang iniisip lang din niya ay safety, ang iniisip niya ay kapakanan ng nakararami. So, dapat yung pagpatuloy na pakikipag-usap at pakikipag-unay, especially po na with this day and age na high-tech na at ang mga teknolohiya ngayon ay so advanced. And I'm sure pagdating din sa paggawa ng mga plantang bago, advanced na ang mga ito.
0: Yes, pero kahit na yung ating bataan, no? Siyempre, nung nagkaroon ng Fukushima, nagkaroon ng Fukushima lessons learned. So, yung regulator nag-impose ng mga bagong rules, bagong additions,
2: safety net,
0: systems, no? To ensure na hindi mangyari ulit. So, lahat po yun idadagdag sa planta. So, makakasiguro po tayo na ligtas po yan. No? Yeah, I agree po with you, brother.
2: Tama. Kasi napakahalaga na patuloy ang pag-uusap at itabi yung politika.
0: Yes.
2: Itabi yung mga
0: bias,
2: personal interest. Kasi hindi lang po ito usapin sa nuclear. Kahit yung usapin ng maraming usapin sa bansa. Halimbawa, yung pag-iimbestiga sa flood control, nalakad tayo, nag-iintay dyan, Congressman, dahil may ilang kayong mga kasamahan na talagang hindi lang sa Kongreso, kundi sa Senado na nai-implicate. Sana makita natin katotohanan. Kailan nakita ko, hindi makita yung katotohanan pag nahaluan na ng politika, pag
0: yes.
2: yung mga nag-iimbestiga ay meron na
0: may
2: ng...
0: palabok na.
2: May palabok na. Di po ba? At ito po, I'm sure, and thank you, Congressman, that you don't mind me saying this. Kasi
0: yes.
2: kayo, Congressman, lalo na yung mga gaya nyo naman na hindi nadawit sa mga ganyang iskandalo at mga yes. korupsyon, kahit kayo, syempre, pag sabi, Congressman.
0: Well, nakaka-frustrate din, ano? Kasi yung public works sa lugar ko, sinisigurado kong napag-isipan mabuti, naplano ng mabuti,
2: yes.
0: detalyado, at maayos. Tapos natigil din kami.
2: So, nadamay na kasi
0: yes,
2: kayo.
0: So,
2: yes.
0: Very frustrating kasi matagal mong pinaghirapan yung...
2: At inaantay ng taong bayan yun.
0: Yes,
2: yung mga kalsada
0: yes,
2: na yun,
0: yes,
2: mga buildings.
0: Exactly.
2: Yan po yes. yung... Kaya yan ang sinasabi ko po na explanation na minsan ganyan to rin nangyayari sa nuklear.
0: Yes.
2: At sa ibang mga concerns. Kaya napakahalaga yung critical thinking.
0: Hindi
2: wag tayong mawala.
0: Hindi blanket na husga, di ba? Tigil na yan.
2: Yes.
0: Mapaparalisa po tayo.
2: Correct.
0: Hindi na po tayo aabante pagka ganon.
2: So, Congressman, ang bilis ng oras, no? Pero masaya po ako na nandito si Congressman kasi nung una in-interview ko sa Zoom tayo, pero iba yung pag-live na discussion
0: yes.
2: na ganito.
0: Yes.
2: So, moving forward, Congressman, we will be waiting for the results of these upcoming dates na mga nabanggit ninyo
0: yes.
2: na nagalaw sa Kongreso. No?
0: Isa lang po ang aking frustration. Si Presidente nabibigyan po ng misinformation ng kanyang DOE, right?
2: Ang sarili niyang...
0: yes, example, Republic Act 12305, di ba? Nakatakda po doon sa batas na ginawa namin na 180 days after promulgation, dapat nagawa na niya ang kanyang IRR.
2: Okay.
0: Eh kung hindi pa po na-appoint yung Director General and Deputy Director Generals, paano na po nilang gagawin? They do not even exist yet.
2: Yes.
0: Right? So, kulang ang advice sa Presidente na, Mr. President, kailangan i-appoint nyo na yan.
2: Mm-mm.
0: Right? So,
2: urgent. No.
0: That is an example.
2: Mm-mm.
0: Yung pong ating free feasibility study of Bataan na na-delayed po ng mahigit 2 taon ng DOE, pinaikot-ikot sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. And ngayon, binigay po sa kanila ng KHMP bilang chairman ng committee ng House. Humihingi po ako ng kopya. Ayaw po akong bigyan.
2: Bakit kaya?
0: Hindi ko po alam. No, ang inutos po doon sa mga Koreano na huwag akong bigyan.
2: Bigyan, oo.
0: Oh, yes. Wow. So bakit? Ano ba tinatago nila? Right? Oh. So yun po, sana po si presidente maging mas proactive, maging mas mas agresibo. Nanggaling naman din sa kanya, no? Yung unang zona niya, sinabi niya, dapat bisitahin natin ulit ang nuclear. And then after that, hindi na niya binanggit. Right? Sana po, dahil ito po ang naiiwang paraan na hindi pa natin na-explore sa Pilipinas. Nabigyan na po natin ang lahat ng teknolohiya ng tsansa magpakita ang gilas.
2: Yes.
0: They failed to lower the price and to provide reliable electricity. The only thing na hindi pa natin nasubukan is nuclear power.
2: Nuclear power. Yes. Basahin ko itong isang message ng kasi maganda habang nandito si Congressman at bago natin siya pakawalan sa napakagandang discussion, sabi niya, kaya sabi ni Rabi Penos, kaya po nila tinututulan ng nuclear power plant kasi ang lakas daw ng radiation sa paligid dahil may mga namatay sa paligid ng planta, lalo na sa mga halaman sa paligid ng planta. What can you say about
0: Hindi po totoo yan. Hindi nga masukat ang radiation sa labas po ng mga tumatakbong planta.
2: Mm-mm.
0: Kaya gumawa na lang po sila ng theoretical calculation kung ano ba ang dose na makukuha mo sa nuclear.
2: Mm-mm.
0: So kung tumayo ka sa harap ng isang umaandar na nuclear plant ng isang buong taon, 24 hours a day nakatayo ka doon, ang matatanggap mong radiation ay katumbas ng radiation na matatanggap mo sa potassium 40 ng pagkain ng isang saging.
2: Ah, sa, yan po ay
0: that is a banana equivalent dose.
2: Okay.
0: That is a real thing.
2: Really?
0: Kasi ang saging po ay may potassium.
2: Yes.
0: Ang bahagi po ng potassium is potassium 40, which is a gamma emitter.
2: Okay.
0: Right? A high energy gamma emitter.
2: Mm-mm.
0: Alam mo yung potassium chloride na fertilizer, pag pinatong mo po doon yung Geiger counter, pumipitik po. Isang araw, i-demonstrate, magdadala po ako ng isang bag na fertilizer dito sa studio mo at lagyan po natin ang Geiger counter para makita nyo. Yan po ang isang tinatawag na norm. Normally, naturally occurring radioactive materials.
2: Yeah. Sabi ho ni Precious Wisdom, I am pro ways to energy facilities, I am pro nuclear power plant. No?
0: Thank
2: so,
0: you.
2: Maganda po itong usapan natin at bago natin pakawalan for his last words si Congressman. Congressman, marami pong salamat sa pagbibigay po ng mga detaling ito at I'm sure maraming naliwanagan at maraming napaliwanagan. So any parting words sa ating mga audience po and viewers?
0: Ang politiko po ay sunod-sunuran lang sa perception nila na kagustuhan ng taong bayan. And so ang kapangyarihan para magkaroon ng pagbabago sa ating energy ay nasa sa kamay po ninyo. Ang hindi na lang po nasusubukan, which I believe is our big mistake as a society, is na hindi natin binigyan ng sapat na tsansa ang nuclear power. Yung matandang Marcos ang nag-drive po sa kanya na gumawa ng Philippine Nuclear Power Plant No. 1 sa Bataan, ay yung 1973 OPEC-driven oil crisis. Ngayon, may crisis na naman dahil sa digmaan sa Iran. So, na-block po ang Strait of Hormuz, naapektuhan po ang presyo ng lahat ng fossil fuel. Yan po, demonstration po yan na dahil sa laki ng volume ng fossil fuels na pangangailangan, madali pong ibara ng isang navy. Ganon din po ang ating sitwasyon sa West Philippine Sea. Kung nuclear po ang buong imbentaryo ng 18 buwan na pag-andar ay nasa loob ng reaktor. Hindi po natin kailangan yung napakaraming barkong maghatid ng fossil fuel sa Pilipinas kung nuclear po tayo. And so, gusto ko pong manghikayat sa inyong lahat, yugyugin po natin ang ating gobyerno, lahat po ng politiko na kilala nyo, senador, congressman, mayor, vice mayor, konsehal, governor, sabihin nyo, kailangan na ng Pilipinas ng nuclear power. Ipaglaban nyo po, maging aktivista po kayo para sa nuclear power. Yun po ang aking advice.
2: Maraming salamat, Congressman Mark Huangco, at abangan namin ng mga updates from time to time. Kikwento natin dito
0: thank
2: yan.
0: Thank you, Brother programa. Mike. Laki pong karangalan para sa
2: salamat
0: akin.
2: Salamat po at maanyayahan namin kayo muli sa susunod. And God bless you on all your projects and advocacies in your district and for the whole of the Philippines.
0: Salamat po.
2: Para po sa ating pong editorial, bago po matapos si Michelangelo, ito po ang tanong ko sa inyo. Hanggang kailan tayo mananatiling biyag sa napakataas na singil ng kuryente? Hanggang kailan natin sasabihin na normal lang ang sobrang mahal na electricity bills habang ang ordinaryong Pilipino halos hindi na makabayad ng maayos? Hindi na po ito simpleng inconvenience. Ito po ay pambansang krisis. Kapag mahal ang kuryente, mahal ang pagkain. Kapag mahal ang kuryente, nahihirapan ang negosyo. Kapag mahal ang kuryente, kumakaunti ang trabaho. Kapag mahal ang kuryente, lalong naghihirap ang mamamayan. At habang ang ibang bansa mabilis ang pag-unlad dahil may stable at murang energy, tayo mga Pilipino naiipit ng paulit-ulit sa cycle ng problema ng mataas na presyo, kakulangan ng supply at kawalan ng long-term vision. At alam nyo kung ano ang nakakalungkot? Kapag pinag-uusapan ng nuclear energy, marami agad ang nagsasara ng isip. Hindi pa nag-aaral, tutol na agad. Hindi pa nagre-research, galit na agad. Hindi pa nakikinig sa magandang dialogo, dinidismiss na agad. Mga kababayan, hindi tayo uusad bilang isang bansa kung bawat malaking ideya ay agad pinapatay ng takot, emosyon at maling impormasyon. Hindi naman masamang magtanong, hindi naman masamang magingat, hindi pong masamang ang maging maingat sa mga panganib. Pero ang pagiging maingat, iba ang pagiging maingat sa pagiging sarado ang isip. Kaya kung gusto ko pong hamunin ng bawat isa sa atin. Gaya ng ginawa ko po, hindi naman ako agad doon naniwala. Hindi naman ako agad nagsabing, tama yan. Nag-aral ako. So mag-aral tayo. Magbasa tayo. Makinig tayo sa mga eksperto. Pag-aralan natin ang science, ang economics, ang environmental impact. Pag-aralan natin ang global experiences ng ibang bansa. Siguro hindi naman gagawin na ibang bansa yan kung yan ay delikado. Yun lang ang aking pinagtataka. Bakit sa Pilipinas, hindi tayo sigurado? Dahil ang isang bansang educated at informed, mas makagagawa ng tamang desisyon. Hindi natin pwedeng i-base ang future ng energy security ng Pilipinas sa mga political perspective lang, fake news, fear-mongering at trauma ng nakaraan lamang. Kailangan ng mature at national conversation, dialogue, research, discernment, hindi agad no dahil lang natatakot pakinggan ang salitang nuclear dahil tandaan natin maraming bansang maunlad ngayon nang hindi nagpapadala sa takot. France, South Korea, China, United States, Japan, Vietnam is on the way, UAE, hindi sila umunlad dahil umatras sila sa innovation. Anong sinasabi ko sa inyo dito? Innovate or evaporate. That's the only rule that we will go, di ba? Umunlad sila dahil nagkaroon sila ng lakas ng loob na pag-aralan, pag-usapan at gamitin ng responsable ang makabagong teknolohiya para sa kapakanan ng mamamayan. Isinantabi nila yung pagkakaiba, nirespeto nila ang tinig ng bawat isa. At dapat natin maintindihan, nuclear energy is not just about reactors. It's about murang kuryente, trabaho, investments, industrialization, economic growth, national competitiveness, future ng susunod na henerasyon. At oo, kailangan ng safeguards, kailangan ng transparency, kailangan ng world-class standards, kailangan ng matinding accountability. Pero hindi pwedeng habang buhay na lang tayong takot. Dahil minsan, ang pinakamapanganib ay hindi ang paggalaw, kundi ang walang ginagawa. Habang tayo'y nagdadalawang isip, tumataas ang singil ng kuryente. Habang tayo puro debate, nahihirapan ang taong bayan. Habang tayo nagpapadala sa misinformation, naiiwan tayo ng ibang bansa. Kaya gusto kong hamunin, hindi lang ang gobyerno, kundi lahat tayo bilang mamamayan. Maging bukas tayo sa pag-aaral, maging bukas tayo sa dialogue, maging bukas tayo sa posibilidad. Possibility is key. Dahil baka ang solusyon na matagal nating hinaharap ay sumisigaw na sa ating harapan. Mismong bagay na matagal din nating kinatatakutan. At sa ating mga leader, huwag niyong hayaan na ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino ay mangmang sa parehong energy crisis na matagal nang nagpapahirap sa bayan na ito. Huwag natin ipamana sa kanila. Kailangan natin ng political courage, kailangan natin ng long-term vision, kailangan natin ng leaders na kayang mag-isip hindi lang para sa susunod na henerasyon, kundi para sa susunod na. Yung iba kasi hindi susunod na henerasyon na iniisip nyo eh, susunod na eleksyon. Nako, susunod na henerasyon. The time for hesitation is over. Kung seryoso tayo sa pagbaba ng presyo ng kuryente, kung seryoso tayo sa pagunlad ng Pilipinas, kung seryoso tayo sa pag-ahon ng mahirap, then it is time to seriously and urgently study, discuss, and consider nuclear energy as part of the future of our nation. Dahil ang bansang may murang enerhiya, may pag-asang umasenso. Ang bansang takot mag-isip para sa kinabukasan, sure akong maiiwan. Panahon na para magtanong, panahon para mag-aral, panahon na para makinig, at panahon na para umaksyon. Para sa bayan, para sa kinabukasan, para sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at gaya po ng paalala ni Michelangelo, kung hindi na tayo masyado maganda at pogi, bumawi sa ugali. See you next week. God bless you. Remain happy and blessed. Maraming po salamat.
1: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap, susunod na!

0: Hoy, may pasok.
1: Meron.
0: Meron. Meron. Oras.
1: 6:02. Dami nun.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Good morning! Good morning, partner!
1: Good morning, partner!
0: Good morning, partner!
1: Good morning!
0: Magandang umaga po mga kapamilya. Happy, happy Sunday! Mm-hmm. It's May 24, 2026. Happy birthday sa aking nanay!
1: Ay, oo nga! Happy birthday po dito!
0: At sa mga nagbo-birthday po ngayong Sunday, May 24, 2026. Kamusta po ang ating Sunday morning? Ako po si Christian Yusores.
1: Good morning, good morning! At happy birthday din sa nanay ni Zach!
0: Yes!
1: Happy birthday din po, tita! Andami.
0: Andami, no?
1: Happy, happy birthday. Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ako naman po, si Victoria Tulad.
0: Kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Siyempre, dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado. Para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
0: Bah, mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya, kaya sumali po sa aming talakayan, mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000 o kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio, at babasahin po namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap?
0: Happy Sunday! Good
1: Happy
0: morning,
1: Sunday.
0: Partner!
1: Good morning, good
0: at
1: morning,
0: good morning po sa lahat ng mga katulad namin ni partner. May pasok ng Linggo. Yung mga papunta na pong simbahan, yung mga pauwi na po galing simbahan, ingat po kayo at naway isang magaang Linggo para po sa ating lahat dahil palibagong Linggo na naman po ang papasok bukas.
1: Ah, sinong excited for the coming week?
0: Taas ang kamay! Ayaw itaas ang
1: kamay. Wow, kasi galing ano.
0: Recharge
1: excited
0: eh.
1: Ba?
0: Yabang, ano?
1: Naku, sana po all ay makapag-recharge ngayong Sunday bago po tayo sumabak for this week.
0: Dahil huling Linggo na po ng
1: ay,
0: Mayo. Ganun kabilis,
1: oo,
0: partner.
1: Ano?
0: Parang dumaan lang yung,
1: hindi, ah,
0: yung isang
1: ano?
0: Taon ng Mayo. Haba
1: para
0: eh.
1: Isang taon yung Mayo.
0: Diba?
1: Grabe po yung pinagdaanan natin ngayong Mayo. Hindi pa po tayo nakakabawi.
0: At hindi pa to tapos, di ba? Meron pa tayong final stretch ng buwan ng Mayo. So, hindi pa natin masasabi kung talaga nga bang nasulit na ba natin ang buwan ng Mayo dahil marami pang pwedeng mangyari for this week.
1: Parang feeling ko marami pang mangyayari this week. Nangihina.
0: Take it from Victoria herself. So, oras po na 6:06. Balikan na po natin ang mga malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, Senate Minority, suportado ang pagiging Senate President ni Senator Wynn Gatchalian. Maugong napalitan ng liderato sa Senado, hindi makakaapekto sa pag-usig ng House Prosecution Team sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ay inamin kahapon dito, partner, ni Senator Ping Lacson.
1: Yes, oo. It's win or nothing. Itinaga na raw nila sa bato na si Senator Wynn talaga ang kanilang sinusuporta.
0: At ito ay full force supported by SB 11.
1: Yes. Solid Block 11.
0: Solid
1: po mga
0: Block
1: minority
0: 11.
1: Senator. So 11 po sila. Dun sa kabilang grupo naman, yung majority sila ay, kung isasama natin si Senator Bato, 13.
0: SB 13 naman.
1: Mga pipap group talaga, umaarangkada these days, no? So, ang sabi rin po ni Senator Ping kahapon dito sa ating programa ay continuing yung efforts para palitan ang Senate leadership, lalo na nga po at manipis na manipis yung diferensya lang po ng majority sa minority.
0: Kasi sa level nating mga manonood tsaka mga nag-o-observe, di ba, kapag naghalalan sa Senado ng mga opisyal, di ba, akala natin yun na yun, set in stone na yun hanggang matapos ang isang buong kongreso.
1: Oo.
0: Pero Senator Ping himself ang nagsabi rin na talagang laging at risk ang posisyon ng Senate President,
1: yes,
0: dahil palaging merong magtatangkang patalsikin at magsulong ng kanilang mga agenda.
1: Maliban na lang kung talagang super majority yung grupo nila, na talagang ang dami-dami nila na iisipin mo hindi kakayanin. Pero kinaya din eh, kasi nung time ni Senator Cheese, ang dami nila, di ba? Ilan lang sila sa minority?
0: Mm-mm.
1: Si Senator Soto, Risa, Chico, Bang.
0: Minority yung minority.
1: Ping. Minority talaga.
0: Mm-mm.
1: Lima lang.
0: dehado sila noon sa numero.
1: Kung na yun lang, dehado talaga. Mm-mm. Pero nagawa nilang i-turn around yun.
0: Mm-mm.
1: So, kahit sabihin natin majority talaga, malaki number, always, always may chance. At ang tanong nga ay kung makaka-apekto ba ito sa impeachment trial,
0: mm-mm,
1: kung ang nakaupo ba ay mas leaning towards VP Sara, kung yung nakatayo ba ay nakaupo ba ay mas for the trial talaga.
0: Mm-mm.
1: Yun nga po, sabi ng House Prosecution Team, para sa kanila hindi makaka-apekto. Pero syempre iba yung dynamics nung nandoon ka mismo sa loob.
0: Correct.
1: Ng impeachment court.
0: Kaya ang challenge nandun talaga sa pagiging yung prosecution panel, kung paano nila ina-navigate whether ang liderata ng Senado ay obviously leaning, supporting the Vice President, o talagang firm ang stand na ituloy ang impeachment trial without being biased naman din against the Vice President.
1: Yan, kung aabot din tayo sa trial.
0: Dahil July 6,
1: ang
0: pre-trial.
1: July 27, ang trial. After SONA, which is on July 27.
0: Kumbaga, hindi pa tayo talaga, hindi pa natin pwedeng masabing off the hook na talagang pwede na tayong makampante na talagang tuloy-tuloy na ito dahil ngayon ay May 24. Ang dami pang pwedeng mangyari in between weeks and days bago ang July 6 na pre-trial.
1: Oo, parang sa lagay ng mga bagay ngayon, di ba? You can never can tell.
0: Oo, talagang nakakapit pa rin talaga tayo.
1: Correct.
0: Until makita natin na mag-start ang pagbubukas ng impeachment court.
1: Hanggat sabi ko nga lagi, kahit nakapagsulat na ako, kahit nakapag-voice na ako ng storya, hanggat hindi siya umiere, wala pa rin.
0: Correct.
1: So tingnan natin, hanggat hindi po talaga tinakita na tutuloy po sa trial, na ito na talaga, nagta-trial na, parang meron pa rin uncertainty doon sa anong yan.
0: At doon sa pinag-uusapan natin na possible na magkaroon ng changes na naman sa leadership ng Senate, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nakadepende rin yan doon sa ilang mga members ng Senado itself kung talagang until the very end sila ba ay mananatiling member ng kanya-kanya mga block o baka may mga makita na naman tayong tumawid over the backwood from majority magiging minority magiging majority.
1: Nakakalungkot lang din talaga yung sinabi rin ni Senator Ping na ang hindi ganun kaganda ang tingin ngayon sa Senado dahil sa sobrang iba-ibang issue, lalo na nga po yung nangyaring Barilan, yung flood control. So hopefully, mabawi po ng Senate ang image niya at magkaroon po ng, alam mo yung makonvince yung taong bayan na for the public talaga ang Senado.
0: Yung kayang paniwalaan ulit ng publiko yung sinasabi ng mga Senado dahil meron silang respeto at paggalang at merong dignidad yung mismo mga mambabatas natin na talagang hindi walang bahid ng personal na agenda yung kanilang pagtatrabaho at purong talagang para sa mga Pilipino.
1: At alam mo, isang nakakalungkot dahil nga dito sa mga palitang ito, ilang weeks na, 2 weeks mahigit, hindi nakakapag-hearing.
0: Mm-mm.
1: So talagang tenga.
0: Sayang yung session.
1: Sayang yung araw na dapat ay makakapag-hearing, matatalakay mo yung mga issue, yung mga pending bills, etc. So talagang na isasantabi yung trabaho.
0: Diverted tayo.
1: Hopefully makabalik po right on track ang Senado. Lalo't mag-adjourn na uli by June 5.
0: Kaligtaan na naman yung mga dapat gawin
2: Anong ganap?
1: Senador Ronald Bato de la Rosa hindi pa nakalalabas ng bansa ayon sa National Bureau of Investigation. Mambabatas, itinuturing na armado at mapanganib na pugante. Ang sabi nga ni Senator Robin Hood Padilla nung tinanong natin, "Sir, mukha bang lalabas si Senator Bato ng bansa?" Sabi niya, "Hindi, dahil mahal ni Senator de la Rosa ang Pilipinas." So, baka naman hindi pa rin siya. Bakit ka nang ngingit
0: Bakit? Mahal ko rin ang Pilipinas. At talagang hindi ako aalis ng bansa hanggat maaari. Kapag wala naman akong hinaharap na ganyang sitwasyon.
1: Oo. So, ang sabi nga rin ni Sen Ping kahapon, challenge is galingan ng mga authorities ang paghahanap. Lalo na nga at ito ay isang dating PNP chief.
0: Mm-mm.
1: Siyempre, may ano na rin to. May intel, alam din niya kung paano mag-operate.
0: Correct.
1: Ang mga PNP personnel. So baka may expectation din siya kung paano
0: ang challenge din o talaga partner ay para doon sa mga nasa law enforcement agencies bilang ang kanilang tinutugis ngayon ay isang dating law enforcement head, official.
1: Yes, oo. So, let's see dahil ang tingin ni Sen Ping, baka hanggang 2028 magtago.
0: Oh my goodness.
1: If ever lang na manalo si VP Sara or kanilang kaalyado, pwede siyang absolve of the crime. Pero ang tagal pa ng 2028 para magtagal.
0: Yes. O, tsaka wala pa rin namang katiyakan yun, hindi ba? Dahil sa mga nangyayari ngayon, pabago-bago ang figures sa mga surveys, hindi natin malalaman until matapos ang araw ng halalan at lumabas ang mga resulta.
1: Mm-mm. At nagbabala na rin ang authorities na pwede rin kasuhan yung mga magtatago, yung mga tutulong kay Senator Dela Rosa.
0: E paano yung mga nandun kasama sa meeting sa Senado ng gabi ng Barilan? Pwede ba sila maging accountable dahil sinasabing tinulungan nilang makalabas ng Senado yung bato?
1: Sino yan? Sino yan? Si Senator Robin Hood Padilla, na pinakahuling nakitang kasama ni Senator Bato, sabi naman niya, he will cooperate. Handa siya. Pero, giniit niya na hindi sila tumakas dahil wala naman daw valid. Eh, syempre, kailangan din natin sabihin yung punto ng kabilang side. Wala daw pong valid warrant of arrest kahit na nagpakita na ng International Criminal Court warrant of arrest dahil hindi daw po yan kinikilala sa Pilipinas.
0: Ano ba sasakyan yung sinakyan nung umalis?
1: White eh. Walang alam.

0: parang every so often, you have the right to ask for a review para doon sa isang nakadetine sa ICC. Mm-mm.
1: Pero ang sabi kasi ng ICC, itinuturing nila na risk si dating Pangulong Duterte dahil nga malaki pa rin yung kanyang influence sa Pilipinas. Maaari daw na kung siya'y papayagan sa interim release, baka may mga tumulong sa kanyang talagang tuluyang makatakas.
0: Mm-mm.
1: Yun ang kanilang in-argument naman doon.
0: Mm-mm. Saka malapit na rin yung status conference eh.
1: Which is this month?
0: Next week.
1: Mm.
0: 27.
1: Mm-mm.
0: Pag-uusapan po yung possible date ng trial, yung ano siya eh, yung mga ano ba, pag-uusapan na rin ba doon yung evidence?
1: Mga detalye siguro kung
0: setting
1: the ano the trial.
0: Iba pa siguro yung pre-trial kasi doon yung mga marking ng
1: at
0: evidence.
1: At saka yung doon natin makikita for the first time yung bagong mga abogado ni dating Pangulong Duterte matapos umalis nila Nicholas Kaufman. Ano naman kaya ang demeanor at pag-ataking gagawin ng mga bagong abogado doon sa kaso.
0: At ano yung pangalan niya? Peter Haynes.
1: Mm-mm.
0: Na sobrang laki daw ng professional
1: fee.
0: Ng, parang di ba sa doktor yung professional
1: legal
0: ng
1: fee?
0: Ng legal fee. Ayan.
1: Wow. Okay.
0: Kasi kilala siya talaga na abogado.
1: So batikan din.
0: Oo,
1: so
0: batikan din.
1: Wala ring apwang o dahilan para sa kabilang side naman para maging kampante.
0: Ay,
1: dahil umalis sa si Nicholas Kaufman at may bagong abogado, hindi pa rin po, hindi pa off
0: parang
1: the hook
0: mas,
1: yun.
0: Mas malaking ano to eh, mas malaking person to eh, itong si Peter Haynes eh. Base doon sa mga client, doon sa mga parang tama ba yun narinig ko siya yung parang president nung international bar ba nila ng lawyers. Something like that. So talagang ano, very
1: bigatin.
0: Capable, competent.
1: Malalaman po natin yan this week at sa mga susunod na buwan na po dahil nakaabang tayo dyan sa magiging trial proper ni dating Pangulong Duterte sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. At ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa magdamag. Antabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend!
2: Panahon! Patrol!
1: Pero sa oras po na 6:16, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo. Kasama si Sir Dan Villamil, ang ating Pag-asa weather forecaster. Sir Dan, magandang umaga po.
0: Good morning po.
3: Yes, good morning po, Christian and Victoria, sa ating mga takasubaybay dito sa Teleradyo. So kaninang madaling araw, 2 a.m., ay tuloy na nalusaw itong low pressure area na nasa loob ng ating PAR. Ganun pa man, may minomonitor pa tayong isang LPA na nasa labas ng ating monitoring area. Huling namataan kaninang madaling araw sa layong 2,195 kilometers silangan ng Mindanao. So kahit na malayo pa ito sa ating bansa, yung trough or expansion nito ay kasalukuyang nagdudulot ng mga kaulapan at mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Mindanao, pati na rin sa Palawan at ilang areas ng Eastern Visayas, particular dito sa mga lalawigan ng Eastern Samar at Southern Leyte. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong silangang bahagi ng Mindanao, patuloy pa tayong maghanda at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, magpapatuloy pa rin itong mainit at malinsangang panahon. At nandyan pa rin yung mga pag-ulan, mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagay naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Christian, Victoria.
1: Yung status lang, Sir Dan, nung LPA na binabantayan natin, ano ba ang likelihood na ito ay maging tuluyang bagyo or ito ay palusaw?
3: Sa ngayon po, low chance na maging bagyo in the next 24 hours pero patuloy pag-monitor natin dahil sa mga sunod na araw, kumbaga slightly increasing po yung chance ng formation. Pero yung scenario naman po dito ay mananatiling malayo ito sa ating bansa. And inasan pa rin natin yung trough or extension nito posible magpaulan dito sa ilang areas ba ng Mindanao.
1: Opo, at sa forecast po ba natin para sa buwan ng Mayo, meron po ba tayong inaasahan na bagyo pa for this last week?
3: Well, ito pong low pressure area na ito, kung matuluyan mo maging bagyo and pumasok ng PAR, so yun na po if ever yung pangalawang bagyo na pumasok ng PAR for this month.
0: At Sir Dan, ano ang expected na lagay ng panahon for siguro the first part of this week, of the next, of the upcoming week? Mainit pa rin?
3: Well, for ano po, for Mindanao and portions of Visayas at Palawan, itong kanurang bahagi, nakikitaan na natin ang senyales, yung starting...

0: na pag-prevail itong tinatawag po nating southwesterly winds low as early as Tuesday na posibleng makaapekto nga sa area ng Palawan. So, mataas pa rin po ng chance yung pag-ulan na ating mararanasan over the western sections of these areas. And towards the end of this week, itong southwesterly wind flow posible rin makaapekto sa ilang bahagi na rin ng Luzon, particular na itong kanurang bahagi. So, bagamat na mainit pa rin yung panahon na ating nararanasan ngayong araw in the coming days, since tataas na rin po yung chance ng ating mga pag-ulan dito sa western section po ng ating bansa.
1: Alright. Thank you po, Sir Dan.
2: Salamat, sir. Ingat po.
0: Yes po. Thank you po and good morning.
2: Si Sir Dan Villamil ang ating Pag-asa weather forecaster.
3: Anong ganap?
2: At sa oras na 6:20, eksakto, partner, makakasama natin ang ating unang panauhin. Kasama na po natin ang General Manager at dating PNP Chief, ng GM ngayon ng MMDA, si Retired Police General Nicolas Torre III. Sir, good morning po. Maraming salamat po.
1: Good Christian morning,
2: Victoria,
1: sir.
2: Sa DZMM, sir.
1: Welcome back po.
4: Good morning. Good morning sa inyo lahat. Good morning sa inyo mga tagapakinig.
2: Sir, maingay ang pangalan po ninyo ngayon. Maugong na maugong pong pinag-uusapan dahil may mga usapin na naman po ng pag-aresto sa high-profile individuals, particularly kay Senator Bato de la Rosa. Siguro ano po ang inyong reaction dito, sir?
4: Well, maraming salamat sa tiwala. Pero MMDA tayo, wala naman siguro kaming mandate regarding that matter. Law enforcement yan eh.
2: Apo, nabanggit niyo po sa isang press con nitong linggo no na kayo po ay natanong na kung sakaling tapikin kayo ng Pangulong Marcos para tumulong po dito sa pag-aresto kay Senator Bato, nabanggit po ninyo na willing naman kayo, open naman po kayo. So far po ba nagparamdam na po ba ang Pangulong Marcos sa inyo?
4: Wala po. Ako'y natanong lamang, kaya sabi ko ayoko sana sagutin ng mga ganyan tanong kasi hindi naman mangyayari yan eh dahil it is the president's prerogative. Pero siyempre, pag inutusan tayo, gagawin natin. Susunod tayo. Sabagat tayo ang gobyerno at tayo ay empleyado ng gobyerno. Susunod tayo sa ano sasabihin ng boss.
1: Apo, pero sir, yung willingness to help out, arrest Senator De La Rosa, andun pa rin sa inyo?
4: Siyempre naman, kailangan natin sumunod at kailangan natin pag may inutos, gagawin natin. At gagampanan natin kung anong utos natin. Hindi naman ang ini-expect sa bawat isa sa atin at sa bawat institusyon ng gobyerno na pag may misyon, gawin natin ang buong husay at katapatan. Bukas, Lunes na naman sa flag raising, sasabihin na naman natin gagawin natin ang buong husay at katapatan sa ating pledge, sa ating panunumpa na isang lingkod bayan.
1: Opo. So, pwede yon sir. Kahit, even if you are with MMDA now, pwede pa rin kayong itap. Paano ang magiging dynamics
2: just
1: nun?
2: Just in case lang.
1: If ever lang. Kasi MMDA po ang inyong hawak po ngayon.
4: Siguro naman, pag tinap ng MMDA, ibig sabihin, may impormasyon na. Baka ang subject nagtatago sa landfill, nandun sa ilan ng impurnal, nandun nakatayo sa tabi ng stoplight, o yun, MMDA areas yun. So, baka kaya tayo utusan. Pero habang wala sigurong ganyang impormasyon, wala siguro rason para ang MMDA sumali pa dyan. Napakarami naman ng tauhan ng Philippine National Police para pasalihin pa ang MMDA.
1: So if hindi mag-fall under jurisdiction ng MMDA, sir, hindi kayo...
2: Hands off.
1: Oo, hands off kayo. Halimbawa, sa ibang probinsya, halimbawa sa Davao, hands off kayo doon if ever na doon ang paghahanap kay Senator De La Rosa.
4: What I'm saying is that kung wala sa MMDA jurisdiction ang subject, sa tingin ko naman, hindi naman kami uutusan para tumulong pa dyan. Kasi hindi naman namin jurisdiction. Kasi siyempre, pinaka-basic na prinsipyo sa operational planning. Sa operations planning, ha?
2: Apo.
4: Employ your forces in accordance to their capabilities. Yun eh. Nakalagay sa libro yun.
1: Pero pwede ka bang itap, sir, as private citizen? May ganun ba? May ganun bang option? Since you are a former police chief, PNP chief,
4: siguro mo, ang standing ko bilang private citizen, pareho kay Victoria Tulad. Pareho lang, pwede rin kayong itap, di ba? Si Victoria Tulad. Bakit si Victoria Tulad nag-itap, mas malaki ang reach. Mas malaki ang reach nationwide, oh.
2: Dahil meron tinatawag tayong citizens arrest, di ba, General? May ganun kasi, di ba?
4: Ano ba?
2: Dahil meron po tayong tinatawag na citizens arrest din, na pwedeng i-link o i-implement sa regarding sa pag-arrest kay Senator Bato de la Rosa?
4: Na-discuss kahapon niya ni Director Matibang ng NBI. Mm-hmm. Kung tama ha, kung hindi fake news at kung hindi AA yung nakita kong video ha, nasabi nga niya na citizen's arrest is possible. Pero ang pinaka bottom line lang kasi dyan, the citizens can assist law enforcement authorities. So kung may information kayo, pwede niyo sabihin sa police at ang police na ang mag-implement ng warrant of arrest.
2: Kayo po ang naging on the front line before nung may mga inaresto pong high profile individual, si KOJ, si founder Apollo Quiboloy, si dating Pangulong Duterte. On your part ba, General, meron bang panghihinayang or parang sayang sana andito ako sa gitna ng action ang nagunguna sana sa situation na ito ngayon kung nanatili akong PNP chief? Meron bang ganong feeling lang, sir?
4: Well, on the contrary, parang ako'y may sense of relief nga rin dahil nakita ko naman talaga ang dilem na ng problema ng operations na yan. So, there are a lot of personal connections, personal relationships involved. At siyempre, di ba, dating Chief PNP and si Senator Bato de la Rosa, and he's also senator with tens and tens of millions of voters nationwide. So, ang supporters niya is napakarami. So, nakita natin ang dynamics ng trabaho na yan. Very complex nga talaga yan.
1: Mm-mm. Nabanggit niyo, sir, yung operation. Meron ba kayong mga nakitang lapses, pagkukulang doon sa nangyari? Sa Senado muna siguro, on the side of the OSAA, of the Office of the Sergeant at Arms. Kasi sinasabi nila parang naging trigger happy, kumbaga, si suspended OSAA head Aplasca. May nakita ba kayong problema doon sa how he treated the situation nung nakita niya na merong mga armadong tao doon sa may Senate building?
4: All of those are being subject to an investigation right now. So ayokong jump the gun and paunahan ang mga resulta ng investigation. Isa na naman ang masasabi natin dyan. I do hope that after all this investigation, all these things were cleared up, sana naman ang isipin natin lahat ay ang kapakanan ng bayan at ang, you know, the national interest and the interest of the Filipino people should always be paramount.
1: Mm-mm.
4: So, in terms of making judgment as of the moment, I think that is quite premature. Kasi nga, nakita nyo naman, unang gabi, iba ang lumabas na kwento. Tapos, as time goes by, at times went by, di ba, few days lang, few hours lang, may lumalabas na iba-ibang mga details. So, I think marami pang details dyan na hindi pa na-discuss, and I believe na tama lang na imbestigahan ng maayos yan at i-subject talaga sa formal na inquiry para malaman ang lahat ng mga information na hindi pa nagsusurface.
1: Sir, although syempre sabi nyo nga, hintayin natin yung investigation, pero baka lang maitanong, yung bang pag-warning shot, ano ba dapat yung protocol doon? Kasi ang sabi, ilang warning shot yun? Parang 20 plus na warning shots. Ganun ba dapat?
4: Oh, yun ha, yung warning shot doon, hindi natin masigurado kung alin yung warning shot, alin daw ng retaliation, alin ba kung may nagkaroon ba ng palitan. Kasi sabi ni General Aplasca, nung tinanong siya, isa lang naman yung kanyang warning shot. At kung tinatanong nyo ngayon yung legality, ang sabi ng police operational procedures, bawal ang warning shot, pero para sa police yun. Si General Aplasca ay retired na police, siya ay usaha na, at ang operational procedures na USAA could be different from what the PNP has. And even in the PNP operational procedures, may exemptions or warning shot. And si General Aplasca ay isang retiradong police, siya ay isang veterano, at wala naman siyang reputasyon bilang trigger happy nung siya ay nasa PNP pa. So I think sa kanyang assessment ng panahon na yun, yun ang best course of action. So hindi natin ma-judge kung tama ba o hindi, except kung dumating na ang full inquiry. So sa ngayon, ang bottom line lang natitingnan natin, na-resolve yun na walang irreversible damage sa lahat, di ba? Walang namatay. Yun ang bottom line doon. So siguro naman, we can give General Aplasca that credit na na-resolve ang situation na hanggang butas lang ng dingding na pwede namang ipakian, basag na salamin na pwede namang palitan. At wala talagang buhay na nawala, na talagang yan, irreversible, hindi na mapapalitan.
1: At from your point of view, sir, gaano kahirap or ka-challenging para sa authorities yung paghabol kay former PNP Chief Bato de la Rosa? Sabi nyo kanina, may mga personal relationships yan. Ano yung mga possible na challenge nitong operations na ito?
4: Alam nyo, sa lahat naman ng mga trabaho, laging may challenges yan. At ito, sa in this case, hindi nagkakaiba yan. Talagang, yun nga, maraming personal challenge yan. At saka, to think na si de la Rosa ay malaki pa rin hanggang ngayon ang kanyang influensya. At ang innate skills niya, chief NPC at saka intelligence officer pa. So talagang he has the tradecraft, he has the tools, both personal and organizational, and even on his supporters, para ma-support kung ano man ang kanyang maging desisyon. So kung ang desisyon niya is to obey the authorities and or exhaust all legal means available for him, talagang kaya niyang execute naman ngayon. So that will be the biggest challenge para sa authorities.
2: Opo, pero sa tingin din po ninyo ba, General, maaaring magamit din na leverage or advantage ni Senator Bato yung pagiging dating PNP chief? At dahil, syempre, mga police ang nasa forefront ngayon para mag-implement or mag-aresto sa kanya, pwede niyang magamit yung, dati akong PNP chief, so dapat merong ano, kumbaga may code para hindi siya agad-agad ma-arrest ng mga arresting authorities.
4: Well, that can be insinuated, that can be presumed.
2: Opo.
4: Pero nasa current PNP leadership na yan. Kung they will allow it to affect their decision making and their operational planning.
2: Opo, which leads me to my next question, sir. Ano ang dapat siguro responsibility ngayon ng pambansang pulisya para patunayan sa publiko na dahil ang target ngayon ay dating PNP chief, hindi dapat ito maka-apekto sa kanilang mandato na mag-serve ng warrant o gawin yung kanilang trabaho na mag-aresto ng isang ipina-arestong individual?
4: Well, unang-una, dapat tingnan natin ito bilang isang duty, bilang isang law enforcement operation. At hindi dahil sa ang involved ay isang kilalang personalidad or dating chief ng Philippine National Police. Dapat ang tingnan na lang natin, ilimit na lang natin kung ang questions kung may lawful order ba. Yun, natapos na I think ang tanong regarding that matter at na-resolve na yan ng iba-ibang mga korte at ibang mga bodies kung may legal basis pa ang operation at ito ba ay within the ambit or the mandate of the Philippine National Police or the National Bureau of Investigation or the other law enforcement agencies. Ngayon, kung may ipakita na may valid warrant at malinaw ang utos ng batas, ang trabaho ng law enforcement ay hindi mamili ng kung sino ang huhulihin at kung ano ipapatupad ng batas.
2: Mm-hmm.
4: At kung sino ang hindi huhulihin or alin na exempted sa batas. Ang batas ay dapat pare-parehas para sa lahat. Pero hindi rin tayo dapat na ginagawa ito na parang palabas.
1: Mm-hmm.
4: Ang objective ay compliance, hindi confrontation. So, hindi dapat palabasin din na ito ay isang revenge. Ang arrest ay isang law enforcement. Dapat walang kulay politika ito. So, kung tinatanong nyo kung ano ang gagawin dyan na advice is laging ang balik na sa police operational procedure na ang first rule is coordination, interagency coordination, then communication at looking for ways or pagkakataon para ma-resolve ang situation sa maayos na paraan. Okay. Kasi kung maaari lang itong gawin sa mapayapa, yun naman talaga ang dapat na first choice. Kung kailangan ng operation na talagang gaya nung nangyari sa Senado, dapat ito ay disiplinado, legal, at may pinakamababang risk sa publiko. Kasi ang bottom line, kung patanungin nyo, ang principle niyan is you have to be firm but fair,
2: apo,
4: lawful but not theatrical, decisive but never abusive. Dahil sa dulo, hindi ang pangalan ng tao ang mananaig dito. Dapat ang batas.
2: Mm-mm. Ang ganda nung sinabi ni Sir dun.
1: Oo. So yun yung in-apply nyo, sir, when you did the arrest on former President Duterte and KOJC founder Apollo Quiboloy. Kasi mas high profile pa nga kung iisipin mo kay Senator Bato de la Rosa yung mga naaresto ni General
2: Toa. Dating Pangulo.
1: Oo, diba? So how are you able to pull it off, sir? Kung pwede nyo lang pong i-share yung mga ginawa nyo nung doon sa dalawang kasong iyon.
4: Yun po. Lagi kong nakita naman, umiikot ang video ko uli na nag-surface ulit ang video ng confrontation namin ni Attorney Torion sa harap ng gate ng KOJC nung pumasok kami doon nung umaga na yun, nung August 24. Dahil, yun nga, pinapakitaan ako ng certification, supposedly, ng certification ng NBI, sabi ni Attorney Torion, na served ng warrant, kaya wala na yung warrant, hindi na pwede i-serve ulit, hindi na pwede kami pumasok doon sa KOJC. So, very firm lang talaga tayo na sabihin sa kanya na we believe that we have the legal basis and we are going to implement this no matter what you say. Ngayon, kung may reklamo ka, eh, hindi ito ang lugar at oras para tayo magdebate, kundi kung may reklamo ka, dalhin mo sa korte, ay sasagutin kita doon sa tamang proseso. Pero sa ngayon, pag sa ground na, eh, ang masusunod muna, itong batas na ini-implement namin, itong warrant of arrest ang ating rerespetuhin. Yun lang, napasimple. Ganon din kay former President Duterte. Nakita rin naman sa video yun, ang nag-uusap kami, na talagang kinukumbinsi ko siya na ito, may warrant ako. This is a valid warrant. We believe that the only solution for this, the only resolution for this, the only acceptable resolution is for you to cooperate to cooperate with us, take the plane and be in the within the jurisdiction of the court. So we'll bring you there kung saan man ang location ng court, which is The Hague. So nakita naman sa video yon na sinabihan ko siya na yun ang ultimate resolution nito. And there are only two ways this to resolve this. Pili ka. You want this the hard way, you want this the easy way. So in fairness kay former President Duterte, he chose the easy way, which is just to simply cooperate and take the plane to The Hague.
1: So what would you have done, sir, kung kayo yung nag-serve ng warrant against Senator De La Rosa nung May 11, nung nag-resurface siya sa Senado? Kasi ang nangyari po nun, dalawang NBI agent na female yung nakaabang sa kanya sa parking lot daw at sinasabing may warrant. Pero yun nga, as we know, nakatakbo na si Senator De La Rosa. What would you have done differently po, sir?
4: Well, you know, ang hirap sagutin ng mga hypothetical questions. It's very difficult to answer the hypothetical question. Kasi tapos na nga yun. Pero ang bottom line, babalikan ko na lang yung prinsipyo nung you employ your resources in accordance to their capabilities. So, dapat sa environmental scan during the operational planning, na-profile na kaagad yung subject. Alam nila na ito ang personality ni Sir Bato. Ito yung capability niyan. Ito yung mga guards niyan. So, shall we send these ordinary agents or shall we send the directors or even the deputy directors or even the director himself? Para mga ganun ang dapat order. Kung sa side naman ng PNP, shall we send the chief of police of Pasay dahil under sa Pasay yan? Or you send the chief of the CIDG dahil high profile yan? Or you as chief PNP, you go personally? Yun ang mga dapat na tinatanong dun eh. So that at the end of the day, the force or the unit employed to actually implement the warrant is assessed to have the capability to actually see the operation through. So, ang bottom line din, itinan mo lang, gaya ang kanina sinabi ko, ulitin ko, kahit na anumang warrant, be it a warrant of arrest or be it a search warrant, tatlong bagay palagi ang tinitingnan dyan. First and foremost, ulitin ko, legality. Pangalawa, yung operational discipline, capability nga ng mga operating units vis-a-vis the capability of the subject. At ang pangatlo, yung minimum necessary force kasi ayaw ka natin ng gulo. So bottom line, hindi ito dapat drama, hindi dapat maging spectacle. Ang objective lang ay maging ang lawful custody, not humiliation. Kaya nga, medyo ako adverse ako dun sa paglabas ng CCTV na hinahabol si Senator Bato at nadapa pa sa
1: hagdanan.
4: It doesn't add anything to the conversation, you know? It doesn't add anything to the conversation. Ba't kailangan pang humiliate ng tao? Bakit kailangan pang gawing meme? So, it's really something that we should be very, very wary and very, very careful about. Kasi kapag maayos ang proseso, walang dahilan para maging chaotic ang operation.
1: Mm-mm.
2: At least on that level, alam natin kung what would have happened.
1: Oo.
2: Kung sakali lang na si, andun si General Torres.
1: Kasi may mga, syempre, may mga taong nag-iisip
2: hindi
1: ng ganun.
2: Hindi maiwasan dahil... kasi yung mga discussion. Eh. Opo. Sir, sulitin na namin yung pagkakataon bilang nandyan po kayo as
1: se-segue
2: GM ng MMDA. Ano? Magsisegue lang kami. Napansin po niyo parang talagang nagbabalik na po sa normal yung daloy ng traffic sa mga kalsada, no sir? Sumisigip na ulit talaga eh. Compared
1: no,
2: I think last month, tumataas ang presyo ng petrolyo.
4: Opo, yung traffic naman natin eh, kahit na nung tumaas ang presyo ng petrolyo sa sobrang-sobrang taas eh, hindi pa rin naman nawala yung sasakyan sa kalsada eh. Talagang may overcapacity pa rin yung EDSA at marami pa rin talagang gumagamit ng private transport. Pero, well, isa natin nakita, some people have already rediscovered the joy of taking public transport. And together with the DOTR, we are improving our bus carousel, we are improving our rail system, and of course, yung ating mga other means of public transport. So, as we go along, marami ng mga bago dyan, may mga bagong bus na i-deploy sa EDSA, may mga electric buses dyan, more comfortable and more palatable para sa ating mga pasahero na gustong mag-take ng public transport.
2: Opo, at magtatag-ulan na, General, at magpapasokan na ulit next month.
1: Oo,
2: may
1: nga,
2: mga
1: June 8.
2: Maagang preparation po ba ang MMDA para sa mga lansangan natin?
4: Opo, yung pagbabaha kasi, yung natag-ulan na yan, pinaghandaan natin yan noon pa eh. Kaya lang, nakita naman natin, because hindi naman namin tinatago yan. Yung first na ulan na bumagsak last week, ay parang de facto audit sa aming mga preparation. Meron pa rin kami nakita na mga may mga standing water na matagal humupa. Kaya meron tayong mga surgical operations na ginawa doon. Inaksamin ka agad kung ano ang kulang pa natin dapat gawin para mas mabilis dapat ang runoff ng tubig para hindi tumagal ang pagbabaha.
2: Alright, sir. Maraming salamat po. At least nagkaroon din tayo ng outlook sa what's ahead for MMDA in the next coming weeks and months.
1: At ng mga pwedeng gawin ng operatiba naman doon sa case ni Senator De La Rosa.
2: Sir, salamat po. Maraming salamat.
1: Thank you so much po, General.
2: Thank you po.
4: Maraming salamat, sir and ma'am, sa inyong oras na ibigay sa amin. At laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan.
2: Ipa-MMDA na yan. Salamat, sir.
4: Kami ay nandyan. Yan.
1: Ang ganda nun. Thank you po, General.
2: MMDA na yan. Si retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA at ang dating Chief ng Philippine National Police.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Kapapasok lamang pong balita, isang ginagawang gusali sa Balibago, Angeles City, sa Pampanga, ang gumuho. Yan po ang kinumpirma sa DZMM ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagpapatuloy pa po ang investigasyon sa sanhi ng insidente kaya antabayanan ang kabuang detalye ng balitang yan dito lamang po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Anong ganap?
2: Oras, partner!
1: 6:42!
5: Walang lipatan para alabok kong anong ganap! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Gas Abelga, Jesse Cruzado.
5: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
7: the Senate is under attack.
5: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestohin.
8: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
9: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
5: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
10: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
11: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
10: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ng lipatan para alam mo kung anong ganap.
1: Anong ganap?
2: Good morning!
3: Good morning!
2: Good morning! Good morning! Good morning! Magandang umaga po. Nagbabalik po ang Anong Ganap? Hanggang 8 o'clock po kami ni Porter this Sunday. Kaya keep on coming po sa inyong mga messages, mga pabate.
3: Uh-huh.
2: Muli happy, happy birthday po sa aking nanay Vilma Yusores ng Cavite. Happy,
3: happy birthday. Po. At happy birthday din po sa nanay ni Zach. Zach, anong name po ni tita? Happy, happy birthday po, tita. At binabati ko rin po aking nanay na hindi ko po nabati kahapon. Si Jinky Tulad.
2: Hello. Hi, tita. Good morning po. Si Ma'am Tess Riveral, birthday daw ngayon.
3: Ayun, si tita Tess.
2: Happy birthday po, happy tita birthday. Tess.
3: Uy, batiin ko lang din po si Sir Zosimo Gasmin. Hindi ko nabati kahapon yata, nag-message. Saka po, ang atin ding mga taga-suporta mula po sa Nueva BFP, Ecija Provincial Office, led by Provincial Fire Marshal na si Fire Senior Superintendent Roberto Miranda.
2: Salamat po. Si ano ba yan? JV
3: si
2: Valdez.
3: Oh,
2: salamat,
3: oh,
2: Sir JV.
3: Thank
2: at sa mga taga-BFP sa Nueva Ecija. Yan.
3: Yes.
2: Maraming salamat po. Good morning din siyempre kay Jonathan Dimaano. Good morning. Maraming salamat.
3: At si Miss Irmina?
2: Irmina Manugid.
3: Manugid. Ang sabi ay, uy, Christian, fresh to fresh. Wow.
2: Siyempre.
3: Wow! Sana all talaga.
2: May nag-comment nga dito, special child daw ba yung may laangkor?
3: Bakit naman
2: special.
3: Po? Special.
2: Special talaga ako. Oo, talagang
3: naman.
2: Special
3: lahat
2: ako.
3: Lahat naman po tayo special. Lalo na special po si Christian Yasores.
2: It's a special day. 6:47 o 6:48 na po ang ating oras. Parte, pag-usapan naman natin yung lagay ng panahon.
3: Oo,
2: na extended,
3: nga,
2: hindi lang yung paliwanag ng pag-asa kanina. No? Dahil merong sinasabing babala.
3: Super
2: El Nino. Ano ba ibig sabihin kapag sinabing Super El Nino?
3: Tsaka parang nakakatakot kasi siya.
2: Oo, di ba? Makasama po natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology and Agro-Meteorology Division ng DOST Pag-asa, si Ma'am Ana Liza Soles. Ma'am Ana, good morning
3: po. Good morning, Ma'am
2: Ana. Welcome back. Good morning, ma'am.
4: Good morning, Sir Christian and Miss Vicky at sa lahat po na nanonood ng ating programa. Anong ganap?
2: Oh, anong ganap?
3: Thank you so
2: maraming
3: much
2: maraming salamat, Ma'am Ana. Kayo nga po yung magpaliwanag, ma'am, sa madaling salita. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing Super El Nino? Kasi may mga experts daw po na nagbababala sa posibleng Super El Nino.
4: Well, yung Super El Nino, yan lang po yung kataga na ginagamit po ng sa social media at sa mga international na ang katapat po niyan sa DOST Pag-asa, yung category niya is yung very strong El Nino. So, may mga models po na nagsasabi na posible na very strong El Nino. Anong ibig sabihin po niyan? Sobrang pagtaas ng temperatura ng karagatan ng dagat kaysa karaniwan. So, kung halimbawa yung ating karagatan ay 27 degrees yung normal temperature niya. So, kung sa tao, 37. So, kapag tumaas ng more than 2 degrees, so parang may convulsion na tayo noon. So, ganun din yung possible po na sinasabi nila na katagan Super El Nino. But for Pag-asa, ang katagurat po niyan ay very strong El Nino. Hindi po galing sa Pag-asa yung salitang Super El Nino.
2: Opo. Pero ano po ang maaring implication nun, Ma'am Ana, kapag nagkaroon ng very strong El Nino? Ano po ang pwedeng asahan siguro nating Pilipinas ng publiko kapag umabot po sa ganong level yung El Nino?
4: Mataas ang tsansa na posibleng maranasan natin yung mga potential impact ng El Nino. So yun ang ibig sabihin kapag very strong El Nino. So dito sa atin sa Pilipinas, kapag pre-developing El Nino, ngayong panahon ng habagat, dahil naasahan natin ngayong panahon ng habagat ang pagdating o yung magkakaroon ng epekto ng El Nino sa atin, enhance po yung ating habagat. Bali, historically speaking po yun. So, ibig sabihin, mataas ang tsansa na posible po makaranas tayo ng mga heavy rainfall events dulot ng enhanced habagat. Pwedeng ito yung may combined effect ng mga low pressure system at saka po ng ating mga bagyong papasok na or paparating sa atin. And then after po ng habagat ay unti-unti naman nating nararanasan or habang merong habagat sa ibang bahagi ng lugar ay makakaranas po ng mga dry spell or yung prolonged drought condition. And syempre po kapag ito ay magtatagal at aabutin next year, so yung warm and dry season months naman po ay lumang posibleng napakainit ng ating temperatura next year. So yun po yung mga potential impact ng kinatawag nating very strong El Nino.
2: How about naman po sa mga pag-ulan, Ma'am Ana? May effect din po ba yan sa posibleng mas malalakas na mga bagyo, malalakas na mga rainy days sa atin?
4: Kaya po na nabanggit natin sa potential po yung heavy rainfall events sulod ng habagat sa western section ng ating bansa. In terms of tropical cyclone, konti lang po or yung less number of tropical cyclone yung posible nating maranasan. And usually naman po ay typhoon at super typhoon category kapag meron po tayong mga paparating or during an El Nino event. Whether weak, moderate or strong or very strong yan, usually po ay typhoon at super typhoon ang kategorya ng ating bagyo. So yun po yung medyo kailangan po natin talagang paghandaan dahil hindi lang po maraming ulan, kundi medyo malakas na hangin, kung typhoon at super typhoon kategorya natatama sa ating kanupaan, bago po natin maranasan yung tinatawag na prolonged dry spell or drought conditions natin.
3: Opo. Ma'am Anna, forgive my ignorance, ano? Kasi syempre, very strong El Nino. So bakit po magkakaroon ng mga mas malakas na bagyo kung malakas din yung El Nino, yung tag-init? Although sabi nyo nga po, mas konti ang bagyo, pero bakit po mas malakas siya kapag ganitong phenomenon?
4: Opo. Kasi darating pa rin talaga yung ating tag-ulan. So yun yung natural cycle ng ating climate system. So usually, kapag po yung ating mga bagyo, dahil mainit na po sa gitnang bahagi ng karagatan, so malayo po yung tropical cyclone development kung saan nabubuo ang mga bagyo. Ngayon, pagpapasok po dito sa ating bansa at this time of the year, papasok pala ng habagat mga around June, ang tendency po ng ating mga bagyo, nagre-recurve siya. Hindi po siya tumatama usually sa kalupaan. And ang tendency nito, kapag hindi po siya tumatama sa kalupaan at nagre-recurve siya, yan po yung hahagod ng ating habagat. Kaya marami po tayong ulan. Ngayon, pagdating naman po ng mga August, September, October, yan po naman yung mga landfalling or crossing ng mga bagyo. So dahil malayo po yung potential na pinagmumula ng mga bagyo, pag pumasok naman po yan at tumama sa kalupaan, ay medyo malalakas or posibleng marami ang ulan kasi nga po nagmula siya dun sa malayong lugar ng Dagat Pasipiko, kapag nag-cross naman po yan, ay mas marami ang moisture, mas marami yung energy na taglay ng mga bagyo, kaya mas nagiging typhoon at super typhoon category kapag crossing yung ating mga bagyo.
2: So sa panahong to, Ma'am Anna, matitest ulit yung ating disaster preparedness bilang sa mga nakalipas na taon, parang mas malakas, papalakas ng papalakas yung mga bagyong dumarating sa bansa natin.
4: Yes, lagi po natin yun mararanasan. So, hindi na po yun bago sa atin. So, kailangan po talaga paitingin natin yung ating disaster preparedness at kasama na po yung mga tinatawag natin mga strategic action plans and interventions na ginagawa. Kailangan po natin i-revisit yan or i-check, balikan at kung ano po yung mga nararapat natin baguhin or yung kailangan i-elevate ng mga interventions.
3: Opo. So yung Super El Nino, ma'am, June mararanasan, magsisimula po?
4: Yung pong pag-init ng temperatura ng karagatan ng dagat, so yun po yung El Nino, yun po yung magsisimula na El Nino. So yung impact po ay unti-unti po yung mararanasan at a global scale. So hindi lang po dito sa Pilipinas yan makakaapekto. So maaring may mga early, may mga lag effect po ang El Nino. So hindi po siya pare-pareho at hindi po pare-pareho ang mga El Nino. Nagbabari po siya sa in terms of impact sa mga lugar at saka po yung timing kung kailan at saan makakaapekto ito globally.
3: Opo, sa atin ma'am, kailan ang inaasahang simula? Yung mararamdaman na talaga natin yung epekto.
2: Ito na to.
4: Well, sabi nga natin, pagpasok ng Hunyo, dahil meron tayong southwest monsoon, so ibig sabihin po, yung peak or kasagsaga ng ating habagat, maaapektuhan na nga po tayo dahil sabi nga po natin ay ang impact sa atin during habagat ay enhanced southwest monsoon. So asahan po natin, may mga heavy rainfall events na po, pagpasok po ng mga parte ng June, July, August, and then September, October yung mga landfalling and then may mga areas naman po na tinatamaan ng mga bagyo. Yung ating mga lugar usually dyan po sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. While itong nasa western section po pagkatapos ng habagat, sila naman po impossible na magkakaroon ng mga significant reduction sa tubig.
2: Opo, kailan po tayo nagkaroon ng last record, ma'am, ng very strong El Nino?
4: kung more than 2.5 yung titingnan natin or 2 degrees yung 1982-83, 1997-98, at 2015-2016 El Nino. Kung di ako nagkakamali, pati yung 1969-1970 ay mga ita-categorize din natin na parang very strong.
2: Oh, okay. Pero yung most recent ay 2016. 10 years ang pagitan.
4: Yeah, 2015.
3: 2015. Oh, oo nga.
2: At ano po
3: pala
2: siguro yung, kung sa pagkakatanda po ninyo, Ma'am Ana, ano yung sigurong key details from that last time na nagkaroon tayo ng very strong El Nino na pwede sigurong mapulot o magamit natin towards this panibagong phenomenon na
3: kung paano i-address?
2: I-address at paghahandaan po.
4: Well, syempre, dahil ito yung mga possible na posible po na, na maging impact din, pwede po nating balikan kung ano, lalong-lalo na po sector-wise, kung ano po yung mga naging intervention natin during that time. So, ano yung mga posible nating lessons learned dun sa mga yun. Kung ano yung mga naging tama at saka po yung kulang ng mga interventions natin or our strategies natin during that time. So, pwede po nating balikan yon at ano po ba yung nangyari. For example, how do we manage yung ating water resources during that time? So ano po yung naging intervention natin in terms of agriculture sector or health measure or energy or kung saan? So pwede po nating balikan yon and how pwede nating mabago or ma-improve kung ano po yung mga naging intervention natin during that time para po maging handa at prepared din tayo ngayon.
2: All right. Opo, Ma'am Ana, maraming salamat po sa paliwanag and I hope ma-pick up ito nung mga ahensya ng gobyerno na kailangan on the forefront para maghanda at mag-prepare po dito sa magiging epekto ng very strong El Nino. Salamat po, Ma'am.
3: Thank you so much po, Ma'am Ana.
4: Salamat po. Thank you.
3: Happy weekend po.
2: Happy weekend po si Ma'am Ana Liza Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology and Agrometeorology Division ng DOST Pag-asa.
0: Anong ganap?
3: Ang tagal na pala since nung huling super, very strong El Nino.
2: 2015-2016, 10 years.
3: Pero kasi every year, di ba, parang painit, na, ang feeling mo parang painit ng
2: painit. Oo, parang painit ng
3: yung
2: painit.
3: Pala yung very strong El Nino, hindi wala pa pala.
2: Hindi pa yun.
3: Ngayon pa lang pala natin mararanasan.
2: Oo, at yung bagyo nga, partner, di ba, parang akala natin we've seen the worst nitong past recent years sa mga bagyo. Ay, pero mukhang hindi pa pala. Maaari pang ilakas yung mga yun.
3: Oo nga. So tayo po yung maghanda. Naku po, yan na naman po tayo. Malapit na rin magbagyo season. Habagat start daw ng June. Oo. So abang-abang po tayo at maghanda po.
2: Alright.
3: Uy, bago tayo mag... Uy, 1 minute na lang pala. Pero batiin ko lang si Louie Basco, Benito Defante, si Tony Inaw. Ayan.
2: Noel
3: Dorosan, nasa YouTube po natin.
2: At syempre, binabati natin ang tandem nila, Sir CEO ng Toronto, Canada.
3: Parang
2: at
3: pwedeng si tandem Borhal din ang bayan.
2: Oo
3: ano?
2: Nga eh. Pwede kayong humalili sa amin minsan. Ano? Good morning po. Good morning. At si Professor Gabby Lopez, good morning po. Si Sir TJ David ng Queens, New York. Maraming salamat din. At si Dr. Alex Tinsua ng Pateros, good morning.
3: Good morning po.
2: Ang oras po ay 6:59 na umaga. Magbabalik po ang Anong Ganap pero susunod na Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
0: Sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Anong Ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na.

0: 7 ng umaga.
1: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: Sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Bahay at ari-arian ng daan-daang pamilya sa Parola Compound sa Maynila na abo sa sunog.
1: Fuganteng si Senador Ronald De La Rosa, presumed armed and dangerous ayon sa NBI.
0: Halaga ng pinsala sa mga sakahan, bunsod ng matinding init, pumalo na sa mahigit 3 bilyong piso.
1: Pinoy seafarer arestado sa Amerika matapos umanong magpuslit ng mahigit 200 kilo ng cocaine.
0: Hoy, taas presyo sa petrolyo. Kasado na sa Martes, mga panaterya, apektado na rin umano ng pagbahal ng diesel.
1: At inaabang ang podcast ni Mr. Pure Energy Gary V, mapakikinggan na simula bukas.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye. Kapamilya, mahigit 400 pamilya ang apektado sa malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dakong alas 3 ng hapon nagsimula ang sunog na itinaas sa Task Force Charlie bago na apulab pasado hating gabi kanina. Sinasabing mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga apektadong bahay. Wala namang napaulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, makatatanggap ng iba't ibang tulong ang mga nasunugan, kabilang ang financial assistance at mga materyales para makapagpatayo ng bahay. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente.
1: Arestado naman ang isang Filipino seafarer matapos umanong magpuslit ng mahigit 200 kilo ng cocaine sa Estados Unidos sakay ng isang oil tanker mula Ecuador. Kinilala ang 43-anyos na suspect na si Cesar Tubay Gelacio Jr. na naharap sa kasong importation of a controlled substance. Ayon sa US authorities, natuklasan ang droga na nakatago sa garbage room ng barko at pinaniniwala ang para ito sa isang Mexican drug cartel. Nahuli ang suspect matapos i-turn over ng kapitan ang ilegal na kargamento sa mga otoridad nang dumaong ang barko sa Los Angeles. Kung mapatunayang nagkasala, posibleng maharap ang suspect sa minimum na 10 taong pagkakakulong hanggang habang buhay na sentensya. Samantala, gumuho ang isang ginagawang gusali sa Balibago sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Antabayanan po ang karagdagang detalye ng balitang yan dito lamang sa DZMM.
0: Sa ibang balita, asahan ang mainit na balitaktakan sa Senado bukas. Partner, makinig ka. Sinabi sa DZMM ni Senator Panfilo Lacson na kaugnay ito ng naging privilege speech ni na Senator Rizzo Ontiveros at Erwin Tulfo na humirit ng investigasyon sa putukan sa Senado noong Mayo at 13. Ayon kay Lacson, 8 senador mula sa mayorya at minorya ang nagsabing mag-i-interpolate o maghahain ng manifestation sa naging tanumpati ng dalawa.
2: I suppose we should be expecting some fireworks kasi nga nung nag-privilege speech si Senator Risa at saka si Senator Erwin, ito'y sinundan lang nito yung nauna ng resolution, Senate resolution na ipinail ng nauna ni Senator Bam Aquino. After nung insidente nung May 13, nag-file na siya ng resolution na humingi siya ng inquiry para ma-imbisigahan yung naganap nung May 13.
0: Samantala, kinumpirma ni Lacson na si Senator Sherwin Gatchalian ang napipisil ng minority bloc na maging Senate President dahil subok na ang kakayahan nito at hindi dawit sa kontrobersya. Nauna nang sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na suportado ng Solid Block 11 o SB 11 si Gatchalian na maging Senate President.
2: Napagkaisa namin ito nang nag-caucus kami kasi nga mukhang sa tingin namin lahat, pati si Tito Sen, sa tingin namin, untenable na yung position ni Tito Sen. Kasi nga, yung practically all members of the new majority bloc ngayon, parang may mga issues sila kay Tito Sen. Si Senator Sherwin, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral siya talaga eh. Alam niya yung sinasabi niya eh. Prepared siya lagi eh.
0: Sa Facebook Live kahapon, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ipinapasa Diyos na niya ang kanyang panunungkulan bilang Senate President sa harap ng umuugong na panibagong kudeta sa Senado.
3: Baka ito plano ni Lord. So kung plano ni Lord na one day lang ako, 2 weeks lang ako, 2 months, ang prayer ko lang, God, put me where you want me to do what you want me to do.
1: Nahanda naman ang House Prosecution Panel sa pag-usig kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa harap ng mga ugong na muling magpapalit ng liderato ang Senado. Sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi makaaapekto ang anumang balasahan sa Senado sa bigat ng ebidensya para litisin ang vice-presidente. Hindi bababa sa 5 private prosecutors ang tutulong sa kanila sa paglilitis, kabilang ang batikang abogado na si Attorney Lorna Capunan. Wala ring pagtutol ang prosecution team sa inilatag na schedule ng Senado at naniniwalang aabot sa botohan ang paglilitis.
4: Pinaninindigan namin whoever becomes a Senate President or whatever is the composition of the Senate in terms of key positions in the Senate will not affect the soundness and the volume of evidences that the House Prosecution team will be presenting to the impeachment court.
1: Sa panayam naman ng DZMM, hindi isinasantabi ng isa pang tagapagsalita ng prosecution panel na si Representative Rene Co na posibleng muling ma-archive ang articles of impeachment kagaya noong nakaraang taon.
5: Well, that's not off the table. May nakita tayong ganong precedent in the 19th Congress. That's a possibility that we're preparing for. But nonetheless, inaasahan natin na ang Senado bilang nakalagay sa konstitusyon na the impeachment trial shall proceed forthwith. Hindi naman to convene forthwith lang eh. Pero dapat yung buong proseso ng paglilitis mangyayari. Naghahanda tayo doon.
1: Pinaghahandaan din ng House Prosecution Panel ang paglaban sa maling impormasyon tungkol sa paglilitis, kabilang ang paghikayat sa publikong aktibong makilahok sa mga diskusyon.
0: Presumed armed and dangerous, yan ang turing sa puganting si Senator Ronald De La Rosa habang pinaghanap ng mga otoridad para sa isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag, arinsunod ito sa standard protocol ng NBI. Naniniwala si Matibag na posibleng may mga tao o grupong nagkakanlong kay De La Rosa at nanawagan din kay Senator Robin Padilla na makipagtulungan sa paghahanap kay De La Rosa, lalo't sila ang huling magkasama bago muling nawala ang dating PNP chief.
6: If we're doing a search or locating a fugitive from justice, and especially Senator Bato, who used to be chief of police natin, a major law enforcement natin dito sa Pilipinas. At the same time, what happened noon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito.
0: Bukod kay De La Rosa, may impormasyon din ang NBI na may iba pang posibleng makatanggap ng arrest warrant mula sa ICC. Sinabi ni Matibag na handa silang isilbi ang mga naturang warrant. Kumbinsido ang NBI na nasa Pilipinas pa rin si De La Rosa at muling hinimok ang senador na subuko na.
1: Dumistansya naman si Senador Panfilo Ping Lacson sa panawagan kay Senador Ronald De La Rosa na sumuko na. Paliwanag ni Lacson, wala siyang moral authority na himukin si De La Rosa na sumuko na dahil nagtago rin siya noon sa batas kahit magkaiba ang kanilang sitwasyon. Naniniwala si Lacson na iniisip na ni De La Rosa ang petsang June 30, 2028 sakaling manalong presidente si Vice President Sara Duterte, kung saan posibleng hindi siya i-turn over sa The Hague pero mananatili pa ring pugante. Pinangalanan si De La Rosa na kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mensahe naman si Lacson hindi lang kay De La Rosa, kundi maging kina PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at NBI Director Melvin Matibag.

0: Atensyon po mga motorista, aarangkada ang taas presyo ng mga produktong petrolyo simula po sa Martes, Mayo 26. Maglalaro sa 70 hanggang 90 sentimos kada litro ang sirit sa gasolina, habang 30 hanggang 50 sentimos sa diesel at kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na posibleng magka-rollback kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market.
1: Apektado na ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang operasyon ng mga panaderya. Sinabi sa DZMM ni Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, na may mga panaderyang nagpapatupad ng limit sa pagbebenta ng hot pandesal na mula sa dating 24 na oras ay naging 2 hanggang 3 oras na lang kada araw. Bukod dito, nagtaas na rin ang presyo ng mga branded na tinapay bunsod ng pagsipa ng gasto sa transportasyon. Ikinabahala rin ni Chavez ang paghina ng mga maliliit na panaderya sa mga komunidad dahil din sa oil price hike.
2: Ang laki ng itinaas ng diesel fuel, ang laki ng itinaas ng LPG. Direct cost namin to Ito yung panggatong namin talaga. Sa long term plan, kapag naubos ang community bakery, natira lang yung mga malalaking bakery branded, they will be able to control the price of bread products.
0: Pumalo na sa mahigit 3 bilyong piso ang napaulat na halaga ng pinsala sa mga sakahan bunsod ng matinding init. Sinabi sa DZMM ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na napinsala ang mga sakahan sa 15 lalawigan dahil sa moisture stress o kakulangan ng tubig sa lupa. Pinaigting naman ng kagawaran ang mga paghahanda sa El Nino kabilang ang pagmamapa sa mga sakahang posibleng maapektuhan ng weather phenomenon. Pagtitiyak ng DA sapat pa rin ang supply ng pagkain hanggang sa susunod na anihan.
3: Maganda pa yung position natin in terms sa inventaryo ng ating mga pagkain. Pinaghahandaan natin yung susunod na taniman kasi yan talaga yung medyo maraming challenges. So yung tatlong shocks nga natin, mataas na presyo ng petrolyo, yung medyo elevated din na presyo ng fertilizer, and of course itong El Nino.
1: Samantala, mariing itinanggi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga ulat na may nasawing sibilyan sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental kung saan 19 ang umano'y nasawi. Ayon sa kalihim, lahat ng napatay sa operasyon ay mga armadong miyembro ng New People's Army at kinwestiyon ang pinanggagalingan ng mga ulat na nagsasabing may sibilyang kabilang sa mga nasawi. Gayunman, iginiit ng ilang grupo at human rights advocates na 6 sa mga biktima ay sibilyan, kabilang ang isang estudyante at mamamahayag. Batay sa forensic examination, 11 sa mga namatay ang nagpositibo sa gunpowder residue, pero ani Teodoro, hindi ito sapat para matukoy ang partisipasyon sa labanan. Patuloy ang panawagan para sa masusing investigasyon sa insidente para matukoy ang totoong nangyari.
0: Abangan, 6 na dam sa Western Visayas binabantayan dahil sa matinding init ng panahon.
1: At Senate President Alan Peter Cayetano iginiit na pro-life ang kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
4: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.

0: TRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Rádio Patrol Balita a la 7.
1: Nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. 6 na dam ang binabantayan ng National Irrigation Administration sa Western Visayas matapos maitala ang mabilis na pagbaba ng level ng tubig. Sinabi sa DZMM ni NIA 6 Operations and Maintenance Section Chief Engineer Andres Bonitualia na kinakapos ang supply ng tubig sa mga dam dahil sa epekto ng mainit na panahon. Dahil dito, nagpatupad na ng scheduled irrigations, alokasyon at rotational na paghahatid ng tubig sa lugar para maibsan ang kakulangan sa tubig.
2: Mababa talaga yung water level sa aming mga dam base sa mga monitoring report ng aming mga field offices. Nakikiusap kami sa mga farmers namin at mismo sa mga barangay LGU na tangkilikin natin yung mga programa ng ating gobyerno para maibsan yung epekto ng El Nino. Dapat sama-sama natin panatalin yung kalinisan ng ating mga irrigation canal para in case na mayroon tubig, madali lang yung pagdaloy ng tubig sa ating mga kanal.
0: Panahon! Patrol!
3: Patuloy na nakaaapekto ang trough ng low pressure area sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, magiging makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Mindanao, Palawan, Eastern Samar at Southern Leyte dahil sa trough ng LPA. Bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang pag-ulan sa Bicol Region at Quezon dahil sa easterlies. Isolated rain showers at thunderstorms naman ang inaasahan sa natitirang bahagi ng bansa dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Samantala, mahigit 30 lugar sa bansa ang makararanas ng dangerous heat index ngayong araw.
1: Sa ibang balita, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na isang pro-life campaign ang madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Sa Facebook Live kahapon, sinabi ni Cayetano na nakasisira sa mga pamilya at komunidad ang illegal na droga pero walang binanggit na datos sa mga krimeng kaugnay nito.

0: Silvisi Cayetano bilang Foreign Affairs Secretary at House Speaker noong Administrasyong Duterte. Sa opisyal na datos ng pamahalaan, sa ilalim ng Administrasyong Duterte, mahigit 6,000 ang namatay sa mga anti-drug operation, habang sa tala ng human rights groups, United Nations at mga investigador ng International Criminal Court, tinatayang nasa 12,000 hanggang 30,000 ang death toll.
1: Ang campaign against drugs is a human rights campaign, is a pro-life campaign dahil pumapatay ang drugs. We're talking about the worst kind of murder, the worst kind of rape, the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. No? So for many of those who were on the side of declaring war on drugs, it was not about extrajudicial killing because we do not excuse that.
2: Hindi naman nang hihinayang si dating PNP Chief Nicolas Torre III na hindi siya ang nangunguna sa paghahanap o paghahanap kay Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni Torre na ngayon MMDA General Manager na sa katunayan nakaramdam siya ng ginhawa dahil nakita niya ang mga problema sa mga nagdaang pag-aresto sa ilang personalidad, partikular noong siya ay pinuno pa ng PNP CIDG. Una nang sinabi ni Torre na handa siyang tumulong sa paghahanap sa puganteng senador sakaling atasan ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Torre, wala pang paramdam ang Pangulo sa kanya tungkol dito.
3: Sa kontrary, parang ako'y may sense of relief nga rin dahil nakita ko naman talaga ang dilemma ng problema ng operations na yan. So there are a lot of personal connections, personal relationships involved. Is that kung wala sa MMA jurisdiction ang subject, sa tingin ko naman hindi naman kami uutusan.
2: Noong nakaraang taon, nang manguna si Torre bilang pinuno ng PNP CIDG sa pag-aresto sa kaalyado ni De La Rosa na si dating Pangulong Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC.
0: Sa labas ng bansa, hindi bababa sa 90 ang nasawi matapos ang malakas na pagsabog sa coal mine sa Shaanxi Province sa China na itinuturing na pinakamatinding mine disaster sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon sa ulat, nangyari ang gas explosion habang mahigit 240 manggagawa sa ilalim ng minahan. Patuloy ang search and rescue operations habang iniimbestigahan ang sanhi ng insidente. Ilang opisyal ng kumpanya nagpapatakbo ng minahan ang iniulat na inaresto kaugnay ng insidente.
2: Pinalawak naman ng Estados Unidos ang travel restrictions laban sa Ebola matapos isama ang green card holders sa temporary entry ban. Ayon sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention, hindi papayagang makapasok ang mga permanent resident na nagmula o bumiyahe sa Democratic Republic of Congo, Uganda at South Sudan sa nakalipas na 21 araw. Ito'y para maiwasan ang pagpasok ng virus sa bansa kasunod ng pagtaas ng kaso ng Ebola sa Africa. Nauna nang nagbabala ang World Health Organization na mataas ang panganib ng outbreak, lalo na sa Bundi Bugyo strain na wala pang bakuna o lunas. Dito ba sa Pilipinas, wala naman, di ba?
0: Wala pa naman siguro. Oh. No? And patuloy naman ang monitoring ng DOH po, pati ng ating Bureau of Quarantine against itong yung banta ng sakit na ito.
2: Inassure na rin nila na meron silang protocols in place para ma-monitor yung mga pumapasok ng bansa.
0: Double, triple ingat po, mga kababayan. Sa sports, nais pa rin ipagpatuloy ni Kiefer Ravena ang kanyang basketball career sa abroad matapos ang kanyang playing stint sa Japan B League. Ayon sa dating Gilas Pilipinas star, plano niyang maglaro muli sa Overseas League sa susunod na season habang kaya pa ng kanyang katawan. Pero nilinaw ni Ravena na hindi niya isinasara ang posibilidad ng pagbabalik sa PBA sa hinaharap. Sa edad na 32, target ni Ravena na sulitin ang mga oportunidad sa international stage bago magdesisyon sa susunod na hakbang sa kanyang karera. Sports pa rin, sa kauna-una ang pagkakataon, magsisilbing host ang Agusan del Sur para sa ika-66 na palarong pambansa na magsisimula ngayong araw. Inaasahang nasa 20,000 student-athletes, coaches, officials at staff mula sa 18 rehiyon sa bansa ang magtitipon-tipon sa lugar para makipagtunggali sa iba't ibang sports. Sa Bayugan City, nakahanda na ang mga bus para sa libreng sakay para sa lahat ng delegado. Mamayang alauna ng hapon, inaasahang magsisimula ang opening ceremony ng National Sporting Event. At andun din si Pangulong Marcos mamaya.
2: Sana hindi sobrang init, no?
0: Oo, naku, ingat po sa ating mga atleta.
2: Good luck!
0: Ay, hataw na ni Sir Gary.
2: Hataw na.
0: All right.
2: All right. Sa entertainment, malapit na pong mapakinggan ang inaabangang podcast ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa Unshaken with Gary V, kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ang lowest points, personal struggles at mga kwento ng katatagan ng mga makakasamang malalaking bituin sa industriya. Kasama sa pilot episode ng podcast sina Kuya Kim Atienza, Coco Martin at Julia Montes, Tony Gonzaga, Martin Rivera, Shasha Padilla at iba pa. Si Valenciano ang unang artist na mag-host ng isang original podcast sa iHeartRadio na mapakikinggan na simula bukas, May 25.
0: Uy, bukas. Congratulations.
2: Congratulations.
0: Abangan po natin, lalo na sa mga fans ni Sir Gary V.
2: Dapat natin mag-podcast na rin tayo.
0: Mag-podcast
2: para
0: din
2: ang
0: tayo,
2: daming
0: partner.
2: Para
0: anong
2: ang
0: ganap extended?
2: Uy, may extended. Diba?
0: Or ang tunay na
2: parang
0: ganap.
2: Mga ano? Ang tunay na, oh, tunay yung mga insider, ganap. Ano, oo, no? Nga. Oo nga.
0: Project natin yan.
2: Baka malibel tayo.
0: Lahat ng mga hindi namin pwedeng masabi ni partner, hindi namin sasabihin.
2: Oo. Nako, sige. Oh, sige.
0: Sige, kundi kayo habulin ng mga...
2: Kaso kaliwat kanan dyan at ng mga criticism. Pero di ba, ang dami na kasi nagpo-podcast ngayon.
0: Podcast ano eh, ngayon ang era ng podcast na yun. Ang dami mga nagpo-podcast.
2: Oo.
0: Abangan niyo muna sa amin ni partner. Magkikismisan lang kami doon sa mga high profile. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Christian Yusores.
2: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
0: Anong Ganap?
4: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
1: Happy 40th Anniversary, DZMM!
2: Una sa balita,
3: una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
1: Anong ganap?
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
2: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning, Josh Kyle Edip. Attendance check daw po siya. Sir Raymond Bartulay, good morning. Domingo Crisologo, good morning.
0: Magandang umaga po. Good morning din sa aking nanay, Vilma Yosores, na nagbe-birthday po ngayon. Good. Sabi ko, promise ko, babatiin ko sa hanggang programa ko. Happy, happy birthday sa aking
1: happy
0: nanay.
1: Happy birthday
0: Vilma
1: po.
0: Vilma Yosores ng Cavite. At sa nanay ni Zach, na si Ma'am Tess Riveral.
1: Bakkinaman po. Hanggang alas 8 po kami ng umaga. Ba't kami dumating?
0: Kahit man lang nga,
1: pandesal. Good morning din po sa aking tatay na si Alfredo Tulad, na lagi rin pong nanonood ng Anong Ganap.
0: Maraming maraming salamat po, at sa mga iba pang nagbe-birthday, of course, ngayong araw at sa kabuuan po ng buwan ng Mayo, ang Steve Ras magbe-birthday din yan.
1: Aba!
0: Eh. Kaya Steve, akala mo di kami nakakalimot.
1: Aba!
0: Ha? Advance happy birthday kay
1: Advance
0: Steve
1: Advance happy birthday, Ras. Steve Ras.
0: Sa oras po na 7:32, partner, kuha lang tayo ng update doon sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Dahil meron pong update sa atin si Gracie Rutao. Gracie, good morning.
2: Good morning. Nagdulot ng tensyon at pangamba ang pag-uho ng isang siyam na palapag na konkretong gusali sa kahabaan ng Teodoro Street sa Barangay Balibago, Angeles City, madaling araw ngayong Linggo. Ayon sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, naganap ang insidente bandang alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan, Philippine National Police, Bureau of Fire at Angeles City Electric Corporation upang magsagawa ng search and rescue operation sa lugar. Batay sa paunang impormasyon, may 6 hanggang 8 katao umano na nasa paligid ng gusali nang mangyari ang pagguho. Ang mga nasagip mula sa gumuhong debris at agad na isinugod sa ospital para malapatan ng lunas. Ayon kay Jay Pelayo ng Information Office ng lokal na pamahalaan ng Angeles City, wala pang naitatalang nasawi batay sa initial report ng ACDRRMO. Dagdag pa niya, kabilang sa mga unang nakalabas mula sa gumuhong gusali, ang foreman ng gusali at ilan sa kanyang mga kasamahan. Mayroon din 10 karagdagang survivors na nailigtas mula sa rubble. Batay pa rin umano sa ulat ng ACDRRMO, tinatayang nasa 30. Hanggang 40 katao pa ang posibleng natrap sa ilalim ng gumuhong gusali. Sa kasalukuyan, 6 na individual na ang narescue at nasa pangangalaga na ng lokal na pamahalaan. Ayon sa mga otoridad, nasa stable condition na ang mga ito at nagtamo lamang ng mga galos at sugat. Patuloy pa rin ang search and rescue operation habang inaalam pa ng mga investigador ang sanhi ng pagguho sa gusali. Sa ngayon, nakatuon pa rin ang mga otoridad sa paghahanap sa mga posibleng naipit sa ilalim ng rubble. At yan ang mula ang latest mula dito sa Pampanga. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Miss Gracie, isang tanong lang po, ano, ilan pa yung tinitingnan ng fingers ng mga authorities doon sa search and rescue kung may mga posibleng na naiwan pa doon sa ilalim ng gumuhong gusali?
2: Initially, batay sa ulat ng ACDRRMO, nasa 30 hanggang 40 na katao pa ang posibleng natrap sa ilalim ng gumuhong gusali. At yan ngayon dito nakatuon ang operasyon ng mga otoridad.
0: Alright, maraming maraming salamat. Yan po si Gracie Rutao.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Pagdasal po natin yung ating mga kapamilya na maaring na tabunan po noong gumuhong gusali diyan sa Pampanga. 30 hanggang 40 na po.
1: Oo,
0: yung posibleng natabunan po noong gumuhong gusali, at sana mabilis yung pag-aksyon ng ating mga otoridad para wala pong maitalang mamatay doon sa nangyaring pagguho po ng gusali.
1: Sana ma-recover agad lahat, mailigtas lahat agad kung meron mang natabunan.
0: Pagdasal po natin sila. Ang oras po natin ay 7:35. Partner, binabati ko lang din syempre ang ating mga deserve na nagpapahinga ngayon dyan din sa Pampanga. Sa pamumuno ni Robert Mano. Talagang si Robert Mano pamumuno. Nag-message din. Pass out out daw eh. Sila si Robert Mano, sila Camille Postonero, ang ating mga teleradyo DZMM production na well-deserved break din naman over the weekend dyan sa Pampanga.
1: Bert, paano naman yung Senate? Yung aquarium, Bert. Bert, asikasuhin mo na rin yung sa atin.
0: Sana all. Mga nandyan sila, Steve Ras, Sila Roen Cueto, sila Jason Joke naman ang kasama.
1: Yan. Nakakaiyak naman.
0: Congratulations. Well-deserved break naman para sa kanilang lahat.
1: Hello, good morning.
0: Happy weekend.
1: At batiin lang din natin, partner, nasa Facebook naman natin, si Rizaline Manuel. Sabi niya, tapos na ba ang issue? Tapos na ba ang issue ng flood control?
0: Hindi pa po. At muling mauungkat yan kapag nagsimula na po ang panahon ng tag-ulan.
1: Ay, nako.
0: Kapag may mga insidente na naman po ng pagbaha.
1: Oo, at makikita na naman natin yung mga substandard, yung mga hindi gumagana ng flood control projects dyan. Na hindi pa nga rin tapos ang investigasyon, ang accountability.
0: One day pinag-uusapan natin yung mga big fish, di ba, na kailangang mahuli na at mapanagot. The next day, ibang issue na naman yung pinag-uusapan natin, hindi natatapos eh. Pero yun nga po, salamat din po sa pagpapaalala din sa atin, sa amin, para patuloy din nating halukayin at ungkatin yung mga natatabunang issue.
1: Mm-mm. Nako. Marilyn Ramos, good morning, watching from Cabuyao. Shout out po sa lahat ng mga taga Cavinti. Carmelo Limosnero, nandyan din po, nanonood from San Francisco, Agusan del Sur.
0: Good morning.
1: Min, good morning po.
0: Magandang
1: Mercy Malabanan
0: po.
1: From Milan, Italy. Si Domingo Balangkit, naniniwalang mahuhuli si Senator De La Rosa kung may mag-traidor sa kanya.
0: Kung. Professor Gabby Lopez, good morning din po sa inyo. Si Sir JC Christie, good morning din. Pati na rin si Jonathan Dimaano, good morning.
1: Si Jericho Ferrer, nandyan din po. At si Cruda Renato, good morning.
0: Maraming salamat po sa inyo. Partner, mamaya makakausap natin ang Malacanang para siyempre hingan din natin ang panig dito sa gitna ng mga nangyayaring issues.
1: Correct.
0: Naging vocal naman din at open ang palasyo dito mga nakaraang araw sa pagbibigay ng mga komento sa mga nangyayari dyan sa change of leadership sa Senado, yun ang nangyayaring shootout,
1: yes.
0: Pati na rin sa impeachment. Pero ano pa kaya ang pwede nating asahan mula sa palasyo in the coming days dahil developing stories yung mga binabantayan natin?
1: Saka maganda rin matanong, di ba? Nakausap natin si Attorney Ross Tugade kahapon, ICC Assistant to Counsel. Sabi niya dapat linawin ng Malacanang kung ano yung kanilang posisyon dito sa ICC warrant. Para hindi tayo nagkakalituhan na kung valid ba, kikilalanin ba ng ating bansa.
0: Dahil,
1: so, sakto, makakasama natin
0: dahil
1: si Yusek.
0: Anong sabi kanina, posibleng may ilan pang ilabas na arrest warrant sa ilan pang nauugnay doon sa kaso ng dating Pangulong Duterte. At kasama na po natin sa ating programa ang Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Yusek, good morning! Welcome back,
1: ma'am!
4: Yes, good morning, Victoria. Good morning, Christian.
0: Good morning, ma'am.
4: Actually, naka-alarm yung relas ko. Kasi naka-alarm siya. Nandidinig ko naman siya, pero hindi ako mabangon. Pero yung sabi ng pusa sa tabi, Isi!
0: Buti naman hindi ka inalmot, ma'am, ng pusa.
4: Sa labas, nandinig ko lang nagingiyaw-ngiyaw yung pusa.
1: Buti na lang.
0: Mas alarm
1: buti
0: yun.
1: Buti na lang may pusa.
0: Salamat, Yusek. Thank you po.
1: Salamat
0: thank you
1: din po sa pusa.
0: Opo. Ma'am, siguro yung isa lang sa mga latest no dito sa mga nangyayari, si dating PNP Chief General Torre, nagbahayag siya ng openness kung sakali lang na itap siya ni President Marcos na tumulong sa pag-arrest kay Senator Bato. Would you know kung meron bang ganung ding plano ang Pangulo na humingi ng tulong, magpa-assist kay General Torre?
4: Sa ngayon, Christian and Victoria, wala pa na ibibigay sa ating mensahe patungkol dyan.
0: Opo, pero sa tingin po ninyo, possible po ba na aside sa mga law enforcement agencies ngayon na on the forefront sa pagpapatupad ng arrest warrant, maaaring may itap pa na ibang personalities or experts ang Pangulo para po ma-aresto ang Senator Bato?
4: Wala siguro. Ayoko pangunahan ng Pangulo. Pero sa ngayon, parang sapat ang puwersa ng PNP, ng NBI, CIDG. Well, anyway, lahat naman ng Pilipino pwedeng tumulong dito kapag nakita na nila ang isang pugante.
1: At meron bang ibang instruction ang Pangulo Yusek lately dito nga po sa kaso ni Senator De La Rosa? May update po ba from him?
4: Well, ang unang naman dito ay, siyempre, nagsalita na po ang DOJ, si Secretary Vida, na pinapa-effect na po ang warrant of arrest. So, lahat ng pwersa ng naaayon sa batas, yun lang ang dapat na gamitin.
1: Meron, ma'am, kaming nakausap kahapon na isang ICC Assistant to Counsel, si Attorney Ross Tugade. Sabi niya, makabubuti kung lilinawin ng Malacanang kung ano ba yung stance nito sa mga arrest warrant from the ICC. Mm-mm. Dahil may mga nag-argue na hindi yan pwedeng i-apply sa ating bansa. Ano po ba ang stance or posisyon ng Malacanang nga po dito sa mga warrant ng ICC, lalo at posible daw na meron pa pong ilabas na ibang warrant for other personalities doon sa war on drugs.
4: Nagsita ang DOJ na ngayon, ipinapa-effect ang warrant of arrest mula sa ICC. So tingin ko, maliwanag naman kung ano yung stance ng Pangulo dito, ng gobyerno.
1: Mm-mm. So may legal basis talaga para po i-effect ang warrant of arrest mula sa ICC. Hindi kailangan dumaan sa mga local court.
4: Hindi kailangan dumaan sa local court. Yan din ang sinabi ng ni Soljen Berberabe. Hindi kailangan dumaan sa local court. Meron tayong RA 9851. Nakasaad doon kung ano ang option ng gobyerno. Maliwanag ito. At international court ang pinag-uusapan natin dito, hindi isang requesting state. At yun naman ay kumbaga sa atin ngayon ay wala tayong nilalabag na batas. Mm-hmm. Yan ang pananaw ng gobyerno.
1: Opo. So kung may ilabas na ibang warrants pa for other personalities, ang ano dyan is forthwith din, agad-agad i-implement yung warrants na yon from the ICC.
4: Yes, oo. Ganun pa rin.
1: Okay. Ma'am, itong last week lang ba yung naiyak si Senator Pia Cayetano sa session dahil nga po wala raw nangamusta sa kanya. And after noon, nakita po namin doon sa inyong podcast na binanggit nyo rin po yung words ni Senator Pia. And some are saying na, ano ba ito, parang were you mocking Senator Pia? Yung po yung, yung laman ng ilang reports. Maybe get your reaction lang po, your confirmation or your statement regarding that po.
4: Siguro bago sila magsalita kung mocking yung ginawa ko, panoorin nilang buo yung video kung paano ito nasabi, kung saan portion ito nasabi. At ang pinag-uusapan lang dito ay huwag tayo mag-gaslight, kasi kung meron talaga nangyari na hindi maganda, huwag kang manisi ng iba.
1: Mm-hmm. Oo. Opo, bakit gaslighting, ma'am, yung inyong nagamit na term?
4: Okay, doon sa aking podcast, podcast ko na to, no? Hindi na ito sa itanang palasyo, ha? Linawin natin ito, ha? Doon sa aking podcast kasi, pinag-usapan ako, diniscuss ko doon sa mga viewers na maraming issue na naganap sa Senado. Yung pagbibigay nila ng protective custody, yung kanilang pag-allow na makalabas si Senator Bato, kasama si Senator Robin, bakit hinayaan ito? Mm-hmm. Samantalang naniwala, nagbigay ng trust, no, pagtiwala ang NBI agent na okay, protective custody. Pero kapag kailangan kunin si Senator Bato, dapat hawak nyo. Mm-hmm. Kasi protective custody nga eh. So instead na ito ang mabanggit doon sa podium na yun ang hinihingi. Sa aking pagkakatingin, yun ang hinihingi ni Senator Pia, ni Senator Ariza. Hindi ito na topic nung nagsalita si Senator Pia. Instead, nabaling yung blame na hindi nyo kami kinakamusta doon sa minority. So sa mga ordinaryong tao na hindi na magiging mapanuri, ang awa ay mapupunta kay Pia, which is okay naman, wala naman tayo masasabi kung kaawaan siya ng taong bayan, kung yun yung naramdaman niya. But the point is, nabaling yung blame doon sa minority na tila wala kayong kaconcern-concern. Na hindi naman yun yung pinaka-focus na issue. Ang focus na issue is, bakit nangyari yan sa Senado? And it should also be known na ito si Sergeant-at-Arms Aplasca, sinabi niya na bago siya mag-operate, bago siya sinabi niya mag-aaresto siya, bago siya mag-lock and load order, eh pinagpaalam niya to kay Senator Cayetano, Alan Cayetano.
1: Mm-hmm.
4: So kumbaga lahat ng pangyayaring doon, lumalabas, ayon kay Sergeant-at-Arms Aplasca, ay alam ni Senator Cayetano. So di ba dapat yun eh? Kasi sabi niya, meron isang live stream itong si kagabi lang po yata, tol, kahapon, si Senator Alan Cayetano, na we should be surrounded by people giving you the best information. Yun yung narinig ko eh. Mm-hmm. So, paano yan before that? Masasabi ba niya na ang binigay sa kanya na information ni Aplasca ay best information para ma-allow yung ganung gulo? Diba? Kaya pinag-iisipan tao, planado ba o hindi? So, yun yung point eh. Na dapat pag-usapan, hindi yung magbe-blame ka ng kapwa mo. Yung pala, walang basihan. Diba? Later nalaman natin, walang basihan.
0: At isa po doon sa mga nag-criticize po, ma'am, doon sa pagbanggit nga din po ninyo doon sa mga words ni Senator Pia Cayetano ay si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. I don't know if you've heard her statement, ma'am, na parang hinahamon kayo ng sampalan in response doon sa naging statement nga po ninyo with Senator Pia Cayetano.
4: Well, siguro ganyan na talaga yung iba mga DDS, no, puro bayulente. Diba? Bayulente, palamura. So, sino ba yung hindi professional?
1: Ma'am, nabanggit nyo nga po na sinabi ni Aplaska kay SP Cayetano yung operasyong gagawin niya. So, is SP
4: sabi niya, actually, yun yung sinabi niya sa isang interview. Eh. Nagpaalam siya eh. So, hindi galing sa akin yon, galing kay General Aplaska yun.
1: Mm-mm. So, is SP Cayetano, ma'am, liable doon sa nangyaring barilan sa Senado? And is SP Cayetano also liable doon sa pag-alis ni De La Rosa when in fact dapat nasa protective custody nga siya ng Senado?
4: Ayoko kasing magkaroon ng judgment on my part kasi hindi ako yung nag-iimbestiga, Victoria and Christian. Nagkataon lang na ito yung mga facts na mga nadinig ko, nasabi sa interview. So kung ano man ang kahihinatnan ng pag-iimbestiga na ito, eh dapat lang siguro sila magpaliwanag, hindi kung kanino man, kundi sa taong bayan. Kasi under his leadership nangyari ito at pinayagan siya. Diba? Just payagan mo lang mag-lock and load. Diba? Magkasa ng mga barel. Dumayo doon sa lugar na di umano na maraming mga taong nakaarmas. Yun yung binigay niyang example, diba? Ni Senator Cayetano. Na kung ang bahay mo, meron mga tao sa harapan mo, maraming armas. Anong gagawin mo? Hindi ba okay mag-warning shot? So, na-justify dun eh. Tapos pagkatingin mo pala sa video, isa lang yung NBI agent, nakatambay lang at malayo pa. At nakita pa natin na may mga silya pa silang ilagay na harang para hindi makapasok ang tao mula sa Senado papuntang GSIS.
0: Apo.
4: So, taliwas. Taliwas ito sa kwento ni Aplaska. Ni General Aplaska.
0: Apo. Ang Supreme Court, ma'am, nagdesisyon na hindi maglabas ng TRO doon sa request ni Senator De La Rosa. We know last time na nilinaw naman ni Pangulong Marcos na wala siyang utos na arestohin si Senator Bato. Pero this time po ba may pagbabago, ma'am? Dahil kumbaga meron ng clarity from the Supreme Court na walang TRO para arestohin si Senator De La Rosa. May bago bang instruction si Pangulo, ma'am?
4: Yung instruction, kung ano yung sinabi ni Secretary Vida, effect ang warrant of arrest. So lahat po ng law enforcers na may authority na mang aresto kay Senator Bato, yun po yung gagawin. Ayun po yan sa DOJ na rin.
0: And dahil nga ma'am binabanggit na posibleng maglabas pa ng iba pang arrest warrant laban sa iba pang personalities na involved doon sa kaso ng dating pangulo, meron po bang ano po ang plano ng gobyerno, ma'am? Ano po ang plano ng administrasyon para moving forward kung sakaling may ilabas na arrest warrant, hindi mangyayari yung gantong sitwasyon ngayon na parang magkailangan pang maghanapan, magtaguan nung pinapa-arestong individual?
4: Alam mo, hindi natin hindi mawawala sa isipan ng mga taong involved, yung sinasabi mga co-perpetrators, na magtago. Pero kung sila'y tunay na Pilipino at sila'y tunay na mga dating nagsiselbi sa bayan, di ba? Katulad niya si mga militar.
0: Mm-mm.
4: Tapos isa, PNP chief. Nagsilbi sila bilang mga pulis. Diba? Dapat alam nila kung ano ang ibig sabihin ng warrant of arrest. Diba? So in other words, kung meron diyang warrant of arrest at wala naman sa 7TR na TRO mula sa Supreme Court, dapat sila mismo ang sumuko. For me ha, for me. Diba? Kasi bakit? Dati kayo nag-i-enforce eh. Kayo yung dati nagpapatupad ng warrant of arrest. Kayo dati nagsisilbi ng warrant of arrest. Tapos kayo pa ba magpapakita sa mga taong wanted or dapat na masilbihan ng warrant of arrest, sila pa ba ang kailang magtago? Eh, nagiging ehemplo kayo eh. Nagiging ehemplo sila na pag may warrant of arrest, dapat magtago.
1: Mm-mm. So, in light of that, ma'am, ang Malacanang ba, may mensahe kay Senator Bato, na former PNP chief, na sundin yung arrest warrant, na sumuko na?
4: Of course, sa Pangulo, wala tayo madidinig ng ganyan.
1: Mm-mm.
4: Okay? Hindi ko alam, sa mga susunod na araw, kung siya mismo magsasalita kay Senator Bato. But sa ngayon, wala mula sa Pangulo. Pero ang gusto ng Pangulo, masunod ang batas, masunod ang tamang proseso.
1: Opo. And may info ba ang Malacanang, ma'am, kung may mga parating pangang warrant from the ICC?
4: Sa ngayon, wala pang ibinababa sa atin na impormasyon kung meron ganyan. Pero hindi ito katakataka kung meron man. Dahil marami pang co-perpetrators na nabanggit ng ICC.
0: Opo. At nagkausap po ba ulit kayo, ma'am, ni Presidente tungkol sa possible lang na umanib ulit ang Pilipinas sa ICC? Kasi the last time na nag-press con tayo, ma'am, ang nabanggit ninyo yung months ago pa na huli ninyong pag-uusap about dun sa possible rejoinment ng bansa sa ICC. Meron bang recent, ma'am, na pag-uusap kayo ni Pangulo tungkol dun?
4: Ang huli namin kasi pagkikita at pag-uusap ng Pangulo ay nung Friday eh. Although work from home, nagsagawa ng meeting para sa pagbiyahe sa Japan.
0: Mm-mm. Which is this week.
4: Kung ano yung maaaring mapag-usapan at ano yung magiging bentahe din ng Japan at ng Pilipinas. Kumbaga yung ano yung mga advantages ng itong meeting na to sa Japan at saka sa Pilipinas. So, yun
0: ang napag-usapan. Naging sentro ng inyo pong pag-uusap nun.
4: Hindi na pag-usapan si Senator Bato, hindi na pag-usapan ang ICC, wala. Trabaho. Although trabaho yung kay Senator Bato, pero ibang focus ito eh. Pang-ekonomiya to, saka pang-security to eh.
1: Ma'am, dahil Senate beat ako, tatanong ko na lang din po. No? Kasi medyo, syempre, we know na hindi nawawala yung ugong sa Senado na baka mapalitan ang Senate President. Ano ang stance ng Malacanang, natatawa si Yusuf. Ano ang stance ng Malacanang, ma'am, dito sa possible pagpapalit na naman? Si Senator Sherwin ang pinupush nung minority bloc. Is Malacanang more comfortable with Senator Win or with Senator Alan or hands off talaga ang Malacanang dito?
4: Siguro kung pinag-uusapan nila yan, hindi ako parte. So, hindi ko alam. Hindi kasi, sabi ko sa inyo, huli namin pagkikita at pag-uusap, meeting tungkol sa Japan. So, hindi namin na pag-uusapan yung sa Senado. Hindi talaga. So, kung may portion si Pangulo na nag-uusap about the leadership ng Senado, hindi ako parte doon. Hindi ako makakapag-share. Teka lang, di ba, sabi mo, di ba, ikaw yung nasa Senate beat, di ba?
1: Yes, ma'am.
4: Victoria?
1: Yes, ma'am.
4: Oo. No, ikaw ang tanungin ko. Okay?
0: Kinross exam!
4: Nalag-lacted load order. Nandun ka, di ba?
1: I neither confirm nor deny.
0: Na-cross-exam.
1: Cross-examine. Wag ako.
4: Pero nakita naman sa video kung paano nagkasan ang bari ito,
1: yes,
4: si ano.
1: Apo. At sinabi rin po ni retired General Aplasca na may aarestuhin sila at nagsuot na rin siya ng bulletproof.
4: Yun ang tanong ko, di ba? Kaya kayo curious eh kung bakit, kung sino ang aarestuhin. Di ba, how can you say na mag-aaresto ka kung wala ka pang nakikitang taong gumagawa ng krimen? Warrantless arrest yung gagawin niya, di ba? May arrestuhin kami. For what? Sino? Anong kaso? Diba dapat meron yun eh. So, minsan iniisip ko, may arrestuhin. May kinagawa na bang krimen? Kasi alam mo, kung may arrestuhin ka, tatakbo ka agad para arrestuhin mo because he's doing a crime. Diba? Pero, nag-lock and load ka pa, nag-formation pa kayo. Ano ginagawa ng taong arrestuhin mo?
1: Yan din po ang tanong. So,
4: minsan nag-isip ka eh. Planado ba? O hindi?
1: Anong tingin niyo, ma'am?
4: Ang tingin ko, ikaw sa tingin mo. Nandun ka.
1: Anong tingin mo?
0: Hands off.
1: Hands off.
0: Pero ma'am, bukod dito sa pinabantayan nating pag-aresto kay Senator Bato, isa rin sa moving forward na inaabangan natin ay yung impeachment trial kay VP Sara. Nag-convene na ang Senate Impeachment Court. May schedules na po nung pre-trial at nung impeachment hearing proper. Asan po ang Malacanang dito sa usapin ng impeachment? Babantayan po ba ito ng Pangulo? Papanoorin po ba niya yung mga magiging deliberation sa Senado?
4: Hindi ka kaya nila Pangulo manood, nag-monitor dyan. Oo, ang daming trabaho ng Pangulo, ang daming mga events na pupuntahan. Malamang mabibigyan lang siya ng update. Pero kung tututukan, wala siya, mauubos oras niya siyan. It doesn't mean naman na hindi ito importante. Pero ibig sabihin, maraming ginagawa ang Pangulo, meetings, pagpunta sa ating mga kababayan, sa lugar-lugar. So, hindi niya yan tututukan. Mabibigyan lang siya ng update.
1: Pero may instruction ba siya, ma'am, regarding impeachment?
4: Wala, hindi nga namin na pag-uusapan. Diba? Basta ang utos lang ng Pangulo, yung huli namin pag-uusap, kung ano yung sinasabi, trabaho ito ng Senado. Yan yan eh, lagi yan sa trabaho ito ng Senado. Kung ano lang inaayon sa batas, yun ang gawin. At in general, kung sino dapat na managot, dapat na managot. Di ba? Hindi exception ang isang vice-presidente.
1: Mm-mm. At ma'am, ngayon kasi may mga kaso na kinakaharap ang ilang senador. Si Senator Rodante Marcoleta, may recommendation yung ombudsman to file plunder and bribery against him. May mga nag-iisip lang na baka yung cases na ito is from the administration dahil for some political reason. Pero ang Malacanang po ba may any comment on this kind of thinking na baka nasa likod ng lahat ng kasong ito ang administrasyon?
4: Na unang-una, sino ba ang nag-recommend ito? From the ombudsman to
1: ombudsman,
4: eh.
1: Ombudsman, yes.
4: The ombudsman, hindi ito parte. No, independent body to. Independent body to, hindi nga pwedeng, kumbaga, magbigay ng anumang utos ang administrasyon. Halimbawa, sa disciplinary action. Di ba? Hindi nga sila pwedeng, ma-suspend eh. Tulad nung nangyari sa kaso ni, ni dating executive, Karandang. Di ba? Deputy Ombudsman. So, si hindi sakop ng ehekutibo ang ginagawa ng ombudsman. Pangalawa, sasabihin na naman nila ito ay political persecution.
1: Mm-hmm.
4: Victoria and Christian, gusto nating ipaalam sa taong bayan. Bakit sasabihin na naman na namumulitika para tumahimik sila? Ang ebidensyang ito ay hindi galing sa administrasyon. Nanggaling ito mismo kay Senator Marcoleta. Nung nagpasa siya ng SOSE at nagpasa ng SALN. Nung nakpakita ng SALN siya, ang mga netizens, mga taga-media mismo ang nagbusisi, bakit ito ang SALN mo, mas malaki na gastos doon sa eleksyon. Doon lang. And at that time, nagkaroon ng pagsagot itong si Senator Marcoleta sa kanyang programa mismo. Na sinabi niyang ito, may nag-donate, merong hindi nagsabi, ayaw ang ipasabing pangalan. Lahat ng ito ay hindi galing sa administration, hindi ito plantang ebidensya, hindi ito plantang intriga. Sa kanila nang galing mismo ang mga papel at dokumento at mga pag-amin. Bakit naturo si Defensor? Galing ba sa administration to? Hindi ba si Senator Marcoleta nagpangalan kay Mike Defensor? So wag isisi ni Defensor ito, sasabihin niya na dahil para hindi sila binubusalan sila. No, hindi. Ang nagsabi ng pangalan niya, walang iba kundi si Senator Marcoleta na siya yung nagbigay ng donasyon na 30 million. At binigay ito, hindi pa campaign period. Lahat ito pag-amin sa kanila. So dapat bang busisiin ito ng otoridad, ng investigating body? Nasa ombudsman po yan. Mm-mm. Yan po ang nakikita nila. So kung papansinin niyo po, lahat na lang ng kaso na talaga naman may ebidensya at ngayon pag kayo isasampa ng kaso o irereklamo, ituturo nyo yung administrasyon na kayo gustong busalan. Trabaho nyo po yan. Ginawa nyo yan. Ginawa nyo action yan. Tapos isisihin nyo sa administrasyon. Diba? Para lang makawala or ma-evade ang issue, sasabihin nila administrasyon na may kagagawa nito. No! Mm-mm. Kagagawa nila yan. Sila umamin dyan. Mm-mm. Yung KTV bar. Kanino ba yan? O diba, I mean, mga ebidensya ito na nandiyan, nag-i-exist, hindi ginawang ebidensya, hindi ginawang intriga.
0: Mm-mm.
4: So wag na sabihin na para sila busalan. Abo. Hindi.
0: One final point na lang, Yusek. Sa gitna po ng kabi-kabilang mga issue, lalo na po sa politika, ano po ang direksyon at plano po ng administration to resolve naman yung nagiging epekto din po nito sa ating bansa? Before this happened, ma'am, meron tayong kinaharap na krisis na epekto po sa Middle East at may pumatungpod na maganto mga issue. Siguro ang tanong ng taong bayan, ano ang kahinat na natin dito? Paano naman ma-resolve ba yung problema nating taong bayan na mataas na presyo ng bilihin, yung problema sa sahod, yung iba't iba pong problema ng normal na mamamayang Pilipino?
4: Tulad dito, Christian and Victoria.